0: Partner!
1: Busy ako eh.
0: Oh, busy ka nga. Ako din busy.
1: Pinag-uusapan namin yung kain eh.
0: Ako din busy. Uy, oo, oh, maganda yung pag-usapan. Busy ako. Bilangga ako ni Bea.
1: Yan ang sinasabi ko sa'yo. Bea, ano yan?
0: Good morning. Pero bago ang good morning natin, syempre ito nga po yun.
1: Aba, ang ating pong oras, 8:05 ng umaga.
2: Oras sa Tinsanyo ng 3:09.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem, tandem ng bayan.
4: Love, love, love.
5: Good morning.
0: Ay, kalma lang, kalma lang. Andyan na, oh. Ayan ang pagkain, huwag kayong maggulo dyan. At kami ni Robert ay magpapakilala pa bago pa namin makalimutan na kami ay magpakilala sa milyong-milyon nating mga taga-subaybay. Mm-hmm. Good morning, si Doris Bigornia po ito.
1: Magandang umaga, mga kapamilya. Ako naman po si Robert Mano. Makakasama nyo kami hanggang 9 in the morning.
5: Good morning!
0: Bakit hindi kita marinig sa tenga ko?
1: Ako rin.
0: Ay, nako. Partner, umuusad ang lahat ng mga usapin. Kaya dapat tayo rin ay mag-forward, ano? Tayo po ay mag-move on. Kaya lang may mga ibang bagay na kailangan pa rin natin kumaga ay i-rewind. Ibalik. Mm-hmm. O balikan. Di pala, mm-hmm. Ibalik. Balikan. Dahil, apektado tayong lahat, apektado ang ating buhay, ang ating mga emosyon particular, mm-hmm. at pati ang ating mental health.
1: Oo.
0: So, parang partner, sa araw-araw na dumadagdag yung mga detalye tungkol dun sa pamamaril doon sa Tacloban, gayon din yung mga pananaksak sa iba pang eskwelahan, ang dami nating nalalaman, ang dami tuloy lalo nating kinatatakutan ngayon. Mm-hmm. Pero ganyan ba ang dapat na mindset natin na matakot? Hindi naman dapat.
1: Oo.
0: Hindi dapat.
1: Pero dapat, mula doon sa nangyari na yun, partner, may matutunan tayo.
0: Correct.
1: Diba? At ang mahalaga ay hindi na ito maulit. At tayo, na mga magulang, na mga tito, mga tita, mga lolo at lola, alam na natin dapat kung paano yung pakikitungo sa mga bagets natin.
0: Tama.
1: Alam mo, partner, kahapon, after ng interview natin dun sa head ng National Center for Mental Health, ang dami ko na-receive ng messages.
0: Ah, talaga.
1: Ang sabi nila, parang mas lumawak yung pangunawa nila. Una-una, akala daw nila talaga may bayad at mahal.
0: Ayun. Yung consultation. Yun lang nga,
1: Pangalawa, na tumatak daw sa kanila yung sinabi ni Doc, mm-hmm. na kapag kinausap ka ng bata, di ba, ng anak mo, nag-open up sa'yo, huwag mo sasabing, hindi, kaya mo yan, dati sa amin, wala namang ganyan, di ba? Yun yung explanation nito.
0: Dati nung ako naharap sa ganyan noon, ganito lang ang ginawa ko, nawala na yan.
1: Oo, di ba?
0: Huwag ganun.
1: Ano daw, eye-opener daw sa kanila yun na, oo nga naman, the moment na kinausap ka ng anak mo at tinry niyang magsalita sa'yo, pakinggan mo.
0: Tama,
1: Huwag mong iset aside yung emotion, huwag mong iset aside yung naramdaman niya, yung feelings niya. Kasi magkaiba yung environment noon sa environment ngayon.
0: At pakalalahanin natin lagi na iba-iba tayo Di ba? Kahit anak mo yan, may sarili yung mindset, may sariling emosyon, at huwag mo ikaw kumpara sa'yo na ako nga, kinaya ko. Bakit ikaw hindi? Uh-oh. Hindi ganon.
1: At sasabihin mo na, hindi, makakalaro mo nga, makakontemporary mo, mga kaedad mo, yung anak ng kumari ko, anak ng nina mo, kaya naman nila, bakit ikaw hindi? Huwag ganon, di ba? At kung kinakailangan din naman natin talaga silang dalhin, ipakonsulta, huwag nating ikahiya, huwag nating itago.
0: May stigma kasi.
1: Oo, hindi po, norma, huwag na po

0: Gawin po nating normal, ano?
1: Correct.
0: Gawin nating normal yung pagpapacheck, di ba? Kung
1: pero,
0: kinakailangan.
1: Tama. Huwag naman sanang gawing normal naman ng mga ilang doktor na sobrang mahal kung makasingil. Kaya talaga yung iba...
0: Pa-discount, please.
1: Oo, yung ganyan. At tsaka talagang matutulungan ba ng husto ang unang... ano tawag doon? Consideration. Oo, wag yung, hindi, ito kasi mataas siya magsingil. Mm-hmm. So, magaling ito na doktor. Hindi, mali. Mm-hmm, baka mali. Nga yung iba pa na talagang gumagawa na nga ng, ng pro bono.
0: Oo.
1: Diba? Yun,
0: tsaka maraming mga doktor, partner, at mga non-government organization ang may advocacy sa mental health.
1: Tama.
0: Kailangan lang po natin silang i-identify. Kailangan ninyong... makuha siguro yung mga contact numbers nila. Sa mga susunod na araw, hahanap kami ng non-government organization.
1: Correct.
0: At yung mga doktor ng advocacy nga po ay sa mental health.
1: Tama.
0: Na libre din yung serbisyo para po hindi tayo natatakot, number one, doon, bukod sa stigma, doon sa presyo na pinag-uusapan.
1: Wala
0: pero at
1: po,
0: least, malinaw partners sa National Center for Mental Health, libre, zero lahat.
1: Zero, zero billing. Mm-hmm. At hindi po kahiyahiya na magkaroon ng ganyang klaseng, ang tawag, karamdaman mo bang matatawag?
0: Okay, sabihin na natin, ganitong level ng emosyon na
1: yan,
0: meron tayo, di ba? Hindi po yun nakakahiya,
1: hindi,
0: tama partner.
1: Hindi mo dapat ikahiya yun. Ang kailangan dyan ay matulungan ka. At meron tao na handa namang tumulong. Yun ang lagi natin pakiisipin. Kung mamememorya ko nga lang lahat ng hotline partner. Dahil nahaba kasi inong iba Di ba? Yung mga hotline nila. Iksihan nyo naman.
0: Partner, na-imagine ko kaagad kasi ang dami nun, di ba?
1: Kaya nga.
0: Pero hindi. Ipina-flash po natin yan sa ating screen.
1: Tama.
0: Sa ating mga social media pages. Makikita nyo po dito po sa teleradyo. Pina-plug din natin yan, ha? Para
1: correct.
0: Po matulungan natin sila.
1: Tama. Tulong-tulong lang po tayo. At sabi nga ni Alma Moreno, dasal lang talaga. Dasal
0: kailangan
1: lang.
0: Natin ng dasal.
1: Correct,
0: diba?
1: Correct.
0: Kailangan natin ng divine intervention lalo sa mga bata sa nangyayari ngayon.
1: Oo,
0: diba?
1: Ang mga bagets natin.
0: Hindi natapos partner eh. Diba? Hindi natapos doon sa Tacloban. May ibang pa
1: meron
0: mga cases.
1: Meron pa sumunod.
0: May sumunod pa doon sa sumunod. Kaya importante. Ano to? Awareness ba? Kaya mas na-identify na natin.
1: Mm-hmm.
0: May mga nahuli na sumubok magpasok ng pellet gun sa kanilang mga paaralan pero natukoy. Very good kasi na-identify, na-videohan eh.
1: Oo, pero bakit ganun ngayon ang pag-iisip ng mga bata? Copycat ba to? O talaga lang na yabangan? Or hindi, kaya ko itong gawin.
0: Kaya,
1: yung ginawa na yun, ay, mas matindi pa ang kaya kong gawin. Huwag ganun. Kaya yung mga bata, yung mga bagets natin, ano po, nandyan lagi po ang inyong mga magulang.
0: Mm.
1: Mga magulang, always be there for your children. Umi-English na ako.
0: Talaga nakikiusap eh na bantayan po natin talaga sa panahon
1: talaga.
0: Ngayon, sa dami po ng posibleng maka-engganyo sa kanila, ay babantayan po natin at patuloy nating i-remind na
1: tama.
0: Bawat mali na gagawin nila, matanda man o bata, may pananagutan
1: tama.
0: Sa batas.
1: Oo, tsaka yan di ba imbes na yung mga bata ang haba ng panahon na inilalaan sa paglalaro ng mga violent, lalo na violent na games, inganyuin nyo sila. Anak, manood na lang tayo ng mga lumang pelikula. Anak, manood tayo ng mga pelikula ni Dolphy. Matutuwa pa tayo. No?
0: Kaya pasyal
1: pa ng...
0: tayo.
1: Kaya
0: labas
1: nga.
0: Tayo.
1: Tapos, yan,
0: pwede. Paglabas natin, mga dalawang oras lang yun, iwan yung cellphone, di ba? Para talagang usap tayo.
1: Oo. Ay, panoorin niyo po si Dolphy kasi gusto ko yung Banayad whiskey.
0: Dahil dyan
1: yung Banayad pa. Okay, sorry. Ayan na tayo.
0: Dito muna tayo, partner.
1: Okay.
0: Alamin na po natin, alamin natin yung mga balita, syempre.
1: Ay, syempre. Oo,
0: mga balita na kalap ng ating masisipag at magigiting. Mapaulan, mapaaraw, siksikan, di ba? Rally. Nandun yan ha, kung nasaan po ang balita naroon ng Radyo Patrol. Kaya naman, heto na sila ang Radyo Patrol! Unahin natin. Unahin natin, partner.
1: Bakit ka natawa?
0: Yung expression mo na gun ban, mahigpit na ipinatutupad sa Paranaque kaugnay naman ang nalalapit na plebesito doon po sa kanilang unang distrito. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado.

0: mula kay Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen!
1: Good morning, Tandem Robert at Doris. Nagsimula na mahigpit na pagpapatupad ng gun ban sa 5 barangay sa unang distrito ng Paranaque kaugnay ng plebisito para sa ratifikasyon ng City Ordinance Number 2023-19 o ang pagpapatupad ng straight line policy sa mga reclaimed areas ng lungsod. Robert at Doris, ang straight line policy ay paraan para matukoy ang hangganan o boundary ng mga barangay gamit ang tuwid na linya para malinaw kung hanggang saan ang territorial jurisdiction ng bawat lugar. Ayon kay First District Election Officer Attorney Nesrin Cali, sinasagawa ang mga checkpoint bilang bahagi ng seguridad para sa plebisito na gaganapin sa July 25. Saklaw ng plebisito ang mga barangay ng Baclaran, Don Galo, La Huerta, Tambo at San Dionisio.
2: Itong ginagawa natin na checkpoint is in relation to the implementation of our gun ban for our upcoming plebiscite in the first district of Paranaque City. So, magkakaroon po tayo ng plebiscite to ratify City Ordinance Number 2023-19.
1: Samantala, sinabi ni Paranaque City Police Chief Police Colonel Nicolas Pino na palalawakin ng pulisya ang mga checkpoint upang mahigpit na maipatupad ang gun ban na tatagal hanggang August 1 para mapanatili ang kayusan at seguridad bago, habang at pagkatapos ng plebisito. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado,
3: Rowan.
1: Ito ang radyo. Yes, Doris.
3: Rowan, so ibig mong sabihin, parang kumbaga inadagdagan partner ang magiging responsibilidad pa ngayon ng mga pulis natin dyan sa Paranaque. Mayroon kasi ring nangyari na insidente doon sa National High School. Mm-hmm. So bukod doon sa pagbabantay para dyan sa plebisito, ay madedeploy din sila, magbabantay din sila doon sa mga eskwelahan. Hindi ba, Rowan?
1: Tama ka dyan, Doris. Nakausap nga natin si Police Colonel Pinyon. Sabi niya sa atin ay bukod sa pagbabantay sa mga paaralan ay naghihigpitan pa nila yung mga checkpoint dahil nga sa parating na plebisitong ito. Bukod nga dyan ay meron pa silang aktibidad na dadating sa June 27 para naman sa piyesta ng Baclaran. Sabi nila sa atin ay iba't ibang mula sa iba't ibang lugar sa NCR ang i-deploy dito bukod sa kanilang bukod sa Paranaque City Police Stories.
0: Ngayon, yun yung importante doon, partner. May nakabantay.
3: Tama.
0: Diba? May mga iba pang pinagkakaabalahan, pero ang importante, may enough number
3: Correct.
0: Ng police na magbabantay.
3: Tama.
0: Hindi lang sa mga eskwelahan, kundi pati sa mga community nila.
3: Tama. Pero hindi lang din enough yung police visibility. Mm-hmm. Kailangan natin ng cooperation ng ating
0: big
3: mga...
0: word.
3: Yes.
0: Paano ulit?
3: Cooperation. Spell mo nga.
0: Spell mo nga. K-O-W-A.
3: Hindi, pagtutulungan na lang.
0: Ayun, pagtutulungan. Kailangan makipagtulungan yung mamamayan diba, sa nasa government, sa mga polis, para mas mapanatili yung, syempre, sino magbe-benefit doon? Sila din sa
3: tayo
0: community.
3: Tayo rin. Okay.
0: Rowan, maraming salamat.
3: Thank you.
1: Thank you, Tandem. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
0: Punta naman tayo sa Barangay Highway Hills. Saan to? Mandaluyong ata. Ito ay yung ano eh. Tiniyak daw po yung seguridad sa madilim na kalsadang inirereklamo ng ilang residente. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, ito nga isa Mandaluyong ba?
3: Di ba dati na yan?
4: Tama kayo dyan, Robert at Doris. Ano? Ito nga yung Barangay Highway Hills sa Mandaluyong City, yung naiulat natin noong nakaraang linggo. At higit isang linggo na nga yung nakalipas nang alisin yung mga streetlights sa Samat Street sa naturang barangay bilang bahagi ng streetlight modernization project ng Lusod. Papalitan kasi ang mga ito ng solar lights na may CCTV cameras. Pero reklamo nga ng mga residente dahil walang ilaw sa kalsada, madilim at delikadong dumaan dito. Sa bagong video na kuha ng concerned citizen na si Jenfel Hervasio, nagbubukas na lamang ng ilaw ang mga residente sa labas ng kanilang mga bahay para kahit paano'y lumiwanag ang kalsada. Habang wala pang streetlights, tiniyak ni Bantay Bayan Barangay Highway Hills Assistant Officer in Charge Lloyd Felipe na mahigpit itong binabantayan ng mga tanod para maiwasan ang posibleng mga krimen. Anya, tatlong shift ng mga barangay tanod ang rumoronda sa kalsada habang may nakaposte pa rin sa kanto ng Samat at Galbayog Street, Samat Banahaw Street at Samat Fernandez Street. Ito na anya ang hakbang ng barangay habang ikinakabit pa ng lungsod ang streetlights sa lugar. Wala pang maibigay na petsa ang barangay kung kailan may kakabit ang streetlights, pero sinigurong tuloy-tuloy ang konstruksyon ng mga poste at pagkausap sa ilang residenteng tumututol sa pagtatayo ng poste ng ilaw sa harapan ng kanilang mga bahay.
0: Yun din ang problema.
4: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang
0: Radyo Patrol. Yun din ang problema, partner. Kapag...

0: maglalagay ng streetlight, ayaw mo naman pala doon sa tapat ninyo.
1: Oo.
0: Para sa iyo ay obstruction ito.
1: Correct. O, ang liwaliwanag, gaganyan ka oo. Pa, di ba?
0: Eh, saan natin ilalagay sa
1: exactly.
0: barangay?
1: Exactly, oo.
0: Eh, walang mailalagay, walang maitatayo.
1: Tama. O, at saka lambingin mo naman, Zeus, yung barangay, na baka gusto nilang paspasan ang kanilang paglabas ng datos kung yun bang ganyan panahon. Kasi na-discussion na natin ito, partner eh, na tumaas ba ilang porsyento yung mga petty crimes na nangyari dahil nga...
0: May nagreklamo ba?
1: Oo, may nagreklamo ba?
0: Ang dilim-dilim dyan, di ba? Tsaka partner, pwede ngayon na ganyan binabantayan. Eh, paano kung nag-uulan at nagbababa?
1: Ayan, ayan.
0: Tapos ganyan pa kadilim yung daraanan mo. Good
1: patay
0: luck.
1: Tayo dyan, oo.
2: Tama kayo dyan, no? Yun nga yung siniguro sa atin nung Bantay Bayan, yun yung tawag nila dun sa kanilang mga barangay tanod, na so far wala pa namang naitatalang krimen doon sa mismong kalsada na yun. Kaya nga lamang, reklamo ng mga residente ay yung mga posibilidad naman ng aksidente, lalo't pakurbada kasi yung kalsada at pataas pa. O di kaya naman ay kung magagaling ka dun sa may bandang Kalbayog, pababa ay palusong. Kung kaya kapag madilim talaga ay prone o accident prone yung lugar at yun nga yung sinasabi ng mga residente.
0: Lalo na kung ang daraan dyan, motorsiklong, walang kailaw-ilaw.
1: Ayan,
0: ilaw,
1: oo, nagpapatay diba? Ng ilaw, oo, yung ganyan.
0: Magugulat ka nalang, magugulantan ka nalang, pagkadilim-dilim.
1: Kaya nga, pagkadilim-dilim. Ay, tanong ko lang, curious lang ako. Curious?
0: Curious?
1: Na malaman. Sa ganyang klaseng sitwasyon, Zeus, yun bang lokal na pamahalaan ay may plano na magtalaga ng curfew para sa ating mga menor de edad? Bunsod na rin ito dun sa nakikita natin mga karahasan na ang involved o ang sangkot ay mga kabataan. Kung ganyang kadilim, kunyari, partner, meron kang gang? Mm. Ano ang Tagalog sa gang? Hindi ko alam.
0: Yung mga grupo sila, di ba?
1: Grupo, oo. Mamaya mo, maging temptation yan para sa kanila na pwede natin gawin ito kasi madilim.
0: Doon
1: tayo, oo.
2: Wala pang abiso yung lokal na pamahalaan na Robert Atoris, ano kung may gagawin silang pagpapalawig ng curfew. Pero ang nabanggit niya sa atin ng barangay, eto lang namang kalsada na ito, yung ganito yung sitwasyon sa ngayon dahil doon sa ilang residente na kailangan pa nilang kausapin o kailangan kausapin ng pamahalaan ng Mandaluyong City para nga doon sa pagpapatayo ng mga poste ng streetlight, Robert Atoris. Pero pagdating doon sa curfew, wala pang nababanggit yung LGU ng Mandaluyong.
0: Pero usually naman partner, may mga ano yan eh, even before yung mga poste-posting walang ganyan, may mga ordinances sila, di ba yung mga LGU
1: tama,
0: kanya-kanya na ordinance, ordinansa doon sa pagbabawal sa mga minor na magtambay-tambay sa gabi.
1: Correct, kahit temporary
0: diba,
1: lang naman.
0: Di ba nagkaroon na ang DILG ng ano, panguhuli, sabay-sabay lahat yan eh, di ba?
1: Ano
0: yung
1: na
0: walang pandamit
1: doon?
0: Pang itaas, di ba? Yung mga nagbibideo okay, yung nagbibideo okay, very effective.
1: Ah, talaga.
0: Kasi pagdating mo ng 10, mayroon ka na talagang powers para pahintuin sila. Di ba? Tapos, pati curfew doon sa minor, kasama yan doon sa DILG.
1: Yung mga labasang tiyan, labas ang
0: pasensya na po, hanggang din lang, dito na po yung damit eh.
1: Umurong
0: po eh. Umurong o lumaki ang tiyan. Sige. Bukas, susubukan natin makausap partner ang mismong alkalde ng Mandaluyong para ma-address itong problema na ito
1: mabuti.
0: At mabigyan ng ideya yung mga taga-Mandaluyong kung ano yung plano ng local government.
1: Okay. Very good.
0: Zeus, maraming salamat.
2: Maraming salamat, Robert Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
0: Ang ilang vendor naman sa Elliptical Road dito sa Quezon City, partner, nananawagan sa lokal na pamahala na huwag silang paalisin sa bangketa.
1: Hala.
0: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, atin ni Radyo Patrol Nico Bagsig. Nico, bakit? May deadline na ba kung hanggang kailan sila dyan?
3: Nabanggit nyo nga kanina yung word na cooperation, Doris at Robert, ano, dahil itong ang mga vendors dito sa Quezon City, ito yung pinapanawagan sa pagitan nila at ng LGU, ano, cooperation. Kasi alam nyo ba, pinapaalis ng mga tauhan ng Market Development and Administration Department ng Quezon City ang mga nagtitinda sa bangketa sa Elliptical Road matapos maglabas ng kautusan ng lungsod na pinagbabawalan na ang mga vendors sa balibot yan ng Elliptical Road dahil sa proyektong pagpapaganda o beautification. Kinontra ito ng labor group na Defend Jobs at sinamahan ang panawagan ng ilang mga vendors sa lokal na pamahalaan ng Quezon City na pagbigyan sila na maituloy ang paghahanap buhay ayon sa mga

0: nagtitinda na babaon na sila sa pagbabayad ng multa pa lamang dahil tinitiketan sila ng mga tauhan ng MDAD tuwing mahuhuling nasa bangketa. Itong si Imelda De Castro, mahigit 1,500 pesos lang na ibabayad sa multa at may utang pang 500 pesos sa kabila ng hirap sa pagtitinda dahil sa panghuhuli. Yung isang vendor naman na si Jason, apat na ticket na ang hindi nababayaran kaya hirap ding mabawi ang ilang paninda at gamit na kinumpiska ng mga nanghuhuling otoridad. Narito ang kanilang pahayag.
1: Pag hindi ko nakukuha yon, lalabas lang kami ng warrant. Na magugulat na lang kami, may kaso na kami, may warrant kami. Binigyan nga po kami ng anak po ng dagdag po na ni Ma'am Bibil Monte, pero kinukuha lang din nila. Gawa din sa ticket na araw-araw kami pinigitan. Ngayon, para kaming mga aso, pag dumadating ang mga imdad, sasabihin nila, alis kayo dyan. Wala kayong karapatan na magtinda dito kasi deny kayo po.
2: Ginagawa po namin yun, sir, araw-araw po. Tuwing uuwi po kami, naglilinis po kami lang yung paligid po doon. Ang haba-haba mula din sa pisay na yun, ako po nagwawalis po talaga ako doon. Pinapanatili ko pong malinis para maging maayos po yung aming pagtitinda. Kaya nga po, sa tingin ko naman po, wala naman po kaming paglabag. Kasi yung aming pwesto ay mga nasa gilid lang naman po. Hindi naman kami nakakaharang sa daanan ng tao. Kesa na nga po, Mayor Joy, tulungan niyo naman po kami pakinggan ang aming kahilingan. Maliliit lang po kami maninida ng Quezon City.
0: Yan nga ang panawagan ng ilang mga nagtitinda sa bangketa sa Elliptical Road sa lokal na pamahalaan ng Quezon City. Anda naman anilang mga vendors na katulad nila na ilugar, panatilihing malinis at maayos ang kanilang pagtitinda kung kaya't umaasa sila na hindi may etsepwera ang kanilang kabuhayan sa proyektong pagpapaganda ng lungsod. Yan ang balitang confirmado.
3: Miko!
0: Doris at Robert.
4: Go ahead, partner.
3: Yes? Ikaw muna, partner. Mag-cooperate tayo.
4: Cooperation. Oo. Tanong ko lang, ano daw ang plano naman ng lokal na pamahalaan? Meron bang kumbaga matatawag na relocation para sa mga vendors na ito?
3: May option ba na iba ang pagtitindahan?
0: Oo, isa nga yan doon sa naging suhestyon ng lokal na pamahalaan, yung relocation noong kanilang mga tindahan sa ibang lugar dito sa Quezon City. Pero kasi ayon dito sa mga nagtitinda, ay na-relocate na sila before, pero doon naman sa lugar na pinag-relocatean sa kanila, doon sa ilang mga daanan along Elliptical Road, yung mga nakasanga doon sa Elliptical Road, ay tumumal yung kanilang benta. Kaya naman hindi nila prefer doon na magtinda. Bukod dyan, ay nagkaroon na rin naman sila ng dialogue sa pagitan ng MDAD, itong Market Administration nga ng Quezon City. At hanggang ngayon, pending pa yung hindi pa sila nakakabuo na talagang napagkakasunduan kung paano nga yung gagawin sa kanila. Kaya naman ngayon, hanggat wala pang napagkakasunduan, talagang pinagsasapalaran na muna nila yung pagtitinda doon sa Elliptical Road dahil doon daw talaga mas malaki yung kita nila kumpara doon sa relocation ng mga lugar na ibinigay.
3: Pero Nico, gano'n na ba sila katagal nagtitinda dyan?
0: Nako Robert, alam mo nung tinanong din natin yan dito sa mga tindero at tindera, yung karamihan sa kanila 1990s pa nagtitinda dito sa bahagi ng Elliptical Road. Yung iba sa kanila minana na doon sa mga nanay nila yung talagang bangketa na tindahan sa pwesto dito sa Elliptical Road. So medyo matagal-tagal na rin naman sila nagtitinda.
3: Nauunawaan natin yung sitwasyon nila, gusto mo maghanap buhay, dito ka nakakapagbenta. Kaso, di ba, kailangan sumunod ka rin naman sa panuntunan ng local government.
4: Tama.
3: Kung binigyan sila ng option kung saan pwede magtinda, much better na doon sila. Kasi syempre, number one, kaligtasan nila at ng publiko na naglalakad dyan. Kung nakapwesto sila dyan, syempre, iiwas yung mga naglalakad dyan. O mamaya sa kalsada ka na naglalakad
4: ganun
3: mismo.
4: Ganun na nga nangyayari.
3: Diba? Kaya ganyan, nagiging patintero sila. Pagdating ng mga manguhuli, itatakbo nila yung paninda nila.
4: Oo.
3: Ang hirap naman na naghahanap buhay ka ng ganyan, takbo ka ng takbo. Pag nawala yung naguhuli, babalik ka sa pwesto. Eh, hindi, wala.
4: At pag nahuli ka, kumpiskado pa yung mga paninda mo.
0: Yun na nga, Robert at Doris. Actually, nabanggit din yan itong mga nagtitinda. Pero bukod nga dito sa nagiging mapanganib din sa kanila, yung nagiging setup ngayon, ay nananawagan sila doon din sa mga otoridad na ituloy na yung pag-uusap, yung dialogue sa pagitan ng local government at sa kanila para mailatag nila kung paano mas magiging maayos yung pagpwesto nila dito sa

0: elliptical road kung doon talaga nila pipiliin na ituloy yung kanilang pagtitinda.
1: Tingnan natin kung anong mangyayari sa usap nila with LGU.
2: Sana maging maayos for both sides.
1: Buksan yung options, di ba?
2: Tama.
1: Huwag nating ipilit na dyan lang yung gusto nila, doon na lang sila. Hindi pwedeng ganun.
2: Maging open-minded ka ba? Yung ganyan.
1: Tsaka yung paglilipatan nila, sana naman, di ba, doon sa LGU, yung may bibili, plus hindi sila magbabayad ng pagkalaki-laking upa.
2: Yung hindi sila lugi.
1: Sige, Nico, balita mo kami kung bukas babalik sila dyan at magtitinda o pagkatapos ng rally nila, magtitinda sila ulit.
0: Sige, iti-check natin yan, Robert at Doris. Ano, kailangan talaga ng cooperation sa pagitan ng LGU at itong mga nagtitindang ito.
2: Yes, correct. Very good, very good. Word for the day, yes. Cooperation.
0: Yes, yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, GZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik, at sa ating mga Radyo Patrol!
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa GZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
2: Time check daw, partner.
1: Time check?
2: Time check.
1: Magko-cooperate ako
2: sa'yo. Very good.
1: Ang ating pong oras, 8:31 ng umaga.

0: ang Bigonya at Mano Tandem sa DZMM. Tandem! Tandem ng Bayan!
1: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
2: Manatili po kayong nakikinig.
3: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
4: Nagbibigay ng iba't ibang information.
3: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
5: Pag walang knowledge, walang power.
3: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige po kapat. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainit, magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S90, una sa balita, una sa public service.
1: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
2: Cas Abelga,
3: Jesse Cruzat.
1: Sa Suko sa DZMM.
4: Suko sa DZMM.
1: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Patinik. Manupin.
5: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
6: Hindi ako natatakot sa isarapin.
1: Matindi.
7: Kahit sino kong sipilag, pupuntay mo rito. Tutuluyan kita.
1: Ganyan talaga kapag may bibit na akima.
7: Mananagutin ko kanyan.
1: Walang kakabatang nag-iisang alamak.
5: Sino ka ba talaga?
1: Ramon Revilla Sr.
8: Bilib lang ako sa inyo. Mukhang iantin ka.
1: Alamak ni akima.
9: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
1: Sa sinimo, Hari Carito. Sa tulong ng tamang health information.
10: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
1: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.

0: Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
2: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
4: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Una sa balita, una sa public service.
5: Matulong yung DZMM.
6: Ay, nako. Pero meron tayong ibang issue na dapat din na talakayin. Mm-hmm. Kasi madami sa atin yung mga ngayon, hindi na nangungupahan ng mga townhouse, mga apartment. Mm-hmm. Meron pa bang apartment?
7: Meron, mangilang-ilang. Kaso ang uso ngayon kasi mga kondo-kondo.
6: Yan, oo, nagtataasang kondo, mm-hmm, di ba? Hindi naman sa tinatakot natin sila, hindi tayo nagiging alarmist. Mm-hmm. Pero ito na naman, partner, yung mga issue tungkol sa building permit, mm-hmm, yung mga nasusunod ba talaga lahat ng mga building policies,
7: requirements,
6: requirements para maiwasan ang mga bagay na hindi dapat nangyayari. At dahil ang bahay natin, ang ating mga tinutuluyan, yan ang ating pinaka-safe space.
7: Diba? Ito dapat yung pinakaligtas tayong lugar.
6: Yun
7: diba?
6: Mismo.
7: Ito yung pagpasok natin ng pinto, pagtanggal natin, pagkasusiin natin, diba? Pagkapasok natin. Ay,
6: exactly.
7: Ang sarap. Finally, di ba? Mararelax ka na.
6: At tapos kasama mo ang pamilya mo.
7: Correct.
6: Maya-maya si Mrs. mo nagluto na ng sinigang.
7: Aha. Yung ang sarap, isa ng, sinigang. Oo.
6: Eh kaso mo, isang kapitbahay nagluto ng danggit. Naku po, nagreklamuhan na.
7: Imagine ko yung danggit. Parang saan lalabas yung usap?
6: Kaya
7: nga. Ko, kumapit sa buong building.
6: Eh sabihin nung kapitbahay mo, talaga nag-crave lang kami. Mm-hmm. Oo.
7: Tsaka iisa lang naman yung pinrito ko, isang peraso lang. Isang peraso buong building yung nangamoy. May mga issue kasi, partner. Hindi, tama ka, hindi sa tinatakot natin or hindi natin sila sinasabi kumuha ng mga kondo, di ba? Pero may mga issue na dapat bago po kayo kumuha ng mga condominium units po ninyo, ay bantayan ninyo at i-check. Kasi mahirap na kapag nandun na kayo at nakatira na kayo doon, tsaka maglalabasan yung mga problema.
6: Correct.
7: Siyempre,
6: correct.
7: Kapag binenta sa yan, lahat ng positive description ibibigay sa iyo, maibenta lang, di ba?
6: Tapos meron kang discount dito sa ganito. Ganto lang
7: discounted
6: ang DP.
7: Discounted po kayo ng ganito. Makaka-discount po kayo ng 80,000 kapag ngayon kayo kumuha.
6: Diba? Bilisan nyo pong kumuha kasi limited edition lang po itong aming sale at hindi naman pala sale ang aming discount.
7: Discount, pa-discount kasi po araw ng kalayaan yung mga
6: yung
7: ganun.
6: Yung mga ganyan.
7: Kumuha ka, partner.
6: Kumuha na po kayo kasi kaarawan po ngayon ni Jose Rizal.
7: Up until today lang po ito. Bukas back to normal price na po ito. Di ba? Kumuha ka, partner. Naiganyo ka. Ang ganda.
6: Oo naman.
7: May reklamo ka. Punta ka doon sa admin office.
6: Yan.
7: Sarado.
6: Ayun.
7: Binalikan mo ng tanghali. Sarado.
6: Galit
7: binalikan mo ng hapon. Sarado. Bakit walang tao dito? Ayun. Ay, nasa kabilang nasa kabilang condominium.
6: Yun lang.
7: Diba, yan ang maglalabas. Pero ito pong pag-uusapan natin ngayon, ito pong recent na nangyari, partner, sa may Barangay Bagong Bayan sa Quezon City. Last June 18 lang ito, 2026.
6: Yung sunog.
7: Yung sunog, yung sunog doon sa 30-story condominium sa Bagong Bayan sa Quezon City. Kasi usually, partner, pag sinabi mong sunog, condominium, high-rise, ito lang yung nasunog, and that's it, di ba? Pero, ang problema, iba yung scenario kapag condominium at marami na yung occupants.
6: Yun lang.
7: Yung
6: yun
7: takbo
6: ang
7: ng usok, di ba? Yung effect doon sa kalusugan ng mga nakatira pa doon sa ibang mga unit, di ba? Pero this time, ito makakausap natin, ito pong si alias Katrina, ipinatago muna po niya yung kanyang pangalan, sapagkat ang kwento po niya, sila mismo, biktima sila yung kanyang kapatid at pamilya, kabilang sila doon sa nasaktan.
6: Right.
7: Apat silang na-admit sa ICU.
6: Inay.
7: At dalawa pa yung nananatili sa ICU ngayon. Ayon doon sa mga biktima kasi, partner, walang fire alarm, walang water sprinkler nung mangyari yung sunog.
6: Yan ang sinasabi ko.
7: Kaya makipagkwentuhan po tayo doon

0: sa kapatid ng biktima, si Miss Alias Katrina. Ma'am, good morning po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning!
2: Good morning po sa inyo.
1: Oo. Ah, napakasaklap naman pala ng nangyari sa inyo, ma'am.
2: Oo, napakasaklap, Miss Doris, dahil po hanggang ngayon po ay my brother is fighting for his life. And buti naman yung asawa niya at yung anak niya medyo nag-i-improve na. Pero yung kapatid ko po ay hindi pa talaga nalagay sa ligtas.
1: Opo. Opo, opo. Yung bago ka, sorry, tawid ko lang to, partner. Nung kayo po ay nag-iisip o kinoconsider na bibili kayo ng kondo, yun po ba broker ninyo ay pinakita ang lahat ng safety na features ng condominium na ino-offer nila?
2: Hindi po kami ang bumili ng unit. Kami, yung brother ko at my mother, they live in 2 units on the 29th floor.
1: Okay.
2: They're tenants, hindi po sila homeowners.
1: Okay. So, pero yung question ko lang talaga, yung safety features, kasi sabi mo, Robert,
0: na-check
1: walang...
0: Na-check ba?
1: Oo.
0: O na-check na i-discuss sa kanila bago turnover yan usually.
2: Meron po silang regular na fire safety, mga they check the fire alarms, they check the sprinklers. Meron naman pong ganun yung admin, yung building. Kaso po, for some reason, during this fire... wala pong gumana on the 29th floor. I cannot speak for the other floors. Although, kinakausap ko po yung siyempre, nag-iimbestiga din po ako dahil wala po kaming naririnig from the Bureau of Fire Protection.
1: Uh-oh.
2: From Quezon City. Wala po kaming naririnig from them hanggang ngayon. So, we are investigating ourselves, no? Talking to other residents who we are in touch with. And they too are saying that there were no sprinklers. No alarms, and wala rin pong emergency lights on some of the floors.
1: Eh, di ba matik yun dapat, partner? Kapag ka may sunog or kapag ka may noong lindol, yung ganyan, matik yun na umiilaw kasi ayun, yung mga alarm. Kasi yun ang gag-guide sa'yo kung saan ka pupunta para mailigtas mo ang sarili mo. So, ma'am, sinasabi niyo walang ilaw?
2: Wala po. Napaka pitch black po nung corridor nila. Kaya po sila yung nagkulong sa kanilang units dahil hindi po nila alam kung may... They didn't know what was going on. Wala namang sunog sa 29th floor eh.
0: Mm.
2: It was all just black, toxic smoke. Very thick black, toxic smoke.
0: Mm-mm. So ang nangyari, ma'am, nung nagulat na lang sila, bigla na lang nagkausok ng masangsang na usok. So nagkulong sila sa unit nila. Mm-mm. And then dito na... nakalanghap sila ng nung usok na yun na naging cause po ngayon kung bakit may nasa ICU din po kayo.
2: Oo, kasi sinasabi ng doktor, ang term na ginamit nila is severe smoke inhalation. Severe dahil ang tagal po nilang na-stuck sa 29th floor, ang tagal po ng rescue. Halos 5 oras po bago po sila na ibaba dun sa triage, dun sa ground floor po. Ngayon, pagkatapos ko nila ma-check doon sa ground floor, sinugod na namin sa, on our own, mind you, sinugod na namin sila sa hospital in Ortigas, no? At yun, na-intubate na po sila immediately sa emergency room at dinala na po sa ICU dahil napakasama po ng kalagayan nilang lahat.
1: Hindi lang po
2: kami yung nandoon, ma'am and sir. Madami pa kong over 10 people in the ICU po na galing po dyan sa Olympic Heights in Eastwood.
1: Mm-hmm.
2: I need to stress the location of the place. I'm sorry, pero it's because the media has not really been very honest and truthful. Pasensya na po. Dahil po mukhang may humaharang po sa information. If you read the news po, it only says a small rubbish fire. It has been solved, lahat rescued, walang casualties, walang na-injure. That's not true po.
1: Okay, okay.
0: Kaya nga po, ma'am, pinag-uusapan natin ito
1: Ayan.
0: Ngayon para po mas mabuksan.
1: Kasi
0: po, intindihin din po natin, ma'am, siguro huwag nating i-direkta agad, nasisihin yung media. Kasi ako, na-experience ko yan, partner, kapag nagko-cover ng sunog. Hindi mo naman pupuntahan yung mismong unit na nasunog.
1: Correct.
0: Nandun ka sa area... Hindi ka pwede makihalo dahil, syempre, operation yon. Kapag operation yon, kung ano yung ibibigay ng fire marshal,
1: correct.
0: O kung sining nandun, not unless ma'am, may mga taga-residente na lumapit, makausap, at magbigay, kagaya po ninyo ngayon na nagbibigay kayo ng information na malala yung situation, that's the time na nabibigyan natin ng opportunity mga ganitong kwento.
2: And I'm very grateful to you for allowing me to speak the truth. This is why I'm asking the Bureau of Fire Protection

0: to come out with the truth. Because hanggang ngayon po, ma'am and sir, with all due respect to them, I know that ang daming nangyayaring sunog ngayon sa Quezon City.
1: Tama.
0: Wala pa ho kami. We have called them and they're parang they're buying time and they're telling us hindi pa, wala pa, wala pa. But ito hindi ko alam. I'm just banking on like what I'm reading. That's why it's very hard for us to understand what's going on.
1: Samantala, yung local...
0: May clearance na po. Opo. May clearance na po yung building, ano yung Olympic Heights sa Eastwood. May clearance na po sila to continue with cleaning. So, meron na pong report na lumalabas from the BOFP. But we have not seen it. We have the right to see that.
2: Opo.
1: Okay. Yung meantime, ano po ang binibigay na intervention naman para sa inyong mga naapektuhan nitong sunog na to? Yung admin po ng condo, sila po ba yung
2: nakipag-usap o bumisita man lang dyan po sa ospital para isabihin kung ano yung maitutulong nila, Ma'am Kat?
0: Yan po ang pinakaunang frustration po namin at most of the residents dyan sa Olympic Heights sa Eastwood. They have been asking ano na ba ang nangyayari. Apparently, they have been told kasi hindi pa ako residente doon. So, may mga ini-issue na statement yung admin no, through newsletter. Mga lampas 4 weeks pa po bago sila makakabalik. E paano na po yun? Diba? Saan po sila titira? They're all displaced. I know of one family, Indian family, kasama namin sa ICU. Naku po, my 1-year-old, my 7-year-old, yung mother niya, siya mismo, yung nanay na ICU, yung husband niya nandun din. Hanggang ngayon, nandun pa rin po. So if they don't know what they're going to do after, dahil wala pong tulong na binibigay po yung admin ng Oceanic, nung itong building na to sa Eastwood.
2: Ma'am Kat, doon po sa mismong sa inyo, sa pamilya ninyo, or kayo po mismo, nasubukan nyo na po ba mismo magpunta doon sa admin kung hindi po sila nagpupunta sa inyo? Sige, ibigay na natin yung ano na baka hindi nila alam, hindi sila aware.
0: Pero ngayon po, kung aware po sila. Aware po sila sa nangyayari sa amin. Yes, they have sent representatives, but only to buy time. They have not given us solutions with all
2: ano pong napag-usapan nung with their representative, Ma'am Kat?
0: Wala po silang mabigay na.
1: Wala na pagkasunduan?
0: Wala po. Wala po. Nothing. Zero.
1: Hindi kaya, Ma'am Kat, kaya nagkakaganyan, dahil nga ito ay 30-story condominium building at marami ho ang residente dyan, hindi kaya yung sa dami po ng mga residente na apektado, ay hindi, kumbaga na-overwhelm yung admin, hindi nila maasikaso lahat lang sabay-sabay?
0: It's very easy to communicate with us with technology now. There's email, there's Viber, there's WhatsApp. They can call us. They don't have to physically show up. Wala naman silang magagawa doon physically eh. But call us, di ba? And tell us what the plan is. Because right now, nobody knows what's happening.
2: Alam mo, importante rin kasi yung partner eh, di ba? Usually, ang common na reklamo sa ganyan, hindi ka nga lang mag-delay ka lang ng isang araw, kakatuking ka, puputulang ka ng tubig. Ito na meron sila nasa ospital, meron na ICU, tapos
1: pa.
2: Hindi nagko-communicate or walang clear, di ba, na usapan with them, malaking problema talaga.
1: Correct. Ang importante talaga dyan, communication. At ang, ang unang dapat gumawa ng paraan, ang unang step o hakbang na gagawa ay yung admin.
2: Correct.
1: Kasi maawa po kayo dun sa mga naapektuhan. Partner, ako praning na praning ako sa sunog. Mamamatay nga ako, hindi dahil sa sunog.
2: Dahil sa panic. Nervyos, sa panic.
1: Ito pa, itong mga residente na to, mismo sa mga unit nila, akalain mo yun.
2: Diba? Dahil walang alarm, magugulat ka na lang, usok na maitim na.
1: Diyos ko po, paano pa kung may bata ka o meron kang matanda? Paano na yan?
0: May mga namatay na nga po na aso. Dahil po, siyempre, inuuna po yung ano, diba? Pero nakakalungkot marinig yung mga my brother doesn't even know that his dog has died. So,
1: naku po.
0: Hindi namin kinakwento sa kanila.
1: So, sa ngayon po, ano po ang ating apila? Hindi lang po doon sa Bureau of Fire Protection.
2: Siyempre, LGU din.
1: LGU. At yung admin.
2: Go ahead, ma'am.
0: Tama po yun. I am asking po for help from the Bureau of Fire Protection to ensure that the reports that they give out are accurate po, because we are going to need this to move forward po. And also I'm asking for the help of the Olympic Heights in Eastwood City to reach out to all the residents, not just us, to all the residents, and be honest with us.

0: with them and give us a plan kung ano po ba ang mangyayari and give solutions to the problems that we face now. Don't just buy time. And I also would like to thank the firemen and the medical workers who helped my family when during this fire at Eastwood City. Napakatulong, kawawa din sila kasi kulang-kulang yung equipment na binigay ng building admin, kulang-kulang yung oxygen. So I'm so happy that they were able to help us.
1: Okay.
0: The firemen po. Okay.
2: Ma'am Kat, ipa-follow up po namin ito. Nagtatry kami mag-communicate, number one, doon sa admin ng building po ninyo.
1: Uh-oh.
2: After our interview, makakausap po namin ng Bureau of Fire Protection at syempre, ang local government po ng Quezon City, sinusubukan din po namin kayong tawagan para mabigyan po ng guidance itong ating mga kababayan na nangangailangan po ng tulong.
1: Tulungan nyo naman po sila.
2: Ma'am Kat, maraming salamat po sa inyong kwento at sa inyong oras.
0: Thank you so much, ma'am.
2: Si Miss alias Katrina po, kapatid po ng biktima doon sa nasunog, nasa ospital pa po eh, nasa ICU pa po.
1: ICU pa, naku, Diyos yung, ko po. Parang buong pamilya na andun sa
2: nila.
1: ICU.
2: Oo, yun hirap.
1: Napakahirap na sitwasyon ang ganyan. Mm-mm. Meron kang pamilya na nasa ICU.
2: Mm-mm.
1: At wala, sa feeling mo ay walang tumutulong, walang kumikilos para kahit maibsan man lang ng konti yung hirap na nadaramdaman nila ngayon.
2: Mas nagagalit ka, partner, kapag wala ka nakikitang any representative na kumakausap.
1: Kailangan.
2: Bigay ng assurance. Assurance ang kailangan dito.
1: Tama.
2: Eh, diba?
1: Oh. Tsaka yun, si Ma'am Kat, parang sinasabi niya na pinapakaang-kaang lang, tinetenga.
2: Parang on their own, diba? Ganun lang sila. Eh. Parang walang pakialam sa kanila. Hindi maganda yun. Ngayon, para po mabigyan tayo ng update, hingi tayo ng update, tingil po dyan, ay makakausap po natin ang Chief ng Public Information Service at natagapagsalita po ng Bureau of Fire Protection, si Fire Superintendent Anthony Arroyo. Sir, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning po, sir.
3: Yes, Sir Robert at Ma'am Doris, magandang umaga at gayon din sa lahat po. Isang ligtas na araw po sa lahat.
1: Opo. Sir, nasa public information po kayo, pero ang reklamo po ng mga ilang residente doon na apektado ng sunog.
2: Sa Barangay Bagong Bayan sa Quezon City, noong June 18 po ito, doon sa 30-story condominium.
1: Oo, wala po kayong binibigay daw na impormasyon sa kanila at parang itinatago nyo pa, parang pakaangkaang po. Utay-utay po yung impormasyon na ibinibigay sa kanila.
2: Oo, ang reklamo, sir, ay niwala daw kayong reported na wounded, pero ang dami daw nilang nasa ICU ngayon.
1: Oo.
3: Opo, ang pinarating na report po ng Quezon City Fire District dito po sa National Headquarters ay meron naman pong reported na 23 no na individual na difficulty in breathing no due to smoke exposure at karamihan nga ay nasa hospital at dalawang occupants din ang sustained minor laceration kaya total of 25 po sa initial na assessment sa nangyari noong June 18. At patungkol naman doon sa update, sa kasalukuyan po ongoing pa po yung investigation, although last 23 of June ay nakapag-issue na ang BFC sa pamamagitan ng Quezon City Fire District, yung property recovery and clearing permit. Ibig sabihin na June 18 nangyari, after 5 days, ay inisyuan sila ng recovery and clearing permit. Ang purpose nito ay para magkaroon na ng entry sa premises to recover and salvage mga belongings within the burned premises. So ang initial na investigation na ginawa ay ang sunog po ay nag-trigger talaga dahil sa sunog sa basement area. Ito yung refuse room kung saan landing yung garbage chute sa may garbage bin kasi ang building kasing involved dito ay mayroong garbage chute no at located ito sa hallway at meron namang fire dumper. Ibig sabihin ay may parang door no sa dumper sa bawat floor. Pag nagtapo ng basura, diretso doon sa refuse room located sa basement at ang naulat ay nasunog yung refuse room or yung doon sa landing ng mga garbage. Kaya ang usok po ay umakyat
2: pataas
3: hanggang doon sa topmost floor at dumaan ito sa nasabing garbage chute. Ito po ay open vertical. Although bawat palapag, meron niyang smoke dumper, no? Yung bawat pinto nga. Pero yun nga ang tinitingnan ng ating mga investigador. Kaya kasulukuyan, ongoing pa rin po ang pagkakalap ng mga talaysay, lalo na sa mga testigo din, eyewitnesses, ganyan din yung mga nasa hospital. Ay, well,

0: patuloy pang naglalakap ng mga corroborative statement po at nakapag-submit na rin po sila ng mga debris and electrical wires for electrical analysis dito sa aming arson laboratory unit para makita kung ano ang talagang dahilan ng sunog. So ongoing pa rin po ang pagkakalap ng mga impormasyon. Bakit po, una sa lahat, no, ay nagkaroon ng stuck effect, yung ibig sabihin yung usok na nanggaling sa apoy sa basement ay umibabaw hanggang sa 29th floor at dahil hindi properly extracted o hindi gumana yung extraction, napuno pababa na pababa kasi ang chemistry kasi ng usok ay umiibabaw siya, pero pag hindi siya nakasingaw ay pababa siya ng pababa. Kaya ito yung kung tawagin na stuck effect, no? At lumabas to sa mga respective na pintuan o yung napunan ng mga garbage chute sa bawat palapag. Kaya napuno ng usok. Kaya yun yung isa sa mga ginagawang investigasyon. Kasi again, no, yung every chute kasi opening must be equipped ng automatic or closing smoke damper or yung fire door na assembly.
1: Para sir, may report din po, migration. Sir, na hindi daw gumana, reklamo ng ilang residente.
2: Ano daw hindi gumana?
1: Walang alarm, walang water sprinkler. Na-identify po ba kung totoo itong report ng mga residente?
0: May mga nakapagbigay ng statement na narinig nila yung alarm pero hindi matagal. May mga other portion naman ng gusali na talagang walang narinig. So patuloy yan sa ginagawang investigasyon ng mga investigador assigned sa nasabing sunog. Kaya yun yung sinasabi natin na kumukuha pa tayo ng mga corroborative statement para patunay talaga na walang nangyaring alarm system doon, no? At maliban doon yung ano, yung smoke extraction system, no? Yun yung tinitingnan kung bakit may technical failure or technical na hindi gumana ang smoke extractor. Kaya ang ginawa ng ating mga responders doon, yung mga portable na extractor ng smoke extraction ang ginawa doon para matanggal yung mga nasabing mga toxic na mga
1: usok doon. Sir, last na lang, doon sa incident na to, so kung susumahin, yung effect po ng usok and all, may mga nadala po sa ospital. Ganun po karami ito na mga nadala sa ospital because, syempre, grabe yung pag nahinga mo yung toxic. Eh.
2: Correct.
0: Sa nakalap na impormasyon, no, ng Quezon City Fire District ay 23 po na yung mayroong difficulty of breathing. Kaya ang iba pa raw doon ay nasa ICU at iba ay nasa critical na kondisyon pa, lalo na may mga comorbidity, no?
1: Opo.
0: Yun po ang patuloy na ginagawang investigasyon. At we ensure, no, that lalo na yung mga involved, no, yung mga residente doon, gagawin namin ang lahat ng makikita doon para mailagay sa final investigation report. Again, wala pa tayong any report na nire-release. Ang binigay lang natin sa management yung property recovery and cleaning permit last June 23 para magbigay daan na pwede na silang maglinis, pwede nang pumunta doon sa involved na burned premises po.
2: Ayan, okay, sige po. Aabangan po natin lahat, lalo na ng mga apektadong residente,
1: maraming
2: ang inyong pong report.
1: Eh.
2: Oo, maraming naghihintay.
1: Sir,
2: in the meantime...
1: Thank you very much, sir, sa napakaliwanag
0: sir
1: po na explanation.
0: Ma'am Doris, makakaasa po lahat ng mga nag-aabang po para sa talagang extensively at thorough investigation at ang actual report po.
1: Thank you, sir. At siyempre sa mga responde nating bombero at emergency units.
2: Thank you for your service.
1: Si Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang chief ng Public Information Service at ang tagapagsalita po ng Bureau of Fire Protection. Thank you, partner.
2: Kala ko magaganto ko.
1: Wala naman.
2: Ah, sorry.
1: Bago tayo mag-bye-bye time,
2: yes.
1: Bati ko lang ng happy, happy birthday.
2: Ay, sino yan?
1: Aha. Bati ko lang ng happy... Wala ba pa happy birthday dyan, Bea? Happy birthday! Happy birthday kay Sir Adino Sabeniano ng Batobalani, Paracale, Camarines Norte. Happy birthday!
2: Happy birthday!
1: Happy birthday din kay Friends Jacob Salak ng Pampanga.
2: Yan.
1: Napakabait na bata nito, partner.
2: At, ba?
1: At kay happy birthday din po. Happy, happy birthday kay Sir Mark Delamines Apunog. Happy, happy birthday dyan din sa Pampanga.
2: Happy birthday.
1: Happy birthday.
2: Muli, happy birthday kay Pau Atienza. Bumabawi ako kasi hindi namin nabati ni Alvin.
1: Ang sarap nakita
2: ang
1: may mga
2: patake out. Ang nabati namin yung laing.
1: Yung laing.

0: dinala ko sa Senate, inulam ko.
1: Di ba, sarap?
0: Sarap.
1: Maraming salamat sa iyo, partner. I'll see you tomorrow.
0: See you tomorrow, 8:59. Bye-bye.
1: Bye.
2: Doris Bigonia, Robert Mano. Pandem ng Bayan. Pandem ng Bayan sa DZMM.

0: DZMM número 1 sa aksyon.
1: Kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ng oras 9:01.

0: Kapamilya ni Yanig ng magkakasunod na malalakas na lindol ang Venezuela matapos tumama ang magnitude 7.2 na pagyanig kasunod ng mas malakas na magnitude 7.5 na lindol malapit sa kabisera ng Caracas. Batay sa huling ulat, gumuho ang ilang gusali at nagdulot ng malawakang pinsala habang nagbabala ang mga eksperto na posibleng marami ang masawi. Ayon sa mga otoridad, nagtutulungan na ang mga rescuer, pulis at bombero sa pagsasagawa ng search and rescue operations sa mga apektadong lugar. Nagmula ang lindol sa lalim na 13 kilometro, kaya matindi ang epekto dahil mababaw, lalo na sa mga lungsod. Samantala, naglabas ng tsunami warning ang mga ahensya para sa ilang kalapit na isla, pero binawi na rin makalipas ang ilang minuto. Patuloy ang monitoring ng mga otoridad sa sitwasyon habang sinusuri ang lawak ng pinsala at casualties. Samantala, iha-highlight ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtaas ng pondo para sa mga lokal na pamahalaan sa kanyang State of the Nation Address sa Hulyo 27. Ayon sa Malacanang, aabot sa 1.19 trillion pesos ang bahagi ng mga LGU mula sa National Tax Collection sa 2027. Mas mataas kumpara noong nakaraang taon. Layunin itong palakasin ang mga proyekto at serbisyong panlipunan mula sa malalaking lungsod hanggang sa pinakamalalayong barangay. Dagdag pa ng pamahalaan, otomatiko at hindi naaapektuhan ng politika ang distribusyon ng pondong ito. Linya ng LRT2 magpapatupad ng mas maikling oras ng biyahe simula ngayong Webes. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
1: Dika, pansamantala magpapatupad ng mas maikling operating hours ang linya ng LRT Line 2 simula ngayong Webes. Ayon sa Light Rail Transit Authority o LRTA, ang huling biyahe ng tren mula Antipolo Station ay alas 7:30 ng gabi, habang alas 8 ng gabi ang huling biyahe mula Recto Station. Anila, ito ay para bigyan daan ang pagsasaayos at pagpapalit ng rigid frog nose sa mainline track sa pagitan ng mga istasyon ng V-MAPA at K-Ruiz na magsisigurong maayos ang pagdaan ng tren kapag nagpapalit ito ng track o rilis. Maglalaan muna ang LRTA ng mga shuttle van bilang alternatibong transportasyon para sa mga apektadong pasahero. Makikipagtulungan din ito sa Metropolitan Manila Development Authority at iba pang ahensya ng gobyerno para makapagbigay ng karagdagang transportasyon. Ayon sa LRTA, magbabalik ang normal na operating hours ng LRT2 sa Hulyo 26. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: DZMM Balita Ngayon! Basta AM, DZMM! Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang

0: Kung nais ninyong marinig at masilayan sina Danny Buenafe, Tony Velasquez
1: at Peter Musngi.
0: At Peter Musngi na kumakanta
1: at sumasayaw.
0: sabi ni Josie na may tungkod.
1: kasi di ba, meron naman talaga yan. At top hat.
0: Sa mga dating sa akin eh.
1: Yung tungkod nyo ba, yung apat yung paa?
0: na pwedeng upuan. At least. sa ano po ah, sa 40th anniversary
1: yes.
0: celebration ng DZMM. Uh-oh. Sa Caloocan City Sports Complex yan, sa July.
1: We'll see you there.
0: Kami kakanta
1: ng
0: New York, New York.
1: Hindi na, nagpa-practice na, kaya niya pupinli yan. Pinapractice niya po talaga yung part niya.
0: Hindi, masaya kasi yung mga anchors and anchorettes, Radyo Patrol, nandun, yung mga taga-digital natin, sino mo ba?
1: Lahat tayo mapipilitan po, sumaya.
0: The talents.
1: Dance.
0: It's a sirika, kakakanta rin yan.
1: Hi!
0: Hindi lang kakakanta.
1: Naku po!
0: Yayaw sa!
1: Naku po! Hindi ko nga alam kung anong gagawin namin, partner. Baka
0: alam
1: mag
0: ko.
1: New York ko ba na lang din ako?
0: Hindi. Hotdog.
1: Ay! Naku.
0: Anong title nun?
1: Mustard.
0: Hindi. Ani Batong Bakal.
1: Nataga yan. Frisco.
0: Mula po sa very elegant na
1: hindi.
0: New York, New York.
1: To the slums of Manila. Bakit ba?
0: Pero,
1: hindi na kami ani Batong Bakal.
0: Pero ano yun, medyo may registration yung ating mga public service offerings doon. So may public service, meron ding syempre entertainment. At dahil sa kung inaasahan ninyo na maraming mga mabibigat na artista doon, singers, ganoon, wala po.
1: Kami po talaga yun. Kaya pagtsagaan nyo na lang po, opo, yung nakakasama ninyo araw-araw.
0: It's
1: hanggang
0: called
1: Linggo, Sabado
0: Linggo.
1: Pero excited kami for that. Kaya gusto po talaga namin kayong makasama.
0: Marami po. Kung gusto ninyong makita kung paano bumirit si Marlene Padiernos.
1: Tama.
0: At saka,
1: paano kumembot ang ilan pa nating mga anchors at anchorettes.
0: Anchorettes,
1: parang walang karapat na maging anchor.
0: Hindi naman. Mga bata
1: girls
0: pa kasi bata pa.
1: Babies.
0: Anchorettes.
1: Babies kasi us.
0: Ayan. Pero talaga, ito yung curtain raiser. Yung New York, New York.
1: Ayun talaga.
0: By Tony, Danny.
1: Yes! Alam mo, excited ako dito. Kasi gusto ko maging Vegas showgirl.
0: Ayan.
1: So, gusto ko makita. Sasayaw ako on the side para sa inyo.
0: Baka nakikinig si Ma'am Mara.
1: Oo.
0: What mo sinabi ka agad yan? O para, wala nang palitan ng plano to.
1: Kakapalitan ng kanta.
0: Kanta kami. Whether you like it or don't. Ito na, ang mga headlines ngayong araw na are. 25 na eh. 25
1: alam
0: na
1: mo
0: ng Junyo. 2026. Bagyong Francisco inaasahang lalabas ng bansa mamayang hapon. Tubig sa Angat Dam. Posibleng bumagsak sa critical level sa katapusan ng Junyo. Which is far away.
1: Oo, ang aga nito para sabihin meron na agad critical
0: dyan
1: level. Ito naman po, 15 anyos na estudyanteng namaril sa eskwelahan sa Tacloban City. Sinampahan ang patong-patong na reklamo. Ang 14 anyos na suspect naman po, mananatili naman sa kustodiya ng DSWD.
0: Estudyante nagtangkang magkuslit ng pellet gun sa pampublikong

0: pag-aaralan sa Zamboanga City. Ay, linawin lang natin, ha? Kaya po pellet gun, pellets yung laman nun. But still, di ba, that's still a gun. Okay? Oh. Yung the symbolic material, tool, weapon is there. Kaya even a pellet gun should not be tolerated.
1: Ito na ba yung nagkakaroon ba tayo ng rise ng copycats, partner?
0: I hope not. Pero dahil nga sa may mga saksaka na, may barilan na, di ba? Eh, let's learn from the experience of the other nations.
1: Tama.
0: Already.
1: Oh.
0: And let's establish. Let's sabi nga ng mga Amerikano, let's nip it in the bud already.
1: Tama. Mga kasong may kaugnayan sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo, posible na pong isang pa bukas.
0: Ito na yung ating forecast na presyo ng mga produktong petrolyo ay maaaring bumaba sa susunod na linggo. At ito pa, maganda pa rin to. Presyo ng LPG, posible ring bumaba sa July 1. Aba!
1: Sa labas naman po ng bansa, halos 70,000 bahay na wala ng kuryente sa Brittany, France dahil sa heat waves sa Europa.
0: 11,000 stranded sailors sa Strait of Hormuz, ililikas ng United Nations International Maritime Organization. By the way, sa 11,000 binabanggit dito, I'm almost sure maraming Pilipino. I'm not saying it, you know, it's 51%, di naman ganun, pero marami pong mga marino ay Pilipino. Kaya we should be focusing on this in the next few days, no? Yung pagsisave, pag-evacuate, paglikas ng United Nations International Maritime Organization. Samantala, bago ang ating mga magigiting na radio patrol, isang matunog na time check muna. 9:12 in the morning.

0: mga bata, masisipag, at matatapang.
1: Patrolettes, maliliit eh. Si Trisha Lindo, patrolette yan.
2: New blood.
1: Oo.
2: New commitment.
1: Batang bata.
2: New Radio Patrol.
1: Yeah. Nagsanduguan ba yung mga yan? Pagkaka-intro, partner, ang lupit talaga.
0: Panindigan nyo to. Standby, Trisha Lindo. Ilang residente sa Sampaloc inirereklamo ang mahinang supply ng tubig, nasirang ari-arian at baradong drainage matapos ang pagsasaayos ng nasirang tubo sa lugar. Hindi pa rin nasusolusyonan. Ayon sa mga residente, balitang kumpirmado, sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Trisha Lindo. Good morning, Trisha.
3: Good morning, Peter at Rica. Naghihintay ng higit 10 minuto ang residenteng si Crisanta sa barangay 473 Sampaloc bago mapuno ng tubig ang isang balde na gagamitin niya sa kanyang bahay. Bagamat may supply naman ng tubig mula sa Maynilad sa kanilang barangay, mahina ang ilang labas mula sa hose o gripo. Maraming balde ng kanyang kabarangay ang nakapila rin ngayon para makaipon ng tubig. Kasama si Crisanta sa mga residenteng nasiraan ng ari-arian na gaya ng damit at rice cooker noong nakaraang linggo nang masira yung tubig ng Maynilad at bumulwak ang tubig. Ang kapitbahay nitong si Susan, hiling na maibigay na sana ng Maynilad ang pinangakong assistance ng mapuruhan ang refrigerator na ginagamit ito sa kanyang pagtitinda ng ulam. Narito ka ng pahayag.
4: Na, malakas pa ini ng bata. Mahirap. Mga bata, hindi maka, pukot nila kapasok. Dahil walang tubig, eh, siyempre, maghihigo.
5: 2 days ako hindi nakapagtinda noon. Hirap. Kaya nga sabi ko, kung wala mo na yung mag-aabolo mo na talaga ako. Pero balance pa ako to 7. Kinuha nila yung resibo niyan, tsaka yung mga nasira. Sana nga hindi pa nakapagbigay.
3: Sa tawid na barangay 472, Rica, Peter, na direktang apektado naman ng water interruption sa gabi hanggang June 30 yan, mas pinoproblema naman nila yung baradong drainage kaysa sa mahinang supply. Kwento ng residenteng si Roberto, pumara sa kanilang kanal ang mga natirang burak noong isaayos ang tubo. Hindi na ito nakatanggap ng tugon mula sa inhinyero ng Ferlex Builders and Construction Supply na kasama ng Maynilad. Narito kanyang pahayag.
6: Sila po. Ito. At yan, hindi na po. May pag-umulan ngayon, napupuno na yan, maabod dito.
7: Pumunta sa drainage namin, mag-complain daw ako nun sa Arusel.

0: virus para sila na raw ang tatawag sa Trilix. Hindi na ako pinapansin ng contractor eh.
1: Para naman makatipid sa tubig, si Roberto nagre-reuse na lang saan ang ginamit na tubig. Halimbawa, ang tubig na pinanlalaba ay gagamiting palinis ng banyo at garahe. Sa inisal na pahayag ng isang kawaninang Maynila, na sinabi nitong ipaparating nila ang ulat para maaksunan ang mga hinaing. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
2: Trisha, talagang back-to-back, yes, double whammy. Ano, ah? Mahina na nga ang tubig, barado pa ang drainage. Di ba?
1: Tama.
2: Oo, tama. Wala pa tayo sa ano, ah? Wala pang super El Nino to.
1: Tama, oo, Peter. Yung mga, yung sinasabi kong barangay na yan, 472 at 473, Peter,
2: oo.
1: Magkatapat na barangay lang yan. Parehas, yung residente nila, may tatlong drainage akong nakuhanan doon. Yung isang malaki sa 473 yan, ay 472, yung dalawang drainage naman. Sinasabi doon sa atin ng mga taga 472 na residente, bago pa masira yung tubo, actually, nilinis na daw yun ng chairman nila, kaso dahil nga marami yung burak, na natira dahil bumaha yung ano, Peter, nung bumulwak yung tubig last week, na drain o na punta lahat doon sa drainage, doon na bumara yung mga burak na yon, Peter.
2: Naku, yun ang masakit doon. Oo. Maraming maraming salamat at tutukan natin yan kasi...
3: Paano naman yung mga residente? Kawawa.
2: Alam mo ba na ano na ako? Medyo natotrauma na ako pag nag-Facebook ako.
3: Oo.
2: Kasi lumalabas na power interruption.
3: Oo, ano,
2: water interruption.
3: Makita mo sa inyo pala, di ba?
2: Oh, tapos ang daming areas na, di ba? Isa-isahin mo yung areas.
3: Oo.
2: Asan? Asan yung Quezon City?
3: Oo.
2: Diba? Kawawa naman kami. O siya, maraming maraming salamat, Trisha Lindo.
3: Susunod na report, ilang nagtitinda ng imported na bigas sa Mandaluyong City. Nagtaas na ang presyo sa gitna ng hindi malinaw na direktiba sa price cap extension. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
4: Rica at Peter, sa Kalentong Market sa Mandaluyong City, bumalik na sa dating 53 hanggang 54 pesos ang presyo ng imported na bigas. Mas mataas ito kumpara 50 pesos noong ipinatutupad pa ang price cap na ito ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry. June 12, nang matapos ang implementasyon ng price cap, pero ayon sa DA, inihirit na nila sa National Price Coordinating Council na palawigin pa ito para mas matagal matamasa ng mga consumer ang mas murang bigas. Kaya habang wala pang malinaw na direktiba sa pagpapalawig ng price cap, nagtaas na ng presyo ang mga nagtitinda. Sa panayam, ipinaliwanag ni Cathy Estavillo ng grupong Bantay Bigas na senyalis ito na hindi talaga napababa ng price cap ang presyo ng bigas at napilitan lamang ang mga rice retailer na sumunod kahit umaaray sa mababang tubo. Narito ang kanyang pahayag.
5: Kung tutuusin, nung umpisang ipinatupad yan, 1 month yan ay umangal talaga yung mga retailers dahil ang pasa sa kanila ng mga traders at saka mga millers ay napakataas. Kaya napilitan lang din talaga sila dun sa price cap na binanggit ng gobyerno. In-explore pa lang ng gobyerno kung i-extend ay kaagad nang nagtaas yung nilagyan ng price cap na imported.
4: Yan ang tinig ni Cathy Estavillo ng grupong Bantay Bigas. Dagdag pa niya, imbis na price cap, dapat bigyan na lamang ng gobyerno ng subsidiya ang mga magsasaka ng palay at mga nagbebenta ng bigas para hindi malugi at tiyak pang bababa ang presyo ng bigas sa merkado.
2: Paano nangyari doon sa importation para bumaba yung presyo ng bigas?
4: Yan nga yung sabi sa atin, Peter at Rica, ano, hindi naman anya, ito, paliwanag ng grupong Bantay Bigas ay hindi pa nararamdaman sa merkado yung pagbaba ng presyo kahit pa mayroong importation ng bigas. At dahil nga natapos yung price cap implementation noong June 12, ay bumalik na rin sa dati yung presyo ng imported rice sa ilang mga palengke na na-monitor ng Radyo Patrol, kabilang dyan yung Kalentong Market sa Mandaluyong City.
2: Alam ko yung Kalentong, malapit kami dyan dati, nasa Barangka Drive kami. Yung mga 20 pesos per kilo dati na pinag-uusapan at pinipilahan, ano nangyari din doon? Wala na.
4: Kakadiwa, stores meron pa rin, Peter at Rica, sa Mandaluyong City, merong kadiwa station o merong kadiwa store na naitalaga at inikutan nga yun ng radio patrol kanina. Nakita natin wala pang mga nakapila doon, mga bandang alas 8 ito na umaga, mag-alas 8 na umaga. Pero ayon doon,

0: sa kadiwa na page sa social media ay mayroon naman na tuloy-tuloy yung kanilang pagbababa ng supply ng bigas sa mga kadiwa store na ito para mabili sa murang halaga.
1: Okay, very good. At with that, extra please, Zeus.
0: Maraming salamat, Peter at Rica. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi. DZMM.
1: Yun naman yung energy.
2: Oo nga. Aba siya, nagsanduguan yung mga yan. Talagang panginig si Guy.
3: May nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radio Patrol sa East 30.
4: Good morning!

0: Wala lang, maka...
1: Gusto mo magdrama? Oh, ano ba? Nasa somber melancholic mood ka ba
0: iniisip
1: today?
0: Ko lang yun, di ba? Dapat sa mga panahon ngayon, talagang ano eh. Dapat meron yung ano eh, nangungumusta day.
1: Oo.
0: Di ba? Para at least one day in the year, pwede mong tawagan yung kaibigan mo. Kumusta ka na?
1: Oy, pero you know, that's very important.
0: Yes!
1: Yung actually, marami ang dinidisregard yung pangungumusta eh.
0: Oo.
1: Diba? Yung ibang iniisip, araw-araw mo ko kinukumusta. But that's very important for those who need that.
0: Yes.
1: Yung mga may tinatago.
0: Oo. Tapos, te-text ka, di ba? Kahit na-text lang, di ba? Hoy! Ano na? Nang ganap sa buhay mo, ganon.
1: Tapos ang kasunod, diba? Alam mo yung kasunod niyan.
0: Oo.
1: May 500 ka dyan.
0: Okay naman, mare. O ikaw, ganyan. Tapos sa pagang sinagot sa'yo, ha, ha, ha, tapos na yon. Huwag ka nang mag-reply doon. Ang sinasabi niya, oh, tama na ha, okay na tayo. Yun ang ibig sabihin ng ha, ha, ha.
1: Okay na yan. So, pati patawa natin, papalitan na natin. Ganun na.
0: Di kayo makaramdam eh. Di ba? Pag yun ang reply, na ang haba na nung conversation ninyo, yung convo ninyo, tapos, mabiglang ang banat niya, ha, ha, ha. Unang-una, hindi ka naman nagpapatawa.
1: Correct. Hindi na alam tapusin kasi.
0: Pero there are times when you really have to be happy about something.
1: Uh-huh.
0: Halimbawa, yung findings po na ang Pilipinas, believe it or not, ay nag-top.
1: Uh-huh.
0: Ang Pilipinas ay top
1: Saan
0: sa Southeast Asia in budget transparency. You want
1: to
0: say that again?
1: Yes, please.
0: Say that again.
1: Yes, please. Yes, please.
0: Philippines top Southeast Asia in budget transparency. Ayan.
1: Wait lang.
0: Ang hirap i-digest, ano?
1: Hindi ko nga ma-process eh. Number one tayo sa budget transparency.
0: Yes. And with a whopping, whopping po yun, ha? Pag numero pinag-usapan, whopping. Kapag ubo, whooping. Huwag yung pinagpapalit. Okay, kausapin natin, Rica, ang ating Inquirer Metrics Data Scientist. Oh, wow, lupit nun. Associate Professor din ng University of the Philippines, Diliman.
1: Mm-hmm.
0: Ukol nga po doon sa the Philippines remaining as the most transparent country in Southeast Asia in terms of budget openness. At ang ating score ay 76 out of 100. Oo, sa mababang paaralan ng mataas na kahoy, pasang-awa yun. Pero number one tayo dito.
1: Uh-huh.
0: Si Dr. Rogelio Alicor Panao. Dr. Panao, good morning po. Si Peter Atika dito sa DZMM.
2: Yes, magandang umaga po sa inyo na naririnig naman po ako na pasensya.
0: Yes po, yes po. Very loud and clear.
2: Okay po, magandang umaga po pati sa inyong mga tagapakinig.
0: Ayan, thank you so much. Talaga pong ni-request po namin kayo for us to understand more clearly.
1: Is this true?
0: Is this true? And is it really a piece of great news for the Philippines?
2: Maganda kong tanong yan kasi sa mga naririnig nating balita, at least parang meron tayong silver lining na tinatawag. Well, totoo po yun. No? Totoo yung ating score. Pero gusto ko rin linawin na meron itong nuancing. No?
0: Okay.
2: Unahin po muna natin yung score o yung nuancing po ba? Ano po bang
0: score muna natin? Kasi pagka nuancing eh, tapos iba na yung pinag-usapan natin.
1: Baka, kandidato na isipin.
0: Baka mawala lahat.
1: Tama.
0: Let's enjoy the good news muna po.

0: goodness po muna.
1: Okay, sige.
0: Ayun. So, ang score po natin, medyo nandun po tayo sa mataas na bahagi dun sa mga sinurvey para sa transparency ng pananalapi, budget transparency.
1: Yes.
0: Ang nangunguna po dito ay Brazil. No? Kasi in the last few years, maraming ginawa ang Brazil ng mga reforms para makita ng kanilang mamamayan yung kanilang struktura at gawi ba ng paggasta ng pera ng bayan. Tayo po ay nasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, pang-anim. No? At sa Southeast Asia, totoo po yun, no? Medyo tayo yung nangunguna. Kung maaalala nyo po, mga a few weeks or a few days ago, parang ang Department of Budget mismo ay nagkaroon ng presentation itong mga findings na ito. Kung hindi ako nagkakamali. So, tiningnan din nila ito, tapos pinag-usapan din yung mga areas for further reforms po. Pero totoo yan.
2: Minsan nga po, nung nabasa ko nga po kanina, na iniisip ko talaga, totoo ba to? Pero sabi niyo nga po, totoo naman pala.
0: May nuancing. Opo, may nuancing
2: opo,
0: yan.
2: May...
0: Oh.
2: Pero pag sinabi po kasi nating budget transparency, ito ay pagpapakita sa taong bayan kung paano natin inaalat ang pera ng kaba ng bayan, di po ba? Saan natin ginagamit? Saan proyekto mapupunta? Di po ba? Ganyan po iyon. Pero bakit ang hirap tanggapin na parang mataas tayo dito? Eh, ang dami nating korupsyon, Dr. Panau.
0: Okay, ito nga po. Pagka may nakakita po tayo ng mga ganitong mga survey, bilang mamamayan po, ang gusto ko sanang mangyari, ano yung din natin, tingnan po natin yung metodolohiya. No? Kasi maganda, well, ba, survey, may methodology. So ito rin, meron survey, may methodology po tingnan natin. Pag binasa po natin yung report, meron silang mga pamantayan para sa ganitong score. At may mga criteria yon, no? So titingnan po ulit natin yung mga criteria. Ang taas natin sa score na yan, kasi mataas tayo dun sa mga ibang criteria, sa ibang rubrics po. Pero meron po kasing tinatawag doon na ano eh, na kung pag tinungnan nyo, yung basehan nila, yung pag-assess ba ng mga dokumento na isinusumite bilang bahagi ng budget process. Like halimbawa po, yung ginagawa ng presidente na parang grocery list na yung preparation niya, kung ano yung kailangan gastusin, lahat yan, namimit naman yan. Pero meron kasing bagay na tingin ko nakaka-alarma para sa atin at para maraming din ng mamamayan, medyo mahina po tayo dun sa tinatawag na oversight po. Oversight. At,
1: oversight, okay.
0: Yes po, at citizen participation po. Citizen participation. Yung bang ang mga mamamayan mismo ay may nakikibahagi ba sa pagbalangkas ng budget po? Yun, medyo yung dalawang aspeto na yun, mahina po tayo doon.
2: Pero mayroon po ba tayo nun, partner and doctor, yung pagsama ng mga ano, mga civil society dun sa pag-ano
0: okay
2: natin ng budget?
0: Maganda pong tanong yan at napakatalino pong tanong kasi dapat nga yan po yung mga tinatanong. Actually, kahit sa mga academic discussion. No? Kasi ang totoo, wala talaga tayong matatawag na parang unified na batas or parang policy para ma-embrace natin yung mga mamamayan, makisapi sa pagbalangkas. No? Pagbalangkas, hindi paggasta, pagbalangkas. No? Yung pagplano pa lang para, di ba yun naman ang idea ng budget? Eh? Yung bang kayong makikinabang, dapat kayo yung merong say, di ba? Wala ho tayo. So humuhugot lang tayo sa mga halimbawa kung ano yung nakasaad sa mga kasalukuyan nating batas. Halimbawa, local government code. So halimbawa, nakalagay doon na dapat meron kang member ng civil society organization na nasa legislative council mo. Yung mga ganun po na ang expectation natin, syempre, sinusulong nila yung kapakanan ng kanilang mga ng mamamayan o ng sektor, ganun. Pero wala ho tayong matatawag na yung parang o requirement to, kailangan meron nito, para matiyak natin na yung mga tao na nangangailangan, sila yung may say sa budget. Wala po tayong ganun.
1: Yun. Yun nga po, parang hilaw, ano? Kasi pag sinabing transparency, oo, sa budget, dapat mayroong flip side yun eh. Yung paggasta ng tama doon sa budget, hindi ba dapat ganun po yun? Or meron pang ibang studies ukol doon?
0: Okay. Hindi. Tama naman po. Kasi nga po, wala akong inconsistency kahit dun sa mga sinabi nyo. Sa atin lang para bang, okay, ito yung katotohanan. Parang hindi nito sinasalamin po, di ba po, yung katotohanan. Tama po ba? At ang paliwanag kasi ng ganito, pag tinignan din natin yung score, no, natin, ang taas natin sa state audit institutions. Meaning, yung mga institution mo na nagbabantay ng budget, nagagawa ba niya yung kanyang trabaho? Very good. In fact, ang score natin doon, medyo 86 at as noon. No? Sabihin, kung alam ba ako, i-concretize natin in simple terms, yung COA, di ba, siya yung state audit, nagagawa niya yung kanyang pagbabantay. Okay, saan tayo nagkukulang? nagkukulang po tayo sa tinatawag na legislative oversight. Ibig sabihin niya, no, in concrete terms, marami tayong yung bang parang hindi napapaliwanag sa budget process. Halimbawa, marami daw, ayon sa report mismo, no, meron kasi tayong mga unprogrammed funds. Meaning, okay, nilagay mo siya doon, pero hindi natin alam at the end of the day kung ano saan ito mapupunta. Hindi ho ba? Di, wala nga. Asa na yung pagiging transparent doon, hindi ba? Unprogrammed nga eh. Tapos meron tayong proseso, may mga proseso, ayon mismo sa report, no, na ginagawa ang mga Pilipinas sa kanyang budget process, na medyo hindi, yung mga halimbawa, nagaganap siya closed doors, no? Naintindihan niyo po yung sabihin niyo bang, okay, nagpasa tayo ng budget, kongreso tayo, tapos biglang merong proseso or merong stage na may gagawin siya, tapos hindi na natin, kumbaga, nag-iiba siyang bigla. Okay?
1: Diba? Parang doctor, ito yung haligi ng tahanan, no? May Father's Day hangover pa. Kumikita ng tama, malaki, di ba? Iniintrega niya talaga kay Esme. Pero sinasabi niya doon sa misis niya, yung 35% nito para sa representation expense ko, ha?
0: Kasi hindi natin nakikita ho yun.
1: Hindi
0: kasi,
1: natin nakikita syempre, yun.
2: Pero tinatagal na ba agad itong 35%
1: basta,
2: na ito na sinasabi
1: niyo? In other words, hindi mo pwedeng gastusin sa ating yung 35 kasi
2: akin yun.
1: Kay Eddie yun.
2: May paggagamitan ako yan.
1: Representation yun. Huwag mo kong tanungin kung saan ko dadalhin yan. Pero, kasi representation ko yan.
2: Ay, confidential intelligence fund na yan, di mo pwede tanungin.
1: Parang ganun, di ho ba? I mean,
0: Well, unprogrammed funds na. Ano ba yung sabihin ng mga unprogrammed funds? Hindi ba? Yung sabihin, wala siyang parang tukoy na di ba? Usually ang budget, pag pabili ng blade, pabili ng gatas, pabili ng bag. Ganun tayo sa household natin, di ba? Yan ang program. Parang may pera, may allocation. Hindi natin alam kung saan. Parang ganun eh. Hindi natin alam kung saan gagamitin, di ba? Hindi natin alam kung saan to. Pero naka-allocate siya, naka-appropriate. Pero ang punto ko po, hindi kasi ito nakukuha sa mga typical na budget na nire-release in terms of report. Kasi, halimbawa, pag binasa natin mga dokumento na report, oh, nire-report naman, nag-budget ka, ganyan. Dumaan naman, ganyan. Pero, kasi ito yung mga nitty-gritty details, yung mga in other words, yung kanyang mga particulars, hindi ba? Usually sa mga official reports, hindi naman yung lumalabas. Pangalawa, yung tingin ko mas matingkad ay yung tricky pakikisalamuha o pakikibahagi mismo ng mga mamamayan. Halimbawa, sino ba yung mga makikinabang sa mga expenditures ng government? Hindi ba dapat yung mga mamamayan? Halimbawa, tukoy natin na sa lugar nyo, kalye dapat. Tukoy natin na sa inyo ay mga school buildings. Tukoy natin na ganito, hindi nyo kailangan ng flood control, iba ang pangangailangan nyo. Kaya bakit ka maglalagay halimbawa ng flood control project? Di ba? Hindi natin alam, no? Dapat kasi tinatanong mga mamamayan, pero wala nga ho tayong ganung mekanismo na pwede ba government? Ito yung kailangan namin, ito yung pondohan nyo. Kasi kami magbibigay ng input, hindi yung, okay, President, manghuhula ka na lang, o kaya, Congressman, inputan mo si President, di ba? Napaka-trusty ba model, yung bang iniiwan natin sa mga legislators or politicians, yung business ng governance, no? Tayo yung nangangailangan, tas wala lang, mag-aantay na lang tayo. Kung hindi nyo kailangan, hindi ba waldas din ng salapi yun, kasi nagpagawa ka ng kalye, maayos naman yung kalye, sinira mo, di ba? Grabing kawalan ng saysay yung ganong budget behavior.
1: Opo. Tama po yun. At hindi naman natin gustong maging kontrabulate dito na ito na nga, nag-top na nga.
2: May good kayo, news na nga.
1: Hindi pa rin kayo masaya.
2: Ayaw matanggapin.
1: Diba? Pero,
0: pasensya na po.
1: Sama-sama po tayo ditong ma-de-demand.
0: Yun nga po. Huwag niyo kami i-cancel. Huwag niyo po kami i-cancel.
1: Tama po. Dr. Roger, kasi kapag itinabi mo itong budget transparency ratings ng Philippines sa Southeast Asia, ano po? Tapos ibinangga ninyo dun sa Corruption Perception Index.
2: Yan, isa pa yan.
1: Di parang anong pinagdiriwang natin dito, di po ba?
0: Gusto rin pong linawin, maliwanag naman po yung kumbaga parang, halimbawa, kaya nga po mahalaga na ano, natingnan natin talaga yung methodology at yung rubric. Pati, kayo na ho nagsabi kanina, nung panahon ko, nung eskwelahan, pag gano'n, pag 76, medyo pasang-awa. So, parang hindi rin naman po talaga din kagandahan yun. Parang ang point ko lang, no, okay siya, positive, kasi para bang, ala, ang sama na nga ng lagay natin, meron pa palang mas masama sa Asia, no? Parang gano'n, no. It's not a cost for us to celebrate at all, I tell you, no, kasi tingin ko po, sinyalis ito ng ano yung mga kailangan nating reforma, tingin ko po. Mas magano siguro yung ating

0: dapat pananaw bilang mamamayan, bilang collective, moving forward, no? At tingnan natin kung saan tayo nakukulang. Nakukulang talaga ho tayo sa legislative oversight, meaning hindi nababantayan ng Kongreso. Kaya nyo, ang laki ng pagbaba eh. Mula 80 something score, bumaba ng 58. Ano nangyari doon, di ba? Tapos kulang din tayo talaga sa public participation. 37, sabi mismo ng report, ito ay insufficient. Pero alam nyo, sa isang banda, halos sa lahat ng bansa naman, hindi lang sa Asia, mababa talaga yung participation. No, in other words po, in other words, kahit sa mga ibang bansa, no, I mean, just to give it context, no, talagang nahihirapan ang mga estado, or rather, ang mga estado ay walang mekanismo, mahina ang kanilang mekanismo ng pagtiyak na nakikibahagi ang mga mamamayan po. Kung magawa natin yan, malaking bagay po.
1: Correct.
2: Dr. Pano, tinitingnan ko lang din po dito, no. Paano ang scoring ng Pilipinas pagdating doon sa after na natin, after expenditures, yung bookkeeping nga na tinatawag natin? Kasi may COA naman tayo, yes, no?
0: No po, but, maganda po ang score natin sa state audit institutions po. So talagang nagagampanan nila.
2: Pero masasabi din ba natin na timely yung at mabilis ang pag-audit na nagagawa ng COA? Because they always say na kulang sila ng tao, kaya hindi nila agad na narerepaso yung mga report nila.
0: Hindi naman, well, yung usapin ho kasi sa manpower, nandiyan na po. Pero ang point ko, hindi ho ba maganda rin? Ito lang siguro, sabi ko kanina, ingat tayo sa mga silver linings. Pero at least po, ano yung kumpiyansa ko na isipin nyo kahit nahihirapan o kahit may mga institutional challenges, eh parang maganda pa rin yung parang reflection no, na nakikita natin sa function ng state audit agencies. No? Kasi po, ano yan, independent body ho yan, hindi ho ba? Yung bang, parang meron kang three branches, pero ito yung mga constitutional commissions mo, parang independent siya yung nagbabantay. So, yung sabihin, parang magandang sign yan kasi nagagampanan nila yung mga functions nila. Overall po tayo, syempre may pangangailangan na bantayan natin na maging mapagmatjag ba ang mamamayan. Hindi ho kasi dapat inaasa lang din yan sa mga ahensya ng pamahalaan. Kaya nga nandito nga ang media, hindi ho ba? Kaya nga natin nagkakaroon tayo ng ganitong conversation, hindi ho ba? So, in a way, magandang public service to at yung mga civil society organizations po na magbabantay. Opo, yun ang mga kailangan natin mga tulong. Hindi natin dapat lang iasa sa mga state agencies po yung pagmamatsyag.
2: Paano naman po natin, dito sa survey at least, no, paano nila tinrack kung paano ginagawa ng Pilipinas ang pag-monitor dun sa budget that falls through the cracks, yung tinatawag nga natin?
0: Hindi natin, honestly po, pagka tinignan niyo yung methodology, kasi ang kanilang ginagamit ng mga dokumento ay yung mga budget documents lang na publicly available. Kasi pag hindi yan publicly available po, siyempre, naiintindihan niyo yung sabihin, mahirap i-assess eh, kasi wala, hindi siya comparable, di ba? Halimbawa, sa ibang bansa hindi ito accessible, so paano naman natin ito ma-analyze alongside sa ibang bansa kung hindi? Usually, halimbawa, kung ikaw ay researcher, hindi ito makukuha eh. Pwede ba natin ito sabihin na parang universal rubric? Hindi ho, di ba? So, kaya yun ang ano, yun yung limitations po.
1: Would you say, Prof, na magiging magandang epekto nito sa ating medyo bumababang FDIs or yung foreign direct investments?
0: Siguro po, pero hindi din, wag natin parang expect na para bang automatic biglang tataas bukas yung ating foreign direct investment, gaganahan yung mga investors. Kasi isa lang yan, parang ganito eh. Isang marka yan na ay, okay naman pala yung inyong mga institutional structures. Okay yan. Pero hindi lang naman kasi institutional structures ang problema natin eh. Number one, infra, di ba? Infrastructure. Nakakalimutan mong bigla yung institutional mechanism pag nakikita mo, lahat traffic nitong bansa na to, nagba-brown out tuwing gabi, nawawala ng internet. Di ba? Ang order, peace and order issue, nako, di ba? May shooting sa mga eskwela. Di ba? Yung mga ganong bagay po. Nawawala yan. Hindi
1: may
0: lang yan.
1: So, Senado, sinasabi ganun.
0: Opo. O sa Senado, magulo parang ganun. Di ba? Ako, sorry, huwag niyo kay cancel po. Ha? Nako, ha?
2: So, nangyayari naman po talaga
1: okay,
2: yun.
1: Okay, Prof,
2: ganun.
1: If you were to be asked now, no, and napag-usapan na rin lang ang Senado, if you were to be asked, ano ang pwede pong maging legislation para higit pang mapatibay itong budget transparency and perhaps even the expenditure part?
0: Okay. Actually, nagliksik din ako kanina, mabilisan lang. No. May mga sinusulong na

0: Initiative eh, actually, no? Pero may dalawang, tama po kayo, no? Pulisiya talaga yung dapat, no? Nakikita ko dalawang level. Una sa level ng national budget. So ngayon, kung di ako nagkakamali, as early as July 2025, I think, no? May sinulong yata ang isang senador. Pero okay lang ba pangalanan? Or ano ba?
1: Okay lang po, okay
0: Pero
1: lang.
0: may bill yata si Senator Panfilo Lacson na tungkol sa budget participation, no? Kaya lang, hanggang sa, pwede niyo po akong i-fact-check po, no? Pero tingin ko kanina sa Senate yun, nasa July
1: Opo, opo.
0: 2025 siya. Tapos, hanggang sa kasalukuyan, medyo pending pa rin ito sa committee level. Sayang, no? Kasi maganda, ito na nga, akma siya. Pero medyo na-stalled yung batas, no? Siyempre, sa mga events na we don't really have control over, no? Hanggang doon na lang siguro yung aking statement doon. Pero pangalawa po, yung local po kasi, local. So, maganda yan kung halimbawa sa mekanismo mismo ng mga local governments mo, may mga ordinansa ho ba, yung sabihin ng mga batas nila, counterpart nila, no, na mag-i-invite o magbubukas ng deliberation, yung deliberative processes po sa mga mamamayan. Hindi to bago. In fact, ang Naga City, kanina nung chineko ko din, meron din silang ganitong ano eh, aspeto. Pero sabi ko nga po, hindi to universal. So, sa ngayon, kanya-kanyang ordinansa muna ang mga LGUs. Maganda sana kung mga LGU magkaroon ng ganun. O kaya, maging ano siya, bahagi halimbawa ng reforma sa local government code po.
1: Ayan, oo. Dahil hindi pwedeng matapos sa budget transparency
2: tama.
0: Yes
2: tama.
0: Po, yes
1: tama.
0: Po. Dapat meron kang moving forward po lagi.
1: Correct. Oo. Prof, maraming salamat. It's
0: okay po.
1: It's a joy to discover
2: discussion.
1: You.
2: Yes.
0: Ganun po ba?
1: Mukhang mapapaano.
2: Mapapasunod-sunod po ito.
1: Thank you, Professor.
0: Sige po, sige po.
2: Thank you. Good morning.
1: Si Dr. Rogelio Alicor Panao, siya po ang Metrics Data Scientist ng Inquirer and Associate Professor ng University of the Philippines in Diliman. Walang time check ah. Nagkahanap ng time check. Teka, isisingit ko lang. Meron akong kasalanan
2: sige,
1: kahapon.
2: Sige, ano yan? Hindi mo nabati.
1: Oo, hindi ko nabati.
2: Oh.
1: Eh, mabigat pa namang tao ito, si Sherry Ann Torres.
2: Ay, naku, napakabigatin ito,
1: lagi,
2: partner.
1: Lagi daw nakikinig at nanunood ang staff ng Senate Secretary na si Renato Bantug Jr. Sec. Renato Bantug. Ayan. Maraming salamat po. And, she, bumalik ka na.
2: Ayan. Oo nga, Ate She, namimiss ka na namin. Ako rin si Engineer Glenn Sundian, nanonood at nakikinig sa atin everyday yan. Organic listener to partner.
1: Organic?
2: Oo, nagkaalam-alaman kami kasi biglang, hoy, sabi ni ganito, narinig daw niya. So,
1: ayan.
2: Diba?
1: Ayo, sandali lang. It's 9:43 in the morning. Babalik kami ni Rica sa Balita Patan.
3: Balita ang sigurado. Sigurado. Kumpirmado. Balita Patan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive...
5: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang pumaging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging bosses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
3: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
6: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
3: Ang naninindigan para sa katotohanan.
7: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
3: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
8: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin.

0: sina Peter Musni at Rica Lazo sa Balita Patan!
1: Balita Patan!
0: Balita Patan sa DZMM!

0: Kapamilya, pansamantalang magpapatupad ng mas maikling operating hours ang linya ng LRT Line 2 simula Hulyo 25. Ayon sa Light Rail Transit Authority o LRTA, ang huling biyahe ng tren mula Antipolo Station ay alas 7:30 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi ang huling biyahe mula Recto Station. Anila, ito ay sa pagsasayos at pagpapalit ng rigid frog nose sa mainline track sa pagitan ng mga istasyon ng V-MAPA at J. Ruiz, isang bahagi ng riles na mahalaga sa maayos na paglipat ng tren sa ibang linya. Maglalaan muna ang LRTA ng mga shuttle van bilang alternatibong transportasyon para sa mga apektadong pasahero. Inaasahang babalik sa normal na operating hours ang LRT2 sa Hulyo 26. Poste ng ilaw, nabuwal matapos umanong sumabit ang isang container truck sa mga kable ng internet sa Airport Road sa Parañaques City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
1: Hingkahit sa mga nakakita, nabuwal ang poste at tumama sa isang bahay. Dahilan para matanggal ang gutter ng bubong nito, kapansin-pansin din ang mga nakalaylay na kable ng internet sa lugar matapos ang insidente. Ayon sa mga opisyal ng barangay na rumisponde, kagabi pa nangyari ang insidente pero hanggang ngayon ay hindi pa naaalis ang container truck dahil wala pa umanong mapagparadahan nito. Paliwanag pa ng barangay, ito na ang pangalawang beses na nangyari ang ganitong insidente sa lugar. Batay sa paunang impormasyon, galing bikutan ng container truck at papunta sana sa ASEAN Avenue para maghatid ng kargamento na mangyari ang insidente. Dahil dito, pansamantalang isinara ang dalawang lane ng Airport Road. Gayunpaman, hindi naman ito nagdulot na matinding traffic sa lugar. Ayaw naman muna magsalita ng driver ng truck. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DTMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto. Samantala, aarangkada ang Batang Pinoy 2026 sa Bacolod City ngayong Disyembre, kung saan inaasahang lalahok ang mahigit 15,000 batang atleta mula sa buong bansa. Tampok sa palaro ang higit 30 sports events, kabilang ang basketball, athletics, volleyball at iba pang popular at emerging sports. Ayon sa mga organizer, layunin ng Batang Pinoy na hubugin ang talento ng kabataang atleta at palakasin ang grassroots sports development sa bansa. Target ding matapos ang 850 million pesos na Mascara Coliseum bago mag-Disyembre.

0: It's a beautiful, beautiful Thursday morning sa ating mga kapamilya, kaserbisyo, Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Ito na naman ang programang Kabayan. Magkasama tayo. Ako si Danny Buenafe. At ngayon, June 25, 2026. Kamusta naman ho kayo? Mamaya ho, meron ho tayong inaasahan na press conference. Baka may hatid sa atin ng DCMM Teleradio tungkol sa latest dyan. Sa nangyaring shooting dyan sa Tacloban na ikinamatay ng tatlong mga batang estudyante at ang suspect ay mga minor de edad. At meron din tayong inaasahan bukas naman. Ay hopefully ay matapos na rin ang findings no ng CIDG at ng NBI. Kaugnay naman ito na isa ring mainit na balita dito sa nalunod na dalawang Ateneo athletes, yung mga basketball players, si Bater Bonya at si Adili. Bukas yan, inaasahan. So marami ho mga kaganapan before the weekends. Dito, yahatid lahat yan sa DZMM Teleradio. Ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta ay napakikinggan ho sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood ho sa nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. At live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like ho at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, Facebook, TikTok, X at Instagram. At kung gusto nyo ho magpadala ng inyong mga komento, mensahe, eto ho, DZMM Teleradio Viber number 0919. Ayan, naka-flash na ho ha, 278-3000. Ayan, okay. So okay, bago tayo pumunta sa ating unang makakapanayam ay puntahan muna natin ang mga Radio Patrol reports. Pangulong Marcos Jr. biyahing Mindanao para sa ilang aktibidad ngayong araw. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Christian Yozores. Christian, go ahead.
1: Masyadaan ng Radio Patrol!
2: Babalik sa Mindanao si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para pangunahan at daluhan ang ilang nakalatag na aktibidad niya sa rehiyon ngayong araw. Unang pupuntahan ng Pangulo ang South Cotabato kung saan bibisitahin niya ang pagpapatupad ng Enhanced Partnership Against Hunger ng Department of Agriculture at ang Walang Gutom Program ng DSWD. Matapos yan ay dadalo naman ang Pangulo sa inaugurasyon ng Antong Dam and Irrigation System Project sa Sultan Gudarat na susundan ng isang lunch o pananghalian kasama ang ilang magsasaka at nangangasiwa ng irigasyon sa lalawigan. Magtatapos ang aktibidad ng Pangulo sa paglulunsad ng bawat bayan maikinabang sa para sa South Cotabato at Cotabato Province na idadao sa South Cotabato. Pagugulitang nagpunta ang Pangulo sa General Santos City kamakailan kung saan binisita niya ang mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol kamakailan at pinulong ang mga opisyal para sa mga dapat gawing hakbang ng pamahalaan para sa pagbangon ng mga residente na apektuhan ng lindol. Samantala, Dani, magkakaroon naman ng press conference ang Malacanang mamayang alas 2 ng hapon sa pangunguna ni Undersecretary Claire Castro. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yozores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yozores. Ito, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Rodante Marcoleta at 18 nagpakilalang dating Marines, kakasuhan ni dating Senator Antonio Trillanes. Alamin natin ang balitang yan mula naman kay Steve Ras. Steve.
3: Good morning, Danny. Magsasampa ng panibagong reklamong cyber libel si dating Senador Antonio Trillanes IV laban sa 18 bagman ni Zaldico. Gayon din, kina Senator Alan Peter Cayetano at Senador Rodante Marcoleta. Kaugnay ito ng umano'y illegal Senate hearing o yung pagdinig ng Senado noong June 4, 2026 kung saan nabigyan ng plataforma ang mga dating bodyguard nito para ilahad ang kanilang mga aligasyon laban kay Trillanes. Ayon sa kampo ni Trillanes, pabago-bago at magkakasunod at umano ang mga pahayag ng mga dating bodyguard hinggil sa sinasabing mga delivery na may kaugnayan sa dating senador. Inaasahang iyaya ni Trillanes ang reklamo sa DOJ mamayang alauna ng hapon. Matatanda ang marason na magsampas si Trillanes ng cyber libel at perjury case laban sa 18 bagman nito, Attorney Levy Baligod at iba pang personalidad na umano'y nagpapakalat ng mga aligasyon na nag-deliver ng malimitang pera sa ilang opisyal ng gobyerno. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Ras, DZMM.
0: Thank you very much, Steve Ras.

0: Senator Cheese Escudero naman, itinanggi na tumanggap siya ng maleta mula kay Zaldico. Yan naman ang hatid sa atin ni Robert Mano. Robert.
1: Bani, pinabulaanan ni Senator Francis Escudero ang paratang na 18 naging bodyguard si dating Congressman Zaldico na kabilang siya sa nahatiran ng mali-maleta ng pera mula sa dating kongresista. Sa kanyang podcast, sinabi ni Escudero na walang katotohanan ng aligasyon laban sa kanya dahil matagal na silang magkagalit si dating Congressman Zaldico. Mali rin anya ang address na sinabi ng mga bodyguard na pinagatira ng mga maleta. Ikinit ni Escudero, ibinawit siya sa maleta issue nung sumipot siya sa Senado noong June 3, kaya nakapagdaos naman ng sesyon ang naging bago majority block na nagpatalsik kay Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Kung totoohan niya ang paratang, bakit puro sa press conference sinasabi at bakit hindi siya sampahan ng kaso sa korte? Wala namang balak si Escudero na kasuhan ang 18 dating bodyguards. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Thank you very much, Radyo Patrol Robert Mano. Local senior pension, matatanggap na ho ng mga residente ng Pasig City simula sa Lunes. Good news yan. Mula kay Zeus Legaspi. Zeus, go!
2: Dani, magandang balita para sa mga lolo't lola sa Pasig City. Simula Lunes, Hunyo 29, matatanggap na ng mga senior citizens sa lungsod ang 1,500 pesos na Local Senior Pension o LSP. Ang LSP na ilalabas sa Lunes ay para sa mga buwan ng Abril, Mayo at Hunyo ngayong taon. Paalala ng Pasig City LGU, tanging mga senior citizen na nakapag-apply para sa LSP ang makatatanggap ng pensyon. Ang mga senior citizen na may benefit cash cards o ATM, diretso na matatanggap dito ang pensyon. Habang manual payout naman ang isasagawa para sa mga walang ATM. Anim na venue ang itinalaga para sa manual payout sa mga covered court ng Barangay Manggahan, Rosario, San Joaquin, Pinagbuhatan, Bagong Ilog at Palatiu. Isasagawa ang manual payout mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon simula Lunes hanggang Martes, Hunyo at 30. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Time check muna tayo. Ang oras, 10:13 in the morning. Meron pa tayo mga reports. Ito, intervention naman para sa mga mag-aaral. Tinututukan ng Batasan Hills National High School para maiwasan ang karahasan sa loob ng paaralan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Nico Bagsik. Nico?
3: Maigting na pinapatupad, Dani, ng pamunuan ang Batasan Hills National High School ang Mental Health Program ng Department of Education at ang Anti-Bullying Act upang maiwasan ang insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban nitong linggo. Ayon sa kanilang Guidance Office Overseer, bahagi ang pagbuo ng Child Protection Committee na binubuo ng mga guro at magulang para mabantayan ang bawat kilos at pag-uugali ng mga mag-aaral nang maibigay ang angkop na intervention sa bawat isa. Narito ang pahayag ng kanilang Guidance Office Overseer.
4: Well, of course, affected din naman kami sa nangyari na yun. Nag-cause din sa amin ng panic at pag-aalala. So sa ngayon po, nag-intensify kami ng mga measures namin para sa awareness. May parampatan o may appropriate interventions na pinoprovide sa kanila ang ating guidance office. Maliban pa doon sa awareness natin na classroom-based, meron talagang mga bata na nakaschedule for specific intervention programs. Nakaplot po ito at kung kaya ng ating mga guidance advocates, guidance teachers, sila po ang nagpo-provide. Kapag beyond our jurisdiction po or our capacity, in-endorse po sila sa ating mga partner establishment, ang PMHA po, ang SSDB, at ang ating local health center po. Nagpo-provide din sila ng counseling.
3: Yan na pahayag ni Jennifer Bermundo, ang Guidance Office Overseer ng Batasan Hills National High School. Bukod sa mga kinakailangan na intervention sa mga mag-aaral, hindi rin nila kailangang maging judgmental o mapanghusga sa mga magulang ng mga bata tuwing isasangguni o iuulat ang kalagayan nila sa loob ng paaralan para sa kaligtasan rin ng mga kapwa mag-aaral. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Thank you very much, Nico Bagsik. Meron pa tayong report, ha? Guro na inakusahan ng pangmumolestya sa estudyante sa Paranaque City. Formal lang sinampahan ng kaso. Yan naman ang balitang yatid sa atin ni Rowen Cueto. Rowen!
2: Dani, formal na ang sinampahan ng Southern Police District ng kasong act of lasciviousness ng isang high school teacher sa Paranaque City matapos akusuhan ng pang-aabuso at pagsamantala sa isang menor de edad na si estudyante. Matatanda ang nagkaroon ng kilos protesta mga estudyante ng Paranaque National High School Maine para manawagan ng agarang aksyon laban sa guro na inuugnay sa umano'y pangharas sa estudyante. Lumutang ang isyu matapos kumalat sa social media ang isang sensitibong video na kinasasangkutan umano ng guro at ng isang senior high school student. Ayon sa Southern Police District, agad na nagsagawa ng investigasyon ng Women and Children Protection Desk ng Paranaque City Police Station matapos makatanggap ng mga reklamo at makita ang mga kumakalat na ulat sa social media. Nakipag-ugnayan din ang pulisya sa pamilya ng biktima, mga opisyal ng paaralan at mga kinatawan ng Department of Education para beripakahin ang mga alegasyon at matiyak na nasusunod ang tamang proseso. Kasalukuyan namang sumasailalim sa psychosocial support at pagsusuri ang menor de edad na biktima. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Time check. Ang oras natin, 10:17 in the morning. Bueno, balik na tayo sa ating kabayan program at ngayon ay makakausap natin via Zoom ang mismong secretary ng Department of Health, walang iba kundi si Secretary Teodoro Ted Herbosa. Sec, good morning o, si Danny Buenafe sa programa Kabayan.
6: Good morning, Danny, at good morning sa mga sumusubaybay sa inyo dito sa programang Kabayan.
0: Okay, maraming salamat po sa oras at alam ko very busy kayo at meron na naman pala biyahe uli mamaya sa Mindanao si Presidente. Pero gusto ko lang makakuha ng update from your end. Kamusta na ho ang ayuda o mga pagbibigay natin ng mga medical mission dyan ho sa Mindanao na tinamaan ho nitong lindol na 7.8 noong June 8?
6: Yeah, tuloy-tuloy ang pag-provide natin ng essential health services, no? Lalo na yung ating health emergency response team at saka yung PEMAT na tinatawag na Philippine Emergency Medical Assistance Team, no? Ito yung nag-set up ng field hospitals dyan sa Glan at saka sa no, Malapatan, ano? At doon sa ibang area, doon sa isla, no? And then, nagpo-provide din kami ng mga water, potable water, taga-monitor kami ng mga sakit na lumalabas, no? Karamihan respiratory illnesses.
0: Oo nga eh.
6: At of course, yung mental and social, psychosocial support. Nangangailangan yung mga teacher sa eskwelahan sa malapitan, nasiraan din sila ng bahay. So, mga 20 million worth of medicines na ang napadala natin doon, aside from other services mula sa Soccsaygan region ng Department of Health at doon sa Davao region ng Department of Health.
0: Pero Secretary, very timely din ngayon itong psychosocial support services. Alam ko nagkaroon nga ng mga trauma din itong mga bata, 'di ba, nung lindol, nakita natin sa mga video. Tapos lately, yung mga eskwelahan lately, 'di ba, naging biktima rin sila ngayon ng mga karahasan din. So ibig sabihin, napaka-importante siguro ang DOH on this part of the program, itong psychosocial support services.
6: Correct, no? In fact, ina nga yung aking team. Nagpadala din ako ng team doon sa Tacloban. Naalala nyo, isang balita, yung tatlong bata ang namatay sa dalawang batang nagbabaril, no? Traumatized talaga yung ating mga teacher at mga kabataan doon. So, kailangan nila ng mental and psychosocial support. So, nag-process na sila doon, ano? So, ganun din sa earthquake. Kasi nga, malakas talaga yung earthquake na 7.8. No?
0: Kaya nga.
6: Pinakamalakas na tumama sa atin. At sabi nga nila, hindi sila makatayo. Dahil talagang yumuyugyug yung kapaligiran nila. So, madaming affected. Yung mga teacher nga na may apat na teacher sa Malapatan. Yung bahay nila nawasak. Nakatira sila sa tent. Pero dun sa tabi lang ng bahay nila para masecure din nila. Pumapasok pa rin sila sa trabaho, sa paaralan.
0: Oo. Secretary, last time nakakausap ko yung mga official doon, problema kasi yung na-isolate yung ilang barangays, lalo sa Glan, di ba? State of calamity pa rin ang Sarangani. So, ibig sabihin, paano nyo na ipapaabot? Ngayon ba, possible na ba? O medyo, may penetration na nakakapunta tayo doon by land sa mga affected barangays dati?
6: Yes, yung mga na-isolate doon, yung Glan, yung Balut, at saka yung ibang areas ng Davao Occidental. Yung Glan, napasok na namin yon. Metolay na medyo inayos muna ng DPWH at saka yung mga kalye na nasira ang simento. Ngayon na nakakapasok na mga four-wheel drive na sasakyan or nakakapagdala na tayo ng mga team doon at saka mga ayuda, mga DSWD na food packs na papadala na rin. Pero kailangan din nila ng yung water supply nila nasira. Yun so nagpadala rin kami ng mga water filtration para naman hindi magkaroon ng sakit sa pagtatae. So, yung Balut Island, napakalayo pala nun. Yung Balut, parang 15 hours from Gensan by boat.
0: Wow.
6: At nung dumating ka doon, maraming affected. Yung sa Davao Oriental naman, yung pinaka-affected, yung Jazz, yung Jose Abad Santos na barangay munisipyo, nagkaroon ng abnormal collection ng tubig. At nagpatulong naman sila sa DPWH. Napaagos na nila yung tubig kasi they had to evacuate yung mga nasa low-lying area. Kasi baka biglang bumagsak yung tubig. Tubig ulan yun eh. Nag-landslide, nagkaroon ng bara, tapos nagka-tubig ulan, nagkaroon ng parang abnormal na dam. So naayos na rin ang DPWH yun. Nakita ko sa social media feed ko, dumadaloy na yung tubig. So safe na yung mga tao sa baba.
0: Pero kamusta naman sec yung mga, let's say, meron pa rin alam ko, mga nasa evacuation centers kasi hindi sila makauwi dahil may mga bitak-bitak pa yung bahay nila. So, kailangan ng structural, ma-check yung kanila mga kabahayan. Pero for now, meron mga, sabi nyo nga, di ba, parang yung respiratory illness ang kumakalat dyan, no? Lalo na pag medyo tag-ulan na ngayon, itong leptospirosis, itong mga, sabi natin, dengue, may mga ganun bang sitwasyon ngayon na pwede natin masabing alarming?
6: Correct, no? Dahil nga wasak yung mga bahay nila, so we have a few thousand na nakatira sa tinatawag na evacuation center, no? Doon nagkakalat yung respiratory illness, yung mga nare-report namin, ubo, sipon, at saka pneumonia. So, binabantayan din namin ang pagkalat ng mga communicable diseases sa mga lugar na iyan. So, yun ang problema natin, ano? As soon as makatulong tayo sa pagpapatayo ng mga bahay nila, doon muna sila sa mga evacuation centers.
0: So, for now, nasa address naman ng DSWD in terms of food at saka siguro yung clean potable water for them. Pero yung mga ang mga medical teams nyo, meron naman let's say mga portable, mga tents o yung mga temporary shelters na pwede i-provide sa ating mga kababayang apektado?
6: Yes, very well organized ang ating medical teams. No? Nag-set up ng field hospital. Tatlong hospital ko na ang nag-send doon. Ano? Yung Cotabato Regional Medical Center from Cotabato City, nag-set up sila ng field hospital. Nakaka-opera sila doon, nag-deliver ng bata. So yun na yung existing at functioning hospital doon sa lugar, sa Glan. Yun namang isang team nagpunta sa Balut. Ito yung Southern Philippines Medical Center sa Davao. Ito yung DOH hospital doon. Nag-set up din sila ng field hospital doon naman sa isla ng Balut, ng Sarangani. So nakatulong. And then, ang Zamboanga nagpadili ng mga gamot. So tumutulong ang ibang region na hindi affected kasi talagang apektado at mukhang matagal-tagal pa to kasi to reconstruct mga buildings. Mahirap. At least bumalik na kuryente. So we're able to actually slowly bring in the patients from the tents inside the building. Kasi yung building, kung may mga crack, i-assess pa yan ng structural engineer kung safe kasi baka mag-earthquake uli. Nung nandun nga ako last week, may 6.6 na naman eh.
0: Pero sa Jose Abad Santos yun, di ba, Sek? Tama ba? Sa Jose Abad Santos, yung hospital doon, alam ko, lumabas yung mga ibang pasyente roon eh, di ba?
6: Actually, lahat ng hospital ayaw pumasok ng mga pasyente kahit cleared na, medyo traumatized sila. Sa lakas talaga nung 7.8, gusto nila doon sa tent, ayaw nila pumasok. Pero kami yung pinasok, mga critically ill, sa lobby na lang nung outpatient building na na-declare na safe na. So ang proseso dyan, Danny, yung DPWH structural engineers, titingnan yung mga crack, yung mga pader at dingding na nasira. At kung walang structural damage, i-declare nila safe, pwede bumalik. Pero kung minsan, ayaw bumalik ng pasyente, sabi nila, magtitiis na lang sila dun sa tent. So, malaki din ang epekto sa psychosocial support. Para sa amin naman, mas mahirap yon. Sa Sarangani nga, Provincial Hospital, nag-set up din kami dun sa ano, ng delivery na tent. Katulong ng UN.
0: Para mga mobile tents na yan. Ganun.
6: UNFPA at saka Australian Aid. May tent tayo doon, tatlong delivery table. Kasi di naman umihinto yung nanganganak, Dani.
0: Tama.
6: Tuloy-tuloy naman yan. Yes. So, in fact, may cesarean pa silang ginawa doon sa emergency operating room. So, yan ang sitwasyon, no? Tuloy-tuloy ang serbisyo. Medyo tigil yung mga elective, yun ang mga pinauwi. Yung mga pwedeng ipagpaliban ng mga operasyon at gamutan. Yun ang na-postpone. Emergency lang at essential services ang ginagawa sa ating mga ospital doon.
0: Pero for those mga na-displaced, tapos na-confine sila sa ospital, yung mga na-displaced na pamilya na apektado ng lindol, pinatupad natin, di ba, itong zero balance billing policy. So, ibig sabihin, wala silang kailangan bayaran. Tama ba, Sec?
6: Yes. Yes, basta biktima nitong earthquake, zero balance din doon sa mga iba't ibang ospital dyan sa Sarangani at saka sa Davao Occidental.
0: Okay. Meron ka bang datos, Sec, kung let's say, sa ngayon, ilan yung mga pamilyang na-confine or whatever resulted in this matinding lindol? Meron ka bang ganon?
6: So far, 80 yung reported namin na 80 po yung namatay dahil sa earthquake.
0: Okay.
6: Ito yung mga nadagana, nagka-head injury. Marami doon sa the rest, libo din yon yung mga nagamot sa mga paggamutan. Mga galos lang, yung pwede nilang ipauwiin. Thousands din yung nagamot nila on the day of the... And then we continue to have consultations, 32 health facilities pa rin yan, at saka nag-ooperate ang 30 doon sa ating mga health facilities sa lugar. So maraming ginagamot dyan yung day-to-day services. Sa mga 1,000 plus families sa evacuation centers.
0: Dami.
6: So mga 4,000, 5,000 people yun.
0: Pero do we have enough naman, mga medical teams? Let's say, hindi naman tayo nagkukulang. Baka lang yung ratio, baka sobrang dami na kailangan i-attend ng bawat isang medical practitioner.
6: So, nagre-relyebo naman kami, no?
0: Ino-augment
6: nyo. What's happening, pinauwi ko nga nung weekend yung mga teams sa nag-weekend off sila. Tapos bumabalik, so meron pa ako isa sa Tagum, yung Davao Regional Medical Center, DRMC. Nagpadala ni rin ng isang team. Ang isang team namin is about 20 to 30 people. Tapos kompleto na yon, self-sustaining yon, hindi siya pabagit nun sa LGU. May sarili silang cook, pagkain, may tulugan din silang tent para hindi na sila asikasuhin ng local chief executive. Basta magbibigay na lang sila ng servisyo doon. Tinutulungan din namin yung mga local na doctor kasi mga affected sila. So kung minsan kailangan din sila makauwi, asikasuhin pamilya nila. Kasi nagsakripisyo yan habang katatapos ng earthquake, tuloy-tuloy ang servisyo nila, hindi nila pinutol. Ngayon, sila naman makapagpahinga. And then, 2 weeks ang sustainable lang aming team. After 2 weeks, palit yan. Palit naman ang another team.
0: So, kailangan lang maayos lang yung reassignment, no? Yung relyebo ng mga tao na para magkulang doon sa, lalo sa mga areas na under state of calamity pa. Mukhang matagal. Hanggang ngayon ba, nararamdaman pa nila yung mga aftershock, Sec?
6: Meron, marami. Thousands na yung recorded aftershocks.
0: Ganun ba?
6: Anywhere from 5 to 6 magnitude ang aftershocks.
0: Wow, malakas pa rin, ha?
6: Kaya natatakot yung iba bumalik sa building. Lalo na kung may crack. Yung building nga ng Sarangani Provincial, ginawa namin, tinanggal na lang namin yung kisame, nilagyan ng net. Parang yung warehouse look. Kasi kung butas-butas, parang mas takot yung pasyente. So, pinaalis namin sa DPWH. Tapos nilagyan na lang na parang net para nakikita yung mga wiring, mga pero walang mga dingding na kulang-kulang. Ganun.
0: So in terms of sabi mo, yung kuryente, unti-unti nare-restore na. Yung tubig ho ang nagiging problema para doon sa mga nakikinig na gusto sigurong, let's say, tumulong, no? At magpadala rin sila ng, let's say, mga mineral water o, yun nga, bottled water.
6: Correct, no?
0: Tama ba?
6: Oo, yun ang pinaka-problem ko, no? Kasi nasira yung water distribution system sa Glan. Nagpadala na rin doon yung Red Cross ng malaking water filtration system with water bladder. So yung mga tao pumupunta doon, kumukuha ng tap. Sa ibang lugar naman, may water pero hindi siya potable. Safe siya, pwede gamitin panluto, pero hindi safe inumin. So kailangan papakuluan mo muna bago mo
0: tama,
6: na.
0: Tama.
6: And then nagpadala kami ng tinatawag na jerry cans, yung blue na parang jar, tapos may kasamang aqua tabs or chlorine tablets. Yun lang ang lalagay mo doon, isang tablet doon sa isang jerry can, good for one family for one day. Pero lasang swimming pool, kasi nga chlorine eh. Okay. Iba ayaw yun ang iniinom.

0: goods, sila ang ginagamit para walang charge. I recommend strongly to Congress that we work together to come up with a more comprehensive law on juvenile justice. And I cannot, hindi naman ako tagasulat ng batas, ako itutulong lang para maisulat ang batas ito at maibago.
1: Sir, kung hihigan kayo ng rekomendasyon, anong age dapat ang
0: I will have to work with them. I think the age is not important, but cognizance and intent are the most important factors. In this case, yung 14 years old, alam niya na hindi siya macha-charge, kaya siya ang pumutok ng marami. Siya ang nakabaril na marami. And, ayon sa batas, malilibre siya sa ginawa niya. So there must be change. Okay?
1: Thank you.
2: Mr. Jun Veneracion from GMA.
0: Nung araw ng Miss Pingon. Oo. Again, salamat kay Senator Bam Aquino. Siya nagbigay linaw sa akin, tumawag sa akin, at sabi ko, I'll be on it right away. Alas 8 niya tinawag sa akin, alas 11 na puntahan na yung bata. Nahanap na namin. Again, tumawag kayo sa 911. Kung may naririnig kayo na any threat, kung makita kayo na conversation sa Facebook, tumawag kayo kagad sa 911. Yun nangyari sa Tacloban is nobody's fault except the children's, except the 14-year-old and the 15-year-old, and the owners and registered operator of the firearms. Wala naman may gusto mangyari yan. Hindi pwede sisihin ng police kasi ando doon kami sa labas, ang mga police ay nasa labas. Pero hindi naman nila pwede kapkapin ang bawat pumapasok na estudyante. Hindi nila pwede buksan ang bag. Hindi rin pwede sisihin ng teacher. Dahil kung ang teacher naman ay sa 2,800 na estudyante, ay paano niya malalaman na may baril? Pero I think it should be a collective responsibility ng buong eskwelahan na kung may bullying, ay i-report kaagad sa principal. Again, I believe the collective responsibility ng buong community yan na kung may bullying, i-report kaagad sa principal. Yung 14 years old, yes, wala. Wala. Oo. That's right. Tingin namin, gusto gumawa ng copycat. Copycat. Copycat. Gusto gumawa ng copycat crime. Ayun ang delikado dito eh. Kasi nga nakikita sa video games na napakadali bumatay ng tao. Tingin nila, ay ginawa dun. Kaya ko rin to. Please, use 911. Kung may makita kayo na kahit konti lang signs na may troubled youth, kaibigan nyo, kamag-anak nyo, kapatid nyo, anak nyo, kung may makita kayo of any possible language sa mga post nila o pag-uusap sa chat group, i-report nyo kaagad sa 911. 911 works. Within 5 minutes, dumating ang first responders. Sa lahat naman nangyayari yan, let us be the first responders in this. Call 911. Yes. Hindi kayo kasi pwedeng sabihin na hindi siya seryoso eh. Any threat is considered live until it is neutralized. So, hindi mo pwede sabihin na pagbasa mo ng post, ay wala to. Hindi pwedeng ganun. Basta may makita kayo na kahit konti man na babala na mayroong mangyayaring karubal-dumal, magsabi kayo kagad. Tumawag kayo sa 911. Sabihin nyo kung ano nakita nyo para ma-investigate kagad. It will go a long way in stopping into a repeat of what happened last Monday. Any more?
2: Next from PNA, Mr. Lloyd Caliwan.
0: Last na to. Okay, go. Wala na. Wala na masabihin.
3: Sir.
0: The kid was not charged with anything. Again, 14 years old.
3: Sir.
0: Nasa bahay nila. Hindi, dinala sa DSWD para interview. Pero he cannot be charged with anything. Or she cannot be charged with anything.
3: Sec, pakilinaw lang doon sa liabilities ng gun owner. Yung police at saka yung naka-registered sa...
0: Ang liability lang ay malversation.
3: So,
0: dahil police property ginamit.

0: ng iba, not for the intended use. Ayun ang deferment, ayun ang infirmity ng batas. Walang concomitant responsibility ang gun owner kung gamitin ng iba ang baril nila para pumatay ng tao. Where I believe dapat kung may baril ka, naka-lock and key at ikaw ang sole responsible person basta nakalisensya sa iyo yung baril din.
1: Ah, okay. Thank you, sir. Thank you.
0: Okay. Yes, it is the first. This is the first. I now recorded this three. Ah. Wala pa kaming naikit na nag-research kami. Wala pa kaming nakikita. Again, extra. It is up to them. Hindi ko ba confirm ko anong sinabi nila. I don't know what information they have, but the information I have is that avid fan sila ng Gore Box.
2: Ah, same. Pati si Justice.
0: I think so. Lahat sila avid fans ng Gore Box. So yung game na yan, sa mga magulang, panoorin nyo yung mga magulang, mga anak nyo, kasi napakadelikado ng larong yan. That is, ayun ang infirmity ng batas. Walang liability ang magulang. Ayun ang infirmity. So, gagawin namin na lahat, re-recommend namin sa prosecution, pero nakalagay sa IR to lahat. Tinignan ko na lahat ng libro tungkol sa IRR ng gun ownership. Civil lang ang liability nila. Oh yes, magre-recommend kami regarding bullying and all of that. Okay, thank you very much.
3: Sek, wait lang. Sek, tomorrow... clarify lang, Sek. Huh? Clarify lang po. May batas po ba para kasuhan yung mga may-ari po ng baril?
0: Again, para?
3: Meron po bang batas para kasuhan yung mga may-ari po ng baril?
0: Ayun nga, sabi ko siya, there is an infirmity in the law.
3: Nawala po.
0: Nawala. So far, wala pa kami nakikita. So, it will be a new... Civil lang so far, nakita namin sa IRR. Pero pwede nyo pang i-research yan at correct nyo ko. Kung mali ang nakita nyo.
4: Sa yung policewoman, sir, civil liability lang?
0: Hindi. Siya, meron siyang liability dahil, ano siya, kasama siya sa armed forces. Sa service. May admin case siya. Hindi ko pa alam. It is up to the judge to...
2: Sir, message na lang sa parents. Mga
0: again, nakikiramay po kami sa mga nasawian ng buhay na anak. Lahat po tayo dito, may mga anak rin. And yung mga nangyari niyan, tragic as it may seem, can be preventable if we pass the right laws and amend the charter of the gun ownership. Okay? I am a gun owner because the nature of my job, kailangan ko may baril ako. But I keep everything under lock and key. Lahat kayo kasama doon sa shoot fest na ginawa natin. Di ba? So, everyone here should know their responsibility. And my heart, na dumudugo ang puso ko para dun sa namatayan ng anak. Nung dinala lang sa eskwelahan, pangalawang linggo pala napasok, tapos biglang may nangyaring ganyan. It could have been prevented had we been more careful kung meron talagang nakalagay na responsibility nila. You can feel safer because kasi on top of the situation naman kami. Ang panawagan ko lang talaga, kung may makita kayo, mag-report kayo sa 911. Pangalawa, dinideploy na namin sa DILG yung mga tanod na tumulong sa peacekeeping sa mga eskwelahan. Okay? Pangatlo, we recommend na kung may bullying sa eskwelahan, i-report ka agad sa principal para ma-resolve ang kaso. Okay?
3: Sir,
0: last na. Okay.
3: Sir, gumawa po ng task force si Manila Mayor Isko. Nire-recommend po ba natin to sa ating LGUs na gumawa ng similar task force po?
0: Mayor Isko is a very proactive mayor. Magaling na mayor yan. So gumagawa siya ngayon ng hakbang niya. Pero sa depende yan sa mga mayor. Pero kami, nag-recommend kami na yung mga barangay tanod will be actively participating now in enforcing any peacekeeping sa mga campuses natin. Perimeter. Bawal kasi sa loob. Okay, thank you very much.
1: Thank you very much, sir. And that concludes our press briefing this morning.

0: Morning with our Secretary of the Department of Local and Government, Juanito Victor Siremul.
1: Nasaksihan niyo ang press conference ni DILG Secretary John Vic Remulla. Ito ay may kaugnayan, no? Diyan sa nangyaring shooting kinamatay ng tatlong mga estudyante sa Tacloban. At naroon ang ating kasama si Marlene Padiernos para bigyan pa tayo ng konting update dun sa nangyaring press conference. Marlene?
2: Dani, sa katatapos nga lang ng pulong balitaan ngayong umaga dito sa Campo Corame, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na meron pang isang tangkang pag-atake sa isang paaralan sa Tolosa sa Leyte. Ang kanilang napigilan, ito nga ay matapos na makatanggap ng mensahe si DILG Secretary Remulla mula kay Senator Bam Aquino na meron isang chatter o nagpapakalat ng mga post sa social media na may mga pagkatangka ng mass shooting doon sa isang Tolosa National High School doon sa bahagi ng Leyte. Shooting at stabbing ang plano umano na itong perpetrator na natukoy na isang 14 years old na babae na isang grade 10 student. Sabi ng DILG, agad-agad itong pinapuntahan sa natuuhan ng SEO at CADG at agad namang napigilan yung umano yung masamang balak. Sa lumalabas doon sa inasyon na investigasyon na ang motibo, isa sa mga take ng motibo dito sa pagpapakalat nga ng pananakot na ito ay problema doon sa pamilya nitong bata. Pero ang common denominator, Danny, nitong batang ito, nitong 14 years old na ito, doon sa dalawang estudyante na una nang napulito na marirel sa bahagi ng Tacloban, pare-pareho silang naglalaro nung marahas na online game na Gorebox. Yes, Danny, yan yun. Ngayon, Danny, ang kaugnay niyan, inirekomenda ng DILG na dapat mapigilan na yung ganitong mga uri ng online games, yung permanently banned dito sa Pilipinas dahil yan ay nag-desensitize doon sa mga kabataan pagdating sa mga issue o usapin ng death o di kaya ng mga karahasan. Bukod dyan, Danny, doon naman sa bata doon sa Tolosa na kinausap nga ng mga tauhan ng CADG, wala naman siyang access sa firearms. Pero gayon pa man, muling pinaalala ng DILG na yung responsibilidad ng isang gun owner pagdating sa pag-iingat ng kanilang mga barel. Kaya makikipagtulungan din itong DILG sa Kongreso, mag-recommenda sila ng mas komprehensibong batas para naman mapatawan ng criminal aspect o magkaroon ng criminal aspect yung mga gun owner na nagiging pabaya sa pag-safe-skip ng kanilang mga barrel, particular na itong ang katulad ng nangyari dito sa Tacloban na nagamit ng mga minor de edad o ibang tao yung mga barrel ng mga gun owner na nakarehistro ay na nagmamayari ng barrel na ginamit nila. Kaugnay nito, Danny, sa ngayon kasi wala pa palang criminal liability itong mga gun owner. Mm. Kaya ayun yung isa sa mga isinusulong ng DILG, Danny, na mabigyan ng criminal na kaparusahan itong mga magiging pabaya ng mga gun owners, Danny.
1: Okay, napansin ko rin kanina, nakikinig ako sa kanya, yung gusto rin niya, parang in principle, gusto rin niya ibaba eh. Diba yung 15 years old na dahil doon sa juvenile justice nga, masyadong marami nang ginagawa daw na courier pa ito mga batang ito para sa mga drug, mga mules daw, diba? Yung ginagamit ng mga drug cartel, diba? Tama ba, Marlene?
2: Ang sabi nga, Danny, ni DILG Secretary Remulla na makikipagtulungan din mo siya patukol naman dito sa Juvenile Justice Act sa Kongreso pa rin para gumawa din ng mas komprehensibong batas. Hindi siya nagbigay ng edad o hindi siya nagbigay
1: tama,
2: ng edad kung edad kung saan sa pabor na ibaba itong criminal liability na minor de edad. Pero sinabi niya na makikipagtulungan siya para magkaroon ng mas komprehensibong batas itong Juvenile Justice Act. Kasi tama si Secretary Remulla, kalimitan sa mga kabataan na ang ginagamit din ng mga sindikato sa paggawa ng illegal na gawa. Kaya nga may mga iba, Danny, may mga operasyon tayo na kukover na mga minor de edad, yung mga naghahatig din ng mga illegal na droga, yung ginagawang pusher buyer itong mga sindikatong ito. At ngayon naman, Danny, umuusbog yung mga gantong insidente ng mga karahasan sa mga paaralan na kinaibilang at kinasangkutan din ng mga estudyante. So, kabilang yan sa mga dahilan na kinukonsidera ngayon, bakit binibigyan

0: binibigyan ng komprehensibong batas o bakit binibigyan na sinasabing kailangan ng mas komprehensibong batas itong Juvenile Justice Act. Kasi madagdag ko lang din doon sa insidente sa Tacloban City, lumabas kasi doon sa initial investigation, 'di ba, na itong 14 years old na perpetrator doon sa shooting incident sa Tacloban City, sa yung parang pinaka-instigador doon sa nangyaring pag-atake doon sa paaralan. Pero sa ngayon, ang nasasampahan pa lamang ng reklamo sa prosecutor, itong 15 years old.
1: Yes.
0: Na ilang bala lang yung napakawalan nung kasagsagan o nung shooting incident doon sa paaralan, Danny. So isa yan sa mga sinabi ni DILG Secretary Romulia na mga konsiderasyon o na mga insidente kung bakit kinakailangan nga na mas komprehensibong batas. Dahil aware din itong mga kabataan na ito sa na may chance na makasot sila sa pananamutan dahil nga sa kanilang murang edad, Danny.
1: Pero napaka-importante rin binanggit ni Secretary Remulla, nakita ko dun sa press conference, yung panawagan niya sa mga netizens na talagang gamitin lagi ang 911 pag mayroong mga sa chatter na mga, let's say, naghihimok o gagamit ng dahas, di ba? Somehow, kaya siguro na-neutralize itong sinireport ni Senator Bam Aquino, ito sa Tolosa, Leyte, na dapat pala, meron na namang mangyayari pala, Marlene?
0: Nakakabahala, Danny, yung inireport na ito ni DILG Secretary Remulla. Kaya nga sinasabi na agad ibigay alam sa mga otoridad sa 911 dahil yung nangyari para sa Tacloban, itinawag sa 911. Kaya agad din narespondihan ng mga pulis doon sa lugar, Danny. Bukod doon sa mga gantong insidente, pwede rin, kasi kabilang din sa mga tinitinang dahilan yung bullying, pwede rin itawag sa 911 actually kasi may mga experts din na pwede makausap yung mga individual na may kinakaharap na problema sa 911, Danny.
1: Okay. Sige. Marlene, thank you very much sa update at ingat-ingat lang.
0: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos, mula dyan sa DILG press conference. Ang oras natin, ang bilis, 10:58 na ho in the morning. Okay, ayan ho ang naging programa naman natin ngayon. Bago kami magwakas, ay pasalamatan ko lang ang ibang mga viewers natin na nakatutok sa atin, si Dulce Orate, ha? Teka, meron pa pala tayong commercial, ha? Commercial muna tayo bago tayo magbalik ulit dito sa programa Kabayan.
2: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Tulumakayawan sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinakover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
3: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
4: Sa tulong ng tamang health information,
5: iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
4: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Hermosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
6: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Ang bawat Pilipino, pinasigla.
4: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
8: DZMM napakalaga sa amin sa Malabon . Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
9: DZMM Radio Patrol sa Istreta, una sa balita, una sa public service.
10: Makinig! Manuper!
11: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
12: Hindi ako natatakot sa isarapin.
10: Matindi.
13: Kahit sino kong sipilan, pupuntay mo rito. Tutulungan kita.
10: Ganyan talaga kapag may bibib na akima.
13: Mananagutin ko kanyan.
10: Walang kakabatang nag-iisang panama.

0: Okay, dito nagtatapos ang ating programa. Balita, kabayan, no? Siyempre, batiin ko lang si Albert Uy at saka si E.G. Bumagat, nanunod sa atin from New York. Susunod na ho, nagseserbisyo Ninia Corpus at Jack Batalyones. See you tomorrow. Bye-bye.
1: DTTZMM, numero uno sa aksyon.

agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus, isang magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Good morning!
0: Ngayon po ay Thursday, June 25, 2026. Siyempre, ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Napapakinggan niyo po kami sa Metro at Mega Manila sa pamamagitan ng 630 AM band at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel. At syempre, sa bayang napapanood sa PRTV Prime Media Channel 31, sa digital free TV at cable provider na Signal. At syempre, nasa Facebook rin tayo, di ba, partner? Mm-hmm. Live stream sa @DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta. Of course, nasa YouTube rin kami, nasa Instagram. Follow nyo lang po ang aking manong na imbagabigat, Manong Jack Batalyones. At kumusta naman ang mga unboxing mo?
2: Nako,
0: Kakatuwa.
2: Oh,
0: parang gusto ko tuloy iramin yung mga
2: ko
0: ba, in-unbox
2: ba't ko ba nasimulan yan?
0: At least kakaiba.
2: Oo, kakaiba. Stress reliever, pero
0: totoo,
2: ang
0: stress
2: reliever, ay wallet
0: ang wallet mo.
2: Kaya nga pa na yung racket ko dito para may pambili ako.
0: Kaya buti nandito ka ngayon in exchange for a blind box, no? Ang mahal ng blind box mo.
2: Nagdadami ko na nga na doble.
0: Talaga? Mag-trade ka?
2: Kaya medyo ititigil ko na. Bubili na ako na lalagyan sa office nila.
0: Talaga?
2: Para hindi pakalat-kalat.
0: Pakalat ka? Malay mo, baka mawala yan. Nakita mo, nasa bag ko na, nakabitin. Diba?
2: CCTV naman, partner. Malalaman ko yan. Anyway,
0: ano ba to? Kumusta ka na?
2: Okay naman.
0: Diba?
2: On a serious note, partner, yung kanina, narinig natin ang balita bago tayo umerida. Yes, nag-ano lang tayo. Tinatry lang natin mag-distress doon sa mga naririnig natin. Pero ang hirap i-ignore kung ano yung mga nangyayari ba ngayon.
0: Totoo, di ba may kausap tayo nung isang linggo ba na psychologist, psychiatrist, or both.
2: Uh-oh.
0: Minsan pareho yung nakakausap natin, ano?

0: yung mas bata.
1: Oo.
0: Hindi yung na-expose na, mm-hmm. tapos babalikan lang niya later on, oo. And then ganun pa rin. Pero, well, para sa kanya, para kay Dr. Randy De Llosa, parang band-aid solution lang,
1: yes,
0: daw yun.
1: Oo.
0: Mas importante raw na bantayan ng mga magulang, mm-hmm. yung kanilang mga anak. Pero ako bilang magulang, mm-hmm. mahirap rin kasi na lahat ng responsibilidad nasa atin.
1: Yeah.
0: Sabi nga nila, it takes a village, partner, mm-hmm. ang parenting. I'm sure si Dr. De Llosa may scientific explanation dyan. Nasasabihin niya, babalik rin dyan. And then, ganun din.
1: Mm-hmm.
0: So, dapat habang maaga pa lang, which I agree, i-correct mo na.
1: Uh-oh.
0: Oo, at i-guide mo na sila. Dahil ma-e-expose at ma-e-expose rin sila.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa akin, kung natutulungan ako ng society, ng gobyerno, at binana ito,
1: uh-oh.
0: Hindi ko na kailangan mag-struggle sa mga anak ko.
1: Uh-oh.
0: Hindi
1: dahil
0: na kami mag-aaway. Alam mo, bawal eh.
1: Mm-mm.
0: Bawal sa batas eh. Anong magagawa
1: wala
0: mo?
1: Wala silang magagawa.
0: Diba?
1: Tama yan.
0: Ikaw.
1: And well,
0: malaki na kasi yung anak mo.
1: Oh, malaki
0: kaya
1: na eh.
0: Hindi na tayo, hindi sila
1: yeah,
0: digital native
1: siya,
0: eh.
1: Noong time na yun, nung bata nga siya, sabi ko siya, once nahawak niya yung cellphone niya or ano, hindi yung makausap eh. Yeah, oo, yun ang mahirap din. At saka alam mo partner, isa pa sana gusto ko sana ibulong sa yung tanong dapat kahapon kay Dr. Randy is, kung ano yung role ng media, paano natin i-handle yung mga ganyang klaseng stories?
0: Yun nga
1: ang
0: eh,
1: hirap,
0: it's very
1: eh.
0: Tricky.
1: Masyado mong i-play up at ma-sensationalize.
0: Eh, di baka maging part ka pa
1: nung
0: pag-trigger.
1: Mahahype mo pa at baka, ang hirap eh, baka mag, wag naman sana, baka inspire ka pa na ano.
0: O pwede.
1: Tapos iisipin nila nga, plus the fact na iisipin nila na wala silang liability, criminal liability.
0: O, yung iba nga, di ba, sa ibang bansa, gusto lang rin nilang sumikat.
1: Attention. Yeah.
0: They wanted the attention. Kaya sabi nung iba, huwag niyong bigyan ng pangalan yan. Yung shooter na yan, huwag siyang bigyang identity kasi di ba he doesn't deserve na makilala ng buong mundo. Kasi minsan, yan ang gusto nila. Kaso yun nga, ang hirap partner kasi lumabas na eh.
1: Mm-hmm.
0: Siyempre, hindi mo na yun ma-stop mo pa ba?
1: And
0: yung
1: kumbaga,
0: pag-share and all that. Kasi it's all over.
1: Kumbaga sa atin, we should remember yung names ng mga naging biktima. Di ba?
0: True,
1: yun yung
0: natin. Yes, yung dapat hero yung bata na nag-ano eh.
1: Sa pintuan.
0: Grabe yun, yeah. Kung akong, yung nanay, di ba nagsalita, sabi niya yung anak niya talagang napakabait. Napakabait tong batang yun at talagang gagawin niya ang mabuti. Kahit na yung buhay niya yung nakataya. So iba yung pagpapalaki nung nanay na yun kumpara dun sa, di ba, yung mga nagwala.
1: Mm-mm.
0: At nagwalang habas na namaril sa kanilang mga kaklase. Kaya partner, very interesting to discuss yung psychology, yung behavior rin ng mga ganitong bata. Eh kahapon, uh-oh. Kausap nga natin si Dr. Randy De Llosa. Naalala ko, yung nakakabahalang copycat syndrome. Yan ay dapat bantayan ng ating mga otoridad dahil paari itong gayahin ng ibang bata na biglang lalakas ang kanilang loob. Kasi kung dati iniisip na nila, ngayon pwede na nilang gawin.
1: Yeah. Oo, di ba?
0: Dahil sa mga nakikita nila sa balita at nangyari na nga, di ba?
1: Kaya nga eh, yung ano tayo bilang media, kung paano, example na lang, di ba partner, minsan nagkakala na lahat ng tao, lahat na lang ng mga mangyari, kung may namatay, ay i-cover natin. Minsan yung suicide, sabi, pwede nyo i-cover to? No, hindi natin kino-cover yung mga ganong klaseng incidents.
0: Alam mo, very sensitive. Sa ibang bansa, hindi nila pinapakita sa Singapore, hindi, sa Japan, hindi din.
1: Ano talaga, hindi tayo nagko-cover ng mga ganong klaseng.
0: Hindi nila pinapakita yung dark side ng kanilang society. Kasi, alam mo, sa Japan, di ba, gustong-gusto natin ang Japan ngayon, we're always there. Dahil sa sobrang ang gagagaling ko lang doon, bumili tuloy ako ng libro. May binili ako ngayong isang libro na tungkol sa Japan. Pero the dark side of Japan, partner.
1: Okay.
0: So, it's a novel. But it's called The Ueno Station. Fiction siya, pero based on real life. Ang nagsulat, isang journalist.
1: Okay.
0: So, just sa Japan, may mga kabataan doon na mga parang iba yung pagpapalaki sa kanila, no? Parang galit sila sa mahirap, galit sila sa mga homeless. Tapos parang they find joy or fun doon sa, so I'm talking about the novel ha, baka and I still love Japan. But and they tinitira nila yung mga homeless to the point na napapatay nila ang mga ito. And

0: yun yung talaga. Ang intention nila patayan. Kasi mm-hmm. salot sa lipunan.
1: And this is based on true events.
0: So. Yes. And oh. we don't hear about it. You don't hear about it. Siyempre, alam mo, ipagmalaki nila yung mga ganitong klase ng mga kabataan dyan. Pero kasi sa Japan, hahanapin mo, nasa ba yung mga homeless dito? Mm-hmm. Di ba? Hindi ka masyado nakakakita.
1: Wala nga.
0: Pero nandyan sila. Nasa tents sila na kulay blue na tarpaulin. Na minsan makikita mo sa kunyari, sa isang park. Pero tinatago sila. Tapos pag may bisita na or kapag merong mga royalty na dadaan, pinapaalis sila, bumalik na lang kayo pag tapos na yung pagbisita ng emperor, for example, o ng mga turista or something.
1: So
0: pwede silang umalis, bumalik. Tapos they earn rin nangangalakal rin sila.
1: Mm-hmm.
0: Tapos pinapalit nila yun. So ang kailangan lang nilang buhayin yung sarili nila na parang bibili lang sila ng kakainin nila sa araw-araw. Pero itong mga homeless na to may istorya, partner. Para silang mga OFW. So kunyari galing sila sa probinsya, naghahanap ng mas magandang buhay sa Tokyo.
1: Mm-hmm.
0: And then ang nangyari, syempre na-disappoint. Or tapos na yung ginawa nilang construction, for example. Wala
1: sa
0: na.
1: Tokyo,
0: So ang nangyari, nahiya silang umuwi sa pamilya nila dahil wala na silang silbi. Or matanda na sila. So mas gusto na lang nilang maging homeless at o yung iba, partner. I'm sorry to say, pupunta sa may tinatawag na suicide forest.
1: Oh.
0: Na mas gusto pa nilang mawala na lang sila kaysa sa maging burden sa kanilang pamilya. May ganun silang kultura sa Japanese.
1: Yun,
0: so that's the dark side. And may mga gang, partner. Mm. Na hindi mo alam, baka meron din ganyan dito. Di ba yung mga iba naninira ng bagay-bagay sa BGC? May tawag dyan eh.
1: Yung basta na lang. Yung kailan silang nagano sila.
0: Intention is manira lang for fun.
1: Naghahabulan sila doon.
0: Di ba?
1: Yeah.
0: Oo. So may ganun din sila.
1: Pero
0: ito, homeless ang tinitira nila. At pinapatay nila.
1: Mm.
0: Mga bata to ha. Ganun din, 14, 15.
1: Ano yun?
0: It's the book, The Ueno Station. Right, it's 2020 pa yan na libro. Pero National Book Award siya. So para sa akin, if you have time, maiksi lang eh. Uh-oh. It's a must read. Mm-hmm. At saka eye-opener siya sa mga nangyayari, sabi mo, first world countries, pero may dark side.
1: Uh-oh.
0: May mga nasasakripisyo mga buhay, na buhay rin naman, na hindi nila nabibigyan pansin or pinapabayaan. Hinahayaan na lang.
1: Yung neglect, di ba?
0: They're neglected. Mm-hmm. Oo. So, anyway, speaking of yung mga gumagawa for fun, isa rin yun sa mga nakakabahalang. Sinabi kahapon ng psychologist natin, di ba, partner?
1: Mm-hmm.
0: Ano bang naramdaman mo doon? Sinabi niya na, meron talagang mga taong ganun.
1: Oo, yung for fun nga.
0: Criminal minds.
1: Yun nga di ba? Talagang nakakaano. Tsaka yun nga, yung kilala natin yung mga Pinoy, hindi tayo ganyan eh. Di ba? I mean, paano ba tayo umabot sa ganun? Ba't nangyari yan dyan sa Tacloban? At eto nga, may balita pa nga yung bago tayo umere, ay may isa pang incident na buti na lang ay naagapan. No, partner? Kaya,
0: yes, oo.
1: Ano siya eh?
0: So, yung word na ginamit ni Dr. De Llosa, Dr. Randy De Llosa, and binasa mo rin sa report mo, di ba? Nihilistic, violent, extremism. So, yung violent, maintindihan mo, violent, extreme, dahil napaka-grabe, extreme tong ginawa. Pero yung nihilistic, ina-explain niya sa storya, sa interview ko kapon sa kanya sa Arangkada Balita. Ito yung mga parang wala silang purpose sa buhay.
1: Mm-hmm.
0: Wala silang, kumbaga, ang intention lang nila ay either manakit ng iba o yung sarili nila.
1: Oo, nakita nila walang
0: saysay
1: yung buhay ng iba pati sarili niya, di ba? Yun ang pagka.
0: Yes. And hindi lang kasi itong mga ganitong nakikita natin sa games, for example. Mm-hmm. May mga predators po sa buong mundo na ang target nila yung mga bata talaga, as in as young as 6 years old.
1: Mm-hmm.
0: Na i-brainwash.
1: Oh, tsaka parang ginugroom nga daw.
0: Igugroom. Itong bata na to depressed, itong bata na to walang kaibigan, laro ng laro ng, for example, Gorebox, outcast, nabully. So, hindi lang porket nabully ang isang tao, it's just one factor doon sa napakaraming maaaring dahilan.
1: Mm-hmm.
0: So, in the first place, vulnerable na yung bata.

0: Tata na yun.
1: At yun nga, di ba, sinasamantala nga daw, di ba, through blackmail.
0: Pwedeng i-blackmail, yeah. Pwedeng sasabihin niya o magpakita ka ng mga litrato na, di ba, kunyari, nakahubad.
1: Oo.
0: So ngayon, yung bata eh, oo. So bibigyan niya ng litrato or videos yung kanyang predator or yung
1: groomer
0: kanyang
1: na
0: groomer.
1: Oo.
0: Oo, parang mga boss nila, ganyan. So ang mangyayari, tapos sasabihin, oh, may picture na. Oh, congratulations, ganyan. Sasabihin sa'yo, oh, gawin mo to.
1: Oo, either manakit ka ng iba or saktan mo yung sarili mo.
0: Tapos pwede. I-video mo.
1: Oo.
0: Oh, may, gayon po yung nangyayari. Actually, it's a worldwide parang phenomenon nga raw eh. Parang epidemic na nangyayari sa iba't ibang bansa na hindi natin nakikita. Pero pwedeng makikita mo bakit tong bata na to, bakit niya to ginawa.
1: Mm-hmm.
0: Parang walang saysay. Bakit niya ginawa to? Hindi natin maintindihan. Pero yung pala hindi mo alam, meron palang groomer na nagsabi sa kanya, pag hindi mo to ginawa, ipapakalat ko itong mga litrato mo.
1: Yeah.
0: Mga ginawa mo. O yung mga kunyari, ginawa mong kunyari, your pagtangka na patayin ang iyong sarili, for example. Minsan, pinapa-video sa'yo yan eh. Tapos, yung bata, mas gusto na lang niyang mawala siya kaysa sa kumalat yung video niya.
1: Diba?
0: So, diba? Grabe.
1: Kasi yung kahihiyan, nadadali mo. Kaya they opt na yun na lang. Yun ang gagawin nila.
0: Oo. Kaya, nakakabahala itong siguro, I would say, violence, doing violence for the sake of violence.
1: Mm-mm-mm.
0: Gagawin ko to, wala lang. Dahil gusto kong manakit, gusto kong maging violent for no reason.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Ang sa honestly, ang hirap talaga pag-usapan.
0: So, psychological yan. So, kailangan makita na yan ng mga magulang, ng mga teachers na ito may mental health problem tong batang to.
1: Then, tsaka sabi ni
0: vulnerable siya.
1: Doc Randy, kagabi, dapat bilang magulang, dapat open mo yung communication. Maging approachable ka sa anak mo para madaling magsabi sa'yo.
0: Mm. So, kailangan na pinpoint na yan ng magulang, ng teacher, ng school, na may parang itong batang to vulnerable.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pwedeng sa umpisa, sa imagination lang niya eh. Pero pag nabigyan siya ng kakayahan at na-embolden siya na gawin ito, maaari niyang gawin sa totoong buhay.
1: Mm-hmm.
0: So, yun po yung kailangan po nating bantayan. Napakabigat ng usapan natin.
1: Ang hirap
0: ano?
1: Talaga. I mean, ang hirap. Kailangan, napaka-sensitive matter.
0: Yeah, oo. At saka, pero kailangan mamulat tayo na may mga ganitong nangyayari sa buong mundo at pwedeng mangyari sa Pilipinas. Okay, so ang ating question of the day, ito pala ating question of the day. Paano nyo binabantayan ang digital activities ng inyong anak?
1: Yun nga,
0: ikaw, matanda na yung anak mo, hindi na kailangan.
1: Kung baga, kakaibiganin mo sa kanila nga social media accounts para ma-monitor mo ang kanilang galaw.
0: Oo, yung iba may, anong sabi ko
1: burner,
0: sa'yo?
1: Burner account. At may mga fake account ka para mag-snoop around.
0: Pag nalaman niya ng anak mo, mawawala yung trust and it will be worse.
1: Oo.
0: I think the relationship. So, dapat may trust.
1: Tsaka yun nga, kung papakialam mo naman, kunyari, ma-access mo yung, ano niya, yung kunyari, messenger niya or yung mga messages niya, para ka nagbasa ng diary nun. Which is personal para sa kanya.
0: Oo, medyo dapat may boundaries. So, tama ka, open communication.
1: Mm.
0: At lalo na kung mga bata, kami may apps na magsa-stop na lang yung gadget niya after one hour. So, kahit anong gawin ng bata na yon, alam niyang after one hour, stop na. It saves me yung away, yung argument na kukunin ko yung gadget.
1: Alam na niya na may oras na titigil na.
0: Hindi ko na kailangan kunin yung gadget niya, titigil na yung ano eh. Eh, minsan nandito tayo, di ba? Kinakwento ko sa'yo, nag-uusap po kami ni Jack. Biglang yung anak ko, may app na nagpa-prompt. Your son is asking for more time. In, kunyari, example, in Roblox, extra time. Inano ko, no. So you, ano?
1: Ang higpit naman.
0: Oo, 1 hour ka lang. At saka hindi Roblox, tinanggal ko talaga yung Roblox.
1: Dapat talaga malimit. Makontrol mo rin.
0: Alright, magbabalik po kami. We're open to your comments, reactions, suggestions, questions. 0919-278-3000 sa Viber po yan. At syempre, para naman medyo mas light kung may babatiin po kayo, syempre tuloy-tuloy pa rin ang mga birthday, celebrations, anniversaries.
1: Yes.
0: I-message niyo po sa amin sa YouTube, Facebook, sa Viber.
1: At babatiin namin.
0: Alright, magbabalik po kami. Ang oras po natin, 11:21 ng umaga.
2: Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM.

0: FM, Radyo Patrol 630.
1: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tanong.
2: Manatili po kayong nakikinig.
3: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
4: Nagbibigay ng iba't ibang information.
3: Noong araw ding yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
5: Pag walang knowledge, walang power.
3: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige po. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Tamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
2: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
3: kailangan ng gabay na maaasahan.
2: Ako po si Master James Alejandro.
3: At ako naman po si Ate Nems Turla.
1: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
2: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
3: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
1: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: Pahalaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
5: Akala ko magbibigay mo sa crush man.
6: Oy, kilig.
7: Saray.
8: Cute ka pala, no?
6: Oy, kinikilig.
9: Ganda ko, no?
10: Sobra.
5: Yakapin mo! Ganon!
6: Totoo ba ang...
11: Ang oras po natin, 11:25 ng umaga.
1: Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Busto sa DZMM. May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaservisyo of the Day.
11: Kasama po natin ngayong umaga ang lead ng Child Protection and Children Rights Governance ng Save the Children Philippines. Siya po ay walang iba kundi si Miss Melanie Liana or Manay for short. Good morning sa inyo, Manay.
12: Magandang umaga sa inyong lahat.
11: Ayan. Well, Save the Children Philippines, napaka-timely na nandito po kayo ngayon dahil yan ang talagang iniisip ng buong bansa ngayon. Mm-hmm. Safe Schools for Children. Ito nga po ang ating topic with Miss Melanie. Ano? Unang-una, yung muna pong Save the Children Philippines, itong organization na to, ano po ba ang kanyang mandato?
12: Marami po kaming programa, no? Pero ang focus po namin talaga is to ensure that children survive, learn, and be protected, no? Mm-hmm. In all settings. Mm-hmm. So, yeah.
11: And imagine the setting is in the school, mm-hmm. and you feel that

0: yun yung pinaka-safe place dapat.
1: Kumbaga second home na.
0: Sa'yo at sa anak mo, di ba? Or sa estudyante. So ano pong naging reaction ng inyong organization sa shooting incident dito po sa Tacloban?
2: Siyempre po, yung Save the Children Philippines ay nalulungkot po at nababahala no, dito sa nangyaring shooting, pati dun sa sunod-sunod na violence in the schools. No, at nakikiramay po kami dun sa mga pamilya ng mga batang nasawi, pati rin po dun sa mga batang na naapektuhan at mga teachers and school staff. No. At we think na ang importante po dito talaga ay mabigyan sila ng suporta at tulong, no? Pati po yung mental health and psychosocial support para dun sa mga guro, sa iba pang learners, and school staff at iba pang tao na apektuhan ito.
1: Pero ma'am, ano yung nakikita nyo? Bakit nagkaroon ng ganitong klase ng incidents? At pwede natin sabihin isolated, pero yun nga eh. Meron na mga nangyari last week and week before that. Then ito, nagkaroon shooting. Tapos ngayon, kanina, doon sa press con, ay may may naagapan daw.
0: Oo, breaking news to eh. Oo. Basahin ko lang sa mga hindi umabot kanina. No? Ito po, ma'am Yana, no? Napigilan nga po ng DILG ang isang planadong school shooting o stabbing dyan po sa later rin sa Tolosa. No? So, tingnan mo yun na yung sinasabing copycat syndrome. Yes. Eh, magkakalapit sila eh. So, sinabi ni SILG John Vic Remulla na nag-tip etong si Senator Bam Aquino ng 8 PM na may usapan sa Tacloban na may magaganap na pag-atake. At ito ang binasa po ni Secretary Remulla na text, sabi. Ito yung text po nung mga bata. Hello. Send this to your friends. Yo, from Tolosa. Prepare yourselves, especially as you owe me. Get ready. I will disrupt the school. You won't know me, but you will recognize me. There's no time. No day. Be prepared for whoever gets shot or stabbed. We don't care. Good luck to you at Tolosa Leyte National High School. Partner.
1: Mm-mm.
0: Grabe, nga, no? Kaya pinapaimbisigahan na to ngayon, no?
1: Kaya nga, ang hirap ngayon ma-distinguish kung talaga yung threat. Pero kailangan mo seryosohin pa rin. Parang ano lang to eh. Di ba may mga bomb threat madalas sa school?
2: Yes.
1: Pag alam mo, pag may exam eh, nagkakaroon ng ganyan. So, hindi mo alam kung ito ay sumasakay lang or talagang may legit na threat dun sa school, sa lugar na yan, sa school na yan. Ma'am, kayo po, anong take nyo dito?
2: Alam nyo po,
1: sumasakay kaya to or...
2: Posible din yung snowball effect na sinasabi nila. Pero you see, school violence ay maraming factors. No? Wala lang yung isang... sanhi, no? So, marami kasi hindi natin alam kung ano talaga yung nangyayari, no? At kailangan talaga masusing tingnan. Pero sa pag-aaral, ang laking epekto kasi, halimbawa, ang school violence, magiging safe ang schools kung ang bata din ay safe sa bahay. No, yung kasi it all begins in the home, no? So kung yung halimbawa nakararanas ng violence in the home or pang-aabuso and then they see also yung violence in kung papaano nakikirelate ang bawat isa, maaari nilang gayahin yon at yun ay maging behavioral reflection dun sa school, no? Tapos yung issue like mental health is a big issue nowadays, no? At yan din ay talagang sinasabi ng mga batang aming nakakausap, no? At isa sa mga issues na talagang maigting nilang sinasabi na nakaapekto sa kanilang mental health ay yung bullying in the schools, no? So, yan ay kailangan talagang tugunan at bigla ng priority sa ating mga paaralan.
0: So, kanina nga I was talking about vulnerable children or teens. So, kasi yung iba nabubully or may tangkang ibully sila pero naaagapan. There are other children na hindi hindi nila kayang labanan 'yon. So 'yun yung mga mas vulnerable. Opo, so may pagkakaiba kasi parang it's so unfair to say na nagpabully ka kasi. Hindi ho ba? Kasi yung iba hindi nabubully pero may factor siyan bakit? Bakit tong isang bata nabully yung isa hindi?
2: Oo. Ma'am, talagang kailangan tingnan, no? Early intervention is really key, no? Sa schools, kailangan natin bantayan yung mga learners na sinasabi nyo nga vulnerable, no? May mga signs yan, eh. Kung sila ay lagging behind, kung sila ay already exhibiting aggressive behaviors, no? So, kailangan talagang ma-observe natin mga teachers at talaga mabigyan na din ng support, no? At ma-identify. May mga child protection committee

0: in schools na supposedly dapat operational at nababantayan ang mga ito.
1: Sabi nga nung kausap rin natin nung isang araw na kailangan huwag kang magpabuli kasi kung umiyak ka daw,
2: mas lalo.
1: Mas the next day, ibubuli ka ulit.
0: Oh, pero
1: you have to stand up daw to the bully.
0: Pero minsan mahirap din kasi yun.
1: Oh, yeah, it's easier said than done. Yeah, of course.
0: It's a community effort as well. I think the issue of bullying should also be discussed in the schools, no? Kasi kailangan din yun na yung school mismo, maprotektahan nila yung learners against that. At hindi nila babaliwalain kapag may mga reports na ang bata ay binubuli para hindi humantong sa hindi mabuting.
1: Yun nga, oo. Kasi nga, yung violence sa schools, matagal na rin naman nangyayari, except grabe lang talaga
2: oo,
1: to.
2: Oo, grabe
1: no?
2: lang kasi to.
1: Oo, kasi naalala ko nung college ako sa UP, partner, may mga rumble. Pero ito yung mga frat war.
2: Oo.
1: Pero mas matanda na sila, medyo college. Pero may mga namamatay doon.
2: Oo,
1: merong, alala ko, sa beach house, yung tawag namin sa...
2: Doon sa may sunken garden.
1: Yung kung saan yung masarap na barbecue dati.
2: Oo, doon sa may sunken garden.
1: Merong inatinira doon, basta na lang siya... as in baseball bat or something, yung isang tao na yun. Pero may target sila eh. Ito may target. Kasi kalaban na frat. So, namatay yung batang yun. Ha? Oo, dahil sa inano siya. Pinagpapalo. But anyway, ang etong nangyari sa Tacloban, walang target. Parang random. Hindi ba mas nakakatakot yun? Opo,
0: actually,
1: ano masasabi niyo?
0: Totoo yun. No? Nakakabahala talaga yun. No? And talagang, ang importanteng tingnan natin dito ay yung root cause, no? Kailangan malaman natin bakit nila ito ginagawa at ano yung purpose para alam natin kung ano yung klase ng intervention. Oo. Kasi ngayon parang marami pong haka-haka at wala pa po tayong alam na talagang info on why, no? Why. Although ngayon pinaiigting yung security sa mga schools, no? Pero baka hindi lang yun yung kailangan tingnan natin.
1: Opo, anong say nyo doon? Lagyan daw ng metal detector, etc.
0: We think that preventing school violence does not stop at the school gate. No? Yung, kasi meron ding psychological safety na kailangan tingnan. No? Kailangan ma-ensure na yung mga bata, yung mental health ng mga bata ay natutugunan. No? Na meron silang, kapag sila ay sa instance ito halimbawa, nakakaramdam sila ng fear, ng anxiety, meron po silang mapupuntahan na trusted adult, teacher, or guidance counselor where they can seek help and support. No? At importante rin po yung suporte ng magulang at this point in time. No? Na kumustahin ang kanilang mga anak and their presence and guidance is really very important at this time.
2: Ma'am, dito, yun sa nangyari dito sa Tacloban nga ay tingin nyo, kasi I think hindi pa naman nagbalik eskwela na yung mga bata, tingin mo gano'ng katagal sila bago makarecover from something like this? I mean, kunyari ako yung magulang, pwede ko sabihin na hindi ko muna papasukin yung anak kung hindi pa siya komportable na pumasok.
0: Exactly po. No? Mahirap po talaga kasi hindi madali yung pinagdadaanan nila. That's really a very traumatic
2: lalo
0: event.
2: Lalo na kung nandun ka sa room.
0: Exactly po. No? So, talagang yung it may take a while and the school and the LGU also, kung sino man iba pang maaring tumulong, ay talagang dapat magbigay ng agarang suporta. No? Mental health and psychosocial support. No? At pangungumusta talaga sa mga bata at sa mga teachers din. Oo.
2: Ma'am, pero kayo, tingin nyo, kasi malaki din ang role ng media sa ganitong klase, ano, how we bring the stories, how we tell the stories. Ano tingin niyo yung dapat na treatment? Well, ito na lang, to example na ito sa nangyari na to. Hindi natin sure kung talagang legit yung threat kasi kung matatandaan niyo, yung shooters natin nung kailan lang, walang ganito eh, walang warning eh. Ito nagbibigay ng warning. I'm not saying na hindi totoo yung ano nila, pero I mean pwede mag-breed yan eh ng mga ganito puro threats. Kasi sabi nga namin dati, yung sa mga bomb threats sa mga school, baka yung gumawa ng threat no, tapos kinover na ng media, tumatawa lang yun sa bahay. Eh. Dahil nakita niya, nag-create siya ng alarm. And in this case, baka ganun din yung ginagawa.
0: Oh, opo. No. Pero any threat should be taken seriously. No? At totoo naman po, ang laki din ng responsibilidad ng media on how you report on this. Kasi halimbawa, if you give too much details, baka dun din sila makakuha ng tips kung ano mang dapat pwede gagawin, ano, yung ating mga, kung sino man yung gustong manakit, no? But at the same time, yung protection din para dun sa mga bata na involved, kasi dapat protektahan, no? Both yung mga arrested and also those who were affected. No? Kasi may re-traumatization, eh, lalo na pag nakikita yung videos again and again. So, naka-apekto po yun sa maraming tao.
2: And honestly, kunyari katulad namin ni partner niya, eh, mga penas din kami, ang hirap pag-usapan ng ganito dahil napaka-sensitive ng issue, di ba? Tama po.
0: True. Totoo po yun. Ano? Mahirap talaga, pero baka kailangan in the sense sa schools din po. Dahil kailangan paghandaan. Ayaw nating mangyari uli ito, pero kung mangyari man, dapat alam ng mga bata at ng mga school personnel and teachers kung anong gagawin, no? So we have like fire drills, we have earthquake drills, no? To prepare for emergency. Pero ito, emergency din to eh. So, kailangan
1: paano
0: talagang...
1: Paano yan, ano? Drills for an attack. Di ba? Or, sakaling at... Parang sa isang batang maliit, bakit tayo nagdi-drill na gato? Nasa war zone ba ako?
2: Di ba? Never mo may isip na ba, kakailanganin? Pero, kahit pag-usapan eh. Diba?
1: Pero sa panahon ngayon, parang kailangan eh.
0: Kailangan din... I think DepEd is already reviewing the policy, school policy on safety, no, on this. Kasi talagang hindi natin akalain, di ba? Pero nandidi ito na sa atin ngayon.
1: Oo, akala hindi mangyayari yan sa Pilipinas, sa Amerika lang yan, di ba?
2: Yung sinasabi ko, iba yung mentality ng mga Pinoy eh. Sabi ko, hindi tayo ganyan eh. Kaya biglang nakaka-shock lang talaga nangyayari sa atin yan.
1: Kasi, alam mo, sa Asia, kasi sa Asia hindi uso yan, pero nangyayari. Dahil nga, yun nga, sabi sa'yo, yung mga groomers sa internet, na kinakausap nila itong mga vulnerable na mga batang ito na gawin yung mga violent acts, whether sa sarili nila o sa ibang tao. Ngayon, ang sunod ko pong tanong, dahil parehong minors nga po itong suspects natin, paano po natin babalansehin ngayon yung paniningil ng justice habang napuprotektahan rin naman, Ms. Manay, yung welfare ng mga kabataan natin base sa Juvenile Justice Act?
0: Yes, alam niyo po yung Juvenile Justice Act, ang framework talaga niyan ay tinatawag na restorative justice. Hindi dapat yan offender-centered na naka-focus lang dun sa mga batang nagkasala sa batas. It's really also providing support to the victims. Yun yung kulang eh. Yung highlight na dapat talagang yung biktima ay mabigyan mo ng suporta at tulong dahil sila yung nasaktan.
1: You mean the biktima na yung mga nabaril, yung mga nasugatan?
0: Yung mga nasugatan, yung mga namatay, pati rin yung mga naapektuhan, no? All the learners in the school. Pero yung tanong niyo po, ma'am,
1: how do you balance it? Kasi nga tama po kayo, sabi niyo nga restorative justice. Some people kasi are out for blood now. Since emotions are high, gusto nga nating i-lower 12 years old, 9 years old. Diba sobrang 9 years old, diba ganun kababa, nabigyan ng criminal liability.
0: Naiintindihan naman natin yung sentiments ngayon, no? Emotions are very high. Pero kung titingnan po natin yung batas, nandoon na naman eh. Yung pagpapanagot, yung accountability ay naroroon sa batas, no? Whether that be below the minimum age of criminal responsibility or above, no? So, meron na po tayong nilagay na proseso na dadaanan ng 14 years old na hindi po yan papalabasin, na parang wala lang nangyari. At papasok po yan sa proseso. Malamang ilalagay po yan sa bahay pag-asa, no? At dun po siya mag-undergo ng intensive juvenile intervention program. At may civil liability din po yung magulang.
2: Tsaka yun nga, ma'am, minsan kasi na bibigyan na emphasis na 1 year. Kala ng mga tao, ay 1 year, ano na. Pero hindi, di ba? Hanggat hindi siya umaayos, whether 1, 2, 3, hanggat di ka maayos, may iwan ka dyan.
0: Depende po yan sa magiging recommendation talaga ng social worker regarding doon sa estado ng bata, doon sa bahay pag-asa. At kung ano din yung kanyang epekto ng intervention program sa kanya.
1: Oo, kasi first time itong ganitong klase ng heinous crime eh. So everybody's saying na dapat for this particular child, for example, na sinasabi pa, na baka pa siya ang instigator, hindi yung 15-year-old. Narinig nyo na yun? Diba? Na siya pa. So parang, kung tutusin, kung pinanganak lang siya ng mas maaga, dapat siya yung mas, or dapat pareho sila ng kahaharapin na may criminal liability, diba? Pero ngayon nga, wala. Kaya, well, let's leave it to our government how they will handle this, because people, gusto nila, well, to satisfy, siguro lalo na yung magulang, who is screaming for justice for their dead children, di ba?
2: Pero yun nga, definitely masakit doon sa magulang, sa mga kaanak. Pero tayo, yung mga parents na nag-aalala, andun din kasi eh, syempre pag sobrang emotional ka, may may tendency ka na minsan mag-overreact, di ba?
1: Yes. That's true. Which is, yeah. Yes.
0: Totoo so, naman. Sige po. Pero ano po yun eh, sa Juvenile Justice Welfare Act, I think yung talagang kailangan natin i-stress, hindi lang po yung sa edad. Kasi lagi nakafocus sa edad. Sa edad, eh. Yeah. Pero ang daming facets and components ng batas. Yung prevention programs na dapat in place supposedly para hindi ito mangyari. Yun yung kailangan nating tingnan. Kasi yung root cause, paulit-ulit itong mangyayari at anong gagawin natin? Ikukulong lang natin yung mga bata. Hindi naman yan yung solusyon. At the end of it all, pag nakulungan yan, nangulungan ng matagal, lalabas din yan eh. Pero baka hindi din maging maganda. Kasi ang hirap ng rehabilitation pag nandun ka sa prisons with adult offenders as well.
1: Dapat ang focus is prevention. Yung pag-iwas sa kanila na malagay doon in the first place. Kasi sabi rin nung lawyer na kausap natin kahapon, she thinks na okay naman, may batas. At kailangan lang talaga nating i-focus yung ating attention sa ibang mga katanungan. Hindi lang yung edad, hindi lang yung mga numero, kundi yung, sabi nyo nga, yung root cause ng problem. What then the school do, the community, the parents.
2: Maraming components, kumbaga.
1: Yes. So, naku, sayang, wala na tayong oras. Pero last question, mensahe nyo po sa lahat po ng nakikinig sa atin ngayon, mga magulang, ang mga guro at ang komunidad na natatakot ngayon sa kaligtasan para sa kanilang mga anak.
0: Okay, siguro po, para sa mga magulang, talagang pakinggan natin yung ating mga anak, no? Especially kung sila ay may mga nararamdamang negative emotions, no? We listen without judgment and then provide support. At kung kailangang humingi ng tulong, meron tayong mga helplines na pwedeng tawagan, no? Makabata Helpline 1383 can be a hotline that we can call, no? Para sa mga LGUs po, mag-invest po talaga tayo sa mental health programs, no? And services, no? We have a Basic Mental Health and Wellbeing Promotion Act. Meron tayong batas, that schools should have mental health programs established, mental health programs in the school. Sana po magawa po natin yun and more guidance counselors also to support children who need help. Ayun po. And then training then for psychological first aid. Importante po 'yun.
1: Psychological first aid.
0: Ito po yung training na maaaring ibigay sa kahit sino, no? You don't need to be a counselor, is it? But this is a training provided to everyone,
1: even students,
0: yes,
1: no?
0: Yes, students,
1: kasi
0: teachers.
1: Kasi I think yung daughter ko nagganyan.
0: Yes, at maganda po 'yun kasi in times of emergencies, meron po makakatulong talaga para dun sa mga taong nangangailangan.
1: Yung binibigyan nila ng kunyari ganyan, yung kaklase rin, kaedad din muna bago kausapin yung counselor, kasi 'di ba nung bata ako hindi ako mahilig pumunta sa guidance counselor.
2: Parang iba pag pinatawag ganun, iba ang dating.
1: Siya sa kaibigan ka pupunta, di ba? So yun din eh.
0: Yes.
1: Parang may ganong feeling ang kabataan eh.
0: Tsaka hindi mo naman kailangan mag-counseling eh sa psychological first aid. You just need to listen, observe, and then refer kapag nakita mong talagang hindi na kaya at kailangan ng professional help.
1: Ayun. Ang ganda ng mga advice and tips. Very practical. Maraming salamat. Miss Melanie Liana Manay, ang lead at Child Protection and Children Rights Governance, ng lead ng Child Protection and Children Rights Governance ng Save the Children Philippines. Maraming salamat po sa inyo.
0: Thank you po.
2: Thank you po.
1: Alright, ang oras po natin, 11:45 ng umaga, magbabalik po kami.
3: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630.
4: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko,
5: magpapatuloy ako.
6: Pasensya. Anak naman ako ni Mayor. Anong pakialam kung ako anak ako ng nanay ko?
7: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
8: May bayad bang bata?
9: Wala.
8: Mga bata!
7: Isama pa ang tropa para mas masaya.
10: Uy! Basta na! Okay lang kayo, ha?
7: Present ang mga bida sa comedy.
11: Buksan mo yung ceiling fan!
12: Wag!
11: Ma'am, bakit?
12: Kuya!
13: Patayin ko!
7: Present din ang kulit nila sa fantasy.
14: Meron kang magic eh.
15: Hindi magic ang kailangan mo. Operasyon!
7: Oh, bawal umausent, ha?
16: May pa ako ng kausli dito. Baka makadisgrasya. May pakibunot mo na!
7: Sini Comedia, 9 AM sa Sinimo. Ari Carico.
17: Matulong ang DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
3: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
18: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura,

0: Ang oras po natin, 11:48 ng umaga.
1: Nagseserbisyo.
2: Linya Corpus Santi CMM Radyo Patrol.
1: Sundin ang payo
2: 30.
1: Ni Dr. Serbisyo.
0: Alright. Kasama na po natin ang ating Dr. Serbisyo. Siya po ay isang dermatologist. Tamang-tama kapag may problema po kayo sa balat.
3: Sa balat.
0: Lalo ngayong nag-iba ang panahon.
3: Oo, ganun talaga pa
0: lumabas yung allergies.
3: Kunyari, nagtransition from dry season to pag-ulan. Tapos bago din magtaglamig, nagkakaroon ako.
0: Yes. Kaya, kasama po natin, pero bago ko siya introduce, ito muna. Teka, hold the suspense. Ang ganda-ganda po ng guest natin, pero teka, ito, para sa mas masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang Gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Mm-hmm. Okay, eto na po siya, Doc Mandy Esquivel. Good morning sa'yo, Doc.
4: Good morning, Ma'am Nina. Good morning, Sir Jack. Yes. I'm happy to be here. Yes. And nervous.
0: Yes. Yes. Ang ganda-ganda ni Doc. Oo. Sa mga nanonood sa DZMM Teleradio, I'm sure may fans na siya.
3: At kung nakikinig kayo sa radio, buksan niyo yung phone niyo para makita niyo siya.
0: Yeah, ganda ni Doc. Okay, but ayun nga, isa siyang dermatologist. At pag-uusapan natin ang mga common skin infections and diseases ngayong tag-ulan. Well, Doc Mandy, ano ba yung mga common?
4: Right, so ngayong pong tag-ulan, usually yung nakikita po natin is mas madalas po yung mga fungal infections, yeah. Katulad po ng mga buni or alipunga, mga bacterial infections rin po, common po. Tapos, minsan, katulad ng sabi po ni Sir Jack, mas nag-flare yung mga tao po may mga eczema or mga pre-existing na skin conditions. Tapos, siguro yun, isa ko pong common nakikita, syempre yung mga pantal po na dulot ng kagat ng insekto. Like yung mga mosquito bites, di ba? Ngayong season na to.
0: Grabe. Kunyari, kinagat yung anak ko, ang laki. So, ano yung allergic reaction? Lalaki siya na parang...
4: Usually yung mga kids po talaga, mas severe po yun. Parang rashes na nakukuha nila. Kasi hindi pa sila na-expose sa lahat ng mga like insect bites and stuff. So, sobrang lala po ng initial na reaction nila.
0: So, what do you put? Kinagat yung anak mo, kati-kati na, sugat-sugat na siya dahil sa kamakamot. Pwede ba buhusan ng alcohol?
4: Aray! Para medyo nasaktan po ako doon. Masakit po siya pakinggan as a dermatologist and masakit rin po siya para sa anak din yung mamilya.
0: Hindi ko naman ginawa yun. Pero yun yung means as a sarili ko, ginagawa ko yun. Naligyan ko ng alcohol. Pero sa anak ko may ointment. Ano bang ointment?
4: Yeah, so usually po talaga kapag like sigurado po tayo nakagat po siya ng insekto tapos parang sobrang pula, sobrang swollen. Yun pwede pong gawin. Actually, baka sakalin po ako ng mga ibang dermatologists. Pero like, may over-the-counter po na kahit

0: Hit yun like cortisone lang na cream.
1: Mm-hmm.
0: So it's a steroid cream po, panlaban po siya sa pamumula at pangangate. Tapos safe naman po siya in kids, no? Pero okay, may caveat po yan. Hindi po pwede na parang tuloy-tuloy niyo po siyang gamitin. Like try it po for like a few days.
1: Mm-hmm.
0: Kung gumagaling, then great. Pero kung hindi, magpakita na po tayo sa doktor.
2: Yes, ako I use that. Na 0.1%. Ano bang percent?
0: Yeah, like parang 1% lang. Yung super konti lang na makukuha niyo po na over the counter.
1: Saka ngayon napansin ko, may mga sunblock. Dati kala ko, ang sunblock ay ginagamit lang pagpupunta ka ng beach. Pero hindi pala. Yeah. Meron palang for daily use.
0: Oh my gosh, I'm so passionate about this subject. So, sunscreen, dermatologists, yeah, we love sunscreen. Tapos parang misconception po kasi na kailangan lang po siya kapag pumupunta po tayo sa beach.
1: Yeah.
0: No? Kasi kahit dito naman po no, sa Manila, Sir Jack, parang may araw naman po. Yeah. Kahit ngayon po natag-ulan, may sunlight pa rin po, may UV pa rin po na dumadaan po sa cloud. So, kailangan po talaga na mag-sunscreen. Saka, all the time.
2: In, kahit dito sa studio, Doc, itong UV light, may masasabi ka bang
0: okay, so parang usually naman effect sa studio po kasi parang wala naman pong bintana dito. Wala naman pong sunlight na pumapasok talaga.
1: Ah, okay.
0: So, less of a need. Pero, kung may mga pigmentary conditions po kayo, katulad ng melasma or yung tinatawag po na pekas, sometimes yung mga bright na fluorescent and lights
2: katulad
0: here.
2: Katulad nito po.
1: Yeah, yeah. Katulad
0: na, yeah, ang sobrang bright niya.
1: Yeah, katulad sa newscast natin, di ba, sa hapon, ang dami naming ilaw.
2: Yes. Nasisilaw ako eh.
1: Yeah.
0: So,
1: nakaano din siya?
2: Kailangan ko mag-sunblock?
0: It would be better just to incorporate it as a daily habit.
1: So, mag-sunblock ako mamaya.
0: Mabagaling rin po siya para sa anti-aging.
1: Sabihin ko kay Donna, lagyan ako ng sunscreen.
2: Siyempre, yan ang gusto namin ng anti-aging. Ano ba yung pwedeng ilagay para hindi kami mag-age?
0: Sunscreen.
2: Sunscreen talaga.
0: Yeah, sunscreen talaga.
2: What about the mga moisturizer or lotion na pwedeng ilagay ng mga, let's say, nagkakaedad na, ano yung mga effective?
0: So parang usually kapag like parang as we age kasi our skin holds water a little less. So parang hindi na siya as good as holding water and holding moisture. So usually po you should shift to a cream-based po na moisturizer. Mm-hmm. So parang isipin nyo yung consistency niya less tubig, mas parang papuntang petroleum jelly. Mas makapal po kasi siya at mas effective po at moisturizing dry and elder siguro na skin.
2: Pero paano kung oily at saka parang makapal yung feeling?
0: Okay.
2: Ayaw ko yung ganun feeling eh.
0: Yeah, of
2: course. Naghahanap ako ng gel.
0: Yes!
2: Type
0: okay
2: or
0: rin po yan. So depende less po kasi siya talaga, right? Walang one size fits all sa moisturizer. So, kailangan talaga, ano ba yung skin type mo? Ano po yun magwo-work sa inyo? Tapos, yun po yun piliin nyo. So, kung oily skin type, punta po kayo sa gel or mga cream na moisturizers. Mas light, para siyang tubig, di ba? Mas maganda po siya. Pero kung parang sobrang dry po ng skin ninyo or parang aging skin, baka mas better po kayo dun sa mga thicker na creams.
1: Tsaka meron parang nakita kong product na uso. Nakikita ko sa mga mall tsaka sa online. Yung parang ano, sinasabi mo mag-matte na parang stick na ginagana. Ano yun?
0: So like, it's like a sunscreen
1: Sunscreen din.
2: Parang hindi mo siguro hawakan.
0: Oh, hindi mo na siya hawakan. Oh.
1: Para
0: lang parang siyang
1: color
0: stick.
1: Gray siya,
0: exactly.
1: Diba? Yeah,
0: tapos parang ginaganon nyo lang po siya sa mukha.
1: Opa. Sabi ko, ano yun?
2: I-transparent nun, partner. Okay. Para hindi ka naman gray.
1: Gray yung packaging niya. Sabi ko, ano
2: yun? Gray yung packaging.
1: Parang charcoal.
2: Okay. So, before I ask about alipunga, kasi problema rin yun ng mga kababayan natin.
1: Ako din, may tatanong.
2: Lagi kong naririnig yung hyaluronic acid.
0: Yeah.
2: Parang usong-uso ngayon yan.
0: Yeah.
2: Effective ba yan? And what is it for?
0: Yeah.
2: And niacinamide. Yan, nakikita natin.
0: Oh, yeah. Okay. Okay. Yeah. So, hyaluronic acid and niacinamide are ingredients na usually po ina-incorporate sila sa skincare routine.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, hyaluronic acid in particular is good for like moisturization. It's a molecule. It helps your skin hold moisture better. It helps moisturize your skin as well. Mm-hmm. So, kung dry po kayo, maganda po na magkaroon ng products na may hyaluronic acid. Tapos yung niacinamide naman, it's an antioxidant. So maganda po siya parang to make your skin, alam niyo po ba yun, Korean na glass skin.
2: Yes,
0: na gusto
2: ng
0: lahat ng tao.
2: Yeah,
0: parang it's like
2: yun.
0: The goal. Yeah, it kind of helps like give you that glass skin appearance, nicer, smoothing skin. So marami po siyang, like usually na-incorporate na po kasi yun hyaluronic acid at yung niacinamide sa mga moisturizers na nabibili ng mga kababayan natin.
1: Oo.
0: Yeah.
1: So, partner ngayon sa school ba? Uso pa ba yung mga blackboard, mga nag-chalk? Yung pa rin ba?
2: Di ba? Nakaka-ano?

0: Kasi natatanda nung bata ako.
1: Yeah.
0: Pag sa elementary, yung sabi yung chok na ko, wag kang mag-ano yan dahil nagkakaroon ka ng an-an. Ko, ano ba English ng an-an?
2: An-an, yeah. Pecas ba? Yeah. Ano ba?
0: Ano ba yung mami?
1: An-an is an-an. The yung medical term is pityriasis versicolor. Okay. Pero an-an po yun common.
0: Oo, pero yun, tapos, yung chok ba nagkakos?
1: Hindi po.
0: Okay.
2: It's a myth.
0: Kita mo, ang
1: dami kong myth. May skincare myth na po na nabos po natin today.
0: So, yung
2: porket puti. Pero alam mo, mapapaisip ka ka rin kasi. Fake news po.
0: Fake news. So, di ba, minsan pag sa ikaw magbura, ng blackboard. Okay. Sabi mo, ayoko dahil magkaka-an-an
2: pero,
0: ako.
2: Ayoko rin dahil mahahatching naman ako.
0: Well, yeah.
1: Di ba, problema. That's powder. True. Pero ibang problema po yun. Pero okay. Parang, thank you for telling me that myth. Ngayon po lang, yeah, ngayon ko lang po siya narinig.
2: Saan pa galing ang an-an?
1: Ah, so an-an, it's a fungal infection. So, yun, tayong fungal. Lahat po talaga, may normal po na fungus na nakatira sa ating balat. Usually po, kapag like nag-change ng weather, minsan nagiging mas nag-grow po yung mga fungus and it can cause like an-an. So, in an-an, usually they're like mga white or like slightly brown na patches. Usually sa chest and sa likod, no?
2: Okay. Anong gamot? Kasi baka konektado rin to si Alexander Pedro.
1: Yes.
2: Ask ko lang po, ano ang magandang cream para sa eczema naman? Pero sa paa po, in between toes, eczema ba yun? Baka alipunga. It sounds like alipunga.
1: Yeah.
2: Okay, ano ba gamot sa mga ganyan? Alipunga, an-an, buni.
1: Yeah.
2: Yan.
1: So, alipunga, an-an at buni, they're all different kinds po of fungus. So, usually, yun kailangan talaga is antifungal na cream. Usually, parang twice a day sila pinapaid for mga 2 to 4 weeks hanggang mawala sila totally. Pero, syempre, yun important is siguraduhin muna natin buni and, I mean, fungus ba talaga yan? Kasi tama po kayo, like, yung viewer po natin, baka iniisip niya, eczema, tapos buni pala. Or the other way, no, na iniisip po nila na buni siya, pero eczema pala siya. At iba po kasi yung treatment para sa dalawang skin conditions na to. So, importante po na ma-diagnose po kayo ng maayos para tama rin po yung gamot na ibibigay po sa inyo.
2: Iba yung gamot na, hindi lang, di ba kasi parang generally may nabibiling antifungal cream. So, yung antifungal cream na yon hindi siya pwede sa lahat? So, hindi siya pwede sa buni?
1: Yeah, depende siya. Depende po siya sa specific na skin condition. Depende rin po sa, siya sa area na affected, right? Kasi syempre parang baka maging iba po yung gamot na ipapahid natin sa feet versus sa sobrang nipis na skin. Like, kung like may rash po kayo sa face or sa singit. Iba po kasi yung mga strengths at potencies nila.
2: Sa eczema in between toes or let's say, alipunga, anong gamot? Anong cream daw?
1: Okay, so kunwari, well first, kung eczema yan, the anti-inflammatory cream po, yun kailangan. So, para siyang steroid, like yung pinag-usapan natin kanina. No? Pero kung alipunga po yan, anti-fungal na cream naman po ang kailangan.
2: Nako, kailangan malaman niyo po, Kuya Alex.
1: Oo nga.
2: Kung ano yan.
1: Magpakonsulta na po kayo sa doktor.
2: Punta para kayo sigurado, sa barangay.
1: Oo, diba?
2: Huwag niyong lagyan ng vinegar. Ay, naalala ko po yun.
1: Oh my gosh.
2: Yes, nag-cover ako sa barangay. Nakita ko yung mga ale, nakababad yung paa sa tubig at suka.
1: For
2: the alipunga.
1: Oh my goodness. Opo, wow,
2: anong masasabi niyo diyan? Oo, nakababad silang ganun.
1: So to be honest, in certain concentrations. So kung parang i-mix niyo po yung vinegar with the correct amount of water, it can have some antifungal, antimicrobial properties. Pero kung sira po yung balat nyo, tapos parang medyo wrecked na po yung skin barrier, tapos ibabad nyo po sa pure vinegar, syempre, yung mangyayari lang po is magiging mas irritated.
2: Lalala.
1: Skin. Yeah, lalala. Baka lumala, right? Yeah.
0: Sorry, sikat na cream from Australia for eczema.
2: Ay, parang petroleum jelly.
0: Yeah, pwede ba yun?
1: Petroleum jelly. Yes, petroleum jelly is excellent for like
0: actually,
1: mga
0: eczemas.
1: Actually,
0: no, yung parang red siya. Oh, I won't mention na lang the brand.
1: Okay, ako din. I know what you're talking about.
2: Papaya-based.
1: So parang, it's basically a very good moisturizer. So kung eczema po siya, okay siya. Pero kung buni siya or alipunga, hindi po siya maganda.
2: Baka lumala.
1: Yeah.
2: Okay, and last, siguro mensahe sa lahat ng nakikinig at na nunood ngayon, papasok yung tag-ulan, how do we take care of our skin?
1: Okay, so siguro yun main na problem po ngayon sa tag-ulan. Siyempre, yung mga commuters po natin, minsan wala silang choice na lumusong sa baha. Mm-hmm. So siguro yung advice ko is, kung kailangan nyo po talaga yun gawin, dapat pag-uwi po natin, linisin

0: po ang paa at yung mga binti. Tapos siguraduhin na patuyuin po ng maayos. Para like ma-prevent po yung mga fungal na
1: fungal infection. At ako, leptospirosis, baka mag-uso na naman because of the baha. Okay, naku, maraming salamat sa ating Dr. Servicio, Doc Mandy Esquivel, ang ating dermatologist.
0: Thank you so much, Ms. Gina. Thank you, Sir Jack.
1: Si Doc Mandy is in St. Luke's Global, Manila Doctors Hospital, and UPPGH. Ayan. Okay. Ito po si Nina Corpus. Nako, bye na raw agad. Nakalagay, bye na po agad.
2: Yes, magpapaalam na po. Okay, okay. See you later, partner, sa Arangkada Balita.
1: Yun na? Yeah. Jack Batalyones, maraming salamat.
2: Again, thank you
1: kasi
2: sa opportunity.
1: Kasi bukas si Mix na hindi na raw
2: si Mix,
1: eh.
2: So, oo eh. Okay, may naipon na ulit ako.
1: Ayan, bali ka na uli ng blind box.
2: May naipon na ulit ako. Alright, thank you again sa opportunity. See you later sa Arangkada Balita.
1: Salamat, partner Jack. Yes. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye.
2: Bye.
3: Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapin ng KBP Kapisanan na mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po na rin! 12:04!
1: Basta AM, AM, AM, DZMM.
2: Lahat ng active folks natin, anytime pwede mag-generate ng lindol, malalakas na paglindol. We really have to be prepared because again, earthquakes are random event.
3: We don't want to preempt the ongoing siege proceedings. Pero kung halimbawa lang po na napatunayan na he actually determined magkakaroon ng diversion program.
4: It's about time na baguhin natin ang yung batas, more or less nasa 20 years na yan. Talagang pase na siya.
5: Paano natin malalaman yung paglolobo nung kanyang wealth? Ano ba yung dineclare niya sa SALN nung una siyang opisyal? At paano yan tumaas? At bakit tumaas?
6: Hanggang ngayon po ay my brother is fighting for his life. Wala pong gumana on the 29th floor. They too are saying that there were no sprinklers, no alarms, and wala rin pong emergency lights on.

mula sa News Center ng DZMM. Hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline! Ngayon!

0: Sa headline ngayon, isa umanong bagong tangkang mass shooting sa paaralan sa Tolosa, Leyte, napigilan ng mga otoridad.
1: Magkasunod ng malalakas na lindol yumanig sa Venezuela bilang ng masasawi, posible umanong pumalo sa libo-libo. Japan, yanig naman ang magnitude 7.2 na lindol.
0: Reeboks, pinawi ang pangamba ng mga taga-Pangasinan kasunod ng earthquake swarm o sunod-sunod na paglindol sa lalawigan.
1: Mary Grace Piatos, inilistang witness ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Pagkasampan ng kaso sa tinaguriang BGC Boys dahil sa higit 1 bilyong pisong di nabayaran ang buwis, inaprubahan ng Department of Justice.
1: At ang bala ni na Filipina tennis ace Alex Ayala at tennis legend Venus Williams, pasok na sa quarterfinals ng Bad Homburg

0: Gamat wala pang inilalabas na opisyal na bilang. Nangyari ang lindol 160 kilometers sa kanluran bahagi ng Kabisera sa lalim na 13 kilometro lamang, kaya matindi ang naging epekto sa ibabaw, lalo na sa mga lungsod. Nagdeklara na rin ng emergency ang pamahalaan habang nagpapatuloy ang search and rescue operations at assessment sa lawak ng pinsala.
1: Sa Japan naman, nianig ng malakas na lindol ang hilagang bahagi ng Morioka matapos unang maitala ang pagyanig sa magnitude 6.9. Nakalauna na itinaas sa magnitude 7.2 dahil sa lakas nito. Ayon sa ulat, nagmula ang lindol sa lalim na nasa 50 kilometro sa karagatan malapit sa Iwate at naramdaman pa hanggang Tokyo. Sa kabila nito, walang banta ng tsunami at wala ring agar ang ulat ng malalang pinsala o nasawi. Pansamantala namang sinuspindi ang ilang biyahe ng tren para sa safety checks habang patuloy ang monitoring sa mga posibleng aftershock.
0: Samantala, pinawi ng Feebox ang pangamba kasunod ng earthquake swarm o sunod-sunod na lindol sa Pangasinan itong Mayo bunsod ng paggalaw ng Manila Trench. Sinabi sa DZMM ni Feebox Director Dr. Teresito Bacolcol na hindi kakaiba ang sunod-sunod na pagyarig dahil kabilang ang Manila Trench sa mahigit 180 aktibong fault sa bansa. Sa harap nito, patuloy ang paalala ng Feebox sa publiko na laging maghanda dahil walang kasiguraduhan kung kailan lilikas o lilikha ng malakas na lindol ang mga aktibong fault at trench sa iba't ibang bahagi ng bansa.
2: Lahat ng active trench, active faults natin, anytime pwedeng mag-generate ng lindol, malalakas na paglindol. Iba naman, maliliit lang, depende kasi yan sa length ng fault natin. So we have 185 active faults that are capable of generating light to moderate or even major earthquakes. You really have to be prepared because again, earthquakes are random events.
1: Napigilan ng otoridad ang isang bagong tangkang mass shooting sa paaralan sa Tolosa, Leyte. Balita mula sa Camp Kramihat at ni Radyo Patrol Marlene Padiernos, Mars.
3: Mika at Jeff, ayon kay DALG Secretary John Vicramulya, lumabas sa investigasyon na isang 14-anyos na grade 10 student ng Tolosa Sabi ng kalihim na pag-alamang may personal na problema sa pamilya ang minor de edad na gumamit ng maraming social media accounts para ipakalat ang kanyang masamang plano. Posibleng gustong gumawa ng copycat crime ng minor de edad matapos ang ginawang walang habas sa pamaril ng dalawang grade 9 students sa Tacloban National High School. Nito lamang Lunes, na pare-parehoan niyang naglalaro ng online shooting game na Gearbox. Dahil dito ay sinusulong ni Secretary Remulla na tuluyan ng iban ang online game na Gearbox.
4: I believe also that games is espousing violence like Gearbox should be permanently banned from the Philippines. I believe that it desensitizes young people into the elements of death, elements of violence, and elements of murder.
3: Matapos ang magkakasunod ng insidente ng karahasan at krimen na kinasangkutan ng mga menor de edad, sinabi rin ni SIL Jeremulla na makikipagtulungan siya sa Kongreso para sa paggawa ng mas komprehensibong batas para sa Juvenile Justice Act.
4: Nakita niyo yung mga bata nag-usap, ay walang mangyayari sa akin kasi 14 years old lang ako, pwede ako. I recommend strongly to Congress that we work together to come up with a more comprehensive law on juvenile justice. In this case, yung 14 years old, alam niya na hindi siya macha-charge, kaya siya ang pumutok ng marami. Siya ang nakabaril ng marami. And ayon sa batas, malilibre siya sa ginawa niya. So there must be change.
3: Inirekomenda rin na ni Remulla sa Kongreso na magpataw rin ang kriminal na panalagutan sa mga pabaya at responsableng gun owner. Kasabay ng panawagan sa lahat na agad ipagbigay alam sa otoridad sa pamagitan ng 911 hotline ang ganitong uri ng mga insidente. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
0: samantala nakumpis

0: Ka ang pellet gun na tinangkang iposlit sa loob ng pampublikong paaralan sa Zamboanga City. Naharang ang estudyante matapos mahulihan ng dalawang pellet gun na idinaan sa bakuran ng eskwelahan. Pero depensa ng estudyante, ginagamit lang nila ang pellet gun para maglaro. Ikinabahala naman ito ng ilang magulang dahil sa nangyaring pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City. Naghigpit na ng seguridad at iniinspeksyon ng lahat ng bag na mga puwapasok sa paaralan.
1: Suportado ng grupong Volunteers Against Crime and Corruption ang mga panawagang ibaba sa 10 taong gulang ang age of criminal liability sa mga batang nasasangkot sa krimen. Sinabi sa DZMM ni VACC President Arsenio Evangelista na hindi isolated case ang mistulang sunod-sunod na krimen sangkot ang mga bata, kabilang ang pamamaril sa paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3. Paniwala ng grupo, hindi naakma ang umiiral na juvenile justice and welfare law. Mas maaga umanong nagmamature ang mga bata na malayang nakakakuha ng impormasyon o impluensya online, kaya malawak na rin ang kanilang pag-unawa sa tama o maling gawain. Pangamba ng VACC, posibleng tularan ng ibang bata ang paggawa ng karahasan kung hindi mapapanagot ang mga menor na sangkot sa krimen.
2: Ito ay hindi isolated cases na ang VACC po, we fully support yung threshold ng 10 to 12 years old. Ang criminal accountability, it's about time na baguhin natin ang yung batas na more or less nasa 20 years na yan. Talagang pase na siya, hindi na siya tailored fit sa pag-usbong ng technology, social media.
0: Kinontra naman ang ilang grupo ang pahayag ng Malacanang na suportado ni Pangulong Marcos Jr. ang panawagang ibaba ang edad ng pananagutan ng mga batang nasasangkot sa krimen. Balita, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen!
3: Jeff, tutol ang grupong Gabriela Women's Party sa posibilidad na ibaba ang minimum age of criminal responsibility kasunod ng pahayag ng Malacanang na bukas itong repasuhin ang batas. Ayon kay Gabriela Women's Party Representative Sara Ilago, hindi dapat iturong kriminal ang mga bata at mas nararapat silang maisalalim sa rehabilitasyon at mabigyan ng suporta kaysa parusahan. Iginit din ang mababatas na hindi sapat ang nabatayan ang pagiging exposed ng kabataan sa teknolohiya para panagutin sila ng mas mabigat na sa batas. Nalihisan niya nito ang usapin mula sa mga pangunahing suliranin tulad ng kahirapan, kakulangan ng serbisyong panlipunan at kultura ng kaharasan. Sa halip, na ibaba ang MACR na nawagan sa Ilago sa pamahalaan na palakasin ng child protection programs, mental health services at iba pang suporta para sa kabataan. Yan ang balita kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto.
1: Pinanawagan ang mas maigpit na pagpapatupad ng age restrictions sa online games kasunod ng mga kaso ng karahasang kinasasangkutan ng mga menor de edad. Balita mula sa Pasig, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
4: Rica sa panayam, sinabi sa Radyo Patrol ni Digital Pinoy's National Campaigner Ronald Gustilo na dapat ang mismo mga game developer o gumagawa ng laro ang nagtitiyak na nasusunod ang age restriction sa kanilang mga online application. Ibig sabihin, sa mismong laro pa lamang, may mga mahigpit ng panatuntunan para hindi malaro o makonsumo ng mga minor de edad ang dapat sanay para sa mga 18 taong gulang pataas lamang. Halimbawa rito, ang larong Gorebox na 18 years old, pataas niya ang rating pero nadadownload at nalalaro pa rin ng mga bata. Aminado si Gustilo na dahil nasa ibang bansa ang developer ng karamihan sa mga ganitong laro, pahirapan ang paghabol sa batas ng mga ito, pero hindi ibig sabihin ay walang magagawa ang mga ahensya ng gobyerno. Pwede anyang i-block ng mga telecommunications company ang mga website ng mga larong hindi tatalima sa tamang age restriction. Sa kabila nito, malaki pa rin anya ang papel ng mga nakatatanda sa paggabay sa mga bata pagdating sa online content.
5: Yung mga bata pa talaga, hindi talaga natin ina-advise na magkaroon ng access doon sa mga masyadong mature na content. Kasi kahit anong paliwanag ang gawin mo dyan, kung sila mismo hindi naiintindihan yung paliwanag mo doon sa bagay na yun, hindi nila magigets yun. Kaya kailangan din po talaga na yung mga adult na nagsusupervise ng mga minors.
4: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
0: Magpupulong ngayong araw ang Department of Social Welfare and Development, mga eksperto at iba pang stakeholder para sa bubuing intervention plan para sa 2 menor de edad na sospek sa pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Sinabi sa DCMM ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, dito tutukuyin kung sasailalim sa center-based o community-based na rehabilitasyon ang 14 anyos na bata at kung gaano katagal ang intervention. Paglilinaw ng DSWD, magkakaroon pa rin ng assessment. Kabilang kung handa na ang komunidad na tanggapin muli sa lipunan ang child in conflict with the law.
6: Based on the intervention plan, pwedeng 6 to 12 months. Pero again, he could stay longer, depende doon sa kanyang progress din, yung pagbabago din. Kasi tignan din is magiging community-based or magiging center-based. Pagkabing center-based doon mismo, doon sa RRTY siya mananatili po. Or yung community-based, dadali na siya doon sa community, pero under the supervision of the case manager.
0: Ipinaliwanag din ng DSWD na patuloy ang pagtukoy kung umakto ng may discernment o pag-unawa sa nagawang krimen ang 15 anyos na sospek na naharap sa patong-patong na reklamong kriminal. Ang korte rin ang tutukoy kung saang pasilidad mananatili ang binatilyo.
6: Mananatili yung 15-year-old CICL sa ating RRCY hanggat gumugulong nga po yung court proceedings sa mga kasong na isampas kanya. Of course, I don't want to preempt the ongoing case proceedings. Pero kung halimbawa lang po na napatunayan na he acted with discernment, magkakaroon ng diversion program and the court will commit the individual to a rehabilitation center for youth.
1: Isa si Mary Grace Piatos sa inilistang testigo na House Prosecution Team para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez, PAM.
7: Rika, kinumpirmaya ni House Prosecutor Joel Chua na siya rin tututok sa Article 10 issue ng confidential funds ng Vice Presidente. Sa panayam, sinabi ni Chua na material witness si Mary Grace Piatos, lalo na sa usapin ng confidential funds. Nilinaw naman ng kongresista na wala pa silang formal na komunikasyon kay Mary Grace Piatos at isinama lamang siya sa listahan. Katunayan, hamon ito sa defense panel na mailabas o palutangin si Mary Grace Piatos. Kung hindi anya lumabas si Mary Grace, ay nangangahulugan lamang na bogus at kung lumutang naman, ay pwede siyang makross-examine sa pagdilitis. Matatandaang lumutang ang pangalan ng Mary Grace Piatos sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa paggamit ng budget ng Office of the Vice President at Department of Education. Isa rin siya sa mga pangalan sa disbursements o nakatanggap ng confidential funds mula sa tanggapan ng bise. Una na rin kinumpirma ng Philippine Statistics Authority na walang record ng birth, death at iba pang identification records ang naturang pangalan. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
0: Nagpapatuloy ang pagmamarka ng mga ebidensya sa ikalimang pre-trial conference impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Samantala, tanging ang Senate Impeachment Court ang makakapagdesisyon kung bubuksan ang selyadong BIR box na may income tax returns ng mag-asawang Duterte. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Maro. Robert.
8: Jeffrey, nagpapatuloy ang ikalimang araw ng pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dumating kanina umaga ang House Prosecution Team sa pangungunahan ni Bicol Saro Representative Terry Ridon, habang sa defense team naman ay sa ipinangunahan ni Attorney Michael Poa. Sa ngayon ay minamarkahan pa rin ang mga ebidensya o exhibit sa dalawang panel para sa Articles 1 at 2. Samantala, sinabi naman ni Senate Impeachment Court Clerk of Court, Attorney Renato Bantog Jr., na mabubuksan lamang ang salyadong kahon mula sa BIR na naglalaman ng tax records ni Duterte kung papayagan ng Senate Impeachment Court. Kaugnay ito sa isinumiting manifestation ng prosecution team na pabuksan pa ang selyadong kahon sa gitna ng ginagawang marking of evidence. Para kay Bantog, hindi makakapagdesisyon sa pretrial conference kahit ang clerk of court sa manifestation ng House prosecutors, dahil ang impeachment court lang ang makakapagdesisyon dito. Kung hindi madedesisyonan ngayon ang tungkol sa manifestation na mabuksan ang kahon, posible ring sa mismong impeachment trial na ito maaksyonan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano.
1: Pinulo ng Malacanang ang ilang opisyal ng gabinete para repasuhin ang pagpapatupad ng kanilang budget at ilatag ang mga prioridad para sa 2027 budget. Balita mula Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yusores. Christian.
9: Rica, pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang pagpupulong ng mga pangunahing ahensya ng pamahalaan kung saan inalam ang detalye sa pagpapatupad nila ng kanilang mga budget at isinapinal ang mga prioridad na programa para sa 2027. Layunan nitong mapabilis ang pag-

0: maghatid ng serbisyo ng pamahalaan sa mga komunidad at sektor na nag-aabang ng mga programa ng gobyerno. Ayon kay Recto, mahigpit ang bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng regular na pagsubaybay sa paggamit ng pambansang budget. Tugunan ang mga pagkaantala sa pagpapatupad ng mga programa at tiyaking nagagamit ng maayos ang pondo ng bayan. Kailangan anyang masusing bantayan ang paggugol sa budget at ang mabilis na pagkilos sa mga ahensya para maisakatuparan agad ang mga programa at proyekto sa ikalawang bahagi ng 2026. Sa nasabing pulong, nagsagawa rin ng assessment ang Malacanang sa progreso ng mga hakbang ng pamahalaan sa ilalim ng uplift at binigyang diin ang kahalagahan ng pagbibigay prioridad sa mga programang nagbibigay ng agarang tulong sa mga sektor na higit na nangangailangan at apektado ng krisis sa Middle East. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores.
2: At abangan ang headline ngayon sa Visayas.
3: Higit 2 bilyong pisong iligal na sigarilyo na samsam sa Cebu.
1: At kaso ng dengue sa Antique, magmula Enero, umabot na sa 250, isa nasawi. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng
2: Headline ngayon!
4: Alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
5: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates sa sitwasyon sa inyong lugar.
6: Bago pa man sumikat ang araw,
7: kape.
8: Good morning!
6: Matutunghayan mo na ang mga balita at
2: ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao.
1: Sa oras 12:26, higit 2 bilyong pisong halaga ng ilegal na sigarilyo na sabat ng FBI sa Cebu City. Balita mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie.
9: Unang natunto ng 6 na mga container van sa labas ng isang subdivision sa Barangay Bakayan na tinatayang nagkakahalaga ng 200 milyon pesos bawat isa. Maya-maya may 3 pang natagpuan sa isang pribadong wharf at 2 pa sa opisina ng Philippine Coast Guard. Nasa 900 na master case na may halagang 2.2 billion pesos ang lahat ng nakumpiskang sigarilyo na walang mga tax documentation. Nakikipag-ugnayan na ang NBI sa Philippine Coast Guard at sa Bureau of Customs para matukoy ang posibleng pinagkukunan ng kontrabando. At iyan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez.
2: Nasa 250 kaso ng dengue na ang naitala sa probinsya ng Antique. Isa dyan ang nasawi ayon sa tala ng Integrated Provincial Health Office simula Enero po ngayong taon. Pinakamaraming kaso ang naitala sa mga bayan ng Bugasno.

0: Bongbong, si Balum at Valderrama. Habang ang nag-iisang nasawi dahil sa severe dengue ay isang 99-anyos na babae mula Patnongon.
1: Isinusulong ang responsableng pagtatayo ng mga gusali sa PhilConstruct Exhibit ngayong taon. Balita mula pa sa City Hatin Radyo Patrol 3, Shaline Dotresh.
2: Sumentro sa disaster resilience at sustainability ang tema sa ginaganap na 37th PhilConstruct na exhibit event sa Pasay City. Tampok sa naturang exhibit ang dekalita na construction materials, makina, heavy equipment, at yung panggamit sa pagkatayo ng mga infrastruktura bukod sa mga innovation, digital technologies at energy efficient building system. Sa panayam, sinabi ni Engineer Jerry Panto, Presidente ng Philippine Constructors Association, na nito namin nakaraan ay nagkaroon ng seminar kaugnay ng retrofitting. Ina-update na rin nila ang building code base sa lakas ng posibleng maranasang lindol at hangin na tatama bilang paghahanda sa kuna. Nasa 1,000 exhibitor ang dumahok sa naturang exhibit at magtatagal ito hanggang sa Sabado, June 28 sa SMX Convention Center. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Trisha Lindo. Inaprubahan ng Department of Justice ang pagsasampa ng kaso laban sa tinaguriang BGC Boys na dawit sa mga anomalyang flood control projects dahil sa hindi nabayarang buwis na aabot sa mahigit 1.6 billion pesos. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve.
3: Aabot sa 44 criminal tax cases ang pinayagan ng DOJ na isampa laban sa mga dating opisyal ng DPWH na sina JB Mendoza, Henry Alcantara at Hernandez, na kilala rin bilang BGC Boys dahil sa muna hindi pagbabayad ng tamang buwis. Umabot sa 1.68 billion pesos ang kabuuang tax liabilities ng tatlo matapos patuklasan sa magkakahiwalay na investigasyon ang malalaking diferensya sa kanilang dineklarang kita at aktwal na gastusin. Gayon din ang hindi pagsumite at umano'y kulang na pag-ulat ng kanilang tax returns sa loob ng ilang taon. Sa tatlong magkakahiwalay na resolusyon, nakita ng DOJ ang probable cause para kasuan ang tatlo ng tax evasion sa ilalim ng Section 254 at Section 255 ng National Internal Revenue Code. Batay sa resolusyon ng DOJ, inirekomenda ang pagsampa ng 16 na kasong kriminal laban kay Mendoza para sa mga taxable year 2021 hanggang 2024 para sa kabuuang 179.79 million pesos na tax liabilities. Inirekomenda rin ang pagsampa ng 18 kasong kriminal laban kay Alcantara para naman sa mga taxable year 2022 hanggang 2024 sa tax liabilities na tinatayang nasa 913.83 million pesos. Para naman kay Hernandez, inirekomenda ng DOJ ang pagsampa ng 10 kasong kriminal para sa mga taxable year 2020 hanggang 2024 sa tax liability na 593.78 million pesos na tuklasan ng BIR na mas mataas o malaki ang kanyang gastos kaysa inuulat na kita sa loob ng 5 magkakasunod na taon at wala rin umano siyang inahiyain na income tax returns. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz.
0: Mobile pharmacy ilulunsad sa 4 na distrito sa Pampanga. Balita mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rotao. Gracie.
4: Ayon sa pamahalang palalawigan ng Pampanga, planong maglagay ng tig-isang unit ng mobile pharmacy sa 4 na distrito ng Pampanga para mas mailapit sa mamamayan ang serbisyong pangkalusugan. Kaagapay ng PhilHealth Yakap sa Gamot Program, layunin ang proyektong ito na maghatid ng libreng konsultasyon at mga kinakailangang gamot, lalo na para sa mga maintenance medicines at mga karaniwang karamdaman. Patuloy namang isinusulong ng pamahalang palalawigan ang mga programang layong mapalawak ang akses ng bawat kapampangan sa dekalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
5: Showbuzz ngayon!
6: Showbuzz ngayon!
1: Ibinasili pang ikalawang trailer sa DreamWorks animated film The Forgotten Island kung saan voice lead cast ang ilang Pinoy artists gaya ni Liza Soberano at Her. Sa higit 3 minutong video, ipinakilala ang magkaibigan na sina Joe at Risa na boses ni Liza at Her sa 90s Philippine setting. Napadpad ang dalawa sa misteryosong isla ng Nakali kung saan unti-unting nawawala ang kanilang mga alaala habang tumatagal sa lugar. Tampok din sa pelikula bilang voice cast sina Tony Awardee, Lea Salonga, Dolly De Leon, Joe Coy at marami pang iba. Mapapanood ang Forgotten Island sa September 25.
0: At yan po ang mga balitang amin nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa
0: Headline ngayon sa DZMM Teleradyo.
5: Headline ngayon!

0: at tamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
4: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
5: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
3: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
6: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noon nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
3: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.

0: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
1: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DCMMS. Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Si Charo Santos Concho sa MMK sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
2: Ako, bastos?
3: Oo!
2: Bastos pala! Ayan! Bastos na ang bastos!
3: Hey! What are you doing? Ginawa mo ng basahan ng damit ko! Pinahid mo ang kadiring sauce na nasa...

0: kamay mo!
1: Sabi mo kasi bastos ako eh. Eh di fine. Nagpakabastos na ako.
2: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
3: Kapag nagmamahal, iba't iba ang katangiang hinahanap. Gaya sa pagkaing may kanya-kanyang lasa at sarap. May mga babaeng ang hanap na lalaki ay may magandang tikas. Mayroon din namang gwapo at matangkad. O kaya'y moreno ang kulay ng balat. Iba't iba rin ang level ng pagmamahal na handang ibigay. Ano't ano man ang hanap ng isang nagmamahal, siguradong kasiyahan ang hatid nito sa kanilang mga damdamin. Mga kapamilya, sa araw na ito ay inyong mapapakinggan ang unang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Ang nagpadala ng liham ay isa nating tagapakinig mula sa Olongapo City. Siya ay ikukubli natin sa pangalang Alexa. At ang kanyang kasaysayan ay pamamagatan nating video dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Isa akong college student. Gaya ng ibang kabataan, fan ako ng mga K-pop star. Siyempre, paborito ko ang panonood ng mga Korean novela at movies. Kahit minsan hindi ko maintindihan kapag walang subtitle ang pinapanood kong pelikula. Gaya ng ibang kabataan, nangangarap ako na magkaroon ng magandang buhay para sa aking pamilya. Kaya hindi priority sa akin ang love life. Sapat na sa akin ang kiligin sa mga Korean stars na hinahangaan ko. Subalit hindi maiiwasang magkaroon ng crush dahil K-pop fan ako. Iba ang dating sa akin ng chinito, lalo na yung guy na mukhang Koreano. Hanggang makita ko ang isang guy sa pinapasukan kong eskwelahan na totoong iba ang dating dahil kamukha siya ng Korean star na si Gong Yoo. Kinikilig ako kapag nakikita siya. Pero pinipigilan ko yun at itinatago sa kaibigan ko. Nahihiya kasi akong ipakita. Kahit deep inside, kilig na kilig ako. Kaya buti pa nga ang best friend kong si May. Nagagawa niya ang lahat. Ako, kung mag-react, ay para bang wala nang bukas.
1: Besh! Beshi! Ayun na siya! Parang gustong mag-falling down ng pink bikini ko sa dilig!
4: Sige lang, hayaan mo lang malaglag. At kukunin ko ang garter para gawin kong tirador. Ano ba, May? Huwag mo namang hilahin yung blouse ko. Baka masira yan eh. At mahubaran ako.
1: Alexa, ang cute talaga niya.
4: Sino?
5: Ito yung heartthrob nitong school. Si Calvin Go.
4: Ay nako, hayaan mo mag-go na lang siya. Wala akong pake.
5: Kasar ka talaga. Ikaw lang ang nagsasabi niyan. FYI, si Calvin ang pinakagwapo dito sa school natin. Hashtag cutify, hashtag yummy, hashtag guwapo. Kamukha siya ng favorite kong K-pop singer.
4: So, mapakilis ako sa kanya.
5: Hindi mo siya type?
4: Hindi, kasi mukha siyang pusa na lagi nagpapakute.
5: Meow! Alam mo, wala kang taste.
4: Bakit? Dahil hindi ko type si Calvin?
5: Oo, ganun na nga.
4: Wala lang akong time sa boys.
5: Okay lang, kasi wala ring time ang boys sa gaya mong KJ. And hashtag BL.
4: BL?
5: Babaeng losyang at tsaka nislang ang peg.

0: Sinisipat-sipat ka dyan, bro.
1: Yung girl na nakaupo sa may bench, kilala mo ba siya?
0: Yung long hair?
1: Oh.
0: Yung may long ang hair sa ilong? Hindi ko kilala yun.
1: Puro kakalokohan. Yung kausap ni Maymay.
0: Si Alexa yun. Scholar siya dito sa school. Bakit? Type mo?
1: Cute siya.
0: Pero, hindi ka papasa sa kanya eh. Hindi ka papansinin nun.
1: Jake, hindi mo pa yata kilala ang kausap mo. Lahat ng babae umaamo sa akin na parang tupa. Ipakita ko lang sa kanila ang mapungay kong mata. Tiyak kikilagin na sila sa akin.
0: Calvin, ang lakas ng bagyo. Signal number 5.
1: Dinedare mo yata ako eh. Gusto mo ba ng proof?
0: Bahala ka. Ninamain na kita, iba si Alexa.
1: Umalis ang kasama niya. Lalapitan ko siya. Hi, I'm Calvin. Pwede ba magpakilala?
2: Sorry, busy ako. Nagbabasa akong lesson.
1: Tinatanggihan mong makilala si Calvin ko? Dapat nga maging proud ka dahil ako pa ang lumapit sa'yo.
2: Bakit naman ako magiging proud? Excuse me, I have to go.
1: Tinalikuran ako?
0: Sabi ko sa'yo eh, hindi sa gaya ng ibang girl na madaling ma-fall sa ganda ng mata mo.
1: I'm sure, tuling yung si Alexa.
0: Hindi ka lang type talaga noon.
1: Hindi ko makakalimutan ng araw na ito, Jake. Dahil pinahiya niya ako.
3: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
4: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasa ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko po yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
3: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
5: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
3: May kasama kang makikinig sa'yo.
5: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
6: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
3: Ako to, si Chang Ami.
5: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pangkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
3: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ano mo kaya sa DZMM?
9: Nagulat ako at hindi makapaniwala nang lumapit sa akin si Calvin. Subalit sa halip tanggapin ang friendship na ino-offer niya, tinarayan ko siya. Ewan ko nga ba sa sarili ko kung bakit nagawa ko yun. Siguro, ayaw ko lang masabihan na easy to get ako. Lalo na't nasabi ko sa best friend kong si May na hindi ko type si Calvin. Hanggang minsan, isang di inaasahan ang nangyari.
2: Kainis talaga tong si May! Inutusan pa akong bumili ng kikiam at fishball sa labas ng school. Hindi ako makatanggi sa kanya kasi nilibre niya ako ng snack kahapon. Bibilisan ko na lang ang paglalakad. 10 minutes na lang next

0: object na namin.
1: Ano bang ginagawa mo? Look! Ang malinis at maputi kong uniform. Tinumihan mo! Tinapunan mo ng sus ng kadiring food na yan!
0: Sorry, Calvin. I didn't mean it.
1: Alam mo, nakakapikon ka na eh. Huh? Yung first time na lumapit ako sa'yo, pinahiya mo ang offer kong pakikipagkaibigan. Ngayon, tinapunan mo naman ng mabahong sos ang polo ko.
0: Di ba sabi ko, sorry na? Hindi ko sinasadya.
1: Ikaw pang may ganang magalit, ha? Hindi ko tinatanggap ang sorry mo, Alexa.
0: Kilala mo pala ako.
1: Of course. Dahil hindi ko basta nalilimutan ang gaya mong bastos.
0: Ako, bastos?
1: Oo.
0: Bastos pala. Ayan! Bastos na akong bastos!
1: Ano ba? Kinuha mong basahan ng damit ko, ha? Pinahid mo ang kadiring sauce na nasa kamay mo.
0: Sabi mo kasi bastos ako eh. Eh di fine. Nagpakap

0: What's funny? May nakakatawa ba?
1: Eh kasi, ginawang basa ni Alexa yung damit mo. Yan, napilitan kang bumili ng bagong uniform.
0: Buwis na babaeng yun.
1: Sabi ko nga sa'yo eh, iba si Alexa. Hindi siya tulad ng iba na madali mong mauuto. Oh, ano yan? Lalo kang naging sikat dito sa loob ng school campus dahil sa ginawa niya.
0: Pwes, we're not done yet. Magkakaroon pa ng part 3 ang encounter namin. But this time, siya naman ang pagtatawanan.

0: Ano ba nangyari sa'yo, anak? Gabi na, hindi ka pa natutulog.
1: Hindi pa po ako inaantok eh. Kayo po ang matulog na pa. Dahil pagod kayo sa pagtitinda ng gulay sa palengke.
0: Kaya di ka inaantok. Paano nag-iisip ka? May gumugulo ba sa'yo?
1: Nag-aalala po kasi ako pa eh.
0: May problema ka ba sa school? Bumaba ang grades mo at maaaring mawala ka sa scholarship?
1: Hindi po yun. Kasi bigla lang po akong...
0: Saan nga?
1: May nakaaway po kasi ako eh.
0: Ay, ikaw na bata ka. Kababae mong tao, nakikipag-away ka.
1: Hindi ko naman po sinasadya yung nangyari. Tsaka mayabang kasi siya.
0: At lalaki pa pala. Ay, anak. Baka kung anong gawin nun sa'yo.
1: Pa, hindi niya ako kaya. Kahit lalaki pa siya, hindi ako paaapi sa kanya.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
4: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
5: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
3: DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
6: Makukulit na hit, Tatak Dolphy.
7: Ano yun?
8: Shooting star.
7: Ano yun?
8: Falling star.
6: Mga banat na malupet, Tatak Dolphy.
9: At tutunayan ko siya, mas malaki limbanda sa 1,000. Kuha ka mo.
6: Palaging may bit-bit na pampahapi. Ito for you. Chocolate yan, imported. Yan ang Tatak Dolphy.
10: Muscle yan, oh.
6: Hanggang dito, umabot ang muscle. Tatak hari ng comedy.
11: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
12: Lupit naman nyo.
6: Sa sini mo, hari ang saya. Hari ka rito.
13: Wala kayong gagawin kundi mag-relax.
14: Uminom. Wow! Ang sakit sa lalamunan.
15: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.

0: para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
3: Pesa House.
2: Retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Inisiguro.
1: Sigurado, DZMM. Maalaalam kaya sa DZMM at DZMM Teleradyo.
4: Babae man akong kumilos, pero palaban ako. Hindi ako ang tipo na maaaring sindakin. Subalit ang totoo, pinalalakas ko lang ang loob ko. Kahit ang totoo, ramdam ang kaba at takot.
5: Ako na afraid.
6: Saan?
5: Nagtanong ka pa? Eh di sa mga ginagawa mo.
6: Hindi ako natatakot sa lalaking yun. Mukha ngang lagi siyang inaantok eh. O mas tamang sabihin na oo sa pagpapakyut.
5: Talagang cute lang siya. Kasi nga chinito. Kapag tumingin nga, para bang sinasabi niya, "Oh, my, lumapit ka, mahalin mo ko."
6: Ganun! Landi mo.
5: Basta cute talaga si Calvin. Ewan ko ba sa'yo, di mo nakikita ang cuteness overload na meron siya na tinitilaan ng mga babae dito sa school natin? Oh, ba't ka natatawa? Nang sabihin kong tinitilaan siya ng mga babae.
6: Naisip ko kasi, hindi kaya insekto ang tingin sa kanya ng mga babaeng tumitili.
5: Insekto?
6: Oo! Ipis! Yuck! Disgusting!
5: Bakit ipis?
6: Di ba kapag nakakita ka ng ipis, lalo na pag lumipad palapit sa'yo, mapapatili ka to the highest level na makapatilitit.
5: Ang sama mo.
6: Kaya ang hashtag ko sa Calvin na yun, #boyipis. Yuck!

0: Ano ba sinasabi mong bad trip ka sa school?
1: Yes, ma. Kasi may nagpahiya sa akin dun eh.
0: Ang kapal na mukha niya? Sino ba siya? Gusto mo puntahan natin? Ayoko lang pinapahiya ka.
1: Cool ka lang, ma. I can manage. Kaya ko to.
0: Dapat turuan siya ng leksyon. Hindi kita ipinanganak para ipahiya o maliitin ng kung sino.

0: Sure ka ba sa gagawin mo, Calvin?
1: Of course. Twice na niya akong pinahiya, no?
0: Pero babae pa rin si Alexa.
1: Dahil babae siya, hahayaan ko na lang ang ginawa niya sa akin?
0: Magpaka-gentleman ka na lang.
1: No way! Kaya humanda siya.
0: Si Alexa, kaya na siya.
1: Good. At nag-iisa siya. Poor Alexa. Lagot ka ngayon. Tingnan ko kung hanggang saan ang yabang mo.

Mahirap at masakit sa aming dalawa ang paghiwalay namin ni Calvin. Hindi ko na siya makakasama pa at makikita ng madalas. Subalit ang masasayang alaala ay maiiwan na siyang magbibigay ng ngiti sa aking labi. At marahil, ganoon din sa kanya. Buo ang pag-asa ko na isang araw, babalik siya para tuparin ang pangako namin sa isa't isa. Wala mang katiyakan kung kailan, mananatili sa puso ko ang tiwala at laan akong maghintay. Hanggang dito na lang po, lubos na nagpapasalamat, Alexa. Masarap sa pakiramdam ang magmahal at mahalin. Nagbibigay ito ng kaligayahang mahirap ipaliwanag

0: Subalit kung minsan, hindi madaling ipaglaban ang pagmamahalang dumadaan sa iba't ibang hadlang, lalo na't mahal sa buhay ang siyang dahilan. Mahirap pumili. Subalit may mga bagay tayong kailangang higit na pahalagahan para sa ating mga mahal sa buhay at sa ating kinabukasan. Gayunpaman, kung ang pag-ibig ay tunay at ang pagmamahal ay iniingatan sa puso, lumipas man ang mga taon, hahanapin ito ang daan pabalik sa taong tunay na makakapagpasaya at magbibigay ng tunay na kahulugan ng buhay. Iyan ang kabuuan ng liham na padala ni Alexa na pinamagatang video dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 1 minuto bago mag-alauna ng hapon.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Mga kapamilya, naniniwala ilang mambabatas na hindi sagot ang pagbaba sa minimum age of criminal responsibility kasunod ng mga school-related violence kamakailan. Balita mula sa kamera, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Go Pamela!
3: Ngayon naniniwala si Manila 3rd District Representative Joel Chua na dapat maibalik ang tamang pag-uugali, gabay ng mga magulang at guro at abot-kayang access sa mental health professionals para sa kabataan. Punto pa ni Chua, nakakasanayan na umano ang pagmumura, pambabastos at karasa na natututunan ng mga bata sa nakatatanda. Giit pa niya, tuwing may krimeng kinasasangkutan ng minors ay agad isinusulong ang pagbaba sa minimum age of criminal responsibility, pero mas mainam na ayusin ang mga hakbang para hindi nalilihis ng landas ang kabataan. Sang-ayon naman ang mambabatas sa magkaroon ng paghihigpit sa online games at social media gaya sa pagbabawal sa kanila sa paninigarilyo. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
2: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Lokal na pamahalaan ng Marikina, tiniyak ang seguridad sa mga paralan kasunod ng mga kaso ng karahasang kinasasangkutan pa rin ng mga minor de edad. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Go Zeus!
4: Jay, sa kanyang State of the City address, inihayag ni Marikina City Mayor Ma Anchudoro na nagtalaga ng lungsod ng mga pulis at tauhan ng Office of Public Safety and Security o OPSS sa mga paaralan. Para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, Anchudoro, ipinakalat ang mga ito sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod. Sisilipin din anya ng LGU ang ipinatutupad ng mga safety protocol sa mga paaralan para makita kung sapat ang mga ito para maiwasan ang anumang insidente. Nagdagdag na rin anya ang lungsod ng 130 OPSS personnel na mag-iikot sa mga barangay, partikular sa matataong lugar at kung saan mataas ang commercial activity. Bukod dito, nakapagpakabit na rin anya ang LGU ng higit 200 CCTV camera sa mga pangunahing kalsada sa lungsod. Giit pa ng alkalde, bagamat may mga hakbang LGU para magpanatili ng kaayusan, ang seguridad at kaligtasan anya isang shared effort, kaya mainam kung mismong ang mga taga Marikina ay alerto at maalam din sa mga security protocol. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
2: Maraming salamat, Zeus Legaspi. At yan po ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili.

0: rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po si Jay Dones.
1: DZMM Balita Ngayon. Basta AM DZMM. Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
2: Hello Attorney!
1: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
3: Magandang Huwebes ng hapon po, mga kapamilya, ang nagbabalik po, Attorney Noel Del Prado. Ang hindi nagbabalik dahil nandito na siya kahapon pa, Attorney. Partner, napakaganda kong partner, Liza Aquino.
4: Namiss ko yan, kahapon sinabi ko yun. Alam nila pag wala ka. Kasi wala nag-introduction ng napakaganda kong partner, Liza Aquino. Sabi ko, wala pong magsasabi nun ngayon. Kasi ikaw lang bukod tanging tao sa Republika ng Pilipinas, sa 7,107 islands natin dito.
3: Attorney Jojo, may nagre-reklamo.
4: Na nagsasabi na maganda ako eh. I miss you, partner. Oo. Kumusta naman ang iyong training sa pagiging samurai yesterday?
3: Okay,
4: naging busy ka kahapon ah.
3: Oo, partner. Mm-hmm. Batiin natin at pasalamatan ulit natin si Attorney Jojo Flamiano na talaga namang napakaganda. Hindi ko napanood.
4: Sino
3: pero
4: maganda siya?
3: Napakaganda daw ng inyong talakayan kahapon.
4: Oo. Actually, part 2 siya na naging discussion mo noong iniwan kita noong Tuesday. Juvenile Justice and Welfare Act, I think,
3: so
4: was the topic.
3: So bakit naman ako iniwan noong Tuesday?
4: May mga bagay talaga. Kailangan natin ng space pag minsan partners. In any relationship, kailangan
3: kasi
4: ng hinga.
3: Kasi pinagdududahan nila tayo na may conspiracy daw. Nagsasalisi daw.
4: Salisigang tayo kahapon.
3: Hindi ko sadya yun.
4: Oo, talaga may mga kailangan gawin.
3: Nagkataon lang po talaga.
4: Oo, pero sabi nga nila, life has its way of, you know, bringing you back to that person, partner. Wow! Oh, in this case, a booth partner, kasi yung bills, kailangan natin bayaran, partner. So, kailangan natin magtrabaho.
3: Sabi rin ng iba, sa presinto na tayo magpaliwan.
4: Promise, hindi na mo kami mag-absent hanggang Friday. Oh,
3: bukas
4: fearless forecast partner.
3: Yes.
4: Akala nyo, ha? So, kaya kompleto na, Tambalang Aquino Del Prado in our Lumot Green ensemble
3: team
4: for
3: green
4: today.
3: Mm-hmm.
4: Unity team for
3: green
4: today's
3: day.
4: Video. Oh,
3: ano na
4: tayo lang. Namiss natin yung isa't isa ngayon, partner. Sabi lo, ang kalat nila agad-agad. Yes, ganyan talaga. 6 minutes in, di ba? Agad-agad, eh. Ang dami na tayong mga na-miss na gustong sabihin sa ating mga kapamilya. But of course, magandang hapon po muna. Hello, hello. Diyan po sa mga nakatutok po ngayon sa Sky Cable Channel 26. Hello po sa inyo.
3: Hello, hello din po sa lahat ng ating kapamilya sa buong mundo na nakatutok sa The Filipino Channel, iWant, YouTube Live, at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
4: At syempre, hello po sa lahat ng mga kapamilya po natin nasa kalsada. Nagiginig po dito sa
1: DZMM. Numero uno sa aksyon.
4: Dito po yan sa Metro and Mega Manila, mga kapamilya. Kung kayo po may mga katanungan, ikasana po natin yan now na sa aming po mga hotline.
3: 0919-278-3000 at pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101 locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po.
5: Oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!

0: konsultasyon at first come, first serve, kaya agahan na natin ang pagpunta. Kita-kita po tayo sa DZMM 40. Apat na po tayo.
1: Yun! See you guys!
0: Yung lapit mga taga, na, partner.
1: Oo, yung mga taga-Caloocan, pila-pila na.
0: Oo na, nga. Doon, nakaabang diba? Na sila doon. Sa Caloocan Sports Arena ba?
1: Sports Complex. Hindi pa ako nakapunta doon actually.
0: So, nakapunta na ako doon dahil yung ating mga kapamilya day dati ay doon ginawa.
1: Halatang hindi nang pumunta. Halatang hindi
0: pero
1: tayo nakakasama.
0: Pero usapang di Campanilla pa yun dati.
1: Like way back
0: way,
1: pa.
0: Way before, partner. Oo, pre-pandemic. Hindi ka pa pinapanganak.
1: May makapal-kapal ba ang buhok natin ng partner?
0: Hindi, ganito na rin.
1: Ganito na rin doon. Grabe siya. But anyway, ito na po. Sa oras sa 108 ng hapon, atin na pong alamin ang ating Thursday lesson.
2: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Karapatan mo. Hello, attorney!
1: Alright, part 3 na naman po ng ating pag-uusapan nito. No? May kinalaman pa rin po dito po sa karumal-dumal na pamamaril na ganap dito po sa Tacloban. Ang tanong po ng lahat, no, nang nalaman po natin na may shooting incident sa loob ng isang eskwelahan, papaano nagkabaril ito pong dalawang gunmen na mga minor de edad? So ating po pag-uusapan ngayon ang mga batas na may kinalaman po sa pag-iingat o pagkakaroon ng sarili-sarili po nating baril. Kasi hindi lang naman po pulis ang nabibigyan ng permit para po magkaroon ng ganito pong klase ng mga weapons, partner.
0: Yes, partner.
1: So, ano po ba ang mga batas natin about this, partner? Go ahead.
0: Unang-una, kailangan natin sabihin na dito po sa Pilipinas, ang pribilehyo ng pagkakaroon to own, to possess, kahit na anong uri ng firearm, ay isang hindi po siya constitutional right. Bakit kailangan, partner, na sabihin yon? Sapagkat, partner, sa Estados Unidos, kung saan natin kinopya, as in eksakto kinopya natin, partner, yung constitution, sa kanila, partner, wala rin dun sa original constitution nila. Nandun yan sa Second Amendment.
1: Okay.
0: So yung First Amendment, pag sinabing narinig nyo lagi sa Amerika, ay First Amendment rights, and yung right to free expression. So, magsalita ng malaya, walang takot. Yung pangalawang amendment doon, yung kanilang constitutional right to bear arms. Tandaan natin na yung Amerika, kaya sila nagtagumpay sa kanilang revolusyon laban doon sa mananakop nila sa Grand Britanya o yung United Kingdom. Dahil yung kanilang mga mamamayan nung panahon na yon ay may
1: armas.
0: Kanya-kanyang armas. At dahil doon, kumaga, isa yon sa mga nag-contribute na nagtagumpay sila. Kaya hindi nila yon, or at least hanggang sa ngayon, hindi nila inaalis yung kanilang Second Amendment right to bear arms. Sa Pilipinas po, wala tayong constitutional right to bear arms.
1: Okay.
0: Ang karapatan at syempre responsibilidad ng pagkakaroon ng armas, lalo na yung mga baril, ay nakasaad sa ating batas.
1: Okay.
0: So, dati yung lumang batas, Presidential Decree 1866.
1: PD pa yan?
0: Oo, luma na.
1: Luma na.
0: Pero yung pinakabagong amyenda doon sa PD 1866, itong tinatawag nating Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act or RA 10591. Makikita po natin dito, hindi sinasabing Firearms and Ammunitions Prohibition Act, Regulations Act. Ibig sabihin, hindi po bawal magdala, bumili ng armas. Pero,
1: regulate lang.
0: Heavily, hindi lang basta regulated, heavily regulated. At makikita natin yung heavy regulation yan, unang-una, partner, paano ka ba nag-a-apply?
1: Okay. And who can apply?
0: Yes, partner. So dito sa batas na ito, binago. Kasi dati, partner, bago itong 10591, wala itong tinatawag na license to own.
1: Okay.
0: Okay, yung LTAP.
1: Okay.
0: Dati, license, kumbaga, magpapalisensya ka lang ng baril. So ngayon, bago ka pa makabili ng baril, kailangan ka muna mag-apply to become eligible to buy, to purchase. So, dapat meron ka munang LTAP yung ano, pero
1: license to own yan, di ba?
0: Oo. So, pero yung LTAP na yan, LTOP. So, hindi lang siya license to own

0: and possess firearms. Mm-hmm. Yan yung LTOPF. Tama, LTOPF, partner. So dito, bukod doon sa license to own, partner, kailangan bawat isa, bawat piraso na yung baril na bibilhin at you will hold in your possession, kailangan mo yan irehistro.
1: Okay.
0: Mm-mm. So ibig sabihin, kapag hindi nakarehistro ang iyong baril, may paglabag ka na sa batas.
1: So hindi unlicensed na siya pag ganun.
0: Unlicensed na yan.
1: So paglabag na siya sa Republic Act 10591.
0: Yes, partner. So okay. Ibang kumbaga ibang krimen 'yan, pero kahit naman doon sa PD 1866, pag hindi nakarehistro ang iyong barel o kahit piraso lang, partner, ha, yung mga spare parts yan, or even yung mga bala, kasi firearms and ammunition. So kasama diyan yung mga explosives, yung mga granada at kung ano pa mang ibang uri ng kumbaga malaki, maliit, basta yan ay unlicensed, yan ay kumbaga
1: dapat dumadaan. Oo.
0: Correct.
1: And to add to that lang, mga kapamilya, you have to get it registered sa Philippine National Police. Correct?
0: Yes, partner. At so kumbaga iba pa yung bibili ka to possess at meron ka obligasyon to conceal, hindi mo yan dinidisplay, partner. Mm-hmm. Bawal din yun.
1: Okay.
0: Pero bukod doon, partner, kung gusto mo yang dalhin
1: dapat
0: sa labas ng iyong residence, authorized ka hanggang sa iyong
1: bahay.
0: Mm-hmm. Kung gusto mo yang dalhin palabas ng iyong bahay, kailangan mo meron kang
1: permit to carry.
0: Exacto. So ngayon ang tawag na doon, buo, permit to carry outside of residence. So PTC FOR na ang tawag na sa kanya.
1: Okay,
0: so partner, pero bago pa yan, nag-a-apply ka pa lang ng license, eh dapat ito na yung kailangan mong mga dokumento. Yes.
1: Oh, okay.
0: At bawat dokumento ay dapat, bawat requirement may katumbas na dokumento. Unang-una, sabi, dapat the applicant has not been convicted of any crime involving moral turpitude. Ano pa yung moral turpitude? Yung nagsisinungaling ka, yung nakapatay ka, etc., etc. In general, kung ikaw ay convicted of any crime na ang imposable penalty ay 2 years and above, hindi ka na forever ka nang hindi pwedeng mag-apply to own, possess, much less to carry.
1: Okay. Okay? Ano pa next requirement, partner?
0: Dapat nakapasa ka sa psychiatric test administered by a PNP accredited psychologist or psychiatrist. So ibig sabihin doon sa dalawa, doon sa una, dapat hindi ka convicted. So dapat meron kang NBI clearance,
1: police clearance, barangay clearance.
0: Correct. So, doon naman, sa pangalawa, PNP accredited yung psychologist. May certificate ka na sine-certify ka ng PNP accredited psychologist or psychiatrist na pasado ka.
1: Na nasa tama kang pag-iisip.
0: Yan, exacto. Oo, so, merong eksperto na nagsa-certify na ikaw ay tama. Yung hindi, wala kang sayad, wala kang tama.
1: Pero siyempre, baril yan, partner.
0: Correct. Ito pa, bukod doon, dapat nakapasa ka rin ng drug test.
1: Okay.
0: Okay, so accredited din dapat yung drug testing facility ng PNP, laboratory man yan or clinic. Pang-apat, dapat pumasa ka rin sa gun safety seminar. So hindi lang ito kagaya yan, nagiging relevant ito ngayon. Bakit?
1: Mm-mm.
0: Kasi yung pag sinabing gun safety, hindi lang yan yung kumbaga nakakasabayan, loaded ba, wala bang bala sa barrel, di ba? Lagi yan, yung
1: tama,
0: mga safety.
1: Tama, meron, tinatanggal.
0: Pero kahit na yung safekeeping, yung pagtatago, kagaya niyan, hindi ito basta-basta maabot ng bata.
1: Mm-mm.
0: Hindi siya basta nakatiwang mo lang dyan, kitang-kita.
1: Tama.
0: Naaabot ng kahit na
1: maliit. Bawal.
0: Mm-mm. Yes. So, dito pa lang, marami na.
1: Mm-mm.
0: To use, to carry, to safekeep, to, kumbaga, itago mo yan, nakakandado, may combination.
1: Nasa seminar yan.
0: Nasa seminar yan, partner.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Or even halimbawa yung temperature, hindi yan pwedeng nakatiwangwang sa init. Alam natin, may mga pulbura yan.
1: Oo,
0: so hindi naman yan, kumbaga, heat resistant siya, pero up to a certain level, hindi mo rin yan pwedeng nakatiwangwang, papaulanan, papaarawan.
1: Naku, mababasa.
0: Yes, partner. So lahat ito, paglilinis, gun safety pa rin yun.
1: Yes, tama,
0: hindi mo
1: partner.
0: Mababaril ang sarili mo O kaya, di ba, yung pag nililinis mo, tinatanggal mo yung mga parts,
1: mm-mm,
0: ibabalik mo. Alam natin na dapat ligtas yung pagbabalik mo.
1: Kasi pag
0: reassemble mo, uy, saan galing tong isang spring, di ba?
1: Matay-tay dyan.
0: Oh, so, kalasin mo ulit kasi hindi mo na ibalik ng tama.
1: Oo, tama. So, kailangan din po ba na requirement na may valid reason ka to own a firearm?
0: Kasi dun sa application mo, meron ka rin isa-certify na mga certain na facts and circumstances. Kagaya nun, kasi isa din sa mga requirement, halimbawa na meron kang proof of income, meron kang income tax return.
1: Bakit?
0: Mahalaga yon? Kasi, partner, halimbawa, ikaw ay business owner.
1: Okay.
0: At kailangan mo yung baril to protect yourself. Ano ba? Nag-handle ka ng pera.
1: Alright.
0: Nadideposito ka. So, okay, may dahilan. Hindi, kumbaga, kung tutuusin, kung gun enthusiast ka, hindi ka naman bawal.
1: Okay.
0: Pero kung tutuusin, dapat mo rin i-justify. Di ba? Kasi, kumbaga, lalo na yung iba. Halimbawa, yung mga nagko-compete, whether local or international competition, shooting competition,
1: yes,
0: pwede rin kasi siyang sport. Pero tandaan natin, kahit na yan ay sport, alam natin, hindi lang siya purely for sports enthusiasts kasi nakakamatay po itong baril na ito, whether maliit yan or mahaba yan,
1: mm-mm,
0: o may pasabog yan or wala.
1: Mm-mm.
0: Kaya po, kagaya nga nang nasabi natin kanina, itong pribileyo na ito,
1: mm-mm,
0: ay heavily regulated. At syempre, yung ating Philippine National Police, sila yung kumbaga nakatutok, sila yung nagmo-monitor. In fact, di ba, kapag merong mga nakakasuhan,
1: oo,
0: isa sa mga unang reaksyon ng ating Philippine National Police, merong bang mga baril na nakalisensya, naka-license in your name? Kasi kung meron, kung grabe
1: so,
0: ang yung krimen, hindi lang pwede nilang kanselahin yung lisensya. At pag nahuli sa'yo yan, kasi tandaan natin, bakit ganun? Hindi pa naman ako napapatunay, hindi pa naman ako
1: nakasuhan
0: guilty.
1: Nakasuhan pa lang ako.
0: Oo, mm-mm, pero kasi tandaan natin, pribilehyo po ito, hindi po ito karapatan. So, yun yung pagkakaiba, kasi pagkarapatan, pwede mong igiit. Pero dahil dito, buhay, kamatayan,
1: ay,
0: kalusugan,
1: tama,
0: ang nakasalalay, kaayusan ng lipunan, security, safety,
1: mm-mm,
0: peace and order ng ating society. So, kumbaga, kaunting mali, kagaya
1: nun. Buhay ang kapalit, partner.
0: Yes. Kagaya nun, paano nahawakan ng bata?
1: Tama.
0: So, kailangan mong ipaliwanag yun. At,
1: mm-mm,
0: kumbaga, yun pa lang, circumstances na yun, may presumption na na ikaw ay negligent. Kasi,
1: okay,
0: kumbaga, isa sa mga tinuturo sa'yo ay hindi mabigyan ng access,
1: mm-mm,
0: ang mga batang ito. Kasi,
1: mm-mm,
0: nga, yung dito ang minimum, partner, 21, hindi 18.
1: Oh, okay.
0: Gun owner. So, yung sinasabi mo kanina, yung reason bakit ko gusto magkaroon ng baril, mag-apply ako ng license to own, license or permit to carry, kailangan merong in writing na application. Doon mo ilalagay yung detalye. Why do you want to own a gun?
1: Okay. Paano po dito sa situation na hindi lang po isang policewoman, hindi lang po baril ng isang police ang nakuha po nitong gunman, apparently, na kuha din ng isa pang gunman, yung 14-year-old, yung baril ng kaanak niya ng security guard. So let's talk about that. Agencies, mga security agencies, kasi sila ang kumukuha ng mga
0: disensya,
1: service,
0: tama,
1: firearms, di ba?
0: Correct.
1: At sino mananagot dyan?
0: Okay, allowed yun ng batas, partner, na ang security agency, siya yung mag-a-apply for all the guns na nasa kanilang
1: kumpanya,
0: pag-iingat.
1: Oo.
0: At yun, kumbaga, ini-issue nila, may memorandum receipt doon sa particular guard, pero hindi nawawalan ng responsibilidad yung
1: company,
0: company and the guard. Kasi
1: okay,
0: tandaan natin, kumbaga, ano yung kumbaga due diligence, ano yung pag-iingat doon sa mga security guards. Yung i-hire nilang gwardiya, dapat stringent ang kanilang pagsasala.
1: Okay.
0: Hindi, kumbaga, hindi dapat pineke yung kung ano man na kanilang mga dokumento, yung kanilang NBI.
1: Pero dapat ba
0: NBI
1: mag-secure
0: clearance
1: sila ng sarili nilang permit to carry?
0: Hindi. Kasi nga, allowed yung kumbaga. Pero, kumbaga, yung pag-iingat,
1: mm-hmm,
0: dapat yung kanilang ahensya, yung kanilang security agency, meron din silang safeguards na hindi basta-basta kumbaga,
1: mag-hire.
0: Kumbaga, yung i-hire nila ay nami-meet din yung qualifications for persons ganito rin, above 21,
1: pumasa sa psychiatric, ano?
0: Stress, okay. Drug test, walang criminal record.
1: Okay.
0: At partner, isa pang innovation, hindi lang yung may criminal record na naka-file na sa court, kumbaga, na natapos na yung kaso, convicted.
1: Oo.
0: Kahit na ikaw ay nakasuhan pa lang, madi-disqualify ka na to apply for a license to own a gun.
1: Mm-mm.
0: Kung natapos yan, acquit ka. Yan, pwede ka na ulit. Pero habang dinidinig yung kaso mo,
1: mm-mm,
0: hindi ka pwede.
1: When you say pag nakasuhan ka, yun ay kapag nasampa sa korte, right? Hindi naman fiscal
0: correct
1: level yan,
0: oo,
1: right?
0: Oo. Okay. Kasi nga, pag nasampa na sa korte, hindi ka makakakuha ng NBI clearance kasi
1: may
0: hit,
1: hit
0: ka
1: na. Ka
0: na,
1: okay,
0: diba?
1: Alright. Ito pong mga ganitong sitwasyon, kasi hindi lang po ito sa school shooting nangyari. I've covered incidents na nalasing si gwardiya at maingay si gwardiya number 2, binaril niya. So kumbaga parang it doesn't stop with just securing a permit to carry.
0: Correct.
1: Dapat meron silang regular,
0: yes,
1: na psychiatric test, drug test. May nakalagay po ba sa batas gaano ka-frequent ka dapat sinasa ilalim sa ganung examination?
0: I'm sure meron, pero hindi nakasama kasi yung tinignan ko lang ngayon,
1: okay,
0: para sa episode yung mismong batas. Pero
1: okay,
0: sasagutin natin yan maya-maya. Pero gusto lang natin idagdag, maganda yung sinabi mo kasi
1: mm-mm,
0: tandaan natin, kagaya niya, nagiinuman yung mga, yun sa example mo, partner.
1: Mm-mm.
0: So, paano matitiyak
1: mm-mm
0: ng kumpanya na yung kanilang mga empleyado mo kasi yan, partner?
1: Mm-mm.
0: So, dapat, okay, meron kang malinaw na policy, hindi ka pwede humawak niyan. Pag hindi ka on duty, hindi naman sila pwede mag-inuman on duty, di ba? So,
1: oo,
0: bawal din
1: alam
0: yun.
1: Alam ko, day off nila nangyari yun sa
0: oo,
1: barracks eh,
0: nung okay, pero hawak din nila. So,
1: mm-mm,
0: bawal na yun, di ba?
1: Ah,
0: kasi,
1: okay,
0: hindi ka naman on duty, bakit kami
1: barin? Pero pag ganun ba sinusurrender ba dapat nila yan pabalik
0: karaniwan
1: sa company,
0: oo,
1: kapag day off?
0: Karaniwan, oo.
1: I see. Mm-hmm. Pag
0: kasi,
1: pulis ka, hindi ganun.
0: Hindi yata ganun. Pero
1: okay,
0: ang alam ko, yung iba, kung hindi ka naman nasa, kumbaga, hindi ka yung rumiresponde. Kasi, ang kaibahan ng police, kumbaga, kahit na meron silang duty hours, duty
1: yes
0: days, kapag merong
1: nangyari
0: emergency,
1: oo,
0: natatawag din sila. So,
1: mm-hmm,
0: depende din po sa circumstances.
1: Okay, alright. Para at least alam na din po natin yan, mga kapamilya, yung mga bagay na dapat sinasaalang-alang, lalo na po yung mga gun owners po natin ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Required na dapat may safe ka.
0: Correct.
1: Or at least meron kang lugar na alam mong hindi accessible sa mga bata.
0: Correct. At
1: okay,
0: napag-usapan natin yung pag-iingat, di ba?
1: Mm-mm.
0: Pag sinabi pong pag-iingat, dapat na-anticipate ninyo
1: mm-mm
0: ano yung mga measures, ano yung kailangan nyong gawin.
1: Mm-mm.
0: Halimbawa, before, during, and after na merong shooting na mangyayari. Kasi kung tutuusin po, kagaya niyan, yun ding pag operate ng isang security agency, kagaya din ng pag-own ng mga armas,
1: mm-mm,
0: ay pribilehyo.
1: Mm-mm.
0: Ibig sabihin, dahil heavily regulated po ito, yung ating Philippine National Police may suspend. Okay, motu proprio, wala pang hearing. Pwede,
1: pwede
0: na nilang isuspend kung meron namang batayan.
1: Mm-mm.
0: Kasi kagaya nun, obviously, naggamit sa krimen. So, meron ng ang presumption doon, may kapabayaan. Pero, bibigyan pa rin sila ng pagkakataong magpaliwanag. Bibigyan sila ng notice to explain. Bibigyan sila ng pagkakataong magpaliwanag, magpresenta ng evidence.
1: Mm-mm.
0: May CCTV ba? Hindi. Kinandado namin yan. Meron kaming
1: sinira
0: policy dyan.
1: Yan.
0: Meron kaming layers of approval bago mo yan makuha doon sa cabinet na nakakandado. Sa safe, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Hindi lahat may access, hindi lahat binibigay yung combination
1: code
0: ng safe.
1: Oo.
0: So lahat yon kailangan ipakita para ma-dispel, ma-disprove
1: mm-hmm
0: yung presumption na kayo ay nagpabaya.
1: Mm-hmm.
0: Whether personal o yung sa kumpanya, kailangan na anticipate nyo lahat ng posibleng panganib at dapat meron kayong in place na tutugon
1: mm-hmm
0: doon sa para maiwasan yung panganib.
1: One last question bago tayo mag-commercial break, partner. Gano'ng kabigat ang parusa sa mga tao? Mapapatunay lumalabag po sa Republic Act 10591 kasi paulit-ulit itong report
0: pero
1: ko sa
0: dito,
1: patrol.
0: Pero dito, partner, ay kumbaga iba-iba. Pero
1: okay,
0: halimbawa yung
1: for that
0: unlicensed
1: reason.
0: Doon kasi, partner, bukod doon sa administrative liability, kasi depende kung ano yung
1: nangyaring
0: krimen.
1: Okay.
0: Halimbawa, nagamit sa homicide, hindi sinasadya,
1: mm-hmm,
0: nagamit sa murder.
1: So,
0: yung imposable penalty depende sa iyong participation. Yung bang mismong may hawak ng baril, siya ba yung namaril?
1: Okay.
0: O yung baril niya ba ang nagamit mm-hmm. dahil may kapabayaan siya. So, mm-hmm. reckless imprudence resulting to homicide, yun ang kaso mo. 12 to 20 years.
1: Abigat.
0: Pero kung ikaw mismo yung gumamit, pwedeng 20 to 40 years. Kung murder yan, sinadya mo.
1: Mm-mm.
0: So bukod pa doon, ang pinag-usapan natin dito yung administrative liability, doon lang sa pribilehiyong magkaroon ng license to own, mm-mm. permit to carry.
1: Okay. Pero pag ganyan, 10591, yung mga unlicensed firearms, kasi usually kapag may mga ina-arrest ng suspect ng PNP, tapos i-cover ko, check nila agad yan eh.
0: Correct.
1: Yung serial nung...
0: Correct.
1: Nung bala, nung baril, pag napatunayan na hindi silang may-ari for carrying lang unlicensed firearms,
0: so yun, 8 to 10, partner.
1: 8 to 10.
0: Mm-hmm. Pero
1: okay.
0: Again,
1: bailable pati.
0: Oo. Mm-hmm. Pero again, siyempre, yun yung imposable penalty kung mapatutunayan. Kasi minsan, merong aggravating, merong mitigating.
1: Binunot, kinuha.
0: Kumbaga, okay. Hindi rin natin pwedeng sabihin. Kasi siyempre, lahat yan, yung korte naman ang mag-i-impose.
1: Mm-hmm. Mga kapamilya, kayo po, nakikita ko na dami lang messages mm-hmm. dito po sa ating pong live stream. Babasahin po natin yan maya-maya lang po. Pero kung kayo po ay may katanungan sa ating usapin for today, ang aming pong hotline 0919-278-3000. Huwag po kayong bibitin yung babalik pong Team Lumot. Team Lumot, kung gusto mo yan. Green, green, green. Team, hello!
0: Attorney.
2: Hello, Attorney. Sa DZMM.
3: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
4: Sa house,
3: retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time, na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas. At ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag na isabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.
2: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
5: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
6: kailangan ng gabay na
5: alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
7: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
8: Gabi!
9: Good morning!
2: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
10: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello Attorney!
0: Nagbabalik po ang tambalang Aquino Del Prado. Tatanggap po tayo ng ilang mahal. Ilang reforma sa safety standards sa mga eskwelahan irerekomenda ng PNP. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon.
12: Magandang hapon, Attorney at Liza. Magrerekomenda ng ilang reforma ang Philippine National Police para sa mas mahigpit na safety standards para sa mga estudyanteng lumalhok sa mga school camp, training program at iba pang extracurricular activities ng paaralan. Layan itong maiwasan ng mga paaralan at sports programs sa buong bansa ang kahit tulad ng trahedyang sinapit ng mga student-athlete na sina Rene Batarbonia at Divine Adili sa Dipocalaw, Aurora. Ayon kay TNP Chief Police General Jose Melencio Metatus Jr., magre-rekomenda siya ng mandatory safety and accountability framework para sa lahat ng school-sponsored camps at and training activities na magibigay ng malino na protocols, designated responsible officers, emergency response plans at proper documentation upang masigurong maisasagawa ng ligtas at profesional ang bawat aktibidad. Inire-recommend rin ang PNP na magkaroon ng joint review kasama ang DepEd, Commission on Higher Education at mga sports organization hinggil sa mga pamantayan sa kaligtasan ng sumasaklaw sa mga training camp, team building activities at iba pa. Habang nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa DOJ upang mapadali ang agarang pag-usuri sa mga ebidensya at record ng kaso kapag formal na itong naisumite para sa pag-uusig. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZNM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Samantala, magulang ng dalawang CICL na namaril sa Tacloban maaring maharap sa kasong sibil at kriminal ayon po yan sa grupong Juvenile Justice Welfare Council. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico.
4: Ma'am Liza, kadalasang kasong sibil ang kinakaharap ng mga magulang ng mga batang nasasangkot sa karumal-dumal na karahasan. Ito ang tahasang sagot ni Attorney Trisha Oco ng Juvenile Justice Welfare Council kaugnayan ng pamamaril ng dalawang menor de edad sa San Jose National High School sa Tacloban noong Lunes. Bagamat nasa preliminary investigation pa lamang ang kaso, kapag napatunayang may pagkukulang sa mga magulang o guardian ng mga nasasangkot na bata ay maaari rin silang sampahan ng criminal case ng mga magulang ng mga biktima. Hindi rin anya dapat palampasin ang pagpapanagot sa dalawang batang namaril kahit pa sila ay minor de edad dahil ayon anya sa batas, kailangang kunin ng DSWD ang dalawang bata mula sa kanilang pamilya para ilagay sa juvenile delinquent center tulad ng bahay pag-asa kung saan mawawala ng kalayaan ng mga ito at magiging regulated ang pagbisita ng mga kaanak. Nakakaalarma naman para sa Juvenile Justice Welfare Council ang datos ng PNP na tumaas ang mga kaso ng karahasan sa mga kabataan edad 15 pataas, kaya kailangan paitingin ng mga magulang ang pakikipag-ugnayan sa kanilang mga anak para magabayan ng tama sa buhay. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik. Samantala, Department of Foreign Affairs, wala pang naitatalang Pilipinong nasawi o nasugatan kasunod ng malakas na lindol na tumama sa Venezuela. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, magandang hapon.
8: Magandang hapon, Attorney Noel at Liza. Sa inisyal na impormasyon ng Department of Foreign Affairs mula sa Embahada ng Pilipinas sa Caracas, kabisera ng Venezuela, wala pang natatanggap na ulat na casualty o anumang insidenteng kinasasangkutan ng mga Pilipino dulot ng lindol. Ayon sa DFA, patuloy ang kanilang monitoring sa kalagayan ng mga Pilipino sa nasabing bansa kasunod ang magnitude 7.5 at magnitude 7.2 na lindol na tumama doon. Nakikipag-ugnay na rin umano ang embahada sa Filipino community at sa mga lokal na otoridad para matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga kababayan sa apektadong lugar. Pinayuhan naman ng DFA ang mga Pilipino sa Venezuela na manatiling alerto. Sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan at agad na makipag-ugnayan sa embahada sakaling nangangailangan ng tulong. Hinatayang may 74 na Pilipino sa Venezuela ngayon na karamihan ay pawang mga religious missionaries. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner, sa ating pong mga Radyo Patrol.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
9: Huwag nang mag-adumili. Batas na ang nagsasabi. Hello, Attorney!
0: Nagbabalik po ang tambalang Aquino del Prado. Partner, ang dami na nila dito sa ating YouTube Live.
1: Hello, hello mga kapamilya. Mm-hmm. Talagang namiss nilang ating tambalan, partner. Ang dami nag-iingay for today's video.
0: Oo nga.
1: Hello, hello! Kay Social Live Posting. At saka si Social Live Hosting. Sunod-sunod yung mga messages.
0: Dami na.
1: Si Lovely Joy times 10, di ba? Oo.
0: Si Sir Oscar Dagamina, may tanong siya.
1: Oh,
0: walang
1: kinalaman
0: dito sa ating firearms and ammunition. Pero sabi niya, attorney, paano malalaman kung peke o legit ang isang deed of sale? Unang-una, okay. Ang kumbaga batayan. Kasi nakalagay doon yung kung sino yung nagnotaryo. So, mm-hmm. kung nandun yan sa notaryo, alam niyo na talaga nagpunta yung mga partido at humarap kasi ninotaryohan ng notaryo publiko. Pero halimbawa, yung mga partido na supposedly pumirma doon, syempre, kung ikaw yung tao, alam mo yung pirma mo.
1: Tama.
0: So malalaman mo rin, halimbawa, tinanong mo yung kung sino man yung pumirma doon, pirma mo ba to o hindi? Kasi kung hindi niya pinirmahan yan, hindi niya natatandaan, or talagang hindi, alam na natin na yan ay pineki yung pirma.
1: Mm-mm.
0: Forgery po yan. Pero, kumbaga, dito kasi, nagkakaroon lang ng, kung ikaw yung mape-prejudice, o halimbawa, yung lupa mo pala yung nabenta.
1: Mm-mm.
0: So, alam mo na hindi sila yung may-ari. So, alam mo na na, kumbaga, may, ano dyan, may mali at may illegal. Kasi, ikaw na registered owner ng lupa, ikaw lang ang may karapatan paano maibibenta kahit na totoong nagpunta pa sila doon at kumbaga nagpirmahan talaga sila na panotaryo, walang bisa yon sa batas kasi ikaw yung registered owner and under the Torrens title system, hindi kumbaga hindi ka mawawalan ng karapatan sa yung real property nang hindi ka voluntarily pumipirma sa isang deed of sale.
1: Ayun, nako. Ano kayang nangyari at ganun ang tanong?
0: Baka pwede Sir Oscar, tawag po kayo para mas ma, kumbaga alam natin yung sitwasyon, mas makabagbibigay po tayo ng impormasyon na makatutulong po sa inyo.
1: Partner, si Aurora ng Bacoora may katanungan po sa atin ngayon regarding po sa kanyang birth certificate. Ayan po. Hello po, ma'am. Magandang hapon po. Welcome to Hello Attorney.
0: Go ahead
13: po. Yes po, magandang hapon po. Magandang hapon po, Attorney, sa mga nakikinig. Attorney, tanong ko lang po, kapag ba pina-authenticate ko yung magpapa-affidavit ako para dun sa tatlong bata, ako po yung dating caller na may problema sa birth certificate?
1: Yes po, opo.
13: Tatanong ko lang po kung kailangan ko ba yung tatlong bata ang isasama ko sa affidavit o yun lang anak ko na ano, pero pareho-pareho po silang gumamit ng apelyido ng asawa ko.
0: Okay, pero nanay, natatandaan ko, yung huli nating usapan ay okay. Dapat magtanong po tayo doon sa mismo immigration office ng territory ng Canada kung saan po kayo ia-apply na mapetisyon. Kasi po, kumbaga...
13: Ang sabi...
0: Opo.
13: I-stop ko po kaya. Tinanong ko po yan sa anak ko. Ang sabi ng anak ko, hindi mo pwedeng tanungin yun. Kapag nag-apply ako, kailangan may dala kang papel na tapos pag may tinanong lang sila, saka ka lang sasagot. Pero hindi ko daw kailangan na i-provide ko daw lahat ng papel. Kung ano lang daw ang tanong nila, ang ano, yun lang daw. Eh ngayon, kung gusto ko magpa-apidari at ipa-authenticate, ano po ba ang mga kailangan papel ng lawyer para one time lang ako magpunta.
0: Kasi po Nanay Aurora, ang problema po dito, hindi kayo pwedeng magdala kaagad ng dokumento nang hindi kayo nagtatanong. Kasi tandaan po natin, yung dokumento na yan, isa-submit. Kasi wala naman pong illegal. Halimbawa, doon sa affidavit nyo, sasabihin nyo na anak ko itong nag-a-apply na mapetition ako papasok dyan sa inyong bansa. Okay po yun. Pero kaya ko po kayo sinasabihan na magtanong muna kasi yan po yung nangyayari. Halimbawa, ginawa nyo na yung affidavit. Tapos, pagdating nyo doon sa opisina, ready na kayo, sinasubmit nyo na. Sasabihin sa inyo, ay Nanay Aurora, ang kailangan ko po affidavit na sineseritify nyo, lahat ito ay anak ninyo kasi yung sa dokumento, yung pangalan na ito ay kumbaga, nag-a-appear yung itong pangalan. Or, halimbawa, Nanay Aurora, yung sinasabi ko dati na baka ang affidavit ninyo walang kinalaman sa anak ninyo, kung hindi, isa-certify nyo doon na si Aurora, ito yung apelido, at si Aurora, iba yung apelido, ay one and the same person. So, kung tutuusin, yung dalawang dinescribe natin na dokumento, magkaiba po yun. Pero alin ba doon ang ire-require ng immigration office ng territory ng Canada? Yan po ay hindi ko po masasagot dahil yan po ay nakabatay sa batas ng Canada na hindi ko po naaral. Nanay Aurora?
13: Opo. Attorney, isasama ko pa ba po ba yung dalawa o yun lang sa anak lang isa na yun?
0: Kasi nga po, nanay, kumbaga, hindi ko po alam talaga. Kasi hindi ko alam kung ano nire-require. Kasi dapat po specific yung, kasi kung tutuusin, halimbawa, sapat na yung affidavit ninyo na kayo, yung magkaibang apelido kasi meron kang dokumento dito, ito yung apelido mo. Pero sa birth certificate ng anak mong nag-a-apply, iba yung apelido mo. Para patunayan yun, kung ako po ang tatanungin, sufficient na ako yung, ako si Noel Del Prado at ako rin, halimbawa si Noel Aquino na appearing in these two documents.
1: Pero
0: ako rin
1: same.
0: Yan.
1: Oo.
0: Kasi tignan nyo yung record niyan, ito yung mukha ko, pareho lang. Hindi po ba? Opo. At kung minsan, Nanay Aurora, kasi kumbaga yan ang pinakamadaling gawin, yung affidavit, dahil self-declaration. Minsan po, ire-require kayo, halimbawa, ikaw ba talaga yan? Ano yung patunay mo? Una, yung passport mo doon sa isang apelido. Pangalawa,
13: hindi na po siya available, attorney, kasi matagal na pong panahon yun. 1991 po ako nung bumalik ng, first nang nag-Saudi ako, tapos bumalik po ako ng 2001. Doon po sa bahay na tinirang ko po, ayun, wala na po yun.
0: Opo.
13: Nung naghiwalay kami nung panahon na yun, parang hindi na po siya available.
0: Okay, pero nanay, kumbaga, yung record ng ating Department of Foreign Affairs, nandyan pa rin po yan. Eh, kasi naging official document po yan. So halimbawa, kagaya nun, yun ang hihingin sa inyo, dapat kukuha kayo ng certification from DFA. Kasi po yun ay, sa tingin ko, kung pagbabatayan lang natin ng batas sa Pilipinas, between an affidavit na kayo lang, self-declaration, at isang government agency na nagsasabi, ikaw yung parehong tao, sa tingin ko po, mas may bigat ang galing sa, kumbaga, government sa government agency.
1: DFA.
0: Or even, kagaya po halimbawa, in any government agency, mas priority nila yung mga government IDs. Kasi bago nyo nakuha yan, merong verification process. Meron kayong dinaanang proseso, ma-validate, ma-verify kung yung tao na nag-a-apply ng ID ay one and the same person. Okay
13: so,
0: po kaya?
13: Punta din po ako ng DFA?
0: Opo, pero nanay, babalik tayo doon sa una natin. Yan
1: ano
0: ba ay nire-require noong authority? Kasi kukunin niyan, gagastos po kayo, magpapanotaryo kayo, tatlo na yung sinabi nating affidavit, ihandaan nyo lahat, may bayad lahat. Yung pala, hindi yan ang kailangan ko. Di ba? Ito pala ang kailangan ko. So, kumbaga sayang po yung effort kung hindi muna natin tinanong anong eksakto ang kanilang
1: kailangan,
0: nire-require na dokumento. Nanay?
13: Opo, naintindihan ko. Pero hindi ba pwedeng gawin abang ginagawa, i-apply niya yung visa, naka-prepare na? Hindi po ba pwede yun?
0: Nanay, ang mungkahi ko po, noon una tayo nag-usap, kumuha po kayo ng immigration lawyer sa Canada or doon sa territory kung saan kayo mag-a-apply, ipipetition. Kasi sila ang makakaalam at sila yung magsasabi, etong dokumento ang kailangan mo. Pero kung wala itong dokumento, hindi available, ito yung alternative dyan. Pwede kang mag-affidavit. At yung affidavit na yan, dapat ba apostilled? Kasi, di ba, kung dito gagawin yon, dapat para tanggapin niya ng Canada, dapat authenticated through apostille or kailangan ba may red ribbon, yung DFA authentication, etc. So, hindi, kumbaga, kasi po yung tinatanong niyo po sa akin ay batas sa ibang bansa. Yan po yung hindi ko talaga masasagot.
13: Opo.
0: Okay, Nanay Aurora?
13: Naintindihan ko po.
0: Okay, salamat.
13: Maraming
0: po.
13: Salamat po.
1: Salamat, ma'am. Ingat po kayo. Ako, kung willing siyang ipetisyon ng anak niya, si Ma'am Aurora, immigration lawyer talaga.
0: Tama.
1: Kasi ganyan din ang ginawa namin nila mama.
0: Para hindi ka talaga magkakamali. Dahil
1: yung
0: lawyer,
1: nila yan.
0: Yun
1: ang trabaho nila.
0: At partner, doon sa iba, hindi lang siya administrative na immigration, yung iba dadaan sa korte.
1: Tama.
0: So kaya kailangan mo talaga ng gabay ng isang abogado, lalo na sa ibang bansa.
1: Kasi partner, one time lang yan.
0: Correct. Pag nagkamali ka dyan, yes, pwede kang...
1: Eh kung gusto ka talaga niya makasama doon, might as well spend the money for an immigration lawyer. Sa ngayon po, ay nasa linya na po natin si Gap.
0: Si June ng Romblon.
1: Tinanggal muna nila ang ating pong caller.
0: Pahintay lang po, Sir June ng Romblon.
1: Mag-gap po muna daw.
0: Babalikan
1: ka ni
0: partner Liza.
1: Akala ko na yung pangalan ng live caller natin. Gap po muna. Okay po mga kapamilya, magbibigidaan po muna kami sa ilang mga paalala at sa aming pagbabalik. Hinga muna si partner Karel, kakabagan nakakatawa dito. Isasala na po natin ang ating live caller. Anong pangalan niya? Malalaman natin maya-maya sa pagbabalik ng Hello
0: Attorney.
14: Hello Attorney sa DZMM.
15: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
16: Ubusan ito ng lang.
17: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
15: Mabagsik at walang sinasanto.
18: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
15: Kala kapag uminit ang kanilang ulo.
19: Sa akin ka ba rin babagsak?
20: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan mo.
21: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo.
22: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
23: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
24: Saan?
23: Sa puso mo.
15: Sine Barako. Sa sine mo, Hari Garito.
25: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
26: Bago pa man sumikat ang araw,
27: kape.
28: Good morning!
26: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon.
29: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
30: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
26: Sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
31: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
32: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
31: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
33: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes.
34: Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita Alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsa ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gigi.

0: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Nagbabalik din po si June ng Romblon na kanina pa po nasa linya. Sir June, magandang hapon. Welcome to Hello, Attorney.
2: Ha, Attorney?
1: Opo.
2: Kung ipapaliwan, gusto ko maliwanagan yung
1: sige
2: lupa
1: po.
2: Opo. Kasi nakasanla iyon sa aking ante ay yung verbal ba? Yung walang kasulatan.
1: Oh, okay po.
2: Walang termino.
1: Mm-hmm.
2: At tapos saka pinagawa nila ng titulo na hindi naman nagpaalam sa akin.
1: Huh?
2: Ay, kasi mana yun eh. Diba? Mana ko sa lolo at sa nanay ko.
1: Okay.
2: Kaya yun ang niisip ko kung paano ma ibalik sa akin at baka na binayaran pa nila sa tax. Yun ang problema ko.
1: Okay. Tatay June, unang-una
2: po,
1: kanino po nakapangalan yung titulo ng lupa?
2: Ay, nakapangalan din sa aking ante.
1: Hindi po. Kasi bago po ninyo isinanla yun, nakapangalan na po ba sa inyo? Kasi sabi nyo, mana ko ito. So, yung original title po, sa inyo nakapangalan? Or sabi nyo, mana baka... Tinatanong ko kung yan ay sa tatay ninyo, sa lolo ninyo.
2: Opo.
1: Kanino po?
2: Opo, attorney.
1: Kanino po?
2: Nakapangalan yun sa nanay ko, yung mana ko, mamanahin kong lupa.
1: Okay. So, ibig sabihin, Tatay Jun, para mailipat ng tiyahin ninyo yung lupa na yan na nakapangalan sa nanay ninyo, dapat ay nakapirma ang nanay ninyo sa either deed of sale or deed of donation para maipalipat ng tita ninyo sa kanyang pangalan, yung titulo. Eh, kailan ba, buhay pa po ba ang inyong nanay?
2: Patay na ito niya, matagal na.
1: Okay, so ibig sabihin, hindi at natiyak nyo po ba na hindi yan binenta ng nanay ninyo sa inyong tiyahin? Tiyak po ba tayo na yung lupa na yan na nakapangalan sa inyong nanay ay hindi na ibenta ng inyong nanay sa inyong tiyahin?
2: Hindi po. Hindi.
1: Okay.
2: Hindi na ibenta yon.
1: Ngayon po.
2: Nakapangalan talaga sa aking nanay yon.
1: Okay. Ito po ang kailangan nyong gawin. Sabi nyo ngayon, nakapangalan na yung titulo sa inyong tiyahin.
2: Opo.
1: Okay, ibig sabihin, may kopya kayo kasi alam nyo na nakarehistro na kay tiyahin. Tama po?
2: Opo.
1: Okay, yung kopya ninyo, dalhin nyo po yan sa Register of Deeds na nakasasakop doon sa lupa. Ang gagawin nyo po, mag-a-apply po kayo ng tinatawag nating certificate, certified true copy nitong titulo na to. At hindi lang po yun. Mag-a-apply din po kayo ng certified true copy ng transfer document. Ito po yung sinasabi ko kanina. Either deed of sale or deed of donation from the original owner doon sa bagong owner na ngayon ay tita na ninyo. So dalawa po yung kukunin ninyong certified true copies. Yung bagong titulo at yung transfer document. Diyan nyo po malalaman kung based doon sa certified true copies ng mga dokumento from the Register of Deeds, yung sa deed of sale, may pirma ba doon ang nanay ninyo? Pineki ba yung pirma ng nanay nyo? Paano nyo malalaman? Alam nyo kung kailan yung date ng pagkamatay ng inyong nanay. At doon nakalagay yung date ng deed of sale. Kung yung date ng deed of sale nangyari ay patay na yung nanay ninyo as of that date, ibig sabihin, merong milagro nangyari, may falsification of public document na nangyari. At yan yung pwede nyo magamit bilang kumaga patunay para habulin. Kasi hindi dapat yan nabenta. Kasi ang pwede lang magbenta niyan ay yung inyong nanay. Kasi kung batay lang sa pagsasanla, sabi ninyo, hindi naman nakarehistro yung pagsasanla. So hindi nila yan nakuha through, kumbaga, hindi nila na-elite yan, hindi yan na public auction para makuha nila in a public sale. Sir June?
2: Saka yung titulo na linagay doon ang pangalan ng ang tatay ko ang linagay doon sa titulo, hindi naman ang nanay ko ang linagay doon, kundi yung pangalan ng tatay ko. Ay, hindi naman sa tatay ko yung manay.
1: Okay, pero ganun pa rin po, Sir June. Yung naintindihan niyo po, bakit tayo kukuha ng certified true copy ng titulo ng tiyahin ninyo at certified true copy ng transfer document, either deed of sale yan or minsan, baka pinalabas nila yan ay extra judicial settlement of estate. Yun din po ang kunin ninyo. Plus, yung lumang titulo, pwede rin kayong kumuha ng kopya para lang makumpara yung mga dokumento na yan. At yan po, dalhin nyo sa abogado para maaral niya yan at masabi niya sa inyo ano yung susunod na hakbang para mabawi nyo yung lupa. Sir June?
2: Opo.
3: Okay po, sir.
1: Okay po.
3: Pasensya na po kayo. Wala na po kaming oras, Sir June.
1: Opo. O kaya kung gusto ninyo, pag nakuha nyo yan, padala nyo po dito sa law attorney, tawag po kayo ulit. Okay po?
2: Opo, ma'am. Tatawag ako muli, attorney.
1: Kunin po muna natin yung dokumento. Maraming salamat po, Sir June.
3: Maraming salamat po, Sir June. Abangan po namin dokumento pong yan. Yan po ang inyong assignment sa ating professor na si Attorney Noel. Sa ngayon, partner, may 3 minutes lang tayo.
1: Wala na tayong oras. Kasi meron tayong Luzon, Visayas, Romblon. Wala na tayong oras para sa caller from Mindanao.
3: Oo nga. So, bukas. Kaya naman, mga isang taga Mindanao. Galagulaw ang baso. Shout it out.
1: Paramdam
3: diba?
1: Po tayo.
3: Oo. Naku, kalahati ng mga kaanak ko ay taga Davao pa naman.
1: Partner. Ah, talaga?
3: Mm-hmm. Damit mo na sila, Lola.
1: Ay, tama. Ang ganda ng Lola mo.
3: Hi, si Lola lang. Si Lola lang. Paano naman ako, partner? Gusto ko ako lang.
1: Doon ko nakita kung saan ka nagmana at saan nagmana ang nanay mo. Na maganda
3: rin. Bisaya kalahati ng pamilya namin, partner. Mm. Kaya talagang all over the country po ang aming family. Sa kay partner, mag-hello lang tayo dito sa mga nasa live stream po natin. Si Vina Hermohino, Kelly Sheila Vera, Winnelin Saburido, Teresa Alianza, Sarah C. Nandito na
1: Ligaya
3: si...
1: Ligaya Chingtan. Si Bubbles, nandiyan din. Zach Tolentino, Agnes Reca.
3: Si Yura Kekain.
1: Yes, hello. Tita Maria Dulce Orate, Tita Lino, Tita Nona Damian. Hello,
3: si Brian Maestrado, nandito yan. Na rin partner. Shizan ay nanonood na rin sa atin.
1: Kanina pa. Si Oscar Dagamina, nabasa course, na natin yung tanong niya. Mm-mm. Si
3: Sergeant Putik, partner, nabanggit mo na.
1: Sergeant Putik, hindi pa.
3: Ayan, nabanggit ko na.
1: Banggitin na natin, Sergeant Putik.
3: Isa pa, partner, for more chances of
1: healing. Sergeant Putik. Architect Marvin Riabad, hello din sa iyo.
3: Si Rolo, si Albibi before, nandito na.
1: Dranre Bamba.
3: Dapat bago ka ma-approve sa pagkuha ng permit to possess a gun, dapat merong lecture sa proper use at care ng firearms.
1: Meron
3: sabi
1: po.
3: Ni Maria Dulce Orate.
1: Yan yung gun safety seminar po.
3: Libre yung mga yan? O you have to pay for
1: yan,
3: it?
1: Alam ko.
3: Siyempre, okay, kailangan pagkakitaan nila. Sino ba ang nandiyan, partner? Business as usual, partner. Alam niyo po ba, nakadepende, I think, sa PNP chief kung magkano ang fee.
1: Oo, pero usually, ito ay, kumbaga, reasonable fees for the application. Yung, kumbaga, magkano yung nagagastos to process.
3: Uh-oh.
1: Yung papel, yung executive time nung ta. Pwede na tatawag.
3: Kati lang. Sabi mo yan, partner. Maniwala tayo kay Atty. Noel Del Prado. Ay, naku, baka kaya
1: yun
3: naman po
1: natin. Yun
3: ang
1: nasa batas kasi dapat reasonable.
3: Dapat.
1: Hindi pwedeng, kasi regulatory fees, hindi siya revenue.
3: Oo, ibibili mo pa ang baril.
1: Correct.
3: Labas pa yun.
1: May kakayahan kang magbayad.
3: Mm-mm. Dapat. Supposedly. Dapat. Ganun. Iba na yung words natin for today. But anyway, maraming salamat po sa lahat ng mga kapamilya po namin sumama sa aming isang oras sa talakayan. I miss you, partner. Iba talaga pag yung tawa
1: na
3: mo
1: kita,
3: naririnig ko. Re-record ko yan . Para
1: at na-miss ko rin si Attorney Jojo. Nagkasalisi din kami.
3: Oo nga. Naku po, maraming salamat.
1: Salamat, Attorney Jojo.
3: Ako po si Liza Aquino, nagpapalalahatid po namin dito sa Law Attorney ang mga batas na madaling maintindihan.
1: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayong mag-alala. Magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Law Attorney,
3: sagot ka ng batas. Susunod, Doc Dennis Ngo at
1: Tita Winnie Cordero
3: sa DZMM.
1: Action ngayon!
3: Uy, tomorrow, see you guys!
0: Hello, Attorney, sa DZMM.

0: Kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, oras, 1 minuto makalipas ang alas 2.
1: DZMM, balita ngayon!
2: Mga kapamilya, hindi pa man nagpapatupad ng bawas sa lokasyon ng tubig sa Metro Manila. Pila baldin na ang nararanasan ng ilang residente sa Sampaloc, Maynila, bunsod ng sumabog na tubo ng tubig ng Maynila noong nakaraang linggo na nagdulot ng water interruption. Daing ng ilang taga-barangay 473 na bagamat bahagyan ang naibalik ang supply ng tubig, napakahina naman ang pressure kaya inaabot ng halos 10 minuto para makapuno ng isang balde. Nagre-reklamo rin ang ilang residenteng nasiraan ang gamit sa bumulwak na tubig dahil hanggang ngayon hindi pa rin naibibigay ang ipinangakong assistance.
3: Malakas pa ang ilang bata. Mahirap. Mga bata na pukot nila kapasok. Dahil walang tubig, siyempre maglilingko.
4: 2 days ako hindi nakapagtinda noon. Hirap. Kaya nga sabi ko, kung wala mo na yung ano, mag-aabono mo na talaga ako. Pero balance pa ako to 7. Kinuha nila yung isibo niyan, tsaka yung mga nasira.
2: Inireklamo naman ng mga taga-katabing barangay 472 ang baradong kanal na napuno umano ng burak matapos ang pagkumpuni sa sumabog na linya ng tubig.
5: Sila po. So, pati yan, hindi na po. May pag-umulan ngayon, napupuno na yan, maabog dito.
6: Pumunta sa ano namin, drainage namin. No? Mag-complain daw ako nun sa ano, Aruseros, para sila na raw ang tatawag sa Trinex. Hindi na ako pinapansin ng contractor eh.
2: Samantala, sa ibang balita, tinamaan ng fish kill ang libo-libong tilapia sa Magat Dam sa Isabela. Balita mula sa Isabela, hatid ni Cesar Galassi. Go, Cesar!
7: Apektado ang kabuhayan ng mga mangingisda matapos tamaan ng fish kill ang kanilang mga alagang tilapia sa Magat Dam sa Isabela. Ayon sa mga mangingisda, nakaranas ng fish kill sa kanilang mga palaisdaan sa Barangay General Aguinaldo sa Bayan ng Ramon at sa mga Barangay Ballaw at Taliktik sa Bayan ng Cordon dahil sa pangyayari, napilitan ang ilan na maaagang i-harvest ang kanilang mga alagang isda para mabawasan ang posibleng pagkalugi at hindi na tuluyang mamatay ang mga natitirang tilapia. Bunsod ng biglaang pagdami ng supply sa merkado, bumagsak sa 30 piso kada kilo ang presyo ng tilapia sa pamilihan sa Ramon, Isabela. Ayon sa mga otoridad, kakulangan ng oxygen sa tubig ang isa sa mga pangunahing tinitingnang dahilan ng fish kill sa lugar. Inaalam pa ng mga otoridad ang kabuang halaga ng pinsala at bilang ng mga naapektuhang mangingisda ng insidente. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
2: Maraming salamat, Cesar Galassi! Samantala, kinilala ng Marina ang mahalagang papel ng mga Pilipinong seafarers sa pandaigdigang ekonomiya kasabay ng pagdiriwang ng International Day of the Seafarer. Ayon sa ahensya, malaking bahagi ng global shipping workforce ay mula sa Pilipinas na tumutulong sa daloy ng kalakalan sa buong mundo. Isinagawa rin ang mga aktibidad tulad ng coastal cleanup bilang bahagi ng selebrasyon.

0: At yan po ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po si Jay Dones.
1: DZMM Balita Ngayon! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon Ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon. Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!
2: Hello po! Hello mga ateng, mga kuyang, mga nining, mga tutoy! It's time! Narito na naman po ang tambalan, ang programang handang umaksyon sa inyong mga panawagan, hindi mamaya, hindi rin bukas, ngayon na! Kasama po ninyo nag-iisang dalagindig ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero.
3: Magandang hapon mga kapamilya, ito po ang programang DZMM Action Ngayon na maghahatid ng isang oras ang iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon at ito ang Aksyon Ngayon!
2: Bakit yung palad ko?
3: Hoy, swerte-swerte.
2: Kakapera daw ako. Hindi ba kaya kulang lang sa lotion?
3: Saka sa pagpunas. Moisture yan, Tita Winnie. Moisture.
2: Oy, teka lang sandali. Babati tayo.
3: Babatiin natin.
2: May mga bisita tayo kanina, Doc. Ang Public Health Communicators of the DOH Central Health Promotion Bureau. Ang kanilang communication office and DOH

0: na naipanawagan sa atin sa Barangay 67, Caloocan City.
1: Yes.
0: Tapos, syempre, meron tayong klinika sa East 30. Ang aga naman ng leptospirosis mo.
1: Ay, tingnan mo naman. Bakit? Sa Maynila lang ba may problemang ganon? Napag-usapan kahapon, 10th City.
0: Oo nga.
1: Tubig, baha, ulan.
0: Yes.
1: Potential right. Yun.
0: Correct. So, leptospirosis at saka maigi na nga po na maaga tayo at maagap.
1: Yep.
0: Para alam natin ang ating gagawin at tawag dito, mawawarningan tayo.
1: Diba? Dahil minsan, hinihintay natin yung baha. Hihintayin pa natin. Dahil isa sa mga dapat ayusin natin, yung paligid.
0: Paligid.
1: Di ba? Iwasan or linisin natin dahil ano ba ang nagdadala? Sino yung nagdadala? Yung vector. Di ba? Daga.
0: Daga. At mamaya po, tutunghayan natin ang kwento ng isang nursing student na naman. Ang naalala ko yung nursing student naman, heat stroke.
1: Sa jeepney driver.
0: Yes! Dalawa sila, di
1: yes.
0: ba? Ngayon naman po, nagtitinda ng dyaryo.
1: Mm-hmm.
0: O, malaman po natin mamaya kung paano niya nasagip ang barker ba ito ng dyaryo o basta't nagtitinda
1: yung
0: ng dyaryo.
1: Nagtitinda siya eh. Medyo may edad daw eh.
0: Yes, yes. Later! Lahat ng yan at maraming pang iba dito po sa ating programang
1: Aksyon ngayon. Ngayon.
0: Samantala, ito na po ang ating asakan na. Yun.
2: Dahil sa inyong aksyon at tugon, mission accomplished tayo!
0: Oh yes, kahapon nga po, nung pinanawagan sa atin yung poste ng kuryente na walang lamppost ba?
1: Yes.
0: Ng Barangay 67, Caloocan City, tinatawagan po natin ang Meralco, ngunit hindi po tayo nasagot ng agad-agad. Kaya eto, may follow-up po tayo, kausap natin ang head ng public relations ng Meralco, Ms. Claire Feliciano. Hello Ms. Claire, magandang tanghali, magandang hapon po sa inyo, Tita Winnie at Doc Dennis kasama nyo ngayon.
1: Good afternoon.
3: Good afternoon po, Tita Winnie and Doc Dennis at sa lahat po ng nakasabaybay sa atin ngayong hapon dito sa Aksyon ngayon.
0: Thank you, Miss Claire. Ininja niyo kami kahapon. Ano nangyari sa inyo?
1: Busy ba?
3: Hindi
1: busy
3: tayo magkatag po, Tita Winnie, kahapon. So, sunod-sunod po, busy, pasensya na. Pero may good news naman po tayo.
0: Ay, sige, sige.
3: Address naman.
0: Anong good news natin, Miss Claire?
3: Una po sa lahat, thank you very much po again sa programa ninyo dahil dito sa ipinarating ninyo sa aming alalahanin dito nga dun sa Sirang Streetlight no, sa Barangay 67. Mm. So base po dun sa record namin, tama po, meron pong inilapit sa amin, no, ang report po ay noong Sunday, nitong June 21, nairap na idulog sa Meralco. And nung tinawag niyo po, tamang-tama po, no, nakalinya na rin po ito para puntahan ng ating tauhan. Kaya naman po nitong Martes, no, nung June 23, agad naman po natin itong pinuntahan to check. At right then and there din po, no, napalitan na po natin yung street light, yung inireklamo po dito sa Barangay 67.
0: So meron na silang ilaw ngayon?
3: Yes, opo. Actually, nakausap din po ng aming mga kuro, yung mga nagpunta po doon, yung customer po na lumapit para ma-update siya na naayos na itong concern.
1: So, bombilya lang yan, Miss Claire, bombilya lang.
3: Opo, pinalitan po ng bagong LED light. Yung
1: LED
3: light
1: nga.
3: Po, ito po, opo. Yes, tama po kayo.
0: Ito ba ay ano, kasi parang may sensor na pagkagabi
3: Sumadaan. Gumagana po yung ilaw, no?
0: Ganun.
3: Opo, meron po tayong mga ganitong klaseng street light.
0: Itong nailagay niyo sa Barangay 67 sa Caloocan, ganun po ba?
3: Opo, LED street light na rin po ito.
1: Pero hindi siya automatic switch, yung tipong hindi siya sensor type, ma'am.
3: I have to check kung sensor type or automatic or kailangan po
1: opo, naman. Anong oras?
3: I think parang automatic na po yung karamihan sa mga street lights
0: right.
3: po natin.
0: Mas
1: maganda yun eh. Parang pag sundown, pag wala, automatic mag-o-on na.
0: Mag-o-open. Nako, Miss Claire, halimbawa po sa ibang lugar ay meron pang ganitong klase ng problema. Saan po ba sila maaaring dumulog para sa agarang solusyon?
3: Opo, no. Ulit ko lang rin po, no, yung report po. Just a couple of days naman po, and kapag po nakakatanggap tayo ng ganitong report, ipinipila po natin ito kaagad.
0: Okay.
3: So, kung meron pa pong mga ganitong alalahanin, o kahit ano pa pong alalahanin sa serbisyo, sa kuryente, maaari pong i-report ng aming mga customers sa aming 24/7 hotline na 16211. Pwede rin po silang mag-message sa aming opisyal na social media.

0: accounts sa Facebook o kaya yung X o dating Twitter. Meron din po kami actually mga text hotlines. Again, text lang po ito, no? Banggitin ko na lang rin po.
1: Sige.
0: Pari po kayong mag-text ng inyong mga alalahanin sa 0920-971-6211 o kaya naman sa 0917-551-6211.
1: Yun. Maraming salamat, Miss Claire, ha. Thank you so much.
2: Thank you very much, Miss Claire Feliciano.
0: Head Maraming pop- salamat din po, Tita Winnie and Doc Denny, yes, sa oportunidad na makatulong po, no, dito sa concern na inilapit ng customer sa inyo. Maraming salamat po. Magandang hapon po.
1: Thank you. Thank you. Yan po ang head ng public relations ng Meralco, si Miss Claire Feliciano. Okay, so ipasok na natin ito dahil magbabalita na tayo ngayon. Toto-toto pagbabalita ng Radyo Patrol. Senator Alan Peter Cayetano, may banat kina Senator Lacson at Senator Erwin Tulfo. Ano kayang banat ito? Alamin natin sa balitang kumpirmado at sigurado niya mula Senado ni Radyo Patrol, Robert Mano. Yes, Robert, anong banat ito?
3: Tita Winnie, muling bumanat si Senator Alan Peter Cayetano kina Senator Panfilo Lacson at Senator Erwin Tulfo kaugnay ng nating ilaimbestigasyon ng Senado sa flood control scandal sa pamumunuan niya ni Lacson sa Blue Ribbon Committee na tukoy ang direksyon ng investigasyon at siya ang nagturo kung sino ang guilty o hindi sa flood control scam sa halip na sundan ang mga ebidensya. Sabi pa ni Cayetano, kung gusto ng pampaputi, pumunta kay Lacson dahil anya magaling mag-whitewash. Dahil anya sa pagkukumpara sa kanya sa mga naging Senate President, ikinumpara rin ni Cayetano sa mga naging chairman ng Blue Ribbon Committee sina dating Senator Richard Gordon at Senator T.G. Gingona na naging bukas anya sa pagpapatawag ng mga kailangan testigo sa pagdinig. Una naman niya kay Senator Erwin Tulfo na siyang chairman ngayon ng Blue Ribbon Committee, lagi pa anyang nagko-comment ukol sa 18 naging bodyguards ni dating Congressman Zaldico, samantalang nagsabi nang mag-i-inhibit sa Senate investigation kapag haharap ang 18. Wala pa naman tugon sina Senator Lacson at Tulfo dito. At iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Salamat sa iyo, Robert Mano.
2: Naghahid ang ilang kongresista ng resolusyon para paimbestigahan ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula Kamara, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
4: Hinihangin na makabayan lang sa Kamarang House Resolution 1157 na layong atasan ng House Committee on Basic Education and Culture na magsagawa ng inquiry and aid of legislation sa nangyaring pamamaril sa Tacloban City. Nais din itong masilip ang iba pang karahasan sa mga paaralana. Nabanggit din sa resolusyon na hindi dapat ito ituring na security failure issue, lalo't kabilang din sa mga sanhi ang education crisis, kabilang ang kakulangan sa public school personnel at overcrowded na classroom sa bansa. Naghain din ng katulad na resolusyon ang Hakbayan Reform Law kung saan kabinang dito ang pag-review sa mga patakaran sa school safety, anti-bullying mechanism, firearm accountability at para maiwasan ang school-related violence sa bansa. Nakatakda naman magsagawa ng regular meeting ang naturang komite na pinamumunuan ni Pasig Representative Roman Romulo kung saan hihinga ng update sa DepEd sa investigasyon o kinakailangan panukala hinggil dito. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
2: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
1: Samantala, magulang ng dalawang menor de edad na namaril sa Tacloban maaring maharap sa mga kasong sibil at kriminal. Narito ang balitang kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol, Nico Bagsik.
5: Tito Winnie at Doc Dennis, ayan nga yung na-report ko kanina, no, sa Hello Attorney. Pero ito yung update dito sa isyong ito, no, dahil lazy solution, ganito nilarawan ni Attorney Tricia Oco, ang Executive Director ng grupong Juvenile Justice Council Welfare. Ang issue sa pagpapababa ng age of criminal liability ng mga kabataan sa Pilipinas matapos ang pamamaril ng dalawang menor de edad sa Tacloban. Ayon sa kanya, hindi dapat tignan ang edad ng isang batang nasasangkot sa krimen para papanagutin ito sa batas. Kinumpara ni Oco ang mga batas sa ibang bansa kung saan pinababa ang edad ng pananagutan ng mga kabataan, ngunit marami pa rin umanong kaso ng karahasang nagaganap. Sa kabila nito, handa naman aniya siyang suportahan ang pahayag ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na handa na ang kagawaran na ipatupad ang mga kinakailangang hakbang kung sakaling magkaroon ng batas ukol sa isyu. Matatandaan, binuksan ni Senator Ron Padilla ang usapan sa lowering the age of criminal liability sa 10 taong kulang matapos ang insidente ng pamamaril sa San Jose National High School para mapanagot ang mga batang masasangkot sa katulad na karahasan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
1: Salamat sa iyo, Nico Bagsik. Ilan lamang po yan sa mga importanteng balitang dapat nating malaman sa oras na ito. Abangan po iba pa mga balitang ihahatid ni Tony Velasquez mamaya alas 4 ng hapon sa Headline sa Hapon.
6: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Tapos po ang ilang mga paalala, magbubukas na po ang ating klinika sa East 30 at ang tatalakayin ni Doc ay
2: Leptospirosis.
1: Ang talakayang ito ay hindi lang paalalang pangkalusugan. Katulad nga sinabi ni Doc Dennis, ito'y paalala rin sa pangangalaga ng ating kapaligiran.
2: Tama. Environment natin, ating kabahayan, and
1: kalinisan.
2: Basic dapat eh.
1: Right. Basic. Okay. Ayan, baka may mga katanungan po kayo sa leptospirosis. Pwede na po kayo magpadala na inyong mga questions sa ating DZMM Radyo Patrol sa East 30, DZMM Teleradyo social media accounts. Pwede rin po tayo magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
2: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101 local 5671-5672 or 5673.
1: Yan. Ako ba? Andito nakita ko si Norlita Atienza. Ako magpapasalamat ako sa pinadalang tawag dito, laing. May ang daming tinapa na buo-buo. Yun ang
2: maanghang ba?
1: Hindi.
2: Gusto ko. Ako pang sumagot, ano? Gusto ko kasi may anghang ang laing ko.
1: hindi ako maanghang
2: na tao.
1: Konti lang, pero yung nakakaubo.
2: Kasi taga-Bicol nanay ko, kaya dapat talagang
1: significant. Bakit nga ba kayo, mga taga-Bicol, lang hilig-hilig sa maanghang?
2: Hindi ko rin alam. Way of life na.
1: Pagka ano, nagbigay ulit itong si Norlita, bibigyan kita. Laing yung lasang-lasa mo yung gata.
2: Yes.
1: Nagmamantika.
2: Oh, wow.
1: Sarap! Thank you, Norlita. Ay, magbabalik kami. Huwag kayong aalis. Dito lamang po sa
2: Action Ngayon.
6: Aksyong mabilis. Kasama si Tita Winnie at Doc Dennis.
7: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
8: Ang kalaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ako din buhay. DZMM, Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
9: Tamaan po tayo ng presyo.
10: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
9: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
10: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
9: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
10: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
11: Manatili po kayong nakikinig.
12: Dakong alas 3 ng hapon,
11: nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
12: Nagbibigay ng iba't ibang information.
11: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
13: Pag walang knowledge, walang power.
11: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahim pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: edisyon ngayon!
1: Bukas na ang Klinika 630 sa Aksyon Ngayon!
2: Bukas na ang Klinika 630, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapo sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi niyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
3: Yan, magtatag-ulan na rin po kasi at laganap na naman po ang baha.
2: Yes.
3: Hindi mo tayo natutuwa at kaya lang sa katotohanan naman po talaga bahain ang maraming lugar lalo na po dito sa Metro Manila at sa mga probinsya.
2: Pero alam mo, Tita Winnie, hindi mo kailangan ng baha. Maski na wet season lang, tapos running water lang. Dahil may bara dito at bara doon, hindi po pumupunta sa ating drainage. Madaanan ka lang ng infected water, patatamaan ka.
3: At may sugat ka.
2: Yes.
3: Ah, okay, ayan. Leptospirosis ang ating tatalakayin sa ating klinika sa Istrenta. For as a refresher...
2: Ang leptospirosis ay galing sa isang uring bakterya. Leptospira ang tawag, no? Sino ba ang nagdadala o siyang nagbabahay?
3: Saan galing?
2: Galing yan sa paligid natin eh.
3: Okay.
2: Tapos dumadami siya, namumultiply siya, lalo na sa maruruming lugar.
3: Okay.
2: At ang binabahayan, kumbaga ang vector nagdadala nun, ay isang daga, rodent.
3: Kailangan niya ng daga para mabuhay. Ganun?
2: Dahil pupunta yan sa kidneys ng daga.
3: Ng daga?
2: Mag-i-infect yan.
3: Okay.
2: Kaya pag umihi ang daga, yung infected urine, ihi ng daga, ang siyang magkocontaminate sa tubig. Tubig baha, running water, kasi anong klaseng lugar na may
3: basta
2: tubig.
3: Basta naihian yan.
2: Yes.
3: Okay, question. Daga lang ba ang pwedeng mag-carry ng leptospira?
2: Hindi. May ibang hayop din na pwedeng magdala ng leptospira. Kabayo, baka, kambing, at aso. Meron din, ano? Yes, pero pinaka-common.
3: Sa daga?
2: Daga. Dahil sila ay tumitira, nakatira sa lugar na medyo hindi malinis.
3: Oh, okay. So, let's say, dumaan ka sa isang, nadaanan ka ng tubig na merong infected na leptospira.
2: Yes.
3: Agad-agad ba ang epekto nito sa katawan mo?
2: Hindi naman. Kung baga, ito ba pag tinamaan ka ng leptospirosis, kaagad may sintomas ba? No. Mga 7 to 14 days mula exposure ka magkakaroon ng clinical manifestation.
3: Bago ang clinical manifestation, Doc, paano papasok sa akin yung leptospira?
2: Pag may sugat ka, pwede. Anong klaseng sugat? Malaking sugat ba? Hindi. Maski na ingrown toenail mo lang. Okay? Bagong pedicure na may gasgas sa cuticle mo.
3: So kung walang sugat, hindi ako maapekto? Hindi ako
2: hindi
3: papasok?
2: Pa rin. Hindi pa rin. Maaaring meron kang entry points kagaya ng mga pores natin.
3: Ay,
2: at saka kung matagal ka ba nakalublob, di mas lalalamog yung balat mo, mas mabilis makapasok ang leptospira. Dahil microscopic siya, Tita Winnie. Hindi mo nakikita ang bakterya.
3: Ah, okay. So, may sugat o wala.
2: Yes.
3: At risk ako kapag nakababad na sa maruming tubig ang aking paa, parte ng katawan.
2: Yes, kontaminadong tubig.
3: Okay.
2: Kaya makikita mo rito, meron tinatawag na prophylaxis kung sakali. Diba?
3: May prophylaxis. So, ibig sabihin, wala pang sintomas, iinom na akong gamot.
2: Oo. Kaya, ika-classify mo sarili ko.
3: Okay.
2: Mo, nasaan ka ba? Low risk ka ba? Moderate ka ba, medium ka ba, o high risk ka?
3: At sino itong low risk?
2: Low risk, sabihin natin, minsan ka lang tumapak sa baha, ngayon lang.
3: Okay.
2: Okay, number of times na lumusog ka sa baha, ngayon lang.
3: Okay.
2: Pangalawa sa low risk mo, minsan ka lang tumapak. May sugat ka ba? Wala.
3: Wala.
2: Okay. Doon ka low risk.
3: Okay. Kasama rin ba yung duration ng pagbabad ko sa baha?
2: Hindi naman.
3: Hindi
2: dahil ngayon ka lang lumusog.
3: Ngayon lang.
2: Ngayon lang. Today
3: okay.
2: only.
3: Okay. Okay. Moderate.
2: Moderate. Ngayon ka rin lang lumublob sa kontaminadong tubig o talagang lumublob sa baha.
3: Oo.
2: Pero may sugat ka. May sugat ka. Okay? Yon.
3: Or nasugatan ako habang nasa...
2: Well, of course, oo. Kung nakayapa ka, nakasandals ka, tapos nagasgasan ka,
3: oh my
2: yun.
3: God.
2: Diba? Kasi hindi natin alam yung mga debris, Tita Winnie, may mga puno, mga kung ano-ano dyan.
3: And usually diba? Nga, yung iba nakachinilas lang or sana, nakatapak lang.
2: Yun nga, kadahil mas pinoprotektahan nila ang kasuotang paa kaysa sa paa nila. Diba?
3: Mahal yun eh!
2: Sino mas mahal? Buhay mo ba yung sapatos mo?
3: High risk!
2: High risk! Ito yung tinatawag natin repeated na pumapasok at lumulusong sa baha. Dahil sila po ay mga rescuers.
3: Uh-uh.
2: Yung mga healthcare workers.
3: Uh-uh.
2: Yung mga talagang kailangan pumagtrabaho sa sunod-sunod na araw na pagbaha eh, nandiyan pa rin, kailangan pumasok.
3: Or sila yung naatasan ng pamilya na maglabas-masok.
2: Yes, ganun nga po.
3: Diba?
2: Oo, yes.
3: Oo.
2: So repeated wading, mas kinawala kang sugat.
3: Okay. So, paano ang mga treatment? Sabi mo, kailangan i-classify.
2: Hindi ito exactly treatment. Protection lang sana ito.
3: Yung
2: doxycycline.
3: Okay.
2: Ano? So, gagamitin ko yung milligram content. Dahil depende sa kung anong mabibili mong tableta o kapsula.
3: Uh-uh.
2: Meron kasi 100 milligram, may 200 milligrams.
3: Okay.
2: So, basta 200 ang kailangan mo.
3: 200.
2: 200. Low risk. Ngayon, isang dose lang.
3: Pag low risk, 200 mg na doxycycline.
2: That's it.
3: That's it. Some beses lang.
2: Yes.
3: Moderate.
2: 3 to 5 days.
3: Na once a day?
2: Yes. 200 milligrams once a day for 3 to 5 days.
3: High risk?
2: High risk. 200 milligrams once a week. Repeatedly once a week hanggat hindi ka na lumulusong sa baha.
3: Once a week?
2: Yes.
3: Eh bakit mas mababa yata ang dosage ng high risk?
2: Dahil hindi ka titigil sa pagbababad eh. So i-maintain lang natin 200 protection lang ito, Tito Winnie.
3: Ah, protection.
2: Hindi ito cure.
3: Oo,
2: hindi
3: nga.
2: Ito cure. Iba pa rin ang cure kasi once natamaan ka ng leptospirosis, dahil meron ka ng sintomas, iba na ang gamutan at marami na marami tayong binabantayan na organ systems.
3: Wow. Sintomas muna, Doc. Halimbawa, nakainom naman ako ng prophylaxis. Hindi pwede ba na hindi siya umubra?
2: Oo.
3: Ay?
2: Pwede.
3: Bakit?
2: Dahil hindi natin alam, tama ba ang timing mo sa prophylaxis mo? Sapat ba? Ito ay akala mo ay proteksyon para hindi ka pa tinamaan.
3: Uh-oh.
2: Hindi ka pa ini-invade ni leptospira.
3: Uh-oh.
2: Nung nag-take ka ng doxycycline, pumasok na pala sa sistema mo. Ang idea mo is parang, yes, kakalublob ko lang, take na ako. Sana naunahan ko siya. Sana.
3: OM, ganun.
2: Yes. Kaya nga, sabi mo sa high risk, bakit 200 weekly lang?
3: Oo nga.
2: Dahil alam na niya na ako ay kailangan pumunta sa mga lugar-lugar.
3: Oo.
2: So, araw-araw siya ay may protection din sarili. Diba?
3: Okay. Naku. So, pwede ba, bago tayo pumunta sa sintomas,
2: yes.
3: Since I wouldn't know kung apektado na ako o hindi, alam ko nalulusong ako sa baha, inom na ako agad.
2: Huwag naman. Dahil meron tinatawag tayong antibiotic resistance.
3: Okay.
2: Dapat alam din natin, yung lugar na pinuntahan mo, meron bang lugar na talagang meron bang daga dyan? Marumi bang basura? Ganun,
3: kasi syempre, itsura nun.
2: Oo, yun nga po.
3: Okay, sintomas.
2: Ang sintomas kasi, in general, parang trangkaso lamang ang simula. Flu-like symptoms. Lagnat.
3: Wait lang.
2: Oh.
3: Ilang araw bago lalabas ang sintomas?
2: Sabi ko nga, 7 hanggang 14 na araw o 1 linggo hanggang 14 days after exposure.
3: Really? Ang tagal? Okay, sige.
2: Minsan ganun ang timing.
3: So,
2: dahil parang iisipin mo, 3 days na, walang nangyari sa akin. So, 1 week later, nilagnat ka. Nagkaroon ka ng sakit ng kalamnan at kasukasuan mo.
3: Okay.
2: So parang trangkaso.
3: Okay.
2: May kaakibat na pananakit ng ulo, parang naduduwal at nagsusuka.
3: Nausea.
2: Yun ang mga mild, moderate symptoms.
3: Na po pwedeng ipagkamali sa
2: ibang kalagayan.
3: Influenza,
2: ubot, sikon, trangkaso, pwedeng ganon.
3: Okay.
2: Kaso, pag napansin mo, parang...
3: Hold on.
2: Yes.
3: Bago ko mapansin yan.
2: Okay.
3: Itong mga parang flu-like symptoms, so okay na ako iinom lang ng paracetamol.
2: Pwede ka mag-paracetamol.
3: Okay.
2: No? Every 4 hours, i-monitor ang temperatura mo.
3: Mm.
2: At later on, pag napag-usapan natin yung more complicated case, pwede tayo magsimula mag-observe sa ating mga input at output. Kumusta ang gana mo sa pagkain? Okay. Kumusta ang labas ng ihi at labas ng dumi mo? Okay. Yung kulay, yung dami, at yung dalas.
3: Okay. Wait, bago tayo pumunta dun sa ano ha, more severe symptoms, Doc. Gano ang manifestation ng lagnat? Kasi di ba, di ba sa dengue merong high, merong low, biglang tataas?
2: Wala. Trangkaso, pero this one is medyo on the high side. 38-39 pataas. High fever talaga siya.
3: Ilang araw?
2: Well, ito na nga. Pwede siyang mag-last for 3 to 5 days. Kasi bakterya to.
3: Okay.
2: Okay, bakterya to. Hindi ito self-limited. Kaya dapat may, meron tayong tinatawag na high index of suspicion. Kumbaga, pag-iisipan mo na, hoy, hindi na ito viral. Okay. Hindi na ito trangkaso. Hindi na ito flu o influenza. Bakit pirming na sa 39 pa 40?
3: Despite of umiinom ako ng
2: paracetamol, nagpapahinga.
3: Hindi umi-effect.
2: Hindi masyado.
3: Okay. So, and then I will start to feel
2: body aches, talagang kaunting hawak lang sa muscle mo dito sa hita at sa legs. Ay, ang sakit. Ito isa sang test namin eh. May isang sign, Hohmann's sign. Pipindutin namin. Ay, sakit
3: talaga
2: niyan.
3: Ba?
2: Yes, sobrang masakit.
3: Eh ano yung sinabi mo, ano, wiwi at poops?
2: At titingnan mo na kasi ang itong bacteria na itong Leptospira ay pupunta sa dalawang favorite organ niya.
3: Kidneys
2: at si liver.
3: Pati liver?
2: Yes.
3: Okay.
2: Kaya mamamaga sila.
3: Oh, wow.
2: Okay? Liver. Kaya nagkakaroon ng jaundice.
3: Naninilaw.
2: Yes. Kidneys, nag-iiba. Kulay kape, kulay tsaa ang kanyang ihi. Kumakaunti. Yun urine output mo significantly is going down. Namamaga na siya eh.
3: Okay.
2: Yung glomerulonephritis, siya po ay inaatake na ng Leptospira. Binabahayan na niya. Tapos, syempre, liver mo affected. Nandito yung clotting factors. Ito yung nagpapatigil sa ating pagdugo kung nasugatan tayo. So, simpleng sipilyo lang, alay, bakit meron akong pagdurugo ng gilagid ko? Nakagat ko lang labi ko. OA naman itong dugo ko.
3: Wow.
2: Nagkakaroon ng bleeding tendencies.
3: Nice.
2: So ito po ay mga manifestation. Minsan, kusa na lang, nagkaka-nosebleed ka.
3: So parang ano, Doc, to be sure, kasi meron bang nade-detect ba sa isang test ang leptospirosis?
2: Meron naman tayong mga Leptospira antigen test, mga ganun po. Kaso, parang it may be too late, the best pa rin is history and physical examination. Number one, exposure ka. May exposure ka sa bahay.
3: Right.
2: May exposure ka sa contaminated water.
3: Mm-mm.
2: That was 7 to 14 days ago. Okay?
3: Uh-oh.
2: Nanilaw ka. At ang ihi mo, ala, patak-patak, ukutsarita lang ang binibilang.
3: Hindi, I was thinking, bago pa lumabas itong mga symptoms magpapa-antigen na ako.
2: Timing din. Dahil nag-test ka. Hindi naman kumagat. Hindi pa nasa height of its, you know, population. Hindi yan lahat. Parang dengue lang yan, Tita Winnie.
3: Oh my goodness! Kaya hindi siya madedetect unless severe?
2: Gusto pa parang CBC lang. Ay, mataas ang WBC mo.
3: Oo.
2: Ay, meron kang ano? Hindi. Pero yun nga, ang urine output mo.
3: Hindi, ang point ko naman, Doc.
2: Unahan mo!
3: Oo, para naman maagapan ko na

0: E di sana ni-recommend na natin yan. Lahat na nag-wade sa baha, eh, patis itong dugo. Hindi.
1: Or kung nilalagnat na ako.
0: Hindi pa rin.
1: Hindi pa rin?
0: Dahil the clinical picture dapat i-match mo eh. Dahil yung binanggit natin na sa Wills disease, yun complicated na leptospira.
1: To, yeah, oo.
0: Okay?
1: Oo.
0: So, titingnan mo, meron kang wading. Kung conscious ka, okay, mape-prevent mo ang complication.
1: By
0: washing immediately. Pag uwi mo, yung mga protection, preventive measures,
1: okay,
0: meron yan eh. Hindi lamang doxycycline.
1: Ah, okay.
0: May mga protective measures, preventive measures tayo, or mitigating circumstances na dapat ayusin natin para hindi tayo masyadong matamaan ni leptospira.
1: Like?
0: Washing. Okay. Running water, soap and water. Clean.
1: Pagkatapos ko maglublub sa baha,
0: yes.
1: Wash na.
0: Yes.
1: Ah, okay.
0: Pati yung kasuotan ng paa, wash yan.
1: Wash na.
0: And then dapat super air dry and sun dry later on bago gamitin muli.
1: Ulit.
0: Okay. Yun.
1: Okay.
0: At syempre, alam mo lulusong na, alam mo naman panahon ito. Sana meron tayong protective gear.
1: Oo, mga bota.
0: Bota.
1: Bota na mataas po.
0: Oo, kasi mataas pa sa tubig. Hindi yung bota, pang-protect lang ng talampakan, ha? Nakakita na ako noon. Ang hirap kaya lumakad noon. Ang bigat-bigat noon. Okay.
1: Or kung talaga magpahupa muna kayo.
0: Magpahupa. Or kung alam mong may sugat ang iyong paa or any area na pwedeng malublob, sana takpan nyo mabuti. Meron tayong magagandang mga cover, mga gasa o OS na watertight.
1: Di
0: ba? Meron tayong mga post-op, yung mga after operation namin, may tinatakpan namin sa kanilang sugat. Eh. Yes, may kamahalan, pero kung ito po ay makakaprotect sa iyong exposure sa leptospira, eh di mas mabuti.
1: Or if it's raining, tapos alam nyo naman babaha, alam nyo naman may sugat kayo, huwag na kayo lumabas.
0: Oo. Kaya maligo ka agad. Huwag sabihin na maligo basa agad. Maligo kasi ganyan, basa, pawis.
1: Sabi ng mga matatanda, Dok, pag galing ka sa ulanan, dapat maligo ka agad.
0: And then linisin, titawin na yun.
1: Linisin.
0: Sin, yung lugar na talagang meron kang tinatawag na exposure. Ganun. Then, of course, bago ang lahat, community. Rodent control, Tita Winnie.
1: Ah, okay.
0: Community.
1: Ito na yung kapaligiran.
0: Kasi nga, hindi natin maiwasan nangyayari ito.
1: Totoo
0: eh.
1: Naman.
0: Di ba?
1: Oo.
0: Pero naman, yung mga daga, kasi laki ng kuting. Nakakita na ako doon.
1: Yung pusa takot sa daga.
0: Ako nga eh, nakikipagpatintero.
1: May question si Claire. Yung leptospirosis po ba ay nakakahawa? At ano po kayang home remedy ang pwedeng gawin, lalo na po pag nakaranas ng close contact? Ano close contact?
0: Yung nagbabantay.
1: Ano pong first aid pwedeng gawin bago pumunta sa ospital?
0: Nakakahawa? Hindi.
1: Hindi nakakahawa.
0: May effect ba sa nagbabantay? Wala.
1: Wala.
0: Ano dapat gawin? Yung binanggit natin, hugas, proteksyon ng sugat, ligo, at kung may exposure, doxycycline prophylaxis. Dapat reseta ng doktor.
1: Pero nagbibigay
0: ang ang Department of Health ng mga health center ng libre. Pero dapat nandiyan ang si doktor.
1: Ah, okay. Si Gino, growing up po kasi, ang alam ko talaga ay directly nakukuha yung leptospirosis sa baha. Ngayon po, gusto lang po malaman kung totoo po ba na directly sa baha o hindi.
0: Well, matalsikan ka lang, pwede. Dahil pwedeng matamaan, hindi lang sa paa o hita, Tita Winnie, pwedeng pumasok yan via mata, ilong,
1: yes,
0: bibig. Di ba? Kasi may mucous membrane tayo eh. Itong mga basang lugar na tissue natin. Pag yan natalsikan, pwede rin yan and port of entry.
1: And maybe another way of interpreting yung question niya kanina is, pwede bang clean water?
0: Oh, yes,
1: pwede
0: Tita Winnie.
1: Pwede bang ibang way other than baha?
0: Yes. Huwag natin sabihin, oy, ang baha na ito galing sa magandang village. Malinaw ang tubig. Hindi yan safe. Basta baha, marumi. Okay? Hindi ibig sabihin, ito yung mga myths. Tama itong mga tanong na ito. Hindi ibig sabihin, no sugat, no leptospirosis. No.
1: Right. Because we have pores.
0: Yes. Mm. At hindi mo pwedeng sabihin yung tanong mo kanina, nag-doxycycline na ako. Hindi ako magka

0: Leptospirosis, hindi. Prophylaxis, hindi sinasabing total immunity, total protection. No.
1: Kasi nga sabi mo, timing.
0: Timing. Oh, pati test nga eh.
1: Question. May mga pagkakataon kasi, siguro nakita mo na to, yung nasisirang mga water pipes.
0: Yes.
1: Na, tapos ang mga bata, naglulunoy-lunoy sa kalsada.
0: Oo.
1: Pwede bang pagsimulan niya ng leptospirosis?
0: Pwede. Eh kung water pipe na yun, yung paligid niya may mga nakatambak. Di ba? Parang yung barangay ng pinanggalingan natin dangasang araw. Di syempre.
1: Meron.
0: Meron din.
1: So, the answer is, hindi lang po sa baha. Anywhere na madumi, yes, na may tubig, na maaari niyong makapasok, yun.
0: Kaya nga sinabi ko, from the start, wet areas.
1: Wet areas. Si Marvin, posible din ba yung through nakainom, oh my gosh, nakainom ng contaminated water?
0: In general, in general naman hindi kasi meron tayong protective mechanism ng ating digestive enzymes.
1: May acid.
0: May acid tayo, may mga enzymes for digestion. Medyo nakikill natin yan. Bakit? Ang pagkain ba natin lahat totally clean? Hindi rin. Pero hindi tayo nagkakaroon ng class infection kaagad dahil yun nga, meron tayong hydrochloric acid, meron tayong pepsin at iba pang mga enzymes na siya'y protection din.
1: Alam ko na itong tinanong ni Marvin kasi may mga bata, Dok, di ba sa baha, nagsuswimming, nagdadive pa. Oh my gosh!
0: Oo, nakita ko yun dati sa underpass ng isang lugar dyan sa Manila,
1: yes!
0: Di ba?
1: Oo. Yung Lagos.
0: Oo. Hindi ba? Para mga Olympic queen, mga Olympic diver. Pero ngayon, wala na.
1: Ang huling paalala ni Doc tungkol sa leptospirosis?
0: Ito po ay pwede natin ma-prevent po. Una, kapag paligiran natin, dapat malinis. Rodent control. Of course, pag na-expose mo tayo, ay linisin lang ang sugat, maligo ka agad at mag-take ng tinatawag na prophylaxis na doxycycline. Pero kung patuloy-tuloy ang iyong lagnat, naninilaw po ang iyong balat at nababawasan kaunti lang ang ihi mo, magpakonsulta ka agad.
1: Yeah. Nasa Facebook at TikTok si Doc.
0: Gamitin lang po ang ating official username at Doc Dennis Official. Pwede mag-like, mag-share ang mga ating mga kapamilya. Meron kayong mga katanungan medikal, mag-message lang po kayo.
1: Magbabalik pa rin po ang
0: Aksyon Ngayon. Ang oras natin, alas 2:46.
2: Aksyon Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: DZMM sa East 30 ang himpilan ng malaya. Mamamayan.
6: Manatili po kayong nakikinig.
7: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
8: Nagbibigay ng iba't ibang information.
7: Noong araw din yon, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
9: Pag walang knowledge, walang power.
7: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahimpapuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Lito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente.
10: Sige, go. Oh.
7: Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yon, and the rest is...

0: kilala rin kung sino ang...
1: Ang oras, alas 2.49.
2: At sa oras na yan, meron po tayong pasasalamatan.
3: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
2: Ay, bago po tayo magpatuloy, kapamilya, sali na sa DZMM Teleradio Community sa Messenger!
1: Yes, at sa ating bagong broadcast channel. Diretso na po sa inyong inbox ang maiinit na balita,
2: wow,
1: at talakayan.
2: At pwede pa po kayo mag-react, sumagot sa polls at i-share ang inyong mga kakilala.
1: At matatanggap ninyong update sa kumpirmado't sigurado.
2: Ayun, iscan lang po ang QR code sa inyong screens para sa... Para sa una sa balita at una sa public service. Ka na rin sa Messenger. At naku, meron po tayong pagtitipon, mga kapamilya. Merong magaganap. Nasaan na ba yun? Ayan.
1: Yes.
2: Magkikita-kita po tayo sa July 18, Sabado, sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 40. Apat na po tayo.
1: Buong araw na punong-puno ng kasiyahan at public service. Alas 9 ng umaga ay magbubukas ang gate para sa medical mission. Libreng serbisyong medikal at libreng gamot pa. Hanggang 300 katao ang pwedeng ma-accommodate, kaya pumunta ng maaga.
2: Pagsapit po ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang mga public service booth. May booth po ang aksyon ngayon para sa mga may nais isumbong at ilapit na problema.
1: May libreng merienda, gupit, payong legal, wow, aura reading at iba ibang discounted items at freebies mula sa ating mga partners. First come, first serve, mga kaserbisyo.
2: At pagdating na alas 4 ng hapon, makipag-bonding sa paborito ninyong anchors at reporters at sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. May pagkakataon ding makatanggap ng espesyal na regalo, syempre mula pa rin sa DZMM. Maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40.
1: Apat na po tayo.
2: Yun, see you sa July 18.
1: Yes. Meron lang tayong karagdagang information, Tita Winnie, sa leptospirosis.
2: Ay, sige.
1: Oo, dahil nakikinig sa atin ang Undersecretary of Department of Health na si Dr. Albert Domingo.
2: Hi, Doc Albert!
1: Doc Albert. Yes. Gusto lang niya iparating sa ating mga kapamilya, tama siya, na ang leptospirosis o leptospira ay pwede rin makuha mula sa putik sa bukid or burak. Okay? At pwede rin yan makuha sa putik sa kalye sa syudad.
2: Hindi lang ba?
1: So, hindi na liquefied, Tita Winnie. Na-mix na siya sa lupa.
2: But it's still moist and there's still water.
1: Yes, may water content. Baka nakakalimutan ng ating mga kapamilya ay putik na yan, hindi na tubig.
2: At saka tama yung sa bukid.
1: Yes.
2: Hindi ba may mga dagang bukid din?
1: Yes. Saka nagsasaka. Diba?
2: Ayan, ako, paalala po ha. At syempre, uulit-ulitin natin ang mga paalalang yan sa mga darating pang araw. Samantara, eto naman po tayo sa ating kwentong aksyon. Isang nursing student nga po ang tumulong sa matandang barker ng tricycle at tindero ng dyaryo matapos itong makaranas ng paninigas ng kanang kamay. Nasa zoom natin si Manuela Balistoy Pepito, ang estudyanteng nurse. Hello po, Manuela!
4: Good afternoon.
5: Hello po. Good afternoon.
2: Kwento mo nga na maikli, ating iha, ang nangyari.
5: Galing lang po kasi ako sa student. Uwi na po. Siyempre po, pag uwi na she's, kumain po muna ang street foods and ilang lang yung produce. Then, mas malapit po kasi ako dun.
2: Tapos?
5: Malapit po kasi ako dun sa terminal since ayaw na.
2: Okay.
5: Then, yung inom po ako ng buko juice is, sumisigaw po yung matanda, nag-aas po na. Then, pinalabit po ako ng tindera, sabi, if need daw po ba ng help, matanda, sabi ko, ay ano po nangyayari? Then, tinawag na po dito, makbo ko ako agad sa matanda. Since, napansin ko nga po is nahihirapan po si tatay. And, tuwis na po si tatay. Tapos, habang papalapit po ako nun, yung itsura po ni tatay is nahihirapan na po. Parang,
2: okay, so ano
5: may
2: daw,
5: problem talaga si tatay.
2: Ano daw, Manuela, ang kanyang nararamdaman?
1: Ano yung nahihirapan?
2: Bakit siya sumisigaw daw
1: Oo.
2: Eh.
1: Sumisigaw ng ano at nahihirapan huminga or ano?
5: Ayun po, is nahirapan daw po siyang igalaw yung kamay niya tapos tumulugas daw siya. Then nahihilo na po. Then sabi niya po is natatakot daw po siya.
1: Nahihilo ba? Sabi mo, Manuela, manihilo. Okay.
5: Opo, nahihilo po siya. And sabi niya po is nahihirapan po siya na igalaw po yung half-hand niya kasi namamangkid daw po.
1: Nananakit.
5: Tapos natatakot siya. Namamanhid.
1: Okay.
5: Then, ano nga po, naniligas daw po, tapos natatakot daw po siya. If, pag nag-close daw po yung kamay niya, is hindi na daw po mamanhid.
2: Pag nag-close. Okay, so, anong ginawa mo?
5: Ayun po, ginawa ko po is, pinaliguan ko po si tatay ng malamig na tubig pa. In sponge bath ko po siya. Then,
2: sa kalye?
5: Opo.
2: Oh, okay. Mainit ba nung nung araw na iyon?
5: Super po. Kasi ang oras po nun is tanghali po siya. Po, then sobrang okay. Init po ng panahon po.
1: Mga ilang tapos taon si tatay?
5: 61 years old po
1: 61.
5: Si tatay.
2: Bata pa?
1: Mm-mm.
2: Oo.
1: Pero siguro sun exposed siya eh. Barker na siya. Okay. Nagbebenta pa siya ng dyaryo. Nakapag-almusal siya o nakapagtanghalian kaya at that time?
5: Ayun po yung tinanong ko po sa kanya, siguro po, kasi ano na po siya nun eh, ay nga po, hapon na po lang, siguro
1: pero,
5: po.
1: Oo. Yung, noong nakausap po siya, Manuela, maayos naman, very conscious naman, at maayos naman yung kanyang verbal sagot sa iyo.
5: Very conscious naman po siya, pero may parang nag-aano po siya, hinto-hinto po yung pagsasagot niya.
1: So, nung ginigyan mo siya ng tepid sponge bath, tapos parang binuhusan mo siya ng water para mag-cool down ang temperature, kumusta ang response niya? Kumusta naman?
5: Ayun po, nagpapahilot pa rin po siya, tapos nahihirap-hirapan po since ayun nga po. Yung background niya po kasi is yero lang po. So, umi-impact po talaga yung sunlight sa kanya.
1: Kasi heat absorber, reflector.
2: Okay. How long? Gaano kakatagal na natili sa tabi ni tatay?
5: Siguro po na around nasa 30 minutes to 1 hour po ako.
2: Uy, ang
1: Tapos, dinala niyo ba sa clinic or hospital?
5: Pinauwi ko po si tatay po noon. Sabi ko po, if magpapahinga na po, babayaran ko na lang po yung araw.
2: Ang bait mo naman.
1: Wow.
2: Kaya lang sana, Manuela, pinadala mo sa ER para mas natingnan.
5: In-encourage ko po siya noon na magpadala po. Ayaw niya rin.
1: Meron, may alam ka ba na medical condition si tatay?
5: Nag-ask din po ako sa mga tricycle driver po doon. Sabi daw po, meron po si tatay na diabetic po.
1: Nung
5: ina-assess ko po siya, ina-obserbahan ko na po yung physical appearance po. Tapos nakita ko po sa paa niya is manas, tapos madami pong tugat.
2: Naman. Okay, so from this video, Doc,
1: yes.
2: Nag-fundraising pala itong si Manuela
1: Mm-mm.
2: para kay tatay. Naku, ang laki-laki ng naliko mong donasyon, Manuela.
1: Mm-mm.
2: Anong ginawa niyo sa mga donation?
5: Bali, tinrosery po namin. Tinrosery ko po, tapos yung panggastos po ni tatay. Then ngayon po is, ngayong araw po is pupunta po kami sa labor po para, kasi kailangan po namin ng tertiary kasi nakadalawang visit na po kami sa hospital primary and secondary
1: siya?
5: po.
1: Na-confine ba siya, Manuela?
5: Iko-confine pa lang po mamaya po pag pumunta po namin sa labor.
1: For further examination, dahil sabi mo, diabetiko siya na may manas, na meron manifestation of manhid. So, siguro pati yung kidneys niya, i-check natin, hindi ba, no, Manuela? Nursing student ka saan? Pwedeng malaman.
5: Sa Our Lady of Fatima University po, Antipolo.
1: Sa Fatima. Okay. Anong year mo na?
5: Magti-third year po ako.
1: Ang daming mo, ang galing mo, ha?
2: Ang galing mo. Paliwanag mo lang, Manuela, bakit kayo pupunta ng labor ulit? Di ko naintindihan yung part na yun.
5: Noong galing po kasi kami sa Mambugan Hospital, is ni-recommend po kami ng surgeon na we need to, ano na po, punta na po sa malaking hospital kasi hindi na po kayang i-treat yung sugat ni tatay. Parang non-healing wound na po.
1: Kasi so gangrene ba? And, medyo gangrenous ba? Nag-change ng color? Nag-change ng color ng paa?
5: Opo. Ano na po kasi talaga yung mga wound niya po kasi talaga is parang may mga nana na po and super lala na po talaga.
2: Manuela, last na lang, ano, gipit na gipit tayo sa oras. Okay, number one, baka may mga gustong tumulong dito sa inyo para kay Tatay Arnulfo. Saan sila po pwedeng tutulong?
5: I have BPI account po and GCash account po.
2: Ayan. Saan makikita ang mga detalye, be?
5: Sa TikTok account ko po, which is Spanish Latin nga po na account ko po. Nakapost po dun yung BPI account ko and pwede naman po nila akong i-PM through Facebook, Instagram, TikTok, and Gmail po.
2: Ayan. Manuela Balistoy Pepito.
5: Pepito.
2: Okay. Ako, maraming salamat sa iyong mapagmamalasakit kay Tatay Arnulfo. Update mo kami sa kanyang magiging kalagayan, ha?
5: Okay po.
2: Sige. Thank you, Manuela. Mabuhay ka.
1: Thank you. Galing mo.
2: Maraming salamat. Ako, kung gusto niyong tulungan si Manuela na mapagaling itong si Tatay Arnulfo na 64 lang, pero nukno ka na ng payat, parang 80 na nga itsura.
1: Pero diabetic, poorly controlled, Tita Winnie, na diba? May non-healing wound.
2: Naku po. Pato, tumulong po tayo. Tingnan nyo. Hanapin nyo si Manuela Balistoy Pepito sa Instagram, sa Facebook, para kayo makatulong. Ano? I-verify nyo po muna kung siya talaga iyong account na makikita nyo. Okay? And that's it, Pansit, for us. Nandito na po si Chiang Ami Perez Castillo para sa kanyang
1: Ako to, si Chiang Ami.
2: Ako naman po si Tito Winnie Cordero.
1: Ako ang iyong kapamilya, Doc Dennis.
2: Para sa
1: Action ngayon.
2: Babalik kami bukas. Bye!
1: Bye-bye!
0: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Action Ngayon sa DZMM.
6: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM. Kami po'y kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 3 minuto makalipas po ang 3 ng hapon.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Kapamilya na nanatiling kritikal ang kondisyon ng ilang biktima ng sunog sa 29 na palapag na condominium sa Barangay Bagumbayan sa Quezon City. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Alias Katrina, kapatid ng isa sa mga tenant sa gusali, na nananatili sa intensive care unit ang pamilya ng kanyang kapatid, maging ang ilan pang residente dahil sa severe smoke inhalation. Pinunarin ni Alias Katrina ang hindi gumanang alarm, sprinkler at emergency light sa 29 na palapag kaya natrap sa loob ang pamilya ng kanyang kapatid na inabot ng 5 oras bago na rescue. Duda rin siya na rubbish fire ang pinagmula ng apoy at itinanggi ang naunang ulat na walang nasugatan sa insidente. Dagdag pa ni Alias Katrina, hanggang ngayon wala pang napapabot na tulong ang pamunuan ng gusali.
3: Hanggang ngayon po ay my brother is fighting for his life. Wala pong gumana on the 29th floor. They too are saying that there were no sprinklers, no alarms, and wala rin pong emergency lights. So I'm asking po for help from the Bureau of Fire Protection to ensure that the reports that they give out are accurate po. And also I'm asking for the help of the Olympic Heights in Eastwood City to reach out to and be honest with us.
2: Sinabi naman ni BFP Public Information Service and Spokesperson Chief Fire Superintendent Anthony Arroyo na patuloy pang imbestigasyon sa insidente at tiniyak na aalamin din kung bakit hindi gumana ang ilang pasilidad sa gusali. Nakapag-issue naman niya ng property recovery and clearing permit kaya pwede nang linisin ang naapektuhang bahagi. Sa paunang ulat, pinaniniwala ang nagsimula sa basement ng gusali ang sunog at gumapang ang makapal na usok sa barangay chute ng gusali kaya lumabas ito sa itaas.
3: May mga nakapagbigay ng statement na narinig nila yung alarm. May mga other portion naman ng gusali na talagang walang narinig. Kumukuha pa tayo ng mga corroborative statement. We ensure lalo na yung mga involved nyo, yung mga residente doon, na gagawin namin ang lahat ng makikita doon para mailagay sa final investigation report.
2: Sinisika pa ng DZMM na kunan ng tugon ang pamunuan ng gusali. Sa ibang balita, Department of Foreign Affairs at Marina nagkaisa para sa integration ng kanilang online systems. Narito ang kumpirmado, siguradong balita mula sa DFA hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
4: Ito isa formal nang lumagda sa Memorandum of Agreement at Department of Foreign Affairs at Marina para sa integration ng EAPOC system, Maritime at Maritime Education Certification, Authentication and Verification o MECAV system. Pinangunahan ito ni na DFA Undersecretary for Administration Maria Teresa Dicon de Vega at Marina Administrator Sonia Malaluan. Sa ilalim ng kasunduan, mas mapapabilis na ang pagkuha ng mga authenticated document mula 3 araw na ngayon ay 1 araw na lang.
5: We are introducing a faster, more secure, more convenient, and more efficient process. Under this system, Marina-issued electronic certifications are transmitted directly and securely to the Department of Foreign Affairs for apostille processing. Once completed, the e-apostille document is delivered electronically to the applicant's registered email address.
4: Para sa mga dokumentong kinakailangan mula sa MECAV, maaaring bisitahin ang mecav.marina.gov.ph. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
2: Maraming salamat, Jom Garner. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Shalindo.
1: DZMM Balita Ngayon.
6: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
7: Ako Ako to, si Chang Ami.
8: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZM.

0: Happy Thursday, mga kapamilya, mga keserbisyo! Ay, isang araw na lang. Weekend na naman. Ay, masasabi nyo ba sa inyong sarili na good job kayo this week? Ay, talaga naman. Ginagalingan, ginagalingan. Parang yung mga kasama natin dito sa production. Ako to, si Chang Amy. 3:10 ng hapon. Tayo po'y magsasama-sama na naman hanggang alas 4 ng hapon. Dito po sa programang Handa Pong Makinig. Kung ano man ang inyong pinagdaraanan ng walang panghuhusga, ano man pong usapin sa buhay, sa trabaho, sa bahay, sa opisina, sa eskwela, sa inyong mental health, ay narito po yan sa ating kwentuhan every day, Monday to Friday, 3 to 4 p.m. At tayo po'y napapakinggan live na live sa radyo, syempre, DZMM 630 kHz sa AM band, Metro at Mega Manila. At tayo rin po'y napapanood sa ating pong DZMM Teleradyo Cable Channel. At kamusta po sa lahat ng ating mga kababayan all over the world sa pamamagitan naman po ng The Filipino Channel. At kung kayo po ay may kwento o pagsubok na pinagdaraanan sa buhay at kailangan po ninyo ng tulong mula sa isang psychiatrist, psychologist at pati na rin po life coach, pwede po kayong magpadala ng text or Viber sa amin sa 0919-278-3000. Yan po ang ating Viber number. Ilagay nyo lamang po ang inyong pangalan at ang inyong address. Kami na po ang tatawag, ha? Para hindi na po kayo mabawasan ng load. At pwede rin naman po na yung inyong pong kwento ay kapulutan po ng inspirasyon ng mga nanonood at nakikinig po sa atin tuwing araw ng Biyernes sa ating pong Chang Amy Presents. Yan po yung ating mga drama every Friday na binibigyan din po ng tulong ng ating mga nakasamang psychologist at mga psychiatrist dito po sa ating programa. At mapapakinggan po natin nga ang ating huling Father's Day special episode ngayong buwan ay tungkol po sa isang ama na pilit itinataguyod ang kanyang nag-iisang anak sa gitna daw po ng panghuhusga sa kanyang kasarian at mga mapanakit na mundong kanyang kinagagalawan. At paano nga ba niya pwedeng protektahan mula sa mundong mapanghusga ang kanyang anak? At kung mapagtanto niyang hindi niya lubusang kilala ito? Eto po, pakinggan natin.
1: Chang Ami presents.
0: Ako to, si Chang Ami.
2: Princess, babae si Cheska. Babae ka rin. Ano bang iniisip mo, ha? Maling-mali yan. Itigil mo yan. Ayoko ng ganyan.
3: Pa, anong mali rito? Eh, bakit kayo? Lalaki rin naman ang hanap mo. Nagsalita ba ako? Tinanggihan ko ba? Hindi ba? Suportado ako sa'yo kasi alam kong dun ka masaya, eh. Pero ba't pagdating sa akin, bawal?
1: Chang Ami presents.
0: Yan po ang ating Chang Ami presents bukas, araw po ng Biyernes. Dito pa rin po sa ating programang Ako to, si Chang Ami. At tayo rin po'y napapakinggan sa Spotify. Meron pong account dyan, ang Chang Ami presents. Ihanapin nyo lamang po sa search engine ng Spotify. At pwede nyo na pong i-follow at mag-subscribe din po. At paki-like na rin yung ating mga episodes na ina-upload dyan. Every week po, meron. At kamusta rin at magandang hapon sa ating team online, yung mga nasa YouTube at Facebook. Magandang hapon, Mami Ligaya Ching Tan, Mercy G underscore 143. Present na rin si Chris John Gatbunton. Happy Thursday, Mami Tess Villamin. Makulimlim at mahangin na hapon dito sa Caloocan. Kamusta daw lahat ng Aminatics? O nga kanina, nalilito ko na

Naglaba ako, hindi ko alam kung yung sinampay ko, ilalabas ko ba araw ng konti. Tapos mamaya, papasok ko na kasi makulimlim. Oh, di ba? Pero ganun pa man, wag ko kakalimutan na ang lagi nating paalala. Dalhin po ninyo yung inyong jacket, raincoat, payong, sombrero. Magandang hapon din, Miguel Andre Mira at yung mga taga Claver, Surigao del Norte. Uy, natanong yan kanina sa It's Showtime. Ano yung mga probinsyang nagsisimula sa letter S at kasama ang Surigao del Norte? Nasa bahay daw sila at yung mga kapatid niya ay nasa school. At yung kanyang parents naman daw ay nagtatrabaho. Ingat po kayo palagi. Donald Figueroa Bagawisa, 6 days to go. Anniversary na daw ng ating programa. Uy, maraming salamat po ha. Tita Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Maria Dulce Orate. Back in circulation na po ako. Oo nga, na-miss ka namin, Maria Dulce. Parang ang tagal kitang hindi nababati. Siya... PH International TV Radio 4. Hello, sabi niya. What's up, madlang people? Salamat, salamat sa pagtutok. Virgo Profogo at si Mind Gale. Nariyan na rin pati si LV Vedua na binabati ang kanyang anak na si Juan Miguel Vedua at ang kanyang brother-in-law na si Andy Valencia ng Happy Seafarers Day. Mula sa Binangonan, Rizal, ay aking kuya din po ay nasa barko, ang aking kuya Alvin Perez. Happy Seafarers Day po sa lahat ng ating mga magigiting na mga seafarer. Roberto Clemente, magandang hapon din. At para naman po sa ating episode ngayong hapon, sa ating pong Anong Feels Mo? Ito po ay part 2 ng ating naging topic kahapon patungkol nga po sa mga nangyayaring school violence. At ngayon nga po ay pag-uusapan naman natin kung bakit nagiging violente po ang mga bata. At malaki nga ba daw ang epekto ng kinalakihang environment sa pag-uugali ng isang bata? At paano nga ba natin daw matutulungan ang mga bata ngayon na lumaki ng maayos at may kapayapaan? Yan po ang ating pag-uusapan mamaya sa ating pong Anong Feels Mo? Dito po sa Ako To si Chang Ami. Oras natin, 3:17 ng hapon.

0: Bigyan daan po muna natin ang mga reports ng ating Radyo Patrol. Senators Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta at 18 bodyguards ni Sal Dico inireklamo sa Department of Justice. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula DOJ, Radyo Patrol Steve Rast. Steve, magandang hapon.
1: Magandang hapon, Chang. Naghahay ngayong hapon ng reklamong cyber libel sa DOJ si dating Senador Antonio Trillanes IV laban sa 18 dating bodyguard ni dating Congressman Sal Dico, kabilang sina Senator Alan Peter Cayetano at Senator Rodante Marcoleta. Sa ambush interview, iginit ni Trillanes na inulit umano ng mga dating bodyguard ni Co ang kanilang paratang na tumanggap siya na malemanat ang umanong pera para suhulan ng International Criminal Court, bagay na marin niyang itinanggi. Kasama sa reklamo ni Trillanes si Senators Cayetano at Marcoleta, dahil ayon sa kanya, wala umanong parliamentary immunity ang kanilang mga naging pahayag sa isinagawang Blue Ribbon Committee hearing noong June 4, 2026.
2: Sila yung nag-facilitate nun, yung nag-extract ng mga kasinungalingan na sinabi ng mga 18 bodyguards. No? The day before that, napalitan na si Cayetano. Napalitan na rin si Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee hearing, and yet pinurso nila yon. So niwala nga ang Blue Ribbon Committee staff nung mga panahon na yon. Ito walang session, basta't may investigation, pero yun na nga, hindi sila ang legal na Blue Ribbon Committee.
1: Dagdag ni Trillanes, si pinagpatuloy umano ng grupo ni Cayetano ang tinatawag nitong Blue Ribbon Hearing upang mabigyan ng planong platforma ang 18 dating bodyguard na magbigay ng mga aligasyon laban sa iba't ibang personalidad. Inakusahan din ni Trillanes sina Cayetano at Marcoleta na umano'y nagbigay ng mga leading questions at gumawa ng mga pahayag sa pagdinig na nagpapahiwatig na siya ay nagsuhol sa mga ICC investigator para mapadali ang investigasyon ng korte sa Pilipinas. Yan ang balik.

0: ang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz. Isa pa hong balita, Korean fugitive na wanted sa malaking kaso ng panlilinlang. Arestado po sa Mandaluyong City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila. Hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, magandang hapon. Nawala po ang ating kasamang si Bert Dizon. O, babalikan po natin siya maya-maya.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.

0: E po ay nakatutok sa ako to si Chang Ami. Ako ang ating suki sa Amerika na si Sir Manny Conana na nariyan po sa Virginia, USA. Magandang madaling araw po dyan sa Amerika. Tita Lina ho, Tita Alicia Palomo, si Bing Villasis ay watching from Pasay. Magandang hapon. Si Sheila Arbues. Ano po ba ang tawag dyan sa hairstyle mo? Ay parang pixie cut po ang alam ko. Pero parang bob cut at pixie na pinaghalo, so parang big C cut ang tawag nila. Si Carl Gabriel Lentejas, magandang hapon din. Shout out daw po sa staff and crew ng Blue's Clues at ang Nick Jr. family. Ay, thank you po for watching. Kelly, Sheila, Vera, interesting topic again, Chang Ami. Yes, abangan po ninyo. Kasama natin sa ating pagbabalik si Prof. Nina Era, ang ating Family, Adolescent, and Child Specialist. Dito lamang po sa ako to si Chang Ami. Sandali lamang.
1: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
2: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
3: Ibahin mo ko!
1: Maaksyong tapatan!
4: Papakita ko sa iyo, hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
5: Pasalamat ka, suot mo sutana mo. Kung hindi, pahahalikin kita sa lupa.
1: Maaksyong barilan!
6: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
1: Punong-puno ng aksyon!
4: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
7: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
1: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon! Dito sa Sine mo, ari ka rito!
8: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
9: December, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha to. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
10: DCFM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
11: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
12: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
13: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
11: At masasayang usapan.
14: Choir ako dati nung bata-bata ko.
15: Yung Martin, ako nag-train siya.
12: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ako nag-train kay Leia. De Guzman.
11: Alvin El Chico. Alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Ako si Radio Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
11: DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
17: Tiyak na mag...

0: kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
1: Ako To, si Chang Ami. Bago lamang po tayo magpatuloy sa ating programa, meron po muna tayong gustong pasalamatan.
2: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang
3: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon.
1: Tamang po ang ating anong feels mo. Balikan po natin ang pag-uulat ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert, magandang hapon.
4: Chang Ami, iniharap ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang dalawang wanted fugitive na naaresto sa magkakahiwalay na operasyon sa Mandaluyong at Makati. Naaresto ang Korean na si Kim Si-hoon sa Mandaluyong City ayon sa PAOC. Si Kim ay subject ng isang Interpol Red Notice at wanted ng mga otoridad sa South Korea dahil sa kasong fraud. Lumalabas sa investigasyon na kabilang si Kim sa isang sindikato na nagpapanggap bilang kinatawan ng isang kumpanya sa South Korea upang makapanloko ng mga biktima sa pamamagitan ng Peking Low Interest Loan Scheme. Tinatayang umabot sa 29 na milyong Korean won ang nalokong pera sa apat na biktima. Samantala, naaresto rin ng Japanese na si Hideharu Iodi sa Makati City. Lumalabas sa investigasyon na ang suspect ay isang high-ranking member ng notorious syndicate na Luffy Group na nambibiktima ng mga senior citizen. Ginagamit umano ng grupo ang pagpapanggap bilang mga opisyal ng pamahalaan at pulis sa Japan upang makuha ang tiwala ng kanilang biktima. Pagkatapos mapasok sa mga bahay, palihim umanong pinapalitan ng mga suspect ang mga tunay na ATM card ng mga biktima ng mga Peking cards. At sa kawini withdraw ang pera sa kanilang mga bank account. Kasalukuyan na silang nasa kusudiya ng Bureau of Immigration habang isinasailalim sa kinakailangang proseso bago ang kanilang deportasyon pabalik sa kanilang mga bansa. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Ako To, si Chang Ami. Kayo po'y nakikinig at nanonood sa Ako To, si Chang Ami sa ating pong Anong Feels Mo ngayong hapong ito. Very interesting po na tayo ay makapakinig ng ilang mga impormasyon sa ating pong bisita ngayong hapon dahil napakarami na ho niyang bata ang nakausap at binigyan din ng therapy mula po sa kanilang institution. Kasama po natin ang ating Family, Adolescent and Child Specialist, si Prof. Nina Era. Prof, magandang hapon.
6: Good afternoon, Chang.
1: Welcome on a Thursday.
6: Oo, welcome again.
1: Yes.
6: Maraming salamat sa pag-imbita.
1: Oo, pero una sa lahat ay gusto muna kitang pasalamatan dahil yung ating nakausap last week, tama?
6: Yes, last week.
1: Na parent at yung kanyang anak din na merong challenge na pinagdadaanan ay nabigyan nyo po ng libreng session.
6: Yes.
1: At nakausap po ninyo yung bata.
6: Yes, oo. Mm-hmm. Pero may follow-up pa para kailangan nating subaybayan hanggang mag-heal yung bata.
1: Ilang taon nga ulit yung bata? Ay, parang, alam ko, grade 11 na siya.
6: Grade ano lang siya? Parang grade 6 or 5 or 6 siya.
1: Mm-mm-mm.
6: Oo. Parang 11 years, 13, 12 years old.
1: Oh,
6: I'm not mistaken.
1: Yeah, at ito yung kanyang si Mommy.
6: Si Mommy ang ating kausap.
1: Si alias Mommy Rose.
6: Nako,
1: thank you again.
6: Yes, it's
1: so
6: our ito
1: na
6: pleasure.
1: Naman, ang concern na naman natin ay ang mga kabataan ngayon dahil sa dami ng mga kaguluhang nangyayari ay marami ang nagtatanong na yung pagiging bayolente ng isang tao ay ano ba yung ibig sabihin nito at ano ba yung mga nagiging dahilan?
6: Dahilan, okay. I-define muna natin. Pag sinabi nating violence or pagiging violente, di ba meron yang intention to harm. Okay? Manakit ng kapwa. So, ito ay nag-uumpisa o saan ba ito nagmumula? Sa aking years of experience at maraming bata na ngang nakausap, kadalasan natututunan nila ang violence sa exposure din sa violence. So meaning, nakikita nila yan sa tahanan, no? Magulang na either hindi yung mga magulang nila yung nag-aaway, nagsasabi.

0: sakitan or sila ay sinasaktan ng kanilang mga magulang as a form daw of discipline. Yon. Or yung exposure din nila, yung mga marami ngayon sinasabi news yan sa mga social media, sa mga napapanood, at saka yung mga shows na parang nagno-normalize din
1: yun,
0: ng violence.
1: Narinig natin yung salitang nano-normalize kasi it seems na, meron din ako narinig na interview na sinasabi niya na ay ito ay malakihang problema because it seems sa mahabang panahon ay parang naging normal na yung mga ganitong bagay, yung bayolente, ganyan, di ba? Hindi naman natin lahat partly isisisi sa magulang, hindi ba? Meron ding pananagutan dyan ang community, di ba? Ang school. So talagang ito po'y isang eye-opener para sa ating lahat. Hindi lamang po sa mga magulang, sa barangay din, hindi ba?
0: Sa gobyerno.
1: Sa gobyerno, sa ating mga leaders, hindi ba? Na baka bubusin na lang tayo ng konti, baka nakakalimutan natin na may kahalagahan ang mga kinikilos, pinapakita natin at ginagawa sa mga bata.
0: Sa mga bata. Kasi very impressionable ang bata, di ba? Kung sabi nga ng natatandaan ko, may commercial nung panahon ko na ang tagline nila ay ang maling ginagawa ng matanda ay nagiging tama
1: sa mata ng bata. Oo.
0: Diba? So, kung ano man, yung bata naman, yung ako ay naniniwalang walang batang pinanganak na masama.
1: True. I agree also.
0: Na evil sila. Diba? So, it would be the society, yung environment, yung tinatawag nating nature and nurture, yung nurture, yung environment na kinalakihan yan, yan yung nagpapalaki sa bata. Kung yung batang yan, or magdidictate sa batang yan, kung magiging bayolente yan in the future. Such as, sabi ko nga, kung bata pa lang na-expose na siya na grabe siyang sigawan o grabe ang murahan,
1: ang
0: saktan,
1: mga masakit na salita.
0: Masakit na salita.
1: Panlalait.
0: Yes. Oo. Na akala natin, minsan isip natin, bata lang yan.
1: Oo. At saka yung iniisip natin for a time na hindi normal yan.
0: Oo.
1: Naging part ng discipline namin yan. At maganda ang naging resulta sa amin.
0: Yes.
1: Pero maaring sa iba,
0: hindi. Saka, siguro kailangan na talaga nating tanggapin, iba na talaga yung noong panahon. Diba?
1: Yes.
0: Hindi na natin pwede talagang i-compare na nung panahon ko ganito.
1: Yes, narinig ko yan sa isang doktor na ini-interview na taga DOH din, na sinasabi nga niya na tigilan na natin yung pagsabi ng kasi nung panahon namin, kinaya namin, ba't kayo hindi nyo kaya?
0: Yes.
1: Kasi hindi talaga siya
0: pareho.
1: Nakaka-motivate.
0: Correct.
1: At hindi rin siya parehong sitwasyon.
0: Yes. Hindi mo pwedeng i-compare ang isang apple sa isang orange.
1: Yes.
0: Diba? So, kailangan talaga i-adapt natin. Ito na po yung mga kabataan ngayon.
1: Mm-hmm.
0: So, yun yung kailangan natin i-address.
1: Yeah.
0: Diba? Na ang pag-correct sa kanila ay hindi kailangang mapanakit.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yun nga, you're teaching them violence. Eh, diba?
1: Yeah.
0: Pagka you lay a hand on your child, pagka pinalo mo na yan, ang akalain niya, usually pa naman, ang sinasabi natin, dinidisiplina ka lang, o mahal kita, kaya kita pinapalo. So ngayon, iniisip nila, okay, pag nanakit ako, pwedeng love yon.
1: Oo.
0: Love yon, diba? Namamaya, doon na ngayon papasok ngayon yung cycle of violence. Kasi
1: na,
0: normal na siya.
1: Na hindi natin una inaakala na ganun yung epekto.
0: Effect, Kasi nga, yun yung naging yun ay early exposure ng bata na kailangan i-break na ngayon natin yung cycle na yun.
1: Mm-hmm.
0: Na kailangan, kung gusto natin ng disiplina, kailangan gusto natin silang matuto, kailangan kinakausap, nagko-connect tayo sa kanila.
1: Mm-hmm.
0: We have to invest talaga in all those. Kung we start at home, tapos syempre yan, pagdating sa eskwelahan, bibigyan din yan ng values ng mga teachers.
1: Mm-hmm.
0: Sa na yon, susunod na yon.
1: Oo. I remember 40 years ago, 30 years ago, siguro, I think ha, parang nasa mga late early 20s, late 20s na siguro ako noon when I attended the seminar na meron kayo, which is called Reparenting
0: the Child Within.
1: Yes. Okay. So, ako po ay sumali sa seminar na yon at ilang araw din yon, tatlo. Parang Friday, Saturday, Sunday po siya. Umaga, tapos matatapos ng hapon, uwi kayo, and then babalik kayo ulit. And dun ko na unawaan at nakita na ang dami kong kasama sa seminar na yon na nung lumalaki sila, yung mga narinig nilang salita sa mga magulang, ay di ba kung natatandaan mo, pasintabi po sa mga nagme-merienda sa oras na ito, ay may exercises doon na yun ay ipapaalala.
0: Correct.
1: At yun pala, lahat pala ng ating mga naramdamang trauma, stress, nasa tiyan.
0: Yes.
1: Kaya pala, meron kaming isang exercise doon na parang talagang ito-throw out mo lahat.
0: Yes.
1: Lahat-lahat nung mga sama ng loob mo or naramdaman mo. And then eventually, nakagraduate po ako doon. Tapos, ay tumulong ako, di ba? Nagbigay ako, nag-voluntary work po ako dahil nagkaroon ng seminar para sa mga teenagers. And ito po talaga, hindi ko makalimutan kasi may isang bata doon na inassign sa akin. Di ba merong exercise doon na magbibigay ka ng unan.
0: Yes.
1: Tapos, ako yung gaganap na nanay o tatay nung bata kung meron man siyang gustong ilabas na sama ng loob.
0: Correct.
1: At doon ko po talaga nakita kung ano yung epekto ng isang ina or ng isang tatay sa bata kasi talagang galit na galit yung bata sa akin at yung una na hawak ko, Prof. Nina, halos madurog
0: sa sobrang
1: galit niya. Uh-huh. At ang sinasabi nga niya doon ay, dahil po, kaya po ganyan ang ano ko, dahil pag pinapagalitan ako noong araw ng nanay at tatay ko, binabato po ako ng nanay pala niya, specifically ng nanay niya, binabato siya ng landline, yung telepono nila.
0: Ang
1: tigas noon, yung kulay itim na telepono di-dial. So, wala siyang makita. So, yung una na hawak-hawak ko, ang siyang ginaganon niya.
0: Yes.
1: So, ito yung sinasabi nating walang epekto,
0: pero na-disiplina.
1: Pero meron.
0: At yun nga, bit-bit mo yun.
1: Sa mahabang panahon.
0: Kasi nga, yung violence, yun nga, there's intention eh, di ba? Pag sinabi mong intention, gusto mong saktan, it's out of anger, yun yung nararamdaman ng bata. At lalo na kung hindi mo pa yung kinakausap, hindi mo pinapaliwanag kung halimbawang ano ba yung pagkakamali ko. Di ba? Bakit mo ba ako pinapalo? Kunyari yun, pag pinapalo ako ng landline, ano bang pagkakamali ko? Bakit ko siya? Ano yan? Wala ka lang ba sa mood, mommy? Sa akin mo lang ba binubuhos? O meron ba akong pagkakamali? Kung may pagkakamali ako, ano ba yun? Naintindihan ko ba? Na kailangan ba magkaroon ako ng i-process natin yung pagkakamali na yan? Baka hindi. Di ba? Baka, yun nga, galit lang ako, palo ko lang siya sa'yo. So, ang daming anger sa loob.
1: Isa rin dun sa mga narinig kong naging experience ng mga kasamahan ko dun, na halos lahat ay professional.
0: Yes.
1: Merong pangpare, may madre akong nakasabay, may teacher, merong nagtatrabaho ng 9-to-5 na job.
0: Yes.
1: At ang sinabi nila na isa sa mga hinanakit nila ay growing up, sinasabihan sila ng BOBO, mabuti pa ang pinsan mo, mas malaki ang kita kesa sa'yo, mabuti pa yung ganitong kuya mo, ganito ang trabaho. Paano yun?
0: Yes. Diba, ang daming galit na nabubuo noon. Kasi, you know, when you compare, for example, you rob the child of the dignity. Eh. Diba? No, parang hindi natin tinatanggap at minamahal yung bata kung sino sila. Diba? So ngayon, pagka nakakaramdam ang bata na ganun, they turn out to be extreme. Either sobrang withdrawn, wala na yan talaga, nasa isolated, or sobrang galit that they can now turn to become violent people in the future. Now, which is, ganito na yung nakikita natin, di ba? Yung bahay, di ba? Kung ang disiplina ganyan, tapos ang exposure pa niyan sa social media, yung mga kung ano-anong nilalaro sa video game. So, imagine mo kung ano yung stimulation doon sa isang bata na pagka hindi ko na kayang ma-regulate yung nararamdaman ko, then I'll turn out to hurt people. Diba? Na nakita natin ngayon sa news.
1: Oo. Nakakalungkot.
0: Nakakalungkot, diba? Parang 14, 15 years old or iba mas bata pa na talagang ang kanilang way of parang sending their message across ay manakit.
1: Mm-mm. Diba? At nakakatakot talaga.
0: Nakakatakot.
1: Kasi parang tapos na yung generation na tatahimik lang, tatanggapin ito.
0: Oo. Oh.
1: And then, parang wala, yung ganon. Oo. Oh,
0: kasi wala na rin nagpo-proseso sa kanila, 'di ba? Parang nag-iba na rin kasi yung dynamics ng family ngayon, 'di ba? Siguro parte another factor 'yon dahil ang parents ngayon ay nagtatrabaho. Oo, 'di ba? At mahirap ang buhay.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung traffic sobrang ano, so, kumbaga it robs them, 'di ba, yung family time.
1: Yeah.
0: So, bottom line of it, yung bata wala nang nakakausap. Yun yung ako, karamihan ng mga nakakausap ko, regardless of social economic status, tiyang ha, na palagi nilang sinasabi, wala silang kausap pagdating nila sa
1: wala
0: bahay.
1: Wala si mama sa bahay.
0: Wala.
1: Wala si papa.
0: So they turn either sa kanilang barkada sa school na chat-chat.
1: Yeah.
0: Or online friends that they never met.
1: Na hindi naman nila kilala, hindi nila kilala din, personally.
0: Pero
1: oo,
0: they turn na parang feeling nila, ay, naiintindihan niya ako kasi siya na kakausap ko.
1: Oo, may tas time.
0: May time sa makinig akin. Oo, na parang,
1: may time na mga musta, yes, mag-check. Oo.
0: Saka yung nakakatawa doon, yung parang na-validate niya yung feelings ko.
1: Oo.
0: So ngayon, ang nangyayari niyan, doon na ngayon yung mga horror stories na yeah, mag-send na sila kung ano-anong mga pictures at yeah, kung ano-ano na nangyayari na napapakinggan at napapanood natin ngayon.
1: At yan ay paulit-ulit po naming binabanggit dito sa programa at hindi ho kami magsasawa na paalalahanan ang bawat isa sa atin. Kahit ako nare-remind din ako.
0: Yes.
1: Yung talagang intentional.
0: Yes.
1: Tatanungin mo, kailangan may oras,
0: yes,
1: sa bata. At
0: oo,
1: yung pagkinamusta mo ay hindi lang yung kamusta.
0: Oo.
1: Kamusta ang school? Kamusta mataas ba ang grade mo?
0: Oo. Naku, yun ang ayaw nila.
1: Oo.
0: Kasi ang sinasabi, marami ako nakakausap, parang they don't care about me.
1: Ah, yeah.
0: They just care about my grades.
1: And how I do well,
0: yes,
1: whether I do well in school or not.
0: Yes. Yan ako. At matalino, dun matalino yung mga bata na parang sa tanongin ko, bakit mo nasabing hindi ka mahal o hindi ka kinakamusta? Eh kasi puro grades lang. And then makikita ko lang na masaya ang mami ko or daddy ko pag mataas. Pag hindi, parang wala silang pakialam pero sasabihin nila okay lang kahit hindi mataas ang grades. Pero nakikita at nararamdaman daw nila na disappointed sa kanila. So anong tendency nila, 'di ba, na kailangan, 'di ba? They pressure themselves. 'Yun.
1: Mm-hmm.
0: So mas lalo kung hindi po tayo kasi magko-connect sa ating mga anak, ibang tao ang magko-connect sa kanila.
1: Which is
0: scary.
1: Nakakatakot kasi it will
0: yan
1: lead again to,
0: yes,
1: another problem.
0: Yes.
1: So ay nako, magbe-break lang tayo, Prof Nina. Ang dami na ho nating natutunan mula kay Prof Nina, ang ating family, adolescent and child specialist. Sa ating pagbabalik ay pagpapatuloy po natin itong ating anong feels mo. Pero eto po muna, time check tayo. Oras 3:42 ng hapon. Narito po muna mga pag-uulat ng ating Rancho Patrol. Pangulong Marcos Jr. nagpaabot po ng pakikiramay sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Venezuela. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacanang, Rancho Patrol Christian Yusores. Christian?
2: Tiang Ami, ipinaabot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kauspusong pakikiramay ng Pilipinas para sa mga naapektuhan at namatay dahil sa magkakasunod na malakas na lindol sa bansang Venezuela. Sa isang mensahe, sinabi ng Pangulo na lubhang nakalulungkot ang mga nangyaring lindol sa naturang bansa. Tiniyak ni Pangulong Marcos ang buong suporta ng Pilipinas para sa sambayanan ng Venezuela, lalo na sa panahon ng hamon dulot ng kalamidad. Umaasaan niya ang Pilipinas para sa kaligtasan at pabilis sa pagbangon ng mga apektadong komunidad. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Christian Yusores. Samantala, driver na isang piloto na nanakot gamit ang baril sa parking area ng isang mall, pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
3: Chang batay sa video na kumalat sa social media, nagkaroon ng alitan sa parking slot na nauwi sa umano'y paglabas at pag-uway-way ng barin ng driver laban sa isang magkasintahan. Dahil dito'y pinag-utos ng LTO ang pagsuko ng lisensya ng driver at isinilalim ito sa 10 araw na preventive suspension habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ipinatatawag ang driver para magpaliwanag kung bakit hindi ito dapat ireklamo bilang improper person to operate a motor vehicle at bawian ng lisensya. Nilagay rin sa alarm status ang sakyan ng sangkot sa insidente. Ayon sa LTO, walang sino man ang nakahihigit

0: sa batas at pananagutin ng sinumang motorista na masasangko sa pananakot at agresibong pag-uugali sa kalsada. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, Indiana.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZ.
1: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
2: Katulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
3: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Una sa balita, una sa public service.
4: Pasensya, anak naman ako ni Mayor. Anong pakialam ko? Ako anak ako ng nanay ko.
5: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
6: May bayad bang bata?
7: Wala.
6: Mga bata!
5: Isama pa ang tropa para mas masaya.
8: Uy! Basta na, okay lang kayo ah.
5: Present ang mga bida sa comedy.
9: Huwag siya may ceiling fan.
10: Wag!
9: Ma'am, bakit?
10: Wala!
11: Patayin ko!
5: Present din ang kulit nila sa fantasy.
12: Meron kang magic eh.
13: Hindi magic ang kailangan mo. Operasyon!
5: Oh, bawal lumausent ha.
14: May pa ako ng kausli dito, baka makadisgrasya. May pakibunot mo na!
5: Sini Comedia, 9 a.m. sa Sinimo. Hari ka rito!
15: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at bais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18
16: Balik dito po sa Akot No, si Chang Ami. Kasama pa rin po natin ang ating Family, Adolescent and Child Specialist. Wala pong iba kundi si Prof. Nina Era, at pinag-uusapan nga po natin yung pagiging bayulente ng mga bata ngayon. So isang aspect pa lang itong pinag-uusapan natin, yung tahanan.
17: Yes.
16: Hindi pa tayo lumabas sa paaralan at sa komunidad, sa community, diba? Pero isa rin sa mga nakaugalian nating Pilipino ay lalo na kapag ka ang anak mo ay lalaki, tapos si tatay kunwari ay may kakayahan magkaroon ng baril. Oo, yung bang sinasabi natin na kesa sa iba mo pa matutunan, eto ituturo ko na sa iyo, ganito ang paggamit niyan. Pero talagang meron yung tamang pamamaraan,
17: yes,
16: 'di ba? At may tamang edad kung kailan yon dapat itinuturo. Or ano ba, paano, Prof?
17: Kunyari, kung mag-introduce ka ng baril dahil nga meron kang pagmamay-ari ng baril, pero ang anak mo ay nasa grade school.
16: Okay. Mm.
17: So hindi naman niya naiintindihan na ang baril ay pwedeng makapatay.
16: Mm.
17: Diba? So pwedeng nakikita lang niya, baka akala niya accessory. Diba? So ngayon, kung hindi mo yan napaliwanag doon sa edad, sa kakayahan ng edad niya, edi pa, baka pwedeng gawin niyang laruan kasi nakikita niya na pwedeng laruan lang naman siya. Na

0: mamaya, ha, kakagalaw niya, may pumutok yung baril na yon kasi nga tinuruan na siya ngayon ni tatay. Now, if it's a teenager, so meron na siyang kaalaman na pwede yung makapanakit o alam niya na ngayon na that could lead to death. Pero ang brain ng mga teenagers ay hindi pa fully matured.
1: Oo, fully developed.
0: Developed, mm-hmm. Oo. Na yung impulse talaga nila ay sobrang, kumbaga, ang taas. Hindi yan yung kanilang prefrontal cortex na tinatawag dun sa part ng brain ay hindi pa siya mature na yung sense of foresight nila ay wala. Na parang pag nagalit ako, yun lang, automatic, kung ano ba yung, ano yung nasa harapan ko. Kung yung barel, gusto kitang saktan, babarilin kita. Hindi ko naisipin na ano bang mangyayari kapag binaril kita. Diba? So, ibig sabihin nun, hindi pa nila kayang i-regulate ang kanilang emotions at hirap pa. So, hindi po tama dun sa mga edad na yon na tinuturuan po natin or ine-expose natin yung mga
1: ine-expose
0: anak natin.
1: Na
0: oo, sa ganong mga violent, accessory or kung man.
1: Ay, kasi nga, yan ay nakasanayan natin sa mahabang panahon, di ba? Kahit yung pag-inom. Mm-mm. Di ba? May mga ilang lugar, ibang mga tatay sinasabi na, dito ka na, uminom ka na sa harap ko para hindi ka na ano. Ayan. O kaya yung uutusan na pumunta sa tindahan, bumili ng sigarilyo, sindihan mo na rin. Para pagdating dito, anuhin na lang ni tatay or ni nanay, meron ding effect yon.
0: Yes. So, kasi nga, those are all, di ba, unhealthy ways.
1: Yes.
0: Di ba, hindi siya...
1: Na aakalain ng bata ay normal, okay at normal.
0: Okay. Oo,
1: kasi ginagawa ni nanay at ni tatay.
0: Exactly. Kasi role model tayo, yung mga magulang, para kayong, at a certain time, para kayong Diyos ng mga bata. Kumbaga, ano yung ginagawa ninyo?
1: At hero,
0: yes. Oo. Gagayahin nila without really thinking na ay masama o mabuti ito. Basta ginawa ito ng magulang ko, tama at pwede ko siyang gayahin. Yun.
1: So kapag ka ang isang bata ay exposed sa ganyang klaseng environment, tapos bukod pa nga yung may physical abuse, may verbal abuse, may kaguluhan sa family dynamics, na alam nating lahat, marami sa atin ang nasa ganyang sitwasyon, ha? Hindi na ito kumbaga special o kakaiba. Marami na sa atin talaga ang nasa ganyang kaso. More so na dapat ang magulang talaga ay magbigay ng higit pa sa 100%.
0: Sa ora. Tapos yung kaninang sinabi mo, tsaka maganda yung nabanggit mo, intentional. Kaya ngayon nga as parents, kailangan tayong maging intentional. Ano ba yung gusto nating ituro sa mga bata? Diba kahit kunyari, gusto mong magturo ng magandang asal, so dapat intentional ka na pagpapakita ng magandang asal muna. You have to model the behavior na gusto mong ipakita o makita sa mga anak mo. So, ayaw mo silang sumisigaw, ayaw mo silang nagmumura, huwag mo papakita yun.
1: Yeah.
0: Diba? Pagkagalit ka, nag-aaway, for example, kayong mag-asawa, o nag-aaway, pinapagalitan mo yung anak mo, paano ka ba mag-regulate ng emotions kapag galit ka? Diba? Do you take time to pause? Kasi kung nakikita nila na ang magulang ay nagpo-pause muna bago yan magalit o nagpipigil, so alam din nila na, ito muna. Ako, naalala ko yung kwento nung ako ay nasa preschool. Kinukwento ng parents, nahihiya daw sila ngayon sa mga anak nila. Kasi nga sa school, noon, tinuturuan namin, when you're angry, three things ang hindi mo pwedeng gawin. You cannot hurt yourself, you cannot hurt others, and you cannot destroy anything in the classroom. Mm-hmm. But you can get angry. Tapos bibigyan namin options sa mga bata. You can go to the quiet chair, you can read a book, you want to call mom, so bibigyan niyan, mamimili. Eh, alam mo naman ng bata, madali kausap. After 10 seconds, teacher, I'm not angry anymore.
1: Okay na.
0: Uh-oh. Okay, so you can go back to class. Tapos sa bahay daw, minsan yung isang mommy, kinukwento nila, galit siya. Sabi daw ng anak niya, ginanon siya, mommy, you cannot do this, do that. Oh, what do you want to do, mommy? Binigyan
1: ng option.
0: Sabi niya, teacher, nahiya ako. Niya na, yung pala yung dapat, 'di ba? Kasi yun yung nakasanayan nila sa school. So more so na dapat pinapractice natin yung mga ganong ways on how to regulate ang ating emotions.
1: Yes. Ito naman, sabi ng ating kapamilya na si Shang Ling, tinanong ko dati, father ko, bakit wala kaming baril sa bahay? Ang sabi niya sa amin, mainitin mga ulo nyo, hindi sa inyo bagay ang baril. And that stuck with us, so we never had a gun, even up to now.
0: Oh,
1: diba kasi nga alam ko, yung mga nag-aaral nga, kunyari, gusto mo yung firing na sport, diba?
0: Yes.
1: May dinadaan ng seminar yan, may

0: Psychological test. Ipinapaliwanag, kasi nakarinig ako ng ganyan dati,
1: oh,
0: na sinasabi nga na kapag ka daw pala binunot mo ang baril at iname mo, ibig sabihin is ano ka, ready ka to protect yourself at ipa-fire mo talaga yon, parang ganon. So, meron niyang pinag-aaralan, may seminars, may proseso, hindi ba? Sabi naman ni Dai Kesa Wang, parents, do you think shaming your children is the sign of your victory? Because instead of saving your kids, you save them in silent. What kind of parents are you?
1: Yes.
0: Naku, yan yung mga batang punong-puno po ng hurt.
1: Hurt. At yung hurt na yun, nagiging violence yun eh. Di ba? Pag sobrang ang dami ng unprocessed emotions at overwhelmed na yung batang yan at hindi ko na alam paano to ilalabas, yan, sila yung mga may tendency manakip at maging aggressive.
0: Payo mo, Prof, sa mga nanay or tatay, tito, tita, lolo't lola, ate, kuya, yan.
1: sa
0: dami ng mga batang nakakausap mo na ano ba yung pinakamahalaga sa mga bata ngayon?
1: Opo. Siguro ang gusto ko lang i-remind uli, wala pong batang pinanganak na masama. So, kung ang isang bata ay may problema ngayon, more than tingnan po natin yung tingnan sila bilang problema, tingnan natin kaya ano kaya ang naging ginawa, ano yung factor, ano yung ginawa natin para magkaganyan sila. Para ngayon matulungan natin sila kasi malaki po ang role ng bahay, ng tahanan, tayo pong mga pamilya sa eskwelahan on how to raise children who are regulated. So, kapag ang bata ay marami pong galit, marami yung nagta-temper tantrums, yung mga hindi nila alam paano ilabas yung kanilang aggression, ibig sabihin lamang po ay meron po tayong problema sa tahanan na hindi po natin ina-address. But once we acknowledge, nasa atin din po yun, dear parents, once we acknowledge at gusto natin sabihin sa ating mga anak na gusto natin maging mabuting magulang para sa kanila at tayo rin ay mag-a-apologize kung meron tayong times na nasaktan sila o napahiya, ay nagsistart po ang healing. At pagka may healing, nababawasan at nawawala na po yung mga aggressive tendencies na yan.
0: Mm-mm.
1: So, parents, kayo po, nasa inyo po ang susi ng better society na meron tayo.
0: Mm-mm. Si Benong ay humabol. Sabi niya, dito sa amin, bawal all around ang baril. Pati mga police di nagdadala ng baril unless nagre-respond. So much so na pag-uwi ko ulit ng Pinas after 3 years dito, takot na akong humawak ng baril. I think Benong is nasa ibang bansa po siya. So talagang minsan yung exposure din sa mga kung ano ang meron tayo at kung gaano natin pinahalagahan at dinavalue yung kunyari kung anong meron tayo, kung whether yan ay gamit sa bahay, laruan, or pinapanood, pinapakita natin sa mga bata, 'di ba? Hindi naman natin sinasabi na kailangan maging perfecto sila.
1: Of course.
0: Hindi 'yon.
1: Oo.
0: Oo, 'di ba?
1: Lahat
0: at maging perfecto tayo magulang, hindi rin 'yon.
1: Hindi rin 'yon.
0: Lahat tayo ay merong mga pagkakamali.
1: Yes, at kakulangan.
0: Kakulangan at mahalagang inamin din po natin na bilang magulang, hindi natin alam lahat.
1: Lahat.
0: Kasi yun din ang feeling ng mga bata. Porket magulang ka, feeling mo alam mo lahat?
1: Correct.
0: Paano yung feelings ko? Yan ang lagi nilang inaano. Prof, di ba?
1: Saka more than siguro sasabihin mo nung panahon namin, turuan mo ako anak, ano na ba ngayon?
0: Yan.
1: Oo.
0: Yan ang mas gusto nila.
1: Mas gusto nila na parang, kung sinasabi mo na ganito nung panahon namin, sige anak, kasi ito yung kinalakihan ko.
0: Paano ba sa inyo ngayon?
1: Sa inyo ngayon. Turuan mo ko.
0: Diba?
1: Parang ngayon, let's meet halfway.
0: Oo. So tayo rin po ay merong matututunan sa ating mga anak ngayon, sa bagong henerasyon, at wag po nating sanayin na lagi silang pinuput down.
1: Yes.
0: Na sinasabing, hindi mo to naintindihan kasi bata ka pa.
1: Yes.
0: Pagdating ng araw.
1: Yes, pagdating na. Saka wag po natin minamaliit ang kakayahan ng ating mga anak para umintindi. Kailangan lang po talaga ng communication at connection.
0: Yes.
1: At magkakaintindihan.
0: Yun nga lang pong tinuturo natin na wag silang magsinungaling. Pero pag may kumatok sa bahay at may utang kayo,
1: correct,
0: at sinasabi nyo at tinuturuan nyo pa ho yung bata na sabihin na wala kayo,
1: yes,
0: kahit nasa bahay kayo, ay unang paglabag na.
1: Yes.
0: Sa itinuturo mong huwag magsinungaling.
1: Correct. Oo.
0: Hindi ba?
1: Kaya nga practice what you preach. Diba?
0: Yun din po.
1: Oo.
0: Dahil ang mga bata ngayon ay kung nakikita nila na sinasabi ninyo,
1: yes,
0: pero hindi nyo ginagawa.
1: Oo. At they will follow.

0: Hello, what you see.
1: Yun sa kanila,
0: yes.
1: Eh.
0: Oh, oh.
1: 'Di ba, prof?
0: Oh, oh.
1: May disconnection 'yon.
0: Oh, oh.
1: Kaya parang sinasabi nila, eh samantala lang tayo nung araw, sinusunod lang natin 'yon.
0: Wala po.
1: Ay, wala daw po si wala mama. Wala daw po si papa,
0: oh, oh.
1: 'Di ba?
0: 'Yun kasi yung generation talaga naman natin.
1: Oh, masunurin.
0: Diba? Masunurin masyado. To a fault minsan.
1: To a fault din.
0: Oh, oh,
1: ay,
0: oh,
1: naku,
0: oh.
1: Marami po kaming natutunan ngayong,
0: yes,
1: hapon mula kay Prof Nina. At kung kayo po ay interesado na mag-attend ng mga seminars nila, meron din para sa mga magulang.
0: Yes, opo. Marami po kaming mga parent education seminars. Puntahan niyo lang po ang page ng RCW Cares sa Instagram at saka sa Facebook.
1: Ayan.
0: Thank you, Chang.
1: Maraming salamat again, Prof Nina. At kami naman po dito sa Ako To, si Chang Ami, ay hindi humaga, sasawang magpaalala at sabay-sabay ho tayong natututo every day dito po sa ating programa. Hanggang bukas po muli, susunod na ang headlines sa hapon kasama si Sir Tony Velasquez. Bye! Ka nag-isa. Ako To, si

0: Oras po natin, 4:01.
1: Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalap bitantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Ngayon po ay Webes, 25 ng buwan ng Hunyo taong 2026, sa ating mga headlines sa hapon. Panibagong tangka o manong pag-atake sa paaralan sa Leyte, napigilan na ayon sa DILG. Binatilyong umawat sa Rambol sa kasagsagan ng pista sa Cavite, nasaksak si Leeg, patay. Mary Grace Piatos, kabilang sa pinaharap na testigo sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Bansang Venezuela, niyanig ng dalawang magkasunod na malalakas na lindol. DFA inanunsyo na walang nadamay na mga Pinoy. At ilang lugar sa Manila, Metro Manila at Cavite, may water interruption hanggang sa katapusan ng Hunyo. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye na ating mga headlines sa hapon. Mga pamilya, isang panibagong tangkang pag-atake umano sa paaralan sa Leyte ang napigilan. Sa press conference, sinabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya na nakatanggap sila ng tip mula kay Senator Bam Aquino kaugnay na kumakalat na plano pag-atake sa Tolosa National High School. Agad niyang na-track ng Criminal Investigation and Detection Group ang nagpakalat ng mensahe na natuklasang 14 anyos na grade 10 student sa nasabing paaralan. Sinasabing gumawa ng maraming Facebook account ang minor de edad para ibabala ang kanyang pamamaril at pananaksak sa mga susunod na araw. Wala namang ebidensya na ito ay organisadong plan o pinagplanuhan habang wala ring access sa baril ang estudyante o ang kanyang pamilya. Isa sa sinisilip na motibo ang problema sa pamilya at posibleng copycat crime o yung posibleng na impluensya ng shooting incident sa Tacloban City kamakailan. Hinimok naman ni Secretary Rimulya ang publiko na agad i-report ang anumang banta o usap-usapan sa posibleng mass violence.
1: Translation, pinost niya sa Facebook to. Hello, send this to your friends. Yo, from Tolosa. Prepare yourself.

0: Especially you, as you owe me. Get ready. I will disrupt the school. Be prepared for whoever gets shot or stabbed. Kung may makita po kayo na kahit anong threat or chatter sa mga group discussions na merong gustong gawing mass shooting or violence, please call 911 and inform right away.
1: Natuklasang naglalaro rin ng Gore Box ang 14-anyos na estudyante tulad ng Namaril na Children in Conflict with the Law sa Tacloban City. Kaya isinusulong ni Secretary Remulla ang permanenteng ban sa laro. Hinibok din ni Remulla sa mga mababatas na ripasuhin ang kasalukuyang batas sa pag-aari ng baril.
0: I recommend to Congress that they rewrite the IRR of gun ownership and the responsibility of owning firearms and to put a criminal aspect into the illegal use or illegal transfer of their guns. People have to be responsible gun owners. People have to take accountability. Sa nangyari dito, wala kaming ma-charge dahil bitin ng batas.
1: Nasa kustudiya na ng Department of Social Welfare and Development ang dalawang children in conflict with the law na sangkot sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Sinabi sa DZMM ni DSWD spokesperson Irene Dumlao na lumagda ang guardian ng dalawa ng voluntary commitment na nagpapahintulot na isailalim ang mga minor de edad sa Regional Rehabilitation Center for the Youth. Mananatilian niya ang 14 anyos sa pasilidad ng ilang buwan o umabot ng taon, depende sa intervention program at ng kanyang progress.
2: Based on the intervention plan, pwedeng 6 to 12 months. Pero again, it could stay longer, depende doon sa kanyang progress din, yung pagbabago din, kasi handa na ba, meron bang pagpapatawad, meron bang, di ba, yung mga ganong factors are considered bago pakawalan, i-reintegrate yung CICF.
1: Mananatili rin sa pasilidad na DSWD ang 15 anyos ng suspect habang nagpapatuloy ang investigasyon sa reklamang murder na isinampas sa kanya. Magpupulong ngayong araw ang DSWD, mga eksperto at iba pang mga stakeholder para sa bubuing intervention plan sa dalawang minor de edad.
2: Depende yan sa magiging decision din ng court. Maari kasing ipalipat siya, no? Kung meron bang ibang facility, like yung bahay pag-asa, pero kung wala, maaaring dito nga muna sa Regional Rehabilitation Center for Youth at mag-undergo ng intervention. Ngayon, para doon sa 15 to 18, ina-assess kasi yan. Alam ba niya yung kanyang ginawa? Alam ba niya ang tama at mali? Alam ba niya yung consequences ng mga naging actions niya?
1: Inatasan ng PNP ang kanilang anti-cybercrime group na i-monitor ang pagkalat ng mga marahas at masiselang video at iba pang larawan na may kaugnayan sa mga karahasan sa paaralan kamakailan. Sinabi ni PNP Chief General Jose Nartates Jr. na kabilang sa mga pinatututukan sa PNP ACG, ang mga online content sa pamamaril ng dalawang estudyante sa San Jose National High School at magkahiwalay na panaraksak sa Cavite National High School at Bethel Academy of General Trias. Saklaw rin ito ang pagkalat ng larawan ng mga batang suspect sa krimen. Giit ni General Nartates, hindi lang digital nuisance ang pagkalat ng mga content sa tragedya, kundi nagbibigay daan para manumbalik ang trauma sa mga biktima at pamilya ng mga nasawi. Inatasan ng ACG na makipag-ugnayan sa mga social media platform para sa posibleng pagtanggal o restriction sa mga naturang online content. Na-discovering may irregularidad sa rehistro ng revolver na ginamit ng isa sa mga minor de edad sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban. Balita mula sa Camp Crame at iniradyo patrol Marlene Pajernos. Marlene!
3: Tony, pinag-utos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natatas Jr. ang pag-asagawa ng mas komprehensibong pag-usuri sa pagkapatupad ng regulasyon sa paggamit at pag-aari ng mga baril. Ito ay matapos na madiskubring nakarehistro sa dalawang lugar ang serial number ng revolver na ginamit ng 15 anyos na grade 9 student na namaril sa paaralan sa Tacloban, Leyte. Ayon kay PNP Chief Martates, inaalam na nila ngayon kung papaano nagkaroon ng parehong serial number sa dalawang magkaibang baril at kung may naganap na irregularidad sa proseso ng pagkaparehistro, paggawa o dokumentasyon.

0: Ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. ang pagtukoy sa ugat o nag-impluensya sa mga kabataan na mamaril sa Tacloban bukod pa sa sinasabing pagkahumaling ng mga ito sa barhas na online gaming application. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian!
1: Tony, ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, heartbroken o ikinadurog tumano ng puso ni Pangulong Marcos ang nangyari shooting incident sa Tacloban kung saan tatlong estudyante ang namatay. Dahil dito, iniutos ani ng Pangulo ang pagtukoy sa ugat o nag-influence sa mga kabataan na maril bukod pa sa sinasabing pagkahumaling umuno ng mga ito sa marahas na online gaming application. Pinatitiyak din ni Pangulong Marcos sa mga ahensya na gawin ang lahat ng dapat gawing hakbang para maiwasan ang karahasan sa mga paaralan at kabataan. Samantala, nanindigan naman ang Malacanang na nakadepende pa sa ibang malangkas na persona ng mga mambabatas ang posibleng pag-aproba ni Pangulong Marcos sa mga panawagang ibaba ang Age of Criminal Responsibility. Ito ay sa harap ng pagkontra ng ilang human rights organization at law professor dahil wala umanong katiyakang matutudukan ang karahasan sa mga kabataan kapag ibinaba ang Age of Criminal Responsibility.
2: Ang mga mararahas na nangyayari sa ating bansa ay hindi na po katanggap-tanggap. Mas lalo na po kung kabataan ang nasasangkot. Noong nabalitaan nga po ng Pangulo ang nangyayari sa Tacloban, ay heartbroken, masasabi natin, ang naramdaman ng Pangulo dahil mga bata ang lumalabas na kaya na gumawa ng krimen. Kayang magplanong gumawa ng krimen. At mga inosenteng mga kabataan din ang nabibiktima.
1: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Ipinarawagan sa Kamara ang pagripaso sa pagpapatupad sa Good Manners and Right Conduct Act. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
3: Dapat magkaroon ng malalimang assessment ang pamahalaan kung paano na ipatutupad ang Good Manners and Right Conduct o GMRC Act sa mga paaralan. Ito ang binigyan diin si Bacpart List Representative Eduardo Villanueva kasunod ng pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Nais niyang gamitin ang pamahalaan ng core subject para paigtingin ang values formation at labanan ng hindi magandang influensya ng mundo online sa kabataan. Hinimog din ng kongresista ang DepEd at iba pang ahensya na i-evaluate ang pagpapatupad nito at matukoy kung saan pa pwedeng mapalakas ang values education sa harap ng pagsubok sa mental health sa mga bata, lalo sa panahon ng social media. June 25, 2020, mampirmahan ang GMRC Act o 6 na taon na ang nakalipa. Din pa ni Villanueva, dapat pagsibayin ng commitment na mahubog ang generasyong mahusay sa pag-aaral, maging sa moralidad at edukasyon sa Diyos. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Sa iba pa nating balita, nakarating na sa Nigeria ang labi ni Ateneo basketball player Divine Adili. Sa pahayag, sinabi ng pamantasan na sinamahan ng kanilang kinatawan ang labi ni Adili at inihatid sa kanyang pamilya. Magpapasalamat naman ang pamilya ni Adili sa Ateneo community at sa lahat ng tumulong na maiuwi sa Nigeria ang basketballista. Samantala, magre-rekomenda ang PNP ng ilang reforma sa safety standards ng mga paaralan sa mga school camp, training program at ibang aktibidad para maiwasan ang trahedyang sinapit ni Rene Baterbonya at Adili. Kabilang dito, ang mandatory safety and accountability framework na magbibigay ng malinaw na protocols at emergency response plans para masigurong ligtas ang bawat aktibidad. Kabilang ang pangalang Mary Grace Piatos sa mga inilistang testigo ng House Prosecution Team sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Iginiit ni House Prosecutor Joel Chua na material witness si Mary Grace Piatos sa Articles of Impeachment laban kay Vice Presidente Duterte kaugnay ng usapin sa sinasabing maanomalyang paggastos ng confidential funds. Nilinaw naman ng kongresista na wala pa silang formal na komunikasyon kay Mary Grace Piatos na isinama lang sa listahan ng mga testigo. Hamon-an niya ito sa defense team na mailabas si Mary Grace Piatos na isa sa sinasabing nakatanggap ng confidential funds mula sa tanggapan ng vice-presidente. Nauna nang kinumpirma ng Philippine Statistics Authority na walang anumang identification records ang

0: pangalang Mary Grace Piatos. Bukod kay Piatos, inaasahang ding testigo sa impeachment trial si dating overall deputy ombudsman Melchor Carandang kaugnay ng mga bank account at mga transaksyon ni VP Sara at ama niyang si dating Pangulong Duterte. 2018, nang naglabas ng dismissal order ang Malacanang kay Carandang dahil sa sinasabing paglabag sa confidentiality ng ibunyag ang detalya sa investigasyon sa mga bank account ng dating Pangulo. Pero noong Mayo, ipinawalang bisa ng Korte Suprema ang naturang dismissal order. Posibleng matapos ngayong araw ang pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Balita mula sa Senado at Radyo Patrol, Robert Mano. Ako yung Robert.
1: So, DNC Defense Team Spokesperson Attorney Michael Bowa, maganda naging progress ng pagmamarka ng mga ebidensya mula kahapon hanggang kanina umaga dahil sa mga dinagdag na table o marking stations dahil tuloy-tuloy at nadagdagan ng grupo at mesa para sa pre-marking ng mga ebidensya at dokumento. Inaasahan ng Defense Team na matatapos sila hanggang mamayang hapon o ngayong gabi. Kung sakaling may extension man ulit sa schedule ng pre-trial conference, sinabi ni Bowa na posibleng hanggang bukas na lang ito. Sabi naman ni Bicol Sero Partners Representative Attorney Redon, katbilang sa pamamarkahan nila ay ang BIR box, pero hanggang ngayon ay wala pang desisyon ng impeachment court dito. Wala namang nakikitang problema ang defense team kung ipatawag sa pagdinig ng prosecution si Mary Grace Piatos at maging si Attorney Bowa. Sabi naman ang clerk of court ng impeachment court na si Attorney Renato Bantug na matapos ang pre-trial ay sisimulan na nila agad ang pre-trial order.
2: We're very, very hopeful and optimistic that we'll be able to complete the marking of all documentary evidence. Per agreement, both parties will be working on the exhibits until 7 p.m. So I'm at this point, I'm confident that we'll be able to finish.
1: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Naghain si dating Senador Antonio Trillanes ng reklamong cyber libel sa Department of Justice laban sa 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico. Gayon din kina Senador Alan Cayetano at Senador Rodante Marculeta. Sa isang ambush interview, iginiit ni Trillanes na inulit umano ng mga dating bodyguard ni Co ang kanilang paratang na tumanggap siya ng mali-maletang pera para suhulan ang International Criminal Court, bagay na kanyang itinanggi. Dawit din sa reklamo ang dalawang senador dahil walaan niyang parliamentary immunity ang kanilang mga pahayag sa Blue Ribbon Committee hearing noong ika-apat ng Hunyo. Samantala, iginiit ni dating Senador Trillanes na walang epekto sa mga nauna na niyang reklamo ang panibagong reklamo na isinampan niya laban sa mga nagpakilalang bagman ni dating Congressman Co. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve Rest. Steve!
3: Tony, nanindigan ng dating senador na tuloy-tuloy ang kanyang pagsampa ng kaso laban sa mga nagpakilalang bagman hanggat patuloy ang mga umunay pagsisinungaling o propaganda ng mga ito. Ayon kay Trillanes, hindi makakaapekto ang kanyang mga naunang reklamo laban sa mga pinaguriang Balita Boys sa cyber libel complaint na kanyang inihain ngayon dahil sa nature ng kaso anya ay bawat okasyon na sinasabi ang umunay maling pahayag ay ituturing itong one count ng kaso. Ito'y kahit sabihin for resolution na rin o didesisyonan na sa mga prosecutor kung iakit sa korte o ibabasura ang reklamo.
4: Bawat salita, bawat okasyon na sasabihin nila yung kasinungalingan na yun, magpapile po ako ng kaso sa kanila. Ngayon na, it's up to the judge kung i-consolidate nila ito, pero multiple counts na yung ginawa nila. Kaya itong mga 18 ex-bodyguards na to, habang patuloy sila nagpapagamit dun sa mga political backers sila, meron silang kakaharapin na consequences.
3: Inamon din ni Trillanes na iharap na lang sa korte bilang depensa ang pahayag ni Attorney Mark Trentino, abogado ng dating broadcaster si Jay Sonza, na isa sa mga kasama sa unang reklamo na hindi dapat maging balat sibuyas si Trillanes dahil isa siyang public figure. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz.
5: Ula, panahon.
0: Mga kapamilya, nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa labas ng PAR na tinawag na Gardo. Ito na ikapitong bagyo ngayong taon at ikalawa ngayong buwan. Nauna ng igiriit na pag-asa na inaasahang dadaplis lang ang bagyong Gardo at walang direktang epekto sa bansa. Inaasahan din na lalabas ng PAR ang bagyo bukas ng umaga o sa hapon. Samantala, lalo pang humina si bagyo.

0: Yung Francisco habang kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Sa taya na pag-asa, inaasahang ito ay lalabas ng PAR ngayong hapon o mamayang gabi. Mga kapamilya, pinaigting na ng lokal na pamahalaan ng Quezon City at Marikina ang drainage clearing ngayong nakararanas na ng sunod-sunod na pag-ulan. Balita mula sa Quezon City at Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
1: Tony, pinigting pa ng Quezon City Government ang mga clearing, declogging at drainage repair works sa iba't ibang barangay para mabawasan ang epekto ng pagbaha dulot ng tuloy-tuloy na malalakas na pag-ulan, kabilang sa mga isinigawang aktibidad ang paglilinis at pagkukumpuni ng mga drainage system sa Payatas, Tandang Sora, Tuliyat, Besa at iba pang lugar. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng mga hakbang na mapabuti ang daloy ng tubig, maiwasan ang pagbaha at mapanatili ang kaligtasan ng mga residente sa gitna ng tag-ulan. Samantala, tuloy-tuloy din ang drainage declogging o pagkatanggal ng bara ng Marikina LGU sa mga kanal, manhole at iba pang daluyan ng tubig para sa kaligtasan ng mga residente. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, BVMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Kukuha ng 10,000 tupad workers mula sa DOLE ang MMDA para maglinis ng mga estero at ilog ngayong tag-ulan. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
2: Tony, ayon sa MMDA, target simula ng programa sa July 17 sa Metro Manila at mga karating lugar.
3: Ay i-utilize natin para sa mga areas na hindi naaabot pa ng ating mga organic manpower dahil sa dami ng mga dapat linisin, sa laki ng challenge dahil sa dami ng basura at siltation.
2: Tatanggap ng minimum daily wage sa mga tupad workers at maaari pang ma-extend ang initial 30 days na trabaho. Tiniyak naman ni GM Torre na mababantayan ang trabaho ng mga tupad workers dahil sasamahan sila ng mga tauhan ng MMDA. Makikipag-ugnayan din ng MMDA sa mga lokal na pamahalaan para sa implementasyon ng programa habang mag-alaan ng transportasyon ng MMDA kung mailalagay sa ibang lugar ang mga tupad workers. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon! At susunod, Pilipinas, hindi na kasama sa pinatawan ng mas mataas na vis-a-vis ng Japan. At silipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilan lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng headlines sa hapon. Oras mo natin, 4:23.
4: Headlines sa hapon!
5: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM. Makipo ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
6: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
7: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
8: Jensian, anak naman ako ni Mayor. Anong pakialam kung ako anak ako ng nanay ko?
9: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
10: May bayad bang bata?
8: Wala.
10: Mga bata!
9: Isama pa ang tropa para mas masaya.
11: Uy! Basta na, okay lang kayo ah.
9: Present ang mga bida sa comedy.
12: Huwag siya may ceiling fan.
13: Wag!
12: Ma'am, bakit?
13: Wala!
14: Patayin mo!
9: Present din ang kulit nila sa fantasy.
15: Meron kang magic eh.
16: Hindi magic ang kailangan mo. Operasyon!
9: Oh, bawal umausent ha.
17: May pa ako ng kausli dito, baka makadisgasya. May pakibunot mo na!
9: Sini Comedia, 9 a.m. sa Sinimo, Ari Carito.
18: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar.
10: Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na

balibala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na nangyayari.

0: Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Traffic report. Traffic report.
1: Mga pamilya, kamustahin natin ang lagay ng trapiko sa ilang bahagi ng Maynila. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
2: Tony, simula na ng rush hour dito sa Maynila, kaya sa mga babagtas po sa kahabaan ng Espanya Boulevard, wala pong pagbabagal sa usad ng trapiko hanggang sa bahagi ng Morita Street. Pagliko naman sa Lerma Street sa direksyon ng Quezon Boulevard, hanggang makalagpas ng Quiapo Church, fast moving po ang daloy ng trapiko. Sa bahagi naman ng Padre Burgos Avenue, asahan po ang pagbagal pagligo sa Manila City Hall mula sa Maria Orosa hanggang makalagpas ng kartilya ng Katipunan. Paalala po sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Huwebes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang may plakang 7 at 8 habang patuloy pa rin pong umiiral ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon! Sa iba pa nating mga balita, patay ang 17 anyos na binatilyo matapos masaksak sa leeg sa kasagsagan ng Regada Festival sa Cavite City, Miyerkules ng hapon. Sinasabing nagkagulo at nagsuntukan ng suspect at tiyuhin ng biktima dahil sa sagian. Sinubukang awatin ng biktima ang rambulan pero may isang sumama sa gulo at nanaksak kung saan tinamaan ang binatilyo. Isinugod pa sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Naaresto na ang 34 anyos na suspect na una umanong nakaaway ng tiyuhin ng biktima habang pinaghahanap pa ang suspect na sumaksak sa binatilyo. Abiso po sa mga customer ng Maynila, may service interruption ang nasabing water concessionaire sa ilang lugar sa Metro Manila at Cavite tuwing gabi. Natatagal hanggang at 30 ng Hunyo. Kabilang sa mga apektuhan ng ilang lungsod sa Metro Manila kasama ang Quezon City, Caloocan, Makati, Pasay at iba pa, gayon din sa ilang bahagi ng Cavite. Sinabi sa DZMM ni Maynila Water Supply Operations Assistant Manager Ian Abiera III na magsisimula ang interruption alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Bunsod ito ng tinatawag nilang Urgent Network Maintenance at System Optimization para matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng tubig sa harap ng banta ng El Nino at patuloy na pagbaba ng level ng Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig sa Metro Manila at mga karatig lugar. Walang naiulat na Pilipinong nadamay sa dalawang malakas na magkakasunod na lindol sa Venezuela. Ayon sa Department of Foreign Affairs, patuloy ang kanilang monitoring at nakikipag-ugnay na rin sa Filipino community at lokal na otoridad para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino. Pinayuhan naman ng DFA ang mga Pilipino sa Venezuela na manatiling alerto, sundin ang abiso ng lokal na pamahalaan at agad na makipag-ugnayan sa embahada sakaling mangailangan ng tulong. Alas 6 ng gabi sa Venezuela o alas 6 ng umaga dito sa Pilipinas nang yanigin ng magnitude 7.2 na lindol ang Kapitolyo ng Yaracuy State. Agad naman itong sinundan ng magnitude 7.5 na lindol sa timog silangang bahagi ng Yumare. Pumalo na sa 32 ang nasawi habang mahigit 700 ang sugatan. Ang mga kapamilya, may good news daw ha, dahil hindi isinaman ng Japan ang Pilipinas sa mga pinatawan ng mas mataas na visa fees. Balita mula sa Maynila at iniradyo pa.

0: Col John Garner. Konnichiwa, John.
1: Yes, Tony, magandang balita para sa mga kapamilyang nangangarap makapamasyal sa Japan. Nilinaw ng Embahada ng Japan sa Pilipinas na nananatiling libre o gratis ang temporary visitor visa para sa mga Pilipino. Sa kabila yan na nakatakdang pagtaas ng visa application fees ng Japan para sa mga dayuhang aplikante simula sa susunod na buwan. Sa abiso ng embahada, sinabi nitong hindi saklaw ng fee increase ang mga Pilipinong nag-a-apply ng temporary visitor visa para sa mga hindi lalampas ng 10 araw ang pananatili sa Japan. Inilabas ng embahada ang paglilinaw matapos mabahala ang ilang biyahero dahil sa mga ulat na tataas ang visa fee sa Japan simula sa susunod na buwan. Sa ilalim ng bagong fee structure, tataas mula 3,000 yen hanggang 50,000 yen ang single entry visa o katumbas ang humigit kumulang 5,800 mula sa dating 1,200 pesos. Samantala, aakyat naman mula 6,000 yen hanggang 30,000 yen ang multiple entry visa o mula halos 2,300 pesos ay magiging 11,600 pesos na ito. At yan, ang palitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, John Garner, DZMM.
0: Domo, arigato gozaimasu, John Garner! At yan ang headline sa hapon. Hanggang bukas ako po, si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.
2: Tony Velasquez, headline sa hapon. Headline sa hapon.

0: Ang oras, 32 minuto, makalipas ang ika-apat ng hapon.
1: Na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
2: Bad news.
1: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
2: ATM!
1: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
2: ATM!
1: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: Mundong Take Mo. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Isang tumbling na lang.
1: Ano?
2: Isang kanto na lang. Ay, magbibiyernes na. Pero Webes pa lang ngayon. Good afternoon! Ako po si Maan Makapagal.
1: Eh kasi parang wala akong weekend kasi mayroong seminar workshop over the weekend.
2: Ganun talaga. Masyaro kang busy. Busy as a bee. Ayan.
1: At ang maganda, di ba? Parang mura pa yung gas ngayon.
2: Kaya
1: sagarin na natin.
2: Kaya pwedeng mamasyal.
1: Ay kasi nga next week mukhang nagbabad siya.
2: Correct. Kaya magpa full tank na. No?
1: Or kung yung
2: mga mag-hoarding.
1: Kung yung mga gagastusin yung gasolina at diesel dyan, gawin nyo na ngayon. Kasi next week baka magdala.

0: Dalawang isip na kayo dahil nga may possibility, di ba?
1: Ng
0: dahil
1: nga
0: nagsarado na naman ang Strait of Hormuz. At diba, ang dami-daming nangyayari, hindi lang dito sa Pilipinas. Kayo talaga, sinisi.
1: Simula pa Lunes. Simula nung, ano, nung lumindol, no? Parang hindi tayo napahinga sa bigat ng pinagdaraanan natin.
0: Sabi nga ng mga matatanda dahil...
1: Ano?
0: Dahil sunod, hindi, joke lang, nananakot.
1: Kinanakot ka na naman. Pamahiin ba yan?
0: Oo nga, kasi nga, di ba sunod-sunod, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Nako naman, eh sana naman eh, mabigyan naman tayo ng break, ano?
1: Oo. Yaan nyo. Ano, pasasaan bat. Oh, makakaraos din tayo. Yan naman lagi nating ano, inaasam lagi.
0: Kapit-kapit lungs, di ba?
1: Nako. Ano ba yung ano bang sa dami ng balita ngayong araw? Ang daming krimen ngayon, ha?
0: Oo nga, bakit nga? Ano ba nangyayari?
1: Oo, yun ang mapasok sa ating news feed.
0: Mm.
1: 'Di ba? Ang sabi nga ng DILG, isa na naman daw umano na planong mass attack ang napigilan sa Leyte ulit.
0: Nako po.
1: Eh kasi, di rin naman masabi kung totoo to. O parang alam mo yun, copycat. May ganun kasi, di ba? Mga impluensya, may nangyaring ganyan, gagayahin. Yun sana ang mapigilan, masawata, no?
0: Kahapon niya, sa Arangkada Balita, ipinapaliwanag niya Dr. Randy De Leonza kung ano yung nihilistic violent behavior.
1: At saka, yun nga, ang tanong din, meron bang nangyayaring radicalization online, no? Na nag-iimpluensya, nagihikayat, o nagre-recruit ba sa mga kabataang Pilipino? Lalo target yung mga nagigaming, akala mo simpleng gaming lang, pero yun pala, pinapasok yung mga yun.
0: Nauudyokan ka na, hindi mo pa alam.
1: Tsaka syempre, sa mga gaming na yun, sabi na, ano ba kayo? Mga baril-barilan lang naman yun. Pero syempre, di ba, parang yun yung nagsishape doon sa ano mo sa mind mo na okay lang yung mga violence na ganun.
0: At yun nga, dagdag nga ni Dr. De Leonza kagabi. Bukod dyan, yung ikaw ba parang wala nang saysay yung tingin mo sa sarili mo. Madagdagan ka pa nun. Talagang hindi lang isa yung dahilan na mag-udyok sa'yo na gawin itong mga ganito.
1: At saka, yun nga, may problema ka ng personal. Halimbawa lang, estudyante ka, mag-aaral, binubuli pa. Talagang magti-trigger yun. Diba? Nasa isip mo, nasa back of your mind lang, pero dahil naudyokan ka pa, to sinasabi rin, diba, ang society, ang lipunan, ay wala nang mararating. Mga ganun Parang sinisira na
0: walang pakialam yan sa'yo.
1: Sinisira na rin yung iyong pananaw sa mundo. No, sa humanity, sa sangkatauhan.
0: Pero ito, kausapin nga natin tumaan. Kasi nga, baka nga kasi nga merong nangyayari sa cyberspace.
1: Yes.
0: Na sa internet, sa online.
1: Mula nga sa bullying, mas pinalawig pa ng government yung investigasyon. Kasi baka hindi lang ito simpleng bullying lang. No? Baka may mas malaking... Alam mo yun?
0: Naku, may nasa likod nito.
1: Oo, likod nito. Naku. Kaya, ano namang nangyayari sa cyberspace? No? Sa mga online spaces na ang sabi nung anak ko nga, pagkapangyari nung campus shooting sa Tacloban, Mami, ganito yan, ganito yan. Kasi may mga online spaces na nagre-recruit. Yung mga ganyan-ganyan. Yung mga chatroom na pinapasok. May mga ideologies na pinapropagate doon. Inuukil-kil sa mga bata. Sabi ko, ba't mo alam yan? Sabi ko sa kanya,
0: gusto kinabahan ka rin.
1: Hindi, Mami, kasi may mga chat group din naman. Bawa sa Reddit, di ba? Napapag-usapan yan. Yung t-shirt daw na sinuot ay suot din daw nung mga...
0: At saka saan niya nakuha nga yun? Doon din ako nagtaka
1: Yung... Baka pinrint-print lang nila.
0: Kasi ano yun eh, kapareho yun doon sa yun, Columbine.
1: Shooter. At hindi lang yun sa Columbine shooter. May iba pang na-aresto rin.
0: Na ganun din yung t-shirt.
1: Bakit parang statement shirt na for them? Yung symbol na yun. Oo, kaya alamin na nga natin.
0: Mm, yeah, sino ba kasama natin na partner?
1: Ayan, makausap natin via Zoom. Mm. Ready na siya. Si Sir Albert de la Cruz, isa po siyang cybersecurity expert.

0: Magandang hapon, Sir Albert.
1: Hi, magandang hapon. Maan, Sandro. I hope you're doing well. Salamat po sa pag-imbita.
0: Ayan. Eh, yun na nga, sir. Dahil iniimbisigan na nga ngayon ang ating, ng ating marami, pati NBI, PNP, no, ang ating CICC. Ito nga ang sinasabing mga online spaces na meron nga ba, no, nagre-recruit, nagpa-propagate ng mga ideolohiya, extremism, radicalization sa ating mga kabataan ngayon. Alimbawa, in the guise of paglalaro nga diyan sa mga online, mararahas na online game. Paano yun, sir?
1: Okay. So first of all, hindi siya like, you know, buo or comprehensive or isang established organization, no? Hindi siya terrorism. Yung mga to kasi, it's more of an online, ang tawag nila, no? Online violent exploitation ecosystem. So maraming factors, eh, no, kung bakit nahihikayat yung isang tao. But yes, oo, tama ka. Merong mga individual na nanghihikayat nito. Sila bali yung nagiging mitya, ika nga, sa pagsasaisip ng mga ganitong paniniwala. Kasama dito yung maraming factors, but meron lang ako gustong ipahayag, no? Yung internet kasi, 'di ba, dati pag meron tayong gustong makita, hahanapin natin, magse-search muna tayo, tama? Yung algorithm kasi ng internet, halimbawa tumingin ka sa isang bagay. For example, yes, tumingin ka sa pusa, mahilig ka sa mga cat videos.
0: Ayan, ganyan nga algorithm.
1: Napapansin mo, di ba? Mm-hmm. Yung sunod-sunod na maraming recommendation na ng cat videos na lumalabas sa'yo.
0: Yes.
1: Right? So this is the algorithm serving you yung content. Kasi ang tingin ng algorithm, eto gusto mo, eh.
0: Mm-hmm.
1: So this is one problem na pag tumingin ka ng, let's say, gore content or violent content, hindi naman na-distinguish yung algorithm kung morality based to or against whatever. Ang alam niya lang, ito ang interest ni Maan, no? So ito papakita ko. Kaya it kind of multiplies and creates a cycle, no, kung ano yung nakikita nila. Yung binabanggit nyo kanina, no, yung 764 yun, eh, no? Yung t-shirt, yung KMFDM. Ano yan, eh? It's a German industrial band noon pa, no? So yun yung tama ka. Ginagamit nilang symbol dahil yung mga past events that also led to mass shootings, yun din ang t-shirt na suot, no? So, is it a signal? Yes, it's a signal. Pero I would rather wait for the digital forensic evidence kung talaga bang affiliated sila sa grupo na yon, or baka naman, alam mo na, copycat lang, di ba? Gusto ko lang sumikat, eh, ito yung statement t-shirt. Parang yung mga hackers, di ba, nagsusot sila ng maskara ni Guy Fawkes. Parang ganun yung dating nun.
0: Okay. Pero sir, meron ba talagang existing na extremist networks, no, na ginagamit, no, or pumapasok sa gaming culture, no, sa mga chat rooms, na talagang ang plano ay mag-influence sa ating mga kabataan?
1: Like I said, it's not one organized group. But yes, there's an ecosystem, a violent exploitation ecosystem na maraming sumasang-ayon, ika nga. No? At narinig ko, no, dinidiscuss nyo earlier, no, tama yun, yung violent nihilism. No? Kasi pag sinabi mong nihilism, ay isa lang patutunguhan yan, eh. Walang saysay ang buhay. There's no reason to live. Kaya gumawa ka ng masama, kaya gumawa ka ng mabuti. It doesn't matter. No? So that's one of the influences, kaya ganito yung nangyayari. And alam naman natin, guys, di ba, pag bata, kahapon I was looking for a tamang term kasi may isang news sinabi niya yung term na parang fresh or bago. I think the correct term is malleable. Diba? So kung bata pa, madaling ma-form sa isip nila based on influence, persons, yung ganitong pag-iisip. Eh, no? Kaya dapat talaga at that very, very critical and fragile state, magabayan sila talaga.
0: Okay. Ayan. Yung mga violent na mga laro, no, online game, like the Gorebox na pinaban ngayon ng CICC, so paano napopromote doon yung extremism na yan, yung radicalization na yan? Tsaka diba parang nagiging insensitive na yung mga bata,
1: correct,
0: sa patayan, pugot,
1: correct,
0: ng ulo, diba, barilan.

0: Ang talaga.
1: Tsaka Sir Albert Glory. Kasi, oh. Yun nga, barilan lang siya eh, di ba? Oh, oh. Pero paano siya nailalabas yung di ba, from that video game dun sa in real life?
0: Oo. Oh, oh.
2: Okay. So first of all, importante itong clarification na to. So you're talking about Gorbax.
0: Mm-hmm.
2: Yes, it's kind of a game, pero hindi siya normal na game eh, no? Wala kang mission, wala kang dapat i-accomplish, wala.
0: Mm-mm.
2: So ang tawag dito is an experimental sandbox, so, kumbaga testing area. Mm-mm. And dito marami kang pwedeng gawin, mag-generate ng tao, mag-generate ng weapon. And then meron isang tinatawag na ragdoll physics. So ragdoll physics, parang pwede kang mag-experiment sa sandbox na to na, oh, kung tinamaan ko tong tao na to, pwede ko baloktutin yung katawan, mga ganun. So, by all intents and purposes, yes, medyo gore nga siya. Pero it's an experimental sandbox. And doon sa second question mo about the influence, contrary to popular belief, no?
0: Mm-hmm.
2: Hindi mo kailangang pumunta ng dark web or any other sophisticated communication channel, no? This kind of people and this kind of influence exists kahit sa mga normal communication channels, sa Reddit, nabanggit nga ng anak mo, sa Reddit, sa Viber, sa WhatsApp,
0: Discord.
2: No? Discord. Oh, oh. Eh, lalo na ngayon yung mga ano, yung instant messaging, 'di ba? Meri yang ano yun, disappearing messages, ayan, 'di ba? Na pag sinet mo yung timer doon, pagkatapos ng timer din, mawawala yung message. So kaya siya mahirap ano, ma-detect or ma-investigate.
0: Oh, oh.
2: But yun nga, it's not something esoteric new na bago, kailangan techy ka or geeky ka to do it, no? It exists in the normal channels we have today.
0: Oo. Sir, yung subculture, no? Yung kasi, limbawa, sa mga shooting incident dun sa Columbine, correct, ay parang ina-idolize pa ng iba, no? Yung shooter. Nagkakaroon pa nga sila ng parang community pa doon na sinasalihan, mga chat groups. So paano yun, sir? Dahil sa ganito, pwedeng mag-copycat eh. Pwedeng gayahin nila dahil nga ina-idolize nila, sir.
2: Obviously, yes. No, that's definitely a yes. Alam natin mali, no, pag idolize yung mga ginagawa ng mga tao na yun, yung Columbine in inspired aesthetics, yung mga si Rupnow, yung teen shooter nung 2024 na babae, na incidentally suot rin yung same t-shirt.
0: Yes.
2: Alam mo yun, nagiging, which is in a sad way, no, parang nagiging idol pa nila, no. Kaya nga mahirap. Tama yung psychiatrist o si doctor, no? Mahirap i-predict kasi because of the malleable brains and state of mind ng kabataan, what they perceive, yung perception nila about what's right and wrong is nabla-blur. Again, going back to one, yung constant exposure sa violent ano, no? Content, no? Tama ka, na-desensitize siya. Two, yung kakulangan ng guidance, di ba? I hate to say this, pero kasi, well, being an old guy, being a tenured person, masyado kasi na tayong dependent sa technology, di ba? Especially sa internet. Alam mo, I really feel sad pag nakikita ko na may batang umiiyak tapos tatapalan ng magulang ng tablet, di ba? So dapat kasi we have to put our foot down and have limitations, no? Like, hindi kita bibigyan ng cellphone or access until you finish high school or something. Nako, marami pong magagalit sa akin. Pasensya na po.
0: Mm-hmm.
2: Pero di ba nga yung ibang bansa, binaban na nila yung social media? I'm sure you've heard about that,
0: uh-huh,
2: right?
0: Uh-huh.
2: Oo, pero, kasi nakita na nila yung effect. Nakita nila yung effect. So, it's really tough, especially for our parents.
0: Mm-hmm.
2: But of course, ma'am, sir, meron po tayong mga pwedeng gawin. No? One is, which is hindi alam kasi ng mga magulang, marami po tayong technical controls. Pwede tayong mag-filter sa router, pwede tayong mag-filter sa phone, pwede tayong mag-filter sa application. Ang problema, hindi
0: naku,
2: alam.
0: Away na raw yan.
2: Oo.
0: Sa mga anak, di ba? Oo. Hindi, eto, sinasayo mo kasi pagbawalan ng gadget, no, ng tablet. Eh, sa mga eskwelahan, sir, ni-require ang tablet. May specific pang ang ano eh, sa isang private school, sa iyong anak ko, sa nag-aaral.

0: May specs pa ang kailangan para sa, kasi hindi na nga bumibili ng libro doon na. So paano natin ibabawal kung maghapon nilang hawak yun? Kasi nga, nandoon na yung libro, nandoon na yung lessons, nandoon na yung assignment, doon na nila nag-notes. Hindi na nga nag-notebook eh, di ba?
1: Tama ka dyan, Maan. So hindi naman yung device mismo yung lilimitahan mo, no? Kundi yung how they access the content from that device. So, I'm sure narinig mo na itong term na ito, yung parental controls, di ba?
0: Yes.
1: Pwede mong ilimit anong oras lang siya gagamit, ano lang pwede niyang puntahan. Lahat po yan pwede yung gawin, no? It comes with the sophistication of the device. Ang problema, kulang tayo ng education sa parents to actually tell them, oh, ito po ang pwede niyong gawin. Kahit nga yung router mo sa bahay, meron yung configuration na pwede mong ilimit yung access, eh. Kaya lang, siguro, ewan ko, dahil sabi ko, matanda na ako, di ko na maintindihan yan, or some other reason, yun yung sayang sa aking palagay, ang sayang, at hindi natin na-exploit yung mga controls na pwede natin gamitin on the technical side. Of course, on the other hand, again, it's the guidance that matters. No?
2: Kasi Sir Albert, maalala ko, nung bago ang television, tsaka nababasa rin natin sa history books, nung bago ang television, syempre, maraming yung mga bata, maraming nanonood ng television. Isinisi yung television kung bakit daw nagiging violente kasi yung mga napapanood sa television, masyado daw violente. Hindi kaya ganito rin yung nangyayari ngayon dahil ang mga kabataan ngayon ay lantad sa internet, gumagamit ng internet. Aren't we not too quick to judge na it's the internet's fault? Pero kung babalikan natin yung basic, hindi ba ito yung pagkukulang ng mga magulang sa kanilang mga anak?
1: Nako, napakaganda ng statement mo, Sandro. Kasi hindi lang TV. Naalala mo nung bago yung video games, di ba?
2: Isa pa yun.
1: Ganon din yung sinabi.
2: Kaya nagkaroon ng ratings, di ba? Yung video games.
1: Yung mga games na yan, yun ang nagtutulak sa kabataan. Gano. So, sorry, medyo matanda na. Naalala ko kasi nga, tama ka doon sa TV, no? Yun nga, hindi siya maganda doon para sa kabataan. Eh, ang TV noon, yung mga, alam mo yun, yung parang cabinet na mayroon pang physical lock.
0: Yes,
1: sila nagtatay ganyan, mga kapanood.
0: Nilalock, nilalock.
1: Tama ka, Sandro. Kailangan talaga ng guidance. Masyado nating sinisisi yung technology, sinisisi yung TV, yung internet, yung video games, pero let's be reminded these are all, you know, physical and material things, no? And nothing really can substitute, yun nga, sa gabay at pagmamahal ng mga parents, no? I'm sure in the other shows you've talked to doctors and psychologists na may mga signals, no, para malaman kung ano yung
0: indicators.
1: Nangyayari. Correct,
0: ano yung mga indicators, Sir Albert, na yun na nga eh, kasi madaling sabihin na gabayan ng mga anak, pero alam naman natin yung henerasyon ngayon, diba? Iba-iba ng approach. Hindi tulad sa atin. Sabi mo nga, ilalak lang yung TV box, okay na sa atin eh. Kumpiskahin lang, iba na. Pero iba ang kabataan ngayon.
1: Correct,
0: alam natin yan. Kumbaga sila nga yung may sarili ng mundo, nagkukulong sa kwarto, hindi mo na rin alam kung ano yung nangyayari. Madaling sabihin, nagkabayan ng magulang, madaling sisihin ng magulang. Pero maraming ang factors, iba yung generation ngayon. Sir Albert, so anong mga indicators pag nakalock ba lagi ang kwarto, hindi nakikipag-usap sa'yo? Indicator na yun na pasok na siya sa mga gano'n, na impluensyahan na siya.
1: Tama ka dyan, Maan. Kasi nga, sa simula pa lang, di ba, pag umiiyak, binigyan mo na ng tablet. Eh. So, ang feeling ng mga kabataan yung karapatan nilang magkaroon nun. Kaya yun, hindi mo na mabawi. No? So, may mga senyales on your second question. And these are also mentioned by yung mga psychologists and psychiatrists. No? Biglang nagiging secretive sa telepono. Yeah, number one. Two, may mga bagong online friends na hindi kilala offline. Yeah, yes. Puro mga virtual friends. Dumadami virtual friends. Tapos, eto, merong mga late night chats. Pero hindi natin napapansin. Kasi akala mo naglalaro lang, di ba? So, late night gaming. Pero let's remember, sa loob ng gaming, may mga chat channels. Right? So nagagawa mo excuse yung gaming to actually, you're not really playing, but you're talking inside the in-game chat. So that's one. Pangalawa, nagdi-delete ng chat history. Ayan.

0: yun lang.
1: Oo. Ito pa isa, no, medyo high-tech na konti, gumagamit ng VPN. I don't know kung narinig nyo ng VPN, no? Meron subscription to, pag ginamit mo, yung location mo, yung IP address mo, pwede mong baguhin. Di malalaman na galing ang Pilipinas. Pwede mong sabihin na sa, Europe ka or Spain or Switzerland or something.
0: Mga scammer.
1: By using this VPN.
0: Sir, correct. Okay. Sa atin na mga medyo kaya na may mga gadget din, cellphone, mga magulang, naka-cellphone din yan, may sariling tablet yan. Paano sa mga nakararaming magulang na itaguyod nila yung anak nila na magka-cellphone, di ba? Sila lang ang may cellphone, sila lang yung may tablet dahil kailangan sa eskwelahan. Paano yung mga magulang na hindi techie at mas mayorya yan ng mga Pilipino? Mga magulang na wala rin mga cellphone gadget. So, hindi na nila rin mababantayan. Alam naman natin yung eskwelahan, kung saan nangyari yun, ay, diba, nasa probinsya, at hindi natin masigurado kung lahat ng mga magulang doon ay may cellphone din o techie din. So,
1: correct.
0: Paano yung kahirapan noon, sir, nabantayan ng mga magulang yung mga anak?
1: Tama. Ano.
0: Kaya hindi ako yung parang sisilang sa magulang eh. Hindi.
1: Correct.
0: Ako ano doon. Kasi pwedeng ginawa niya lahat ng pagbabantay, pagsasermon, gabay, pero hindi siya techie. Wala siya ng cellphone na yun. Tama. Wala siyang access sa... Hindi ko na nga alam kung ano yan eh. Di ba?
1: Tama. Hindi niya nga alam kung paano umaccess ng router.
0: Yes. Oo.
1: Correct.
0: Oo.
1: Tama ka dyan, man. You kumbaga hit the nail on the head. Kasi... yan ang realidad eh. No? Yan ang realidad. Hindi lahat techie. Hindi rin talaga mababantayan ng mga magulang. Kaya, okay, dito tayo pumapasok na dapat katuwang natin yung pamahalaan na tumulong. No? Kaya nga, yung mga kapatid dati sa CICC, sa DICT, pag may mga issue na ganyan, kinakausap nila kagad yung mga nagpa-provide ng application na to, no? Kung ano ba yung control niyo dito, ano ba yung algorithm niyo, or ano bang dapat yung gawin para hindi mangyari yung mga bagay na to. So doon papasok yung talagang close watch and monitoring ng pamahalaan or may ahensya na pamahalaan.
0: Pati DepEd, na, sir, mga teachers.
1: Oh yes, definitely. Correct.
0: Yes.
1: Na to ensure, di ba, na it will be operating according to our own set of rules and morals. Kumbaga. So, I know din sa mga kapatid ko sa DICT, CICC, hindi ganun kadali. Kasi nga, di ba, in the US, parang democracy, basta nagbebenta ka, okay, may mga karapatan yan, basta pwedeng yan. No? So that's why it's a very difficult task and a very thin thread na daanan. But that's the case, no? Do sa minention mo, Ma, na dapat talaga katuwang natin sila, no? And we express to them yung fact na to. You are absolutely right. Majority ng mga parents doesn't know what to do. Nagawa na nila lahat pero because they're not techie, hindi nila magawa. So, dito papasok ang gobyerno, dapat kausapin na yung telco o i-filter nyo to, di ba? Or i-ban nyo to.
0: Yung mga platform, no? Social media
1: correct.
0: Platform. Yun nga, pag-ban, sabi mo, yung siguro pag-penalty or, di ba? Or parusa
1: correct.
0: Kapag lumalabag.
1: Right. Oo, dapat bigatan natin yung mga parusa sa mga ganun.
2: Alright, sige po, marami pong salamat, Sir Albert.
1: Thank you.
2: Ayan po si Ginoong Albert de la Cruz, isa pong cybersecurity expert. Ang oras, 1 minuto bago mag-alas 5 ng hapon.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBS.

0: ipikapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, eksakto alas 5 ng hapon.
1: Ang talaga ng DCNM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCNM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: Bago pa man sumikat ang araw,
3: kape.
4: Good morning!
2: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
3: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
5: Tamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ng balita, DZMM, Radio Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
8: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunti.

0: DTM.
1: DTM.
2: Anong take mo sa DZMM?
3: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
4: Anong take mo?
3: Eh, teka partner. Anong oras na?
4: Ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.

0: At tayo ng report mula sa labas ng himpilan. Sino yung unang sa listahan?
1: Okay. Leader ng Japanese syndicate na Luffy Gang, arestado sa Makati City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Kamkrame Radio Patrol, Marlene Padiernos. Marlene?
0: Sige, babalikan na lang natin si Marlene. Ito pa, isa pang report, arestado ang isang lalaki matapos nitong manipa at manuntok ng isang matandang pasahero sa loob ng jeep sa Muntinlupa City. Yan ang report ni JM Pineda ng PRTV. Go ahead, JM.
2: Yes, Sandro, viral ngayon sa social media ang video kung saan makikita ang pinagsusuntok ng isang lalaking nakaupad ang dalawang matandang pasahero ng jeep sa Muntinlupa City. Nagpambuno ang lalaki pati na ang isang senior citizen at itinutulak nito palabas ng jeep. Pero ilang mga suntok pa ang napakawala ng nakaupad na lalaki. Muntik na rin itong mahulog ng umandarang jeep kaya lang nakapasok ulit at dito naman makikita na pinagtatadyakan niya ang isa pang matandang pasahero na nakahandusay sa sahig ng jeep. Sabuli rin sa video na nakapulot ng pamalo ang senior citizen na pasahero at sinubukan pang ihampas sa nakaubad na lalaki. Dito na kumaripas pababa ng jeep ang lalaki at hindi na nahabol. Maririnig pa sa video ang iyak ng ilang mga pasahero pati na rin ang mga pagmamakaawa ng matandang lalaki. Kita naman ang panginig ng iba pang pasahero sa loob ng jeep. Ayon sa uploader, ikinagulat nila ang biglang pagsakay ng lalaki sa jeep dahil hinahabol umano ito ng tatlong lalaki. Nabigla daw ang mga pasahero nang sila na mismo ang ambahan nito ng suntok. Ang senior citizen na pasahero lang daw ang sumalo ng mga suntok para hindi na madamay ang ibang pasahero. At dito niya na nakunan ang iba pang mga

0: pangyayari. Sa isang statement nga mula sa Southern Police District, kalaboso na kaninang alas 2 ng madaling araw ang lalaki sa viral video na may alias na Vincent. Nahuli ang suspect sa Carzo compound sa barangay Alabang, Muntinlupa City at sasampahan ng kasong physical injury. Isinailalim na rin ng lalaki sa inquest proceeding ngayong araw habang magpapagaling naman ang mga biktima. Ako si J.M. Pedra, PRTV News para sa DZMM.
1: Maraming salamat, J.M. Pineda. Ito ka, balikan natin si Marlene Padiernos.
2: Oo, Marlene.
3: Sa kulungan ng bagsak ng isang high-ranking member ng notorious na Japanese criminal syndicate na Luffy Gang. Sa Pulong Balitaan sa Campo Carame, ikinilala ni PAOK Executive Director Undersecretary Benjamin Acorda Jr. ang suspect na si Inoue Hideharu, isang Japanese at matagal nang wanted sa Japan dahil sa kasong pagnanakaw. At siya nga ay naaresto sa Pilipinas sa pinagsanib pwersang operasyon kasama ang Bureau of Immigration. Sabi ni Acorda, si Inoue ay ang manager ng Luffy Gang na sangkot sa malaking kaso ng fraud sa iba't ibang panig ng Pilipinas na modus anyang magpanggap bilang opisyal ng Japanese government para makakuha ng tiwala sa kanilang mga biktimang Hapones din. Kapag nakuha na ang loob ng kanilang mga biktima at saka sila papasok sa bahay ng mga ito, palihim na pinapalitan ang ATM cards at saka wi-withdrawin ang pera sa bangko. Sa ngayon, nakapiit na sa Bureau of Immigration Warden Facility ang suspect habang inihintay ang deportation proceedings laban sa kaniya. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa TZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
1: Anong oras na, Miss Beautiful?
2: Ang oras, 7 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26th.
6: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
7: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
6: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenda at DZMM Teleradio.
8: Bago pa man sumikat ang araw,
9: kape.
10: Good morning!
8: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon.
11: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
12: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
8: Sa Radio Patrol Balita alas 4.
11: Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw.
8: Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Tamaan po tayo ng presyo.
14: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
13: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
14: Kasama ang kampyon ng Consumer Protection.

0: Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ay, nagbabalik po ang ATM.
2: Anong take mo?
1: Eh, hindi natin nakakalimutan itong 18 Malera Boys.
2: Mm-hmm.
1: Ano bang bagay na itawag din sa mga yan?
2: Oo.
1: 18, ano ba?
2: Eh, former bodyguards, well. Oh, di ba? Ni ano, dating congressman na Zaldico. Ano ba?
1: Oo. Eh, 14 bagmen.
2: Mm.
1: O ex-bagmen kasi wala na daw silang trabaho ngayon.
2: Oo,
1: kaya na sila lumalabas ng ganyan.
2: Ayan lang.
1: Eh, pero kasi yun nga, nagpatuloy yung kanilang pagbibigay ng pahayag. Kaya yung mga binabanggit, natadadagdagan ha.
2: Mm-hmm.
1: Kaya nga sabi ko sa'yo, dapat maging mabait tayo sa kanila.
2: Baka magkaroon ka na rin.
1: Kaya nga, tulad ng dalawang media personalities na pinangalanan nila, di ba? So, dapat mabait tayo dahil ayaw ka rin na makatanggap at maparatangan.
2: Maleta lang, walang laman.
1: Ay, buti sana kung may laman. Diba? Oh, paano kung hindi naman totoo? Ang masakit nun, mamaya mapagkamalan ka pang mayaman.
2: Ay, lagi ako may maletang dala. Kasi nga, di ba, masakit na yung balikat. So, nagmamaleta talaga ako lagi. May trolley ako.
1: Pero hindi galing sa kanila yan.
2: Oh, hindi.
1: Binili mo
2: tsaka
1: yan.
2: Tsaka walang laman.
1: Tsaka totoo yan.
2: Walang, oo,
1: ano
2: totoo.
1: Yan, totoo yung MV. MV.
2: Ano MV?
1: Hindi LV. MV. MV. Diba? At saka panel.
2: Ano, never mind.
1: Tsaka panel.
2: Kasi LV, never full, diba? Ito, never mind. Oo.
1: Ay, nako. Ito, at kanina.
2: Tama, si Senador Rodante Marcoleta at Senador Alan Peter Cayetano. Ay, bakit?
1: Eh, kasi nga naman, yung, di ba, yung sa EDSA, yung sa, ano ba, restaurant, yung, events place ba yun?
2: Oo, yung, ano ba yun, hearing, kanilang version.
1: Oo, ng, hearing daw.
2: Blue Ribbon Committee, hearing. Na, ano ba yun, press con. Live stream, ano?
1: Na ano, yung delayed broadcast. Kasi parang,
2: hindi na tulog.
1: Umaga yung dapat eh. Tapos alahapon na yata umere.
2: Tapos may nangyari pa, di ba? Yung parang sabi nung restaurant ay parang hindi itutuloy.
1: Eh, pero binura.
2: Oo, tapos tinuloy naman. Anyway.
1: No ba yan? Inilabas nyo pa ng Senado yung drama-rama sa hapon. Ewan ko ba sa inyo. Eh, kausapin po natin, makakausap po natin via Zoom si dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV. Eh, ano nga ba yung nag-udyok sa kanya para kasuhan na naman ng panibagong libel case itong 18 bagmen? At plus-plus, di ba?
2: Oo, plus-plus.
1: Plus-plus. Magandang hapon po, Sentry.
2: Good afternoon.
3: Magandang hapon sa inyo, Zandro, at kay Ms. Maan, at sa ating mga listeners.
1: Mm-hmm. Eh, Sentry, yun nga, bakit may bagong kaso na naman? Hindi pa po ba enough yung mga nauna ninyong isinampang kaso?
3: Alam niyo po, habang patuloy silang nagpapagamit dun sa mga political handlers nila, eh, bagong kaso yon. Kasi ganun po ang cyber libel eh. Every occasion na sinasabi nila yon would be another count ng cyber libel.
2: Mm-hmm. Kahit iisa lang, Senator, ang sinasabi, basta't ibang okasyon.
3: Hindi lang 'yon, iba-iba yung sinasabi.
2: Ayaw nga pala.
3: Every occasion.
2: Mm-mm.
3: Kaya nga 'yun mismo yung sinabi nila ngayon, ebidensya laban sa kanila based dun sa mga una nilang sinabi.
2: Mm-hmm.
3: Kasi ganun 'yon eh.
2: Mm-hmm.
3: Oo. Para ano to? Magtanda kasi kung ano man yung pinangako sa kanila rito o binigay sa kanila. Tignan natin kung katumbas 'yan ng perwisyo yung kakaharapin nila.
2: Mm-hmm.
3: Hindi kasi pwede yung ganon.
2: Mm-hmm.
3: Ganon lang po yan.
2: Mm-hmm. Pero yung executive, ano ba yun, yung privilege na sinasabi, pwede ba nilang gamitin yun, Senator?
3: Hindi po. Kasi nung June 3 or the day before nag-conduct sila ng pseudo committee hearing, eh, pinalitan na si Cayetano as Senate President, pinalitan na rin si Marcoleta as Blue Ribbon Committee Chairman.
2: Mm-hmm.
3: Kaya, nung time

0: na nag-conduct sila, wala na silang personality. In fact, pati mismo yung Blue Ribbon Committee staff na nagre-record doon, wala doon sa ano. So ang nangyari dito, parang press conference lang 'yon. Ngayon with that, strip sila ng parliamentary immunity nila.
1: So parang rogue hearing na to, senator, no? Kumbaga illegal
0: ganun
1: na
0: po.
1: 'Yun. Oo. So,
0: so
1: lahat ng
0: rogue
1: pinatawag doon, pwedeng kasuhan ng cyber libel.
0: Yes.
1: Oo.
0: Opo, ganun senator, na nga po 'yon.
2: Senator man o hindi.
0: Yes. Kasama na kaya nga doon sa final ko kanina, kasama si Marcoleta at si Cayetano. Oo. Kasi hindi pwedeng ganun. Actually, itong mga ginagawa nila na yon, yun, ano, yung rogue committee hearing na yon, plus yung ginawa nila dun sa EDSA Mandaluyong, sa events place, may mga destabilization component yon. Kasi may mga kaakibat na mobilization ng mga tao, panawagan. Kaya, ano siya, it was meant to agitate the general public, hoping sila na magkikreate ito ng outrage para people will start pouring out into the streets. Pero wala naman hong kadating-dating eh. Kasi nga, balubaluktot yung mga kwento, tapos kaya hindi nakapanipaniwala.
2: Sa dami nung mga nakasuhan na po ng libel, may mga pagkakataon kasi Sentry na hindi lang yung hindi lahat nung 18, yung iba pa isa-isa, pa dalawa-dalawa, lalo na yung mga mismong bumabanggit doon sa pangalan ng spesipikong personalidad tong 18, at baka mamaya baka pati pampaabogado problemahin din nila.
0: Eh dapat lang ho, no? Kasi ganito po yan, naiintindihan ko yung kalagay nila na medyo gipit sila at kaya very vulnerable sila. Pero at the same time, nagpagamit sila eh. May karampatang ano yan, consequence yan. At yun naman yung sinasabi mo, Sandro, na yung dun sa ibang appearances nila, yung iba lang yung nagsalita. Pero dun sa affidavit kasi nila, pinagkaisa nila lahat eh. Parang shared knowledge yon. O ngayon, pagka sinabi nila dun sa kanilang depensa na hindi ko naman sinabi yan eh, gagamitin naman yon dun sa isang kaso nila na sinabi nila na ito lahat ang kaalaman namin. Joint affidavit eh.
1: At dahil
0: kaya nga,
1: yes.
0: Hindi nila alam kung saan sila susuot dito.
1: At dahil nga sa ano no, sa patong-patong na kaso, posible mo maging pressure ito sa ilan para bumaliktad na, kumalas na, sir?
0: Nasa sa kanila 'yon. Nasa kanila 'yon kung gusto nila ng redemption, di umamin sila kung sino ba yung nakipag-usap sa kanila, sino yung nangako sa kanila ng kung ano man, kapalit niya yung mga sinasabi lang. Kasi alam niyo, very basic, sana lang eh, kung ganyan din lang naman na gagawa sila ng mga kwento, eh sana magaling sila mag-memorize. Kasi nagkabuhol-buhol na eh. Di ba? Sasabihin dito, next, wala pala. Ngayon, dun sa akin, ang sinabi, noona $2 million yung binigay ko. Ngayon, lumalabas $6 million na. Kasi 6 na maleta daw eh. Paano yun? Ano ba talaga? Diba? Ano lang, ang problema, hindi alam nitong 18 na ito, yung pinasukan nila. Akala nila na parang social media engagements lang yan na pinupuri sila, binobola sila ng mga DDS. Pero yung mga yan, sa korte, wala yung mga yan. Kahit pakita nyo lahat ng katibayan nyo. Yun ang gusto natin mangyari dito. Aamin at meron at merong bibigay dyan, aamin dyan na nagamit lang siya kung ano man ang dahilan. Di, doon guguho lahat yan, ano, Sandro.
1: Maiba naman tayo. Punta tayo sa impeachment trial. Nalalapit, napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isinama ng House Prosecution Panel sa kanilang pre-trial brief, no, yung pagpapatawag kay Mary Grace Beatos. So,

0: anong tingin nyo dito? Kasi alam naman natin, din sinabi ng PSA na walang ganong pangalan, no? Hindi existing yung tao. O, pero bakit ganito yung hakbang ng House Prosecution Panel? Ano yung nais nilang patunayan?
1: Alam nyo, perjury pa yung ginagawa nila. Actually, House, ano yan? Actually, yung defense yung nagpasawaman kay, ano, di ba? Kay Mary Grace Piatos daw, ipepresent nila. Alam mo, kung sino man yung ilalabas nila dyan, presenting herself as Mary Grace Piatos, ay magkukumit ng perjury.
0: Mm-mm.
1: Tapos, kung sino man yung knowingly na kahit na alam nilang bogus yan, pipilitin pa rin at ipepresent as though totoo, yun, magkukumit din ng perjury yan. Pati, ano, may iba pang kasong kakaharapin yan, yung pwede pang i-disbar yan, yung kung sino man abogado magpepresent yan. Kasi, ano lang ito, ang gagawin nila dito, i-gaslight nila yung taong bayan, siguro by presenting this person, sasabihin niya totoo. Eh ngayon, masasubject yan sa cross-examination.
0: Oh.
1: Tatanungin, iba't ibang mga tanong dyan, kasi tumatanggap siya ng pera, yung Mary Grace Piatos eh. Ano yung ginagawa niya, ano yung background, lahat yun. Nako, ilang krimen ang gagawin yun kung itutuloy nila yan. Mm-hmm. I think it's a bluff. Ultimately, they won't be able to present that. Pati ito lang kasi alam nila na ire-report ng media o sasabihin nila, oh, kita mo, meron talaga. Pero hindi naman ipepresent kinalaunan kasi kung ano man ang gagawin nila, sabihin na, hindi na namin na-present pero meron eh.
0: Mm-hmm.
1: Ganon yung mga drama niyang mga yan. Mm-hmm. But hindi na kakagat eh. Alam nyo, hindi na nila kontrolado yung gobyerno. Nung panahon ni Digong, nung inimbento nila yung kaso kay then Senator Laila De Lima, napapirma nila eh. Napapirma nila yung mga convicts na gumawa ng kwento. Tapos, naproteksyonan nila itong mga ito na hindi na subject sa investigation, sa cross-examination. Kaya, nagamit na lang nila enough to imprison si ano, Senator De Lima. Mm-hmm. Pero ito ngayon hindi na ubra eh. Walang magpoprotect dito sa tao na ito kung sino man yung ipepresent nyo. Kaya alam nila yan na pang display lang nila yan, pang gaslight lang nila yan.
2: Mm-hmm. Kasi pati yung records, yung tax records noon, Sentry, kailangan bulat-latin din dahil biro mo tumatanggap ka ng ganong kalaking pera, nagbabayad ka ba ng tamang buwis?
1: Oo, tsaka yung basic na birth certificate, yung ano ba, saan siya nag-elementary, high school, buong pagkatao mo, parang si Alice Guo yan, hindi pwede ma-invento yan. Ito mga to naman, oh, kung paglolokohin tayo eh, ganun-ganun na lang. Oh, tapos, hindi lang Mary Grace Piatos kasi to, marami pang mga bogus names na na-find out ng PSA na non-existent. Paano yun? Isa-isahin nyo rin? Di ba? Yun ang problema nila.
2: Mm-hmm. At saka, syempre, paano kung ang palusot, Sentry, mali lang yung pangalan, parang nickname, yung Mary Grace Piatos?
1: E di, sabi ko nga, sige, ilabas nila yun kung sino man yung tao na yun, na kung sino yun, tapos isa-subject yun sa cross-examination. Mamimilipit yun.
0: Mm-hmm.
1: Hindi madaling magtahi-tahi ng kwento on the spot.
0: Sentry, itinutulak din na nabuksan na yung box, mystery box.
2: BIR box.
0: BIR tax records. Uh-oh. Ngayon pa lang, para mamarkahan na nga na ebidensya, pero mukhang hindi pa rin. No? Anong tingin nyo doon?
1: Okay. Ano yung sinasabi nila palagi noon, nung panahon nila? Kung wala ka naman tinatago, bakit ka natatakot? Di ba? Ngayon, ganun ngayon yung kakaharapin nila dyan. Di ba? Kasi sila nun yung, ano nun eh, gumagamit ng ganung argumento. Ito kasi, very important itong BIR box na to. Kasi dito natin makikita. Kasi kita nyo, magkano diniclare nila Sara at Man Scarpio, almost 100 million pesos. Ang kailangang statement of assets and liabilities. Pero titignan mo yung background nitong mag-asawa na ito,

0: Diba? Wala man to eh. Una-una, hindi naman sila magagaling na abogado. Talagang yung kanila, pang ano lang, pang influence peddling. Ngayon, ang mangyayari nito, pag nag-declare sila ng ganon, kailangan may kaakibat na kinita sila sa private sector. O kung may kinita kayo, dapat may karampatang buwis na binayad doon. Ganon po yun. Yun yung magiging problema nito mga to. Kasi yung kanilang mga depensa, ano eh, superficial. Eh pagka ngayon hinanapan sila na mas malalim-lalim, wala na. Wala nang depensa doon. So kaya kailangan harangan na nila ito.
1: Mm-hmm. Siguro, Sentry, panghuling tanong ko na lang po, ito pong mga nangyayari sa ating lipunan nitong mga nakalipas na araw, sa tingin nyo, pag nagsimula po yung impeachment, eh yung atensyon ng publiko, eh nandun pa rin?
0: Which particular...
1: Like
0: ano
1: ito
0: yan?
1: Pong mga issue nitong barilan sa Tacloban, yung naganap na mga sakuna, hindi po kaya... Kumbaga, umay na doon sa mga mabibigat na balita na mga pangyayari sa ating lipunan, yung ating mga kababayan?
0: Okay, ganito kasi, no? Alam nyo naman yung news cycle, di ba? Okay, muna-muna yan ang mga breaking news, di ba? Tapos eventually, papasok na siya sa mga second ano na siya, segment hanggang mawala. Ito kasing impeachment, magiging parang teleserye ito. So, kada hapon, ito yung magiging national pastime. Similar to what happened nung panahon ni impeachment ni Erap Estrada, kay Corona, ganon eh. Naging national pastime. Kasi gusto rin maging involved, syempre, yung mga kababayan natin. Gusto nila malaman, ano ba yung totoo talaga dito? Kaya with that, eh, yun pa rin yung magiging news of the day. Ika nga, magkakaroon kasi ng platform eh. Yun po yun. Pero it doesn't mean na yung mga bagong issues na ito, yung mga mabibigat na issues, eh hindi naman ibig sabihin nun maisasantabi yun. Pero, kumbaga, masusuplant siguro for a day or two, then babalik ka ulit doon sa impeachment kasi ano siya eh, parang teleserye nga siya. Ganun.
1: Alright. Sige po. Marami pong salamat, okay. Sentry. And magbabantay din po kami sa mga pangyayari dyan sa impeachment trial. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat po sa inyo.
1: Yan po si dating Senador Antonio Sunny Trillanes IV. Uy, susunod na partner sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama si Naninia Corpuz at Jack Bataliones. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
2: Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook Page.
1: Happy weekend! Ay, hindi pa.
2: Bye.
1: Isa pa. Bye.
3: ATM.
4: ATM.
3: Anong take mo sa DZMM?
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
5: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
4: Sa Suko sa DZMM.
6: Suko sa DZMM.
4: Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Tatamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa Wise Consumer.
4: Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pangkakampi ng masang Pilipino.
9: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.

0: Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
1: Lahat.
2: Kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez.

0: So, meron din bang spokesperson for the defense?
1: Si Attorney Poa.
0: Si Michael Poa.
1: Siya lang lagi no? nagsasalita.
0: Oo, ang humaharap.
2: So, yun lang. And we don't know who else will be able to speak on behalf of the Vice President's defense.
0: I'm really hoping that this is something na can shed light to what we've always been asking for the past 2 years, partner, dito sa use ng funds.
2: Let's not hold our breath. Because you'll turn as blue as your beautiful blouse.
0: Diba? But, you know, I'm still holding out hope.
2: Na may, ano. Yung sabi nga, ano, like, you're waiting with bated breath.
0: Sabi nga, yung stress doc. Because,
2: when you bait your breath, may mga worms or tourms with baited breath. Ibang klase palang bait yung tinatawag yan. 6:12 na po ng gabi, mga kapamilya. Kami po ni Partner Rica. Magbibigay na po muna sa ilang mahalagang mensahe. Sa ating pagbabalik, tatanggap tayo ng ulat sa ating mga radyo. Patralalala! Dito pa rin po sa issue. Spotted! Spotted! Spotted!
3: Issue Spotted sa DZMM. Mga balitang kumpirmado.
4: Maghanda na kayo. Nandito na ang mga nagahari sa aksyon.
5: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
6: Ibahin mo ko.
4: Maaksyong tapatan.
7: Papakita ko sa'yo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki.
8: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pa halikin kita sa lupa.
4: Maaksyong baridan.
9: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
4: Punong-puno ng aksyon.
7: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo.
10: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
4: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon. Dito sa Sine mo, ari ka rito.
11: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
12: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
13: This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
14: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, kung ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
15: DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
16: Ako si Radio Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Issue Spotted sa DZMM. Sa oras na 6:15 na nagmamadaling gabi, pasok natin ang mga ulat ng ating mga Radyo Patrol. Natapos na ang pre-trial conference, impeachment case nga ni Vice President Sara Duterte. Alamin natin kung ano mga nangyari dito mula kay Radyo Patrol Robert Maro. Kayong Robert!
1: Tony, natapos na yung 5 araw na pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mas naging bilis yung markings ng mga dokumento matapos pagdagdag ng mga marking stations, at simula nga noon kahapon hanggang ngayong araw ay naging mas maayos at mas mabilis yung naging pagmamarka ng mga dokumento. Kasunod naman itong pagkatapos ng pre-trial conference ay ihahanda na ng Senate Impeachment Court, particular ng Clerk of Court, ang pre-trial order. Sa pre-trial order, dito na kaya lahat ng napagkasunduan, lahat ng napag-usapan, at ilalagay din dito maging yung mga schedule ng pagdinig mismo ng impeachment court na magsisimula yan sa July 6. Sa paglabas ng pre-trial order, may tig 3 araw ang defense at meron tig 3 araw ang prosecution para maghain ng

0: naman ang manifestation kung kanilang gugustuhin. Pero matapos yan ay tuloy-tuloy na yung pagsisimula ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa unang araw, inaasahan na magkakaroon lamang ng pagbubukas ng impeachment court at kasunod niyan ay opening statements mula sa depensa at maging sa prosecution. At yan muna ang balita mula
1: sa Senado.
0: Sir Robert,
1: yes, wait, mamaya ka na mag-extra. Yung sa sinabi mo kanina, no, 3 days to send or give manifestations.
2: For the defense, three days for the prosecution.
1: Una muna in defense, prosecution, or sabay sila that they can...
0: Both yan, sabay yan.
2: Kasi
0: kung ano lang yung observation, kung may observation sila, kung may nais silang ipakorek doon sa pre-trial order na nakasulat sila pagkasunduan nila, ganun yan.
1: Okay.
2: Very good.
1: Ang aking katanungan. Sige, maraming salamat si Robert Mano.
0: Balik sa inyo, Tony Enrica.
2: Salamat. Sige, partner, isa pa.
1: Ito pa, motion ni Senator Jinggoy Estrada na pag-isahin o sabay na dinggin ang plunder at graft cases. Ibinasura ng Sandigan Bay, magkaiba naman talaga kasi. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Quezon City. Atin ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly.
3: Rica, Tony, binasura ng Sandigan Bayan and Fifth Division ang muso ni Senator Jinggoy Estrada na pag-isahin o sabay na dinggin ang kanyang plunder at graft cases na may kaugnayan sa umanay-maan naman yung flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Sa 8 ng resolusyon, sinabi ng korte na walang sapat na batayan upang pagsamahin ang mga kaso kahit may pagkakatulad ang mga aligasyon at ededensang iniharap. Ayon pa sa anti-graft body, magkaiba ang mga usaping kailangan resolbahin sa bawat kaso kaya dapat itong dinggin ng magkahiwalay. Dahil dito, mananatiling hiwalay ang pagdinig sa mga kasong kinaharap ni Estrada at ng iba pang mga akusado. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZNN.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero.
2: May ihahabol pa tayong isa pang Radyo Patrol, ha, mga kapamilya, because yung lalaking nanakit daw ng mga pasahero sa jeep sa Muntinlupa, ayun, dinampot na. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila. At ni Radyo Patrol, Bert Tison. Bert!
4: Yes, Tony Rica, naaresto na ng Muntinlupa City Police ang suspect na nanakit sa ilang pasahero ng jeep sa bahagi ng South Road, Alabang kahapon. Nakuha na ng nag-viral na video online ng ginawang pananakit ni alias Vincent sa isang senior citizen at ilang pasahero. Kwento ng uploader ng video, sumakay ang suspect sa jeep dahil hinahabol ng 3 lalaki dahil sa takot ng mga pasahero na madamay ay inangka nilang pababain yung suspect pero nagalit ito doon sa mga pasahero. Dahil dito ay ibinaling ng suspect yung galit niya doon sa isang senior citizen na nagpapababa sa kanya. Dito na nga nagkaroon ng palitan ng suntok. At maririnig din doon sa video yung pag-iyak at pagkatakot ng iba pang sakay ng jeep. Ayon sa Southern Police District, na aresto yung suspect kanina at nasa custody na ng Muntinlupa Police na naharap sa kasong physical injury. Samantala, ipinag-utos naman ni Muntinlupa Mayor Rufy Viazon sa Muntinlupa Police na higpitan pa ang security operation at police visibility sa lugar kasunod ng insidente. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Tison, DZMM.
2: Bert, ito bang dinampot na nanakit, sino mailalim sa drug taste?
4: Hindi pa nagbibigay ng SPD pero makikita doon sa video na may hawak na solvent yung
2: solvent. So may substance abuse. Ay, mga ganun klase.
1: So kumusta naman yung yung mga nasaktan?
4: Yung mga nasaktan ang sabi sa atin ay nadala naman sa ospital kasi nagpa-medical naging complainant pa yung senior citizen. Tapos yung isang estudyante na nandun sa video na mukhang na-trauma ay binigyan na ng psychological
2: counseling
4: assistance ng school.
2: Psychosocial counseling. Saan banda to? Anong ruta nitong jeep na ito?
4: Sa South Road sa may Alabang, Muntinlupa.
2: Alabang, Muntinlupa. Mabuti lang hindi ako nagagawi doon.
1: Malayo na yun.
2: Feeling ko ako yung... Pag ako kunwari senior ka, naka-encounter ka ng ganito. Ano? Ano nga ba naman ang gagawin mo? Butet walang dalang patalim or anything, ano? Mga ganun.
4: Yun din yung kinatakot ng mga pasahero, Tony, kaya nila pinabababa. Kasi nga, baka mamaya, sumaka yung 3 humahabol doon at may mangyari sa kanila doon sa loob ng jeep.
2: Oo. Ay, nako. So what's happening talaga?
1: Baka kailangan na rin bang lagyan ng mga ano to? Pintuan yung ibang mga jeep, 'di ba? Kasi yung iba may ganun.
2: 'Di ba kaya nga nagdisenyo nga sila ng modern jeep yung yung pinaka-entrada nasa gilid na hindi na sa likuran.
1: Yes.
2: Pero hindi naman natin finesse out yung mga traditional jeep. So nakakaganon pa rin. Anyway, so maraming salamat, Bert, at salamat po sa ating mga Radyo Patrol.
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMN Radyo Patrol sa Istrenda.
2: Alam mo, partner, dahil nga po sa Lunes pa lang, ang dami ng mga mabibigat na mga balita at issue na ating tinatalakay. Lagi tayong sumasagad sa oras.
1: Mm.
2: Kaya never ko nang napagbigyan si Kuyang Josie Mugas.
1: Baka nagtampo na, si sir.
2: O, nagtampo na dahil hindi na nagme-message.
1: Si sir.
2: Dahil nangawit, nangalay na siya. Dahil yung 55-inch na touchscreen TV nga naman niya, hawak-hawak niya, tinihintay niya bumati tayo, nangalay na
1: siya. Sipin mo, 10 minutes siya nagtatype lang ng hi, Tony.
2: Yes.
1: Sa laki nun.
2: So anyway, Kuyang, pasensya na. No? Pero ngayon ko lang babatiin yung iyong sister-in-law.
1: Kailan pa yung birthday?
2: Tuesday.
1: Tagal na.
2: Kahit na, dalawa araw pa lang naman, pwede pa.
1: Happy birthday po.
2: Kumbaga, ito ay may expiration date. Happy birthday sa sister-in-law ni Kuyang Zosimo Gasmin, si Mrs. Elvira Arialong ng Ontario, Canada.
1: Wow!
2: So okay lang naman dahil sila ay nasa Canada. Meaning to say,
1: one day pa lang
2: dahil may time difference. So,
1: one day late.
2: O, di ba? I computed that. Base po naman sa rotation po naman ng planeta.
1: Ka-Ernie? Oo.
2: Alam nyo ba na nagkakaiba po naman ang oras? Doon po naman sa kabilang bahagi po ng ating planeta. Dahil po sa pag-ikot po nito sa ating pong solar system na tinatawag po naman. Na ang oras po sa Canada ay nagkakaroon po ng time delay na halos 13 oras dito po sa Pilipinas.
1: Mm-hmm.
2: So kung ang birthday po naman ni Mrs. Elvira Arialong ay on Tuesday, ay isang araw pa lang naman po ang nakalilipa sa kanila. So tamang-tama. Happy birthday po
1: Carney,
2: sa inyo.
1: Carney, lusot pa rin ba yung argumento ni Sir Tony na one day lang pwede pa bumate? Hindi pa malate yan dahil one day.
2: Ang tawag po doon ay belated happy birthday po naman.
1: At least better late than never.
2: So, Kuyang Zosimo, pasensya na. Yes. At na sobrang dami po na aming tinatalakay. Nauubusan po kami ng oras. But because today, naglaan po talaga ako ng extra minutes for you. Ay, nabati po tayo, ha?
1: Oh.
2: And today, marami talaga mga nagbe-birthday.
1: Yes, si Mamawal.
2: Mamawal, happy birthday.
1: Prof ko yan,
2: si,
1: college pa lang.
2: Dating kasama natin dito sa DZMM, si Charlie, na birthday. Jessie
1: Mama
2: Charlie.
1: I love you. Happy birthday.
2: Birthday then today. Si, ito, kilala mo ba ito?
1: Sino?
2: Because sa iyong mga DJs, sikat na ito dahil voice talent siya. Siya yung the subscriber cannot be reached. Please try again later.
1: Genial.
2: Or yung arriving at Lacson Station, MRT. Si Pinky Asiron.
1: Wow, Ma'am Pinky, ang lakas-lakas mo na pala kumita. Pa-view ka naman dyan.
2: Ganun ba?
1: Oo.
2: Happy birthday.
1: Happy birthday, Ma'am Pinky.
2: Pinky. At sa classmate ko ng college, si June Ang Villarreal. Happy birthday. Ito, kilala mo to.
1: Sino yan? Partner,
2: ha? Walang iba ko hindi si PCO Secretary Dave Gomez.
1: Sir Dave, happy birthday po sa iyo.
2: Birthday din today, Secretary Dave, happy birthday. Aking kumare at dating kasama ko din sa Malacañang Press Corps na siya ay taga DWIZ, Sally Bueno. Nag-birthdays kahapon, Sally. Batang-bata pa rin ang itsura ni Sally.
1: Eto, kilala mo rito, partner, si Ma'am Liza Dino Seguera. Kilala mo yan?
2: Personally, no.
1: Birthday din yan. Happy birthday
2: po, si Juliet Labog Javillana, isa sa mga nakasama din natin sa Malacañang Praise Corn On, at Philippine Daily Inquirer. Happy birthday sa iyo, Juliet. Jen Chu, dati natin din nakakokobera nito dahil may mga tech-tech na tech shows. Siya may mga gadgets na
1: nagparamdam din sa'yo na on yan, ang mga pinopromote.
2: Si Raul De Asis, ang ating napaka...
1: Uy, si Raul!
2: Yes. Na napaka... napaka-kisig na light man natin.
1: Ay, talaga bagay sa pangalan yung kakisigin niya. Raul
2: De Asis.
1: Ang aking kaibigan, si Domenico Nico Lopez. Nico, happy birthday!
2: Ay, nako. Talagang marami tayong hindi po nabate itong mga nakalipas na araw because there are just too many things going on. Finally nagparamdam. Si Kuyang Zosimo Gasmin. Happy birthday kay ZC Labrague ng Mayor's Office sa Mabalacat, Pampanga.
1: Ayan.
2: Nakahabol pa, kuya. Kita mo naman,
1: sige.
2: Ha?
1: Sige. Birthday niya ngayon.
2: Yeah, birthday na niya. Pero hindi ko alam kung ano yung pangalan niya. Totoo ba yun?
1: Din. Oh, ako din, happy belated happy birthday kay Ayi, si VJ Ayi ng Mix. Yan. VJ I Ayi. Love her so much.
2: Yeah.
1: Si Ayi de la Cruz. Yan. Belated happy birthday din.
2: Yeah.
1: 3 days late ako. At diba? Taga-Pilipinas siya, so late
2: there
1: talaga ako.
2: There's so many things that are so belated in the world today. Dahil kailangan talaga medyo i-catch up nyo na lang. Hindi
1: correct. Eto rin, meron din tayo dito nakasunod partner.
2: Sige, go ahead.
1: Happy birthday kay Marites Joaquin.
2: Jovi Mejia.
1: Yumi Kayama.
2: Carl Mercado.
1: Alejandro Pamatmat. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Happy
2: Hot Dial 627. Magbababay na po kami ni partner Rika. Tomorrow, hindi po namin matitiyak kung kami po ay nandito.
1: Pareho.
2: Kaya abangan kung kami po ni partner Rika ay nandito dito bukas. Kung wala man, ay salamat na lang po doon sa mga re-relievo po sa akin. Thank you so much, mga kapamilya. We'll see you again sometime.
1: Yes!
2: Kakalenturing Tony Velasquez.
1: Rika Lazo po niyo nakasama. Ingat kayo palagi, kapamilya.
2: Bye-bye.

0: Pag nandito ako sa school, parang kinakalimutan ko na yung mga problema.
1: Pagbutihin niya ang pag-aaral niya, patupad niya yung pangarap niya.
0: Walang makakabawi sa kaalaman ko. Kayawanan ko po yan na akin lang.
2: Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, isa pang estudyanteng biktima ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, nasa ICU pa rin. Mga residente, patuloy na pinaglulupsa ang malaking na trahedya. Dalawang minor na edad na sangkot sa Tacloban shooting, dinala na sa pasilidad ng DSWD sa Leyte. Plano umanong pag-atake ng isang estudyante sa paaralan sa Tolosa, Leyte, napigilan matapos agad na maaksyonan ng otoridad. Mga paaralan sa San Carlos City, Negros Occidental, bantay sarado ng BNB kasunod ng insidente ng pananaksak sa isang estudyante. Lalaking umanoy serial kidnapper rapist, nasakote. Grade 6 student, nasa pool ng motorsiklo habang tumatawid sa pedestrian lane sa Caloocan City. Vice President Sara Duterte, personal na dadalo sa kanyang impeachment trial kung kinakailangan ayon sa kanyang abogado. Sigabo, nakadagdag sa pagpamaliksigla ng Prime Time.
4: Masarap sa pakiramdam, napakasarap sa pakiramdam namin lahat na muling bumalik ang mga tao sa panonood ng television.

0: Pula sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa nangyaring pamamaril sa Tacloban City. Nasa ospital pa rin ang isang estudyanteng nabaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Apat na araw matapos ang malagim na pamamaril, nagluluksa pa rin ang maraming residente dahil sa insidenteng nangyari sa kanilang syudad. Live mula sa Tacloban City, nagpapatrol, Rafael Bossano. Rafi, kumusta ang lagay ng batang tinamaan ng bala?
2: Alvin, alam mo, hindi lang yung mga namatayan ang patuloy na humihingi ng hustisya kasunod nga na nangyaring pamamaril sa San Jose National High School. Patuloy na nagpapagaling sa intensive care unit ang isa pang bata sa ospital dito sa aking likod. Siya na yung pangatlong batang nasa ICU kasunod ng dalawa pang bata na unang naiulat na critical ang kondisyon. Alam mo, Alvin, ramdam talaga ang bigat ng pangyayaring ito saan ka man magpunta sa lungsod.
3: Paano kung naano yung natamaan yung spinal cord niya? Kasi di mabuti na lang hindi sa gitna yung natama. Kung sa gitna, paano yan mawawala sa sabi?
2: Nakaligtas sa pamamaril noong Lunes ang 15 taong gulang na anak ni Janice. Siya ang ikatlong estudyanteng nagpapagaling ngayon sa intensive care unit ng isang ospital matapos tamaan ng bala ng baril sa likod na tumagos sa kanyang leeg. Sa isang video noong mismong araw ng Lunes, makikita ang kanyang anak na inaakay ng mga kaeskwela palayo sa paaralan. Ang kanyang uniforme, kulay pula na sa dami ng dugo.
3: Natatakot na po ako. Hindi na ako kumpiyansa. Lalo mayroon pa akong grade 5. Nakakatakot na po sa school. Yung magulang po ng baril sa paaralan po, sana yung mga anak niyo po, hindi niyo po pinabayaan. Kasi ano nangyayari ngayon, marami silang napahamak na mga bata. Meron namatay, meron na baril. Paano yung mga anak niyo, yung anak ko kung namatay? Anong gagawin namin? Hindi na maibabalik ang buhay ng anak ko kung namatay siya.
2: Hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin si Amalia Portillo tuwing binabalikan ang message ng teacher ng anak sa kanilang group chat. Nanghihingi siya ng tulong at rescue sa mga magulang dahil may nagpapaputok ng baril sa paaralan. Kaya dali-dali umano siyang nagpunta sa eskwelahan para hanapin ang anak.
4: Pagpasok ko doon, nakita ko yung mga batang as in, grabe ang iyak nila, yung takot nila. Walang mga sapatos, nakamedyas lang. Sabi ko, hinahanap ko yung anak ko, sir. Sabi ko, gusto ko muna makita anak ko. Sabi ng isang teacher, ma'am, huwag kang pumasok kasi nandun pa yung shooter. Hindi ko talaga inalintana yun. Pumasok talaga ako doon, tamang-tama tumatakbo sila. Nakita ko yung anak ko, yung takot, nagtatakbo talaga.
2: Labis ang kanyang pasasalamat dahil base sa kwento ng teacher, maaaring nagkasalubong pa ang kanyang anak at ang isa sa mga armadong minor de edad.
4: Buti na lang daw na nag-CR na siya. Kasi sabi ng teacher, ma'am, alam mo ba na yung CR na yon, nandun yung shooter. Nandun yung shooter. Sabi niya, buti na lang mama at nag-CR ako agad. Kaya kung wala, kasi sir, yung shooter, para talaga siyang kahit sino.
2: Ilang araw matapos ang insidente, halatang may kakaibang bigat sa hangin ng Tacloban. Lalo na sakali kung saan nakatira ang isa sa mga minor de edad na sangkot sa pamamaril.
5: Bago mangyari yan, maraming bata.
6: Oo, may bata naglalaro-laro kahit kahit mainit.
5: Pero ngayon, kita mo.
6: Ngayon, yung tahimik.
5: Parang damat talaga ng community
6: ang nangyari.
5: Ito po yung bahay?
6: Opo.
2: Hindi napigilan ng barangay health worker na si Belinda ang maluha. Bukod kasi sa mga biktima, ikinagulat din niya ang naging kilos ng batang sangkot sa pamamaril. Bilang health worker, minsan na niya itong naalagaan. Tahimik ang pagkakakilala niya rito.
6: Nagulat talaga ako kasi hindi naman siya ganun. Kahit hindi ko kaano-ano yung mga namatay, maano sa dibdib ko.
5: Bakit po?
6: Siyempre naalala yung ibang kabataan.
2: Tahimik na sa bahay ng isa sa mga bata. Sabi ng mga kapitbahay, pansamantala umanong umalis ang kanyang pamilya para mapangalagaan ang kalagayan ng lola. Sinubukan din naming puntahan ang bahay ng 15 anyos na lalaki. Bagamat may tao sa loob,
7: No comment muna kami sir, no comment.
8: May
7: napalak siya kaso.
2: Hindi na sila nagpaunlak ng panayam. Aminado ang mga taga-Tacloban, lalo na yung may kaanak na estudyante, na mahirap makalimutan ang trahedya. Kaya agad-agad sinimula ng Department of Education katuwang ang ibang ahensya ang psychological first aid para sa mga estudyante at magulang. Ayon sa isang guidance counselor, mahalaga na maproseso ng mga biktima ang kanilang karanasan.
9: Ito ay magbibigay ng matinding trauma sa kanila pag hindi ito na proseso. At maaring dalhin ito nila sa kanilang pagtanda. Pwede siyang mag-manifest with a different kinds of mental health condition. Andiyan yung common nating anxiety, depression, post-traumatic stress disorder, paranoia. Siyempre yung change of behavior. Pwede siyang maging abuser din, which is with people experiencing violence, some

0: also became perpetrator. That's why we really need to process their emotion.
1: Hindi biro ang kwento ng ilang bata sa mga eksperto.
0: Meron talaga sa kanila na tinutukan. Opo, tinutukan. Meron yung sa kanila na tinutukan na pero hindi bumuto yung baril. Inayos muna and then nagkaroon siya ng chance na makatakbo. Sa educational system, siguro we have to be more safe and secure for our learners. Maging totoong safe learning environment talaga tayo. Not just academically, but personally, socially.
1: Ngayon, hindi lang pagpapagaling ng mga sugat sa katawan ang hamon, kundi pati ang paghilom ng mga pusong nabasag, ang pagbabalik ng tiwala, at ang pagtitiyak na hindi na muling mangyayari ang ganitong trahedya.
2: Sana makamit ng hustisya yung mga nangyari sa mga anak namin. Ayan po yung gusto ko, yung maano yung bata ngayon na bumaras sa anak ko. Paano kung namatay yung anak ko?
3: Gusto namin, sir, ng peace of mind sa school. Sana po nananawagan po ako sa gobyerno na mas igtigan pa yung security ng mga schools. Hindi lang sa amin, lahat ng school. Hindi ko po ito makakalimutan na karanasan, sir.
4: Alvin, mas masusi at mas maigting nga sa seguridad ang panawagan ng mga magulang na ating nakausap. Pero bukod pa riyan, ay sabi ng mga eksperto, kailangan din ng iba pang mga masusing hakbang kagaya na rin ng pagpapatupad no, ng RA 12080 o yung Basic Education, Mental Health and Wellbeing Promotion Act na layong gawing mas komprehensibo yung pagbibigay ng mental health services sa mga pampubliko at pribadong paaralan. At kabilang na riyan, yung pagdagdag pa ng mga guidance counselors na higit na kailangan ng mga eskwelahan para nga matutukan ang pangangailangan ng mga bata. Alam mo, napakahirap makalimutan nitong pangyayaring ito, Alvin, kaya kailangan na talaga magtulong-tulong ang lahat para maiwasan na ito'y maulit muli. Alvin.
5: Maraming salamat, Rafael Busan.
6: Dinala na sa pasilidad ng DSWD sa Leyte ang dalawang menor de edad na sangkot sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Samantala, aminado ang alkalde ng Tacloban City at ilang opisyal ng barangay na hindi na bago sa kanilang lugar ang insidente ng panggugulo na sangkot ang mga kabataan. At live mula Tacloban City, nagpapatrol Francis Orsio. Francis, hanggang kailan mananatili sa DSWD ang dalawang menor de edad?
7: Karen, depende ito sa magiging hatol ng korte, pero ang paliwanag ng Juvenile Justice and Welfare Council, kung mahatulan mang guilty itong ang mga sangkot na menor de edad, ay mananatili sila sa bahay pag-asa ng DSWD hanggang sa makatuntong sila sa wastong gulang. Pero kung sakasakaling para sa korte ay hindi sapat yung kanilang rehabilitasyon doon, kahit nga nandun na sila sa wastong edad, ay saka naman sila ililipat sa may kulungan. Pero samantala, sinabi naman ng ilang opisyal nitong Tacloban na hindi na bago sa kanila yung mga insidente ng gulo na kinasasangkutan ng mga kabataan dito sa lungsod. Nabulabog ang komunidad na ito nang magtakbuhan ang dose-dose ng estudyante mula sa San Jose National High School sa Tacloban City dahil sa pamamaril nitong Lunes. Ang ilan sa kanila nagtago sa mga bahay at tindahan malapit sa eskwelahan dahil sa takot habang may mga nahimatay na estudyante. Isa sa mga rumesponde ang kagawad na si Carlo Mabansag ng Barangay 84. May sarili siyang kuha ng pagkakagulo sa labas ng eskwelahan, pati ang pagresponde sa ilang batang tinamaan ng bala.
8: Tumawag kagad ako ng ambulance, 911. And then habang tumatawag ng 911, nagta-traffic na naman ako. Nakita ko na naman takbuhan naman yung mga bata.
7: Pero sabi ni Babansag, simula 2023 ay hindi niya na umano mabilang ang serya ng panggugulo na ang mismong mga sangkot ay mga menor de edad. Anya, tila alam na umano ng mga kabataan na kalaunay mapapalaya rin sila dahil sa kanilang edad. Nito lang Marso, nakumpiska mula sa isang menor de edad ang improvised na baril at mga patalim. Nasa kustudiya na siya ng

0: social welfare and development.
1: May mga rumble din ako nare-respondihan sa barangay na yan ang mga sinasabi ng mga bata na karang pinagtatawanan pa nga kami. May mga nakawan din na pangyayari na mga bata talaga yung involved sa aming barangay na sasabi na lang nila na hindi naman sila mahuli, makakalabas naman kasi sila kaagad kasi bata pa sila.
0: Batid ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez ang lumalalang problema ng mga kabataang sangkot sa panggugulo.
2: This has been a growing problem, you know, for several years already. Now, because of social media, the minors are aware that they are exempted from prosecution because of their age.
0: Dagdag niya, malaki ang papel ng mga magulang sa paghubog ng tamang pag-iisip ng mga bata. Kaya naman gusto rin niyang mapanagot ang mga magulang na sangkot sa pamamaril sa San Jose National High School.
2: They have to have some accountability also. When I say accountability, you think this would have happened if they kept their firearms locked in the safe?
0: Sa ngayon, inatasan na ni Romualdez ang mga pulis na pag-aralan ang blueprint ng bawat eskwelahan sa Tacloban para kabisado ang lugar kung kinakailangang rumesponde. Plano na ring maglagay ng CCTV sa mga strategic area sa lungsod, pati ang paglalagay ng panic o emergency button sa bawat eskwelahan para mabilis ang pag-alerto sa pulisya sa oras na kailangan ng tulong. Ayon naman kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, dinala na ang dalawang menor de edad na suspect sa bahay pag-asa o pasilidad ng DSWD sa labas ng Tacloban City.
3: Ang current setup nila, upon the recommendation of our social workers, nakahiwalay sila. They are both living in independent quarters in that facility. May naka-assign rin sa kanila na specialized na house parent.
0: Sa ilalim na rin sila sa psychological assessment. Paliwanag ng Juvenile Justice and Welfare Council o JJWC, limitado ang magiging galaw ng dalawang batang suspect maski ang pagbisita sa kanila ng kanilang magulang at access sa telebisyon o internet para matutukan ang kanilang rehabilitasyon. Inaasahang mananatili sila sa kustodiya ng DSWD depende sa pagpapasya ng korte.
4: Hindi po sila hinahandle na adult kasi covered pa po sila ng RA 9344, which provides the procedural law or the process how to handle yung mga below 18. So iba lang yung prosesa nila compared sa adults, pero responsible pa rin sila doon sa krimen. Kailangan natin silang gawing responsible doon sa krimen. Iba lang yung pag-handle sa kanila.
0: Lumalabas sa datos na nakalap ng JJWC mula 2016 hanggang Hunyo 2025, karamihan sa mga kinakasangkutan ng mga menor de edad ay rape, murder, parricide, infanticide at kidnapping with serious illegal detention. Karen, pinaiigting na ng Department of Education ang seguridad sa mga paaralan matapos nga ang pamamaril dito sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kabilang sa sinusuri ng DepEd ay yung bilang ng mga security guard, CCTV camera na ikakabit nga din sa iba-ibang school at metal detector. Nag-deploy na rin ang ahensya ng mga tauhan dito sa Tacloban para magbigay ng psychosocial at financial na tulong sa mga biktima, habang pinalalakas din ang mga serbisyo sa gabay at counseling sa mga paaralan. Karen.
5: Maraming salamat, Francis Orsho.
6: Tatapusin na ng NBI hanggang bukas ang investigasyon sa kaso ng naludod na Ateneo basketball players na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay NBI Director Melvin Batibag, humarap na sa mga otoridad ang ilang tinukoy na individual, pati ang dating coach na si Tab Baldwin. Tumanggi naman ang dalawang student managers at utility workers na magbigay ng testimonya sa media. Inaasahan namang haharap bukas sa NBI si Ateneo University President Father Roberto Yap. Samantala, naiuwi na sa kanyang pamilya sa Nigeria ang labi ni Divine Adili. Ito ay matapos ang apelan ng magulang ni Adili na maibalik na ang kanilang anak ng nasa maayos na kondisyon. Isa po si Adili sa mga nalunod sa team building activity ng Ateneo Blue Eagles sa Dipakulaw, Aurora noong June 8. Sugatan ng isang estudyante matapos saksakin ng kapwa-estudyante sa San Carlos City, Negros Occidental. Nagpapatrol, Rolen Escaniel.
7: Hindi naman ito lalabas. Dito ilalabas yung mukha.
8: Hirap sa paghinga ang 17-anyos na estudyante na dalawang beses na nasaksak ng kanyang kaeskwela sa San Carlos City, Negros Occidental, Martes ng hapon. Kailangang operahan ang biktima dahil sa nakabarang dugo sa kanyang baga. Sa investigasyon ng mga pulis, pauwi na ang biktimang grade 9 student sakay ng motorsiklo ng kaibigan. Pero pagbaba niya sa Barangay 2, nasaksak siya ng suspect na grade 10 student naman. Sabi ng pulis, bago ang insidente ay nagkaroon ng pagtatalo ang grupo ng suspect at ng biktima.
9: Base sa investigasyon, yung motibo doon is yung alitan. Personal na alitan ng dalawang involved kasama yung mga grupo nila.
8: Hawak na ng DSWD ang suspect na 17-anyos din.
10: Kasi kung hindi niya kasi pananagutin siya, baka maninihasa. Baka hindi lang niya gawin sa pamangkin ko, gawin niya rin sa iba.
8: Pinaigting na ng pulisya ang pagpapatrolya sa mga eskwelahan sa lungsod. Bago nga ang saksakan, nagsagawa na rin sila ng seminar sa mga estudyante kaugnay ng bullying, kasunod naman ng karahasan sa Tacloban City. Tiniyak din ng DepEd sa Negros Island Region ang kaligtasan ng mga estudyante.
11: We would like to emphasize that we maintain a zero tolerance policy against any form of violence within our educational ecosystems. Although this particular incident happened outside the school, nevertheless we have systems in place to ensure na safe yung ating mga schools.
8: Makikipag-ugnayan na ang PNP sa DSWD dahil nakatakdang sampahan ng pamilya ng biktima ang suspect ng reklamong frustrated homicide ayon sa pulisya. Sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act, ang mga batang edad 15 hanggang bago 18 ay walang criminal liability, maliban na lang kung may sapat siyang pangunawa o alam niya ang kanyang ginawa.
12: Yung 15 years old and one day and until 17 years old, pwede na po sila makasuhan. Yan po yung depende po sa penalty na ginawa po nila.
8: Sakaling mahatulan, kaiba ang magiging parusa sa kanila kumpara sa mga nasa legal na edad. Rolen Escaniel, ABS-CBN News, San Carlos City, Negros Occidental.
13: Arestado ng Manila Police District ang isa umanong serial kidnapper at rapist na nambibiktima ng mga batang naiiwang mag-isa. Nagpapatrol, Jeff Caparas.
14: Lunes ng hapon ang mahagip sa CCTV ang lalaking ito sa bahagi ng Adriatico Street, Barangay 701, Malate, Maynila. May pasansya sa balikat na isang 4 na taong gulang na batang babae. Sa ibang kuha ng CCTV, makikita namang naglalakad na ang dalawa. Ayon sa Manila Police District, kinidnap ng lalaki ang bata. Kwento ng nanay ng bata, kakain sana sila ng anak sa katabing karinderya, kaya pinauna niya ang batang lumabas ng bahay. Pero pagdating ng nanay ng bata sa karinderya, hindi na niya nakita ang anak.
15: Wala pa naman po akong 10 minutes na wala. Hindi ko na po siya makita. Ngayon po, nagtanong-tanong muna po ako sa mga kalaro niya, baka po doon sa bahay nila, wala na po talaga siya. Ngayon, nataranta na po ako.
14: Agad na ipinagbigay alam sa MPD ang insidente. Sa backtracking ng pulisya, natukoy ang huling kasama ng bata. Ayon sa ina ng bata, 3 araw nang pabalik-balik sa kanilang lugar ang suspect, na unang nag-alok ng motor sa kanila at nag-interes sa magtrabaho sa kanilang vulcanizing shop. Sa 3rd araw, dito na dinukot ang bata. May 12 oras na hinanap ng mga magulang ng bata ang paslit hanggang sa natagpuan siya ng ilang concerned citizen matapos sa iwanan ng suspect.
15: Lakad daw po sila. Wala pong inom na tubig, wala po siyang kain. Tapos yung nakita po sa kanyang 3 babae, yun po yung nagpakain sa kanyang, talagang kinuha niya daw po yung tubig. Tapos pinakain po siya na kahit tinapay.
16: Nawala na siya pagdating sa Pandang Quirino. Then binuntutan natin hanggang sa Tambo Paranaque.
14: Naaresto ang suspect sa pagbalik niya sa Maynila.
17: Ano na isip-isip mo, ba't mo kinukuha yung mga bata?
18: Hindi lang po
17: po ako nakapatawaran, Mayor, sa kung ano man po mga nagawa ko. Sa lahat po, humingi po ako ng patawaran. Sana po, pagbigyan po ninyo ako ng pagkakataon ng bago.
14: Ayon sa alkalde, may nabiktima rin ng sospek sa Quezon Province at sa Pasay City.
18: Hindi lang ito basta kidnapper ng bata. Ginagahasa pa ho niya. Yung kanyang dating biktima, nasa ospital pa po. Dahil sobrang nangyari doon sa mga masiselang parte ng katawan sa kagagawa nito.
19: Kinakausap po muna niya at binubola yung mga bata na bibili ng candy or may kukuning mga motor.
14: Maharap sa patong-patong na reklamo ang suspect kabilang na ang kasong kidnapping. Jeff Caparaz, ABS-CBN News.
6: Gretchen, inaasahang star-studded ang Star Magical Prom 2026. Kumusta naman ang paghahanda? At ibi isang bagong visual experience ang nakahanda para sa Star Magical Prom The Future. Ipinasilip ng celebrity event stylist na si Dave Sandoval ang mock-up setup sa nalalapit na gabi. At kanya-kanyang paandar naman ang ilang Star Magic artist sa kanilang sweet promposals. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
20: Fresh at kakaibang mga bulaklak, kasama na ang hand-painted flowers, shades of blue at purple, metallic gold at silver accents. Ito ang mga elementong bubuhay sa Star Magical Prom 2026 na may temang The Future.
21: Meron tayong hydrangeas, ayan, mga soft flowers, tulips. Then syempre meron din tayong kakaibang mga bulaklak na trinit natin para maging metallic. So yung mga anthuriums na sprayed in silver. Tapos we have mga succulents, diba? Para medyo combination of soft and textured na mga florals.
20: Tampok rin ang floral artistry na signature ni Dave, na may mix of textures at interesting layers na nakikita niyang next trend sa event styling for 2026 at 2027.
21: A lot are expecting na medyo may something that's very new sa setup natin for this year. It's going to be a really different experience for the stars of ABS-CBN.
20: Ready na rin ang mga lente para makunan ang mga espesyal na sandali ng young star magic artists at kanilang mga bisita.
22: So, rare kasi that we see these stars outside the camera, no, na umaarte and all that. Pero ito talaga yung moment para maging relax sila. So we want to capture those candid moments.
20: Kabilang sa mga lalayag sa Star Magical Prom 2026 ang Dust Bia. Ibinahagi ni Bianca De Vera sa social media ang pag-yes ni Dustin Yu sa kanyang promposal. Cinematic naman ang diskarte ni Joaquin Arce sa close friend na si Lela Ford. Binook niya ang buong cinema para sa special screening para tanungin si Lela. Napakilig din ni Miguel Vergara ang mga kapamilya sa surprise promposal para kay Eliza Borromeo. All out naman si JM Ibarra sa hinandang yacht para makuha ang oo ni Tiang na maging date sa Star Magical Prom at para mapasayaan niya ang on-screen partner. Kasama sa nominees for Best Promposal ang pakilig ni JM Tiang pati na rin kina Lelkin at Liz Gill. Nominated naman for Prom Queen sina Fiang, Lela, Bianca, Colette Modelo at Rain Salmar. Nominado para sa Prom King si JM, Emilio Daez, Inigo Jose, Joaquin Arce, Ralph De Leon at River Joseph. Prom Prince nominees naman sina Andres Del Rosario, Fred Moser, Josh Worsley, Mark Santiago, Miguel at Ray Victoria. Habang Prom Princess candidates naman sina Carmel Collado, Eliza, Jana Agoncillo, Crystal Brimner, Crystal Mejes at Rach Alim. May isang araw pa para bumoto sa Super Chat ng YouTube channel ng Star Magic. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
13: Sa pagbabalik ng TV Patrol, ilang lugar sa Metro Manila sa pool ng water service interruption bilang paghahanda sa El Nino. Mga hakbang kontrabaha tinodupan ng DPWH at MMDA. Prime time, buhay na buhay dahil sa sigabo. Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
1: Makukulit na hit, Tatak Dolphy.
2: Ano yun?
1: Shooting star.
2: Ano yun?
1: Falling star. Mga banat na malupet, Tatak Dolphy.
3: At tutunayan ko siya, mas malaki limandaan sa 1,000. Kuha ka mo.
1: Palaging may bit-bit na pampahapi. Ito for you. Chocolate yan, imported. Yan ang Tatak Dolphy.
23: Muscle yan, oh.
1: Hanggang dito, umabot ang muscle. Tatak hari ng comedy.
24: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
1: Lupit naman nyo. Sa sini mo, hari ang saya. Hari ka rito.
25: Wala kayong gagawin kundi mag-relax.
1: Uminom.
25: Wow! Ang sakit sa lalamunan.
26: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
27: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
28: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
1: Makukulit na hit, Tatak Dolphy.
2: Ano yun?
1: Shooting star.
2: Ano yun?
1: Falling star. Mga banat na malupet, Tatak Dolphy.
3: At tutunayan ko siya, mas malaki limandaan sa 1,000. Kuha ka mo.
1: Palaging may bit-bit na pampahapi. Ito for you. Chocolate yan, imported. Yan ang Tatak Dolphy.
23: Muscle yan, oh.
1: Hanggang dito, umabot ang muscle. Tatak hari ng comedy.
24: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
1: Lupit naman yun. Sa sini mo, hari ang saya. Hari ka rito.
25: Wala kayong gagawin kundi mag-relax.
1: Uminom.
25: Wow! Ang sakit sa lalamunan.
29: Ano mga concerns? Ano mga issues?
30: Pagkakampi ng masang Pilipino.
29: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
30: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
29: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
30: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
31: Ito ang Radio Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
32: Sa house,
31: retrabaho ko bilang Radio Patrol reporter. Inisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisa batas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.
30: Digasin.
33: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
30: Habulin.
34: Ang lakas-lakas ng apil mo.
33: Bulaklak para sa'yo.
30: Hindi ka sasantuhin.
35: Si Maroy! Bumuga na kaboy!
30: Talagang ang bumangga.
33: Kita!
35: Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
30: Sinong sina dito?
35: Ako! Palakpak ang puna din ang pag-iting na lalaki.
30: Sinesiga sa sini mo. Hari ka rito.
36: Manatili po kayong nakikinig.
37: At dakong alas 3 ng hapon,
0: nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
4: Nagbibigay ng iba't ibang information.
0: Noong araw ding yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
5: Pag walang knowledge, walang power.
0: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Iyon po kapat. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Nagpatupad ng water service interruption ang Maynilad sa ilang lugar sa Metro Manila bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino at patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Nanawagan naman sa publiko ang pag-asa na magtipid sa paggamit ng tubig lalo't patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Nagpapatrol, Easy Lee.
1: Sinisiguro ni Arlini na laging puno ang mga tangke ng tubig sa kanilang laundry shop. Natuto na kasi siya sa mga nakalipas na karanasan. Bigla-bigla na lang kasi ani ang nawawala ng supply ng tubig sa kanilang lugar nang walang abiso mula sa kanilang water service provider.
2: Malaki po yung epekto po. Siyempre, may mga times kasi na pwedeng ipasara, di mawawalan po kami ng pasok.
1: Si Dina naman, bago pa mawala ng tulo ang kanilang gripo, nag-iimbak ng tubig, lalo't halos araw-araw umano nawawala ng supply sa kanilang lugar sa Barangay Commonwealth.
3: Ginagawa na lang namin sa umaga, mag-iikip kami. Kaso pag misan, pag hindi kami nakaigip, wala ang tubig, yung maligo, hindi ka makaligo.
1: Nitong Miyerkules, inanunsyo ng Maynilad ang water service interruption simula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga, mula June 23 hanggang June 30 sa ilang lugar sa loob at labas ng Metro Manila. Ayon sa Maynilad, bahagi ng mga hakbang na ito ang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino at sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam.
4: Kahit po mayroon tayong mga ganito interruptions, inaanda po natin yung network natin at yung distribution pipes po natin. Kung sakali man po na kailangan din natin magawa ng adjustment sa ating system kapag nagkaroon po tayo ng concern sa ating supply dulot ng El Nino.
1: Ayon sa PAGASA, kalahating metro kada araw ang ibinababa ng level ng tubig sa Angat Dam, kaya posibleng umabot ito sa kritikal na antas na 160 meters bago matapos ang Hunyo, na maaaring magdulot ng kakulangan sa supply ng tubig sa Metro Manila. Mababa rin ito sa rule curve elevation nito o ang target na level ng tubig na dapat mapanatili ng dam para masiguro ang sapat na supply para sa mga kabahayan, irigasyon at iba pa. Ayon pa sa PAGASA, kinakailangan ng Angat Dam ng 1,200 millimeters na ulan o katumbas ng ulan na dala ng isang tropical cyclone para maibalik ito sa normal water level na 200 meters.
5: Kahit ito pong recent na weather system po natin na possible sana magkaroon ng pagulan, wala po masyadong occurrences ng rainfall within the watershed po ng Angat.
1: Sa kabila nito, inaasahan ng PAGASA na unti-unting tataas muli ang level ng tubig sa mga dam pagsapit ng Hulyo.
5: Based from historical records po kasi, doon po talaga nag-start mag-pick up yung level ng tubig ng mga dams. Kahit may El Nino, expected pa rin po na makarecover yung ating mga level ng tubig na dam hanggang the end of the year.
1: Bagamat inaasahang makababawi ang dam sa mga susunod na buwan, tinututukan din ng PAGASA ang posibleng epekto ng El Nino na maaaring umabot hanggang dry season sa susunod na taon. Hinihikayat rin nila ang publiko na maging maingat at responsable sa paggamit ng tubig. Easily, ABS-CBN News.
0: Sa pagpasok ng tag-ulan, muling masusubok ng flash floods ang ilang lugar sa Metro Manila. Tiniyak naman ng DPWH at MMDA na patuloy ang kanilang mga hakbang para mapabilis ang paghupa ng baha at maiwasan ang malalaking perwisyo. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
6: Kasabay ng paglakas ng ulan Lunes ng umaga, aligaga rin sa pag-aayos ng kanyang mga paninda ang tinderang si Jovi para masigurong hindi ito mababasa o matatangay ng baha. Ilang beses na kasi niyang naranasan na umabot ng hanggang 3 talampakan ang lalim ng baha sa Calau Avenue sa Maynila.
7: Yung tubig maabot dito sa Malamisa, hindi nahirapan kami kaya paninda namin basa, malugi. Ang puna namin lang sa Bombay lang.
8: Tapos mawawala pa.
6: Umaasa ang Department of Public Works and Highways na mas bibilis na ang paghupa ng baha mula sa mga lansangan at papuntang Manila Bay sa tulong ng bagong gawang Padre Faura Pumping Station sa Mayrojas Boulevard. Isang taon itong hindi gumana dahil sa dami ng naipong putik at basura at sa kakulangan ng maintenance.
9: Target ng DPWH na pagdating ng Hulyo ay mapagana na rin yung dalawa pang pumping stations sa Remedios at sa Abad para maibsan na ang pagbaha sa Taft Avenue at ibang kalsada sa Maynila.
6: Ipinakokonekta na rin ang kuryente ng mga pumping stations na ito sa Meralco.
10: Puro generator lang ang pala nagpapatakbo dito. Ang problema, pag generator lang, pag nag-ubusan niya ng crudo, hinto ang bomba. Pag natapos lahat to, mamimenos yung baha sa all the way to Taft, all the way to Pio Campo. Pati dito sa Marate, dito sa Caraw, sa Faura, mamimenos ng baha. Kasi, or at the very least, kung magbaha man, mabigis mawawala kasi mabigis mahihigop eh.
6: Pagkatapos dumaan sa final testing at commissioning, maaari nang ipasa ang operasyon at pangangasiwa ng mga pumping station sa Metropolitan Manila Development Authority o sa local government unit.
11: Hindi namin tinanggap yan previously dahil nga hindi siya fully operational, meaning hindi siya gumagana ng tuloy-tuloy. Kalimitan, after 3 to 5 minutes, tumitirik siya. So sabi naman ni SecBins, naayos na nila.
6: Bagamat nagkaroon ng flash floods sa ilang bahagi ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo, sabi ni Artes, bumibilis na ang paghupa ng baha.
11: Substantially, nag-improve yung flow ng tubig. So kung hindi man nawala yung baha, apakabilis humupa. Yan ang feedback sa atin ng mga mayors na kausap natin at yung mga communities.
6: Patuloy namang umaaksyon ng MMDA para maibsan ang pagbaha sa EDSA sa pamamagitan ng pagpapalaki ng mga kanal at paglalagay ng submersible o mobile pumps sa flood-prone areas. May strike teams din ang MMDA at DPWH para alisin agad ang mga basurang bumabara sa mga drainage kapag umuulan. Pinaigting din ng NLEX ang mga hakbang kontrabaha, kabilang ang maagang paglilinis ng mga drainage system at pagtitiyak na handa ang mga pumps at detention tanks sa Balintawak at Paso de Blas sa Valenzuela. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
12: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan na ang mga bagyo at makaapekto pa rin ba ito sa bansa?
13: Alvin, dalawa na ang bagyong binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Una na ang palabas na anumang oras ngayong gabi na Severe Tropical Storm Francisco. Huli po itong namataan mahigit 600 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Binabala po yung natitirang mga wind signals sa Batanes, pero mapapansin natin nagpapaulan pa yung buntot ng bagyo dyan sa probinsya. Samantala, nakapasok naman na ng PAR ang Tropical Storm Higos alas 3 ngayong hapon at binigyan po ito ng local name na Gardo. Huli itong namataan, 1,400 kilometers silangan ng extreme northern Luzon at malapit ng maging severe tropical storm sa lakas na 85 kilometers per hour. Hindi rin magtatagal ang bagyong Gardo dahil palabas na rin ito ng PAR Biyernes ng hapon. At ang good news po, wala ito magiging epekto sa panahon sa ating bansa. Kaya sa paglayo ng dalawang bagyo, ang habagat ang maiiwan na weather system na iiral pa sa Luzon at sa kanlurang bahagi ng Visayas. Bukod po sa kalat-kalat ng mga pag-ulan, may aasahan pang pagbugso ng hangin na mas mararamdaman sa mga baybayin at bulubunduking lugar. At isang bagong low pressure area naman ang pwedeng mabuo sa may silangan ng ating bansa sa weekend na ating babantayan. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, June 26, sa Mindanao, maaraw at mainit sa umaga at tanghali pa magsisimula ang mga pag-ulan. May kalakasan ang buhos ng ulan bago ang paglubog ng araw sa bahagi po ng Bukidnon at may mga pag-ulan pa sa gabi sa may Agusan del Sur, Davao del Norte at ilang bahagi ng Sokcergen. Sa Visayas, magpapaulan pa ang habagat sa umaga sa bahagi ng Antique at Aklan at meron ding aasang ulan dito sa may Leyte. Maaraw sa malaking bahagi ng Kabisayaan maghapon pero may kaunting ulan pagsapit ng hapon dito sa may Samar Provinces at sa Aklan at oras ng hapunan sa ilang bahagi ng Cebu at Western Bohol. At pag lumalim ang gabi, may kaunting ulan pa sa ilang lugar dyan sa Visayas. Sa Palawan, tanghali hanggang hapon aasahan yung mga kalat

0: po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya.
1: At susunod, panibagong tapyas presyo sa produktong petrolyo na mumuro. At mahigit 30 patay sa magkasunod na lindol sa Venezuela. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
3: Pasensya. Anak naman ako ni Mayor, ah. Anong pakialam ko? Ako, anak ako ng nanay ko.
4: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
5: May bayad bang bata?
6: Wala.
5: Mga bata!
4: Isama pa ang tropa para mas masaya.
7: Ha! Uy! Basta na! Okay lang kayo, ah.
4: Present ang mga bida sa comedy.
8: Huwag sa may ceiling fan.
9: What?
8: Ma'am, bakit?
9: Wala!
4: Present din ang kulit nila sa fantasy.
10: Meron kang magic, eh.
11: Hindi magic ang kailangan mo. Operasyon!
4: Oh, bawal lumausent, ha?
12: May pa ako ng kausli dito, oh. Baka makadisgasya. May pakibunot mo na!
4: Sini Comedia, 9 a.m. sa Sinimo. Hari ka rito. Anip sa tindig.
13: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita, eh.
4: Ibang klase tumitig.
14: Alias Pretty Boy.
15: Agad narito ko, liligaya ka.
4: Kapag sila ang pumorma, kahit sino may yayanig.
16: Ito ang tandaan mo. Tistado na ang bulok mo.
17: Ang tigas ng dibdib mo, si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
4: Yan ang tunay na astig.
18: Sa Diyos lang ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahag ang puntos ko.
4: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 p.m.
19: Kung may matraffic sa kalsada, di ka mainip, magkinig ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
20: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
21: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, eh pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, eh magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pagbo-broadcast, para sa akin, isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
4: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
22: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
23: Ibahin mo ko!
4: Maaksyong tapatan!
24: Papakita ko sa'yo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
25: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pa hahalikin kita sa lupa.
4: Maaksong baridan!
26: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
4: Punong-puno ng aksyon!
24: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
27: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
4: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon. Dito sa Sine mo, hari ka rito. Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
28: Sa tulong ng tamang health information.
29: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
28: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Dina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
30: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: ang bawat Pilipino, pinasigla!
28: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
1: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno.
2: Sugatan ng isang grade 6 student matapos mabangga ng motorsiklo habang tumatawid sa pedestrian lane sa Caloocan. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
3: Tumatawid sa pedestrian lane ang grade 6 student na ito sa A. Mabini Street sa Barangay 5, Caloocan, Martes ng umaga. Tumingin pa siya sa kaliwat kanan nang bigla na lang banggain ng humaharurot ng motorsiklo. Nilingon lang ng rider ang bata at nagdire-diretso. Agad namang nakatayo ang estudyante habang sinubukang habulin ng ilang residente ang tumakas na rider. Ayon sa ina ng biktima, papasakay sana ng jeep ang anak para pumasok sa eskwela nang mangyari ang insidente.
5: Tinanong ko yung anak ko kung okay siya, kung na-trauma siya, sabi niya hindi naman. Ang gusto lang po niya is mahuli yung motorista na nakabangga sa kanya, mawala ng lisensya at saka magkaroon siya ng hustisya. Kung kayang makulong, papakulong po namin.
3: May sugat at pasasatuhod ang biktima na sa ligtas ng kondisyon.
6: Narito po tayo mismo sa pinangyarihan ng insidente. Ayun po yung pedestrian lane ayon sa barangay regular na mayroong barangay tanod na nagbabantay dito sa area tuwing umaga para alalayan ang mga tumatawid, lalo na po ang mga estudyante na papasok at pauwi mula sa eskwela.
3: Pinabacktrack ng magulang ang CCTV sa lugar sa tulong ng barangay at inireport sa pulisya.
8: Pag may nakita kayong may mga tumatawid at alam niyong pedestrian lane yun, kailangan dahan-dahan naman kayo sa pagpapatakbo. Ang direksyon ho na tinahak ng driver papuntang monumento o kaya papuntang Tugatog, Malabon.
5: Sa iyo, rider, sana meron kang konsensya, no? Kung maisip mo man na balikan yung anak ko, magpahuli ka na, sumuko ka na, huwag mo na hintayin na kami pa yung maghanap sa iyo. Sana man lang tinulungan mo yung anak ko, hindi yung tiningnan mo lang. Grabe, kawawa yung anak ko. Kung meron kang pamilya, sana naisip mo din yun sa mangyayari sa anak mo.
3: Nagsasagawa na ng CCTV enhancement ang pulisya para matukoy ang plaka ng motorsiklo at pagkakakilanlan ng rider. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
9: Napigilan ang tangkang pag-atake ng isang grade 10 student sa isang paaralan sa Tolosa, Leyte matapos kumalat ang nakababangala niyang mensahe online. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, posibleng na-impluensyahan ang bata ng insidente ng pamamaril sa Tacloban City kamakailan. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
14: Mag-ingat kayo, guguluhin ko ang paaralan. Ito ang nakababahalang mensaheng kumalat sa mga mag-aaral ng Tolosa National High School sa Tolosa, Leyte. Nagbanta rin ang sender na magsasagawa ng pag-atake sa paaralan at sinabing wala itong pinipiling oras o araw. Binanggit din sa online message ang posibilidad ng pamamaril at pananaksak na nagdulot ng pangamba sa komunidad.
23: At 8 o'clock p.m. last night, Senator Bam Aquino called me. He gave me a tip na sabi niya may chatter daw sa Tacloban na mayroon pang isang impending mass shooting na mangyayari sa Leyte. Ang binigay niyang pangalan, may binigay siyang pangalan at in-investigate kagad namin.
14: Natukoy ng mga otoridad na isang grade 10 student ang paaralan ang umano'y nagpadala ng mga mensahe. Gumamit siya ng ilang social media account para ikalat ito.
23: No evidence of an organized plan or involvement of others was found, and neither nor her family had access to firearms. It is possible that she was influenced by

0: a recent shooting at San Jose National High School.
1: Ayon sa kalihim, posibleng copycat crime o nais gayahin ng estudyante ang nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, kung saan tatlo ang nasawi.
0: Ayun ang delikado dito eh. Kasi nga nakikita sa video games na napakadali bumatay ng tao. Tingin nila, ay ginawa dun, kaya ko rin to. Any threat is considered live until it is neutralized.
1: Nauna nang sinabi ni Remulla na suportado nila ang panawagang amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act. Giit niya, higit na mahalaga ang pag-unawa at intensyon ng isang tao sa ginawang krimen kaysa sa edad nito. Nananawagan din siya na higpitan ng mga patakaran sa pagmamay-ari ng baril. Ito'y matapos lumabas sa investigasyon na ang mga baril na ginamit sa Tacloban City shooting ay nakuha mula sa mga lisensyadong may-ari. Aniya, dapat mas malaki ang pananagutan ng mga gun owner kapag nagamit ng ibang kanilang mga baril dahil sa kapabayaan sa pag-iingat nito.
0: Ang culpability ng may-ari ay napakababa. Sa nangyari doon sa Tacloban na kinuha ang baril, kung private owner, ang case niya is only civil, walang criminal.
1: Inatasan naman ng PNP Anti-Cybercrime Group na bantayan ang pagkalat online ng mga larawan at video ng mga insidente na karahasan sa mga paaralan. Babala ni PNP Chief Police General Jose Melencioner Tatis Jr., maaari magdulot ito ng dagdag na trauma sa mga biktima, kanilang mga pamilya at mga kapwa estudyante. Nakikipag-ugnayan na ang pulisya sa mga social media platform para sa posibleng pagtanggal o paghihigpit sa pagkalat ng mga naturang post. Samantala, makikipagtulungan ng PNP sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC para paigtingin ang pagmamanman sa mga video game at online application na posibleng naglalantad sa mga menor de edad sa mararahas na content. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
2: May namumuno na namang rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Pero mas maliit ito kumpara sa bawas presyo noong Martes. Nanindigan naman ang Department of Energy na hindi na kailangan imbestigahan ng mga kumpanya ng langis kung sapat ba ang nairo-rollback sa petrolyo batay sa pagbagsak ng presyo sa world market nito mga nakaraan linggo.
3: Araw-araw nagpapakarga ng gasolina si Raymond bilang TNBS driver, kaya nakikita niya ang unti-unting pagbaba ng presyo. Pero hindi kontento si Raymond sa bilis ng pagbaba ng presyo sa Pilipinas.
4: Mabagal pa rin po, kulang pa rin kasi dati, di naman na ibalik yung dati. Maganda sana kung may ibalik po yung dati. Na yung mga 50 plus.
3: Ganito rin ang pakiramdam ng pribadong motoristang si Omega.
5: Talagang medyo mabagal pagbaba. Pero mas better na rin kasi bumababa siya. Pero mas okay sana kung may balik sa dating presyo.
3: Gaya ni Raymond at Omega, hindi rin kontento si US President Donald Trump sa bilis ng pagbaba ng presyo ng petrolyo. Iniutos niya ang investigasyon sa mga kumpanya ng langis sa Amerika na hindi umano nagbababa ng presyo katumbas ng pagbagsak ng presyo ng langis sa world market. Sa Amerika kasi, araw-araw nagbabago ang presyo, habang sa Pilipinas naman, kada linggo ang palitan ng presyo. Dahil nagdeklara ng State of Energy Emergency sa Pilipinas, gobyerno na ang nagdidikta ng galaw sa presyo linggo-linggo. Kaya para kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi na kailangan ng investigasyon dahil ang presyo sa Pilipinas ay nagre-reflect ng presyo sa world market na namomonitor ng DOE, bagay na sinang-ayunan ng Jetty Petroleum.
6: Mas disiplinado po yung ating movement dito kumpara sa US. Kasi sa US, pwede pong, or sa ibang bansa, na lalo na po kung daily sila gumagalaw, pwede po kasing hindi gumalaw sila kahit na bumagsak yung price.
3: Pero para sa grupong Bayan Muna, ang DOE ang dapat imbisigahan ng Kongreso.
7: Bakit hindi nila napipigilan ang unti-unting pagtaas ng mga kumpanya ng langis, ng presyo ng langis, BMS pa lang at Sabado. Pamiso-piso lang yan. Ha? Pero pagdating sa Martes, pag may inutos ang DOE na mababa ang presyo ng langis, konti na lang ang ibababa nila.
2: Mukhang may good news naman sa susunod na linggo dahil batay sa unang tatlong araw ng trading sa world market, mas mababa na ang presyo ng lahat ng produktong petrolyo kumpara noong nakaraang linggo. Kaya lang, hindi pa ganun kalaki. Less than 1 peso pa lang ang bagsak presyo ng diesel, gasolina at kerosene sa ngayon. Sa taya ng Jetty Petroleum, posibleng ang masundan ang rollback sa Martes.
6: Kung ang ibibigay kasi na i-establish na range ng DOE would be merong nakikita namin may rollback at saka may possible no movement or increase, no, pero yung lower range po talaga nakikita naman natin na may possible rollback.
2: Samantala, naglatag ng kondisyon ang Energy Regulatory Commission sa pagkontra ng dagdag na reserbang kuryente ng National Grid Corporation para hindi mauwi sa brownout ang mahigit isang buwan ng yellow alert o manipis na reserbang kuryente sa Visayas. Ngayong araw, yellow alert ulit ang buong Visayas mula hapon hanggang gabi dahil sa pagbalya ng sangkaterbang planta ng kuryente, kaya pinapakilos na agad ang NGCP.
8: Isa lang o dalawa na mag-outage na planta dahil nga manipis na, yellow alert na, baka pa magkaroon ng load dropping or red alert.
2: May epekto kasi sa mga consumer ang pagtagal ng yellow alert dahil tumataas ang presyo ng kuryente sa spot market na magre-resulta naman sa paglobo ng buwan ng bayarin sa kuryente ng mga taga-Visayas. Sa labas ng bansa, niyanig ng dalawang magkasunod na lindol ang bansang Venezuela nitong Miyerkules ng gabi. Unang tumama ang magnitude 7.2 na lindol sa coastal town ng Moron sa Caracas. Makalipas sa mahigit 30 segundo, nasundan ito ng panibago at mas malakas na pag-uga na naitala sa magnitude 7.5, kung saan tinumbok din ang parehong lugar. Mahigit 160 na ang naitalang patay at halos 1,000 ang sugatan matapos gumuho ang ilang gusali at bahay. Sa gitna ng serye ng aftershocks, puspusan ang rescue operations sa mga natabunan ng guho. Samantala, ginulantang din ng magnitude 7.2 na lindol ang Northern Japan ngayong Huwebes. Naramdaman ito ilang daang milya ang layo sa Tokyo mula sa lindol sa karagatan na malapit sa Iwate Prefecture. Sa pangunahing isla ng Honshu, bandang alas 7:30 ng umaga. Ayon sa ambassador ng Pilipinas sa Japan na si Maylin De Hoya Garcia Albano, walang Pilipinong naiulat na namatay sa pagyanig. Kinumpirma rin na mga otoridad ng Japan na walang idinulot na casualty at matinding pinsala ang lindol.
1: Susunod, estudyante sugatan sa pamamaril matapos o pagkatapos ng graduation sa Davao de Oro. At lalaki na nanakit ng mga pasahero sa isang jeep sa Muntinlupa, timbog. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
9: Super sa kapastikan.
10: Hindi ka mapapahamak dito. Maniwala ka. Akong bahala sa'yo.
11: Tabla-tabla muna, tol.
9: Super sa katatawanan.
12: Okay na ba to? Huh? Ito pa!
9: Oh. Super pati sa pogi points.
13: Honestly, I'm just really happy because I've gotten to know you better.
12: Hindi ko maipaliwanin. Parang bang may magic.
9: Super sa lahat ng hanap mo.
12: For everybody.
9: Super exciting ang Cine tuwing Sabado sa Super Sabado Cine. Dito sa Cine mo, hari ka rito.
14: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga
15: DCMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
16: DCMM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
9: Matinding bakbaka na taksyon. Ramdam sa iba't ibang lokasyon.
17: Teritoryo ko ito.
9: Gawing espesyal ang bawat araw. Sa mga super pelikulang kakaayaw. Ibig na kapata. Tingisang pala lang tayo. Maaangas na sagutan.
11: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo.
17: Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
18: Sorry, kailangan kang patayin.
11: Kaya kung marunong kang magdasal, umpisa mo na.
9: Dito lang yan sa Sinimo. Ari ka rito! Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
19: Ito po si Radyo Patrol Bert Lizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
20: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Makukulit na hit, Tatak Dolphy.
21: Ano yun?
22: Shooting star.
21: Ano yun?
22: Falling star.
9: Mga balat na malupet, Tatak Dolphy.
23: At tutunayan ko siya, mas malaki limbandaan sa 1,000. Kuha ka mo.
9: Palaging may bit-bit na pampahapi. Ito for you. Chocolate yan, imported. Yan ang Tatak Dolphy.
24: Muscle yan, oh.
9: Hanggang dito, umabot ang muscle. Tatak hari ng comedy.
25: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
26: Lupit naman nyo.
9: Sa sini mo, hari ang saya. Hari ka rito.
27: Wala kayong gagawin kundi mag-relax.
9: Uminom.
27: Wow! Ang sakit sa lalamunan.
28: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara tiyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia.
2: Sugatan ang isang college graduate sa Pantukan, Davao de Oro matapos pagbabarilin ng dalawang armadong suspect. Ayon sa mga opisyal, katatapos lang ng graduation ng abangan ng biktima at barilin ng apat na ulit. Naisugod naman agad sa ospital ang biktima at stable na ang kondisyon. Patuloy ang hot pursuit operations ng BNP sa mga suspect habang may natukoy ng person of interest sa krimen. Isa sa mga tinitingnan ng motibo ng mga pulis ang love triangle at personal na galit.
29: Sa ibang balita naman, nag-ikot sa Soccsargen Region si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mamahagi ng tulong sa mga lugar na apektado ng magnitude 7.8 na lindol at bisitahin ang mga ipinatayong proyekto ng pamahalaan. Nag-abot si Marcos ng financial na tulong sa ilalim ng Social Civic Projects Fund sa provincial governments ng South Cotabato at Cotabato. Aabot sa pinagsamang halaga nito ang mahigit 130 million pesos. Anya, pinabilis na ang pagbaba ng pondo sa mga lokal na pamahalaan dahil sa pinaigting na koordinasyon ng LGUs at national government. Siniguro rin ng Pangulo na tuloy-tuloy ang ayuda para sa rehabilitasyon ng mga apektadong bayan. Binisita rin ni Marcos ang implementasyon ng food stamp program ng DSWD sa lugar at pinasinayaan din ang Antong Dam at Irrigation System Project sa Sultan Kudarat.
30: Asahan po ninyo, patuloy po natin ginagawa. Pinalitan din natin yung sistema ng QRF. Dati, quick response fund, pero isang taon bago mo makita. Kaya pinalitan namin yung sistema para mas mabilis ang pagbaba ng QRF.
0: Nagmamalas ng true kapamilya spirit sina Jerry Yan, Vic Zhu, Vanessa at Ashin matapos magpaabot ng tulong sa ABS-CBN Foundation para sa ating mga kababayang naapektuhan ng lindol sa Mindanao. At handa na ba kayo maki-throwback sa Miss You Like Crazy at iba pang hits ng Moffats? Good news sa fans, balik pina sila para sa concert. Nagpapatrol, MJ Felipe.
1: Kasado na ang Tunnel Vision Concert ng K-pop group na ITZY sa Pilipinas sa July 11. Looking forward na ang girls na makasalamuha muli ang kanilang Pinoy fans, napasabog ang energy.
3: 굉장히 마닐라만의 강렬한 에너지가 있다고 할까요? 그런 것들 덕분에 무대 위에서 저희까지도 힘을 얻게 되는 것 같은데
1: ganito rin ang pakiramdam ng Moffats triplet na sina Bob, Clint at Dave sa kanilang Philippine tour ngayong weekend. Bibisita ang tatlo sa Cagayan de Oro, Cebu at Cubao sa Quezon City sa Linggo.
4: Yeah, this is home, man. We have a long history here in the Philippines. Yeah. Nearly 30 years.
5: 29 years. Wow.
4: It does feel like this is we're coming home.
1: Samantala, dalawang araw bago ang kanilang inaabangang F Forever comeback concert dito sa Pilipinas, nagpamalas ng true kapamilya spirit sina Jerry Yan, Vic Zhu, Vanessa Wu at Ashin nang magpaabot sila ng tulong sa ABS-CBN Foundation. 2.5 million pesos ang ibinigay ng apat. Tulong para sa mga naapektuhan ng malakas na lindol.
6: Ngayon nagbibigay tayo ng disaster relief but eventually gagawa tayo ng rebuilding, so we're going to do house repair kits. To Jerry, Vanessa, Vic and Ashin, thank you so much for helping people that have been, you know, whose lives have been affected in the Mindanao earthquake. It's really heartwarming to know that even if you're not Filipino, you still have the bigness of heart to help us. So thank you talaga. And I consider you kapamilya.
1: MJ Felipe, ABS-CBN News.
2: Susunod, makapigil hiningang tapatan ni Coco Martin at Chong Hilario. Walang bakas ng pangangalawang. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
7: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatuto kami sa pagbabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
8: This is MM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
22: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinakover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
24: Pause muna sa drama.
26: Kakainin kita din sa chinelas mo.
31: Ayaw! Ayaw!
24: Simulan na ang saya dito sa Sine Kuela. Stress-free ang bawat isa. Samahan mo ng aliw. Tsak ikaw ay mababaliw. Tara, at sabay-sabay magiliw.
32: Talagang bago.
24: Dahil sa sino mo, hari ka rito. Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
33: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag
5: ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga ganitong klaseng issues ng lipunan natin.
28: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
10: Akala ko magbibigay mo sa crush mo yan.
11: Boy, kilig.
12: Saray.
13: Cute ka pala, no?
11: Boy, kinikilig.
13: Ganda ko, no?
12: Sobra.
10: Yakapin mo! Ganon!
11: Totoo ba ang nadarama?
13: I love you!
12: Sorry, I don't love you!
14: I can't be jealous! I've never been jealous! Ngayon lang!
11: Oh, shucks! Ito ba'y pag-ibig na?
14: I love you! I love you! I love you! I love you!
12: I love your braso.
10: Ayan oh, sobre.
11: Sine Kibig.
14: Saturday and Sunday.
11: Dito sa Sine mo, Hari Karito.
14: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
28: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
15: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
28: May kasama kang makikinig sa'yo.
15: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
16: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
28: Ako to, si Chang Ami.
15: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
28: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
17: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
28: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
18: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
19: Ubusan ito ng lahat.
20: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
18: Mabagsik at walang sinasanto.
21: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
18: Kapahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
31: Sa akin ka pa rin babagsak!
34: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan mo.
21: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo. Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
35: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
36: Saan?
35: Sa puso mo.
18: Sine Barako. Sa Sine mo, Hari Garito.
14: Mag-like, subscribe.
0: Sugatan ang dalawang pasaherong senior citizen matapos upakan ng isang lalaki habang nakasakay sa jeep sa Muntinlupa City. Nagpapatrol, Liza Aquino.
37: Walang tigil na pinagsusuntok ng lalaking ito ang isang matandang lalaking pasahero sa loob ng isang jeep sa Alabang Zapote Road sa Muntinlupa, Miyerkules ng tanghali. Ayon sa uploader ng nag-viral na video, papunta sana siya sa trabaho at nakasakay sa nasabing jeep. Nang sumakay ang sospek kasunod, ang tatlong iba pang lalaki. Hindi nakuna ng video pero sa di malamang dahilan ay pinagtulungan umanong suntukin ng tatlong lalaki ang sospek. Pinakiusapan ng mga pasahero ang apat na bumaba sa jeep. Bumaba naman ang tatlong lalaki pero nagpaiwan ng sospek. Pinakiusapan din umano siya ng matandang lalaki na bumaba. Pero ikinagalit umano ito ng sospek at doon na niya ilang beses sinaktan ang biktima.
38: Pinababa lang po siya sa jeep po. Kasi po natakot na din po kasi kami noon na baka bumalik ulit yung tatlo. Kaya pinababa namin siya. And then yung matandang lalaki po yung kumausap na bumaba ka na ganun. And then after nun, bigla lang po siyang inambahan po ng suntok. And then lumaban na din po si tatay.
37: Hindi pa nakontento, inupakan din ng suspect ang isa pang senior citizen na pasahero. Kita rin sa video na nanginginig sa takot ang isa sa mga pasaherong babae. Sa hiwalay na video, tumatakbo na ang lalaki matapos tangkaing habuli ng mga gwardiya sa lugar. Ayon sa pulisya, naaresto sa follow-up operation ng suspect sa Barangay Alabang, alas 2 nitong Huwebes sa madaling araw. Agad rin anilang nilapatan ng paunang lunas ang dalawang nasugatang pasahero na nasa maayos ng kalagayan. Kwento ng suspect, galing siya ng Cavite at papunta sana ng Moonwalk Paranaque para mamalimos. Pero hindi umano niya maalalang nasaktan niya ang mga biktima.
1: Nahuli po ako ng gwardiya nung nasakay po ako ng jeep.
2: Naalala niyo po ba yung ginawa ninyo?
1: Hindi po.
2: At ano pong gusto niyo ipahatid na mensahe doon sa nasaktan po ninyo?
1: Hindi po ng tawad po.
37: Sinabi naman ni Muntinlupa Mayor Rufy Biazon sa isang post na inatasan na niya Muntinlupa Police sa mas paigtingin pang seguridad sa lungsod. Nakakulong na sa Muntinlupa Police Station ang lalaki na maharap sa reklamong physical injuries. Liza Aquino, ABS-CBN News.
3: Arestado ang isang senior citizen matapos mahuling nagbebenta ng abortion pills sa Quiapo, Maynila. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
4: Hindi na nakapalagpa ang 65-anyos na babaeng ito nang arestuhin ng PNP sa ikinasang by-bust operation pasado alas 7 ng gabi noong Martes sa bahagi ng Evangelista Street corner Carriedo Street sa Quiapo, Maynila. Ang babae ayon sa PNP, nagbebenta ng abortion pill. Isang operatiba ang nagpanggap na buntis para makatransaksyon ng suspect.
6: Nagsagawa po tayo ng entrapment operation laban po dito sa ating suspect at ito po ay nagbunga sa isinagawa nating intelligence gathering and sa report o reklamo na natanggap natin mula sa isang concerned citizen regarding sa isang tao na nag-aalok nga nitong abortion pills.
4: Nasamsam sa suspect ang 5 blister pack ng hinihinalang abortion pills na naglalaman ng 10 tableta. Kasama ang 2 sachet ng mga tabletang walang label na ibinibenta umano sa halagang 3,500 bawat pakete. Ayon sa PNP, matagal nang nagbebenta ng mga herbal products at insenso ang suspect pero palihim niyang itinatago ang mga ilegal na tableta. Itinatanggi naman ng suspect ang mga akusasyon.
7: Ayaw ko na nga po magpa-interview po. Ayaw ko na po magpa-interview. Hindi naman totally ako nagtitinda na ano yan. Ano lang ako, napadana kasi kukuha ko ng gamot ko.
4: Kasalukuyan na nakikipag-ugnayan ng pulisya sa FDA para masuri ang mga gamot.
6: Patuloy po nating hinihikayat ang ating publiko na bumili lamang po ng mga gamot na prescribed po ng doktor at sa mga lisensyado at otorisadong establishmento lamang. Makipagtulungan po sa ating mga kapulisan in case na meron po tayong matanggap na impormasyon regarding po dito sa pagbebenta ng abortion pills o kung anumang illegal na aktibidad.
4: Nahaharap sa mga reklamong paglabag sa Philippine Pharmacy Law, FDA Act at Food, Drug and Cosmetic Act ang suspect. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
8: Kung kinakailangan, personal na dadalo si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial ayon sa kanyang abogado. Samantala, tapos na rin ang pagmamarka sa mga inilatag na ebidensya ng magkabilang panig. Nagpapatrol, RG Cruz!
9: Bukas ang depensa na papuntahin sa kanyang impeachment trial si Vice President Sara Duterte.
22: Kung kinakailangan, hindi ko pa masabi sa iyo yung exact circumstance. It will be part of the legal strategy, which of obviously we will not disclose.
9: Pero gate ng depensa, hindi pwedeng sabihin na hindi humaharap sa pagdiditis ang bise kapag wala siya sa Senado.
22: Kasi parati nating sinasabi na hindi humaharap si Vice President, but what we're doing now is pagharap sa mga alegasyon, hindi ba? What you're pushing for is a physical appearance. Ano naman ang gagawin niya dito, di ba, kung nandito man siya?
9: Handa naman ng depensa na i-cross-examine sina dating overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang at Mary Grace Piatos kung ihaharap sila ng prosekusyon. Pero ang prosekusyon tikom ang bibig sa issue, lalo't wala ngang patunay ng pagkatao ni Mary Grace Piatos.
23: Abangan ho natin on how the prosecution will actually undertake this particular aspect of the proceedings.
24: If ever lang, no? Because we do not want to dwell on the witnesses to be presented, I am sure that it will be significant in proving the prosecution's case, no? If ever nakasama si Mary Grace Piatos.
9: Ayon sa kopya ng pre-trial brief na nakuha ng ABS-CBN News, nakalista ring witness ng prosecution ang ilang pangalang malapit at iniuugnay sa bise, pati mismo si POA.
22: Pwede naman because lalo na kung ang tatanungin naman nila ay matters that are not pertaining to my role as counsel of the vice president, wala naman sigurong problema.
23: So, we will subject him to the witness stand, hindi ba? And allow din naman ho to cross-examine yung pong defense, no? Pagka sinalang po siya.
9: Bukas naman balak ng depensang ihain ang komento sa hiling ng prosekusyon na buksan at markahan ang laman ng kahon ng BIR na naglalaman ng tax records ng PISE. Gusto ng prosekusyon kahit man lang yung kahon na lang muna ang mamarkahan ngayon kung hindi man mabuksan at mamarkahan ang laman ngayon. Ayon sa prosekusyon, hindi nga nabuksan at namarkahan ang kahon matapos itong kontrahin ng depensa.
5: Hindi po kami naglakas ng loob sa House because we understand that we are not the impeachment court. But we have the highest regard to the impeachment court na dito makikita na ng sambayan ng Pilipino ang laman ng BIR box. But to our surprise, tinanggihang buksan at tinanggihan ding markahan even the sealed box.
9: Bago natapos ang markahan, sinabi na ni Bantug na kung walang mangyayari sa kahon ngayon, hindi pa naman tapos ang boxing dahil pwede pang mapamarkahan at pabuksan sa mismong paglilitis. Sa ngayon, wala pa namang hatol ang korte kung tinatanggap o tinatanggihan bilang ebidensya ang mga pinapamarkahan.
23: Ito naman, again, strictly marking, no? Subject to the observations, comments, or objections by the other party when it goes into trial proper.
9: Natapos na ang markahan ng gustong ebidensya ngayon. Isinara na rin ang pre-trial conference kanina. Dediretso na ang sekretariat sa paggawa ng pre-trial order na magsasaad ng latag ng paglilitis. Ani Bantug, nasa 62 trial days ang kailangan ng prosecution habang nasa 30 trial days naman ang depensa. Ginit naman kagabi ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi dapat patabunan ng impeachment trial ang investigasyon sa flood control scandal.
10: Ano sasabihin niyo, oy, tapusin natin impeachment, wala munang blue ribbon hearing. Sandali lang. Napakalaki, mas malaki yung pinag-uusapan nating amounts eh, di ba?
11: Papapasukin namin sa schedule namin yan na habang nagda-trial, nagagawa pa rin namin, nagagampanan pa rin namin yung ibang trabaho naming dapat gampanan bilang mga halal at kinatawan ng bayan.
9: Sinagot naman ni Escudero ang mga dating tauhan ni dating Congressman Zaldi Cor na nagsabing nagdala sila ng maleta ng pera sa kanya.
11: Hindi totoo yan dahil magkagalit kami ni Congressman ko sa mahabang panahon at maraming nakakaalam yan. At imposibleng mangyari yan. Maliban doon, mali din yung address nila eh.
9: Samantala, sinimulan nang ipatupad ng Senado ang 90-day suspension ni Senador Jinggoy Estrada noong June 22 dahil sa mga kaso sa Sandigan Bayan. Pero tuloy pa rin ang operasyon ng kanyang opisina. RG Cruz, ABS-CBN News.
0: Natapos na ang kampanya ni na Pinay tennis star Alex Ayala at tennis icon Venus Williams sa women's doubles sa Bad Homburg Open sa Germany. Tinalo ang powerhouse duo sa quarterfinals ng tambalang Olivia Nichols at Teresa Mihalikova sa second seed na torneo. Dikit ang unang set hanggang lumamang sina Ayala at Williams 3-2, pero nakabawi sina Nichols at Mihalikova para makuha ang opening set. Sa second set, nakuha ni na Ayala ang third game 2-1, pero tuluyan nang umalagwa ang kalaban. Ang final score 6-3, 6-2. Sunod na lalahok sina Ayala at Williams sa Wimbledon kung saan may doubles comeback ang magkapatid na Venus at Serena Williams, habang sa kauna-unahang pagkakataon ay seeded si Ayala sa Grand Slam tournament sa grass. Walang bahid ang kupas at tapang ni Coco Martin at Jong Hilario sa Sigabo. Sa kabila naman ng tagumpay sa pagbabalik telebisyon, mas ikinatuwa ng hari ng aksyon sa ating henerasyon na makatulong sa lalo pang pagsigla ng primetime. Nagpapatrol, MJ Felipe.
12: Pangatlong gabi pa lang pero mainit na agad ang aksyon sa pagitan ng bidang Sigabo at ng kanyang kalabang mortal sa ginintoang lupa na si Django. Reunited sina Coco Martin at Jong Hilario na matagal nang nagkasama sa mga serye noong nagsisimula pa lang sa telebisyon si Coco.
13: Bigyan ulit ako ng chance ni Direk Coco na maisama dito sa Sigabo. Sabi ko nga eh, Ko, pasensya mo na ako, baka kinakalawang na ako. Pero at least kahit pa paano, mahasa ulit.
12: Pero sa makapigil hiningang tapatan nila ni Coco, walang bakas ng pangangalawang sa acting si Jong. Ang eksenang ito ang isa sa mga tinutukan ng mga manonood kagabi sa Kapamilya Online Live sa YouTube, pumalo ng mahigit 428,000 ang sabay-sabay na nanonood o kung tawagin ay peak concurrent viewers. Ngayong

0: gabi, masusubukan ng kapalaran ni Gabo sa paghahanap ng trabaho at nangangamoy gulo sa pagpunta ng mga may-ari ng ilang lupa sa barangay Ginintoang Lupa. Masaya si Coco, Julia at ang buong produksyon sa mainit na pagtangkilik ng mga manonood sa kanilang unang tatlong episodes. Pero mas nangingibabaw sa hari ng aksyon ng ating henerasyon ang kanyang ambag sa pagbabalik sigla ng telebisyon sa primetime gabi-gabi.
1: Napakasarap sa pakiramdam naming lahat na muling bumalik ang mga tao sa panonood ng telebisyon. Yung bonding ng pamilya, yun naman yung importante. Saka sana lahat ng mga palabas ng teleserye, pelikula, sana panoorin natin, lalong-lalo na yung gawang Pilipino. Kasi para sa ating lahat to, ginagawa namin to para sa inyo. Kaya maraming salamat po talaga sa suporta at pagmamahal ninyo.
0: Ngayong weekend, abangan sina Coco, Julia, kasama ang buong tropa sa kanilang motorcade sa Pampanga.
2: Eh kung gusto niyo, pumunta kayo dito eh! Hindi tayo kilala dito eh!
0: At tutukan ang sigabo mamaya pagkatapos ng TV Patrol sa AllTV2, A2Z, TV5, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live sa YouTube at Facebook at sa iOne. MJ Felipe, ABS-CBN News.
3: Wow, congratulations.
4: Magaling yung Martin.
3: Saka si Gabo, si Coco Martin
4: galing
3: and team, oh. You have to hand it, from Provinciano, Batang Quiapo, walang kupas. Diba? Lalong gumagaling.
5: Si Jong naman, pag nakikita ko, talagang bagay ang bad guy, no? Oh. Pero yung
4: magaling sumaya, magaling umamin.
5: In real life, sobrang doting dad.
3: Good guy. Pero alam mo, bago tayo magpaalam, dapat pag-usapan natin yung mga balita ngayon sa mga eskwelahan at kabataan.
4: At minors ang involved.
3: Oh. Ikaw, Ate B, what are your thoughts?
5: It's everybody's responsibility. Yes, super. So, hindi lang yung police. Talaga mapapat-isip kayo bilang isang pamilya kung ano yung responsibilidad natin sa mas nakababata sa atin. Di ba? Hirap rin talaga.
4: Kaya di nakakatakot yung headline, di ba?
5: Isipin mo ang takot
4: mo. Bata, 14, 15, 16 involved sa... Akala ko ngayon sa jeep yung report ni Liza. Akala ko minor, hindi na pala. Nakita mo ba yan? Tinatadyakan yung senior citizen.
3: Di, alam mo yung totoo kasi, no? Nung bata tayo, hindi ganito ang ating environment o social, yung social issues, di ba? Mas simple. Dati manunod ka ng TV, yun lang.
4: Wala pang social media.
3: Papatayin ng nanay mo yung TV, matulog ka na. Yun lang naman. Eh. Wala nga cellphone nung bata tayo eh.
4: Ah, meron na nung bata ko.
3: Ah, meron.
4: Nilaglag.
3: Ganon?
4: Nilaglag. Wala.
3: Wala
4: pa ba?
5: Ito
4: ang may karapatan.
3: Alam mo, ang OE mo, ang cellphone na malaki yun, kailan dumating?
4: Yung
3: early 2000s lang yun.
4: Oo nga. Hindi ganito, seryoso.
3: Oo, seryoso na.
4: Noong mga bata kami, bata tayo, nakukuha tayo sa tingin.
3: Exactly. The serious to.
4: Ngayon, hindi.
3: Ngayon, ang dami ng impluensya ng mga kabataan.
4: Social media.
3: Na hindi nakikita ng magulang.
4: Games.
3: Diba? So you're right. It is a holistic. Lahat tayo
4: may responsibility.
5: Madaling magturuan ngayon pero tingnan natin yung pamilya natin ngayon.
3: Tama.
5: Ang ginagawa natin.
4: Okay. Ako tumahimik na ako para hindi ako maturo. Bilisan mo.
3: Okay. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
5: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
4: Amin yan.
5: Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
4: Napapanood po ng live ang TV Patrol at iba pang programa sa iOne. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa AllTV. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: bagay na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP. Kapisan na ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, partner!
1: Hoy partner! 3 minuto makalipas ang 8 ng gabi.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report!

0: nagmi makaservisyon ka pamilya ay alas 8 na po. Ibig sabihin,
1: Spot Report
0: na po kung saan ang bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin at sa bawat anggulo may tarong na dapat sagutin.
1: Ito po ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanang dapat mong malaman.
0: Bawat kaso ay aming tututukan. Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: At lahat ng ebidensya po ay susuriin sa pangalan ni Jeff Caparas. Ako naman si Jesse Cruzat. Ito ang Spot Report!
2: Jeff Caparas at Marlene Padiernos sa Spot Report!
0: Ay, magandang gabi po mga kasibisyo kapamilya. Aba, ngayong araw po ay June 25, 2026. Araw po ng Webes. At syempre, walang bago. Pero marami pong mga storya pa rin ang ating tinututukan ngayong araw. Alam mo, partner, di ba magkakasunod nga?
3: Grabe.
0: Kailan pa mula po nung mga nakaraang ligoy magkakasunod ang mga kaso na binabantayan ng Philippine National Police na kinasangkutan po ng mga menor de edad. Mga estudyante.
3: Sa iba-ibang school, nakakabahala na. Halos sunod-sunod
0: sobra,
3: di ba? Nauna yung sa Cavite.
0: Oo, Cavite. Tapos nasundan nagkaroon itong, ng Tacloban.
3: Tacloban.
0: Tapos meron ulit isa pa Cavite.
3: Cavite ulit.
0: Oo, tapos meron na
3: Negros.
0: Negros. Ayan, napakadami pong natin natutukan. At kanina nga partner, di ba, inanunsyo na rin ni SALG Remulla, Secretary John Vic Remulla,
3: anong
0: na,
3: sabi?
0: Na may isa pa silang napigilan.
3: Muntik na.
0: Muntik na partner.
3: Grabe,
0: tangkang
3: grabe.
0: Panibagong mass shooting. Diyan pa rin sa bahagi ng Tolosa, sa bahagi ng Leyte.
3: Leyte naman.
0: Ito na, ito man daw ay parang gusto maging copycat.
3: Kaya mabuti na lang may informante, nakapag-inform. Dahil kung hindi, hindi natin alam kung ano na namang mangyayari, kung ilan na naman ang masusugatan.
0: Correct.
3: Or worst, ilan ang masasawi.
0: Tama ka, Jump
3: kaya,
0: partner.
3: Kaya yun po, talagang nakakalungkot itong mga balitang ito, partner. Minsan mapapatanong ka kung sino ang dapat sisihin, sino ang dapat panagutin, lalo na itong mga involved ay mga menor de edad.
0: Mga menor de edad, partner. At ang malaking question mark dyan, partner, saan nila nakukuha yung idea na magsettle sa ganong gawain?
3: Correct.
0: Na manakit ng kapwa?
3: Iba-iba ang guli.
0: Sa karahat na sa dahas ang gamit, partner.
3: Lumalabas una sa ano yon, yung gaming app
0: sa Gorebox.
3: Gorebox kung tawagin, di ba, yung video game.
0: Yes.
3: Meron namang nagsasabi na ginaya lang ito doon sa mass shooting sa Amerika. Meron namang angulo na ito daw ay kumbaga bunga ng bullying.
0: Yan.
3: Marami po ang
0: angulong tinitingnan dito. Buti-buti tinitingnan dito sa mga kasong ito. Pero sabi nga partner ng mga actually doon sa generation ko yung mga kaedaran ko. Kami rin naman dati partner naglaro din naman.
3: Ilang taon ka na ba? Magkaedaran mo.
0: Hindi yung mga nasa gitna pa lang ng Gen Z at millennial.
3: Makaedaran natin? Safe to say ba yun?
0: Sige, kasali ka na.
3: Sali ako. Hindi ba totoo yun?

0: totoo yun ah. Yung mga pero, batang 90s, 80s, diba?
1: Actually, hindi naman ho bago yung mga ganyan mga video games. Correct. Yung mga Counter-Strike, mga COD. Oh. Pero nung mga panahon natin, partner, hindi tumitimo sa isipan natin na gawin natin in real life. Oh, so tama, ano yung nagko-contribute doon sa mga kabataan ngayon, bakit nila ginugusto na mag-settle sa ganitong mga gawain,
0: kung yun
1: diba?
0: Man talaga ang rason, partner.
1: Kung isa yun sa mga tinitingnan mga dahilan.
0: Pero kasi, honestly, hindi ako na humaling sa mga video game.
1: Anong mga trip mo before?
0: Wala, yung ano, yung Space Impact. Alam yung Space Impact?
1: Ay! Bari lang din yun. Pero nasa ano ka? Nasa breath game.
0: Yung lumang cellphone.
1: Mga panukiya ka.
0: Tsaka yung ano, yung snake na kakainin mo yung... Ganyan lang yung alam kong laro dati.
1: So lumalabas, partner, na mas matanda ka sa akin.
0: Hindi. Wala lang talaga akong hilig, partner.
1: Nako po.
0: Ayaw aminin eh. No?
1: Ayan na, sige.
0: Pero yan,
1: na.
0: Totoo yan. Kailangan eh, ano po,
1: patnubay talaga, partner.
0: Totoo yan eh. Parental guidance ang kailangan na para sa mga paslit sa mga anak ko natin.
1: Anyways, partner, ayan yung ito pong pinag-uusapan namin ngayon, magiging sentro po ng ating talakayan ngayong gabi dahil may mga kausap po tayo na iba't ibang mga personalidad at eksperto patungkol po dyan sa iba't ibang nangyari nga kaso meron sa Davao de Oro.
0: Correct.
1: Parang bagong shooting din dyan sa Davao de Oro. At meron din tayo mga kausap mula sa CICC para naman hingi tayo ng update kung ano nga ba ang monitoring nila ngayon doon sa mga online games at mga violent related post, diba?
0: Yung latest, diba, parang na-ban na, temporarily
1: ang
0: ban
1: Gorebox.
0: Yung Gorebox. Pero nung tiningnan ko tong Gorebox na to, talagang literal na gory.
1: Gory talaga, partner. Nire-research ko rin yan. At doon sa larong yun, parang may test pa doon, partner, kung gaano kakagaling umasinta ng ulo.
0: Headshot test. Nakakatakot na.
1: At merong graphic, kang, partner, na may blood effects doon sa larong yun.
0: Pwede ka talagang pumatay ng character doon sa larong yon. Kaya nakakabahala po dahil lalo na doon sa mga magulang na hindi masyadong namomonitor yung galaw na kanila mga anak na babad sa gadget, babad sa cellphone. Eh siguro this is a high time na po para i-check nyo po ang activity ng inyong mga anak sa paggamit ng gadget, sa paggamit ng cellphone.
1: Talagang patnubay na magulang. Pero bago ang lahat, partner, pasadaan na natin ang mga balita sa nakalipas na mga oras.
2: Spot Report! Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Unang-una, nasa kasadiyanan ng Department of Social Welfare and Development ang dalawang children in conflict with the law na sangkot sa pamaril sa paaralan sa Tacloban City. Sinabi sa DZMM ni DSWD spokesperson Irene Dumlao na lumagda ang guardian ng dalawa ng voluntary commitment na nagpapahintulot na isailalim ang mga minor de edad sa Regional Rehabilitation Center for the Youth. Manatilian niya ang 14 anyos sa pasilidad ng ilang buwan o umabot ng taon. Depende sa intervention program at kanyang progress. Manatili rin sa pasilidad ng DSWD ang 15 anyos na sospek habang nagkapatuloy ang investigasyon sa reklamong murder na isinampalaban sa kanya.
0: Sa ibang balita, kabilang po ang pangalang Mary Grace Piatos sa mga inilistang testigo ng House Prosecution Team para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iginit ni House Prosecutor Joel Chua na material witness si Mary Grace Piatos sa articles of impeachment laban kay VP Sara, kaugnay ng usapin sa sinasabing maanumalyang paggastos ng confidential funds. Nilino naman ang kongresista na wala pa silang formal na komunikasyon kay Mary Grace Piatos na isinama lang sa listahan ng mga testigo. Hamon anya ito sa defense team na mailabas si Mary Grace Piatos na isa sa sinasabing nakatanggap ng confidential funds mula sa tanggapan ng Vice Presidente. Nauna nang kinumpirma ng Philippine Statistics Authority na walang anumang identification records ang pangalang Mary Grace Piatos. Bukod kay Mary Grace Piatos, inaasahan din pong tetestigo sa impeachment trial ng Vice Presidente si dating overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang, kaugnay ng mga bank account at mga transaksyon ni Vice President Sara at amang si dating Pangulong Duterte. 2018, naglabas ng dismissal order ang Malacanang laban kay Carandang dahil sa sinasabing paglabag sa confidentiality nang ibunyag ang detalye sa investigasyon.

0: kalkulasyon ng BIR gamit ang expenditure method. Natuklasan ang malalaking diferensya sa pagitan ng idineklara na kita at aktual na gastos ng mga respondent kabilang ang umano'y hindi pag-usumite ng under-reporting ng tax returns sa loob yan ng ilang taon. Ayon sa DOJ, may probable cause para sampahan ang tatlo ng kasong tax evasion at iba pang paglabag sa National Internal Revenue Code. Sinabi naman ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na patuloy nilang paiigtingin ang kampanya laban sa tax evasion habang tinitiyak ang pagsunod sa due process.
1: Spot Report! Sa ibang balita, sugatan po ang grade 6 student matapos mabangga ng motorsiklo habang tumatawid sa pedestrian lane sa Caloocan. Sa kuha ng CCTV, papasok na sana ang biktimang tumingin pa sa kaliwat kanan at dahan-dahang tumawid nang biglang masalpok ng motorsiklo. Nakunan pa ng video ang paglingon ng rider sa biktima pero mabilis na tumakas. Agad namang nakatayo ang estudyante habang sinubukan pang habulin ng ilang residente ang tumakas na rider. Nirerepaso na ang mga kuha ng CCTV para matukoy ang plaka ng motorsiklo at pagkakakilanlan ng rider.
2: Spot Report!
0: Samantala, abiso sa mga customer ng Maynila. May service interruption po ang nasabing water concessionaire sa ilang lugar sa Metro Manila at Cavite tuwing gabi na tatagal yan hanggang sa June 30. Kabilang sa maapektuhan ng ilang lungsod sa Metro Manila kasama ang Quezon City, Caloocan, Makati, Pasay at iba pa gayon din sa ilang bahagi ng Cavite. Sinabi naman sa DZMM ni Maynila Water Supply Operations at Assistant Manager Engineer Ian Abiera III na magsimula ang interruption ng alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Bunso nito ng urgent network maintenance at system optimization para matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng tubig sa harap ng banta ng El Nino. Patuloy naman ang pagbaba ng level ng Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng supply ng Metro Manila at mga karatig na lugar.
1: Namumuro muling bumaba po ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tatlong araw na trading sa world market, 70 centavos ang ibinaba sa kada litro ng diesel, 60 centavos sa kerosene at 30 centavos sa gasolina. Pero may dalawang araw po na trading na natitira pa, kaya posibleng magbago pa rin ang galaw ng presyo ng petrolyo para sa susunod na linggo.
2: Spot Report! Alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report.
0: Samantala, kumuha naman tayo ng dagdag na balita mula sa labas ng ating himpilan, mula sa ating mga Radyo Patrol. Ombudsman, pinasasagot sina Senator Cayetano, Senator Padilla at Aplasca sa reklamong obstruction of justice. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
3: Marlene, Jeff, pinagpapaliwanag ng Office of the Ombudsman sina Senator Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at dating acting Senator at Arms Mau Aplasca kaugnay ng reklamong obstruction of justice. Sa inilabas ng kautusan, inatasan ng ombudsman ang mga respondents na magsumite ng kanilang counter-affidavit at mga ebidensya sa loob ng 15 araw. Ang reklamo ay inihain ni Francis Joseph Aquino D. at iba pang complainant. Ipinunto ng ombudsman na kapag hindi nakapagsumite ng sagot ang mga respondents na itinakdang panahon, maaaring resolbahin ang kaso batay sa mga dokumentong naisumite. Sa ngayon, nasa punong ito pa lamang ang investigasyon ng reklamo at wala pang desisyon kung may sapat na batayan para magsampa ng kaso. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero!
1: Ito pa, dating Ateneo coach Tab Baldwin nagsumidi po ng verified answer sa Department of Labor and Employment. Narito naman ang balitang kumpirmado sigurado mula Maynila. Hatid Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
4: Kinumpirma ng Department of Labor and Employment na natanggap na ng ahensya ang verified answer ad cotelam ni dating Ateneo men's basketball coach Tab Baldwin para ipaliwanag ang saklaw ng kanyang alien employment permit at kanyang pagkatrabaho sa bansa.

0: sa sinusuri na ng DOLE ang sagot ni Baldwin at ang mga isinumiting dokumento alinsunod sa Article 14 ng Labor Code at DOLE Department Order No. 248 Series of 2025. Tanging kinatawan lamang mula sa legal counsel ni Baldwin ang nagdala ng mga dokumento sa DOLE. Matatanda ang nauna ng isinumite ni Baldwin ang Alien Certificate Registration na inisyo ng Bureau of Immigration pero meron itong mga restriction na inilagay ang kanyang legal counsel. Magpapatuloy ang pagdinig sa June 29 kung saan inaasahang personal na dadalo si Baldwin para ipaliwanag ang insidente sa Dipacolo Aurora na ikinasawi ni Rene Baterbonya at Divine Adili. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon.
2: At sa ating mga Radyo Patrol.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
2: 8:19! Oy ha, ngayong gabi po ay siksigliglig po tayong lahat sa ating magiging talakayan dahil tatlo po ang ating resource person.
1: Grabe, oh.
2: Na makakausap ngayong gabi. Kabilang na ho dyan, syempre, aba, meron daw hong Bilatinyo na nasaksak sa leeg habang nangaawat po ng isang rumble.
1: Grabe,
2: sa isang
1: ito, no?
2: Festival po. And nangyari yan na partner dyan sa bahagi ng Cavite.
1: Tipong nagmalasakit ka lang, no?
2: Diba? Nadamay ka
1: Nadamay ka pa. Eh. Kaya pag may mga ganyan ng away, hindi naman no sa sinasabing huwag kayong mangialam, pero kumbaga ibalato nyo na yan sa mga otoridad.
2: Yeah.
1: Tumawag ho kayo sa 911 at o kaya sa pinakamalapit na police station. At ba partner, isa sa mga na-observe ko ha,
2: ano?
1: Kapag may mga ganyang insidente, bago po mag-video, ha, inuuna yung video eh. Bago po mag-video, siguraduhin pong nakatawag o nakahingi na tayo ng tulong.
2: Tama.
1: Well, importante yon, documentation, para kahit pa paano may
2: ebidensya.
1: Pero dapat po unang-una yung tulong.
2: Correct.
1: O, 911 po, kasi may mga sumasagot naman.
2: Mm-hmm.
1: Kaya tanod, o kaya kung sino mang otoridad.
2: Yeah.
1: Eh, huwag kang gigitna dahil hindi mo alam, di ba? Buhay mo ang kapalit. Kaya ito, nasaksak sa... Sa leeg.
2: Sa leeg part. Na, marami hong ways para makatulong po kung may nangyayari mag-insidente po sa inyong mga lugar. Kabilan ho dyan, number one, safety nyo muna. Siyempre, isipin ninyo.
1: Oo,
2: kung distansya kayo konti. Kasi paano kayo makakahingi ng tulong kung kayo mismo yung nasugatan na, di ba?
1: Eh, parang,
2: kayo mismo yung napuruhan na, di ba?
1: Ito partner, itong lalaking nasaksak, parang tiyuhin niya kasi yung
2: damay.
1: Oo, yung nadamay. So siguro, gusto niya magmalasakit, gusto niyang rumesbak din. Eh, yun, siya ang tinamaan.
2: Yeah.
1: Kaya, tingnan ho natin ang update sa bagay na yan,
2: correct,
1: partner. No?
2: O, hingi tayo na update mamaya dyan. May makakausap tayo mula sa mga sa bahagi ng pambansang pulisya.
1: Mm-hmm.
2: At the same time, partner, hingi rin tayo ng update doon sa nangyaring shooting incident sa labas po ng campus.
1: Isa pa po.
2: Dyan sa Davao de Oro. Abay, kakitas lang ng graduation rights, partner, nangyari itong incidenteng ito. Tanungin natin, ano ba yung dahilan? Ano ba nangyari? Bakit nauwi sa Barilan itong incident?
1: Na dapat ay isang masayang pagdiriwang.
2: Diba? Celebration
1: pagtatapos.
2: Sana.
1: Sa ilang taong kumbaga pagpapagal, pagpagod, pagpagpagpagod ng ating mga ng ating mga estudyante,
2: correct.
1: Napalitan ng ganito kalagim na krimen.
2: Correct. At saka na to natin, partner, kasi hindi pa na I understand, hindi pa natutukoy sa ngayon o hindi pa nilinaw sa ngayon kung ang sangkot pa sa insidente ito ay estudyante. Kabilang mo siya sa graduate or saktong doon lang sa labas ng campus nangyari yung shooting incident. Isa yan sa mga lilinawin natin mamaya.
1: Pero itong biktima, partner, ay 30 years old.
2: Yan.
1: So hindi na siya minor.
2: Hindi na siya minor.
1: Pero siya ay graduate.
2: Yan.
1: Ang kurso niya ay
2: sige, go.
1: Major in ano to eh. Nakita ko kanina, partner, na...
2: Bachelor, partner.
1: Oo. Ang course niya ay Bachelor of Technology and Livelihood Education, major in Home Economics.
2: Mm-hmm. Isipin mo, partner, kung ganyan na ang edad, tapos kakagraduate lang, ibig sabihin, talagang pinaghirapan. Ibig sabihin, matagal na panahon ng ginugol para talagang mapursue ang edukasyon. Nakakalungkot lang at nauwi nga ho sa pamamaral. Naging biktima siya ng pamamaral dyan sa bahagi ng Davao de Oro. And last but not the least, tingin tayo ng update sa CICC, mga pangako namin kanina. Tatanong natin, ano ho ba talaga ang monitoring ngayon sa mga online games at may mga nakaban na ba bukod sa Gorebox, may mga dapat na mag-iban
1: diba
2: na mga video
1: mainit na
2: games.
1: Usapin before
2: yung
1: Roblox.
2: Oh,
1: diba? Roblox na sinasabing
2: Pero ayan, maraming batang nahuhumaling. Hindi na iban ng tuluyan yung Roblox dito sa Pilipinas.
1: Parang dinefend ng company.
2: Yes, oo.
1: Ang sabi naman ng CICC, dapat may safeguard mechanism. Dapat,
2: may regulation.
1: Oo, dapat malinaw doon na, kumbaga, ito, 18 and above lang yung pwedeng mag-sign in or gumamit ng video gaming app na yon.
2: Oo.
1: Nang sa gayon, yung mga minor at yung mga talagang sabihin na nating inosente pa po ang pag-iisip ay hindi maimpluwensyahan ng mga karumaldumal na bagay na nangyayari dun mismo sa loob ng video game.
2: Correct. Eh, tatanong nga natin dyan, partner, kasi may mga nakakausap sila eh, from outside the country.
1: Totoo.
2: English. Oo, na may nakakausap sila from mula sa labas ng bansa. mga platform na yun. Baka kasi, baka isa yun sa nagiging reason bakit nagkakaroon ng impluensya doon sa mga bata.
1: I think
2: bata.
1: May chat box din yung game.
2: May
1: diba?
2: Chat
1: or,
2: box. Oh,
1: nakakausap mo mismo yung kalaro mo.
2: Oo.
1: Meron lang ako, partner, isi-share ng konti ha. Ito, kakilala ko lang. Yung bata ay nagka-problema sa bahay.
2: Kasi,
1: tapos, naglayas. Mm-hmm. Umalis. Ilang araw siyang hinanap nung nanay niya.
2: Mm-hmm.
1: And then, napag-alaman niya na itong anak niyang minor ay pumunta doon sa bahay
2: nung kalaro.
1: Naku, doon sa Roblox.
2: Pero yan ba ay personally kilala niya?
1: Hindi kilala nung nanay, syempre. Doon lang niya nalaman dahil parang tumawag yung nanay nung bata na kalaro nung anak niya sa kanya. So nalaman niya na yung anak niya nandun sa bahay ng kalaro niya.
2: Nako.
1: Doon daw pinapunta. Buti na lang, partner, mabait yung pamilya, di ba?
2: Pero, paano pag nakachempo ka, partner, mga mapangsamantalang mga individual, di ba?
1: Hindi naman sa sinasabing maghigpit po ang mga magulang, pero parang ganoon na nga po sa mga nangyayari ngayon. Ano? Hindi naman ibig sabihin na stricto ka ay violente ka ng magulang.
2: Yeah,
1: iba po yung pagiging stricto sa pagiging violente.
2: Totoo.
1: Minsan na ano yun eh, na may misconception doon, partner, na pag sinabing disiplinahin mo, kailangan paluin agad. Hindi po.
2: Mm.
1: O kailangan maging stricto ka lang in a way na may command ka bilang magulang, mapapasunod mo.
2: May authority ka.
1: Susun, hindi yun, di ba? Dati, tandem, partner, titigan ka lang ng nanay mo.
2: Tatayo ka na, di ba? Tatayoan ka lang ng nanay mo.
1: Ganun ka lang, pasok ka na sa kwarto.
2: Pero kasi, partner, sa generation ngayon, yung mga magulang sa panahon ngayon, meron silang tinatawag na gentle parenting. Yan, epektibo naman po yan at some point. Pero syempre, dapat dadagdagin nyo pa rin ng kahit konting ngipin. Kagaya nga nanabanggit mo, andun dapat yung authority.
1: Correct.
2: Kasi minsan, napapansin ko, hindi naman tinalalahat ang mga kabataan, pero sa minsan, ang nagiging bunga ng gentle parenting, partner, para nagiging kampante na masyado yung mga anak, umaabot na po sa puntong nababastos na yung mga magulang. Wag hong ganon, mali po yun.
1: Hanggang gaano ka-gentle yung parenting na yun? Kasi may mga, alam mo, yung mga batang batang nagpapasaway, sasawayin ng nanay, titigil lang konti, babalik na naman. And then sasawayin ulit, titigil lang konti, babalik na naman, and pababayaan na.
2: Correct.
1: Parang walang strict enforcement. Dapat may ganun eh.
2: Partner, ikaw, di ba, I understand parang first child mo, anak mo ngayon.
1: Yes, oo.
2: So, kamusta? Bilang isang, I understand, baby pa si baby. Pero,
1: Four months old pa lang siya. Pero, may pag-uusap na kami ng partner ko na kung sino yung good cop or bad cop, kung sino yung disiplinar, pareho kaming disiplinaryan dapat. Pareho kaming magdidisiplina sa bata.
2: Pero may timpla.
1: May timpla dapat. Kailangan, hindi naman kasi to the point na talagang ihigpitan mo kasi the more na hinigpitan mo rin yung bata, mas lalong...
2: May epekto rin kasi yan, partner. Kaya nga minsan, partner, may mga nakikilala ko, partner, na sobrang higpit ng mga magulang nila, sobrang stricto, ang tendency, naglilihim na yung bata.
1: Correct.
2: Sa ibang tao na nagtitiwala.
1: Napakahalaga po ng open communication, bukas na komunikasyon.
2: Correct.
1: Sa pagitan ng magulang at ng anak.
2: Mm-mm.
1: Dahil bago niya pa dapat sabihin sa ibang tao yung problema niya, yung kinikimkim niya, yung pinagdaraanan niya, dapat sa inyo muna ho sabihin.
2: Diba?
1: Sa inyo muna i-share. Paano kung mag-share pa lang, pinapagalitan mo na. Diba? May mga ganun kasing magulang, yung dismissive. Diba? Parang, magrareklamo ka na naman. Kami nga nun, diba? So, itigil na ho natin yung culture na yun. Let's be open to our children, di ba? Pakinggan natin sila dahil, you know, at the end of the day, walang ibang mag-guide sa atin o sa kanila, kundi yung mga magulang din.
2: At the end of the day, kayo po ang uuwian ng inyong mga anak.
1: Talaga dapat tama yung GMR. May GMRC pa ba ngayon? Good manners and right conduct. Naging character education yan, partner. At naging nung high school ako, edukasyon sa pagpapakatao, edukasyon sa pagpapahalaga.
2: Yan.
1: Dapat siguro tibayan din, no?
2: Tibayan. Oh, at the same time, siguro dapat parte magkaroon ng adoption yung kung ano yung society ngayon, kung ano yung nangyayari ngayon. Magkaroon ng adoption para ma-apply doon sa mga subject ng mga kabataan. Correct. Ngayon, di ba? Kasi kung feeling ko, kung nung panahon natin, ang GMRC ay ganitong bagay, tamang magandang asal,
1: diba?
2: Kulang siya sa ngayon. Kasi kailangan mo ng konting renovation, kumbaga, doon sa subject na yun. Para talagang maintindihan. Iba kasi yung mga bata ngayon eh. May halin aksin technology.
1: Correct.
2: Yung kanilang paglaki. Ay, marami na po tayo isang pag-usapan lang, ha. Pero 8:28, kagaya po ng naipangako namin kanina, ay mamaya po maraming tayo makakausap. Pero bago ang lahat, abay, magbigay daan muna tayo sa ilang mga paalala.
3: Spot Report! Spot Report sa DZMM! Mga balitang kumpirmado.
4: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging bosses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
5: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
3: DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.

0: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
1: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
2: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
0: At masasayang usapan.
2: Choir ako dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train dyan.
1: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
2: Leia
1: De Guzman.
0: Alvin El Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising!

0: krimen, katotohanan, iimbestigahan yan sa Spot Report! Spot Report!
1: 8:32! Nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padierno.
2: At sa pangalan po ng regular ninyo nakakasama din ang poging-poging ating bossing si Jeff Caparas. Ako po si Jesse Cruzat. Asan si bossing Jeff na yan? No?
1: Ay, ano mo pagpanalangatan si Pakner Jeff. Dahil masama daw yung kanyang pakaramdam. Ayun,
2: pagaling. Uy, nakikinig din ngayon si Daryl Sarmiento. Ang ating tropa pits.
1: Asan siya ngayon?
2: Nasa, galing daw siyang Bulacan ngayon.
1: Tapos?
2: Dahil may may distribution doon, partner, yung metal detector na mahagi yung malolos sa...
1: Alam mo, magandang idea yan.
2: Bulacan.
1: Sa mga school. Magandang idea yan. Sabi ko nga, dapat budgetan niya ng DepEd para sa lahat ng school magkaroon ng metal detector. Pero partner, ayan na. Kaugnay nga nung pangako natin kanina, makakausap po natin sa kabilang linya ang Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, si Undersecretary Renato Aboy Paraiso. Good evening po, Yusek, Marlene po at Jesse sa Spot Report.
2: Magandang gabi, Yusek.
3: Magandang gabi ho, Marlene, Sir Jeffrey. Maraming salamat po ulit sa pag-imbita sa akin sa iyong programa.
1: Welcome po kayo palagi, Yusek Aboy. Ito po sa Spot Report. Pero ngayon po, itatanong ho namin, kamusta na ho ang monitoring doon sa Gorbax? Ano pong status ngayon? Nakaban pa rin po ba ang Gorbax na game?
3: Tama, Ma'am Marlene. In fact, I just communicated with yung mga telcos natin. Naka-block na yung URL niya. So, hindi ka na makakapag-login sa game even if you, ano. At pina-follow up na namin yung compliance ng both ng Google Play Store at saka ng Steam para naman doon hindi na tayo makapag-download ng larong ito.
1: So, ano yan, Yusek, permanently ban na ho ba itong game na ito? Itong Roblox? Itong Gorbax?
3: So, sa atin naman, Ma'am Marlene, no? Hindi natin sinasantabi na maaari silang tumugon sa ating notice sa kanila na magpaliwanag at to show us that there is sufficient CP protocols at saka yung mga age verification for age consent regulation para ho hindi makapambisima ng ating kabataan. Pag napakita nila na problema, saka na natin na i-considera na ilift yung ban sa kanila.
1: Mm-hmm. Alam mo, Yusek, kaya namin natatanong ito dahil maging si Secretary John Vicremulla, pabor na permanently iban na itong larong ito dito sa Pilipinas. Dahil alam ko naman po, nakarating na ito sa inyo na yung mga recent incident po, particular na sa Tacloban, ito ho yung nilalaro nung 14 anyos na CICL na nasa likod po ng shooting incident dun sa isang paaralan. At the same time, kaninang umaga, may inunsyo rin po ang kalihim na 14 years old din po na babae, naglalaro din daw ng Gorbax. At buti nga't napigilan, pero siya ay nagtangka, nagplano na magsagawa rin ng kaparehong mass shooting doon sa kanilang eskwelahan sa Tolosan, di ba?
3: Tama po.
1: Oo, kaya medyo...
3: Tama po.
1: Go ahead po.
3: Kaya ang kinukonsidera ho natin talaga, hanggat hindi nila naipapakita na they have sufficient... Kasi ang presumption is against them eh.
1: Mm-hmm.
3: Kasi naglaro nga yung mga bata dito nag-simulate. At dito sa platform na to, dito nagkaroon sila ng pagkakataon na lumipat sa ibang messaging platform para makasama yung ibang naglalaro ng Gorbax at magkaroon ng isang koneksyon do sa isang extremely violent and fanatical na grupo na ang iniidolo at ang sinasanto yung mga mass murderers, mga school shooters, mga bombers. Ngayon, lumalawak na yung ating pananaw dito na hindi lang dapat ang imbestigahan at ang tutukan ng atensyon, hindi lang yung U-game, but also the messaging platforms kung saan sila lumilipat.
1: Correct. Yusek, sa ngayon, ilang violent games ang inumonitor ng CICC na may makakaparehong structure po doon sa laro na may patayan, may mga graphic effects. May ilan, sir? At may nakikita na ba kayong mga karapat-dapat iban dito sa bansa?
3: Naku, kung ang pag-uusapan natin kung gaano karami, baka hindi pa tapos itong administrasyon na to, tapos susunod na administrasyon, ganun karami yung mga kailangan nating i-review, technical review.
2: Correct.
3: Pero ang ginagawa natin, pinaprioritize ho natin na kung sino ho yung mga, kasi nakikita natin yung mga downloads, kung ilan yung download nila eh. So nakita natin yung binigyan pansin natin ng Roblox kasi merong 11 billion downloads yan, 11 billion users yan. So, pinaprioritize natin ano yung mga popular games. Kaya nabigla rin nung kami dito sa Gorbax kasi wala sa radar namin to kasi 10 million lang yung ano.
2: Kumbaga hindi siya ganun ka-popular, Yusek.
3: Downloads.
2: Kumbaga hindi ho siya ganun ka-popular kaya hindi nyo masyadong na... Kumbaga hindi nyo rin na-monitor.
3: Tama ho eh, no? At saka nung nire-research namin to, ito yung game na parang ginagawang simulation para ma-desensitize yung mga kabataan pagdating dito sa mga barila na to, ano yung epekto pag bumaril ka, ano yung i-expect mong blood splatter, ano yung i-expect mong epekto sa katawan, yun yung sinisimulate niya. So, nag-desensitize sa mga bata, nagiging, nag-blur yung reality tsaka yung game eh.
2: Oo. Yusek, i-clear ko lang ano, itong pag temporary ban doon sa Gorbax, ano, sa website ito o sa mga Play Store or App Store, paano po?
3: So wala ho siya sa apps sa Apple Play Store, nandito siya sa ano sa Google Play Store at dito sa Steam. So okay. Sinulatan na rin natin no ang Google at saka ang

0: team para kung iban itong, at para hindi na ma-download itong warbox na to. Pero yung, ang immediately na na-implement natin is na-block natin yung URL niya. So any online function yan, hindi na magagawa. Okay. Hindi na makakapag-login kung may online function yan, kung may messaging platform yan. Wala nang ganun.
1: Yun, Yuse. Kaya rin ho namin natanong kung ilan pa yung mga games na namomonitor ninyo or minomonitor ninyo ngayon.
2: Mm-hmm.
1: Dahil hawak ko ho ngayon yung aking cellphone at pumunta ako dito sa App Store, makikita mo rin, kung hindi man Gorebox, may mga kaparehong laro na very gory pa rin.
2: Mm-hmm.
1: Merong Gore Town. Kitang-kita, ito pa rin, papakita ko. May mga mga very gory yung mga picture and yung mga karakter. Ano ang plano dito ng CICC, sir?
0: So, i-review mo natin yan. From a technical standpoint, yun ang ginagawa ng CICC.
1: Mm-hmm.
0: Tinitingnan na kasi hindi natin pwede i-outright ban ho yan even if it contains mature content. As long as that mature content is properly rated at hindi na da-download ng bata. Kailangan mature audience lang ang nakakapag-download yan. And then, after that, i-review natin, are there specific safety measures inside that na may ensure nila na ang nakapag-download at naglalaro lang sa kanila ay yung mga talagang mature audiences. So, at tinitingnan natin yung safety protocols.
2: Mm-hmm.
0: Yung age verification ng mga yan, kung saan naka, ano yan, at saka ano yung mga reporting mechanism yan para pag may mga nais magsumbong na yung anak ko, eh, naglalaro niyan, hindi naman tama yung edad, pwedeng iban yung anak niya do sa within the game.
1: Tsaka, Yusek, may dagdag ko lang. I think merong application din, no, na pwedeng gamitin ng mga magulang to monitor the activity ng kanilang anak do sa gadget, di ba? Parang may ganun. At least na mo-monitor nila.
0: Meron, no? May mga both paid at saka mga free apps na pwede nyo i-monitor. Hindi lang i-monitor, pero pwede nyo i-limit yung time niya. Whether sa phone or do sa particular app na yun, pwede nyo i-block yung particular app na yun sa phone nila.
2: No.
0: Pero, given yung maturity na tsaka yung pagiging tech-savvy ng mga bata, ito rin yung isang kinakataon ng problema.
1: No?
0: Although yung mga streaming platforms natin nagagamit for education, may educate din yung bata paano i-bypass yung mga safety features.
2: Ako naman, Yusek, yung recent report po ni SALJ Remulla na may isang 14-anyos na nagplano na magsagawa ng mass shooting doon sa kanilang paaralan sa Torosa, Leyte, ito ay na-monitor kasi nagpo-post siya sa social media ng kanyang mga threat. Kamusta ho ang monitoring po ng CICC doon sa mga violent-related posts na posibleng kapareho na ganitong mga planong pag-ataka sa mga matataong lugar, particular dyan sa mga paaralan?
0: Ngayon, no, tinutok na natin ang threat monitoring center natin na yung proactive approach natin wherein we have our systems, our tools na parang yung mga social media sentiments natin, social media monitoring natin para to check kung ano-ano yung mga yung mga may mga sinasabi about school shootings, magpapabomba. So tinutukan na rin ho natin yan at pag may nakita tayong ganyan, pinagbibigay alam natin sa law enforcement agencies natin. No? At ito, pinaplano na rin ho namin, nakausapin ng mga social media platforms na iban yung mga ganyan mga conversations do sa mga platforms nila. Kasi may sarili silang pamamaraan ho para makita kung ano yung mga usapan na yan dyan sa social media, lalong-lalo na sa mga kanya-kanyang platforms po.
2: Sa araw-araw, sa tinagal-tagal ng cyber patrolling po ninyo, Yusek, may mga namomonitor ba talaga kayo mga gantong mga violent-related posts na patungkol sa mga mass shooting at yung mga possible na nasa likod nitong mga posts at yung mga menor de edad? May mga ganun ba talaga kayo nakakita regularly? So,
0: meron, no. Pero yung minsan, kasi yung mga nagra-rant lang yung bata or kunyari, nagkukwento siya paano yung nilaro niya. So, again, it's a broad source of information . So kailangan pa rin ho natin ang talaga ang nakakalungkot ho even yung mga partner natin law enforcement agencies kapos or yung iba kahit katulad namin wala mga intelligence funds to follow up on these particular leads na to . So ang ginagawa na lang natin ang pinaka intervention ho lalong-lalo na Cybercrime Investigation and Coordinating Center is to clean the internet of all these particular posts kasi iniisip namin baka totohanin and second, baka may manggaya sa mga nagpo-post na to.
2: Oo nga kasi actually yun po yung nakikita dun sa Tolosa, Yusek, nakapikat po ito nung nangyari dun sa Tacloban. So paano yung magiging pagbabantay natin kung sakali man na magkaroon din ng posting sa mga social media na mga gantong mga information?

0: want, sir?
1: Actually, yun ang pinaka-challenge talaga, how to determine. Kaya nga pinag-aaral na namin paano gagamitin ang mga AI, ano, lalo-lalo yung mga recognition tools natin. Mm-hmm. Kasi halimbawa, pa-shooting. Mm-hmm. Eh, tayong paano, halimbawa, ang DZMM, katulad ng station nyo, eh, magbabalita doon. Mahahagit kayo na, tapos bigla na lang makikita nyo, lahat ng reports nyo doon, mawawala. Kasi nakagit namin, tapos ibinan namin kagad. So, it's a challenge talaga to determine what's real or what's not. So, right now, isa yan sa pinag-aaralan namin na i-develop ng mga tools to recognize ano yung mga actionable items pagdating sa mga post na yan.
2: Tsaka Yusek, tama yung sinabi mo, no? Mas pahig... I know na mahigpit na ang meta, pero dapat dagdagan mas pahigpitin pa. Diba?
0: Kasi yung mga nakakalusot pa dyan.
1: Tama po. Pero ang mas siguro nating dapat pagtuunan ng pansin, ang hindi natin pwede isisi sa laro lang, sa mga platforms lang. Kailangan nung talaga i-highlight din natin unang-una ang role ng mga magulang sa paggagabay at sa kapag sumayari sa ating mga anak. Pangalawa ho, itong pervasive problem ng mga predation at saka mga groomers na naglo-lurk dito sa ating mga internet. Kaya nga, kasabay ng pagbabantay natin, kailangan batayan din natin sino yung nakakausap ng ating mga anak at masiguro kahit mga kapatid na nakakabata sa atin. Ano? Para hindi sila mabiktima nito at, you know, we have to go after. Kasi ano na yan eh, kinabilangan ng grupo ng dalawang batang to, kaya na nakita natin may isang t-shirt na suot din ng Columbine mass shooter.
0: Yeah.
1: Parang fan club, fan club ng mga mass shooters.
2: Inspired
1: mga
2: ng ganun, no? Oo.
1: Diba? Oh, so yun yung kinakatakot din ho natin na they are influenced, indoctrinated, and brainwashed by these groups kasi pag nakita nila naglalaro ng mga ganitong klaseng game, nagiging target na sila, napoprofile na sila ng mga masamang loob na to na eto pwede to kasi naglalaro to, andito ang interest ng bata to. Iuubog na lang natin.
0: Yusek, pinapanghuli na lang po, may nabasa ako dito na nagkaroon na po ng statement yung mismong developer ng Gorebox at nakahanda ro sila ng makapagtulungan sa investigation. Ano pong plans ng CICC? Papatawag ho ba ito? Pagpapaliwanagin?
1: Ang alam ko ay sumulat na kami sa kanila pero nakita ko rin ho yung post na yan. Mas nauna pa ho sila sumagot doon sa isang mga journalist
2: kesa
1: natin
2: sa
1: isang media outlet natin o kesa sa amin. Sabi ko, di sila yung mag-lift ng ban.
0: Ayan na. Sige, maraming salamat po sa inyo. Oras, Yusek, Abel, Paraiso. Ingat po kayo palagi, sir.
1: Maraming salamat din po.
2: Thank you po.
3: DZMM Numero 1 sa aksyon.
2: Nauna pang sumagot sa
0: Ganun talaga. Anyways, partner, marami pa tayong pag-usap na mamaya. Pero bago ang lahat, abay, magbibigay da alam po tayo sa ilang mga paalala sa oras na 8:46.
3: Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report. Spot Report.
4: Maganda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon.
5: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
6: Ibahin mo ko!
4: Maaksyong tapatan.
7: Papakita ko sa iyo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki.
8: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pa halikin kita sa lupa.
4: Maaksong baridan.
9: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
4: Punong-puno ng aksyon.
7: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo.
10: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
4: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Action. Dito sa Sine mo, aari ka rito.
11: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
12: Hindi siya mo, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata. Pasok namin.
13: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
14: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
15: DZMM Radio Patrol sa 630. Una sa balita, una sa public service.

0: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
1: DZMM Radyo

0: ang bawat detalye. Mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report!
1: 8:48, nagkabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
2: At ako pa rin po si Jesse Cruzat.
1: Tapos sa mga oras na ito, makakausap natin sa kabilang linya ang mula po sa Pantukan Municipal Police Station, si Lieutenant Colonel Irish Hezron Parangan. Good evening po, Colonel. Marlene po at Jesse sa Spot Report.
2: Gandang gabi, Colonel.
3: Yes, sir. Good evening po.
2: Apo. Sir, unahin na ho namin. Anong pinakadetalye nitong nangyaring pamamaril dyan sa isang graduation rite sa inyong lugar, sir?
3: Yes po na siya, no? Firstly, meron po tayong graduating student. Paglabas niya po sa pag-graduate niya, during the graduation rite, nabaril po siya na unidentified suspect po natin na nakasakay po sa van. So I think outside the school na po siya, and then it was 300 meters away na po, mayroon po siguro siya.
2: So, natin. Tapos na po yung event nito, Colonel?
3: Opo, uwi na po sila.
2: Mm-hmm. And yung bumaril ay ano po, nahuli ito or hindi pa?
3: So far, ongoing po yung hot pursuit operation po namin ngayon, and hopefully makuha po natin siya.
2: So ano po tinitingnan nating motibo dito? I mean, ito ba ay, kumbaga, target niya talaga yung biktima or napagkamalan? Paano po?
3: Yes, sir. Target po na yung biktima. Accordingly, especially doon sa victim, he specifically said that there was a love quarrel by her ex na parang yung malaki na po, naging grudge na po, no?
1: Mm-hmm.
3: No? Okay. Nauwi po sa ganitong pangyayari.
1: Okay. Before po dito sa incidenteng ito, may natatanggap bang death threat itong biktima, Colonel?
3: And so far, ngayon lang po na yung nasabi niya po, no? Mm-hmm. Sabi niya, yesterday, parang may sumusunod na sa kanya. And previous incident from the neighboring, doon po kasi siya nakatira sa neighboring, municipality.
1: Mm-hmm.
3: No? Kasi yung, and then previously din, namatay yung kapatid niya. Regarding shooting incident din. Tapos, it was mistakenly identified na siya yung target. So, yun nga, pagka nakakita ng opportunity sa graduation niya, parang dito siya gianuhan.
1: Naku, sorry sir, yung sa kapatid niya, kailan lang yun?
3: I think it was last month po. Opo,
2: Nadapat siya, Colonel, nadapat siya yung target.
3: Opo sir, no, opo. Supposed to be, parang siya daw ang target, no, sabi nun. Hindi mo pagkasabi ng natin.
1: I understand, Colonel, ay tinutugis niyo po yung suspect, pero tukoy niyo na yung pagkakakilanlan nung namaril.
3: So, pero we have a person of interest na po.
2: Okay.
3: But we cannot divulge nga because ongoing hot pursuit operation can affect the operation po.
1: We understand, sir.
2: Itong biktima ho, kumusta po, sir, ang lagay ngayon?
3: So far, stable naman po siya. He is now undergone a successful operation.
1: Saan
3: na matanggal po yung mga bullets sa katawan niya.
1: Saan ang tama, sir, at ilan?
3: So far, apat po, sa dalawa sa shoulder, sa kamay, and then yung isa parang sa lower extremities niya po.
1: Sir, anong basa po ninyo? Itong gunman talagang bihasa sa paggamit ng barrel o ano ho? Hired?
3: So far, gun for hire siya. And we cannot eradicate the possibility na expert po siya sa paggamit ng barrel.
1: Nako.
2: So, ibig sabihin, sir, itong gunman, hindi ito yung nakaalitan itong biktima?
3: Possible. Most probably, may ganun po na angulo. Din po namin inaalis yun po.
1: Nako.
2: Pero kung sakay ng van, malamang sa malamang talagang tinambangan, Colonel? Baka, kasi sabi nyo nga, tapos yung event, naglalabasan na dun sa school.
1: Oo.
2: Siguro
1: tsaka,
2: talagang
1: tsaka day before partner, isa-isa nila, no?

0: behave before partner, ang sabi ni Colonel kanina, di ba, parang nakaramdam siya na
1: sumusunod
0: sa
1: oo.
0: Kanya.
2: Yes, ma'am. Yun po yung pagkasabi ng ano natin, ng biktima po.
0: Pero ano raw reason, Colonel, hindi, di ba dapat pag ganyan, na naramdaman parang may iba, may sumusunod siya, may umaaligid. Dapat ho ba, di ba, magsabi na agad sa mga authorities para kahit paano yung maagapan, hindi mauwi sa ganitong insidente, Colonel, di ba?
2: Yes, ma'am. Precisely, tama po kayo. Na they have to report it and immediately, even though it was a threat, na ganyan pa sa kaalbuhan niya, i-report niya para at least mabigyan po natin ng karapatang aksyon.
0: So ngayon ho, sir, yung person of interest na accessible pa ba or nagtatago na rin ho? On hong status?
2: Yes, ma'am. Pardon po?
0: Yung person of interest po na natukoy natin, nagtatago na ho ba to or kaya pantuntunin? Ano ho ang status niya?
2: So far, hindi ko po masabi, ma'am. No? Kasi yun nga, as what I have said, na ongoing pa po yung hot pursuit operation natin. Baka mamaya naka-online siya o nakikinig sa inyo. No? Alam niya po na ano.
1: Correct. Pero kanya, siya. Curious lang ho ako, nung nangyari yung pamamaril, tumatakbo yung van o nakatigil lang ito, nakapark? Paano po?
2: Well, yung sasakyan po nung victim natin, nakahinto, nakapark po siya. And then, tinabihan lang po nung ano, no suspect natin na nakabanding. Tapos pinaputok, hindi na nga po bumaba sa van niya. After which, na dumiretso na po ng ano, takbo.
1: Okay.
0: Alright. Sige, Colonel, eko pag may mga update po, hingi po kami sa inyo. Pero for the meantime, maraming salamat po sa inyong oras, Lieutenant Colonel Irish Hezron Parangan, ang COP po ng Pantukan na Municipal Police Station.
1: Thank you, Colonel.
0: Thank you, Colonel. Ingat po kayo palagi.
2: Yes, ma'am and sir. Thank you din po. Mabuhay po kayo.
1: Thank you po.
3: DZMM numero uno sa aksyon.
0: So, ibig sabihin, partner, meron kung meron ng before na talagang banta sa buhay itong biktimang ito. At nakakalungkot dahil pati yung kanyang kapatid ay nadamay dito sa galit nung suspect dito sa karamihan na ito.
1: Relasyon ang isa sa tinitingnang motibo po ng mga otoridad.
0: Too much love will kill you.
1: Sample nga, partner. Para naman masyado mabigat na ang gabi natin.
0: Kaya nga lalo pati pabibigatin niyang partner dahil tinatawagan na natin. O, andyan na pala sa kabilang linya sa Lieutenant Colonel Socrates Haka, ang Chief of Police ng Cavite City Police Station.
1: Ito.
0: Patungkol ito, partner, doon sa Binatilio na umaawat lang, partner, sa Rambulan.
1: Nadamay!
0: Siya ang nasaksak sa leeg. Good evening po, Colonel Marlene po at Jesse sa Spot Report.
1: Good evening, Colonel.
4: Good evening po, sir and ma'am. Magandang gabi po, lalo na sa ating mga tagapakinig at tagapanood po.
0: Magandang gabi, Colonel. Colonel, facts of the case lang po. Ano ho ang nangyari? Bakit po nakauwi dito sa pagkakasaksak sa leeg itong biktima, yung kanyang pag-awat dyan sa isang rambol?
4: Ma'am, ito po isang isolated but unfortunate incident no nangyari dito sa during celebration, ma'am, ng ating Regatta Festival. This is an annual celebration dito sa Cavite City. Mayroon nga akong insidente na ganito. Ito po sila ay mga nanonood no, sa mga event na yon kasi at the time mayroong concert dito at sila po ay mga fiesta goers. So, yun po ang background nila. Balit sa hindi nasahang pagkakataon, nagkaroon po sila ng konting hindi pagkaunawaan.
0: Okay.
4: Allegedly, ito ba ma'am, itong ating mga sinasabi ay based po sa mga initial na nakuha nating informasyon sa mga witnesses na nag-gather natin. So, nagkaroon ma'am ng hindi pagkakaunawaan.
0: Ano hong hindi pagkakaunawaan, Colonel? Anong pinag-awayan?
4: Ang sabi ko may parang simpleng ano lang eh. Simpleng sagian lang at medyo nagkaangasan lang doon. Kasi magkatabi lang sila na test doon sa isang lugar.
0: Nakainom ho ba, Colonel, itong mga involved?
4: Ang ating ano ma'am, yung ibang parties na nahuli namin kasi yung iba ay yung victim ay hindi namin talaga natin na alam na kung nakainom kasi medyo nadala na ng hospital at nag-expired na. Saka yung isang suspect natin na yung allegedly na sumaksak ay hindi rin natin nahuli. Pero yung iba na sumama doon sa away sa Rambulan ay medyo nakainom po ma'am.
0: Ayun. Eh, sa ngayon po, ano ang status ng suspect na aresto na ho ba?
4: Ang suspect natin, ma'am, ay dalawang klase ito, ma'am. Yung una kasi, ito ay initial na away lang, suntukan. So, yung case na yon ay involving physical injuries. Arrested po natin yung suspect.

0: Correct.
1: Okay.
0: Dito na, nasa ano na nasa kulungan natin.
1: Mm-mm.
0: Pero yung sumama doon na at nanaksak, yun po ang ating at large ngayon, ma'am, at patuloy pa nating minamanhunt sa mga oras na ito.
1: Ayun, sige po. Colonel, sayang po, maraming kaming katanungan, pero kulang na po tayo sa oras. Sige po kami ng update, Colonel, ha. Mag-chat po ako sa inyo para po makaingin ng update po dito sa kasong ito. Maraming salamat po sa inyo oras.
2: Thank you, Colonel
1: Socrates Haka, ang Chief of Police.
0: Thank you po, ma'am. Thank you po. Maraming salamat po at magandang gabi po sa ating lahat.
1: Salamat po.
3: DTTCMM Numero 1 sa aksyon.
1: 8:58 quarter, grabe po, magkakasunod yung ating mga napag-uusapan at lahat po ay puro karahasan.
2: Correct.
1: Hay, lab-lab lang ho, ah. Pag galit, wag ho masyadong magpagpapadala sa galit.
2: Ang bottom line pa rin talaga ho dito, magulang at magulang po ang accountable sa kanilang mga anak.
1: Yan. At para naman ho dun sa mga adult, yung sa mga nasa tamang edad na, na nadadawit pa rin sa ganitong mga insidente, pakalmahin nyo po inyong mga sarili.
2: Correct.
1: Kung meron po kayong mga problema, meron po kayong mga kaalitan, pakalmahin nyo muna yung sarili, idaan sa mabuting usapan para ho hindi tayo humantong sa ganitong mga krimen. Dahil hindi lang ho buhay ng biktima ang nasasayang, pati po yung buhay ninyo. Buhay
2: correct
1: ng mga suspect dito sa mga kaso pinag-usapan natin. Sayang ho, kawawa po inyong mga pamilya, dahil kung kayo ay makukulong ng ilang buwan, ilang taon, kawawa po inyong mga maiiwan ng mahal sa buhay.
2: And we are praying, partner, para dun sa lahat ng mga nadamay po, lalo na sa mga pamilya ng
1: yes,
2: nasawing minor de edad, na sana ho ay makamit ninyo ang hustisya. I know it's quite kumbaga challenging
1: yan
2: na makuha yung hustisya, the fact na minor de edad itong
1: yes
2: dalawang suspect nga doon sa Tacloban. Mm-hmm. Pero sana eh mabigyan pa rin ng accountability.
1: Correct.
2: Yung mga gumawa. And speaking of, partner,
1: ayan,
2: bago ko magpaalam, speaking of parents, batin ko lang yung anak ko nakikinig ngayon, nanonood. Hi kay baby niya, tsa doon pa sa isang baby, kay baby mo. Dalawang babying nakikinig.
1: Alright, nakalipas na po isang oras natin talakayan. Susunod na programang Alam na Dis.
2: Alam na
1: kasama
2: Dis
1: si Papa Awalpas at Ganiel Christian.
2: Dito si Ganiel.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras sa buong kapuluan,
1: 9:02 na po mga kapamilya.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: Fala Peck. Good evening! Ito na ang programa mag-atid sa atin ng latest showbiz chika sa mga paborito nating mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalalalampasin at hindi magpapahuli. Ako po yung ever-lovable, Papa A.
1: At syempre, sa ngalan ng Beshi ng Bayan at Diyosa ng Kalsada, Mama Jai Ho, ako po si Gino Krishnan.
0: Kung naniniwala kayong apakaganda ng ating partner na ngayon sa kanyang sky blue with a V, blue talaga, para social, sky blue, ay naku, sumabay po kayo ng may sweetness yung pagkasabi ha ni Jesse Cruzat na ganon, ha? Dapat, ha?
1: Gabi ka, Jessie, ha?
0: Oo, natigalgal din dun, eh. Si Ate Marlene, eh. Kaya inulit ko, sana nanonood ang anak mo, Jessie Cruzat. Naku naman, sabay po kayo. Alam ko na!
1: Alam nyo na!
0: Alam na this!
2: Alam na this sa DZMM! Showbiz! Balitang mabilis!
3: Balitang mabilis!
2: Walang bitis!
3: Alam na this!
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na this!
0: At narito na pinakainantabayanan at pinakainabang ang mga ulo ng mga balitang showbiz. Una na dyan, sunod-sunod na promposal para sa Star Magical Prom. Usap-usapan online!
2: Alam na this!
0: Why yung magiging look ng event? Inaabangan na rin!
1: Eto naman, ilang P-pop stars boses sa bagong DreamWorks animated film The Forgotten Island.
2: Alam na
1: at
2: this!
1: British girl group na Spice Girls, posibleng nga bang magbalik sa music scene?
2: Alam na this!
0: Ay, tell me what you really want, and tell me what you really... Diba, thank you very much. I need somebody with a human touch. Hey, you! Ganon, diba?
1: Hey, you,
0: diba? Abangan. Ay, pag nag-tayo, party, tapos meron kang production number, mag-Spice Girls ka.
1: Alam mo, kahapon si Jai Ho din, sinabi niya yan sa akin.
0: Ah, talaga? Oh my gosh. So, ibig sabihin, pareho kami
1: vibes. Kasi kayo mag-host, diba? Yes. Ng event ng...
0: Mag-Spice Girls ka.
1: Sama ako sa inyo.
0: Oo, ikaw lang mag-isa, pero dapat apat yung katumbas niya.
1: Grabe.
0: Gagawa lahat, ganon.
1: Grabe, ako na lahat.
0: Diba? Umanda ka. Kaloo-kan, umanda kayo. Abangan ng Spicy Girl. Na si Ganyal. Para lahat kayo mapasabi na, oh my God.
1: Oh my God. No.
0: Na may bagong tape yan.
1: Yes.
0: Abangan.
1: So, mamaya sabihin.
0: Sige,
1: natin.
0: Sabahin natin.
1: Exciting
0: yan.
1: News, yeah.
0: Pero eto na ang unang showbiz chika. Ha? Sunod-sunod nga po ang promposals ng kapamilya celebrities para sa nalalapit na Star Magical Prom, The Future, sa Biyernes. May pa-reveal sa social media si Bianca De Vera na ang kanyang on-screen partner na si Dustin Yu ang kanyang date. Todo rin ang effort ni JM na ma-invite si Bianca na maging prom date. Sumakay pa ng yate ang dalawa na tila preview sa kanilang suite na sa event. Sa sinahan naman, naging proposal ni ex-PBB housemate Joaquin Arce sa kanyang co-housemate na si Lela Ford. Nagpatulong pa nga si Joaquin sa BFF ni Lela para maging successful ang kanyang proposal. Inaabangan na rin ang magiging look ng event.
2: Alam na this!
1: Alam mo, every year, oo, talagang inaabangan yun, Papa. Nakakapag-cover ako ng event na yan, diba? For Star Magic. Oo. And isa rin sa inaabangan dyan, yung mga nominated na best promposal.
0: Correct.
1: I think nominated sila JM Fiang, oo, si Lela Ford,
0: yes,
1: saka si Joaquin. Joaquin Arce. Saka si Miguel.
0: Yun, oo, diba? Nagpatulong-tulong din sila.
1: Liza.
0: Parang ganyan. Oo. Diba?
1: Grabe yan. Oo. Aabangan talaga yan ng ating mga kapamilya dahil sweet na sweet ang gabi niyan.
0: Tsaka effort kung effort talaga, yes, sa mga damitan, ganyan. Mm. Para talagang, wow, depende sa theme. Yung dati mga Victorian, royal, yes, mga pag-gown talaga. Mm. Wow, diba? Nauso, ang gustong-gusto ko nun yung ball gown, eh. Yung parang, yung kasha yung lima sa loob. Diba? Yung ganun, tipo, ay, sino mga nasa loob? Parang ganun. Diba? maganda nun. Tapos yung ano mo, yung bewang no, 12 na lang. Oh. Sa pagkaigpit, meron ba? Corset ba tawag nun?
1: 9. Oo, oh, 9. Diba? Yung corset ganun, mo talagang
0: hindi ka. Huwag kang kakain ng 5 araw. Oh. Diba? Ganun.
1: Yun ang mga iniisip ko. Paano sila nakakaupo eh?
0: Diba?
1: Oh. Kasi usually hindi na kami, we're not allowed to cover yung nasa loob na. Correct. Kasi diba, privacy also of the artist. Pero yes. Grabe. Ang ganda talaga ng red carpet niyan. Correct. Every time na meron. Talaga
0: inaabang. Isipin mo yung partner niya, paano siya isasayaw ng waltz? Naka, at ano yung pwet na gano'n? Kasi hindi mo abot yung bilog eh, yes. Di ba?
1: Pero parang Cinderella. Siya, Cinderella diba? Time, yung anime animation ng Cinderella. Yes. Di ba? Yung mga diba? Stepsisters niya. Yes. Di ba ganyan ang peg nila?
0: Mga sister Rakas. Kaya ito ano kaya yung the future? Di ba? Yun yung ano, yun yung aabangan natin dyan. Siyempre. Yes. Tsaka yung effort talaga dyan. Kahit yung mga nagko-cover, di ba? Kung nasabihin, eh, ito yung ano, motif nung damit, ganyan. Pero, recently, sorry ha, nakaano naman ako ng JS prom namin.
1: Yes, so.
0: Eh, kasi kami nung Barong Tagalog kasi nun, nakapalapan ng nyug. Palapan na, oh, happy ka na. Yun ba ang gusto mong malaman?
1: Thank you.
0: Yes, happy. Oh, okay. Feeling mo, naka 1 point ka doon?
1: 1-0.
0: Yung panahon namin. Ganon.
1: Hindi, diba? Ang ganda rin naman ng diba? Panahon nyo.
0: Oo, na, ano, nakabarong kami noon. Tapos nakakaloka noon kasi red yung pinaan, naka, ano yung kamisa di chino. Alam yung kamisa di chino? Hey, yun yung panloob. Okay. Undershirt yan. Ah, okay. So ngayon, di ba, pwedeng white, ganun.
1: Kasi pag nakabarong ka, di ba, kita eh.
0: Correct.
1: See-through, di ba?
0: Yes. Oh. Eh, yung sa akin nalagay red. Red? Oo, last minute. Sabi ka, ikaw kasi yung mag-turn over nung key. Ikaw yung mag-receive nung responsibility. Yung key of responsibility.
1: Wow,
0: ganun ba? Ganun. So, dapat red.
1: So, ano ka? Student leader?
0: Yes, diba yes. President.
1: Alam ko, student
0: ganun.
1: Leader yung mga ganyan.
0: Yes.
1: Eh.
0: So, pinapalitan sa akin. So, bago pa. Sabi ko, no, hindi pa nalalaban. Ganyan. Eh, syempre, sa quadrangle lang nun. Tagaktakang pawis. Yung pula, kumupas sa balat ko yung pula nung shirt.
1: Oh, my gosh.
0: Ganun. Para kung ginubosan. Ma'am, talaga, I know you're watching, remember? Tsaka sa tayo pumunta after. Ganun.
1: Wait lang, after nung ano, nung barong, may kulay na.
0: May kulay na
1: yung ombre, balot ko. Yung dating.
0: Oo, parang...
1: Okay, 2-0.
0: Ganun. So, ganun ang panahon namin. So, ano sa panahon nyo?
1: Inasabi naman yung panahon namin. Kasi all girls kami sa school. Ay, may boys din naman. Pero kasi...
0: Ay, suwaray na yan. Pag
1: parang
0: ganyan, diba?
1: Parang ganun. Pero, hiwalay din kasi yun. Tapos, isa lang ang color ng girls. Isa lang ang color naman. Blue and pink lang. So, pink ka,
0: kung ikaw
1: third
0: pa pipili, and blue or pink?
1: Blue ako.
0: Blue.
1: Yes, my favorite color now.
0: Yun pala yun.
1: Wait nga lang,
0: I hope you're listening so you know what you're losing. Ganun na talaga.
1: Favorite color ko blue. Pare lang sa ating audience.
0: Yun lang naman ang anong usapan natin.
1: Hindi,
0: color.
1: Gusto ko lang i-ano. Paliwanag. Hindi kasi, royal blue is my favorite color. Yan. Also, my lucky color.
0: Correct. Kaya so, nung nakita
1: September,
0: po na.
1: September, sapphire.
0: Correct. We need to sapphire about this. Mga ginawa mo. You have to sapphire. Hindi, ganun daw talaga. Hindi maganda. Sabi na, oy, bakit sa yung blue? Yan yung sky blue na yan.
1: Itong blue na to. Oh, ito, pati yung ano ko. Yung
0: correct.
1: Water ito naman. Ayan na. Makalipas ang ilang dekada, mulang ipinakilala ni Tony Award winner at Broadway diva Lea Salonga ang dance version ng kantang The Last Night of the World. Sa social media, inanunsyo ni Lea ang release ng kanta na hango sa hit Miss Saigon Ballad na nagsilbing anthem ng pag-ibig, koneksyon at pag-asa. Na tinaon niyang ilabas ngayong Pride Month bilang pakikiisa sa selebrasyon at pagkilala. Sorry.
0: Okay.
1: At pagkilala sa LGBTQ+ communities. Pinaespesyal ang dance version ng kanta dahil lahat ng kikitain nito ay mapupunta sa mga proyektong may kinalaman sa karapatan at kalayaan ng LGBTQ+ community.
0: Narinig
2: mo na?
0: Yung dance version.
1: Actually, hindi pa eh.
0: Hindi pa rin. Ako, I wonder, ano yung tunog niya? Kasi di ba, naging favorite natin yung Last Night of the World eh, dahil parang naging anthem yan eh,
1: yes.
0: Na mga Miss Saigon eh, tsaka yung Sun and Moon, yung mga ganyan, di ba? Tapos kung naging dance version siya, paano? Kasi there was a time in the music history na yung, di ba, yung mga love song, ginagawa, yes. Wala, pinabilis lang.
1: Oo, ginagawa ng bagong rendition.
0: Ganun lang. na pinabilis lang.
1: Yes, oo.
0: Tapos may beat lang siya. Yeah. Tapos yun pa rin yung parang kanta, parang yung melody. Na,
1: and saka for sure, Lea Salonga eh.
0: Ito, I was about to say that. Mm. Papunta ako doon na, syempre, ang ganda ng sounds engineering nito. Mm-hmm. Dahil hindi pwedeng malayo sa Miss Saigon ang pinanggalingan, di ba?
1: Macintosh. Parang mga Miss Saigon, mga songs ng
0: mga ganon. So, ay nako, excited. Mamaya, papakinggan.

0: ganun. Tsaka nag-out. Naintindihan pa rin ng pamilya. And ano, sabi nga, fairy tale. They yes. live happily ever after. Yes. Ganyan. Masaya.
1: Masaya.
0: Masaya. Walang tinatago. Parang, ay, doon nila nakilala. Mm. Doon nila nakitang napakasaya ng mundo nila.
1: Saka iba yung ganun. Pagtanggap ka, no, ng Correct. Pamilya mo. It doesn't matter kung hindi ka tanggap ng mga tao sa labas eh. Pero pagdating mo sa loob ng bahay, Correct. Pag nasa tahanan ka, tanggap yes. ka ng mga tao doon. Alam nila kung sino ka.
0: Correct.
1: Diba? Ang sarap sa pakiramdam.
0: Yun. Malaya. Ganun. Yes. Himsong nga nila, we are family. Ganun. Ganon. Diba naman? Happy Pride!
1: Happy Pride! Happy Pride!
0: Abangan yung love laban this weekend
1: oh, yeah.
0: sa UFI.
1: UFI!
0: UFI, social, diba? Pasosyal ako ng pasosyal. Ganyan.
1: UFI! UFI, oh, diba?
0: Ayun naman po. Kaya pagbati naman po para kay singer-actress Mariz Rakal matapos masungkit ang unang Best Actress Award. Sa social media, ibinahagi ni Mariz ang natanggap na tropeyo sa pagiging Best Lead Performance sa 6th Pinoy Review Awards para sa natatanging pagganap sa pinagbidahang pelikula na Sunshine. Matatandaan noong nakaraang taon, umani ng samot-saring parangalang pelikula sa direksyon ni Antoinette Hadaoni, kabilang ang Crystal Bear for Best Film sa 75th Berlin International Film Festival.
1: Hey, congratulations, Mariz Rakal. Napakagaling talaga ni Mariz, no?
0: Totoo.
1: It doesn't matter kahit na anong pagdaanan ni Mariz Rakal.
0: Totoo.
1: Mariz Rakal pa din yan. Talagang magaling na artista.
0: Napatunayan niya. Tsaka yes. talaga naman, iba yung pag-arte niya. Nakita natin dun sa Sunshine, ibang Mariz Rakal yun. Yung kuno, di ba parang sa iba pang mga teleserye,
1: yes.
0: ibang Mariz Rakal din yun.
1: Kaya
0: ganun.
1: Niya mag-ano, ang maganda kay Mariz Rakal, kaya niya mag-comedy, mag-drama, kaya niya mag-shift. At alam ko, during the time na ginagawa niya tong Sunshine, nagsushoot din siya nung isa pang series nila before.
0: Yes.
1: Eh, yung character niya dun, funny.
0: Yes. Yan ang mahirap. Yes. Paano niya internalize yun? Tapos sabi niya, ano, sino ako ngayon? Ano yung character ko ngayon?
1: Yes.
0: Lagari. Oo, diba?
1: Oh, kind of serve. Super
0: Correct.
1: Deserve. Ang galing-galing
0: More accolades for you,
1: yes.
0: Mariz Rakal.
1: Correct.
0: Diba na?
1: Eto yes. na nga. Eto pa. Bukod sa ilang Pinoy artists na voice cast ng upcoming DreamWorks animated film na Forgotten Island, inanunsyo rin ang pagiging bahagi ng ilang Filipino P-pop personalities.
0: Wow.
1: Gaya ng SB19 na cover ng soundtrack ng mga kababayan na kilalang original hit ni Francis Magalona. Una na rin kinumpirma ang pagiging bahagi ng Binny at ni Cat's Eye Filipino member Sofia La Forteza sa mga kumanta ng ilang soundtrack ng pelikula. Voice cast ng pelikula ang ilang Filipino at Filipino-American artists gaya ni Liza Soberano, Her, Lea Salonga, Manny Jacinto, Jokoy at marami pang iba. Mapapanood ang Forgotten Island sa mga sinehan sa Pilipinas sa September 23.
2: Oh, alam na this!
0: Congratulations, Filipinos! Time
1: yes.
0: to shine talaga
1: Pero,
0: dyan.
1: Pero alam mo ba,
0: shining
1: Papa,
0: moment.
1: Kaya ano, kaya ang dami. Kasi yung iba nagtataka eh. Bakit ano, bakit Hollywood animated to, movie to? Pero bakit Philippines ang
0: yes.
1: binibida nila? Kasi yung director na to, yung asawa niya, ay actually Filipina.
0: Ah.
1: If I'm not mistaken, ang pangalan ng director si Joel Crawford.
0: Wow.
1: Nakapangasawa siya ng Pinay.
0: Oh.
1: And then itong story ng Forgotten Island, it's about Filipino folklore. Na parang tungkol to sa dalawang estudyante, high school students.
0: Ah, talaga?
1: Na parang pumasok sa isang sun portal. I'm not sure kung ano yung pinaka-ano nun. But so far, doon sa nabasa ko mga articles, may pinasok silang isang portal. And doon na siguro pumasok yung mga Filipino folklore. Ang dami natin Filipino folklore
0: Totoo.
1: Na grabe, super interesting.
0: Ibang probinsya, iba.
1: Yes.
0: Ibang bayan, iba.
1: Correct.
0: Na iba na yun. Sa pangatlong kanto, iba na.
1: Ganon. Ang galing, ang galing. And this is actually, I think, the first time no, na mapapanood natin yung ganitong klaseng story. Mga Filipino folklore. Imagine, umabot na po tayo mga kapamilya
0: iba.
1: Sa ibang bansa.
0: Correct.
1: At mahal na mahal din tayo ng mga kababayan natin na sa ibang bansa. We have Liza Soberano, Lea Salonga, na talagang binibida yung galing ng Pinoy at mga kwentong pang Pilipino.
0: Ay,
1: diba?
0: Naman. Ay, thank you ha, for sharing kasi nakalimutan ko na yan. I've forgotten.
1: Forgotten Island. Okay, 2-1.
0: Kalimutan ko na. Yun pala yung folklore.
1: Oh, Filipino ganun. Folklore.
0: Oo.
1: Ang galing nga eh.
0: Kasi nai-relate ko siya. Kasi yung Once in an Island ba yun? May ganun naman na isa na musical place. Si Lea din, nag-ano siya, goddess.
1: Yes.
0: Goddess siya dyan.
1: Yes.
0: Yun. Tapos iba naman tong Forgotten Island.
1: Forgotten
0: Island. Forgotten.

0: At di ba? Uy, congratulations. Sana umani pa to.
1: Yes.
0: Support!
1: Alam ko may
0: September
1: isa pa.
0: 23.
1: Oo, September 20.
0: Oo.
1: Alam ko may isa pang director eh. Alam ko dalawa silang director. Mamaya-maya,
0: sino
1: babasahin
0: yan?
1: Natin yan. Pero yun nga.
0: Alalahan
1: kaya
0: mo.
1: Ano, very very Filipino-centered
0: Correct.
1: Itong animated film na to.
0: Oh, let's celebrate Filipinism. Filipino,
1: yes.
0: Being Filipinos.
1: Yes.
0: Di ba? Yun yun. Ito yun.
1: Yes.
0: Na parang, oy, paano na tayo? Pang international na talaga.
1: Hindi lang ano ah. Hindi lang mga musicians natin.
0: Yes.
1: No,
0: yes,
1: 'di ba?
0: Kahit
1: yung mga ano natin movies, mga creatives natin dito sa Pilipinas.
0: Even those in the background.
1: Yes.
0: Yung behind the scene,
1: yes.
0: Mga BTS, yung mga animator,
1: mm-mm.
0: cinematographer
1: yes.
0: na awardan na, 'di ba? Screen writer, mga
1: oo.
0: Ganon.
1: Eh, nakakatuwa din pa pa.
0: Mm-mm.
1: Kasi, di ba, ang magkakasama dito na kakanta sa mga official soundtrack
0: yes.
1: is SB19,
0: yan.
1: Binnie,
0: oh.
1: saka si Sofia La Fortaleza
0: diba?
1: Ng Kansa. Ito yung mga pinumamalaki talaga natin ng mga Pinoy pop
0: Correct.
1: Groups na
0: uh-uh.
1: hanggang ngayon dumadami pa sila dahil dumadami din naman yung mga Pinoy pop
0: Mm-mm.
1: groups na umuusbong ngayon.
0: Correct.
1: Very excited. Exciting times for Filipino music, for Filipino film. Congratulations sa
0: yes.
1: ating lahat.
0: And more exciting time is yet to come. Ako, kiniklaim ko pa rin talaga, bukod dito, pagkatapos na talaga nito, Grammy na. Yung
1: yes.
0: makapag-perform lang sila, or ma-acknowledge,
1: yes.
0: ma-nominate,
1: yes.
0: makapag-perform, mm-hmm. ganun. Bonus na talaga, pag nanalo, ganun.
1: Correct.
0: First Grammy for us,
1: yes.
0: di ba? Parang
1: so,
0: ganun. Na 100% Filipino.
1: Alam ko nag-perform
0: ang
1: ano eh. Nag-perform ata ang Beanie, or hindi ba?
0: Coachella. Pero
1: Coachella.
0: Sa Grammy, hindi pa. Gusto natin sila sa Grammy.
1: Oh,
0: pero meron lang silang appearance sa isang Grammy activity.
1: Yun,
0: pero
1: yun.
0: Hindi pa yung pinaka-Grammy talaga.
1: Pero
0: Grammy.
1: Ang
0: Grammy. Pag doon na talaga yun.
1: Ay, Grammy.
0: No? Ang Grammy. Oo.
1: Tutu.
0: Di ba? Yun naman.
1: Sige. Okay.
0: Eto pa. Nako. Kung na-excite tayo sa bagong proyektong yan, may bagong proyektong pagbibidahan naman ang Kapuso Prime Star na si Barbie Forteza. Sa anunsyo sa social media, si Barbie ang lead sa biggest comedy project ng Regal Entertainment na pinamagatang Saving Cherry. Makakasama rin sa pelikula sina AC Bonifacio, Sasa Girl, Mika Samlamangka at Mikey Quintos. Samantala, inanunsyo ng kapamilya star na si Maymay Entrata ang bagong kantang What We Love. Bahagyang ipinarinig ni Maymay ang kanta kasabay ng Monsery nila ng boyfriend niyang si Joaquin Enriquez. Wala pang detalye pero ani Maymay, coming soon sa mga streaming platform ang kanta.
1: Wow, congratulations kay Maymay. And also, of course, kay Barbie. No? Actually, nakasalubong ko si Barbie Forteza dito sa may ELJ building.
0: Oh.
1: She was here for a shoot.
0: Correct.
1: I think that was 2 weeks ago.
0: Oh.
1: Ang bait-bait niya.
0: Ay, totoo naman.
1: Mm.
0: Talagang ano, true to her name na Barbie. No? Parang manika talaga siya sa ganda. Tapos sa bait pa niya.
1: Ang bait.
0: Ganun.
1: I love her. Kasi may mga artista. Wow.
0: Wow! Sino yan? Pangalanan
1: wala,
0: yan.
1: Wala naman. And I mean,
0: 10 points ka kagad.
1: Hindi wala naman. Pero may mga artista na syempre pag hindi ka talaga kilala, totally hindi ka talaga nila papansin. Eh.
0: Alam
1: diba?
0: Mo, dapat ganyan na mga marinig namin sa Oh My God kung umaga. Kaya umaga!
1: Hindi, I mean, hindi naman sa hindi namamansin dahil nagmamaldita. Wala namang ganun so far for me. Pero
0: sa next guest mo, tanungin mo yan. Dali, tanungin mo.
1: Si Barbie, alam mo, ano, nagpakilala lang ako sa kanya kasi nga dinaanan
0: yes.
1: niya na ako.
0: Oh,
1: sika, ay, hi Barbie, I'm Gino. Siyempre, hindi mo naman siya makikita palagi dito sa
0: compound
1: yes. ng ABS-CBN. No?
0: Correct.
1: Nasa kabilang network siya. Pero grabe, sabi niya, ay, hello, of course.
0: Yes.
1: Nakaano siya talaga. So, galing, galing ni Barbie.
0: Lagi
1: I
0: ako
1: love
0: nanonood
1: her.
0: Ng balita, lalo nakita na kita sa Soko. Sabi niya ganyan.
1: Grabe siya. Huwag
0: naman,
1: Soko. Huwag
0: naman, huwag naman.
1: Baka mapalitan si Sir Gus. Si
0: Jesse.
1: Ay, naku, Jesse.
0: Yan. 2 points ka ngayong gabi, Jesse. Ganun, diba?
1: Pero also si Maymay. Si Maymay Entrata. Ang galing din, no?
0: Nakakatuwa. Kung makita niyo po yung ano material na pinakita tayo na video sa mga nakikinig lang sa radio, tingnan niyo po sa TV, sa YouTube, yung iba yung smile niya, iba yung happiness niya, no? Kaya mas nagiging creative at nakaka-create pa siya ng mga kanta, di ba?
1: In love.
0: Tsaka yun nga, mas nakakabigay ka ng feeling sa kanta. Nasabi yan dati ni Sarah G. Sabi niya, before na she fell in love, she was very too technical sa mga kanta. Dapat tama yung tono, dapat ganito, dapat ganyan yan, dapat ganito yung hagod dyan, kung dapat strong dito or rough dito, ganito yung texture, ganyan. Pero sabi niya, iba pa rin daw ang feelings. Nothing more than feelings.
1: Trying
0: to forget my feelings of love. O, panahon namin yan. Pag kinakanta mo, alam naman. Alam na din.
1: Oo, kasi yung mama ko, di ba kumakanta
0: siyempre,
1: siya?
0: Siyempre, yeah, ano naman, ipapasa naman kay talaga. Mama, kay Lola.
1: Hindi kasi yun ang kantahan sa bahay, di ba? Pero but anyway, just going back to Maymay, I'm very proud of her. Ang daming pinagdaanan ni Maymay, no? Pero nandito siya bumabangon, patuloy na nagmamahal, patuloy na gumagawa ng musika. At patuloy na gumagawa ng pangalan para sa sarili niya. Doesn't matter kung acting, kasi nag-action din yan si Maymay. Tapos ngayon,
0: comedy,
1: music, patuloy.
0: Rom-com, ganyan. Tsaka ano, deserve niyang maging masaya. Lalo ang puso niya.
1: Yes.
0: Diba?
1: Isa yun sa pinakamababait talaga.
0: At totoo naman, nung bago siya, nakasama namin kagad siya mag-perform sa stage sa Araneta, Coliseum. Kasi ano, anniversary natin noon, Silveradio. Kasama namin sila ano, Gas Abel Gases perform kapatid nila, ano, ganun.
1: Ang galing. Congratulations to
0: Maymay.
1: Yes,
0: thank you very much.
1: At ito pa nga, sa iba pa nating showbiz balita, nag-donate ng kabuuang 5 million pesos sa dalawang broadcasting foundation sa Pilipinas ang tatlong miyembro ng Taiwanese pop group na F4 na sina Jerry Yan, Vanessa Wu at Big Chu, kasama si Ashin ng bandang Mayday para makatulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Gagamitin ang donasyon para sa relief operations, kabilang ang pamamahagi ng pagkain, mga pangunahing pangangailangan at psychosocial support para sa mga pamilyang apektado ng sakuna. Nagpasalamat naman ang foundation sa mga artists at sa concert promoter na Live Nation para sa kanilang ipinakitang malasakit at pakikiisa sa mga biktima ng lindol. Ipinagkaloob ang donasyon bago ang Philippine leg ng F Forever concert tour na gaganapin sa June 27 sa Philippine Arena sa Bulacan.
2: Ang alam na this!
0: Durog ng puso yung ginawa nila. Kung paano sila minahal ng mga Pilipino noon hanggang ngayon, pinakita naman nila ang kanilang pagmamahal sa pamagitan ng pagtulong sa mga nasalantan ng lindol.
1: Yes,
0: diba?
1: Nakakatuwa. Hindi talaga nakakalimot ang F4 no, sa Pilipinas. Kasi I remember, diba, nanonood pa tayo lahat ng Meteor Garden.
0: Yan.
1: Diba? And ako, isa ako sa mga fan ng Meteor Garden. Kahit bata pa ako, no, naiintindihan ko na si Jerry Yan, si Vanessa Wu, Big Shoe. Lahat sila talagang mga ano, mga icon na talaga.
0: Correct.
1: And ang time na yun, talagang kilig na kilig ako. Ilang taon na nga ako noon.
0: Oo. Diba? Ang dami ka ng gaya ng buhok noon.
1: Oo.
0: Kahit nga mga kulot, nagpaunat eh. Para lang magaya yan si Jerry yan. Nakakatuwa lang. Kaya supportan, suklian naman natin yung tulong ng F4 sa atin. Kasi nag-effort sila sa atin. Diba?
1: 2-3.
0: Yun. Kasi ano, sa panonood na man,
1: yes,
0: para makita nila, ayan, ako.
1: Yes, ang galing na up until now, hindi sila nakakalimot sa mga fans nila.
0: Correct.
1: But of course, grabe din naman talaga yung tinamong pinsala din ng lindol, diba? Yung mga tao sa Mindanao because of what happened. And patuloy po kami, of course, dito sa DZMM Teleradio, patuloy po kami nakikiramay sa mga naapektuhan po ng paglindol. Wala namang may gusto nun. Pero ang dami talagang naapekto. Napakalakas po ng lindol na yan. Kaya rin sa ating mga kapamilya na nanonood ngayon, maging handa po palagi kung ano man pong sakuna ang dumating sa atin.
0: Meron na naman nangyari sa Venezuela. Magkasunod pa, diba? Yan ngayon lang. Pero ito pa, yung mga tulong natin ngayon, relief pa lang yan.
1: Mm-mm.
0: May mas mahaba pa yung rehabilitation, yung mas mahabang tulungan. Mm-mm. Diba yun naman? Ayan ako, on a lighter note, pag-aangin natin ang inyong gabi sa pagbabahagi ng ating balitang showbiz. Holy Hollywood! Eto na, 30 taon matapos ilabas ang hit song na Wannabe! Muling umugong ang posibilidad ng reunion ng iconic British girl group na Spice Girls. Ayon sa miyembro na si Mel B, pinag-uusapan ng grupo ang posibleng pagbabalik para sa espesyal na selebrasyon. Huling kompletong nagtanghal ang Spice Girls noong 2012 Summer Olympics, habang ang kanilang pinakahuling reunion performance ay noong 2019 nang hindi kasama si Victoria Beckham. sa ngayon, wala pang anunsyo tungkol sa reunion pero umaasa ang mga tagahanga na muling makikitang magkakasama ang limang miyembro.
1: Iconic ang Spice yan. Girls. Alam mo yung pinaka isa sa favorite kong kanta na Viva Forever.
0: Ay, oo. Diba? Oo. Ang ganda nung melody niyan, tsaka yung hagot, hindi mabilis, hindi mabilis.

0: Bagal, no, nasa gitna lang.
1: Yes,
0: oo.
1: I super love, ayan sila, Victoria
0: Correct.
1: Beckham. Grabe, no? Grabe ang Spice
0: Gusto
1: Girls.
0: Yan.
1: Up until now, no? May possibility of reunion.
0: Correct.
1: Actually, ang dami nag-reunion ngayon. Kahit dito eh, sa atin,
0: yes,
1: sa Pilipinas,
0: yes,
1: diba? Mga nag-reunion, mga banda.
0: No, Home Along the Reels, The Reunion,
1: yes,
0: movie,
1: exactly,
0: diba?
1: Yun. Ang dami nag-reunion. Bakit ba?
0: Correct. Ay, maganda yun.
1: Ano yun?
0: Hindi, tsaka diba meron yung mga old movies, classic, na binabalik,
1: yes,
0: o para ma-refresh. Ganun din siguro naman yung mga ano, artists. Para hindi makalimutan ng ano, Spice Girls.
1: Oo, saka parang ano, parang papa, correct me if I'm wrong.
0: You're wrong!
1: Okay.
0: Ay, hindi. Agad.
1: Hindi, parang ano, yung mga before na mga sumikat, di ba mga bata pa tayo?
0: Yes.
1: Mga, katulad na ng F4, naalala ko bata pa ako niyan. So, nung time na yon, dahil bata pa ako, wala pa naman akong trabaho nung time na yon. Wala akong sariling pera.
0: Yes.
1: Galing lang sa magulang ko yung pera.
0: Yes.
1: But this time, around, bumabalik sila na parang ganun pa rin yung feelings natin. Pero may pera na tayo. Actually,
0: see
1: them. I mean, hindi naman sobrang daming pera. But you know, meron ka ng pangbili ng ticket.
0: Correct. We can afford to buy na tickets.
1: Yes, so bumabalik sila ngayon, diba? Ang sarap lang sa feeling na
0: Very
1: parang,
0: nice.
1: At this time, I can finally watch them live. Kasi,
0: Correct.
1: May pambayad ako ng ticket kasi nakapagtatrabaho na yung mga millennials
0: naman.
1: Noon, yung mga bata noon, nagtatrabaho na ngayon, may mga edad na rin ngayon, kaya na nila, 'di ba?
0: Correct.
1: Ang galing, buti na lang bumalik sila lahat ngayon.
0: Yes, saka abangan natin 'yan, wannabe
1: yes,
0: reunion ng Spice Girls.
1: Yes.
0: Saka yung mga Filipino artist din sana mag-reunion. Ibalik yung The Hunks.
1: Ay, sila ano yun, di ba?
0: Yes.
1: Sila Dieter. Okay.
0: Yan, di ba?
1: Ba't alam ko to?
0: Di ba? Sino
1: pa nasa The Hunks?
0: Di ba?
1: Si Luis Manzano ba?
0: Yes, nandun din.
1: Jerry Corrales.
0: Jerry Corrales.
1: Grabe, ba't kabisado ko to?
0: Yes, ibalik natin yan. Ganon. Pero ito, bago natin pagpatuloy, dahil meron tayong special guest, paraanin muna natin ang mahalagang balitang ito. Prosecution panel dismayado sa defense team ni Vice President Duterte dahil sa issue ng BIR box. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Senado, Radyo Patrol Robert Mano. Okay, Robert.
2: Kasunod ng pagkatapos ng pre-trial conference ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inihayag ng House Prosecution Panel ang pagkadismaya sa mga naging posisyon ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Jervy Luis Ro, lead the House Prosecutor, hindi pumayag ang defense team na buksan sa pre-trial conference ang kahon na mula sa Bureau of Internal Revenue na posibleng naglalaman ng hiningi ng kamera mula sa BIR na tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister. Hindi rin na niya pumayag kahit mismong selyadong kahon ang markahan ng prosecution. Sabi ni Luis Ro, karapatan ng sambayan ng Pilipino na mabuksan ang kahon at malaman ang nilalaman nito. Nauna namang sinabi ni Attorney Michael Poa, ang tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte, na bukas sila magsusumite sa impeachment court ng sagot sa manifestation ng prosecution ukol sa pagpapabukas ng kahon. Samantala, papaawin dito naman sa may bahagi ng Quezon City ay nararanasan yung malakas na pag-ulan na ilang minuto pa lamang yung nakakaraan, particular yan sa bahagi ng Quezon Avenue. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMF.
1: Maraming salamat, Robert Mano.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMF, Radyo Patrol sa East 30.
4: Nakakagigil. Nakakagigil.
5: Nakakagigil.
4: Di makapagpigil. Alam na dis.
0: At mga kapamilya, sa oras na 9:33, manggigigil tayo sa magre-reunion din dito sa DZM. Parang nagbabalik sila. Mapapakindat kaya tayo sa kanila dahil makasama ang P-pop girl group na Wink. Kasama sina...
1: Kasama natin sila Angelica, Ayaka, Jean, Mariel at Audrey.
0: Para lahat ay mapasabi ng alam ko na.
1: Alam nyo na.
0: Alam na this.
4: Alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na this sa DZMM.
3: Mga mga balitang kumpirmado, sigurado.
5: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talagang may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong isipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung story nila?
6: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at balis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding.
4: Uy! Uy! Si Idol!
7: Si Idol!
4: Sino siya? Alam na dis!
0: At live!
4: Alam na dis! Live!
0: Nga makakasama ang ating mga idols! Naku, nagbabalik sila dito kasi nga speaking of reunion, parang reunion sa amin ito ha, dito sa DZMM. Mapapakindat kaya tayong lahat pag nakita ulit natin sila. Nagbabalik pong ever lovable, Papa Awal Paz.
1: At syempre, sa ngalan ng Beshi ng Bayan at Diyosa ng Kalsada, Mama Jaiho, ako po si Ganiel Krishnan.
0: Naku, ang daming nanonood ngayon, Ganiel! Di ba? Yes! Kagaya ng mga Diba?
1: Sorry.
0: Captured, diba? Sana nakita nyo sa camera yung binabatuhan ko na siya.
1: Oh, ang dami nanonood.
0: Siya pa nag-remind sa akin.
1: Ang dami nanonood. Ngayon nanonood si Irish Vidal kasama yan. Si Kuya Mac, ang kanyang asawa. Hello.
0: Yes.
1: Oh, ate, millennial ako.
0: Wow.
1: saka, sino pa ba? Si Mama, of course, ang aking mama. Si Angelie, nanonood ngayon.
0: Ayun. Tapos, ay na nga po ko po ako na papasalamatan ko po ang mga nagpunta po sa show namin kagabi ni Paolo Avellino dyan po sa Pola Oriental Mindoro sa Sabuyan Festival. Maraming salamat po na napasaya po namin kayo at nananabi kami bumalik dyan sa Pola Oriental Mindoro. Salamat po sa paanyaya ni Mayor Jennifer Cruz.
1: Grabe, no? Ayun. Busing busy?
0: Ay, hindi naman. This Sunday naman po magkita tayo sa South Korea.
1: Ayun, diba?
0: Para po sa ating binibini at ginoong kalinaw. Kasama po natin yan ng sa Showtime na si Wise Estabilio at si Mama Bing Cristobal. See you po South Korea this Sunday.
1: Oo, grabe. Pati si Mama Jaiho.
0: Yes.
1: Hindi ko alam kung nanonood siya. Pero nasa premiere siya ngayon
0: premiere
1: na babae
0: night.
1: Sa septic tank.
0: Correct. Ayun. Oo. Hindi pa siya nauhugot dun sa septic tank. So, hintayin natin pagbalik ni Mama Jai.
1: Uy, grabe. Super busy din yan ni Jai. Jai, if you're watching, kasama sila Kimmy.
0: Kimmy
1: diba?
0: Fierce, si Aviona Star.
1: Yes.
0: Ganyan.
1: Sila Ivesi. Oh nga pala, aking mga friends, sila Ivesi. You guys are watching. Hello.
0: Oo. Naalala mong friends mo sila.
1: Yes.
0: Oh nga pala, aking mga friends. Ganon, diba?
1: Kila Kimmy. Oo.
0: Ay, para hello. Diretso ng ating chikahan.
1: Okay.
0: Na, kuya, announce na natin ito dahil mga kapamilya, salin na sa DZMM Teleradio Community sa Messenger.
1: Ayan, hindi ko makita, mga kapamilya. Magkita-kita po tayo. Tama, no?
0: sa ating bagong broadcast channel.

0: tayo magkita-kita. Diretso na po sa inyong inbox ang may isda balita at talakayan. At pwede pa kayo mag-react, sumagot sa polls at i-share sa inyong mga kakilala ang matatanggap ninyong updates na kumpirmado at sigurado. I-scan lang ang QR code dyan po sa inyong screen. Sana pinapakita natin, no? Scan na yan, QR code na yan nandyan. Para sa una sa balita at una sa public service ka na rin sa Messenger.
1: Oo, ayan na ang QR code. Pasensya na, no? Hindi ko mahanap yung papel ko. Nagpanik ako ng slide doon. Hindi dahil din, ano, papa, meron tayong special announcement. Mga kapamilya, magkita-kita tayo sa July 18. Sabado po yan sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 40-apat na po tayo. Simula alas 9 ng umaga hanggang 300 pong katao ang pwedeng ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa.
0: Pagsapit po ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booths. Mayroon pong libreng merienda, gupit, payong legal, aura reading at iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating partners.
1: Meron din pong livelihood workshops din para sa mga karagdagang kabuhayan at performances mula sa mga kapamilya artists tulad din na Brian Chong, Anne Rain, Ian Manibale, 1621 at si Aja.
0: At pagpatak po ng alas 4 ng hapon na makipag-bonding sa paborito niyong anchors at reporters at sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod dyan, may pagkakataon ding makatanggap ng espesyal na regalo mula sa DZMM!
1: Mga kapamilya, first come first serve po ang mga serbisyo kaya maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40, apat na po tayo. Kita-kita po tayo dyan!
0: Kita-kita, abangan niyo po yung Spice Girls performance ni Ganiel Krishnan, di ba?
1: Tayong tatlo, di ba?
0: Labo-labo na.
1: Hi, Ma'am Mara.
0: In-invite mo pa si Ma'am Mara para apat.
1: Sumali sa atin.
0: Ganon, di ba naman? Pero eto, speaking of apat, may apat na rin tayo makakasama dito. Nagbabalik. Ang ganda ng mga kulay ng kanilang buhok, di ba?
1: True. Oo,
0: nakiki...
1: Yun nga agad din. Oo, yun. Yes. Nakailang bleach yan. Oo, yun na.
0: Kaya malaman po natin. Maganda sila ulit yung mag-introduce sa kanila. May isa-isa kasi yun, hi, I'm going to pick up. Okay. Ganon. Ganyan sila. Here they are, the Wink. Go!
2: Hello po. Lights, camera. Wink!
3: Hello po, ako po si Angelica.
4: Hi, I'm Audrey.
5: Hello po, I'm Jean.
6: And ako naman po si Marielle. And we are...
4: Wink!
0: Oh, diba? Ang ganda nung ganila.
1: Wink!
0: Paano
1: yun?
0: Wink!
1: Oh, wink!
0: Wink! May kikindat kasi. Parang ito, parang itong pilit mata. Ganon.
1: Ah, wink! Ganon?
0: Oo.
1: Wink!
0: Wink! Yan. Diba? Ang cute. Anong tawag sa mga ano fans po ninyo?
4: Winkies!
0: Diba po? Winkies!
1: Kala ko lashes.
0: Akala ko winkers. Winkers, diba?
4: Winkers.
0: Diba? Oh. Nakakatuwa. Ano, nakakatuwa na nakabalik kayo dito.
4: Yes,
0: kasi
4: po. Thank you po.
0: You've got the best news now. Wow, dahil meron na kayong EP!
4: Wow.
0: Pero kanina, sabi ni Ate Ganiel ninyo, Ate, magandang binabalik natin, kunwari, naalala si yung kanta na Wannabe ng Spice Girls, mga nag-reunion na babalik. Ibalik natin isa-isa kung ano talaga yung abahagi ni na Angelica, Ayaka, Jean, Marielle, Audrey. Wala, kulang ng isa. No?
4: Yes.
0: Yun. Ano, para masabi na kung sino sila. Kasi kita mo ba, alam mo ba, na isa sa kanila ay nagsulat ng kantang Pantropico.
1: Hi!
0: Yan! Si Angelica!
1: Hindi, nabalitaan ko na siya, actually.
0: Diba? Oo, yun. So, isa-isahin natin, please, ano po yung, para alam nila, although, na alam naman natin, mas maganda sa inyo manggaling.
1: Yung mga position nyo
0: positions
1: sa,
0: nyo sa, ano, sa Wink.
4: Hello po, ako po si Audrey, yan. And ako po yung main dancer and lead rapper po. Ng
0: Wow. Diba? Nakakatuwa naman. And?
7: Hello po, ako po si Jean and ako po yung main vocalist po of Wink.
0: Oh, wow. Bongga. Yes.
4: Ayan
0: na.
4: And yung isa po naming member, siya pang bunso namin, si Ayaka. Mm-mm. Siya po ang main rapper namin.
0: Bunso kasi past bedtime na nung bunso. May kitang parent. Bunso, tulog. Ganun. Para mas lumaki. Maabutan mo ang mga ate mo. Ganun.
4: Ayun. Sadly po, wala po siya today. Mm-mm. Not feeling well po. Pero... Mm-mm.

0: Very, very soon po, makasama rin po
1: namin. It's okay
0: namin.
1: Na dito ako.
2: Wow! Bunso, bunso, bunso, bunso. Bunso, bunso. Yeah. Ayan, usok. Ayan, naman. Ayan pang bunso nila.
0: We are.
2: Yon. O, Angelica, paano nangyari na nakasulat ka dun ng Pantropico? Oo.
0: Ayun po. Actually po, yung Pantropico, nasulat ko po siya ng first song ko po siya na na-release po. Mm-mm. That time po, parang bedroom songwriter po ko. Yung mga songs po na nasusulat ko, laging hindi tapos or laging ako lang po yung nakarinig. Mm-hmm. Pero that time po, nag-take po ko ng step po na...
2: Naiyak siya. Pag ganun, kunwari, naiyak ka na. Gawin mo na excuse ya. Para eksakto pa bedroom voice ka. Ganun yung effect. Ganun.
0: Ang galing. Oh, okay.
2: Pero nilunok mo. Okay, go. Oh.
0: Ayun po, that time po, parang sobrang takot po ako marinig ng tao yung mga nasusulat ko po. Pero... ayun po, nagtiwala po sa akin si Sir Jumbo of Flip Music. Siya po yung nag-ask sa akin kung pwede ako magsulat ng song for Beanie. And ayun po, sobrang blessing po talaga siya sa akin. Lalo na po, Beanie po yun,
2: yes!
0: The girl group na sobrang kilala ngayon. So
1: na-meet,
0: super blessed po.
1: Na-meet mo rin sila, no? Na-meet
0: yes po, rin. During recording po. Nung time po na yun, meron pa rin.
2: Ayan, dahil sa limon na ako lang.
0: Meron po na yun.
2: Ayan na, no?
0: Ayun po, nung time po na yun, sobrang nilook up ko po sila. Uh-oh. Tapos nasa gilid lang po ako. Kahit naiihin na ako, di po ako gumagalaw. Kasi sobrang nahihiya po ako sa kanila.
2: Ayun, yun yung naging effect. Kasi pinigil mo yung ihi mo. Ito ang effect niyan, kalala mo lang. Kasi ano, ngayon mo lang naramdaman yung after effect. Ganun yun. Nakakasama yun. Ha? Kaya huwag pipigilin na pag-ihi kung ayaw nyo maubo, mabulunan.
1: Pero ang galing. Ang galing naman talaga, di ba? Ngayon naman, kayo naman yung may EP. Ito, let's talk about that EP. Ilang songs?
2: Pero sana, pagsalita
1: natin. Ay, nga pala. Sorry. Sorry na.
2: Alam mo, ing-ihi na rin siya. Hindi siya umi para makapagsalita.
1: Sorry. Go.
0: Okay lang po. Hello po. Ako po si Marielle and I'm the lead vocalist, lead dancer, and lead rapper of Wink. And yung album po namin, it's entitled It Starts With a Wink and it has 14 tracks po, 8 full songs, and 6 bite-sized tracks. So, mapapakinggan nyo na po ito on all digital streaming platforms. And yung album po namin tungkol po siya sa coming-of-age experiences po of a Filipina. So, parang iba't-ibang klase po siya. About po siya sa iba't-ibang klase ng love. Mm-hmm. And bawat tracks po, iba't-iba po siya ng emosyon. Iba't-iba po siya ng vibe. So, marami pong, pwede nyo pong, ano yun, stream araw-araw, tapos tignan nyo po kung kanino kayo, ay kung saan kayong song makaka-relate.
1: Oh. You've mentioned, ano, Marielle. You've mentioned na marami nga kayong kanta dito, no? Pero ilan dito sa mga songs ito yung kinompose ninyo?
2: Yan.
0: And actually po yung songs po, meron din pong mga ibang songwriters from Flip Music, Sir Jumbo de Belen, Sir John Michael Conchada, at iba pa pong songwriters. And sa ibang songs po, nag-add po kami ng inputs po namin, nag-write po kami. For example po, ako po sa Baduy po, yung ibang parts po doon, and si Marielle sa...
3: So, kami naman po ni Ayaka, nag-input po kami sa Pag-ibig Font po, which is yung key track po ng album po namin.
2: Ay, mas maganda, kasi may kanya-kanya ba kayong favorite dito? Para lahat magsalita, ah. Yes. Di ba may ganyan yun? May personal favorite ka dun sa album na yan. Tapos bakit? At tungkol ba yung saan sa kanta? Sige, game.
0: Ako po, madami po akong favorite. Pero personally, parang mas... nakaka-relate po ako dun sa tatlong hiling po. Kasi po, parang, ayun po yung parang representation of our dreams. Since tatlong hiling, lahat po kami parang lumaki with 3 wishes. Like, yung wish po namin for the future, yung hiling po namin para sa sarili namin, yung happiness and all that. So, parang every time na napapakinggan ko po siya, parang nare-remind po ako kung bakit po kami nandito at bakit po kami nagsimula.
1: Yung tatlong hiling. Alam mo, may ano din ako dyan. May input ako sa tatlong
2: hiling.
1: Di ba sabi nila pag pumunta ka sa isang church, sa may simbahan, mm-hmm. pag bago yung simbahan, like, this is your first time na pumunta dito sa isang church na to, meron kang 3 wishes. Nag-grant daw nung church na yon. So, every time na pumupunta ako sa bagong simbahan or nakaka-visit ako sa isang bagong lugar tapos may church sila doon, pupunta talaga ako. Totoo. Tapos, mag-wish ako ng 3 din.
2: Correct. Oh. May iba pa, nagsasabi ng coins. Nagtatapon sila ng coins tapos magsasabi ng 3 wishes. Di ba naman? Paano pagkakanta nun? Para alam natin paano siya mabilis, mabagal, slow. Upbeat ba itong 3 hiling?
3: Upbeat song po siya. Pwede po namin kantahin yung first part po ng chorus.
2: Sige, go.
3: One, two, three.

0: Alam mo, ganyan, doon sa mga nakikinig sa radyo, lalo na pag naka-earphone kayo, ang ganda nung blending.
1: Dito lalo.
0: Ay, grabe.
1: In person lalo, grabe. Lalo, para ako naka-ano. Di ba may...
0: Ano, Dolby sound.
1: Yung gumaganon.
0: Ang galing. Ang galing. May boom-boom bass pa. Para sa babae na marinig mo yung ganung ano, di ba? Ang galing.
1: Sino yun? Sino yung nag-alto?
0: Hulaan mo.
1: Nag-alto. Ang galing.
0: Ang galing. From the Voice Kids Philippines. Tapos ganyan na yung boses niya, di ba? Nakakatuwa naman. Ano, ang ganda. Alam ko na. Excuse lang yung paubo-ubo nila kanina. Gumaya mga gano'n nila kanina. Alam nila, isa sample eh.
1: Biglang nang wala. Sobrang lamig ng boses.
0: Correct.
1: Biglang nang wala yung ganun-ganun niya.
0: Correct.
1: Ang galing ah.
0: Diba, ang ganda. Pero more to come. Marami pa tayo mapapakinggan. Ano pa kaya yung iba pa nilang favorites? Dahil, naku, mas masigla ang kanilang pagkanta mamaya. Dahil alam nyo na, pag mas masigla at para sa mas masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang Gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Salamat, Gardenia. At sa pagbabalik na nga natin, gaano kaya kasiglakas ang pagkanta naman?
1: Grabe naman yan.
0: Ano, malalaman natin yan sa pagbalik ng alam ko na.
1: Alam nyo na.
0: Alam na this. Alam ko na.
2: Tamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kuwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
5: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
4: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
6: At masasayang usapan.
7: Choir ako dati, nung bata-bata ako.
8: Yung Martin, ako nag-train siya.
5: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
8: Leia?
5: De Guzman.
3: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at balis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente.

0: alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na di sa DZMM.
1: At nasa spotlight pa rin ang ating mga kinagigiliwan na hanggang ngayon na LSS pa rin kami doon sa tatlong hiling, ha? Ang ganda nung pagkaano nila, blending. Mm-hmm. Nagbabalik po ang Ever Lovable. Papa, awal paz.
2: At syempre po, wala po yung beshi ng bayan nyo at tiyosa ng kalsada na si Mama Jaiho. Kaya po, ako po ito, si Ginyo Krishna. Nandito pa rin po tayo, kasama po rin natin ang Wing. O kanina, Papa, nagtanong ka about favorite song nila, no? Ito naman si Jean. Si Jean naman ang next.
3: Hello po! Ayan. So, ang... Hindi ko po alam. So, ito po yung camera po na. Hi! So, ayun po. Ang favorite song ko po, actually, palagi ko po itong sinasabi na depende po sa mood ko po. Parang kapag po tinatanong po kami, ay, anong favorite song mo sa album? Parang ang palagi ko pong ano bang trip ko today? Kasi po, magkakaiba po talaga.
1: Correct.
3: Ang mood ko naman today, tonight, ang mood ko tonight ay Kailang Ka Aamin. Yes.
1: Naku mo kami pinapatamaan.
3: Ay, hindi ko. Ano po, kasi parang kapag po narinig nyo po yung Kailan Ka Aamin, parang mapapabalik po kayo sa kabataan nyo, high school, parang maalala nyo po yung crush nyo nung high school kayo, tapos parang hindi po kayo makaamin or hindi siya makaamin na parang patorpehan ba to o ano. Parang ganun po siya, ganung effect siya.
2: And para bang may experience si Jean.
1: Yun, ma'am.
3: Siyempre, lahat naman po tayo, meron tayong experience ng love, high first love.
2: Hanggang ginagano niya ako.
1: Tsaka, kumakita niyo yung mata niya, eh, niro-roll niya ba taas ganun? Ano ba?
2: Bakit naman ganun, Jean?
1: Ano ba? Newborn, di ba? Ganun.
2: Palibasa, naka-blue din yung hair niya.
1: Correct.
2: Naka-blue din ako. Di ba? Appear.
1: At siyempre, si Angelica, may entry din yan.
4: Ako naman po, ang favorite song ko po sa album namin ay yung Tulog Pa Si Ganda. Pero iba, kagaya po kay Jean, iba-iba po. Depende sa mood. Pero tonight po, Tulog Pa Si Ganda kasi si Ayaka.
2: Tulog na. Oo. Pahinga yun.
4: So, ay, nakatulog na.
1: Ay, para gising sa kanya. Na. Gising na. Ayan, gising na.
2: Gising na si Ganda.
1: Yes. At syempre naman, ang ating The Voice Kids.
4: Ako naman po, ang feel ko po for tonight ay syempre yung key track po namin, which is Pag-ibig Fun, kasi very masaya po siyang i-perform and parang it's a different side. Ay, wow. It's a different side of Wink po ulit na parang pinagsama po siyang Baduy and Tulala. Parang anak po siya ng Baduy at Tulala, which is yung dalawa pa pong songs namin sa album. So, pag pina-perform po namin siya, parang nakangiti lang kami, parang ang fun nga, no? Fun ang pag-ibig.
1: At ang galing niya sumegue, ha? Kasi yun ang career single.
2: Oh,
1: album na It Starts With A Wink, di ba? Eh, kaya dapat pakinggan na natin ang pag-ibig. Ready and go.
4: One, two, three, and...

0: Wow! Pag-ibig.
1: Ang ganda. Alam mo, very consistent kayo dun sa crescendo part ninyo. Controlled yung voice, yes. Tapos nagbibuild up yung fun, fun, fun. Yeah.
2: Ganda.
0: Gusto niya yung may judge kayo yeah, dito.
1: Ganun. At saka alam mo, ang ganda kasi na yun yung pagka-control ng bosses. Oh. Tapos nag-build up siya, tapos nag-crescendo siya. And with that, I'll give you a 10.
0: Thank you so much.
1: Yes. Yun pala yun.
0: Pero grabe talaga. Fun nga talaga yung song, no? And I imagine ko nga ngayon paano ko yung may music yun.
1: Yes.
0: Kasama. Super fun. And actually, hindi lang yung song yung fun. Hindi lang yung boses sila. Mm-mm. When you look at them in Mm-mm. person also. Well, I think nakikita naman sila ngayon eh on TV.
1: Yes.
0: Pag nakikita kayo in person, grabe super fun talaga kayong tingin.
1: Correct.
0: No? Para talaga nag-enjoy sila sa ginagawa nila. And that's the most important thing.
1: Correct.
0: Pag artist ka, no? Yung nakikita na nag-e-enjoy ka kasi yun din yung makikita ng audience, yung makikita ng mga tao no, na yes. nag-e-enjoy.
1: At pag nakita ka talaga, mapapawink sa inyo, sa ganda ninyo, tsaka sa pag-enjoy. Kaya please promote your album sa ang streaming platforms na ito. Go!
3: So you can stream our first full album, It Starts With A Wink, on all digital streaming platforms.
4: Yes, and para naman po sa mga updates po sa mga upcoming events po namin, you can follow us po sa aming social media accounts at VVINKPH. Yes, and of course po, we'll be performing sa Love Laban at sa Fête de la Musique sa Sabado na yan. So see you guys there. Yeah. And of course, this Saturday, sa Robinson's Das
5: Sunday.
4: Sa Sunday naman po sa Robinson's Das Marinas. At syempre po, mag-o one year na po kami. So sa July 10, see you guys sa Luneta Dancing Fountain.
1: Wow!
4: For our first year anniversary. Yeah,
1: kita mo naman na, first pa lang nila, pero fountain nila. Yes. Going to the 10.
4: Swimming po kami sa fountain.
1: Wow!
0: fun yan. Yeah. Congratulations. Sa EP and also for actually achieving another mm-hmm. milestone for your career. 1 year na, no?
1: Yes.
0: Congratulations to Wink.
1: Wink.
0: Oo. Yes. Panigurado nga abangan pa namin kayo.
1: Correct.
0: Sa music.
1: Yes. And thank you, syempre, sa Flip Music. Yay! Maraming salamat po sa inyo. And congratulations, Wink, and God bless.
0: Yay!
1: Yes. Yay! Isa pang ang last na, Wink. Doon. And 3, 2, go.
4: Lights, camera, wink!
1: Yes, thank you very much! Naku, maraming salamat po mga kapamilya. Susunod na ang Love Connect kasama ang very beautiful DJ Monica Figueras. Diba?
0: Coach G.
1: Tsaka ang ganda, DJ Monica ngayon.
0: DJ
1: sorry,
0: Monica DJ
1: Monica,
0: of course, maganda yes, ka din.
1: Correct. At maganda din ng bosses, diba? Yes. Thank you very much po. At dyan nagtatapos ang oras sa balitang showbiz na walang mintis.
0: Kami ang inyong ultimate source na may init na balita sa mundo ng mga artista.
1: Ako po muli ang inyong ever laughable, ever lovable, Papa Awaw Pa.
0: At sa ngalan ng Beshi ng Bayan at Diyosa ng Kalsada, Mama Jai Ho, ako po si Ginyo Krishnan.
1: Ay, sabay po kayo. Alam ko na.
0: Alam nyo na.
5: Alam na din!
1: Thank you, bye! Bye!

sa New Center ng DZMM. Hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline! Ngayon!

0: sa headline ngayon. Isa umanong bagong tangkang mass shooting sa paaralan sa Tolosa, Leyte, napigilan ng mga otoridad.
1: Magkasunod ng malalakas na lindol yumanig sa Venezuela bilang ng masasawi, posible umanong pumalo sa libo-libo. Japan, nayanig naman ang magnitude 7.2 na lindol.
0: Reebok, pinawi ang pangamba ng mga taga-Pangasinan kasunod ng earthquake swarm o sunod-sunod na paglindol sa lalawigan.
1: Mary Grace Piatos, inilistang witness ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Pagsasampa ng kaso sa tinaguriang BGC Boys na sa higit 1 bilyong pisong di nabayarang buwis, inaprubahan ng Department of Justice.
1: At tambalan ni na Filipina tennis ace Alex Ayala at tennis legend Venus Williams, pasok na sa quarterfinals ng Bad Homburg Open Double.
0: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, niyanig na magkakasunod na malalakas sa lindol ang Venezuela matapos tumama ang magnitude 7.2 na pagyanig na sinundan ng mas malakas na 7.5 tremor makalipas lamang ang ilang segundo. Dahil dito gumuho ang ilang gusali sa Caracas, sa iba pang kalapit na lugar, habang maraming residente ang napilitang lumikas. Ayon sa mga eksperto, posibleng umabot sa libo-libo ang casualties, bagamat wala pang inilalabas na opisyal na bilang. Nangyari ang lindol 160 kilometers sa kanluran bahagi ng Cabecera, sa lalim na 13 kilometro lamang, kaya matindi ang naging epekto sa ibabaw, lalo na sa mga lungsod. Nagdeklar na rin ng emergency ang pamahalaan habang nagpapatuloy ang search and rescue operations at assessment sa lawak ng pinsala.
1: Sa Japan naman, niyanig ng malakas na lindol ang hilagang bahagi ng Morioka matapos unang maitala ang pagyanig sa magnitude 6.9 na kalauna na itinaas sa magnitude 7.2 dahil sa lakas nito. Ayon sa ulat, nagmula ang lindol sa lalim na nasa 50 kilometro sa karagatan malapit sa Iwate at naramdaman pa hanggang Tokyo. Sa kabila nito, walang banta ng tsunami at wala ring agarang ulat ng malalang pinsala o nasawi. Pansamantala namang sinuspindi ang ilang biyahe ng tren para sa safety checks habang patuloy ang monitoring sa mga posibleng aftershock.
0: Samantala, pinawi ng Feebox ang pangamba kasunod ng earthquake swarm o sunod-sunod na lindol sa Pangasinan itong Mayo bunsod ng paggalaw ng Manila Trench. Sinabi sa DZMN ni Feebox Director Dr. Teresito Bacolcol na hindi kakaiba ang sunod-sunod na pagyarig dahil kabilang ang Manila Trench sa mahigit 180 aktibong fault sa bansa. Sa harap nito, patuloy ang paalala ng Feebox sa publiko na laging maganda dahil walang kasiguraduhan kung kailan lilikas o lilika ng malakas na lindol ang mga aktibong fault at trench sa iba't ibang bahagi ng bansa.
2: Lahat ng active trench, active faults natin, anytime pwedeng mag-generate ng lindol, malalakas na paglindol. Iba naman, maliliit lang, depende kasi yan sa length ng fault natin. So we have 185 active faults that are capable of generating light to moderate or even major earthquakes. You really have to be prepared because again, earthquakes are random events.
1: Napigilan ng otoridad ang isang bagong tangkang mass shooting sa paaralan sa Tolosa, Leyte. Balita mula sa Camp Crame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos, Mars.
3: Mika at Jeff, ayon kay DALG Secretary John Vicramulla, lumabas sa investigasyon na isang 14-anyos na grade 10 student ng Tolosa Sabi ng kalihim na pag-alamang may personal na problema sa pamilya ang minor de edad na gumamit ng maraming social media accounts para ipakalat ang kanyang masamang plano. Posibleng gustong gumawa ng copycat crime ng minor de edad matapos ang ginawang walang habas sa pamaril ng dalawang grade 9 students sa Tacloban National High School. Nito lamang Lunes. Na para-parehoan niyang naglalaro ng online shooting game na Gearbox. Dahil dito ay sinusulong ni Secretary Remulla na tuluyan ng iban ang online game na Gearbox.
4: I believe also that games is espousing violence like Gearbox should be permanently banned from the Philippines. I believe that it desensitizes young people into the elements of death, elements of violence, and elements of murder.
3: Matapos ang magkakasunod ng insidente ng karahasan at krimen na kinasangkutan ng mga menor de edad, sinabi rin ni SIL Jeremulia na makikipagtulungan siya sa Kongreso para sa paggawa ng mas komprehensibong batas para sa Juvenile Justice Act.
4: Nakita niyo yung mga bata nag-usap, ay walang mangyayari sa akin kasi 14 years old lang ako, pwede ako. I recommend strongly to Congress that we work together to come up with a more comprehensive law on juvenile justice. In this case, yung 14 years old, alam niya na hindi siya macha-charge, kaya siya ang pumutok ng marami. Siya ang nakabaril ng marami. And ayon sa batas, malilibre siya sa ginawa niya. So there must be change.
3: Inirekomenda rin na ni Remulla sa Kongreso na magpataw rin ang kriminal na panalagutan sa mga pabaya at respons-

0: responsableng gun owner. Kasabay ng panawagan sa lahat na agad ipagbigay alam sa otoridad sa pamagitan ng 911 hotline ang ganitong uri ng mga insidente. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
2: Samantala, nakumpiska ang pellet gun na tinangkang iposlit sa loob ng pampublikong paaralan sa Zamboanga City. Naharang ang estudyante matapos mahulihan ng dalawang pellet gun na idinaan sa bakuran ng eskwelahan. Pero depensa ng estudyante, ginagamit lang nila ang pellet gun para maglaro. Ikinabahala naman ito ng ilang magulang dahil sa nangyaring pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City. Naghigpit na ng seguridad at iniinspeksyon ng lahat ng bag na mga puwapasok sa paaralan.
1: Suportado ng grupong Volunteers Against Crime and Corruption ang mga panawagang ibaba sa 10 taong gulang ang age of criminal liability sa mga batang nasasangkot sa krimen. Sinabi sa DZMM ni VACC President Arsenio Evangelista na hindi isolated case ang mistulang sunod-sunod na krimen sangkot ang mga bata, kabilang ang pamamaril sa paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3. Paniwala ng grupo, hindi na akma ang umiiral na juvenile justice and welfare law. Mas maaga umanong nagmamature ang mga bata na malayang nakakakuha ng impormasyon o impluensya online, kaya malawak na rin ang kanilang pag-unawa sa tama o maling gawain. Pangamba ng VACC, posibleng tularan ng ibang bata ang paggawa ng karahasan kung hindi mapapanagot ang mga menor na sangkot sa krimen.
3: Ito ay hindi isolated cases na ang VACC po. We fully support and yung threshold ng 10 to 12 years old ang criminal accountability. It's about time na baguhin natin ang yung batas na more or less nasa 20 years na yan. Talagang pasay na siya. Hindi na siya tailored fit sa pag-usbong ng technology, social media.
2: Kinontra naman ang ilang grupo ang pahayag ng Malacanang na suportado ni Pangulong Marcos Jr. ang panawagang ibaba ang edad ng pananagutan ng mga batang nasasangkot sa krimen. Balita hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen!
4: Yes, tutol ang grupong Gabriela Women's Party sa posibilidad na ibaba ang minimum age of criminal responsibility kasunod ng pahayag ng Malacanang na bukas itong repasuhin ng batas. Ayon kay Gabriela Women's Party Representative Sara Ilago, hindi dapat iturong kriminal ang mga bata at mas nararapat silang maisalalim sa rehabilitasyon at mabigyan ng suporta kaysa parusahan. Iginit din ang mababatas na hindi sapat ang nabatayan ang pagiging expose ng kabataan sa teknolohiya para panagutin sila ng mas mabigat na sa batas. Nalihisan niya nito ang usapin mula sa mga pangunahing suliranin tulad ng kahirapan, kakulangan ng serbisyong panlipunan at kultura ng kaharasan. Sa halip na ibaba ang MACR na nawagan sa Ilago sa pamahalaan na palakasin ng child protection programs, mental health services at iba pang suporta para sa kabataan. Yan ang balita kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
2: Maraming salamat, Rowen Cueto.
1: Pinanawagan ang mas maigpit na pagpapatupad ng age restrictions sa online games kasunod ng mga kaso ng karahasang kinasasangkutan ng mga menor de edad. Balita mula sa Pasig, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
5: Rica, sa panayam sinabi sa Radyo Patrol ni Digital Pinoy's National Campaigner Ronald Gustilo na dapat ang mismo mga game developer o gumagawa ng laro ang nagtitiyak na nasusunod ang age restriction. Sa kanilang mga online application, ibig sabihin, sa mismong laro pa lamang may mga mahigpit ng panatuntunan para hindi malaro o makonsumo ng mga minor de edad ang dapat sanay para sa mga 18 taong gulang pataas lamang. Halimbawa rito, ang larong Gorebox na 18 years old pataasan niya ang rating pero nadadownload at nalalaro pa rin ng mga bata. Aminado si Gustilo na dahil nasa ibang bansa ang developer ng karamihan sa mga ganitong laro, pahirapan ang paghabol sa batas ng mga ito, pero hindi ibig sabihin ay walang magagawa ang mga ahensya ng gobyerno. Pwede anyang i-block ng mga telecommunications company ang mga website ng mga larong hindi tatalima sa tamang age restriction. Sa kabila nito, malaki pa rin anya ang papel ng mga nakatatanda sa paggabay.

0: firmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
2: Magpupulong ngayong araw ang Department of Social Welfare and Development, mga eksperto at iba pang stakeholder para sa bubuing intervention plan para sa dalawang menor de edad na sospek sa pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Sinabi sa DZMM ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, dito tutukuyin kung sa ilalim sa center-based o community-based na rehabilitasyon ang 14 anyos na bata at kung gaano katagal ang intervention. Paglilinaw ng DSWD, magkakaroon pa rin ng assessment. Kabilang kung handa na ang komunidad na tanggapin muli sa lipunan ang child in conflict with the law.
3: Based on the intervention plan, pwedeng 6 to 12 months. Pero again, he could stay longer, depende doon sa kanyang progress din, yung pagbabago din. At titignan din is magiging community-based or magiging center-based. Pag sabing center-based doon mismo, doon sa RRT, why siya mananatili po, or yung community-based, dadaling na siya doon sa community, pero under the full supervision of the case manager.
2: Ipinaliwanag din ng DSWD na patuloy ang pagtukoy kung umakto ng may discernment o pag-unawa sa nagawang krimen ang 15 anyos na sospek na naharap sa patong-patong na reklamong kriminal. Ang korte rin ang tutukoy kung saang pasilidad mananatili ang binatilyo.
3: Na mananatili yung 15-year-old CICL sa ating RRCY hanggat gumugulong nga po yung court proceedings sa mga kasong na isampas kanya. Of course, we don't want to preempt the ongoing case proceedings. Pero kung halimbawa lang po na napatunayan na he acted with discernment, magkakaroon ng diversion program and the court will commit the individual to a rehabilitation center for youth.
1: Isa si Mary Grace Piatos sa inilistang testigo na House Prosecution Team para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam!
4: Rica, kinumpirma yan ni House Prosecutor Joel Chua na siya rin tututok sa Article 10 issue ng confidential funds ng Vice-Presidente. Sa panayam, sinabi ni Chua na material witness si Mary Grace Piatos, lalo na sa usapin ng confidential funds. Nilinaw naman ng kongresista na wala pa silang formal na komunikasyon kay Mary Grace Piatos at isinama lamang siya sa listahan. Katunayan hamon ito sa defense panel na mailabas o palutangin si Mary Grace Piatos. Kung hindi anya lumabas si Mary Grace, ay nangangahulugan lamang na bogus at kung lumutang naman, ay pwede siyang makross-examine sa pagdilitis. Matatandaang lumutang ang pangalang Mary Grace Piatos sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa paggamit ng budget ng Office of the Vice President at Department of Education. Isa rin siya sa mga pangalan sa disbursements o nakatanggap ng confidential funds mula sa tanggapan ng bise. Una na rin kinumpirma ng Philippine Statistics Authority na walang record ng birth, death at iba pang identification records ang naturang pangalan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
2: Nagpapatuloy ang pagmamarka ng mga ebidensya sa ikalimang pre-trial conference sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Samantala, tanging ang Senate Impeachment Court ang makakapagdesisyon kung bubuksan ang selyadong BIR box na may income tax returns ng mag-asawang Duterte. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Maro. Robert!
5: Jeffrey, nagpapatuloy ang ikalimang araw ng pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dumating kanina umaga ang House Prosecution Team sa pangungunahan ni Bicol Saro Representative Terry Ridon, habang sa defense team naman ay sa pinangunahan ni Attorney Michael Poa. Sa ngayon ay minamarkahan pa rin ang mga ebidensya o exhibit sa dalawang panel para sa Articles 1 at 2. Samantala, sinabi naman ni Senate Impeachment Court Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr. na mabubuksan lamang ang salyadong kahon mula sa BIR na naglalaman ng tax records ni Duterte kung papayagan ng Senate Impeachment Court kaugnay ito sa isinumiting manifestation ng prosecution team na pabuksan pa ang salyadong kahon sa gitna ng ginagawang marking of evidence. Para kay Bantog, hindi makakapagdesisyon sa pretrial conference kahit ang clerk of court sa manifestation ng House Prosecutors dahil ang impeachment court lang ang makakapagdesisyon dito. Kung hindi madedesisyonan ngayon ang tungkol sa manifestation na mabuksan ang kahon, posible ring sa mismong impeachment trial na ito maaksyonan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
2: Maraming salamat, Robert Mano.
1: Pinulo ng Malacañang ang ilang opisyal ng gabinete para repasuhin ang

0: Pagpapatupad ng kanilang budget at ilatag ang mga prioridad para sa 2027 budget. Balitang wala Malacanang, hati ni Radyo Patrol Christian Yusores. Christian.
1: Rica, pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang pagpupulong ng mga pangunahing ahensya ng pamahalaan kung saan inalam ang detalye sa pagpapatupad din ng kanilang mga budget at isinapinal ang mga prioridad na programa para sa 2027. Layunin nitong mapabilis ang paghahatid ng serbisyo ng pamahalaan sa mga komunidad at sektor na nag-aabang ng mga programa ng gobyerno. Ayon kay Recto, mahigpit ang bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng regular na pagsubaybay sa paggamit ng pambansang budget. Tugunan ang mga pagkaantala sa pagpapatupad ng mga programa at tiyaking nagagamit ng maayos ang pondo ng bayan. Kailangan anyang masusing bantayan ang paggugol sa budget at ang mabilis na pagkilos sa mga ahensya para maisakatuparan agad ang mga programa at proyekto sa ikalawang bahagi ng 2026. Sa nasabing pulong, nagsagawa rin ng assessment ang Malacanang sa progreso ng mga hakbang ng pamahalaan sa ilalim ng uplift at binigyang diin ang kahalagahan ng pagbibigay prioridad sa mga programang nagbibigay ng agarang tulong sa mga sektor na higit na nangangailangan at apektado ng krisis sa Middle East. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yusores.
2: At abangan ang headline ngayon sa Visayas.
3: Higit na namang bilyong pisong iligal na sigarilyo na samsam sa Cebu.
0: At kaso ng dengue sa Antique, magmula Enero, umabot na sa 250, isa nasawi. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng
2: Headline ngayon!
4: Headline ngayon!
5: December, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
2: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
6: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
7: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
8: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
6: At masasayang usapan.
8: Choir ako dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train dyan.
7: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia. De Guzman.
2: Alvin El Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Ito po si Radio Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radio Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
10: Ako si Radio Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
11: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
2: Headline ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao!
0: Sa oras ng 12:26, higit 2 bilyong pisong halaga ng ilegal na sigarilyo na sabat ng FBI sa Cebu City. Balita mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie?
12: Unang natuntun ang 6 na mga container van sa labas ng isang subdivision sa Barangay Bakayan na tinatayang nagkakahalaga ng 200 milyon pesos bawat isa. Maya-maya may 3 pang natagpuan sa isang privado wharf at 2 pa sa opisina ng Philippine Coast Guard. Nasa 900

0: 100 na master case na may halagang 2.2 billion pesos ang lahat ng nakumpiskang sigarilyo na walang mga tax documentation. Nakikipag-ugnayan na ang NBI sa Philippine Coast Guard at sa Bureau of Customs para matukoy ang posibleng pinagkukuna ng kontrabando. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM. Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez.
2: Nasa 250 kaso ng dengue na ang naitala sa probinsya ng Antique. Isa dyan ang nasawi ayon sa tala ng Integrated Provincial Health Office simula Enero po ngayong taon. Pinakamaraming kaso ang naitala sa mga bayan ng Bugasong, Sibalom at Valderrama. Habang ang nag-iisang nasawi dahil sa severe dengue ay isang 99 anyos na babae mula Patnongon.
1: Isinusulong ang responsableng pagtatayo ng mga gusali sa PhilConstruct Exhibit ngayong taon. Balita mula pa sa City, hatin ni Radyo Patrol 3, Shalindo Teresh.
3: Sumentro sa disaster resilience at sustainability ang tema sa ginaganap na 37th PhilConstruct na exhibit event sa Pasay City. Tampok sa naturang exhibit ang dekalidad na construction materials, makina, heavy equipment at yung panggamit sa pagtatayo ng mga infrastruktura bukod sa mga innovation, digital technologies at energy efficient building system. Sa panayam, sinabi ni Engineer Jerry Panto, presidente ng Philippine Constructors Association, na nito namang nakaraan ay nagkaroon ng seminar kaugnay ng retrofitting. Ina-update na rin nila ang building code base sa lakas ng posibleng maranasang gintol at hangin na tatama bilang paghahanda sa kuna. Nasa 1,000 exhibitor ang dumahok sa naturang exhibit at magtatagal ito hanggang sa Sabado, June 28 sa SMX Convention Center. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Trisha Lindo. Inaprubahan ng Department of Justice ang pagsasampa ng kaso laban sa tinaguriang BGC Boys na dawit sa mga anomalyang flood control projects dahil sa hindi nabayarang buwis na aabot sa mahigit 1.6 billion pesos. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve.
4: Aabot sa 44 criminal tax cases ang pinayagan ng DOJ na isampa laban sa mga dating opisyalang DPWH na sina JB Mendoza, Henry Alcantara at Hernandez, na kilala rin bilang BGC Boys dahil sa muna hindi pagbabayad ng tamang buwis. Umaabot sa 1.68 billion pesos ang kabuuang tax liabilities ng tatlo matapos patuklasan sa magkakahiwalay na investigasyon ang malalaking diferensya sa kanilang dineklarang kita at aktwal na gastusin. Gayon din ang hindi pagsumite at umano'y kulang na pag-ulat ng kanilang tax returns sa loob ng ilang taon. Sa tatlong magkakahiwalay na resolusyon, nakita ng DOJ ang probable cause para kasuan ang tatlo ng tax evasion sa ilalim ng Section 254 at Section 255 ng National Internal Revenue Code. Batay sa resolusyon ng DOJ, inirekomenda ang pagsampa ng 16 na kasong kriminal laban kay Mendoza para sa mga taxable year 2021 hanggang 2024 para sa kabuuang 179.79 million pesos na tax liabilities. Inirekomenda rin ang pagsampa ng 18 kasong kriminal laban kay Alcantara para naman sa mga taxable year 2022 hanggang 2024 sa tax liabilities na tinatay nasa 913.83 million pesos. Para naman kay Hernandez, inirekomenda ng DOJ ang pagsampa ng 10 kasong kriminal para sa mga taxable year 2020 hanggang 2024 sa tax liability na 593.78 million pesos na tuklasan ng BIR na mas mataas o malaki ang kanyang gastos kaysa inuulat na kita sa loob ng 5 magkakasunod na taon at wala rin umano siyang inahiyain na income tax returns. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz.
2: Mobile pharmacy ilulunsad sa 4 na distrito sa Pampanga. Balita mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rotao. Gracie.
5: Ayon sa pamahalang panlalawigan ng Pampanga, planong maglagay ng tig-isang unit ng mobile pharmacy sa 4 na distrito ng Pampanga para mas mailapit sa mamamayan ang serbisyong pangkalusugan. Kaagapay ng PhilHealth Yakap sa Gamot Program, layunin ang proyektong ito na maghatid ng libreng konsultasyon at mga kinakailangang gamot, lalo na para sa mga maintenance medicines at mga karaniwang karamdaman. Patuloy namang isinusulong ng pamahalang panlalawigan ang mga programang layong mapalawak ang access ng bawat kapampangan sa dekalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
6: Showbuzz ngayon!
7: Showbuzz ngayon!
1: Showbuzz ngayon! Ibinasilip ang ikalawang trailer sa DreamWorks animated film The Forgotten Island, kung saan voice lead cast ang ilang Pinoy artists gaya ni Liza Soberano at Her. Sa higit 3 minutong video, ipinakilala ang magkaibigan na sina Joe at Risa na boses ni Liza at Her sa 90s Philippine setting. Napadpad ang dalawa sa misteryosong isla ng Nakali, kung saan unti-unting nawawala ang kanilang mga alaala habang tumatagal sa lugar. Tampok din sa pelikula bilang voice cast sina Tony Awardee, Lea Salonga, Dolly De Leon, Joe Coy at marami pang iba. Mapapanood ang Forgotten Island sa September 25.
2: At yan po ang mga balitang amin nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa
2: Headline Ngayon sa DZMM Teleradyo. Headline Ngayon.
6: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradyo.
8: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
9: Ako, bastos?
10: Oh,
9: bastos pala! Ayan! Bastos na akong bastos!
10: Hey! What are you doing? Ginawa mo ng basahan ng damit ko! Pinahid mo ang kadiring sos na nasa kamay mo!
9: Sabi mo kasi bastos ako eh! Eh di fine! Nagpakabastos na ako!
6: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
11: Nagmamahal, iba't iba ang katangiang hinahanap. Gaya sa pagkaing, may kanya-kanyang lasa at sarap. May mga babae na ang hanap na lalaki ay may magandang tikas. Mayroon din namang gwapo at matangkad. O kaya'y moreno ang kulay ng balat. Iba't iba rin ang level ng pagmamahal na handang ibigay. Ano't ano man ang hanap ng isang nagmamahal, siguradong kasiyahan ang hatid nito sa kanilang mga damdamin. Mga kapamilya, sa araw na ito ay inyong mapapakinggan ang unang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Ang nagpadala ng liham ay isa nating tagapakinig mula sa Olongapo City. Siya ay ikukubli natin sa pangalang Alexa. At ang kanyang kasaysayan ay pamamagatan nating video dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Isa akong college student. Gaya ng ibang kabataan, fan ako ng mga K-pop star. Siyempre, paborito ko ang panonood ng mga Korean novela at movies. Kahit minsan hindi ko maintindihan kapag walang subtitle ang pinapanood kong pelikula. Gaya ng ibang kabataan, nangangarap ako na magkaroon ng magandang buhay para sa aking pamilya. Kaya hindi priority sa akin ang love life. Sapat na sa akin ang kiligin sa mga Korean stars na hinahangaan ko. Subalit hindi maiiwasang magkaroon ng crush dahil K-pop fan ako. Iba ang dating sa akin ng chinito, lalo na yung guy na mukhang Koreano. Hanggang makita ko ang isang guy sa pinapasukan kong eskwelahan na totoong iba ang dating dahil kamukha siya ng Korean star na si Gong Yoo. Kinikilig ako kapag nakikita siya, pero pinipigilan ko yun at itinatago sa kaibigan ko. Nahihiya kasi akong ipakita. Kahit deep inside, kilig na kilig ako. Kaya buti pa nga ang best friend kong si May. Nagagawa niya ang lahat. Ako, kung mag-react, ay para bang wala nang bukas.
9: Falling down ng pink bikini ko sa dilig!
12: Sige lang, hayaan mo lang malaglag. At kukunin ko ang garter para gawin kong tirador.
9: Ano ba, May? Huwag mo namang hilahin yung blouse ko. Maka masira yan eh. At mahubaran ako.
13: Alexa, ang cute talaga niya.
9: Sino?
13: Eto yung heartthrob nitong school. Si Calvin Go.
12: Ay, nako. Hayaan mo mag-go na lang siya. Wala akong pake.
13: Kasar ka talaga. Ikaw lang ang nagsasabi niyan. FYI, si Calvin ang pinakagwapo dito sa school natin. Hashtag cutify, hashtag yummy, hashtag guwapo. Kamukha siya ng favorite tong K-pop singer.
12: So, wapakilos ako sa kanya.
13: Hindi mo siya type?
12: Hindi. Kasi mukha siyang pusa na lagi nagpapakute.
13: Meow! Alam mo, wala kang taste.
12: Bakit? Dahil hindi ko type si Calvin?
13: Oo, ganun na nga.
12: Wala lang ako ng time sa boys.
13: Okay lang, kasi wala rin time ang boys sa gaya mong KJ. And hashtag BL.
12: BL?
13: Babaeng losyang at tsaka nislang ang peg.

0: Sinisipat-sipat ka dyan, bro.
1: Yung girl na nakaupo sa may bench. Kilala mo ba siya?
0: Ha? Yung long hair?
1: Oh.
0: Yung may long ang hair sa ilong? Hindi ko kilala yun.
1: Puro kakalokohan. Yung kausap ni Maymay.
0: Ah, si Alexa yun. Scholar siya dito sa school. Bakit? Type mo?
1: Cute siya.
0: Pero, hindi ka papasa sa kanya eh. Hindi ka papansinin nun.
1: Jake, hindi mo pa yata kilala ang kausap mo. Lahat ng babae umaamo sa akin na parang tupa. Ipakita ko lang sa kanila ang mapungay kong mata. Tiyak kikilagin na sila sa akin.
0: Calvin, ang lakas ng bagyo. Signal number 5.
1: Dinedare mo yata ako eh. Gusto mo ba ng proof?
0: Bahala ka. Hindi naman yung nakita ha. Iba si Alexa.
1: Umalis ang kasama niya. Lalapitan ko siya. Hi, I'm Calvin. Pwede ba magpakilala?
2: Sorry, busy ako. Nagbabasa akong lesson.
1: Tinatanggihan mong makilala si Calvin Go? Dapat nga maging proud ka dahil ako pa ang lumapit sa'yo.
2: Bakit naman ako magiging proud? Excuse me, I have to go.
1: Tinalikuran ako?
0: Sabi ko sa'yo eh, hindi sa gaya ng ibang girl na madaling ma-fall sa ganda ng mata mo.
1: I'm sure, tuling yung si Alexa.
0: Hindi ka lang type talaga noon.
1: Hindi ko makakalimutan ng araw na ito, Jake. Dahil pinahiya niya ako.
3: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
4: Hey! Kilalan ba kung sino ko?
3: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
4: Magdasal ka na! Tatapusin kita, demonyo ka.
3: Ang swabing bigotilyo.
5: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
6: Wala naman akong boyfriend eh.
5: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
3: Malinis trumabaho.
4: Walang personalan to ha. Trabaho lang.
3: Walang aksyong di tatatak.
4: Ano?
3: Ah! Lahat ay magmamarka.
4: Sige! Tumukan mo!
5: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munis. Magkakamatay tayo.
3: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Garrido.
7: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
3: Bago pa man sumikat ang araw,
8: kape!
9: Good morning!
3: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
8: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
3: Sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
10: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
11: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
12: Ibahin mo ko!
10: Maaksyong tapatan!
13: Papakita ko sa'yo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
14: Pasalamat ka, suot mo sutana mo. Kung hindi, pahahalikin kita sa lupa.
10: Maaksyong barilan!
15: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
10: Punong-puno ng aksyon.
13: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo.
16: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
10: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Action! Dito sa Sine mo, hari ka rito! Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa action at tawanan!
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pangkakampi ng masang Pilipino.
9: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
9: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
12: DZMM sa East 30 ang impilan ng malaya. Mamamayan.
17: Manatili po kayong nakikinig.
18: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
19: Nagbibigay ng iba't ibang information.
18: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
20: Pag walang knowledge, walang power.
18: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige po. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: kape ang tunay na barako.
1: Ubusan ito ng lang.
2: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
0: Mabagsik at walang sinasanto.
1: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
0: Kabahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
3: Sa akin ka pa rin babagsak!
2: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan mo.
1: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo.
4: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
2: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
5: Saan?
2: Sa puso mo.
0: Sine Barako sa Sinemo Hari Garito.
6: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
7: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
8: Kaya sa panahon ng stress, sakit at hamon sa kalusugan,
9: kailangan ng gabay na maaasahan.
8: Ako po si Master James Alejandro.
9: At ako naman po si Ate Nems Turla.
7: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
8: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
10: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
7: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
11: Malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
7: Ano kaya sa DZMM?
12: Ako at hindi makapaniwala nang lumapit sa akin si Calvin. Subalit sa halip tanggapin ang friendship na ino-offer niya, tinarayan ko siya. Ewan ko nga ba sa sarili ko kung bakit nagawa ko yun. Siguro, ayaw ko lang masabihan na easy to get ako. Lalo na't nasabi ko sa best friend kong si May na hindi ko type si Calvin. Hanggang minsan, isang di inaasahan ang nangyari.
13: Kainis talaga tong si May. Inutusan pa akong bumili ng kikiam at fishball sa labas ng school. Hindi ako makatanggi sa kanya kasi nilibre niya ako ng snack kahapon. Bibilisan ko na lang ang paglalakad. 10 minutes na lang next subject na namin.
14: Ano bang ginagawa mo? Look! Ang malinis at maputi kong uniform. Tinumihan mo! Tinapunan mo ng sus ng kadiring food na yan!
13: Sorry, Calvin! I didn't mean it!
14: Alam mo, nakakapikon ka na eh! Huh? Yung first time na lumapit ako sa'yo, pinahiya mo ang offer kong pakikipagkaibigan. Ngayon, tinapunan mo naman ng mabahong sus ang polo ko!
13: Di ba sabi ko, sorry na? Hindi ko sinasadya!
14: Ikaw pang may ganang magalit, ha? Hindi ko tinatanggap ang sorry mo, Alexa!
13: Kilala mo pala ako.
14: Of course, dahil hindi ko basta nalilimutan ang gaya mong bastos.
13: Ako, bastos?
14: Oo.
13: Bastos pala. Ayan! Bastos na akong bastos!
14: Ano ba? Ginawa mong basahan ng damit ko. Pinahid mo ang kadiring sauce na nasa kamay mo.
13: Sabi mo kasi bastos ako eh. Eh di fine, nagpakabastos na ako.

0: What's funny? May nakakatawa ba?
1: Eh kasi, ginawang basahan ni Alexa yung damit mo. Kaya napilitan kang bumili ng bagong uniform.
0: Buwisit na babaeng yun.
1: Sabi ko nga sa'yo eh, iba si Alexa. Hindi siya tulad ng iba na madali mong mauuto. Oh, ano yan? Lalo kang naging sikat dito sa loob ng school campus dahil sa ginawa niya.
0: Pues, we're not done yet. Magkakaroon pa ng part 3 ang encounter namin. But this time, siya naman ang pagtatawanan.

0: Ano ba nangyari sa'yo, anak? Gabi na, hindi ka pa natutulog.
1: Hindi pa po ako inaantok eh. Kayo po ang matulog na pa. Dahil pagod kayo sa pagtitinda ng gulay sa palengke.
0: Kaya di ka inaantok. Paano nag-iisip ka? May gumugulo ba sa'yo?
1: Nag-aalala po kasi ako pa eh.
0: May problema ka ba sa school? Bumaba ang grades mo at maaaring mawala ka sa scholarship?
1: Hindi po yun. Kasi bigla lang po akong...
0: Saan na?
1: May nakaaway po kasi ako eh.
0: Ay, ikaw na bata ka. Kababae mong tao, nakikipag-away ka.
1: Hindi ko naman po sinasadya yung nangyari. Tsaka mayabang kasi siya.
0: At lalaki pa pala. Ay, anak. Baka kung anong gawin nun sa'yo.
1: Pa, hindi niya ako kaya. Kahit lalaki pa siya, hindi ako paaapi sa kanya.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
5: Pause muna sa drama.
6: Kailan kita din sa chinelas mo?
7: Ayaw! Ayaw!
5: Simulan na ang saya dito sa Sinikwela. Stress-free ang bawat isa. Samahan mo ng aliw. Tsak ikaw ay mababaliw. Tara, at sabay-sabay magiliw.
8: Talagang bago.
5: Dahil sa sino mo, hari ka rito. Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
9: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
10: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
11: Akala ko magbibigay mo sa crush mo yan.
12: Uy, kilig.
13: Saray.
14: Cute ka pala, no?
12: Uy, kinikilig.
15: Ganda ko, no?
11: Sobra.
16: Yakapin mo! Ganon!
12: Totoo ba ang nadarama?
14: I love you!
16: Sorry, I don't love you!
17: I can't be jealous! I've ever been jealous! Ngayon lang!
12: Oh, shucks! Ito ba'y pag-ibig na?
16: I love you! I love you! I love you! I love you!
18: I love...
7: your braso. Ayan ho, sobre.
12: Sine kinig.
7: Saturday and Sunday.
12: Dito sa sine mo.
7: Hari ka rito. Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
2: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
13: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
2: May kasama kang makikinig sa'yo.
13: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
15: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
2: Ako to, si Chang Ami.
13: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
18: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
19: Matulungan DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service. Maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
20: Babaeng babae man akong kumilos, pero palaban ako. Hindi ako ang tipo na maaaring sindakin. Subalit ang totoo, pinalalakas ko lang ang loob ko. Kahit ang totoo, ramdam ang kaba at takot.
21: Ako na afraid.
22: Saan?
21: Nagtanong ka pa? E di sa mga ginagawa mo.
22: Hindi ako natatakot sa lalaking yun. Mukha ngang lagi siyang inaantok eh. O mas tamang sabihin na oo sa pagpapakyut.
21: Talagang cute lang siya. Kasi nga chinito. Kapag tumingin nga, para bang sinasabi niya, "Oh, Maymay, lumapit ka. Mahalin mo ko."
22: Ganun! Landi mo.
21: Basta, cute talaga si Calvin. Ewan ko ba sa'yo, di mo nakikita ang cuteness overload na meron siya na tinitilaan ng mga babae dito sa school natin? Oh, ba't ka natatawa? Nang sabihin kong tinitilaan siya ng mga babae?
22: Naisip ko kasi, hindi kaya insekto ang tingin sa kanya ng mga babaeng tumitili.
21: Insekto?
22: Oo! Oh, ipis! Yuck! Disgusting!
21: Bakit ipis?
22: Di ba kapag nakakakita ka ng ipis, lalo na pag lumipad palapit sa'yo, mapapatili ka to the highest level na makapatilitin.
21: Ang sama mo.
22: Kaya ang hashtag ko sa Calvin na yun, #boyipis. Yuck!

0: sinasabi mong bad trip ka sa school?
1: Yes, ma. Kasi may nagpahiya sa akin dun eh.
0: Ang kapal na mukha niya? Sino ba siya? Gusto mo puntahan natin? Ayoko lang pinapahiya ka.
1: Cool ka lang, ma. I can manage. Kaya ko to.
0: Dapat turuan siya ng leksyon. Hindi kita ipinanganak para ipahiya o maliitin ng kung sino.

0: Sure ka ba sa gagawin mo, Calvin?
1: Of course. Twice na niya akong pinahiya, no?
0: Pero babae pa rin si Alexa.
1: Dahil babae siya, hahayaan ko na lang ang ginawa niya sa akin?
0: Eh, magpaka-gentleman ka na lang.
1: No way! Kaya humanda siya.
0: Si Alexa, kaya na siya.
1: Good. At nag-iisa siya. Poor Alexa, lagot ka ngayon. Tingnan ko kung hanggang saan ang yabang mo.

0: Naging mahirap at masakit sa aming dalawa ang paghiwalay namin ni Calvin. Hindi ko na siya makakasama pa at makikita ng madalas. Subalit ang masasayang alaala ay maiiwan na siyang magbibigay ng ngiti sa aking labi. At marahil, ganoon din sa kanya. Buo ang pag-asa ko na isang araw, babalik siya para tuparin ang pangako namin sa isa't isa. Wala mang katiyakan kung kailan, mananatili sa puso ko ang tiwala at laan akong maghintay. Hanggang dito na lang po, lubos na nagpapasalamat, Alexa. Masarap sa pakiramdam ang magmahal at mahalin. Nagbibigay ito ng kaligayahang mahirap ipaliwanag. Subalit kung minsan, hindi madaling ipaglaban ang pagmamahalang dumadaan sa iba't ibang hadlang, lalo na't mahal sa buhay ang siyang dahilan. Mahirap pumili. Subalit may mga bagay tayong kailangang higit na pahalagahan para sa ating mga mahal sa buhay at sa ating kinabukasan. Gayunpaman, kung ang pag-ibig ay tunay at ang pagmamahal ay iniingatan sa puso, lumipas man ang mga taon, hahanapin ito ang daan pabalik sa taong tunay na makakapagpasaya at magbibigay ng tunay na kahulugan ng buhay. Iyan ang kabuuan ng liham na padala ni Alexa na pinamagatang video dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio. Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
2: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus, isang magandang umaga po sa inyong lahat.
3: Good morning!
2: Ngayon po ay Thursday, June 25, 2026. Siyempre ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Napapakinggan niyo po kami sa Metro at Mega Manila sa pamamagitan ng 630 AM band at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel. At syempre, sa bayang napapanood sa PRTV Prime Media Channel 31, sa Digital Free TV at cable provider na Signal. At syempre, nasa Facebook rin tayo, din ba, partner? Mm-hmm. Live stream sa at DZMM, Radio Patrol sa Istrenta. Of course, nasa YouTube rin kami, nasa Instagram. Follow nyo lang po ang aking manong na imbagabigat, Manong Jack Batalyones, at kumusta naman ang mga unboxing mo?
4: Nako,
2: Kakatuwa.
4: Oh,
2: parang gusto ko tuloy hiramin yung mga in-unbox mo.
4: Ba't ko ba nasimulan yan?
2: At least kakaiba.
4: Kakaiba. Stress reliever, pero ang wallet mo. Kaya nga pa na yung racket ko dito para may pambili ako.
2: Kaya buti nandito ka ngayon in exchange for a blind box, no? Ang mahal ng blind box mo.
4: Nagdadami ko na nga na doble.
2: Mag-trade ka na.
4: Kaya medyo ititigil ko na. Bubili na ako na lalagyan sa office nila.
2: Talaga?
4: Para hindi pakalat-kalat.
2: Pakalat ka. Malay mo, baka mawala yan. Nakita mo, nasa bag ko na, nakabitin. Diba?
4: CCTV naman, partner. Malalaman ko yan.
2: Anyway, ano ba to? Kumusta ka na?
4: Okay naman. Diba? On a serious note, partner, yung kanina, narinig natin ang balita bago tayo umerida. Yes, nag-ano lang tayo. Tinatry lang natin mag-distress doon sa mga naririnig natin. Pero ang hirap i-ignore kung ano yung mga nangyayari ba ngayon.
2: Totoo, di ba may kausap tayo nung isang linggo ba?
4: Yeah.
2: Na psychologist, psychiatrist, or or both. Uh-oh. Minsan pareho, yung nakakausap natin, ano? Sabi nila, pagka sobra na yung information, may overload ka na, mm-hmm. syempre minsan nagkakaroon tayo ng anxiety attack, yeah. ng trauma, especially coming from the shooting incident sa Tacloban, na talaga namang hanggang ngayon ay napakasakit. Napaka hindi ka makapaniwala, at pag palagi mong pinapanood, lalo na kung magulang ka, nakaka-apekto eh.
4: Yes,
2: nakaka-trauma rin na eh.
4: Yun nga yung na-interview natin, na-interview mo si Doc Randy, no, kahapon. Actually, maganda, ang dami niyang points eh na sinabi.
2: Dami niyang points. Dr. Randy De Llosa.
4: Yes. Nakatakot, you know, ano, pero ang dami, ko napulot eh during sa interview. Nagulat lang ako na hindi siya pabor sa social media, yung ban, no? Parang sinasabi niya, dinidelay mo lang eh.
2: Oo, so oo. Ako naman, depende rin kasi sa edad. Kung umpisa pa lang habang bata, hindi mo na binigyan, ang magbe-benefit para sa akin pagka binan mo yung social media, yung mas bata.
4: Oo.
2: Hindi yung na-expose na, tapos babalikan lang niya later on, oo. And then ganun pa rin. Pero, para sa kanya, para kay Dr. Randy De Llosa, parang band-aid solution lang daw yun.
4: Oo.
2: Mas importante raw na bantayan ng mga magulang yung kanilang mga anak. Pero ako bilang magulang, mahirap rin kasi na lahat ng responsibilidad nasa atin.
4: Yeah.
2: Sabi nga nila, it takes a village, partner, ang parenting. I'm sure si Dr. De Llosa may scientific explanation dyan. Nasasabihin niya, babalik rin dyan. And then, ganun din.
4: Mm-hmm.
2: So, dapat habang maaga pa lang, which I agree, i-correct mo na. Oo, at i-guide mo na sila. Dahil ma-e-expose at ma-e-expose rin sila.
4: Mm-hmm.
2: Pero sa akin, kung natutulungan ako ng society, ng gobyerno, at binan na ito, hindi ko na kailangan mag-struggle sa mga anak ko. Hindi na kami mag-aaway. Alam mo, bawal eh.
4: Mm-mm.
2: Bawal sa batas eh. Anong magagawa
4: wala
2: mo?
4: Wala silang magagawa.
2: Diba?
4: Tama yan.
2: Ikaw?
4: And well,
2: malaki na kasi yung anak mo.
4: Malaki
2: kaya
4: na eh.
2: Hindi na tayo, hindi sila digital native
4: sa,
2: eh.
4: Noong time na yun, nung bata nga siya, sabi siya, once nahawak niya yung cellphone niya or ano, hindi mo makausap eh. Yeah, oo, yun ang mahirap din. At saka alam mo, partner, isa pa sana gusto ko sana ibulong sa yung tanong dapat kahapon kay Dr. Randy is, kung ano yung role ng media, paano natin i-handle yung mga ganyang klaseng stories?
2: Yun nga,
4: ang hirap,
2: it's very tricky.
4: Masyado mong i-play up at ma-sensationalize.
2: Eh, baka maging part ka pa pag-trigger.
4: Mahahype mo pa at baka, ang hirap eh, baka mag, wag naman sana, baka inspire ka pa na ano.
2: O, pwede.
4: Tapos iisipin nila nga, plus the fact na iisipin nila na wala silang liability, criminal liability.
2: O, yung iba nga, diba, sa ibang bansa, gusto lang rin nilang sumikat.
4: Attention. Yeah.
2: They wanted the attention, kaya sabi nung iba, huwag niyong bigyan ng pangalan yan, yung shooter na yan, huwag siyang bigyang identity kasi diba, he doesn't deserve na makilala ng buong mundo. Kasi minsan, yan ang gusto nila. Kaso yun nga, ang hirap, partner, kasi lumabas na eh. May, syempre, hindi mo na yun ma-stop mo pa ba?
4: And
2: yung
4: kumbaga,
2: pag-share and all that, kasi it's all over.
4: Kumbaga sa atin, we should remember yung names ng mga naging biktima. Diba?
2: True.
4: Yun yung
2: Yes, yung dapat hero yung bata na nag-ano eh.
4: Nasa pintuan.
2: Grabe yun, yeah. Kung akong, yung nanay, di ba nagsalita, sabi niya yung anak niya talagang napakabait. Napakabait tong batang yun at talagang gagawin niya ang mabuti. Kahit na yung buhay niya yung nakataya. So iba yung pagpapalaki nung nanay na yun kumpara dun sa, di ba, yung mga nagwala. At nagwalang habas na namaril sa kanilang mga kaklase. Kaya, partner, very interesting to discuss yung psychology, yung behavior rin ng mga ganitong bata. Eh, kahapon, kausap nga natin si Doc Randy De Llosa, naalala ko, yung nakakabahalang copycat syndrome, yan, ay dapat bantayan ng ating mga otoridad dahil maaari itong gayahin ng ibang bata na biglang lalakas ang kanilang loob. Kasi kung dati iniisip na nila, ngayon pwede na nilang gawin.
4: Yeah. Oo,
2: diba? Dahil sa mga nakikita nila sa balita at nangyari na nga. Diba?
4: Kaya nga eh, yung ano tayo bilang media, kung paano, example na lang di ba, partner, minsan nagkakala na lahat ng tao, lahat na lang ng mga mangyari, kung may namatay, ay i-cover natin. Minsan, yung suicide, nag-ano, sabi, pwede nyo i-cover ito? No, hindi natin kino-cover yung mga ganong klaseng incidents.
2: Alam mo, very sensitive. Sa ibang bansa, hindi nila pinapakita sa Singapore, hindi, sa Japan, hindi din.
4: Saka ano talaga, hindi tayo nagko-cover ng mga ganong klaseng.
2: Hindi nila pinapakita yung dark side nung kanilang society. Kasi, alam mo, sa Japan, di ba, gusto natin ang Japan ngayon, we're always there. Eh, dahil sa sobrang gagagaling ko lang doon, bumili tuloy ako ng libro. May binili ako ngayong isang libro na tungkol sa Japan. Pero the dark side of Japan, partner.
4: Ah, okay.
2: So, it's a novel, but it's called The Ueno Station. Fiction siya, pero based on real life. Ang nagsulat, isang journalist. Okay. So, just sa Japan, may mga kabataan doon na mga parang iba yung pagpapalaki sa kanila, no? Parang galit sila sa mahirap, galit sila sa mga homeless. Tapos parang they find joy or fun doon sa, so I'm talking about the novel, ha, baka. And I still love Japan. But and they tinitira nila yung mga homeless to the point na napapatay nila ang mga ito. At yun talaga, ang intention nila patayin kasi salot sa lipunan.
4: And this is based on true events?
2: Yes. And we don't hear about it. You don't hear about it. Siyempre, alam mo, ipagmalaki nila yung mga ganitong klase ng mga kabataan dyan. Pero kasi sa Japan, hahanapin mo, nasa ba yung mga homeless dito? Di ba, hindi ka masyado nakakakita?
4: Wala nga.
2: Pero nandyan sila. Nasa tents sila na kulay blue na tarpaulin. Na minsan makikita mo sa kunyari, sa isang park. Pero tinatago sila. Tapos pag may bisita na, or kapag merong mga royalty na dadaan, pinapaalis sila, bumalik na lang kayo pagtapos na yung pagbisita ng emperor, for example, o ng mga turista or something. So pwede silang umalis, bumalik. Tapos they earn rin nangangalakal rin sila. Tapos pinapalit nila yun. So ang kailangan lang nilang buhayin yung sarili nila na parang bibili lang sila ng kakainin nila sa araw-araw. Pero itong mga homeless na to, may istorya, partner. Para silang mga OFW. So kunyari galing sila sa probinsya, naghahanap ng mas magandang buhay sa Tokyo. And then, ang nangyari, syempre, na-disappoint. Or tapos na yung ginawa nilang construction, for example.
4: Wala na sa Tokyo.
2: So, ang nangyari, nahihiya silang umuwi sa pamilya nila dahil wala na silang silbi. Or matanda na sila. So, mas gusto na lang nilang maging homeless at o yung iba, partner. I'm sorry to say, pupunta sa may tinatawag na suicide forest, na mas gusto pa nilang mawala na lang sila kaysa sa maging burden sa kanilang pamilya. May ganun silang kultura sa Japanese.
4: You know,
2: so that's the dark side. And then, may mga gang partner. Na hindi mo alam, baka meron din ganyan dito. Di ba yung mga iba naninira ng bagay-bagay sa BGC? May tawag dyan eh.
4: Yung basta na lang, yung kailan silang nagano
2: sila. Intention is manira lang, for fun.
4: Naghahabulan sila doon.
2: Di ba? Oo. So, may ganun din sila.
4: Pero ito,
2: homeless ang tinitira nila. At pinapatay nila. Mga bata to, ha? Ganun din, 14, 15.
4: Ano yun?
2: It's the book, The Ueno Station. Right. It's 2020 pa yan na libro. Pero National Book Award siya. So para sa akin, if you have time, maiksi lang eh. It's a must read. At saka eye-opener siya sa mga nangyayari, sabi mo, first world countries, pero may dark side. May mga nasasakripisyo mga buhay, na buhay rin naman, na hindi nila nabibigyan pansin or pinapabayaan. Hinahayaan na lang.
4: Yung neglect, di ba?
2: They're neglected. So, anyway, speaking of yung mga gumagawa for fun, isa rin yun sa mga nakakabahalang. Sinabi kahapon ng psychologist natin, di ba, partner? Ano bang naramdaman mo doon? Sinabi niya na, meron talagang mga taong ganun.
4: Yung for fun nga.
2: Criminal minds.
4: Yun nga di ba? Talaga nakakaano. Tsaka yun nga yung kilala natin yung mga Pinoy, hindi tayo ganyan eh. Na di ba? I mean, paano ba tayo umabot sa ganun? Ba't nangyari yan dyan sa Tacloban? At ito nga, may balita pa nga yung bago tayo umere, ay may isa pang incident na buti na lang ay naagapan. No, partner? Kaya,
2: yes, oo.
4: Ano siya eh?
2: So, yung word na ginamit ni Dr. De Llosa, Dr. Randy De Llosa, and binasa mo rin sa report mo, di ba? Nihilistic, violent, nihilistic. Extremism. So yung violent, maintindihan mo, violent, extreme, dahil napaka-grabe, extreme itong ginawa. Pero yung nihilistic, ina-explain niya sa storya, sa interview ko kapon sa kanya sa Arangkada Balita. Ito yung mga parang wala silang purpose sa buhay. Wala silang, kumbaga, ang intention lang nila ay either manakit ng iba o yung sarili nila.
4: Nakita nila walang
2: saysay.
4: Walang saysay yung buhay. Yung iba pati sarili niya, di ba? Yun ang pagkakas.
2: Yes. And hindi lang kasi itong mga ganitong nakikita natin sa games, for example. May mga predators po sa buong mundo na ang target nila, yung mga bata talaga, as in, as young as 6 years old, na i-brainwash.
4: Oh, tsaka parang ginugroom nga.
2: Itong bata na to depressed, itong bata na to walang kaibigan, laro ng laro, ng, for example, Gorebox, outcast, nabully. So, hindi lang porket nabully ang isang tao, it's just one factor doon sa napakaraming maaaring dahilan. So, in the first place, vulnerable na yung bata na yun.
4: At yun nga, di ba, sinasamantala nga daw, di ba, through blackmail.
2: Pwedeng i-blackmail, pwedeng sasabihin niya o magpakita ka ng mga litrato na, di ba, kunyari, nakahubad. So ngayon, yung bata eh, so bibigyan niya ng litrato or videos yung kanyang predator or yung groomer. Kanyang groomer.

0: Siguro, I would say violence, doing violence for the sake of violence.
1: Mm-mm-mm.
0: Gagawin ko to, wala lang. Dahil gusto kong manakit,
1: uh-oh,
0: gusto kong maging violent for no reason.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Ang sa honesty, ang hirap talaga pag-usapan.
0: So, psychological yan. So, kailangan makita na yan ng mga magulang, ng mga teachers, na ito may mental health problem tong batang to.
1: Tsaka sabi ni
0: vulnerable siya.
1: Doc Randy, kagabi, dapat bilang magulang, dapat open mo yung communication. Maging approachable ka sa anak mo para madali magsabi sa'yo.
0: Mm. So, kailangan na pinpoint na yan ng magulang, ng teacher, ng school, na may parang itong batang to vulnerable.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pwedeng sa umpisa, sa imagination lang niya eh. Pero pag nabigyan siya ng kakayahan at na-embolden siya na gawin ito, maaari niyang gawin sa totoong buhay.
1: Mm-hmm.
0: So, yun po yung kailangan po nating bantayan. Napakabigat ng usapan
1: ang
0: natin.
1: Ang hirap
0: ano?
1: Talaga. I mean, ang hirap. Kailangan, napaka-sensitive matter.
0: Yeah, oo. Na, at saka, pero kailangan mamulat tayo na may mga ganitong nangyayari sa buong mundo at pwedeng mangyari sa Pilipinas. Okay, so ang ating question of the day, ito pala ating question of the day. Paano nyo binabantayan ang digital activities ng inyong anak?
1: Yun nga,
0: ikaw, matanda na yung anak mo, hindi na kailangan.
1: Kung baga kakaibiganin mo, sabi sa kanila na social media accounts para ma-monitor mo ang kanilang galaw.
0: Oo, yung iba may, ano sabi ko
1: burner,
0: sa'yo, burner account.
1: At may mga fake account ka para mag-snoop around.
0: Pag nalaman niya ng anak mo, mawawala yung trust and it will be worse, I think, the relationship. So, dapat may trust.
1: Tsaka yun nga, kung papakailan mo naman naman, kunyari, ma-access mo yung, ano niya, yung kunyari, messenger niya or yung mga messages niya, para ka nagbasa ng diary nun, which is personal para sa kanya.
0: Oo, diba? Medyo dapat may boundaries. So, tama ka, open communication.
1: Mm-hmm.
0: At lalo na kung mga bata, kami may apps na magsa-stop na lang yung gadget niya after one hour.
1: Yeah,
0: so, kahit anong gawin ng bata na yon, alam niyang after one hour, stop na. Mm-hmm. It saves me yung awa, yung argument na kukunin ko yung gadget.
1: Alam na niya hindi na may oras kailangan. Na titigil na.
0: Hindi ko na kailangan kunin yung gadget niya, titigil na yung ano eh.
1: Uh-oh.
0: Eh, minsan nandito tayo, di ba, kinakwento ko sa'yo, nag-uusap po kami ni Jack, biglang yung anak ko, may app na nagpa-prompt. Your son is asking for more time. In, kunyari, example, in Roblox, extra time. No. So you,
1: ang higpit naman.
0: One hour ka lang. At saka hindi Roblox. Tinanggal ko talaga yung Roblox.
1: Dapat talaga malin. Makontrol mo rin.
0: Alright. Magbabalik po kami. We're open to your comments, reactions, suggestions, questions. 0919-278-3000 sa Viber po yan. At syempre, para naman medyo mas light, kung may babatiin po kayo, syempre tuloy-tuloy pa rin ang mga birthday, celebrations, anniversaries.
1: Yes.
0: I-message niyo po sa amin sa YouTube, Facebook, sa Viber.
1: At babatiin namin.
0: Alright, magbabalik po kami.
2: Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
1: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
2: kailangan ng gabay na maaasahan.
1: Ako po si Master James Alejandro.
2: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
1: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay.

0: Na din dun sa ating mga family members.
1: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
2: DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
4: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
2: May kasama kang makikinig sa'yo.
4: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
5: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
2: Ako to, si Chang Ami.
4: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
6: DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
7: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM. May bisita, upo po kayo. Ang ating KOTD Kaserbisyo of the Day.
8: Kasama po natin ngayong umaga ang lead ng Child Protection and Children Rights Governance ng Save the Children Philippines. Siya po ay walang iba kundi si Miss Melanie Liana or Manay for short. Good morning sa inyo, Manay.
9: Magandang umaga sa inyong lahat.
8: Ayan. Well, Save the Children Philippines, napaka timely na nandito po kayo ngayon dahil yan ang talagang iniisip ng buong bansa ngayon. Mm-hmm. Safe Schools for Children. Mm-hmm. Ito nga po ang ating topic with Miss Melanie. Ano? Unang-una, yung muna pong Save the Children Philippines, itong organization na to, ano po ba ang kanyang mandato?
9: Marami po kaming programa, no? Pero ang focus po namin talaga is to ensure that children survive, learn, and be protected, no? Mm-hmm. In all settings. Mm-hmm. So, yeah.
8: And imagine the setting is in the school. Mm-hmm. And you feel that yun yung pinaka-safe place dapat.
10: Kumbaga second home na.
8: Sa'yo, yes, at yeah, sa anak mo, di ba? Or sa estudyante. So ano pong naging reaction ng inyong organization sa shooting incident dito po sa Tacloban?
9: Siyempre po, yung Save the Children Philippines ay nalulungkot po at nababahala, no, dito sa nangyaring shooting, pati dun sa sunod-sunod na violence in the schools, no, at nakikiramay po kami dun sa mga pamilya ng mga batang nasawi, pati rin po dun sa mga batang na naapektuhan at mga teachers and school staff, no. At we think na ang importante po dito talaga ay mabigyan sila ng suporta at tulong, no? Pati po yung mental health and psychosocial support para dun sa mga guro, sa iba pang learners, and school staff at iba pang tao na apektuhan ito.
10: Pero ma'am, ano yung nakikita nyo? Bakit nagkaroon ng ganitong klase ng incidents? At pwede natin sabihin isolated, pero yun nga eh. Meron na mga nangyari last week and week before that. Then ito, nagkaroon shooting. Tapos ngayon, kanina, doon sa press con, ay may,
8: yes,
10: sabi, may,
8: yeah,
10: may naagapan daw.
8: Oo, ano yung nangyayari? Breaking news to eh. Oo. Basahin ko lang sa mga hindi umabot kanina. No? Ito po, ma'am Liana, no? Napigilan nga po ng DILG ang isang planadong school shooting o stabbing dyan po sa Leyte rin, sa Tolosa. No? So, tingnan mo yun na yung sinasabing copycat syndrome. Yes. Eh. Magkakalapit sila eh. So, sinabi niya, SILG John Vic Remulla, na nag-tip itong si Senator Bam Aquino ng 8 PM na may usapan sa Tacloban na may magaganap na pag-atake. At ito ang binasa po ni Secretary Remulla na text, sabi. Ito yung text po nung mga bata. Hello, send this to your friends. Yo, from Tolosa. Prepare yourselves, especially as you owe me. Get ready. I will disrupt the school. You won't know me, but you will recognize me. There's no time, no day. Be prepared for whoever gets shot or stabbed. We don't care. Good luck to you at Tolosa Leyte National High School. Partner.
10: Mm-mm.
8: Grabe, nga, no? Kaya pinapaimbisigahan na to ngayon, no?
10: Kaya nga, ang hirap mga ngayon ma-distinguish kung talaga yung threat. Pero kailangan mo seryosohin pa rin. Parang ano lang to eh. Di ba may mga bomb threat madalas sa school?
9: Yes.
10: Pag alam mo, pag may exam eh, nagkakaroon ng ganyan. So, hindi mo alam kung ito ay sumasakay lang or talagang may legit na threat dun sa school, sa lugar na yan, sa school na yan. Ma'am, kayo po, anong take nyo dito?
9: Alam nyo po yung...
10: Sumasakay kaya to or...
9: Posible din yung snowball effect na sinasabi nila. Pero you see, violence, school violence ay maraming factors. No? Wala lang yung isang sanhi. No? So marami kasi hindi natin alam kung ano talaga yung nangyayari. No? At kailangan talagang masusing tingnan. Pero sa pag-aaral, ang laking epekto kasi, halimbawa, ang school violence, magiging safe ang schools kung ang bata din ay safe sa bahay. No, yung kasi it all begins in the home, no? So kung yung halimbawa nakararanas ng violence in the home or pang-aabuso and then they see also yung violence in kung papaano nakikirilit ang bawat isa, maaari nilang gayahin yun at yun ay maging behavioral reflection dun sa school, no? Tapos yung issue like mental health is a big issue nowadays, no? At yun din ay talagang sinasabi ng mga batang aming nakakausap, no? At isa sa mga issues na talagang maigting nilang sinasabi na nakaapekto sa kanilang mental health ay yung bullying in the schools, no? So yan ay kailangan talagang tugunan at bigla ng priority sa ating mga paaralan.
8: So kanina nga I was talking about vulnerable children or teens. So kasi yung iba nabubully or may tangka ang ibuli sila pero naaagapan. There are other children na hindi hindi nila kayang labanan 'yon. So 'yun yung mga mas vulnerable. Opo, so may pagkakaiba kasi parang it's so unfair to say na nagpabuli ka kasi. Hindi ho ba? Kasi yung iba hindi nabubuli pero may factor siya bakit? Bakit tong isang bata nabuli yung isa hindi?
9: Oo. Ma'am, talagang kailangan tingnan, no? Early intervention is really key, no? Sa schools, kailangan natin bantayan yung mga learners na sinasabi nyo nga vulnerable, no? May mga signs yan, eh. Kung sila ay lagging behind, kung sila ay already exhibiting aggressive behaviors, no? So, kailangan talagang ma-observe natin mga teachers at talaga mabigyan na din ng support, no? At ma-identify. May mga child protection committees in schools na supposedly dapat operational at nababantayan ang mga ito.
8: Sabi nga nung kausap rin natin nung isang araw na kailangan huwag kang magpabuli kasi kung umiyak ka daw,
10: mas lalo.
8: Mas the next day, ibubuli ka ulit.
9: Oh, pero
8: you have to stand up daw to the bully.
9: Pero minsan mahirap din kasi yun.
8: Yeah,
9: no?
8: It's easier said than done.
9: Yeah,
8: of
9: it's a community effort as well. I think the issue of bullying should also be discussed in the schools, no? Kasi kailangan din yun na yung school mismo ay maprotektahan nila yung learners against that. At hindi nila babaliwalain kapag may mga reports na ang bata ay binubuli para hindi humantong sa hindi mabuting.
8: Yun nga, oo. Kasi nga, yung violence sa schools, matagal na rin naman nangyayari, except grabe lang talaga
10: oo,
8: to.
10: Oo, grabe lang kasi to.
8: Oo, kasi naalala ko nung college ako sa UP, partner, may mga rumble. Pero ito yung mga frat war. Pero mas matanda na sila, medyo college. Pero may mga namamatay doon. Merong alala ko sa beach house, yung tawag namin sa...
10: Doon sa may sunken garden.
8: Yung kung saan yung masarap na barbecue dati.
10: Doon sa may sunken garden.
8: Merong inatinira doon, basta na lang siya... As in baseball bat or something, yung isang tao na yun. Pero may target sila eh. Ito may target. Kasi kalaban na frat. So, namatay yung batang yun ha. Oo, dahil sa inano siya. pinagpapalo. But anyway, ang itong nangyari sa Tacloban, walang target. Parang random. Hindi ba mas nakakatakot yun? Opo,
9: actually,
8: ano masasabi niyo?
9: Totoo yun. No? Nakakabahala talaga yun. No? And talagang ang importanteng tingnan natin dito ay yung root cause. No? Kailangan malaman natin bakit nila ito ginagawa at ano yung purpose para alam natin kung ano yung klase ng intervention. Kasi ngayon parang marami pong haka-haka at wala pa po tayong alam na talagang info on why. No? Why? Although ngayon, pinaiigting yung security sa mga schools, no? Pero baka hindi lang yun yung kailangang tingnan natin.
8: Opo, anong say nyo doon? Lagyan daw ng metal detector, etc.
9: We think that preventing school violence does not stop at the school gate. No? Yung, kasi meron ding psychological safety na kailangang tingnan. No? Kailangang ma-ensure na yung mga bata, yung mental health ng mga bata ay natutugunan. No? Na meron silang, kapag sila ay sa instance ito, halimbawa, nakakaramdam sila ng fear, ng anxiety, meron po silang mapupuntahan na trusted adult, teacher, or guidance counselor where they can seek help and support. No? At importante rin po yung suporte ng magulang at this point in time, no? Na kumustahin ang kanilang mga anak, and their presence and guidance is really very important at this time.
10: Ma'am Dito, yun siya nangyari dito sa Tacloban nga ay tingin nyo, kasi I think hindi pa naman nagbalik eskwela na yung mga bata, tingin mo gano'ng katagal sila bago makarecover from something like this? I mean, kunyari ako yung magulang, pwede ko sabihin na hindi ko muna papasukin yung anak kung hindi pa siya komportable na pumasok.
9: Exactly po. No? Mahirap po talaga kasi hindi madali yung pinagdadaanan nila. That's really a very traumatic
10: event. Lalo na kung nandun ka sa room.
9: Exactly po. No? So, talagang yung it may take a while and the school and the LGU also, kung sino man iba pang maaring tumulong, ay talagang dapat magbigay ng agarang suporta. No? Mental health and psychosocial support. No? At pangungumusta talaga sa mga bata at sa mga teachers din. Oo.
10: Ma'am, pero kayo, tingin nyo, kasi malaki din ang role ng media sa ganitong klase, ano, how we bring the stories, how we tell the stories. Ano tingin niyo yung dapat na treatment? Well, ito na lang, to example ito sa nangyari na to. Hindi natin sure kung talagang legit yung threat kasi kung matatandaan niyo, yung shooters natin nung kailan lang, walang ganito eh, walang warning eh. Ito nagbibigay ng warning. I'm not saying na hindi totoo yung ano nila, pero I mean pwede mag-breed yan eh ng mga ganito, puro threats. Kasi sabi nga namin dati, yung sa mga bomb threats sa mga school, baka yung gumawa ng threat no, tapos kinover na ng media, tumatawa lang yun sa bahay. Eh. Dahil nakita niya, nag-create siya ng alarm. And in this case, baka ganun din yung ginagawa.
9: Opo. No. Pero any threat should dapat, be taken seriously. No? At totoo naman po, ang laki din ng responsibilidad ng media on how you report on this. Kasi halimbawa, if you give too much details, baka yun din sila makakuha ng tips kung anong mang pwede gagawin, ano, yung ating mga, kung sino man yung gustong manakit, no? But at the same time, yung protection din para dun sa mga bata na involved, kasi dapat protektahan, no? Both yung mga arrested and also those who were affected, no? Kasi may re-traumatization, eh, lalo na pag nakikita yung videos again and again, so nakaapekto po yun sa maraming tao.
10: And honestly, kunyari katulad namin ni partner niya, eh, mga parents din kami, ang hirap pag-usapan ng ganito dahil napaka-sensitive ng issue. Di ba? Tama po.
9: Totoo po yun. Ano? Mahirap talaga pero baka kailangan in the sense sa schools din po dahil kailangan paghandaan. Ayaw nating mangyari uli ito pero kung mangyari man, dapat alam ng mga bata at ng mga school personnel and teachers kung anong gagawin, no? So we have like fire drills, we have earthquake drills, no? To prepare for emergency. Pero ito, emergency din to eh. So kailangan
8: paano
9: talagang
8: yan, ano? Drills for an attack.
10: Diba?
8: Or sakaling, at parang sa isang bata, maliit, bakit tayo nagdi-drill ng gato? Nasa war zone ba?
10: Diba? Never mo may isip na ba, kakailanganin?
8: Pero,
10: kahit pag-usapan eh. Diba?
8: Pero sa panahon ngayon, parang kailangan eh.
9: Kailangan din. I think DepEd is already reviewing the policy, school policy on safety, no, on this. Kasi talagang, hindi natin akalain, diba? Pero nandidi ito na sa atin ngayon.
8: Oo, akala hindi mangyayari yan sa Pilipinas, sa Amerika
10: diba yun,
8: lang yan, di ba?
10: Ano? Kasi sabi ko, iba yung mentality ng mga Pinoy eh. Sabi ko, hindi tayo ganyan eh. Kaya biglang nakaka-shock lang talaga nangyayari sa atin yan.
8: Kasi alam mo sa Asia, kasi sa Asia hindi uso 'yan pero nangyayari. Mm. Dahil nga 'yun nga, sabi sa iyo yung mga groomers sa internet na kinakausap nila tong mga vulnerable na mga batang ito, na gawin yung mga violent acts whether sa sarili nila o sa ibang tao. Ngayon, ang sunod ko pong tanong, dahil parehong minors nga po itong suspects natin. Paano po natin babalansehin ngayon yung paniningil ng justice habang napoprotektahan rin naman, Ms. Manay, yung welfare ng mga kabataan natin base sa Juvenile Justice Act?
9: Yes, alam niyo po yung Juvenile Justice Act, ang framework talaga niyan ay tinatawag na restorative justice. Mm. Hindi dapat yan offender-centered na naka-focus lang dun sa mga batang nagkasala sa batas. Mm. It's really also providing support to the victims. Yun yung kulang eh. Yung highlight na dapat talagang yung biktima ay mabigyan mo ng suporta at tulong dahil sila yung nasaktan.
8: You mean the biktima na yung mga nabarel, yung mga nasugatan?
9: Yung mga nasugatan, yung mga namatay, pati rin yung mga naapektuhan, no? All the learners in the school. Pero yung tanong niyo po, ma'am,
8: how do you balance it? Kasi nga tama po kayo, sabi niyo nga restorative justice. Some people kasi are out for blood now. Since emotions are high, gusto nga nating i-lower 12 years old, 9 years old. Diba, sobrang 9 years old, diba, ganun kababa, nabigyan ng criminal liability.
9: Naiintindihan naman natin yung sentiments ngayon, no? Emotions are very high. Pero kung titingnan po natin yung batas, nandoon na naman eh. Yung pagpapanagot, yung accountability ay naroroon sa batas, no? Whether that be below the minimum age of criminal responsibility or above, no? So, meron na po tayong nilagay na proseso na dadaanan ng 14 years old na hindi po yan papalabasin, na parang wala lang nangyari. At papasok po yan sa proseso, malamang ilalagay po yan sa bahay pag-asa, no? At dun po siya mag-undergo ng intensive juvenile intervention program at may civil liability din po yung magulang.
10: Tsaka yun nga, ma'am, minsan kasi na bibigyan na emphasis na 1 year, kala ng mga tao ay 1 year ano na, pero hindi, di ba, hanggat hindi siya umaayos, whether 1, 2, 3, hanggat di ko maayos, may iwan ka dyan.
9: Depende po yan sa magiging recommendation talaga ng social worker regarding doon sa estado ng bata doon sa bahay pag-asa. At kung ano din yung kanyang epekto ng intervention program sa kanya.
8: Oo, kasi first time itong ganitong klase ng heinous crime eh. So everybody's saying na dapat for this particular child, for example, na sinasabi pa, na baka pa siya ang instigator, hindi yung 15-year-old. Narinig yun na yun? Diba? Na siya pa. So parang kung tutusin, kung pinanganak lang siya ng mas maaga, dapat siya yung mas, or dapat pareho sila nang kahaharapin na may criminal liability, diba? Pero ngayon nga, wala. Kaya, well, let's leave it to our government how they will handle this, because people, gusto nila, well, to satisfy, siguro lalo na yung magulang who is screaming for justice
10: for their
8: dead children, diba?
10: Pero yun nga, definitely masakit doon sa magulang, sa mga kaanak, pero tayo, yung mga parents na nag-aalala, maandun din kasi, syempre pag sobrang emotional ka, may tendency ka na minsan mag-overreact, di ba?
8: That's true. Yes.
9: Totoo naman.
8: Sige po.
9: Pero ano po yun eh, sa Juvenile Justice Welfare Act, I think yung talagang kailangan natin i-stress, hindi lang po yung sa edad. Kasi lagi nakafocus sa edad. Pero ang daming facets and components ng batas. Yung prevention programs na dapat in place supposedly para hindi ito mangyari. Yun yung kailangan nating tingnan. Kasi yung root cause, paulit-ulit itong mangyayari, at anong gagawin natin? Ikukulong lang natin yung mga bata. Hindi naman yan yung solusyon. At the end of it all, pag nakulungan yan, nangulungan ng matagal, lalabas din yan eh. Pero baka hindi din maging maganda. Kasi ang hirap ng rehabilitation pag nandun ka sa prisons with adult offenders as well.
8: Dapat ang focus is prevention. Yung pag-iwas sa kanila na malagay doon in the first place. Kasi sabi rin nung lawyer na kausap natin kahapon, she thinks na okay naman, may batas. At kailangan lang talaga nating i-focus yung ating attention sa ibang mga katanungan. Hindi lang yung edad, hindi lang yung mga numero, kundi yung, sabi nyo nga, yung root cause ng problem. What then the school do, the community, the parents.
10: Maraming components, kumbaga.
8: Yes. Yes. So naku, sayang wala na tayong oras. Pero last question, mensahe niyo po sa lahat po ng nakikinig sa atin ngayon, mga magulang, ang mga guro at ang komunidad na natatakot ngayon sa kaligtasan para sa kanila mga anak.
9: Okay, siguro po para sa mga magulang, talagang pakinggan natin yung ating mga anak, no? Mm-hmm. Especially kung sila ay may mga nararamdamang negative emotions, no? We listen without judgment and then provide support. At kung kailangang humingi ng tulong, meron tayong mga helplines na pwedeng tawagan, no? Mm-hmm. Makabata Helpline 1383 can be a hotline that we can call, no? Mm-hmm. Para sa mga LGUs po, mag-invest po talaga tayo sa mental health programs, mm-hmm. no? And services, no? We have a basic mental health and well-being promotion act. Meron tayong batas, eh, mm-hmm. that schools should have mental health programs established mental health programs in the school. Sana po magawa po natin yun and more guidance counselors also to support children who need help. Ayun po. And then training then for psychological first aid. Importante po yun.
8: Yung psychological first aid?
9: Ito po yung training na maaaring ibigay sa kahit sino. No? You don't need to be a counselor, is it? But this is a training provided to everyone.
8: Even students,
9: yes,
8: no?
9: Yes, students,
8: kasi
9: teachers.
8: Kasi I think yung daughter ko nagganyan.
10: Oh, okay.
9: Yes,
10: oh, oh.
9: At maganda po yun kasi in times of emergencies, mayroon po makakatulong talaga para dun sa mga taong nangangailangan.
8: Yung binibigyan nila ng kunyari ganyan, yung kaklase rin, kaedad din muna bago kausapin yung counselor. Kasi di ba nung bata ko, hindi ako mahilig pumunta sa guidance counselor.
10: Parang ayoko. Parang iba pag pinatawag ganun, iba ang dating.
8: Siya sa kaibigan ka pupunta, di ba? So yun din eh.
9: Yes.
8: Para may ganong feeling ang kabataan eh.
9: Tsaka hindi mo naman kailangan mag-counseling eh sa psychological first aid. You just need to listen, observe, and then refer kapag nakita mong talagang hindi na kaya at kailangan ng professional help.
8: Mm-hmm. Ayun. Oh, ang ganda ng mga advice and tips. Very practical. Maraming salamat. Miss Melanie Liana Manay, mm-hmm. ang lead at Child Protection and Children Rights Governance, mm-hmm. ng lead ng Child Protection and Children Rights Governance ng Save the Children Philippines. Maraming salamat po sa inyo.
9: Thank you po.
10: Thank you po.
2: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninia Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
11: Tamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
11: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
11: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
12: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
13: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
11: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
12: At masasayang usapan.
11: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
13: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
11: Leia?
13: De Guzman.
2: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
14: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ako din buhay. DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
15: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ng balita, DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
2: A
16: agupaman sumikat ang araw.
17: Kape.
18: Good morning!
16: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
17: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
16: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Katulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
1: May kasama kang makikinig sa'yo.
0: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
2: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
4: Nagseservisyo
5: Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol.
4: Sundin ang payo ni Dr. Servisyo.
6: Alright, kasama na po natin ang ating Dr. Servisyo. Siya po ay isang dermatologist. Tamang-tama kapag may problema po kayo sa balat.
7: Sa balat.
6: Lalo ngayong nag-iba ang panahon.
7: Oo, pansin ko ganun talaga pa
6: lumabas yung allergies.
7: Kunyari, nagtra-transition from dry season to pag-ulan. Tapos bago din magtaglamig, nagkakaroon ako.
6: Yes. Eto na po siya, Doc Mandy Esquivel. Good morning sa'yo, Doc.
8: Good morning, Ma'am Ninia. Good morning, Sir Jack. Yes. I'm happy to be here. Yes. And nervous. Yes.
6: Ang ganda-ganda ni Doc.
7: Oo.
6: Sa mga nanonood sa DZMM Teleradio, I'm sure may fans na siya.
7: At kung nakikinig kayo sa radio, buksan niyo yung phone niyo para makita niyo.
6: Oh, yeah, ganda ni Doc. Okay, but ayun nga, isa siyang dermatologist. At pag-uusapan natin ang mga common skin infections and diseases ngayong tag-ulan. Well, Doc Mandy, ano ba yung mga common?
8: Right, so ngayong pong tag-ulan, usually yung nakikita po natin is mas madalas po yung mga fungal infections, yeah. Katulad po ng mga buni or alipunga, mga bacterial infections rin po, common po. Tapos, minsan, katulad ng sabi po ni Sir Jack, mas nag-flare yung mga tao po may mga eczema or mga pre-existing na skin conditions. Tapos, siguro yun, isa ko pong common nakikita. Siyempre, yung mga pantal po na dulot ng kagat ng insekto. Like yung mga mosquito bites, di ba? Ngayong season na to.
6: Grabe. Kunyari, kinagat yung anak ko, ang laki. So, ano yung allergic reaction? Lalaki siya na parang...
8: Oo, usually yung mga kids po talaga, mas severe po yun, parang rashes na nakukuha nila. Kasi hindi pa sila na-expose sa lahat ng mga like insect bites and stuff. So, sobrang lala po ng initial na reaction nila.
6: So, what do you usually put? Kinagat yung anak mo, katikati na, sugat-sugat na siya dahil sa kamakamot. Pwede ba buhusan ng alcohol?
8: Para imagine nasaktan po ako doon. Masakit po siya pakinggan as a dermatologist and masakit rin po siya para sa anak din yung mamilya.
6: Hindi ko naman ginawa yun. Pero yun yung means sa sarili ko ginagawa ko yun. Naligyan ko na alcohol. Pero sa anak ko may ointment. Ano bang ointment?
8: Yeah, so usually po talaga kapag like sigurado po tayo nakagat po siya ng insekto tapos parang sobrang pula, sobrang swollen. Yun pwede pong gawin. Actually baka sakalin po ako ng mga ibang dermatologist. Pero like mga may over the counter po, na kahit yun like cortisone lang na cream. So it's a steroid cream po, panlaban po siya sa pamumula at pangangate. Tapos safe naman po siya in kids, no? Pero may caveat po yan. Hindi po pwede na parang tuloy-tuloy niyo po siyang gamitin. Like try it po for like a few days. Kung gumagaling, then great. Pero kung hindi, magpakita na po tayo sa doktor.
6: Yes, ako I use that. Na 0.1%? Ano mga percent?
8: Yeah, parang 1% lang. Yung super konti lang na makukuha niyo po na over-the-counter siya.
7: Saka ngayon napansin ko, may mga sunblock. Dati kala ko, ang sunblock ay ginagamit lang pagpupunta ka ng beach. Pero hindi pala. No? Meron palang for daily use.
8: Oh my gosh, I'm so passionate about this subject. So, sunscreen, dermatologist, we love sunscreen. Tapos parang misconception po kasi na kailangan lang po siya kapag pumupunta po tayo sa beach. Kasi kahit dito naman po no sa Manila, Sir Jack, parang may araw naman po. Yeah. Kahit ngayon po natag-ulan, may sunlight pa rin po, may UV pa rin po na dumadaan po sa cloud. So, kailangan po talaga na mag-sunscreen saka, all the time.
6: Kahit dito sa studio, Doc, itong UV light, may masasabi ka bang
8: okay, so parang usually naman effect sa studio po kasi parang wala naman pong bintana dito. Wala naman pong sunlight na pumapasok talaga.
7: Okay.
8: So, less of a need. Pero, kung may mga pigmentary conditions po kayo, katulad ng melasma or yung tinatawag po na pecas, sometimes yung mga bright na fluorescent and lights
6: katulad
8: here.
6: Katulad nito po.
8: Sobrang bright niya.
7: Yeah, katulad sa newscast natin, di ba, sa hapon, ang dami naming ilaw.
6: Nasisilaw ako eh.
7: Nakaano din siya?
6: Kailangan ko mag-sunblock?
8: It would be better. Just to incorporate it as a daily habit.
7: So, mag-sunblock ako mamaya.
8: Mabagaling rin po siya para sa anti-aging.

0: Sa Migori no, daw na lagyan ako ng sunscreen.
1: Siyempre yan ang gusto natin ng anti-aging. Ano ba yung pwedeng ilagay para hindi kami mag-age?
2: Sunscreen. Sunscreen yan ang talaga. Ano na. Yeah, sunscreen talaga.
1: What about
2: number
1: the mga moisturizer or lotion na pwedeng ilagay ng mga, let's say nagkakaedad na, ano yung mga effective?
2: So parang usually kapag like parang as we age kasi our skin holds water a little less. So parang hindi na siya as good as holding water and holding moisture. So usually po you should shift to a cream based po na moisturizer. Mm-hmm. So parang isipin niyo yung consistency niya less too big, mas parang papuntang petroleum jelly, mas makapal po kasi siya at mas effective po at moisturizing dry and elder siguro na skin.
1: Pero paano kung oily at saka parang makapal yung feeling. Okay. Ayaw ko yung ganung feeling.
2: Yeah, of
1: Kaya naghahanap ako ng gel.
2: Yes. Okay rin po yan. So, depende less po kasi siya talaga, right? Walang one size fits all sa moisturizer. So, kailangan talaga, ano ba yung skin type mo? Ano po yun mag-work sa inyo? Tapos, yun po yun piliin nyo. So, kung oily skin type, punta po kayo sa gel or mga cream na moisturizers. Mas light, para siyang tubig, diba? Mas maganda po siya. Pero kung parang sobrang dry po ng skin ninyo or parang aging skin, baka mas better po kayo dun sa mga thicker na creams.
0: Tsaka meron parang nakita kong product na nauuso. Nakikita ko sa mga mall tsaka sa online. Yung parang ano, sinasabi yung mag-matte na parang stick na ginagana. Yes! Ano yun?
2: So like it's like a sunscreen po, sir.
0: Sunscreen din.
1: Oo. Para hindi mo siguro hawakan.
2: Oo, hindi mo na siya hawakan. Para lang
0: parang
2: siyang
0: color gray siya,
2: exactly.
0: Diba?
2: Yeah, tapos parang ginaganan nyo lang po siya sa mukha.
0: Opo. Sabi ko, ano yun?
1: May transparent nun, partner. Ah. Para hindi ka naman gray.
0: Gray yung packaging niya. Sabi ko,
1: gray yung packaging.
0: Parang charcoal.
2: Yeah.
1: Okay. So, before I ask about Alipunga, kasi problema rin yun ang mga kababayan natin.
0: Ako din, may tatanong.
1: Lagi kong naririnig yung hyaluronic acid. Parang usong-uso ngayon yan.
2: Yeah.
1: Effective ba yan? And what is it for?
2: Yeah.
1: And niacinamide. Yan, nakikita natin.
2: Oh, yeah. Okay. Yeah. So, hyaluronic acid and niacinamide are ingredients na usually po ina-incorporate sila sa skincare routine. Mm-hmm. Tapos, hyaluronic acid in particular is good for like moisturization. It's a molecule. It helps your skin hold moisture better. It helps moisturize your skin as well. Mm-hmm. So, kung dry po kayo, maganda po na magkaroon ng products na may hyaluronic acid. Tapos yung niacinamide naman, it's an antioxidant. So maganda po siya parang to make your skin, alam niyo po ba yun, Korean na glass skin.
1: Yes,
2: gusto na
1: po
2: lahat ng tao. Yeah, parang it's like the goal. Yeah, it kind of helps like give you that glass skin appearance, nicer, smoothing skin. So marami po siyang, like usually na-incorporate na po kasi yun hyaluronic acid at yung niacinamide sa mga moisturizers na nabibili ng mga kababayan natin.
0: Yeah. Wow. Partner ngayon sa school ba? Uso pa ba yung mga blackboard, mga nag-chalk? Yung pa rin ba?
1: Diba?
0: Meron pa rin ba? Kasi dahil natanda nung bata ko.
2: Yeah.
0: Pag sa elementary, yung sabi yung chalk na ko, huwag ka mag-ano yan dahil nagkakaroon ka ng an-an. Ano ba English ng an-an?
1: An-an, yeah. Pecas ba? Yeah.
0: Ano ba? Ano ba yung mami?
2: An-an is the medical term is pityriasis versicolor. Okay. Pero an-an po yun common.
0: Oo, pero yun, tapos, yung chalk ba nagkukos?
2: Hindi po.
0: Okay.
1: It's a myth.
0: Kita mo, ang dami mong myth.
2: May skincare myth na pinalabas po natin today.
1: So yun, kuwarkit puti. Pero alam mo, mapapaisip ka kasi. Fake news po.
0: Fake news. So, di ba, misa, pag, sorry, ikaw magbura, ng blackboard. Okay. Sabi mo, ayoko dahil magkaka-an-an ako.
1: Ayoko rin, dahil maha-hatching naman ako.
0: Well, yeah.
2: Di ba, problema? That's powder. True. Pero ibang problema po yun. Okay. Pero parang, thank you for telling me that myth. Ngayon po lang, ngayon ko lang po siya narinig.
1: Saan pagaling ang an-an?
2: So an-an, it's a fungal infection. So yun, tayong lahat po talaga may normal po na fungus na nakatira sa ating balat. Usually po kapag like nag-change ng weather, minsan nagiging mas nag-grow po yung mga fungus and it can cause like an-an. So yung an-an, usually they're like mga white or like slightly brown na patches. Usually sa chest and sa likod, no?
1: Okay. Anong gamot? Kasi baka konektado rin to si Alexander Pedro.
2: Yes.
1: Ask ko lang po. ano ang magandang cream para sa eczema naman. Pero sa paa po, in between toes, eczema ba yun? Baka alipunga. It sounds like alipunga. Yeah. Okay, ano ba gamot sa mga ganyan? Alipunga, an-an, buni.
2: Yeah. Yan. So, alipunga, an-an, at buni, they're all different kinds po of fungus. So, usually, yun kailangan talaga is antifungal na cream. Usually, parang twice a day sila pinapaid for mga 2 to 4 weeks hanggang mawala sila totally. Pero syempre, yun important is siguraduhin muna natin buni, an, I mean, fungus ba talaga yan? Kasi tama po kayo, like, yung viewer po natin, baka iniisip niya, eczema, tapos buni pala. Or the other way, no, na iniisip po nila na buni siya, pero eczema pala siya. At iba po kasi yun treatment para sa dalawang skin conditions na to. So, importante po na ma-diagnose po kayo ng maayos para tama rin po yung gamot na ibibigay po sa inyo.
1: May iba yung gamot na, hindi na, di ba kasi parang generally may nabibiling antifungal cream. So, yung antifungal cream na yon, hindi siya pwede sa lahat. So,
2: no.
1: Hindi siya pwede sa buni.
2: Yeah, depende siya. Depende po siya sa specific na skin condition. Depende rin po siya sa area na affected, right? Kasi syempre parang baka maging iba po yung gamot na ipapahid natin sa feet versus sa sobrang nipis na skin. Like, kung like may rash po kayo sa face or sa singit. Iba po kasi yung mga strengths at potencies nila.
1: Sa eczema in between toes or let's say alipunga, anong gamot? Anong cream daw?
2: Okay. So, kunwari, well, first, kung eczema yan, the anti-inflammatory cream po, yun kailangan. So, para siyang steroid, like yung pinag-usapan natin kanina. No? Pero kung alipunga po yan, anti-fungal na cream naman po ang kailangan.
1: Naku, kailangan malaman niyo po, Kuya Alex.
2: Oo nga.
1: Oo, ano yan?
2: Magpakonsulta na po kayo sa doktor.
1: Punta kayo sa barangay.
2: Oo, diba?
1: Oo. Huwag niyong lagyan ng vinegar. Ay, naalala ko po yun.
2: Oh my gosh!
1: Yes, nag-cover ako sa barangay. Nakita ko yung mga ali, nakababad yung paa sa tubig at suka.
2: For
1: the alipunga.
2: Oh my goodness.
1: Opo,
2: wow,
1: anong
2: okay.
1: Masasabi niyo diyan? Oo, nakababad silang ganun.
2: So to be honest, in certain concentrations. So kung parang i-mix niyo po yung vinegar with the correct amount of water, it can have some antifungal, antimicrobial properties. Pero kung sira po yung balat nyo, tapos parang medyo wrecked na po yung skin barrier, tapos ibabad nyo po sa pure vinegar, syempre, yung mangyayari lang po is magiging mas irritated.
1: Lalala.
2: Skin. Yeah,
1: lalala.
2: Baka lumala, right?
3: No. Yeah.
0: Sikat na cream from Australia for eczema.
1: Ay, parang petroleum jelly.
0: Yeah, pwede ba yun?
2: Petroleum jelly. Yes, petroleum jelly is excellent for like
0: actually, no.
2: Yung
0: parang red siya. I won't mention na lang the brand.
2: Okay, ako din. I know what you're talking about.
1: Papaya-based.
2: So parang, it's basically a very good moisturizer. So kung eczema po siya, okay siya. Pero kung buni siya or alipunga, hindi po siya maganda.
1: Baka lumala.
2: Yeah.
1: Okay, and last, siguro mensahe sa lahat ng nakikinig at na nunood ngayon, papasok yung tag-ulan, how do we take care of our skin?
2: Okay, so siguro yung main na problem po ngayon sa tag-ulan, syempre yung mga commuters po natin, minsan wala silang choice na lumusong sa baha. Mm-hmm. So siguro yung advice ko is kung kailangan nyo po talaga yun gawin, dapat pag-uwi po natin, linisin po ang paa at yung mga binti, tapos siguraduhin na patuyuin po ng maayos para like ma-prevent po yung mga fungal na
1: fungal infection.
2: Ah,
1: ako leptospirosis, baka mag-uso na naman because of the baha. Okay, nako maraming salamat sa ating Dr. Servicio, Doc Mandy Esquivel, ang ating dermatologist.
2: Thank you so much, Mizina. Thank you, Sir Jack.
1: Si Doc Mandy is in St. Luke's Global, Manila Doctors Hospital, and UPPGH. Ayan. Ito po si Nina Corpus. Nako, bye na raw agad. Nakalagay, okay. Bye na po
0: yes,
1: agad.
0: Yes, magpapaalam na po.
1: Order.
0: Okay. See you later, partner, sa Arangkada Balita.
1: Yun na?
0: Yeah.
1: Jack Batalyones, maraming salamat.
0: Maraming salamat. Again, thank you so much.
1: Kasi mix na dito
0: babalik
1: na
0: si Mix
1: eh.
0: So,
1: oo eh.
0: Okay, may naipon na ulit ako.
1: Ayan, bali ka na uli ng blind box.
0: May naipon na ulit ako. Alright, thank you again sa opportunity. See you later sa Arangkada Balita.
1: Salamat, partner Jack. Yes. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye.
0: Bye.
4: Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
3: Hello Attorney!
4: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
5: Magandang Huwebes na nga po mga kapamilya, ang nagbabalik po, Attorney Noel Del Prado. Ang hindi nagbabalik dahil nandito na siya kahapon pa, Attorney. Partner, napakaganda kong partner, Liza Aquino.
6: Namiss ko yun, kahapon sinabi ko yun. Alam nila pag wala ka. Kasi dahil? Walang nag-introduction ng napakaganda kong partner, Liza Aquino. Sabi ko, wala pong magsasabi nun ngayon. Kasi ikaw lang bukod tanging tao sa Republika ng Pilipinas, sa 7,107 islands natin dito.
5: Attorney Jojo, may nagre-reklamo.
6: Na nagsasabi na maganda ako eh. I miss you, partner. Oo, kumusta naman ang iyong training sa pagiging samurai yesterday? Okay. Naging busy ka kahapon ah.
5: Oo, partner. Batiin natin at pasalamatan ulit natin si Attorney Jojo Flamiano na talaga namang napakaganda. Hindi ko napanood.
6: Sino maganda siya?
5: Napakaganda daw ng inyong talakayan kahapon.
6: Actually, part 2 siya na naging discussion mo noong iniwan kita nung Tuesday. Juvenile Justice and Welfare Act, I think,
5: so
6: was the topic.
5: So bakit naman ako iniwan nung Tuesday?
6: May mga bagay talaga. Kailangan natin ng space pag minsan partners. In any relationship, kailangan
5: kasi
6: ng hinga.
5: Kasi pinagdududahan nila tayo na may conspiracy daw. Nagsasalisi daw.
6: Salisigang tayo kahapon.
5: Hindi ko sadya yun.
6: Oo, talaga may mga kailangan
5: gawin. Nagkataon lang po talaga.
6: Oo, pero sabi nga nila, life has its way of, you know, bringing you back to that person, partner. Wow! Or in this case, a booth partner, kasi yung bills, kailangan natin bayaran, partner. So kailangan natin magtrabaho.
5: Sabi rin ng iba, sa presinto na tayo magpaliwan.
6: Promise, hindi na mo kayo mag-absent hanggang Friday. Oh, bukas fearless forecast partner, akala nyo ha. So kaya kompleto na, tambalang Aquino Del Prado in our Lumot Green ensemble
5: team
6: for
5: green today.
6: Yung team for
5: green
6: today's
5: day.
6: Video. Oh,
5: ano banda lang.
6: Namiss natin yung isa't-isa ngayon, partner. Sabi lo, ala, akalat nila agad-agad. Yes, ganyan talaga. 6 minutes in, di ba? Agad-agad eh. Ang dami na tayong mga na-miss na gustong sabihin sa ating mga kapamilya. But of course, magandang hapon po muna. Hello, hello. Diyan po sa mga nakatutok po ngayon sa Sky Cable Channel 26. Hello po sa inyo.
5: Hello, hello din po sa lahat ng ating kapamilya sa buong mundo na nakatutok sa The Filipino Channel, I Want, YouTube Live, at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
6: At syempre, hello po sa lahat ng mga kapamilya po natin nasa kalsada. Nagiginig po dito sa
4: DZMM. Numero uno sa aksyon.
6: Dito po yan sa Metro and Mega Manila, mga kapamilya. Kung kayo po'y may mga katanungan, ikasana po natin yan now na sa aming po mga hotline.
5: 0919-278-3000 at pwede rin po kayo maging live caller sa 8924-4101 locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po.
4: Oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
3: Hello, Attorney!
6: Mga kapamilya, bago po tayo pumunta sa ating pong topic for today, may mahalaga lang po muna kaming anunsyo kasi baka hindi natin ma-announce later on pag may mga live caller tayo, partner.
5: Yes.
6: Kasana natin to today.
5: Yes, partner.
6: Mga kapamilya, may libreng payong legal po sa DZMM 40. Ngayong July 18 po yan, Sabado, simula alauna ng hapon, bisitahin ang Hello Attorney Legal Booth sa Caloocan Sports Complex. Makakasama po ninyo si Attorney Noel Del Prado at iba pang mga abogado na handang magbigay ng libreng payong legal at sumagot sa inyong mga katanungang may kinalaman sa batas.
5: But wait, there's more, partner. Huwag din kalimutang dalhin ang inyong mga dokumento na may kinalaman sa inyong katanungan. Libre ang konsultasyon at first come, first serve, kaya agahan na natin ang pagpunta. Kita-kita po tayo sa DZMM 40. Apat na po tayo.
6: Yun! See you guys!
5: Yung lapit mga taga, na, partner.
6: Oo, yung mga taga-Caloocan, pila-pila na.
5: Oo nga. Doon, nakabang diba? Na sila doon. Sa Caloocan Sports Arena ba?
6: Sports Complex. Hindi pa ako nakapunta doon actually. So,
5: nakapunta na ako doon dahil yung ating mga kapamilya day dati ay doon ginawa.
6: Halatang hindi nagpupunta. Halatang hindi
5: pero
6: tayo nakakasama.
5: Pero usapang di Campanilla pa yun dati.
6: Like way back
5: way,
6: pa.
5: Way before, partner. Pre-pandemic. Hindi ka pa pinapanganak.
6: May makapal-kapal bang buhok natin ng partner?
5: Ganito na rin.
6: Ganito na rin doon. Grabe siya. But anyway, ito na po. Sa oras sa 108 ng hapon, natin na pong alamin ang ating Thursday lesson.
4: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Karapatan mo. Hello, attorney!
6: Alright, part 3 na naman po ng ating pag-uusapan nito. No? May kinalaman pa rin po dito po sa karumal-dumal na pamamaril na ganap dito po sa Tacloban. Ang tanong po ng lahat, no, nang nalaman po natin na may shooting incident sa loob ng isang eskwelahan, papaano nagkabaril ito pong dalawang gunmen na mga minor de edad? So ating po pag-uusapan ngayon ang mga batas na may kinalaman po sa pag-iingat o pagkakaroon ng sarili-sarili po nating baril. Kasi hindi lang naman po pulis ang nabibigyan ng permit para po magkaroon ng ganito pong klase ng mga weapons, partner.
5: Yes, partner.
6: So ano po ba ang mga batas natin about this, partner? Go ahead.
5: Unang-una, kailangan natin sabihin na dito po sa Pilipinas, ang pribilehyo ng pagkakaroon to own, to possess, kahit na anong uri ng firearm, ay isang hindi po siya constitutional right. Bakit kailangan, partner, na sabihin yon? Sapagkat, partner, sa Estados Unidos, kung saan natin kinopya, as in eksakto kinopya natin, partner, yung constitution, sa kanila, partner, wala rin dun sa original constitution nila. Nandun yan sa Second Amendment.
6: Okay.
5: So yung First Amendment, pag sinabing narinig niyo lagi sa Amerika, ay First Amendment rights, and yung right to free expression. So magsalita ng malaya, walang takot. Yung pangalawang amendment doon, yung kanilang constitutional right to bear arms. Tandaan natin na yung Amerika, kaya sila nagtagumpay sa kanilang revolusyon laban doon sa mananakop nila sa Grand Britanya o yung United Kingdom, dahil yung kanilang mga mamamayan nung panahon na yon ay may
6: armas.
5: Kanya-kanyang armas. At dahil doon, isa yon sa mga nag-contribute na nagtagumpay sila. Kaya hindi nila yon, or at least hanggang sa ngayon, hindi nila inaalis yung kanilang Second Amendment right to bear arms. Sa Pilipinas po, wala tayong constitutional right to bear arms.
6: Okay.
5: Ang karapatan at siyempre responsibilidad ng pagkakaroon ng armas, lalo na yung mga baril, ay nakasaad sa ating batas.
6: Okay.
5: So dati yung lumang batas, Presidential Decree 1866.
6: Hindi pa yan?
5: Oo, luma na.
6: Luma na.
5: Pero yung pinakabagong amyenda doon sa PD 1866, itong tinatawag nating Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act, or RA 10591. Makikita po natin dito, hindi sinasabing Firearms and Ammunitions Prohibition Act, Regulations Act. Ibig sabihin, hindi po bawal magdala, bumili ng armas. Pero
6: regulate lang.
5: Heavily, hindi lang basta regulated. Heavily regulated. At makikita natin yung heavy regulation yan. Unang-una, partner, paano ka ba nag-a-apply?
6: Okay. And who can apply?
5: Yes, partner. So dito sa batas na ito, binago. Kasi dati, partner, bago itong 10591, wala itong tinatawag na license to own.
6: Okay,
5: yung LTAP.
6: Okay.
5: Dati, license, kumbaga, magpapalisensya ka lang ng baril. So ngayon, bago ka pa makabili ng baril, kailangan ka muna mag-apply to become eligible to buy, to purchase. So dapat, meron ka munang LTAP yung ano, pero
6: license to own yan, di ba?
5: Oo. So, pero yung LTAP na yan, LTOP. So hindi lang siya license to own and possess firearms. Yan yung LTOPF. Tama, LTOPF, partner. So dito, bukod doon sa license to own, partner, kailangan bawat isa bawat piraso na iyong baril na bibilhin at you will hold in your possession, kailangan mo yan irehistro.
6: Okay.
5: Mm-hmm. So, ibig sabihin, kapag hindi nakarehistro ang iyong baril, mm-hmm. may paglabag ka na sa batas.
6: So, hindi unlicensed na siya?
5: Unlicensed na yan.
6: So, paglabag na siya sa Republic Act 10591?
5: Yes, partner. So, okay. ibang krimen yan, pero mm-hmm. kahit naman dun sa PD 1866, pag hindi nakarehistro ang iyong barel o kahit piraso lang, partner, ha, mm-hmm. yung mga spare parts yan, or even yung mga bala, kasi firearms and ammunition. Mm-hmm. So, kasama dyan yung mga explosives, mm-hmm. yung mga granada at kung ano pa mang ibang mm-hmm. uri ng kumbaga, malaki, maliit, basta yan ay unlicensed.

0: yan ay kumbaga
1: dapat
0: violative.
1: Dumadaan. Oo.
0: Correct.
1: And to add to that lang mga kapamilya, mm-hmm. you have to get it registered sa Philippine National Police. Correct?
0: Yes, partner. Mm-hmm. At so kumbaga iba pa yung bibili ka to possess at meron ka obligasyon to conceal, hindi mo yan dinidisplay, partner. Mm-hmm. Bawal din yun.
1: Okay.
0: Pero bukod doon, partner, kung gusto mo yang dalhin
1: mm-hmm. dapat
0: sa labas ng iyong residence, authorized ka hanggang sa iyong
1: bahay.
0: Mm-hmm. Kung gusto mo yang dalhin palabas ng iyong bahay, kailangan mo meron kang
1: permit to carry,
0: eksakto. So, ngayon, ang tawag na doon, permit to carry outside of residence. So, PTC-FOR na ang tawag na sa kanya.
1: Okay,
0: so, partner, pero bago pa yan, nag-a-apply ka pa lang ng license, dapat ito na yung kailangan mong mga dokumento. Yes.
1: Oh, okay.
0: At bawat dokumento ay dapat, bawat requirement may katumbas na dokumento. Unang-una, sabi, dapat the applicant has not been convicted of any crime involving moral turpitude. Ano pa yung moral turpitude? Yung nagsisinungaling ka, yung nakapatay ka, etc., etc.
1: Okay.
0: In general, kung ikaw ay convicted of any crime na ang imposable penalty ay 2 years and above, hindi ka na forever ka nang hindi pwedeng mag-apply to own, possess, much less to carry.
1: Okay.
0: Okay?
1: Ano pa next requirement,
0: pa,
1: partner?
0: Dapat nakapasa ka sa psychiatric test administered by a PNP accredited psychologist or psychiatrist. So ibig sabihin doon sa dalawa, doon sa una, dapat hindi ka convicted. So dapat meron kang
1: NBI clearance, police clearance, barangay clearance.
0: Correct. So, doon naman, sa pangalawa, PNP accredited yung psychologist. May certificate ka na sine-certify ka ng PNP accredited psychologist or psychiatrist na pasado ka.
1: Na nasa tama kang pag-iisip.
0: Yan, exacto.
1: Oo,
0: so,
1: tama.
0: Merong eksperto na nagsa-certify na ikaw ay tama. Yung wala kang sayad, wala kang tama.
1: Pero syempre, barilyan partner.
0: Correct.
1: Oo.
0: Ito pa, bukod doon, meron ka, dapat nakapasa ka rin ng drug test.
1: Okay.
0: Okay, so accredited din dapat yung drug testing facility ng PNP, laboratory man yan or clinic. Pang-apat, dapat pumasa ka rin sa gun safety seminar. So hindi lang ito, kagaya yan, nagiging relevant ito ngayon. Bakit?
1: Mm-mm.
0: Kasi yung pag sinabing gun safety, hindi lang yan yung, kumbaga, nakakasabayan, loaded ba, wala bang bala sa barrel, di ba? Lagi yan, yung
1: tama,
0: mga safety.
1: Tama, meron, tinatanggal.
0: Pero kahit na yung safekeeping, yung pagtatago, kagaya niyan, hindi ito basta-basta maabot ng bata.
1: Mm-mm.
0: Hindi siya basta nakatiwang mo lang dyan, kitang-kita.
1: Tama.
0: Naaabot ng kahit na
1: maliit. Bawal.
0: Mm-mm. Yes. So, dito pa lang, marami na.
1: Mm-mm.
0: To use, to carry, to safekeep, to, kumbaga, itago mo yan, nakakandado, may combination.
1: Nasa seminar yan.
0: Nasa seminar yan, partner.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Or even halimbawa yung temperature. Hindi yan pwedeng nakatiwangwang sa init. Alam natin, may mga pulbura yan.
1: Oo,
0: so hindi
1: oo.
0: Naman yan, kumbaga, heat resistant siya, pero up to a certain level. Hindi
1: yes.
0: mo rin yan pwedeng nakatiwangwang, papaulanan, papaarawan.
1: Ako, mababasa.
0: Yes, partner. So lahat ito, paglilinis, gun safety pa rin yun.
1: Yes, tama,
0: hindi mo
1: partner.
0: Mababaril ang sarili mo. O kaya, di ba, yung paglililinis mo, tinatanggal mo yung mga parts, ibabalik mo. Alam natin na dapat ligtas yung pagbabalik mo.
1: Pag-assemble mo yan.
0: Re-assemble mo, uy, saan galing tong isang spring, di ba?
1: Matay-tay dyan.
0: Oh, so, kalasin mo ulit kasi hindi mo na ibalik ng tama.
1: Oo, tama. So, kailangan din po ba na requirement na may valid reason ka to own a firearm?
0: Kasi dun sa application mo, meron ka rin isa-certify na mga certain na facts and circumstances. Kagaya nun, kasi isa din sa mga requirement, halimbawa na meron kang proof of income, meron kang income tax return.
1: Bakit?
0: Mahalaga yon? Kasi, partner, halimbawa, ikaw ay business owner.
1: Okay.
0: At kailangan mo yung baril to protect yourself. Halimbawa, nag-handle ka ng pera.
1: Alright.
0: Didiposito ka.

0: purely for sports enthusiasts kasi nakakamatay po itong baril na ito, whether maliit yan or mahaba yan o may pasabog yan or wala. Kaya po, kagaya nga ng nasabi natin kanina, itong pribileyo na ito ay heavily regulated. At syempre, yung ating Philippine National Police, sila yung kumbaga nakatutok, sila yung nagmo-monitor. In fact, di ba, kapag merong mga nakakasuhan,
1: oo,
0: isa sa mga unang reaksyon ng ating Philippine National Police, merong bang mga baril na nakalisensya, nakalicense in your name? Kasi kung meron, kung grabe ang yung krimen, hindi lang pwede nilang kanselahin yung lisensya. At pag nahuli sa'yo yan, kasi tandaan natin bakit ganun. Hindi pa naman ako napapatunay, hindi pa naman ako
1: nakasuhan
0: guilty.
1: Nakasuhan pa lang ako.
0: Oo, pero kasi tandaan natin, pribilehyo po ito. Hindi po ito karapatan. So, yun yung pagkakaiba. Kasi pagkarapatan, pwede mong igiit. Pero dahil dito, buhay, kamatayan, kalusugan ang nakasalalay. Kaayusan ng lipunan, security, safety, peace and order ng ating society. So, kumbaga, kaunting mali, kagaya
1: nun. Buhay ang kapalit, partner.
0: Yes, kagaya nun. Paano nahawakan ng bata?
1: Tama.
0: So, kailangan mong ipaliwanag yun. At kumbaga, yun pa lang, circumstances na yun, may presumption na ikaw ay negligent. Kasi, kumbaga, isa sa mga tinuturo sa'yo ay hindi mabigyan ng access ang mga batang ito. Kasi nga, yung dito ang minimum partner, 21, hindi 18.
1: Oh, okay.
0: Gun owner. So, yung sinasabi mo kanina, yung reason bakit ko gusto magkaroon ng baril, mag-apply ako ng license to own, license or permit to carry, kailangan merong in writing na application. Doon mo ilalagay yung detalye. Why do you want to own a gun?
1: Okay. Paano po dito sa situation na hindi lang po isang policewoman, hindi lang po baril ng isang pulis ang nakuha po nitong gunman. Apparently, na kuha din ng isa pang gunman, yung 14-year-old, yung baril ng kaanak niya ng security guard. So let's talk about that. Agencies, mga security agencies, kasi sila ang kumukuha ng mga
0: disensya,
1: service firearms, di ba?
0: Correct.
1: At sino mananagot dyan?
0: Okay, allowed yun ng batas, partner, na ang security agency, siya yung mag-a-apply for all the guns na nasa kanilang
1: kumpanya,
0: pag-iingat.
1: Oo.
0: At yun, kumbaga, ini-issue nila, may memorandum receipt doon sa particular guard, pero hindi nawawalan ng responsibilidad yung
1: company,
0: company and the guard. Kasi tandaan natin, kumbaga, ano yung due diligence, ano yung pag-iingat doon sa mga security guards. Yung i-hire nilang gwardiya, dapat stringent ang kanilang pagsasala.
1: Okay.
0: Hindi dapat pineke yung kung ano man na kanilang mga dokumento, yung kanilang
1: pero dapat
0: NBI
1: ba pag-secure sila ng sarili nilang permit to carry?
0: Hindi. Kasi nga, allowed yung kumbaga. Pero, kumbaga, yung pag-iingat, dapat yung kanilang ahensya, yung kanilang security agency, meron din silang safeguards na hindi basta-basta kumbaga,
1: mag-hire.
0: Kumbaga, yung i-hire nila ay nami-meet din yung qualifications for persons ganito rin, above 21,
1: pumasa sa psychiatric,
0: drug test, walang criminal record.
1: Okay.
0: At partner, isa pang innovation, hindi lang yung may criminal record na naka-file na sa court, kumbaga, na natapos na yung kaso, convicted.
1: Oo.
0: Kahit na ikaw ay nakasuhan pa lang, madi-disqualify ka na to apply for a license to own a gun. Kung natapos yan, na-acquit ka, yan, pwede ka na ulit. Pero habang dinidinig yung kaso mo, hindi ka pwede.
1: When you say pag nakasuhan ka, yun ay kapag nasampa sa korte, right? Hindi naman fiscal
0: correct
1: level yan, right?
0: Oo. Okay. Kasi nga, pag nasampa na yan sa korte, hindi ka makakakuha ng NBI clearance kasi
1: may hit ka na. Okay,
0: diba?
1: Alright. Ito pong mga ganitong sitwasyon, kasi hindi lang po ito sa school shooting nangyari. I've covered incidents na nalasing si gwardiya at maingay si gwardiya number 2, binaril niya. So, kumbaga parang, it doesn't stop with just securing a permit to carry.
0: Correct.
1: Dapat meron silang regular
0: na
1: psychiatric test, drug test. May nakalagay po ba sa batas gaano ka-frequent ka dapat sinasa ilalim sa ganung examination?
0: I'm sure meron, pero hindi nakasama kasi yung tinignan ko lang ngayon para sa episode, yung mismong batas. Pero sasagutin natin yan maya-maya. Pero gusto lang natin

0: Maganda yung sinabi mo kasi tandaan natin, kagaya niya nagiinuman yung mga yun sa example mo, partner. Mm-mm. So paano matitiyak ng kumpanya na yung kanilang mga empleyado mo kasi yan, partner. Mm-mm. So dapat, okay, meron kang malinaw na policy. Hindi ka pwedeng humawak niyan pag hindi ka on duty. Hindi naman sila pwedeng mag-inuman on duty, 'di ba? So bawal din 'yon.
1: Alam ko day off nila nangyari 'yon sa barracks eh, noong nakabarilan.
0: Pero hawak din nila. So bawal na 'yon, 'di ba? Kasi hindi ka naman on duty, bakit
1: pero,
0: kami
1: ba rin? Pero pag ganun pa sinusurrender ba dapat nila 'yan pabalik
0: karaniwan,
1: sa company kapag day off?
0: Karaniwan, oo.
1: I see. Mm-hmm. Pag kasi, pulis ka, hindi ganun.
0: Hindi yata ganun, pero ang alam ko yung iba, kung hindi ka naman nasa kumbaga hindi ka yung rumiresponde. Kasi ang kaibahan ng pulis, kumbaga kahit na meron silang duty hours, duty days, kapag merong
1: nangyari
0: emergency,
1: natatawag
0: din sila. So, depende din po sa circumstances.
1: Okay, alright. Para at least alam na din po natin yan, mga kapamilya, yung mga bagay na dapat sinasaalang-alang, lalo na po yung mga gun owners po natin ngayon. Mm-hmm. Required na dapat may safe ka.
0: Correct.
1: Or at least meron kang lugar na
0: inyo. Ano yung mga measures, ano yung kailangan yung gawin? Mm-mm. Halimbawa, before, during, and after na merong shooting na mangyayari. Kasi kung tutuusin po, kagaya niyan, yun ding pag operate ng isang security agency, kagaya din ng pag-own ng mga armas, ay pribilehyo. Mm-mm. Ibig sabihin, dahil heavily regulated po ito, yung ating Philippine National Police may suspend. Okay, moto proprio, wala pang hearing. Pwede na nilang i-suspend kung meron namang batayan. Mm-mm. Kasi kagaya nun, obviously, nagamit sa krimen. So, meron ng, ang presumption doon, may kapabayaan. Pero, bibigyan pa rin sila ng pagkakataong magpaliwanag. Bibigyan sila ng notice to explain. Bibigyan sila ng pagkakataong magpaliwanag, magpresenta ng evidence. Mm-mm. May CCTV ba? Hindi. Kinandado namin yan, meron kaming policy dyan, meron kaming layers of approval bago mo yan makuha dun sa cabinet na nakakandado sa safe, di ba? Hindi lahat may access, hindi lahat binibigay yung combination
1: code
0: ng safe. So lahat yon kailangan ipakita para ma-dispel, ma-disprove yung presumption na kayo ay nagpabaya. Mm-mm. Whether personal o yung sa kumpanya, kailangan na anticipate nyo lahat ng posibleng panganib at dapat meron kayong in place na tutugon doon sa para maiwasan yung panganib.
1: One last question bago tayo mag-commercial break, partner. Gano'ng kabigat ang parusa sa mga tao? Mapapatunay lumalabag po sa Republic Act 10591 kasi paulit-ulit itong report
0: pero
1: sa patrol.
0: Pero dito, partner, ay kumbaga iba-iba. Pero halimbawa yung
1: for that unlicensed reason.
0: Doon kasi, partner, bukod doon sa administrative liability. Kasi depende kung ano yung nangyaring krimen.
1: Okay.
0: Halimbawa, nagamit sa homicide, hindi sinasadya. Mm-hmm. Nagamit sa murder. So, yung imposable penalty depende sa iyong participation. Yung bang mismong humihawak ng baril, siya ba 12 to 20 years.
1: Bigat.
0: Pero kung ikaw mismo yung gumamit, pwedeng 20 to 40 years. Kung murder yan, sinadya mo.
1: Mm-mm.
0: So bukod pa doon, ang pinag-usapan natin dito yung
1: firearms. Kasi usually kapag may mga ina-arrest ng suspect ng PNP, tapos i-cover ko, check nila agad yan eh.
0: Correct.
1: Yung serial nung nung bala, nung baril, pag napatunayan na hindi silang may-ari for carrying lang unlicensed firearms,
0: so yun, 8 to 10, partner.
1: 8 to 10. Mm-hmm. Okay.
0: Pero,
1: bailable
0: again,
1: pati.
0: Oo. Mm-hmm. Pero again, siyempre, yun yung imposable penalty kung mapatutunayan. Kasi minsan, merong aggravating, merong mitigating.
1: Binunot, kinuha.
0: Kumbaga, hindi rin natin pwedeng sabihin kasi syempre lahat yan, yung korte naman ang mag-i-impose.
1: Mm-hmm. Mga kapamilya, kayo po, nakikita ko na dami lang messages dito po sa ating pong live stream. Babasahin po natin yan maya-maya lang po. Pero kung kayo po may katanungan sa ating usapin for today, ang aming pong hotline 0919-278-3000. Huwag po kayong bibitin, yung babalik pong Team Lumot. Team Lumot, kung gusto mo yan. Green, green, green. Team, hello!
0: Attorney.
2: Hello, attorney. Sa DZMM.
3: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan.

0: o mataglay ng isang reporter ng isang radio patrol yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
1: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio! Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
2: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
1: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara tiyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sa 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonya. Balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigonya, alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwalaang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Minabalita DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa family service.

0: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang tambalang Aquino Del Prado. Tatanggap po tayo ng ilang mahal. Ilang reforma sa safety standards sa mga eskwelahan irerekomenda ng PNP. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon.
2: Magandang hapon, Attorney at Lysan. Magrerekomenda ng ilang reforma ang Philippine National Police para sa mas mahigpit na safety standards para sa mga estudyanteng lumalhok sa mga school camp, training program at iba pang extracurricular activities ng paaralan. Layan itong maiwasan ng mga paaralan at sports programs sa buong bansa ang kahalintulad na trahedyang sinapit ng mga student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa Dipocalaw, Aurora. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natatus Jr., magrerekomendasyon ng mandatory safety and accountability framework para sa lahat ng school-sponsored camps and training activities na magbibigay ng malinaw na protocols, designated responsible officers, emergency response plans at proper documentation upang masigurong maisasagawa ng ligtas at propesyonal ang bawat aktibidad. Inirerekomenda rin ng PNP na magkaroon

0: ng joint review kasama ang DepEd, Commission on Higher Education at mga sports organization hinggil sa mga pamantayan sa kaligtasan ng sumasaklaw sa mga training camp, team building activities at iba pa. Habang nakikipag-ugnayan na rin ng PNP sa DOJ upang mapadali ang agarang pag-usuri sa mga ebidensya at record ng kaso kapag formal na itong naisumite para sa pag-uusig. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZNM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Samantala, magulang ng dalawang CICL na namaril sa Tacloban maaring maharap sa kasong sibil at kriminal. Ayon po yan sa grupong Juvenile Justice Welfare Council. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico.
2: Ma'am Liza, kadalasang kasong sibil ang kinakaharap ng mga magulang ng mga batang nasa sangkot sa karumal-dumal na karahasan. Ito ang tahasang sagot ni Attorney Trisha Oco ng Juvenile Justice Welfare Council kaugnayan ng pamamaril ng dalawang menor de edad sa San Jose National High School sa Tacloban noong Lunes. Bagamat nasa preliminary investigation pa lamang ang kaso, kapag napatunayang may pagkukulang sa mga magulang o guardian ng mga nasasangkot na bata ay maaari rin silang sampahan ng criminal case ng mga magulang ng mga biktima. Hindi rin anya dapat palampasin ang pagpapanagot sa dalawang batang namaril kahit pa sila ay minor de edad dahil ayon anya sa batas, kailangang kunin ng DSWD ang dalawang bata mula sa kanilang pamilya para ilagay sa Juvenile Delinquent Center tulad ng Bahay Pag-asa, kung saan mawawala ng kalayaan ng mga ito at magiging regulated ang pagbisita ng mga kaanak. Nakakaalarma naman para sa Juvenile Justice Welfare Council ang datos ng PNP na tumaas ang mga kaso ng karahasan sa mga kabataan edad na biktima pataas, kaya kailangan paitingin ng mga matrol. Nico Bagsik, DZMM.
3: Maraming salamat, Nico Bagsik. Samantala, Department of Foreign Affairs, wala pang naitatalang Pilipino na sawi o nasugatan kasunod ng malakas na lindol na tumama sa Venezuela. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, magandang hapon.
4: Magandang hapon, Attorney Noel at Liza. Sa inisyal na impormasyon ng Department of Foreign Affairs mula sa Embahada ng Pilipinas sa Caracas, kabisera ng Venezuela, wala pang natatanggap na ulat na casualty o anumang insidente ng kinasasangkutan ng mga Pilipino dulot ng lindol. Ayon sa DFA, patuloy ang kanilang monitoring sa kalagayan ng mga Pilipino sa nasabing bansa kasunod ang magnitude 7.5 at magnitude 7.2 na lindol na tumama doon. Nakikipag-ugnayan na rin umano ang embahada sa Filipino community at sa mga lokal na otoridad para matiyak ang kaligtasan at kapangyarihan ng mga kababayan sa apektadong lugar. Pinayuhan naman ng DFA ang mga Pilipino sa Venezuela na manatiling alerto, sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan at agad na makipag-ugnayan sa embahada sakaling nangangailangan ng tulong. Tinatayang may 74 na Pilipino sa Venezuela ngayon na karamihan ay pawang mga religious missionaries. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner, sa ating mga Radyo Patrol.
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
6: Huwag nang magatubili. Batas na ang nagsasabi. Hello, Attorney!
3: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Partner, ang dami na nila dito sa ating YouTube Live.
1: Hello, hello mga kapamilya. Talagang namiss nila ang ating Tambalan partner. Ang dami nag-iingay for today's video.
3: Oo nga.
1: Hello, hello! Kay Social Live Posting. Si at saka si Social Live Hosting. Sunod-sunod yung mga message.
3: Ang dami na.
1: Si Lovely Joy times 10, di ba? Oo.
3: Si Sir Oscar Dagamina, may tanong siya. Walang kinalaman dito sa ating firearms and ammunition. Pero sabi niya, Attorney, paano malalaman kung peke o legit ang isang deed of sale? Unang-una, ang kumbaga batayan, kasi nakalagay doon yung kung sino yung nagnotaryo. So, kung nandun yan sa notaryo, yung mga partido na supposedly pumirma doon, syempre, kung ikaw yung tao, alam mo yung pirma mo.
1: Tama.
3: So, malalaman mo rin, halimbawa, tinanong mo yung kung sino man yung pumirma doon, pirma mo ba to o hindi? Kasi kung hindi niya pinirmahan yan, hindi niya natatandaan, or talagang hindi, alam na natin na yan ay pineki yung pirma.

0: forgery po yan. Pero, kumbaga, dito kasi nagkakaroon lang ng kung ikaw yung mape-prejudice o halimbawa yung lupa mo pala yung nabenta.
1: Mm-mm.
0: So alam mo na hindi sila yung may-ari. So alam mo na na kumbaga may ano diyan, may mali at mm-mm. may illegal kasi ikaw na registered owner ng lupa, ikaw lang ang may karapatan paano maibebenta kahit na totoong nagpunta pa sila doon at kumbaga nagpirmahan talaga sila na panotaryo, walang bisa yon sa batas kasi ikaw yung registered owner and under the Torrens title system hindi kumbaga hindi ka mawawalan ng karapatan sa iyong real property nang hindi ka voluntarily pumipirma sa isang deed of sale.
1: Ayun, nako. Ano kayang nangyari at ganun ang tanong?
0: Baka pwede Sir Oscar tawag po kayo para mas ma kumbaga alam natin yung sitwasyon, mas makabibigay po tayo ng impormasyon na makatutulong po sa inyo.
1: Partner, si Aurora ng Bacoora, may katanungan po sa atin ngayon.
2: Sa mga nakikinig. Atty, tanong ko lang po, kapag ba authenticate ko yung magpapa-affidavit ako para dun sa tatlong bata, ako po yung dating caller na may problema sa birth certificate?
1: Yes po, opo.
2: Tatanong ko lang po kung kailangan ko ba yung tatlong bata ang isasama ko sa affidavit o yun lang anak ko na ano. Pero pareho-pareho po silang gumamit ng apelido ng asawa ko.
0: Okay. Pero nanay, natatandaan ko, yung huli nating usapan ay okay. Dapat magtanong po tayo doon sa mismo immigration office ng territory ng Canada kung saan po kayo i-a-apply na mapetisyon. Kasi po, kumbaga...
2: Ang sabi...
0: Opo.
2: I-stop ko po kaya. Tinanong ko po yan sa anak ko. Ang sabi ng anak ko, hindi mo pwedeng tanungin yun. Kapag nag-apply ako, kailangan may dala kang papel na tapos pag may tinanong lang sila, saka ka lang sasagot. Pero hindi ko daw kailangan na i-provide ko daw lahat ng papel. Kung ano lang daw ang tanong nila, ang ano, yun lang daw. Eh ngayon, kung gusto ko magpa-affidavit at ipa-authenticate, ano po ba ang mga kailangan papel ng lawyer para one time lang ako magpunta.
0: Kasi po Nanay Aurora, ang problema po dito, hindi kayo pwedeng magdala kaagad ng dokumento nang hindi kayo nagtatanong. Kasi tandaan po natin, yung dokumento na yan, isa-submit. Kasi wala naman pong illegal. Halimbawa, doon sa affidavit nyo, sasabihin nyo na anak ko itong nag-a-apply na ma-petition ako, papasok dyan sa inyong bansa. Okay po yun. Pero kaya ko po kayo sinasabihan na magtanong muna kasi yan po yung nangyayari. Halimbawa, ginawa nyo na yung affidavit. Tapos, pagdating nyo dun sa opisina, ready na kayo, sinasubmit nyo na. Sasabihin sa inyo, ay Nanay Aurora, ang kailangan po affidavit na sinesertify nyo, lahat ito ay anak ninyo kasi yung sa dokumento, yung pangalan na ito ay kumbaga, nag-a-appear yung itong pangalan or halimbawa Nanay Aurora yung sinasabi ko dati na baka ang affidavit ninyo walang kinalaman sa anak ninyo kung hindi sasabi i-certify nyo doon na si Aurora ito yung apelido at si Aurora iba yung apelido ay one and the same person. So kung tutuusin yung dalawang dinescribe natin na dokumento, magkaiba po yun. Pero alin ba doon ang i-require ng immigration office ng territory ng Canada? Yan po ay hindi ko po masasagot dahil yan po ay nakabatay sa batas ng Canada na hindi ko po naaral. Nanay Aurora?
2: Opo. At isasama ko pa po ba yung dalawa o yun lang sa anak lang isa na yun?
0: Kasi nang bawa, sapat na yung affidavit ninyo na kayo, yung magkaibang apelido kasi meron kang dokumento dito, ito yung apelido mo. Pero sa birth certificate ng anak mong nag-a-apply, iba yung apelido mo. Para patunayan yun, kung ako po ang tatanungin, sufficient na ako si Noel Del Prado at ako rin, halimbawa si Noel Aquino, na appearing in these two documents.
1: Pero
0: ako rin yan.
1: Oh, oh.
0: Kasi tignan nyo yung record niyan, ito yung mukha ko, pareho lang. Hindi po ba?
2: Opo.
0: At kung minsan, Nanay Aurora, kasi kumbaga yan ang pinakamadaling gawin, yung affidavit, dahil self-declaration. Minsan po, i-require

0: kayo, halimbawa, ikaw ba talaga yan? Ano yung patunay mo? Una, yung passport mo doon sa isang apelido. Pangalawa,
1: hindi na po siya available, ano, attorney, kasi matagal na pong panahon yun. 1991 po ako nung bumalik ng, first nung nag-Saudi ako, tapos bumalik po ako ng 2001. Doon po sa bahay na tinirahan ko po, ay wala na po yun.
0: Opo.
1: Nung naghiwalay kami nung panahon na yun, parang hindi na po siya available.
0: Okay, pero nanay, kumbaga, yung record ng ating Department of Foreign Affairs, nandyan pa rin po yan eh, kasi naging official document po yan. So halimbawa, kagaya nun, ang, yun ang hihingin sa inyo, eh dapat kukuha kayo ng certification from DFA, kasi po yun ay, sa tingin ko ha, kung pagbabatayan lang natin ng batas sa Pilipinas, between an affidavit na kayo lang, self-declaration, at isang government agency na nagsasabi, ikaw yung parehong tao, sa tingin ko po, mas may bigat ang galing sa, kumbaga, government sa government agency. DFA. Or even, kagaya po halimbawa, in any government agency, mas priority nila yung mga government IDs. Kasi bago nyo nakuha yan, merong verification process. Meron kayong dinaan ng proseso, ma-validate, ma-verify kung yung tao na nag-a-apply ng ID ay one and the same person. Okay
1: so,
0: po kaya?
1: Punta din po ako ng DFA?
0: Opo, pero nanay, babalik tayo doon sa una natin. Yan ano ba ay nire-require noong authority? Kasi kukunin yan, gagastos po kayo, magpapanotaryo kayo, tatlo na yung sinabi nating affidavit, ihandaan nyo lahat, may bayad lahat. Yung pala, hindi yan ang kailangan ko, di ba? Ito pala ang kailangan ko. So, kumbaga sayang po yung effort kung hindi muna natin tinanong anong eksakto ang kanilang nire-require na dokumento. Nanay?
1: Opo, naintindihan ko. Pero hindi ba pwedeng gawin abang ginagawa, i-apply niya yung visa, naka-prepare na? Hindi po ba pwede yun?
0: Nanay, ang mungkahi ko po, noon una tayo nag-usap, kumuha po kayo ng immigration lawyer sa Canada or doon sa territory kung saan kayo mag-a-apply, ipipetition. Kasi sila ang makakaalam at sila yung magsasabi, etong dokumento ang kailangan mo. Pero kung wala itong dokumento, hindi available, ito yung alternative dyan. Pwede kang mag-affidavit. At yung affidavit na yan, dapat ba apostilled? Kasi, di ba, kung dito gagawin yon, dapat para tanggapin niya ng Canada, dapat authenticated through apostille, or kailangan ba may red ribbon, yung DFA authentication, etc. So, hindi
2: ginawa namin nila mamay.
0: Para siya, hindi ka talaga magkakamali. Dahil
2: kabisado
0: yung lawyer,
2: nila yan.
0: Yun
2: ang trabaho nila.
0: At partner, doon sa iba, hindi lang siya administrative na immigration. Yung iba, dadaan sa korte. So, kaya kailangan mo talaga ng gabay ng isang abogado. Lalo na sa ibang bansa.
2: Kasi partner, one time lang yan.
0: Correct. Pag nagkamali ka dyan, yes, pwede kang...
2: Eh, kung gusto ka talaga niya makasama doon, might as well spend the money for an immigration lawyer. Sa ngayon po, ay nasa linya na po natin si Gap.
0: Si June ng Romblon.
2: Tinanggal muna nila ang ating pong caller.
0: Pahintay lang po, Sir June ng Romblon.
2: Mag-gap po muna daw.
0: Babalikan
2: ka
0: ni partner.
2: Ang pangalan ng live caller natin, Gap po muna. Okay po mga kapamilya, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala at sa aming pagbabalik. Hinga muna si partner ka, kakabaga na kakatawa dito. Isasala na po natin ang ating live caller. Anong pangalan niya? Malalaman natin maya-maya sa pagbabalik ng Hello
0: Attorney.
3: Hello Attorney sa DZMM.
4: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
5: Ako si Radyo Patrol Robert Bano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
3: DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
6: una sa

0: kita una sa public service.
1: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
2: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
3: kailangan ng gabay na maaasahan.
2: Ako po si Master James Alejandro.
3: At ako naman po si Ate Nems Turla.
1: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
2: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
3: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
1: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras at malis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong tatumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.

0: malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Nagbabalik din po si June ng Romblon na kanina pa po nasa linya. Sir June, magandang hapon. Welcome to Hello, Attorney.
2: Attorney?
1: Opo.
2: Gusto ko maliwanagan yung lupa ko.
1: Opo.
2: Kasi nakasanla iyon sa aking ante ay walang kasulatan.
1: Oh, okay po.
2: Walang termino.
1: Mm-hmm.
2: At tapos saka pinagawa nila ng titulo na hindi naman nagpaalam sa akin.
1: Huh?
2: Ay, kasi mana yun eh. Diba? Mana ko sa lolo at sa nanay ko.
1: Okay.
2: Kaya yun ang niisip ko kung paano ma ibalik sa akin at baka na binayaran pa nila sa tax. Yun ang problema ko.
1: Okay. Tatay June, unang-una kanino po nakapangalan yung titulo ng lupa?
2: Nakapangalan doon sa aking ante.
1: Hindi po. Kasi bago po ninyo isinanla yun, nakapangalan na po ba sa inyo? Kasi sabi nyo, mana ko ito. So, yung original title po sa inyo nakapangalan? Or sabi nyo, mana baka... Tinatanong ko kung yan ay sa tatay ninyo, sa lolo ninyo.
2: Opo.
1: Kanino po?
2: Opo, attorney.
1: Kanino po?
2: Nakapangalan yun sa nanay ko, yung mana ko, mamanahin kong lupa.
1: Okay. So, ibig sabihin, Tatay June, para mailipat ng tiyahin ninyo yung lupa na yan na nakapangalan sa nanay ninyo, dapat ay nakapirma ang nanay ninyo sa either deed of sale or deed of donation para maipalipat ng tita ninyo sa kanyang

0: Alan, yung tito Lo. Eh, kailan ba buhay pa po ba ang inyong nanay?
1: Patay na ito niya, matagal na.
0: Okay, so ibig sabihin, hindi, at natiyak nyo po ba na hindi yan binenta ng nanay ninyo sa inyong tiyahin? Tiyak po ba tayo na yung lupa na yan na nakapangalan sa inyong nanay ay hindi na ibenta ng inyong nanay sa inyong tiyahin?
1: Hindi po.
0: Okay.
1: Hindi na ibenta yun.
0: Ngayon po.
1: Nakapangalan talaga sa aking nanay yun.
0: Okay. Ito po ang kailangan nyong gawin. Sabi nyo ngayon, nakapangalan na yung titulo sa inyong tiyahin.
1: Opo.
0: Okay. Ibig sabihin, may kopya kayo kasi alam nyo na nakarehistro na kay tiyahin. Tama po?
1: Opo.
0: Okay. Yung kopya ninyo, dalhin nyo po yan sa Register of Deeds na nakasasakop doon sa lupa. Ang gagawin nyo po, mag-a-apply po kayo ng tinatawag nating certificate, certified true copy nitong titulo na to. At hindi lang po yun. Mag-a-apply din po kayo ng certified true copy ng transfer document. Ito po yung sinasabi ko kanina. Either deed of sale or deed of donation from the original owner doon sa bagong owner na ngayon ay tita na ninyo. So dalawa po yung kukunin ninyong certified true copies. Yung bagong titulo at yung transfer document. Diyan nyo po malalaman kung based doon sa certified true copies ng mga dokumento from the Register of Deeds, eh, yung sa deed of sale, may pirma ba doon ang nanay ninyo? Pineki ba yung pirma ng nanay nyo? Paano nyo malalaman? Alam nyo kung kailan yung date ng pagkamatay ng inyong nanay. At doon nakalagay yung date ng deed of sale. Kung yung date ng deed of sale nangyari ay patay na yung nanay ninyo as of that date, ibig sabihin, merong milagro nangyari, may falsification of public document na nangyari. At yan yung pwede nyo magamit bilang kumaga patunay para habulin. Kasi hindi dapat yan nabenta. Kasi ang pwede lang magbenta niyan ay yung inyong nanay. Kasi kung batay lang sa pagsasanla, sabi ninyo, hindi naman nakarehistro yung pagsasanla. So hindi nila yan nakuha. Kumbaga, hindi nila na-elite yan, hindi yan na public auction para makuha nila in a public sale. Sir June?
1: Saka yung titulo na linagay doon ang pangalan ng ang tatay ko ang linagay doon sa titulo, hindi naman ang nanay ko ang linagay doon, kundi yung pangalan ng tatay ko. Ay, hindi naman sa tatay ko yung manay.
0: Okay, pero ganun pa rin po, Sir June. Yung naintindihan niyo po bakit tayo kukuha ng certified true copy ng titulo ng tiyahin ninyo at certified true copy ng transfer document, either deed of sale yan or minsan baka pinalabas nila yan ay extra judicial settlement of estate. Yun din po ang kunin ninyo. Plus, yung lumang titulo, pwede rin kayong kumuha ng kopya para lang makumpara yung mga dokumento na yan. At yan po, dalhin nyo sa abogado para maaral niya yan at masabi niya sa inyo ano yung susunod na hakbang para mabawi nyo yung lupa. Sir June?
1: Opo.
2: Okay po, sir.
0: Okay po.
2: Pasensya na po kayo. Wala na po kaming oras, Sir June.
0: Opo. O kaya kung gusto ninyo, pag nakuha niya yan, padala niyo po dito sa law attorney, tawag po kayo ulit. Okay po?
1: Opo, magtatawag ako muli, attorney.
0: Kunin po muna natin yung dokumento. Maraming salamat po, Sir June.
2: Maraming salamat po, Sir June. Abangan po namin dokumento pong yan. Yan pong inyong assignment sa ating profesor na si Attorney Noel. Sa ngayon, partner, may 3 minutes lang tayo.
0: Wala na tayong oras. Kasi meron tayong Luzon, Visayas, Romblon. Wala na tayong oras para sa caller from Mindanao.
2: Oo nga. So, bukas.
0: Yan.
2: Kaya ka naman, mga
0: isang
2: taga Mindanao. Galagulang ang baso. Shout out.
0: Paramdam po tayo.
2: Oo. Naku, kalahati ng mga kaanak ko yung taga Davao pa naman.
0: Ah, talaga?
2: Namit mo na sila, Lola.
0: Ay, tama. Ang ganda ng Lola mo.
2: Hi, si Lola lang. Si Lola lang. Paano naman ako, partner? Gusto ko ako lang.
0: Doon ko nakita kung saan ka nagmana at saan nagmana ang nanay mo.
2: Oh, Bisaya, kalahati ng pamilya namin, partner. Kaya ano...

0: Kaya talagang all over the country po ang aming family. Sa kay partner, mag-hello lang tayo dito sa mga nasa live stream po natin. Si Vina Hermohino, Kelly Sheila Vera, Winnelin Saburido, Teresa Alianza, Sarah C. Nandito na
1: si... Ligaya Ching Tan, si Bubbles, nandiyan din, Zach Tolentino, Agnes Reca.
0: Si Yura Kekain.
1: Yes, hello, hello. Tita Maria Dulce Orate, Tita Lino, Tita Nona Damian.
0: Hello, si Brian hello. Maestrado nandito na rin, partner. Si Zan ay nanonood na rin sa atin.
1: Kanina pa. Si Oscar Dagamina, nabasa course, na natin yung tanong niya. Si
0: Sergeant Putik, partner, nabanggit mo na.
1: Sergeant Putik, hindi pa.
0: Ayan, nabanggit ko
1: Banggitin
0: na,
1: natin, Sergeant Putik.
0: Isa pa, partner, for more chances
1: Sergeant
0: of healing.
1: Sergeant Putik. Architect Marvin Riabad, hello din sa'yo.
0: Si Rolo, si Albibi Before, nandito na.
1: Dranre Bamba.
0: Dapat bago ka ma-approve sa pagkuha ng permit to possess a gun, dapat merong lecture sa proper use at care ng firearm.
1: Meron po.
0: Maria Dulce Orate.
1: Yan yung gun safety seminar po.
0: Libre yung mga yan? O you have to pay for
1: yan,
0: it?
1: Alam ko.
0: Siyempre, okay lang pagkakitaan nila. Sino ba ang nandiyan, partner? Business as usual, partner. Alam
1: Emil
0: niyo po ba, quick ano lang, nakadepende I think sa PNP chief kung magkano ang fee.
1: Oo, pero usually ito ay ano eh, kumbaga reasonable fees for the application, yung kumbaga magkano
0: nagagastos.
1: Magkano nagagastos to process.
0: Oo.
1: Yung papel, yung executive time nung ta.
0: Sabi mo yan, partner. Maniwala tayo kay Atty. Noel Del Prado. Ay, naku, baka kaya naman po
1: natin.
0: Yun ang
1: nasa batas kasi dapat reasonable.
0: Dapat.
1: Hindi pwedeng, kasi ano to, regulatory fees, hindi siya revenue.
0: Oo, ibibili mo pa ang baril.
1: Correct.
0: Tapos pa yun.
1: May kakayahan kang magbayad.
0: Dapat. Supposedly. Dapat. Ganun. Iba na yung words natin for today. But anyway, maraming salamat po sa lahat ng mga kapamilya po namin sumama sa aming isang oras sa talakayan. I miss you, partner. Iba talaga pag yung tawa
1: na
0: mo, naririnig
1: partner
0: ko eh. Re-record ko yan eh. Para pag-stress
1: na-miss ko rin
0: ako.
1: Si Attorney Jojo. Nagkasalisi din kami.
0: Oo nga. Naku po, maraming salamat
1: Attorney Jojo.
0: Ako po si Liza Aquino, nagpapalala hatid po namin dito sa Law Attorney ang mga batas na madaling maintindihan.
1: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayong mag-alala, magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Law Attorney,
0: sagot ka ng batas.
2: Law Attorney sa DZMM.
3: Happy Thursday, mga kapamilya, mga keserbisyo. Ay, isang araw na lang. Weekend na naman. Ay, masasabi nyo ba sa inyong sarili na good job kayo this week? Ay, talaga naman, ginagalingan. Parang yung mga kasama natin dito sa production. Ako to, si Chang Amy. 3:10 ng hapon. Tayo po'y magsasama-sama na naman hanggang alas 4 ng hapon. Dito po sa programang Handa Pong Makinig. Kung ano man ang inyong pinagdaraanan ng walang panghuhusga, ano man pong usapin sa buhay, sa trabaho, sa bahay, sa opisina, sa eskwela, sa inyong mental health, ay narito po yan sa ating kwentuhan every day, Monday to Friday, 3 to 4 p.m. At tayo po'y napapakinggan live na live sa radyo, syempre, DZMM, 630 kilohertz sa AM band, Metro at Mega Manila. At tayo rin po'y napapanood sa ating pong DZMM Teleradyo Cable Channel. At kamusta po sa lahat ng ating mga kababayan all over the world sa pamamagitan naman po ng The Filipino Channel. At kung kayo po ay may kwento o pagsubok na pinagdaraanan sa buhay at kailangan po ninyo ng tulong mula sa isang psychiatrist, psychologist at pati na rin po life coach, pwede po kayong magpadala ng text or Viber sa amin sa 0919-278-3000. Yan po ang ating Viber number. Ilagay nyo lamang po ang inyong pangalan at ang inyong address. Kami na po ang tatawag, ha? Para hindi na po kayo mabawasan ng load. At pwede rin naman po na yung inyong pong kwento ay kapulutan po ng inspirasyon ng mga nanonood at nakikinig po sa atin tuwing araw ng Biyernes sa ating pong Chang Emmy Presents. Yan po yung ating mga drama every Friday na binibigyan din po ng tulong ng ating mga nakasamang psychologist at mga psychiatrist dito po sa ating programa at mapapakinggan

0: Natin nga ang ating huling Father's Day special episode ngayong buwan ay tungkol po sa isang ama na pilit itinataguyod ang kanyang nag-iisang anak sa gitna daw po ng panghuhusga sa kanyang kasarian at mga mapanakit na mundong kanyang kinagagalawan. At paano nga ba niya pwedeng protektahan mula sa mundong mapanghusga ang kanyang anak? At kung mapagtanto niyang hindi niya lubusang kilala ito. Ito po, pakinggan natin.
1: Chang Ami presents.
0: Ako to, si Chang Ami.
2: Princess, babae si Keska. Babae ka rin. Ano mang iniisip mo, ha? Maling-mali yan. Itigil mo yan. Ayoko ng ganyan.
3: Pa, anong mali rito? Eh, bakit kayo? Lalaki rin naman ang hanap mo. Nagsalita ba ako? Tinanggihan ko ba? Hindi ba? Suportado ako sa'yo kasi alam kong dun ka masaya eh. Pero, ba't pagdating sa akin, bawal?
1: Chang Ami presents.
0: Yan po ang ating Chang Ami presents bukas, araw po ng Biyernes. Dito pa rin po sa ating programang Ako To, si Chang Ami. At tayo rin po'y napapakinggan sa Spotify. Meron pong account dyan, ang Chang Ami Presents. Ihanapin nyo lamang po sa search engine ng Spotify. At pwede nyo na pong i-follow at mag-subscribe din po. At paki-like na rin yung ating mga episodes na ina-upload dyan. Every week po, meron. At kamusta rin at magandang hapon sa ating team online, yung mga nasa YouTube at Facebook. Magandang hapon, Mami Ligaya Ching Tan, Mercy G underscore 143. Present na rin si Chris John Gatbunton. Happy Thursday, Mami Tess Villamin. Makulimlim at mahangin na hapon dito sa Caloocan. Kamusta daw lahat ng Aminatics? O nga kanina, nalilito ako, naglaba ko. Hindi ko alam kung yung sinampay ko, ilalabas ko ba araw ng konti. Tapos mamaya, papasok ko na kasi makulimlim. O, diba? Pero ganun pa man, wag ko kakalimutan na ang lagi natin paalala. Dalhin po ninyo yung inyong jacket, raincoat, payong, sombrero. Magandang hapon din, Miguel Andre Mira at yung mga taga Claver, Surigao del Norte. Uy, natanong yan kanina sa It's Showtime. Ano yung mga probinsyang nagsisimula sa letter S at kasama ang Surigao del Norte? Nasa bahay daw sila at yung mga kapatid niya ay nasa school. At yung kanyang parents naman daw ay nagtatrabaho. Ingat po kayo palagi. Donald Figueroa Bagawisa, 6 days to go. Anniversary na daw ng ating programa. Uy, maraming salamat po ha. Tita Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Maria Dulce Orate. Back in circulation na po ako. Oo nga, na-miss ka namin, Maria Dulce. Parang ang tagal kitang hindi nababati. PH International TV Radio 4. Hello, sabi niya. What's up, madlang people? Salamat sa pagtutok. Virgo Profogo at si Mind Gale. Nariyan na rin pati si LV Vedua na binabati ang kanyang anak na si Juan Miguel Vedua at ang kanyang brother-in-law na si Andy Valencia ng Happy Seafarers Day. Mula sa Binangonan, Rizal, ay aking kuya din po ay nasa barko, ang aking kuya Alvin Perez. Happy Seafarers Day po sa lahat ng ating mga magigiting na mga seafarer. Roberto Clemente, magandang hapon din. At para naman po sa ating episode ngayong hapon, sa ating pong Anong Feels Mo? Ito po ay part 2 ng ating naging topic kahapon patungkol nga po sa mga nangyayaring school violence. At ngayon nga po ay pag-uusapan naman natin kung bakit nagiging violente po ang mga bata. At malaki nga ba daw ang epekto ng kinalakihang environment sa pag-uugali ng isang bata? At paano nga ba natin daw matutulungan ang mga bata ngayon na lumaki ng maayos at may kapayapaan? Yan po ang ating pag-uusapan mamaya sa ating pong Anong Feels Mo? Dito po sa Ako To, si Chang Ami. Oras natin, 3:17.

0: Bigyan daan po muna natin ang mga reports ng ating Radyo Patrol. Senators Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta at 18 bodyguards ni Sal Dico inireklamo sa Department of Justice. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula DOJ, Radyo Patrol Steve Ras. Steve, magandang hapon.
1: Magandang hapon, Chang. Naghahain ngayong hapon ng reklamong cyber libel sa DOJ si dating Senador Antonio Trillanes IV laban sa 18 dating bodyguard ni dating Congressman Sal Dico, kabilang sina Senator Alan Peter Cayetano at Senator Rodante Marcoleta. Sa ambush interview, iginit ni Trillanes na inulit umano ng mga dating bodyguard ni Co ang kanilang paratang na tumanggap siya na malemanat ang umanong pera para suhulan ng International Criminal Court, bagay na marin niyang itinanggi. Kasama sa reklamo ni Trillanes si Senators Cayetano at Marcoleta, dahil ayon sa kanya, wala umanong parliamentary immunity ang kanilang mga naging pahayag sa isinagawang Blue Ribbon Committee hearing noong June 4, 2026.
2: Sila yung nag-facilitate nun, yung nag-extract ng mga kasinungalingan na sinabi ng mga 18 bodyguards. No? The day before that, napalitan na si Cayetano. Napalitan na rin si Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee hearing, and yet pinurso nila yon. So niwala nga ang Blue Ribbon Committee staff nung mga panahon na yon. Ito walang session. Basta't may investigation, pero yun na nga, hindi sila ang legal na Blue Ribbon Committee.
1: Dagdag ni Trillanes, si pinagpatuloy umano ng grupo ni Cayetano ang tinatawag nitong Blue Ribbon Hearing upang mabigyan ng planong platforma ang 18 dating bodyguard na magbigay ng mga aligasyon laban sa iba't ibang personalidad. Inakusahan din ni Trillanes si Cayetano at Marcoleta na umano'y nagbigay ng mga leading questions at gumawa ng mga pahayag sa pagdinig na nagpapahiwatig na siya ay nagsuhol sa mga ICC investigator para mapadali ang investigasyon ng korte sa Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Ras. Isa pa hong balita, Korean fugitive na wanted sa malaking kaso ng panlilinlang. Arestado po sa Mandaluyong City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila. Hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, magandang hapon. Nawala po ang ating kasamang si Bert Dizon. Babalikan po natin siya maya-maya.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa

0: po ay nakatutok. Sa ako to, si Chang Ami. Ako ang ating suki sa Amerika na si Sir Manny Conana na nariyan po sa Virginia, USA. Magandang madaling araw po dyan sa Amerika. Tita Lina ho, Tita Alicia Palomo, si Bing Villasis, ay watching from Pasay. Magandang hapon. Si Sheila Arbues. Ano po ba ang tawag dyan sa hairstyle mo? Ay parang pixie cut po ang alam ko. Pero parang bob cut at pixie na pinaghalo. So parang big sikat ang tawag nila. Si Carl Gabriel Lentejas. Magandang hapon din. Shout out daw po sa staff and crew ng Blue's Clues. At ang Nick Jr. family. Ay, thank you po for watching. Kelly, Sheila, Vera. Interesting topic again, Chang Ami. Yes, abangan po ninyo. Kasama natin sa ating pagbabalik si Prof. Nina Era, ang ating Family, Adolescent, and Child Specialist. Dito lamang po sa Ako To, si Chang Ami. Sandali lamang.
1: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarro.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
1: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
2: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
0: At masasayang usapan.
2: Choir ako dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train dyan.
1: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
2: Leia
1: De Guzman.
0: Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Ito ang Radio Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Makipo ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So, dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanongin kung mahirap, tanongin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
4: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
5: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Una sa balita, una sa public service.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Tamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
2: Cas Abelga,
6: Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrena.

0: Mandaluyong yung CBI sa PAOK, si Kim ay subject ng isang Interpol Red Notice at wanted ng mga otoridad sa South Korea dahil sa kasong fraud. Lumalabas sa investigasyon na kabilang si Kim sa isang sindikato na nagpapanggap bilang kinatawan ng isang kumpanya sa South Korea upang makapanloko ng mga biktima sa pamamagitan ng Peking Low Interest Loan Scheme. Tinatayang umabot sa 29 na milyong Korean won ang nalokong pera sa apat na biktima. Samantala, naaresto rin ng Japanese na si Hideharu Iodi sa Makati City. Lumalabas sa investigasyon na ang suspect ay isang high-ranking member ng notorious syndicate na Luffy Group na nambibiktima ng mga senior citizen. Ginagamit umano ng grupo ang pagpapanggap bilang mga opisyal ng pamahalaan at pulis sa Japan upang makuha ang tiwala ng kanilang biktima. Pagkatapos mapasok sa mga bahay, palihim umanong pinapalitan ng mga suspect ang mga tunay na ATM card ng mga biktima ng mga Peking cards, at sa kawini withdraw ang pera sa kanilang mga bank account. Kasalukuyan na silang nasa kusudiya ng Bureau of Immigration habang isinasailalim sa kinakailangang proseso bago ang kanilang deportasyon pabalik. Mapasok sa mga bahay, palihim umanong pinapalitan ng mga suspect ang mga tunay na ATM card ng mga biktima ng mga Peking cards, at sa kawini withdraw ang pera sa kanilang mga bank account. Kasalukuyan na silang nasa kusudiya ng Bureau of Immigration habang isinasailalim sa kinakailangang proseso bago ang kanilang deportasyon pabalik sa kanilang mga bansa. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Vertizon DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Ako to, si Chang Ami. Kayo po'y nakikinig at nanonood sa Ako to, si Chang Ami sa ating pong Anong Feels Mo ngayong hapong ito. Very interesting po na tayo ay makapakinig ng ilang mga impormasyon sa ating pong bisita ngayong hapon dahil napakarami na ho niyang bata ang nakausap at binigyan din ng therapy mula po sa kanilang institution. Kasama po natin ang ating Family, Adolescent and Child Specialist, si Prof. Nina Era. Prof, magandang hapon.
3: Good afternoon, Chang.
1: Welcome on a Thursday.
3: Oo, welcome again.
1: Yes.
3: Maraming salamat sa pag-imbita.
1: Oo, pero una sa lahat ay gusto muna kitang pasalamatan dahil yung ating nakausap last week, tama?
3: Yes, last week.
1: Na parent at yung kanyang anak din na merong challenge na pinagdadaanan ay nabigyan niyo po ng libreng session.
3: Yes.
1: At nakausap po ninyo yung bata.
3: Yes, oo. Mm-hmm. Pero may follow-up pa para kailangan nating subaybayan hanggang mag-heal yung bata.
1: Ilang taon nga ulit yung bata?
3: Ay,
1: parang, alam ko, grade 11 na siya.
3: Grade, ano lang siya, parang grade 6 or 5 or 6 siya. Oo. Parang 11 years, 13, 12 years old.
1: Uh-oh.
3: I'm not mistaken.
1: Yeah, at ito yung kanyang si Mommy.
3: Si Mommy, ang ating kausap.
1: Si alias Mommy Rose.
3: Nako,
1: thank you again.
3: Yes, it's
1: so, ito
3: our
1: na
3: pleasure.
1: Naman, ang concern na naman natin ay ang mga kabataan ngayon dahil sa dami ng mga kaguluhang nangyayari ay marami ang nagtatanong na yung pagiging bayolente ng isang tao ay ano ba yung ibig sabihin nito at ano ba yung mga nagiging dahilan?
3: Dahilan, okay. I-define muna natin, pag sinabi nating violence or pagiging violente, di ba meron yang intention to harm, okay? Manakit ng kapwa. So, ito ay nag-uumpisa o saan ba ito nagmumula? Sa aking years of experience at maraming bata na ngang nakausap, kadalasan natututunan nila ang violence sa exposure din sa violence. So meaning, nakikita nila yan sa tahanan, no? Magulang na either hindi yung mga magulang nila yung nag-aaway, nagsasakitan, or sila ay sinasaktan ng kanilang mga magulang as a form daw of discipline. Yon. Or yung exposure din nila, yung mga marami ngayon sinasabi news yan, sa mga social media, sa mga napapanood, at saka yung mga shows na parang nagno-normalize din ng violence.
1: Narinig natin yung salitang nano-normalize. Kasi it seems na, meron din ako narinig na interview na sinasabi niya na ito ay malakihang problema because it seems sa mahabang panahon ay parang naging normal na.
3: Yes.
1: Yung mga ganitong bagay, yung bayolente, ganyan.

0: Hindi naman natin lahat partly isisisi sa magulang, hindi ba? Meron ding pananagutan dyan ang community,
1: di ba?
0: Ang school. So talagang ito po'y isang eye-opener para sa ating lahat. Hindi lamang po sa mga magulang, sa barangay din, hindi ba?
1: Sa gobyerno,
0: sa ating mga leaders, hindi ba? Na baka bubusin na lang tayo ng konti, baka nakakalimutan natin. May kahalagahan ang mga kinikilos, pinapakita natin at ginagawa sa mga bata.
1: Sa mga bata. Kasi very impressionable ang bata, di ba? Kung sabi nga ng, natatandaan ko, may commercial nung panahon ko na ang tagline nila ay ang maling ginagawa ng matanda ay nagiging tama sa mata ng bata.
0: Oo.
1: Diba? So, kung ano man, yung bata naman, yung ako ay naniniwalang walang batang pinanganak na masama.
0: True. I agree also.
1: Oo. Na evil sila. Diba? So, it would be the society, yung environment, yung tinatawag nating nature and nurture, yung nurture, yung environment na kinalakihan niya, yan yung nagpapalaki sa bata. Kung yung batang yan, or magdidictate sa batang yan, kung magiging violent yan in the future, such as sabi ko nga, kung bata pa lang na-expose na siya na grabe siyang sigawan o grabe ang murahan, saktan,
0: ang mga masakit na salita, panlalait.
1: Yes, oo. Na akala natin, minsan isip natin, bata lang yan.
0: Oo, at saka yung iniisip natin for a time na hindi normal yan.
1: Oo.
0: Naging part ng discipline namin yan. At maganda ang naging resulta sa amin.
1: Yes.
0: Pero maaring sa iba, hindi.
1: Saka siguro kailangan na talaga nating tanggapin, iba na talaga yung noong panahon. Diba?
0: Yes.
1: Hindi na natin pwede talagang i-compare na nung panahon ko ganito.
0: Yes, narinig ko yan sa isang doktor na ini-interview na taga DOH din, na sinasabi nga niya na tigilan na natin yung pagsabi ng kasi nung panahon namin, kinaya namin, ba't kayo hindi nyo kaya?
1: Yes.
0: Kasi hindi talaga siya
1: pareho.
0: Nakaka-motivate.
1: Correct.
0: At hindi rin siya parehong sitwasyon.
1: Yes. Hindi mo pwedeng i-compare ang isang apple sa isang orange.
0: Yes.
1: Diba? So, kailangan talaga i-adapt natin. Ito na po yung mga kabataan ngayon.
0: Mm-hmm.
1: So, yun yung kailangan natin i-address.
0: Yeah.
1: Diba? Na ang pag-correct sa kanila ay hindi kailangang mapanakit. Kasi yun nga, you're teaching them violence. Eh, diba? Pagka you lay a hand on your child, pagka pinalo mo na yan, ang akalain niya, usually pa naman, ang sinasabi natin, dinidisiplina ka lang, o mahal kita, kaya kita pinapalo. So ngayon, iniisip nila, okay, pag nanakit ako, pwedeng love yon.
0: Oo.
1: Love yon, diba? Na mamaya, dun na ngayon papasok ngayon yung cycle of violence. Kasi na, normal na siya.
0: Oo, na hindi natin una inaakala na ganun yung epekto.
1: Kasi nga, yun yung naging yun yung early exposure ng bata na kailangan i-break na ngayon natin yung cycle na yon. Na kailangan, kung gusto natin ang disiplina, kailangan gusto natin silang matuto, kailangan kinakausap, nagko-connect tayo sa kanila. We have to invest talaga in all those. Kung we start at home, tapos syempre yan, pagdating sa eskwelahan, bibigyan din yan ng values ng mga teachers. Sa na yon, susunod na yon.
0: Oo. I remember 40 years ago, 30 years ago, siguro, I think parang nasa mga late 20s na siguro ako noon when I attended the seminar na meron kayo, which is called Reparenting
1: the Child Within. Yes.
0: Okay. So, ako po ay sumali sa seminar na yon at ilang araw din yon, tatlo. Parang Friday, Saturday, Sunday po siya. Umaga, tapos matatapos ng hapon, uwi kayo, and then babalik kayo ulit. And dun ko na unawaan at nakita na ang dami kong kasama sa seminar na yon na nung lumalaki sila, yung mga narinig nilang salita sa mga magulang, ay di ba kung natatandaan mo, pasintabi po sa mga nagme-merienda sa oras na ito, ay may exercises doon na yun ay ipapaalala.
1: Correct.
0: At yun pala, lahat pala ng ating mga naramdamang trauma, stress, nasa tiyan.
1: Yes.
0: Kaya pala, meron kaming isang exercise doon na parang talagang ito-throw out mo lahat.
1: Yes.
0: Lahat-lahat nung mga sama ng loob mo or naramdaman mo. And then eventually, nakagraduate po ako doon. Tapos, ay tumulong

0: ako, 'di ba? Nagbigay ako, nag-voluntary work po ako dahil nagkaroon ng seminar para sa mga teenagers. And ito po talaga hindi ko makalimutan kasi may isang bata doon na inassign sa akin. 'Di ba? Merong exercise doon na magbibigay ka ng unan.
1: Yes.
0: Tapos ako yung gaganap na nanay o tatay nung bata kung meron man siyang gustong ilabas na sama ng loob.
1: Correct.
0: At doon ko po talaga nakita kung ano yung epekto ng isang ina or ng isang tatay sa bata, kasi talagang galit na galit yung bata sa akin. At yung una na hawak ko, Prof. Nina, halos madurog
1: sa sobrang
0: galit niya. Uh-huh. At ang sinasabi nga niya doon ay, dahil po, kaya po ganyan ang ano ko, dahil pag pinapagalitan ako noong araw ng nanay at tatay ko, binabato po ako ng nanay pala niya, specifically ng nanay niya, binabato siya ng landline, yung telepono nila. Ang tigas noon, yung kulay itim.
1: Yes.
0: Na teleponong di-dial. So, wala siyang makita. So, yung una na hawak-hawak ko ang siyang ginaganon niya.
1: Yes.
0: So, ito yung sinasabi nating walang epekto, pero na disiplina. Pero meron.
1: At yun nga, bit-bit mo yon.
0: Sa mahabang panahon.
1: Kasi nga, yung violence, yun nga, there's intention di ba? Pag sinabi mong intention, gusto mong saktan, it's out of anger, yun yung nararamdaman ng bata. At lalo na kung hindi mo pa yun kinakausap at hindi mo pinapaliwanag kung halimbawang ano ba yung pagkakamali ko. Di ba? Bakit mo ba ako pinapalo? Kunyari yun, pag pinapalo ako ng landline, ano bang pagkakamali ko? Bakit ko siya? Ano yan? Wala ka lang ba sa mood, mommy? Sa akin mo lang ba binubuhos? O meron ba akong pagkakamali? Kung may pagkakamali ako, ano ba yun? Naintindihan ko ba? Na kailangan ba magkaroon ako ng i-process natin yung pagkakamali na yan? Baka hindi. Diba? Baka, yun nga, galit lang ako, palo ko lang siya sa'yo. So, ang daming anger sa loob.
0: Isa rin dun sa mga narinig kong naging experience ng mga kasamahan ko dun, na halos lahat ay ano na, professional.
1: Yes.
0: Merong pangpare, may madre akong nakasabay, may teacher, merong nagtatrabaho ng 9-to-5 na job.
1: Yes.
0: At ang sinabi nila na isa sa mga hinanakit nila ay growing up, sinasabihan sila ng BOBO, mabuti pa ang pinsan mo, mas malaki ang kita kesa sa iyo, mabuti pa yung ganitong kuya mo, ganito ang trabaho. Paano yun?
1: Yes. Di ba, ang daming galit na nabubuo noon. Kasi, you know, when you compare, for example, you rob the child of the dignity. Di ba? No, parang hindi natin tinatanggap at minamahal yung bata kung sino sila. Di ba? So ngayon, pagka nakakaramdam ang bata na ganun, they turn out to be extreme. Either sobrang withdrawn, wala na yan talaga, nasa isolated, or sobrang galit that they can now turn to become violent people in the future. Now, which is, ganito na yung nakikita natin, di ba? Yung bahay, di ba? Kung ang disiplina ganyan, tapos ang exposure pa niyan sa social media, yung mga kung ano-anong nilalaro sa video game. So, imagine mo kung ano yung stimulation doon sa isang bata na pagka hindi ko na kayang ma-regulate yung nararamdaman ko, then I'll turn out to hurt people. Diba? Na nakita natin ngayon sa news.
0: Oo, nakakalungkot.
1: Nakakalungkot, diba? Parang 14, 15 years old or iba, mas bata pa, na talagang ang kanilang way of parang sending their message across ay manakit. Diba?
0: At nakakatakot talaga.
1: Nakakatakot.
0: Kasi parang tapos na yung generation na tatahimik lang, tatanggapin ito. And then parang wala yung ganun, diba?
1: Kasi wala na rin nagpo-proseso sa kanila, 'di ba? Parang nag-iba na rin kasi yung dynamics ng family ngayon, 'di ba? Siguro parte another factor 'yon, dahil ang parents ngayon ay nagtatrabaho. Oo, 'di ba? At mahirap ang buhay. Tapos yung traffic, sobrang ano, kumbaga it robs them, 'di ba, yung family time.
0: Yeah.
1: So, bottom line of it, yung bata wala nang nakakausap. Yun yung ako, karamihan ng mga nakakausap ko, regardless of social economic status, tiyang ha, na palagi nilang sinasabi, wala silang kausap pagdating nila sa bahay.
0: Wala si mama sa bahay.
1: Wala.
0: Wala si papa.
1: So they turn either sa kanilang barkada sa school na chat-chat, or online friends that they never met.
0: Na hindi naman nila kilala personally.
1: Pero they turn na parang feeling nila, ay,

0: naiintindihan niya ako kasi siya na kakausap ko.
1: Oo, may tapos time.
0: May time sa makinig. Akin. Oo, na parang,
1: may time na mga musta, yes. Mag-check.
0: Oo. Saka yung nakakatawa doon, yung parang na-validate niya yung feelings ko.
1: Oo.
0: So ngayon, ang nangyayari niyan, doon na ngayon yung mga horror stories na mag-send na sila kung ano-anong mga pictures at kung ano-ano na nangyayari na napapakinggan at napapanood natin ngayon.
1: At yun ay paulit-ulit po naming binabanggit dito sa programa at hindi ho kami magsasawa na paalalahanan ang bawat isa sa atin. Kahit ako nare-remind din ako yung talagang intentional.
0: Yes.
1: Tatanungin mo, kailangan may oras sa bata at yung pagkinamusta mo ay hindi lang yung kamusta.
0: Oo.
1: Kamusta ang school? Kamusta mataas ba ang grade mo?
0: Oo. Naku, yan ang ayaw nila.
1: Oo.
0: Kasi ang sinasabi, marami ako nakakausap, parang they don't care about me.
1: Ayan.
0: They just care about my grades.
1: And how I do well, whether I do well in school or not.
0: Yes. Yan ang home. At matalino, dun matalino yung mga bata na parang sa tanongin ko, bakit mo nasabing hindi ka mahal o hindi ka kinakamusta? Eh kasi puro grades lang. And then makikita ko lang na masaya ang mami ko or daddy ko pag mataas. Pag hindi, parang wala silang pakialam. Pero sasabihin nila, okay lang kahit hindi mataas ang grades. Pero nakikita at nararamdaman daw nila na disappointed sa kanila. So anong tendency nila, 'di ba? Na kailangan, 'di ba? They pressure themselves. 'Yun. Mm-hmm. So mas lalo kung hindi po tayo kasi magko-connect sa ating mga anak. Ibang tao ang magko-connect sa kanila.
1: Which is scary.
0: Nakakatakot.
1: Kasi it will lead again to another problem.
0: Yes.
1: So, ay nako, magbe-break lang tayo, Prof. Nina. Ang dami na ho nating natutunan. Mula kay Prof. Nina, ang ating family, adolescent and child specialist. Sa ating pagbabalik ay pagpapatuloy po natin itong ating anong feels mo. Pero eto po muna, time check tayo. Oras! 3:42 ng hapon. Narito po muna mga pag-ulat ng ating Rancho Patrol. Pangulong Marcos Jr. nagpaabot po ng pakikiramay sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Venezuela. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacañang. Rancho Patrol Christian Yusores. Christian.
2: Siyang ami ipinaabot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang taus-pusong paikiramay ng Pilipinas para sa mga naapektuhan at namatay dahil sa magkakasunod na malakas na lindol sa bansang Venezuela. Sa isang mensahe, sinabi ng Pangulo na lubhang nakalulungkot ang mga nangyaring lindol sa naturang bansa. Tiniyak ni Pangulong Marcos ang buong suporta ng Pilipinas para sa sambayanan ng Venezuela, lalo na sa panahon ng hamon dulot ng kalamidad. Umaasaan niya ang Pilipinas para sa kaligtasan at pabilis sa pagbangon ng mga apektadong komunidad. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Christian Yusores. Samantala, driver na isang piloto na nanakot gamit ang baril sa parking area ng isang mall, pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly.
3: Ang batay sa video na kumalat sa social media, nagkaroon ng alitan sa parking slot na nauwi sa umalay paglabas at pagbugayway ng baril ng driver laban sa isang magkasintahan. Dahil dito ay pinag-utos ng LTO ang pagsuko ng lisensya ng driver at isinilalim ito sa 10 araw na preventive suspension habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ipinatatawag ang driver para magpaliwanag kung bakit hindi ito dapat ireklamo bilang improper person to operate a motor vehicle at bawian ng lisensya. Nilagay rin sa alarm status ang sasakyan ng sangkot sa insidente. Ayon sa LTO, walang sinuman ang nakahihigit sa batas at pananagutin ng sinumang motorista na masasangko sa pananakot at agresibong pag-uugali sa kalsada. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, hindi na.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
5: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung

0: mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang kasaloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
1: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Sa tulong ng tamang health information.
3: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
2: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
4: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
5: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
2: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Ito ang Radio Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radio Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang radio patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
7: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
8: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at malis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong tatumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
2: Bago pa man sumikat ang araw,
9: kape.
10: Good morning!
2: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang

0: nanalak sa magdamagan.
1: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya
0: sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Kami po'y nagbabalik dito po sa Ako To, si Chang Ami. Kasama pa rin po natin ang ating Family, Adolescent and Child Specialist. Wala pong iba kundi si Prof. Nina Era, at pinag-uusapan nga po natin yung pagiging bayolente ng mga bata ngayon. So isang aspect pa lang itong pinag-uusapan natin, yung tahanan.
3: Yes.
2: Hindi pa tayo lumabas sa paaralan at sa komunidad, sa community, diba? Pero isa rin sa mga nakaugalian nating Pilipino ay lalo na kapag ka ang anak mo ay lalaki, tapos si tatay kunwari ay may kakayahan magkaroon ng baril. Yung bang sinasabi natin na, kesa sa iba mo pa matutunan, eto ituturo ko na sa iyo, ganito ang paggamit niyan. Pero talagang meron yung tamang pamamaraan,
3: yes,
2: diba? At may tamang edad kung kailan yun dapat itinuturo, or ano ba, paano, Prof.?
3: Kunyari, kung mag-introduce ka ng baril dahil nga meron kang pagmamay-ari ng baril, pero ang anak mo ay nasa grade school.
2: Okay. Mm.
3: So hindi naman niya naiintindihan na ang baril ay pwedeng makapatay.
2: Mm.
3: Diba? So pwedeng nakikita lang niya, baka akala niya accessory.
2: Mm-mm.
3: Diba? So ngayon, kung hindi mo yan napaliwanag doon sa edad, sa kakayahan ng edad niya, edi pa, baka pwedeng gawin niyang laruan. Kasi nakikita niya na pwedeng laruan lang naman siya. Na mamaya, kakagalaw niya, may pumutok yung baril na yon. Kasi nga, tinuruan na siya ngayon ni tatay. Now, if it's a teenager, so meron na siyang kaalaman na pwede yung makapanakit, o alam niya na ngayon na that could lead to death. Pero ang brain ng mga teenagers ay hindi pa fully matured.
2: Fully developed.
3: Na yung impulse talaga nila ay sobrang, kumbaga, ang taas. Hindi yan yung kanilang prefrontal cortex na tinatawag dun sa part ng brain, ay hindi pa siya mature na yung sense of foresight nila ay wala. Na parang pag nagalit ako, yun lang, automatic, kung ano yung nasa harapan ko. Kung yung baril, gusto kitang saktan, babarilin kita. Hindi ko naisipin na ano bang mangyayari kapag binaril kita. Diba? So, ibig sabihin nun, hindi pa nila kayang i-regulate ang kanilang emotions at hirap pa. So, hindi po tama dun sa mga edad na yon na tinuturuan po natin or ine-expose natin yung mga
2: ine-expose
3: anak natin.
2: Na agad.
3: Oo, sa ganong mga violent, accessory or kung ano man.
2: Kasi nga, yan ay nakasanayan natin sa mahabang panahon, di ba? Kahit yung pag-inom. Di ba? May mga ilang lugar, ibang mga tatay sinasabi na, dito ka na, uminom ka na sa harap ko para hindi ka na ano.
3: Oo.
2: O kaya yung uutusan na pumunta sa tindahan, bumili ng sigarilyo, sindihan mo na rin. Para pagdating dito, na lang ni tatay or ni nanay, meron ding effect yon.
3: Yes. So, kasi nga, those are all, di ba, unhealthy ways.
2: Yes.
3: Di ba? Hindi siya...
2: Na aakalain ng bata ay normal, okay at normal.
3: Okay. Oo,
2: kasi ginagawa ni nanay,
3: yes,
2: at ni tatay.
3: Exactly. Kasi role model tayo, yung mga magulang, para kayong, at a certain time, para kayong Diyos ng mga bata. Kumbaga, ano yung ginagawa niyo?
2: At hero.
3: At hero, yes.
2: Oo.
3: Gagayahin nila without really thinking na ay masama o mabuti ito, basta ginawa ito ng magulang ko, tama at pwede ko siyang gayahin. Yun.
2: So kapag ka ang isang bata ay exposed sa ganyang klaseng environment, tapos bukod pa nga yung may physical abuse, may verbal abuse, may kaguluhan,
3: yes,
2: sa family dynamics,
3: yes,
2: na alam nating lahat, marami sa atin ang nasa ganyang sitwasyon, ha? Hindi na ito kumbaga special o kakaiba. Marami na sa atin talaga ang nasa ganyang,
3: yes,
2: kaso.
3: Uh-uh.
2: More so na dapat ang magulang talaga ay magbigay ng higit pa sa 100%.
3: Sa oras
2: at
3: yung
2: attention.
3: Kaninang sinabi mo, tsaka maganda yung nabanggit mo, intentional.
2: Mm-mm.
3: Kaya ngayon nga, as parents, kailangan tayong maging intentional. Ano ba yung gusto nating ituro sa mga bata? Diba, kahit kunyari, gusto mong magturo ng magandang asal, so dapat intentional ka na pagpapakita ng magandang asal muna. You have to model the behavior na gusto mong ipakita o makita sa mga anak mo. So, ayaw mo silang sumisigaw, ayaw mo silang nagmumura, wag mo papakita yon,
2: yeah.
3: Diba?

0: pagkagalit ka, nag-aaway, for example, kayong mag-asawa o nag-aaway, pinapagalitan mo yung anak mo, paano ka ba mag-regulate ng emotions kapag galit ka? Diba? Do you take time to pause? Kasi kung nakikita nila na ang magulang ay nagpo-pause muna bago yan magalit o nagpipigil, so alam din nila na, ah, ito muna. Ako, naalala ko yung kwento nung ako ay nasa preschool. Kinukwento ng parents, nahihiya daw sila ngayon sa mga anak nila. Kasi nga sa school, noon, tinuturuan namin, when you're angry, three things ang hindi mo pwedeng gawin. You cannot hurt yourself, you cannot hurt others, and you cannot destroy anything in the classroom. Mm-hmm. But you can get angry. Tapos bibigyan namin options sa mga bata. You can go to the quiet chair, you can read a book, you want to call mom, so bibigyan niyan, mamimili. Eh, alam mo naman ng bata, madali kausap. After 10 seconds, teacher, I'm not angry anymore.
1: Okay na.
0: Okay na. Uh-oh. Okay, so you can go back to class. Tapos sa bahay daw, minsan yung isang mommy, kinukwento nila, galit siya. Sabi daw ng anak niya, ginanon siya, mommy, you cannot do this, do that. Or what do you want to do, mommy? Binigyan din
1: binigyan
0: daw
1: ng
0: siya.
1: Option.
0: Sabi niya, teacher, nahiya ako. Sabi niya na yung pala yung dapat, diba? Kasi yun yung nakasanayan nila sa school. So, more so na dapat pinapractice natin yung mga ganong ways on how to regulate ang ating emotions.
1: Yes. Ito naman, sabi ng ating kapamilya na si Shang Ling, tinanong ko dati, father ko, bakit wala kaming baril sa bahay? Ang sabi niya sa amin, mainitin mga ulo nyo, hindi sa inyo bagay ang baril. And that stuck with us, so we never had a gun, even up to now. Diba kasi nga alam ko, yung mga nag-aaral nga, kunyari, gusto mo yung firing na sport, diba?
0: Yes.
1: May dinadaan ng seminar yan, may psychological test,
0: yes, right.
1: Ipinapaliwanag, kasi nakarinig ako ng ganyan dati, na sinasabi nga na kapag ka daw pala binunot mo ang baril at iname mo, ibig sabihin is, ready ka to protect yourself at ifa-fire mo talaga yon, parang ganon. So, meron niyang pinag-aaralan, may seminars, may proseso, hindi ba? Sabi naman ni Dai Kesa Wang, parents, do you think shaming your children is the sign of your victory? Because instead of saving your kids, you save them in silent. What kind of parents are you?
0: Yes.
1: Naku, yan yung mga batang punong-puno po ng hurt.
0: Hurt. At yung hurt na yun, nagiging violence yun eh. Diba? Pag sobrang ang dami ng unprocessed emotions at overwhelmed na yung batang yan at hindi ko na alam paano to ilalabas, ayan, sila yung mga may tendency manakit at maging aggressive.
1: Payo mo, Prof, sa mga nanay, our tatay, tito, tita, lolo, lola, ate, kuya. Yan. sa dami ng mga batang nakakausap mo na ano ba yung pinakamahalaga sa mga bata ngayon?
0: Opo. Siguro ang gusto ko lang i-remind uli, wala pong batang pinanganak na masama. So, kung ang isang bata ay may problema ngayon, more than tingnan po natin yung tingnan sila bilang problema, tingnan natin kaya ano kaya ang naging ginawa, ano yung factor, ano yung ginawa natin para magkaganyan sila. Para ngayon matulungan natin sila kasi malaki po ang role ng bahay, ng tahanan, tayo pong mga pamilya sa eskwelahan on how to raise children who are regulated. So, kapag ang bata ay marami pong galit, marami yung nagta-temper tantrums, yung mga hindi nila alam paano ilabas yung kanilang aggression, ibig sabihin lamang po ay meron po tayong problema sa tahanan na hindi po natin ina-address. But once we acknowledge, nasa atin din po yun, dear parents, once we acknowledge at gusto natin sabihin sa ating mga anak na gusto natin maging mabuting magulang para sa kanila at tayo rin ay mag-a-apologize kung meron tayong times na nasaktan sila o napahiya, ay nagsistart po ang healing. At pagka may healing, nababawasan at nawawala na po yung mga aggressive tendencies na yan.
1: Mm-mm.
0: So, parents, kayo po, nasa inyo po ang susi ng better society na meron tayo.
1: Mm-mm. Si Benong ay humabol. Sabi niya, dito sa amin, bawal all around ang baril. Pati mga police di nagdadala ng baril unless nagre-respond. So much so na pag-uwi ko ulit ng Pinas after 3 years dito, takot na akong humawak ng baril. I think Benong is nasa ibang bansa po siya. So talagang minsan yung exposure din sa mga kung ano ang meron tayo at kung gaano natin pinahalagahan at dinavalue yung kunyari kung anong meron tayo, kung whether yan ay gamit.

0: Gamit sa bahay, laruan,
1: yes,
0: or
1: yes,
0: mga pinapanood, pinapakita, yes, natin sa mga bata, mm-hmm, 'di ba? Hindi naman natin sinasabi na kailangan maging perfecto sila.
1: Of course.
0: Hindi 'yon.
1: Oo.
0: Oo, 'di ba?
1: Lahat
0: maging perfecto tayo magulang.
1: Oh,
0: okay. Hindi rin 'yon.
1: Hindi rin 'yon.
0: Lahat tayo ay merong mga pagkakamali.
1: Yes, at kakulangan.
0: Kakulangan. At mahalagang inamin din po natin, yes, na bilang magulang, hindi natin alam lahat.
1: Lahat.
0: Kasi 'yun din ang feeling ng mga bata. Porket magulang ka, feeling mo alam mo lahat?
1: Correct.
0: Eh, paano yung feelings ko?
1: Oh,
0: yan,
1: yes,
0: yan ang lagi nilang inaano.
1: Uh-oh.
0: Prof, di ba?
1: Saka more than siguro sasabihin mo nung panahon namin, turuan mo ako anak, ano na ba ngayon?
0: Yan.
1: Oo.
0: Yan ang mas gusto nila.
1: Mas gusto nila na parang, kung sinasabi mo na ganito nung panahon namin, sige anak, kasi ito yung kinalakihan ko.
0: Paano ba sa inyo ngayon?
1: Sa inyo ngayon. Turuan mo ko.
0: Diba?
1: Para ngayon, let's meet halfway.
0: Oo. So tayo rin po ay merong matututunan sa ating mga anak ngayon, sa bagong henerasyon, at wag po nating sanayin na lagi silang pinuput down.
1: Yes.
0: Na sinasabing, hindi mo to naintindihan kasi bata ka pa.
1: Yes.
0: Pagdating ng araw.
1: Oh. Yes, pagdating na. Saka wag po natin minamaliit ang kakayahan ng ating mga anak para umintindi. Kailangan lang po talaga ng communication at connection.
0: Yes.
1: At magkakaintindihan.
0: Yun nga lang pong tinuturo natin na wag silang magsinungaling. Pero pag may kumatok sa bahay at may utang kayo, at sinasabi nyo at tinuturuan nyo pa ho yung bata na sabihin na wala kayo,
1: yes,
0: kahit nasa bahay kayo, ay unang paglabag na.
1: Yes.
0: Sa itinuturo mong huwag magsinungaling.
1: Correct. Oo.
0: Hindi ba?
1: Kaya nga practice what you preach.
0: Diba? Yun din po.
1: Oo.
0: Dahil ang mga bata ngayon ay kung nakikita nila na sinasabi ninyo,
1: yes,
0: pero hindi nyo ginagawa.
1: Oo. At they will follow what you see.
0: Disconnect yun sa kanila,
1: yes,
0: eh.
1: Oo.
0: Diba, prof? May disconnection yun.
1: Oo.
0: Kaya parang sinasabi nila, samantalang tayo nung araw, sinusunod lang natin yun.
1: Wala po.
0: Ay, wala daw po si mama. Wala daw po si papa.
1: Oo.
0: O, diba?
1: Yun kasi yung generation talaga naman natin.
0: Oo, masunurin.
1: Diba? Masunurin masyado. To a fault minsan.
0: To a fault din.
1: Oo,
0: ay,
1: naku,
0: marami po kaming natutunan ngayong,
1: yes,
0: hapon mula kay Prof. Nina. At kung kayo po ay interesado na mag-attend ng mga seminars nila, meron din para sa mga magulang.
1: Yes, opo. Marami po kaming mga parent education seminars. Puntahan nyo lang po ang page ng RCW Cares sa Instagram at saka sa Facebook.
0: Ayan.
1: Thank you, Chang.
0: Maraming salamat again, Prof. Nina. At kami naman po dito sa Ako To, si Chang Ami, ay hindi humaga, sasawang magpaalala at sabay-sabay ho tayong natututo every day dito po sa ating programa. Hanggang bukas po muli. Ako To, si Chang Ami. May nakikinig, may nagmamahal
2: sa bawat hapon. Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga ganitong klaseng issues ng lipunan natin.
3: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala.

0: banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
1: Sa tulong ng tamang health information,
2: iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin,
1: at pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
3: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
1: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
5: Pinili po kayong nakikinig.
6: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
7: Nagbibigay ng iba't ibang information.
6: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
8: Pag walang knowledge, walang power.
6: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige po kapat. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: ng DCNL para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ako din buhay. DCNL, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Anong take mo? Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Dele Radyo.
2: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
3: Isang tumbling na lang.
2: Ha, ano?
3: Oo, isang kanto na lang. Ay, magbibiyernes na. Pero Webes pala ngayon. Good afternoon! Ako po si Maan Makapagal.
2: Eh kasi parang wala akong weekend kasi mayroong seminar workshop over the weekend.
3: Oo, ganun talaga. Masyaro kang busy. Oo, busy as a bee. Ayan.
2: Ay, well, ano? At ang maganda, di ba? Parang mura pa yung gas ngayon.
3: Kaya
2: sagarin na dati.
3: Oo nga. Kaya pwedeng ano, mamasyal.
2: Ay kasi nga next week mukhang nagbabadya eh, no?
3: Correct. Oo. Kaya magpa-full tank na. No?
2: Or kung yung
3: mga mag-hoarding.
2: Kung yung mga gagastusin yung gasolina at diesel dyan, gawin nyo na ngayon. Kasi next week baka magdalawang isip na kayo dahil nga may possibility, di ba? Dahil
3: nga
2: nagsarado na naman ang Strait of Hormuz. At diba, ang dami-daming nangyayari, hindi lang dito sa Pilipinas, ha?
3: Oo.
2: Kayo talaga, sinisi.
3: Simula pa Lunes. Simula nung, ano, nung lumindol, no? Parang hindi tayo napahinga sa bigat ng pinagdaraanan natin.
2: Sabi nga ng mga matatanda, dahil sunod, joke lang, nananakot
3: ka. Nananakot ka na naman. Pamahiin ba yan?
2: Oo nga, kasi nga, di ba, sunod-sunod, di ba? Nako naman, eh sana naman eh, mabigyan naman tayo ng break, ano?
3: Oo. Iyaan nyo. Ano, pasasaan ba't? Oh, makakaraos din tayo. Yan naman lagi nating ano, inaasam lagi.
2: Kapit-kapit lungs, di ba?
3: Nako. Ano ba yung ano bang sa dami ng balita ngayong araw? Ang daming krimen ngayon, ha?
2: Oo nga. Bakit nga? Ano ba nangyayari?
3: Oo, yun ang mapasok sa ating news feed.
2: Mm.
3: 'Di ba? Ang sabi nga ng DILG, isa na naman daw umano na

0: planong mass attack ang napigilan sa Leyte ulit.
1: Nako po.
0: Eh kasi di rin naman masabi kung totoo to.
1: Mm-hmm.
0: O eh, parang alam mo yun, copycat. May ganun kasi, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Mga impluensya, may nangyaring ganyan, gagayahin. Yun sana ang mapigilan, masawata, oo, no?
1: Kahapon niya sa Arangkada Balita, mm-hmm, ipinapaliwanag ni Dr. Randy De Leonza,
0: mm-hmm,
1: kung ano yung nihilistic violent behavior.
0: At saka, yun nga, ang tanong din, meron yung bang nangyayaring radicalization online, no? Na nag-iimpluwensya, nag-ihikayat, o nagre-recruit ba sa mga kabataang Pilipino? Lalo target yung mga nagigaming, akala mo simpleng gaming lang, pero yun pala, pinapasok yung mga yun.
1: Nauudyokan ka na, hindi mo pa alam.
0: Tsaka syempre, sa mga gaming na yun, sabi na, ano ba kayo? Mga baril-barilan lang naman yun. Pero syempre, di ba, parang yun yung nagsishape doon sa ano mo sa mind mo na okay lang yung mga violence na ganun.
1: At yun nga, dagdag nga ni Dr. De Leon sa kagabi. Eh, bukod dyan, yung ikaw ba parang wala nang saysay yung tingin mo sa sarili mo. Madagdagan ka pa nun. Eh, talagang hindi lang isa yung dahilan na mag-udyok sa'yo na gawin itong mga ganito.
0: At saka, yun nga, may problema ka ng personal. So, halimbawa lang, estudyante ka, mag-aaral, binubuli pa. Eh, talagang magti-trigger yon, diba? Nasa isip mo, nasa back of your mind lang, pero dahil naudyokan ka pa, to sinasabi rin, diba, ang society, ang lipunan ay wala nang mararating, mga ganun Parang sinisira na,
1: walang pakialam yan sa'yo.
0: Sinisira na rin yung iyong pananaw sa mundo. No, sa humanity, sa sangkatauhan.
1: Eh, pero ito, kausapin nga natin tumaan. Kasi nga, baka nga kasi nga merong nangyayari sa cyberspace.
0: Yes.
1: Na, sa internet, sa online.
0: Oo, mula nga sa bullying, mas pinalawig pa ng government yung investigasyon. Kasi baka hindi lang ito simpleng bullying lang, no? Baka may mas malaking, alam mo yun?
1: Naku, may nasa likod nito.
0: Oo, likod nito. Naku. Kaya ano namang nangyayari sa cyberspace, no? Sa mga online spaces na ang sabi nung anak ko nga, pagkaano pa lang yan, pagkapangyari nung campus shooting sa Tacloban, Mami, ganito yan, ganito yan. Kasi may mga online spaces na nagre-recruit, yung mga ganyan-ganyan, yung mga chatroom na pinapasok. May mga ideologies na pinapropagate doon, inuukil-kil sa mga bata. Sabi ko, ba't mo alam yan? Sabi ko sa kanya,
1: kahoy! Kinabahan ka rin.
0: Hindi, Mami, kasi may mga chat group din naman, no? Bawa sa Reddit, di ba? Napapag-usapan yan. Yung t-shirt daw na sinuot, ay suot din daw nung mga...
1: At saka saan yung nakuha nga yun? Doon din ako nagtaka
0: Yung... Baka pinrin-print lang nila.
1: Kasi ano yun kapareho yun doon sa yun, Columbine.
0: Shooter. At hindi lang yun sa Columbine shooter. May iba pang na-aresto rin.
1: Na ganun din yung t-shirt.
0: Bakit parang statement shirt na for them?
1: Naku.
0: Yung symbol na yun. Oo, kaya alamin na nga natin.
1: Sino ba kasama natin na partner?
0: Ayan, makausap natin via Zoom. Ready na siya. Si Sir Albert De La Cruz, isa po siyang cybersecurity expert. Magandang hapon, Sir Albert.
2: Hi, magandang hapon. Maan, Sandro. I hope you're doing well. Salamat po sa pag-imbita.
0: Ayan. Eh yun na nga, sir, dahil iniimbestiga na nga ngayon ang ating marami, pati NBI, PNP, ang ating CICC. Ito nga ang sinasabing mga online spaces na meron nga ba, no, nagre-recruit, nagpa-propagate ng mga ideolohiya, extremism, radicalization sa ating mga kabataan ngayon. Alimbawa, in the guise of yung paglalaro nga dyan sa mga online, mararahas na online game. Paano yun?
2: Okay. So first of all, hindi siya like, buo or comprehensive or isang established na organization, no? Hindi siya terrorism. Yung mga to kasi, it's more of an online, ang tawag nila, no? Online violent exploitation ecosystem. So maraming factors, no, kung bakit nahihikayat yung isang tao. But yes, oo, tama.

0: merong mga individual na nanghihikayat nito, sila bali yung nagiging mitya, ika nga, sa pagsasaisip ng mga ganitong paniniwala.
1: Mm-hmm.
0: Kasama dito yung maraming factors, but meron lang ako gustong ipahayag, no? Yung internet kasi, 'di ba dati pag meron tayong gustong makita, hahanapin natin, magse-search mm-hmm. muna tayo, tama?
1: Mm-hmm.
0: Yung algorithm kasi ng internet, halimbawa tumingin ka sa isang bagay. For example,
1: yes,
0: tumingin ka sa pusa, mahilig ka sa mga cat videos.
1: Ayan, ganyan nga algorithm.
0: Napapansin mo, 'di ba? Mm-hmm. Yung sunod-sunod na maraming recommendation na ng cat videos na lumalabas sa iyo.
1: Yes.
0: Right? So this is the algorithm serving you yung content. Kasi ang tingin ng algorithm, ito gusto mo eh.
1: Mm-hmm.
0: So this is one problem na pag tumingin ka ng, let's say, gore content or violent content, hindi naman na-distinguish yung algorithm kung morality-based to or against whatever. Ang alam niya lang, ito ang interest ni Maan. No? So ito papakita ko.
1: Mm-hmm.
0: Kaya it kind of multiplies and creates a cycle, no, kung ano yung nakikita nila.
1: Mm.
0: Yung binabanggit nyo kanina, no, yung actually yung 764 yun eh, no, yung t-shirt yung KMFDM. Mm-hmm. Ano yan eh, it's a German industrial band noon pa, no. So yun yung tama ka. Ginagamit nilang symbol dahil yung mga past events that also led to mass shootings.
1: Mm-hmm.
0: Yun din ang t-shirt na suot, no. So is it a signal? Yes, mm-mm, it's a signal.
1: Mm-mm.
0: Pero I would rather wait for the digital forensic evidence kung talaga bang affiliated sila sa grupo na yon,
1: mm-hmm,
0: or baka naman, alam mo na, copycat lang, di ba? Gusto ko na sumikat, ito yung statement t-shirt. Parang yung mga hackers, di ba, nagsusot sila ng maskara ni Guy Fawkes. Parang gano'n yung dating noon.
1: Okay. Pero sir, meron ba talagang existing na extremist networks, no, na ginagamit, no, or pumapasok sa mga sa gaming culture, no, sa mga chat rooms, na talagang ang plano ay mag-influence sa ating mga kabataan?
0: Like I said, it's not one organized group. But yes, there's an ecosystem, a violent exploitation ecosystem na maraming sumasang-ayon, ika nga. No? At narinig ko, no, dinidiscuss nyo earlier, no, tama yun, yung violent nihilism. No?
1: Mm-hmm.
0: Kasi pag sinabi mong nihilism, ay isa lang patutuhan yan eh. Walang saysay ang buhay, there's no reason to live, kay gumawa ka ng masama, kay gumawa ka ng mabuti, it doesn't matter.
1: Mm-hmm.
0: No, so that's one of the influences, kaya ganito yung nangyayari. And alam naman natin guys, di ba, pag bata, kahapon I was looking for a tamang term kasi may isang news sinabi niya yung term na parang fresh or bago. I think the correct term is malleable. Diba? So kung bata pa, madaling ma-form sa isip nila based on influence, persons, yung ganitong pag-iisip. Eh, no? Kaya dapat talaga at that very, very critical and fragile state, magabayan sila talaga.
1: Okay. Ayan. Yung mga violent na mga laro, no, online game, like the Gorebox na pinaban ngayon ng CICC, so paano napopromote doon yung extremism na yan, yung radicalization na yan? Tsaka diba parang nagiging insensitive na yung mga bata.
0: Correct.
1: Sa patayan, pugot.
0: Correct.
1: Ng ulo, diba? Barilan talaga.
2: Tsaka Sir Albert, Dory, kasi, no? Yun nga, barilan lang siya eh, diba?
1: Oo.
2: Pero paano siya nailalabas yung diba, from that video game, dun sa in real life?
1: Oo.
0: Okay. So first of all, importante itong clarification na to. So you're talking about Gorebox.
1: Mm-hmm.
0: Yes, it's kind of a game, pero hindi siya normal na game, eh, no? Wala kang mission, wala kang dapat i-accomplish, wala.
1: Mm-hmm.
0: So ang tawag dito is an experimental sandbox. So kumbaga testing area. Mm-hmm. And dito marami kang pwedeng gawin, mag-generate ng tao, mag-generate ng weapon.
1: Mm-hmm.
0: And then mayroon isang tinatawag na ragdoll physics. So ragdoll physics, parang pwede kang mag-experiment sa sandbox na to na, oh, kung tinamaan ko tong tao na to, pwede ko baloktutin yung katawan, mga ganun. So, by all intents and purposes, yes, you know, medyo gore nga siya. Pero it's an experimental sandbox. And doon sa second question mo about the influence, contrary to popular belief, no, hindi mo kailangang pumunta ng dark web or any other sophisticated communication channel, no? this kind of

0: this kind of people and this kind of influence exists kahit sa mga normal communication channels, sa Reddit, nabanggit nga nung anak mo, sa Reddit, sa Viber, sa sa WhatsApp.
1: Discord.
0: No? Diba, correct, Discord. Lalo na ngayon, yung mga ano, yung instant messaging, di ba, Mary, yung ano yun, disappearing messages. Ayan, di ba? Na pag sinet mo yung timer doon, pagkatapos yung timer na yun, mawawala yung message. So kaya siya mahirap ano, ma-detect or ma-investigate.
1: Oh, oh.
0: But yun nga, it's not, you know, it's not something esoteric new na bago, kailangan teki ka or geeky ka to do it, no? It exists in the normal channels we have today.
1: Oo. Sir, yung subculture, no? Yung kasi, halimbawa, sa mga shooting incident dun sa Columbine, correct, ay parang ina-idolize pa ng iba, no? Yung shooter. Nagkakaroon pa nga sila ng parang community pa doon na sinasalihan, mga chat groups. So, paano yun, sir? Dahil sa ganito, pwedeng mag-copycat eh. Pwedeng gayahin nila dahil nga ina-idolize nila, sir.
0: Obviously, yes. No, that's definitely a yes. Alam natin mali, no, pag idolize yung mga ginagawa ng mga tao na yun, yung Columbine in inspired aesthetics, yung mga si Rupnow, yung teen shooter nung 2024 na babae, na incidentally suot rin yung same t-shirt.
1: Yes.
0: Alam mo yun, nagiging, which is in a sad way, no, parang nagiging idol pa nila, no. Kaya nga mahirap. Tama yung psychiatrist o si doctor, no? Mahirap i-predict kasi because of the malleable brains and state of mind ng kabataan, what they perceive, yung perception nila about what's right and wrong is nabla-blur. Again, going back to one, yung constant exposure sa violent ano, no? Content, no? Tama ka, nadidesensitize siya. Two, yung kakulangan ng guidance, di ba? I hate to say this, pero kasi, well, yung gano'n sabi, being an old guy, being a tenured person, masyado kasi na tayong dependent sa technology, di ba? Especially sa internet. Alam mo, I really feel sad pag nakikita ako na may batang umiiyak tapos tatapalan ng magulang ng tablet, di ba? So dapat kasi we have to put our foot down and have limitations, no? Like, hindi kita bibigyan ng cellphone or access until you finish high school or something. Nako, marami pong magagalit sa akin, pasensya na po. Pero di ba nga yung ibang bansa, binaban na nila yung social media? I'm sure you've heard about that,
1: uh-huh,
0: right? Oo, pero kasi nakita na nila yung effect. Nakita nila yung effect. Nga. So, it's really tough, especially for our parents. But of course, ma'am sir, meron po tayong mga pwedeng gawin. No? One is, which is hindi alam kasi ng mga magulang, marami po tayong technical controls. Pwede tayong mag-filter sa router, pwede tayong mag-filter sa phone, pwede tayong mag-filter sa application. Ang problema, hindi
1: naku,
0: alam.
1: Away na raw yan.
0: Oo.
1: Sa mga anak, di ba? Oo. Hindi, ito, sinasabi mo kasi pagbawalan ng gadget, no, ng tablet. Eh, sa mga eskwelahan, sir, ni-require ang tablet. May specific pang ano eh, sa isang private school, sa iyong anak ko,
0: specs,
1: sa nag-aaral.
0: No?
1: May specs pang kailangan. Para sa, kasi hindi na nga bumibili ng libro doon na. So, paano natin ibabawal kung maghapon nilang hawak yun? Kasi nga, nandoon na yung libro, nandoon yung lesson, so doon yung assignment, doon na nila nag-notes. Hindi na nga nag-notebook eh, di ba?
0: Tama ka dyan, Maan. So, hindi naman yung device mismo yung lilimitahan mo, no? Kundi yung how they access the content from that device. So, I'm sure narinig mo na itong term na ito, yung parental controls, di ba?
1: Yes.
0: Pwede mong ilimit anong oras lang siya gagamit, ano lang pwede niyang puntahan. Lahat po yan pwedeng gawin, no? It comes with the sophistication of the device. Ang problema, kulang tayo ng education sa parents to actually tell them, oh, ito po ang pwede niyong gawin. Kahit nga yung router mo sa bahay, meron yung configuration na pwede mo ilimit yung access, eh. Kaya lang, siguro, ewan ko, dahil sabi ko, matanda na ako, di ko na maintindihan yan, or some other reason, yun yung sayang sa aking palagay, ang sayang, at hindi natin na-exploit yung mga controls na pwede natin gamitin on the technical side. Of course, on the

0: internet's fault. Pero kung babalikan natin yung basic, hindi ba ito'y pagkukulang ng mga magulang sa kanilang mga anak?
1: Nako, napakaganda ng statement mo, Sandro. Kasi hindi lang TV. Naalala mo nung bago yung video games, di ba?
0: Isa pa yun.
1: Ganon din yung sinabi.
0: Kaya nagkaroon ng ratings, di ba? Yung video games.
1: May mga games na yan, yun ang nagtutulak sa kabataan. Gano. So, sorry, medyo matanda na. Naalala ko kasi nga, tama ka doon sa TV, no? Yun nga, hindi siya maganda doon para sa kabataan. Eh, ang TV noon, yung mga, alam mo yun, yung parang cabinet na mayroon pang physical lock. Sinasara lang tatay ganyan, yung mga kapanood.
2: Nilalock.
1: Tama ka, Sandro. Kailangan talaga ng guidance. Masyado nating sinisisi yung technology, sinisisi yung TV, yung internet, yung video games, pero let's be reminded that these are all, you know, physical and material things, no? And nothing really can substitute, yun nga, sa gabay at pagmamahal ng mga parents, no? I'm sure in the other shows you've talked to doctors and psychologists na may mga signals, no, para malaman kung ano yung
2: indicators.
1: Nangyayari. Correct.
2: Ano yung mga indicators, Sir Albert, na yun na nga eh, kasi madaling sabihin na gabayan ng mga anak, pero alam naman natin, yung henerasyon ngayon, diba, iba-iba ng approach. Hindi tulad sa atin. Sabi mo nga, ilalak lang yung TV box, okay na sa atin eh. Kumpiskahin lang, iba na. Pero iba ang kabataan ngayon.
1: Correct.
2: Alam natin yan. Kumbaga,
1: correct,
2: sila nga yung may sarili ng mundo, nagkukulong sa kwarto, hindi mo na rin alam kung ano yung nangyayari. Madaling sabihin, nagabayan ng magulang. Madaling sisihin ng magulang. Pero maraming ang factors. Iba yung generation ngayon. Sir Albert,
1: tama.
2: So anong mga indicators? Pag nakalak ba lagi ang kwarto, hindi nakipag-usap sa'yo?
1: Okay.
2: Indicator na yun na pasok na siya sa mga gano'n, na impluensyahan na siya.
1: Tama ka dyan, Maan. Kasi nga, sa simula pa lang, di ba, pag umiiyak, binigyan mo na ng tablet. So ang feeling ng mga kabataan yung karapatan nilang magkaroon nun. Kaya yun, hindi mo na mabawi. No? So may mga senyales on your second question. And these are also mentioned by yung mga psychologists and psychiatrists. No? Biglang nagiging secretive sa telepono. Yeah, number one.
2: Oh.
1: Two, may mga bagong online friends na hindi kilala offline. Yan,
2: yes.
1: Puro mga virtual friends. Dumadami virtual friends. Tapos, eto, merong mga late night chats. Pero hindi natin napapansin. Kasi akala mo naglalaro lang, di ba? So, late night gaming. Pero let's remember, sa loob ng gaming, may mga chat channels. Right? So nagagawa mo excuse yung gaming to actually, you're not really playing, but you're talking inside the in-game chat.
2: Mm-hmm.
1: So that's one. Pangalawa, nagdi-delete ng chat history. Ayan. Ito pa isa, no, medyo high-tech ng konti. Gumagamit ng VPN. I don't know kung narinig yun ng VPN. No? Meron subscription to. Pag ginamit mo, yung location mo, yung IP address mo, pwede mong baguhin. Di malalaman na galing ang Pilipinas. Pwede mong sabihin na sa, I don't know, Europe ka or Spain or Switzerland or something.
2: Mga scammer.
1: By using this VPN.
2: Sir,
1: correct.
2: Okay. Sa atin na mga medyo kaya, na may mga gadget din, cellphone, mga magulang, naka-cellphone din yan, may sariling tablet yan. Paano sa mga nakararaming magulang na naitaguyod nila yung anak nila na magka-cellphone, di ba? Sila lang ang may cellphone, sila lang yung may tablet dahil kailangan sa eskwelahan. Paano yung mga magulang na hindi techie? At mas mayorya yan ng mga Pilipino. Mga magulang na wala rin mga cellphone gadget. So, hindi na nila rin mababantayan. Alam naman natin yung eskwelahan, kung saan nangyari yon ay, di ba, nasa probinsya. At hindi natin masigurado kung lahat ng mga magulang doon ay may cellphone din o techie din. So,
1: correct.
2: Paano yung kahirapan noon, sir, na bantayan ng mga magulang, yung mga anak?
1: Tama ka, Maano.
2: Kaya
1: actually,
2: hindi ako yung parang sisi lang sa magulang eh.
1: Correct.
2: Ako ano doon. Kasi pwedeng ginawa niya lahat ng pagbabantay, pagsasermon, gabay, pero hindi siya techie. Wala siya ng cellphone na yun. Wala siyang access sa, hindi ko na nga alam kung ano yan eh, di ba?
1: Tama. Hindi niya nga alam kung paano umaccess ng router.
2: Oo.
1: Tama ka dyan, Maan. You, kumbaga, hit the nail on the head. Kasi, Yan ang realidad eh, no? Yan ang realidad. Hindi lahat

0: techie, hindi rin talaga mababantayan ng mga magulang. Kaya, okay, dito tayo pumapasok na dapat katuwang natin yung pamahalaan na tumulong. No? Kaya nga, yung mga kapatid dati sa CICC, sa DICT, pag may mga issue na ganyan, kinakausap nila kagad yung mga nagpa-provide ng application na to, no? Kung ano ba yung control nyo dito, ano ba yung algorithm nyo, or ano bang dapat yung gawin para hindi mangyari yung mga bagay na to. So doon papasok yung talagang close watch and monitoring ng pamahalaan or may ahensya na pamahalaan.
1: Pati DepEd, na, sir, mga teachers.
0: Oh yes, definitely. Correct,
1: yes,
0: correct.
1: Yes.
0: Na to ensure, di ba, na it will be operating according to our own set of rules and morals.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga.
1: Mm-hmm.
0: So, I know din sa mga kapatid ko sa DICT, CICC, hindi ganun kadali.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, di ba, in the US, parang democracy, basta nagbebenta ka, okay, may mga karapatan yan, di ba, basta mm-hmm. pwedeng yan. No? So, that's why it's a, I know it's a very difficult task and a very thin thread na daanan, but that's the case, no, do sa mention mo ma na dapat talaga katuwang natin sila, no, and we express to them yung fact na to.
1: Mm-hmm.
0: You are absolutely right.
1: Mm-hmm.
0: Majority ng mga parents doesn't know what to do. Nagawa na nila lahat pero because they're not techie, hindi lang magawa. So, dito papasok gobyerno, dapat kausapin na yung telco, o i-filter nyo to, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Or i-ban nyo to.
1: Yung mga platform, no? Social media,
0: correct.
1: Platform. Yun nga, pag-ban, sabi mo, yung siguro pag-penalty, or di ba? Or parusa,
0: correct.
1: Kapag lumalabag.
2: Mm-hmm.
0: Right. Oo, dapat bigatan natin yung mga parusa sa mga ganun.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Alright, sige po, marami pong salamat, Sir Albert.
0: Thank you.
2: Ayan po si Ginoong Albert de la Cruz, isa pong cybersecurity expert. Ang oras, 1 minuto bago mag-5 ng hapon.
3: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
4: Sa house,
3: retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter, sinisigurado ko nga na kumpirmado, and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko, at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas, at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
6: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
6: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
6: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ng balita, DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
6: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
8: Ang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
6: Ang naninindigan para sa katotohanan.
9: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
6: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
10: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
11: Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
6: Kalusugan ng giya

0: kaalaman ng bawat pamilya.
1: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
2: kailangan ng gabay na maaasahan.
1: Ako po si Master James Alejandro.
2: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
1: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
2: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
5: Matulong ang DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
0: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service. Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
7: Anong take mo?
6: Eh, teka partner. Anong oras na?
7: Ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.

0: Kumuha tayo ng report mula sa labas ng himpilan. Sino yung unang sa listahan?
1: Okay. Leader ng Japanese syndicate na Luffy Gang, arestado sa Makati City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Kamkrame Radio Patrol, Marlene Padiernos. Marlene?
0: Sige, babalikan na lang natin si Marlene. Ito pa, isa pang report, arestado ang isang lalaki matapos nitong manipa at manuntok ng isang matandang pasahero sa loob ng jeep sa Muntinlupa City. Yan ang report ni JM Pineda ng PRTV. Go ahead, JM.
2: Yes, Sandro, viral ngayon sa social media ang video kung saan makikita ang pinagsusuntok ng isang lalaking nakahubad ang dalawang matandang pasahero ng jeep sa Muntinlupa City. Nagpambuno ang lalaki pati na ang isang senior citizen at itinutulak nito palabas ng jeep. Pero ilang mga suntok pa ang napakawala ng nakahubad na lalaki. Muntik na rin itong mahulog ng umandarang jeep kaya lang nakapasok ulit at dito naman makikita na pinagtatadyakan niya ang isa pang matandang pasahero na nakahandusay sa sahig ng jeep. Sabulo rin sa video na nakapulot ng pamalo ang senior citizen na pasahero at sinubukan pang ihampas sa nakaubad na lalaki. Dito na kumaripas pababa ng jeep ang lalaki at hindi na nahabol. Maririnig pa sa video ang iyak ng ilang mga pasahero pati na rin ang mga pagmamakaawa ng matandang lalaki. Kita naman ang panginig ng iba pang pasahero sa loob ng jeep. Ayon sa uploader, ikinagulat nila ang biglang pagsakay ng lalaki sa jeep dahil hinahabol umano ito ng tatlong lalaki. Nabigla daw ang mga pasahero ng sila na mismo ang ambahan nito ng suntok. Ang senior citizen na pasahero lang daw ang sumalo ng mga suntok para hindi na madamay ang ibang pasahero. At dito niya na nakunan ang iba pang mga pangyayari. Sa isang state

0: mula sa Southern Police District, Calabozo na kanina alas 2 ng madaling araw ang lalaki sa viral video na may alias na Vincent. Nahuli ang suspect sa Carzo compound sa barangay Alabang, Muntinlupa City at sasampahan ng kasong physical injury. Isinailalim na rin ang lalaki sa inquest proceeding ngayong araw habang magpapagaling naman ang mga biktima. Ako si J.M. Pedra, PRTV News para sa DZMM.
1: Maraming salamat, J.M. Pineda. Ay, takal, balikan natin si Marlene Padiernos.
2: Oo, Marlene.
3: Sa kulungan ng bagsak ng isang high-ranking member ng notorious na Japanese criminal syndicate na Luffy Gang. Sa pulong balitaan sa Campo Carame, kinilala ni PAOK Executive Director Undersecretary Benjamin Acordo Jr. ang suspect na si Inoue Hideharu, isang Japanese at matagal nang wanted sa Japan dahil sa kasong pagnanakaw. At siya nga ay naaresto sa Pilipinas sa pinagsalib pwersang operasyon kasama ang Bureau of Immigration. Sabi ni Acorda, si Inoue ay ang manager ng Luffy Gang na sangkot sa malaking kaso ng fraud sa iba't ibang panig ng Pilipinas na modus anyang magpanggap bilang opisyal ng Japanese government para makakuha ng tiwala sa kanilang mga biktimang Hapones din. Kapag nakuha na ang loob ng kanilang mga biktima at saka sila papasok sa bahay ng mga ito, palihim na pinapalitan ang ATM cards at saka wi-withdrawin ang pera sa bangko. Sa ngayon, nakapit na sa Bureau of Immigration Warden Facility ang suspect habang inihintay ang deportation proceedings laban sa kaniya. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa TZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Ang oras na, Miss Beautiful.
2: Ang oras, 7 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.
5: Ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
6: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pagbo-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
7: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon . Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
8: DZMM, Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
9: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagpunin.
10: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
11: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
12: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
10: At masasayang usapan.
12: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
11: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
12: Leia?
11: De Guzman.
4: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa

0: buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada, alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia, alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan, alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwalaang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa family service.
2: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
3: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
2: May kasama kang makikinig sa'yo.
3: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
4: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
2: Ako to, si Chang Ami.
3: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
5: Ay, nagbabalik po ang ATM.
6: Anong take mo?
5: Eh, hindi natin nakakalimutan itong 18 Malera Boys.
6: Mm-hmm.
5: Ano mga bagay na itawag niyan sa mga yan?
6: Uh-oh.
5: 18, ano ba?
6: Eh, former bodyguards, well. Di ba, ni ano, dating congressman na Zaldico. Ano Uh-oh. Ba
5: Oo. Eh, 14 bagmen. O ex-bagmen kasi wala na daw silang trabaho ngayon. Kaya daw sila lumalabas ng ganyan.
6: Ayan lang.
5: Pero kasi yun nga, nagpatuloy yung kanilang pagbibigay ng pahayag. Kaya yung mga binabanggit, natadadagdagan na.
6: Mm-hmm.
5: Kaya nga sabi ko sa'yo, dapat maging mabait tayo sa kanila.
6: Baka magkaroon ka na rin.
5: Kaya nga, tulad ng dalawang media personalities na pinangalanan nila, di ba? So, dapat maging mabait tayo dahil ayaw ko rin na makatanggap at maparatangan.
6: Maleta lang, walang laman.
5: Ay, buti sana kung may laman. Diba? Paano kung hindi naman totoo? Ang masakit nun, mamaya mapagkamalan ka pang mayaman.
6: Ay, lagi ako may maletang dala. Kasi nga, diba, masakit na yung balikat. So, nagmamaleta talaga ako lagi. May trolley ako.
5: Pero hindi galing sa kanila yan.
6: Oh, hindi.
5: Binili mo
6: tsaka
5: yan.
6: Tsaka walang laman.
5: Tsaka totoo yan.
6: Walang, oo,
5: ano
6: totoo.
5: Yan, totoo yung MV.
6: MV. Ano MV?
5: hindi LV. MV. Diba? At saka panel.
6: Ano, never mind.
5: Tsaka panel.
6: Kasi LV never full, diba? Ito never mind. Oo.
5: Ay, nako. Ito, at kanina nga, si dating Senador Sonny Trillanes, kinasuhan na sila. Diba? May panibagong
6: pangatlo,
5: kaso.
6: Pangatlo kasi ito eh. Pero this time, kasama si Senador Rodante Marcoleta at Senador Alan Peter Cayetano. Ay, bakit?
5: Eh, kasi nga naman, yung, diba, yung sa EDSA, yung sa, ano ba, restaurant, yung, events place ba yun?
6: Oo, yung, ano ba yun, hearing, kanilang version.
5: Oo, hearing daw.
6: Blue Ribbon Committee. Hearing. Na, ano ba yun? Press con, live stream, ano?
5: Na ano, yung delayed broadcast. Kasi parang,
6: hindi na diba,
5: umaga yung dapat eh. Tapos alahapon na yata umir.
6: Tapos may man nangyari pa, diba? Yung parang,

0: sabi nung restaurant ay parang hindi tutuloy.
1: Eh, pero binura.
0: Oo, tapos tinuloy naman. Anyway.
1: No ba yan? Inilabas nyo pa ng Senado yung drama-rama sa hapon. Oh. Ewan ko ba sa inyo? Eh, kausapin po natin, makakausap po natin via Zoom si dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV. Eh, ano nga ba yung nag-udyok sa kanya para kasuhan na naman ng panibagong libel case itong 18 bagmen? At plus-plus, di ba?
0: Oo, plus-plus.
1: Plus-plus. Magandang hapon po, Sentry.
0: Good afternoon.
2: Magandang hapon sa inyo, Zandro, at kay Ms. Maan, at sa ating mga listeners.
1: Mm-hmm. Eh, Sentry, yun nga, bakit may bagong kaso na naman? Hindi pa po ba enough yung mga nauna ninyong isinampang kaso?
2: Alam niyo po, habang patuloy silang nagpapagamit dun sa mga political handlers nila, eh, bagong kaso yon. Kasi ganun po ang cyber libel eh. Every occasion na sinasabi nila yon would be another count ng cyber libel.
0: Mm-hmm. Kahit iisa lang, Senator, ang sinasabi, basta't ibang okasyon.
2: Hindi lang 'yon, iba-iba yung sinasabi.
0: Ayaw nga pala.
2: Every occasion. Kaya nga 'yun mismo yung sinabi nila ngayon, ebidensya laban sa kanila based dun sa mga una nilang sinabi. Kasi ganoon 'yan eh. Para ano to? Magtanda kasi kung ano man yung pinangako sa kanila rito o binigay sa kanila. Tignan natin kung katumbas 'yan ng perwisyong kakaharapin nila.
0: Mm-hmm.
2: Hindi kasi pwede yung ganon. Ganon lang po yan.
0: Pero yung executive, ano ba yun, yung privilege na sinasabi, pwede ba nilang gamitin yun, Senator?
2: Hindi po. Kasi nung June 3 or the day before nag-conduct sila ng pseudo committee hearing, eh, pinalitan na si Cayetano as Senate President, pinalitan na rin si Marcoleta as Blue Ribbon Committee Chairman. Kaya nung time na nag-conduct sila, wala na silang personality. In fact, pati mismo yung Blue Ribbon Committee staff na nagre-record doon, wala. Wala doon sa ano. So nangyari dito, parang press conference lang yon. Ngayon, with that, strip sila ng parliamentary immunity nila.
0: So parang rogue hearing na to, Senator, no? Kumbaga illegal
2: ganun
0: na
2: po.
0: Oo. So lahat ng pinatawag doon, pwedeng kasuhan ng cyber libel.
2: Yes.
0: Oo.
2: Opo, ganun na nga po yun.
1: Senator man o hindi.
2: Yes. Kasama na, kaya nga doon sa final ko kanina, kasama si Marcoleta tsaka si Cayetano. Oo, kasi hindi pwedeng ganun. Actually, itong mga ginagawa nila na yon, yung rogue committee hearing na yon, plus yung ginawa nila dun sa EDSA Mandaluyong, dun sa events place, may mga destabilization component yon. Kasi may mga kaakibat na mobilization ng mga tao, panawagan. Kaya ano siya, it was meant to agitate the general public, hoping sila na magkikreate ito ng outrage para people will start pouring out into the streets. Pero wala naman hong kadating-dating eh. Kasi nga, balubaluktot yung mga kwento, tapos kaya hindi nakapanipaniwala.
1: Sa dami nung mga nakasuhan na po ng libel, may mga pagkakataon kasi, Sentry, na hindi lang yung hindi lahat ng 18, yung iba pa isa-isa, pa dalawa-dalawa, lalo na yung mga mismong bumabanggit doon sa pangalan ng specificong personalidad. Sa tingin nyo, Sentry, hindi kaya pag nag-ipon-ipon tong lahat, eh parang maipit at maiwan sa wala itong 18 at baka mamaya, baka pati pampaabogado, problemahin din nila.
2: Eh dapat lang ho, no? Kasi ganito po yan, naiintindihan ko yung kalagay nila na medyo gipit sila at kaya very vulnerable sila. Pero at the same time, nagpagamit sila eh. May karampatang ano yan, consequence yan. At yun naman yung sinasabi mo, Sandro, na yung doon sa ibang appearances nila, yung iba lang yung nagsalita,

0: Pero dun sa affidavit kasi nila, pinagkaisa nila lahat eh. Parang shared knowledge yon.
1: Mm-hmm.
0: O ngayon, pagka sinabi nila dun sa kanilang depensa na hindi ko naman sinabi yan eh, gagamitin naman yon dun sa isang kaso nila na sinabi nila na ito lahat ang kaalaman namin. Joint affidavit eh.
1: Mm-mm-mm. At dahil
0: kaya, yes, hindi nila alam kung saan sila susuot dito.
1: Oo. At dahil nga sa patong-patong na kaso, posible mamang maging pressure ito sa ilan para bumaliktad na, kumalas na, sir?
0: Nasa sa kanila yon. Nasa kanila yon kung gusto nila ng redemption, di umamin sila kung mm-hmm. sino ba yung nakipag-usap sa kanila, sino yung nangako sa kanila ng kung ano man, kapalit niya yung mga sinasabi lang. Kasi alam niyo, very basic, sana lang eh, kung ganyan din lang naman na gagawa sila ng mga kwento, eh sana magaling sila mag-memorize. Kasi nagkabuhol-buhol na eh.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Di ba? Sasabihin dito, next, wala pala. O, ngayon, dun sa akin, ang sinabi, noona, $2 million yung binigay ko. Ngayon, lumalabas, $6 million na.
1: Mm-hmm.
0: Kasi 6 na maleta daw eh. Paano yun? Mm-hmm. Ano ba talaga? Diba?
1: Mm-hmm.
0: Ang problema, hindi alam nitong 18 na ito, yung pinasukan nila. Akala nila na parang social media engagements lang yan na pinupuri sila, binobola sila ng mga DDS. Pero yung mga yan, sa korte, wala yung mga yan.
1: Mm-hmm.
0: Kahit na ilang engagements ang ibigay sa inyo dyan, ilang papuri ibigay sa inyo dyan, pero sa korte, kayo lang.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, yun na yung opportunity nila. Sige nga, aber, mm-hmm. pakita nyo lahat ng katibayan nyo.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang gusto natin mangyari dito. Aamin at meron at merong bibigay dyan, aamin dyan na nagamit lang siya kung ano man ang dahilan, di doon guguho lahat yan, Sandro.
1: Maiba naman tayo. Punta tayo sa impeachment trial, nalalapit, napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isinama ng House Prosecution Panel sa kanilang pre-trial brief, no, yung pagpapatawag kay Mary Grace Piatos. So anong tingin nyo dito? Kasi alam naman natin na sinabi ng PSA na walang ganong pangalan, no? Hindi existing yung tao. Pero bakit ganito yung hakbang ng House Prosecution Panel? Ano yung nais nilang patunayan?
0: Alam nyo, perjury pa yung ginagawa nila. Actually, House, ano yan? Actually, yung defense yung nagpasamon kay ano, di ba? Kay Mary Grace Piatos daw ipepresent nila. Alam mo kung sino man yung ilalabas nila diyan presenting herself as Mary Grace Piatos ay magko-commit ng perjury.
1: Mm-mm.
0: Tapos kung sino man yung knowingly na kahit na alam nilang bogus yan ay pipilitin pa rin at ipepresent as though totoo, yun, magko-commit din ng perjury yan. Pati ano, may iba pang kasong kakaharapin yan, yung pwede pang i-disbar yan, yung kung sino man abogado magpepresent yan. Kasi ano lang ito, ang gagawin nila dito, igagaslight nila yung taong bayan, siguro by presenting this person, sasabihin niya totoo. Eh ngayon, masasubject yan sa cross-examination.
1: Oo.
0: Tatanungin, iba't ibang mga tanong dyan, kasi tumatanggap siya ng pera, yung Mary Grace Piatos eh. Ano yung ginagawa niya, ano yung background, lahat yun. Nako, ilang krimen ang gagawin yun kung itutuloy nila yan. Mm-hmm. I think it's a bluff. Ultimately, they won't be able to present that. Ito lang kasi alam nila na ire-report ng media o sasabihin nila, kita mo, meron talaga. Pero hindi naman ipepresent kinalaunan kasi kung ano man ang gagawin nila, sabihin na, hindi na minapresent pero meron eh.
1: Mm-hmm.
0: Ganon yung mga drama niya mga yan. Mm-hmm. But hindi na kakagat eh. Alam nyo, hindi na nila kontrolado yung gobyerno. Nung panahon ni Digong, nung inimbento nila yung kaso kay then Senator Laila De Lima, napapirma nila eh. Napapirma nila yung mga convicts. gumawa ng kwento, tapos naproteksyon na nila ito mga ito na hindi na subject sa investigation, sa cross-examination. Kaya nagamit na lang nila enough to imprison si ano, Senator De Lima. Pero ito ngayon hindi na obra eh. Walang magpo-protect dito sa tao na ito kung sino man yung ipepresent nyo. Kaya alam nila yan na pang-display lang nila yan, pang-gaslight lang nila yan.
2: Kasi pati yung records, yung tax records noon, Sentry, kailangan bulat-latin din dahil biro mo tumatanggap ka ng ganong kalaking pera, nagbabayad ka ba ng tamang buwis?
0: Oo, tsaka yung basic na birth certificate, yung saan siya nag-elementary, high school, buong pagkatao po, parang si Alice Guo yan, hindi pwede ma-invento yan. Ito mga ito naman, no? Kung paglolokohin tayo eh, ganun-ganun na lang. Tapos, hindi lang Mary Grace Piatos kasi ito. Marami pang mga bogus names na na-find out ng PSA na non-existent. Paano yun? Isa-isahin nyo rin, di ba? Yun ang problema nila.
2: At saka, syempre, paano kung ang palusot Sentry, mali lang yung pangalan, parang nickname, yung Mary Grace Piatos?
0: E di, sabi ko nga, sige, ilabas nila yun kung sino man yung tao na yun, na kung sino yun, tapos isa-subject yun sa cross-examination. Mamimilipit yun. Hindi madaling magtahi-tahi ng kwento on the spot.
1: Sentry, itinutulak din na buksan na yung box, mystery box.
2: BIR box.
1: BIR tax records. Ngayon pa lang, para mamarkahan na nga na ebidensya. Pero mukhang hindi pa rin. Anong tingin nyo doon?
0: Okay. Ano yung sinasabi nila palagi noon, nung panahon nila? Kung wala ka naman tinatago, bakit ka natatakot? Di ba? Ngayon, ganun ngayon yung kakaharapin nila diyan. Di ba? Kasi sila nun yung ano nun eh, gumagamit ng ganung argumento. Ito kasi very important itong BIR box na to. Kasi dito natin makikita. Kasi kita nyo, magkano dineclare nila Sara at Man Scarpio, almost 100 million pesos. Ang kailangang statement of assets and liabilities. Pero titignan mo yung background nitong mag-asawa na ito. 'Di ba? Wala naman 'to eh. Una-una hindi naman sila magagaling na abogado. Talagang yung kanila pang ano lang, pang influence peddling. Ngayon, ang mangyayari nito, pag nag-declare sila ng ganon, kailangan may kaakibat na kinita sila sa private sector. O kung may kinita kayo, dapat may karampatang buwis na binayad doon. Ganon po 'yon. 'Yun yung magiging problema nito mga to. Kasi yung kanilang mga depensa, superficial. Pagka ngayon hinanapan sila na mas malalim-lalim, wala nang depensa doon. So kaya kailangan harangan na nila ito.
2: Siguro, Sentry, panghuling tanong ko na lang po, ito pong mga nangyayari sa ating lipunan, itong mga nakalipas na araw, sa tingin nyo, pag nagsimula po yung impeachment, yung atensyon ng publiko ay nandun pa rin?
0: Which particular...
2: Like ano ito yan? Pong mga issue nitong barilan sa Tacloban, yung naganap na mga sakuna, hindi po kaya, kumbaga, umay na doon sa mga mabibigat na balita na mga pangyayari sa ating lipunan, yung ating mga kababayan?
0: Okay, ganito kasi, no? Alam nyo naman yung news cycle, di ba? Okay, muna yan ang mga breaking news, di ba? Tapos eventually, papasok na siya sa mga... segment hanggang mawala. Ito kasing impeachment, magiging parang teleserye ito. So, kada hapon, ito yung magiging national pastime. Similar to what happened dong panahon ni impeachment ni Erap Estrada, kay Corona, ganon eh. Naging national pastime. Kasi gusto ring maging involved, syempre, yung mga kababayan natin. Gusto nila malaman, ano ba yung totoo talaga dito? Kaya with that, yun pa rin yung magiging news of the day, ika nga. Magkakaroon kasi ng platform, eh. Yun po yun. Pero

0: doesn't mean na yung mga ito, mga bagong issues na ito, yung mga mabibigat na issues, eh hindi naman ibig sabihin nun maisasantabi yun. Pero kumbaga, masusupplant siguro for a day or two, then babalik ka ulit doon sa impeachment kasi ano siya eh, parang teleserye nga siya. Ganun.
1: Alright. Sige po. Marami pong salamat, okay. Sentry. Magbabantay din po kami sa mga pangyayari dyan sa impeachment trial. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat po sa inyo.
1: Yan po si dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV. Happy weekend! Ay, hindi pa!
2: Bye.
1: Isa pa! Bye!
3: ATM. ATM. Anong take mo sa DZMM?
4: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
5: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Nangiwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
6: What day is it today, partner?
7: It's Thursday.
6: Thursday pa lang. Okay.
7: It's Sahod Day.
6: I felt it's Sahod Day
7: for
6: the
7: others,
6: people who are not the 1530 people.
7: Yes.
6: So some people who are 1025, today
7: yes.
6: is a fantastic day.
7: Uh-huh. Makakain ng masarap dyan, partner, mamaya.
6: Well, you already ate something delicious yesterday, partner.
7: Oh,
6: was it yesterday?
7: Yes. Yesterday.
6: I saw your post. You
7: yesterday.
6: You were posting some delicious...
7: Yes.
6: Japanese?
7: Yes, with my family.
6: With the gyoza.
7: Yeah.
6: Sabi nga ng mga DJ, gyoza, gyoza, gyoza.
7: Hindi,
6: yaoza yun. Alam ni Boss Peter yan. Hindi yaoza, yaoza, yaoza. Gyoza, gyoza.
7: Before my time.
6: Mga DJ na yun lang yung mga the hip words that are easily, ano. Gyoza, gyoza, gyoza.
7: Yeah.
6: So today, if you are one of the lucky few, few talaga, no? Who are receiving your paycheck, just make sure na ilaan nyo po yan sa inyong bills.
7: Tama.
6: Bago po kayo maghanap ng ibang pagkakagas.
7: Lalo na, at ang taas na naman ang Meralco. Parang yes. Forever, na, alam mo partner ha?
6: Tumaas ang Meralco,
7: oo,
6: for sure.
7: Sasanayin na ba nila tayo ganito?
6: Wag naman.
7: Kasi para katulad na ng gas natin, di ba? Alam mo,
6: yung gas nga bumababa eh.
7: O, eh, pero nga pag nagbago na naman ang isip nito ni
6: Trump,
7: eh, alam mo na yan. Parang trumpo talaga tong si Trump. No? Bunga-bunga lang siya ng ganyan. Depende sa will niya.
6: Trumpo talaga. Donaldo Trumpo.
7: Yeah.
6: Anyway, buti na lang, wala tayo sa Amerika, hindi ba? Uhuli tayo.
7: Oo. Oo,
6: oh,
7: thou shalt not. Ganun eh.
8: These two are fake news. You're such a nasty, nasty yeah. broadcaster.
6: Grabe talaga. Anyway, so mga kapamilya, kanina ng umaga, eto na, nagsimula na ata yung sinasabi ko sa iyo, partner, yung copycats.
7: Oo.
6: Na natural lang na dun sa mga sensational crimes, no? May ilan na akala nila para mabaling yung attention papunta sa kanila, gagayahin nila or magkukunwari lang na gagayahin nila. So yun, may naglabas ng parang post na warning, no? Na aatakihin din daw niya yung school or whatever, di ba? Eh, natiktikan ata ng mga tao ni Senator Bam Aquino.
7: At nasumbong sa KSEC.
6: Sinumbong kay Secretary John Vic.
7: Oo.
6: So yun. Ang indikasyon ba nito, mga kapamilya, ay may mga kabataan na akala nila magandang gayahin yung mga nababasa at napapanood nila sa balita. Yun nga sinasabi ko yung tendency na magkaroon ng copycat crimes.
7: Yun nga. At kanina may nabalita rin tayo, partner, di ba? Yung nahulihan na may dalang pellet
6: gun. Pellet gun.
7: Okay. Di ba?
6: Oh, wala naman daw silang balak manakit.
7: Diba? Oh, but yun nga, we don't even know if copycat din itong mga batang ito or they just brought it for, you know, toys.
6: Laruan.
7: As games, di ba? As laruan nila talaga. Because we really do have naman pellet guns even before.
6: Yeah, but you don't bring those things to school.
7: Yes, but
6: yun nga. Hindi ka naman magdadala ng pellet gun sa school naman, no, di ba?
7: Wah, may nagbibenta ng water gun sa amin nun eh.
6: Water gun, okay
7: sa
6: lang.
7: Sa labas ng eskwelahan.
6: Yung pellet gun, grabe. Oh. Nakakasakit din yun, syempre. Anyway. mahaba-haba pa siguro yung tatahaki natin sa storyang ito. Because, dahil nga po medyo alien nga po sa atin yung ganitong mga shootings, school shootings. No? Hindi naman karaniwan sa atin ito. We're grappling or trying to come to grips with the consequences nitong nangyari sa San Jose National High School and yung possible repercussions pa nga nito sa mga mag-aaral natin, sa mga guro, mga magulang. Nagkasang-asang ano yung usapan eh, because we're talking about restricting access to social media for minors or underage kids, yung tighter gun regulations, ano pa ba, yung supervision ng mga bata, ng mga magulang, and even
7: of
6: yung
7: course,
6: responsibility.
7: Yung criminal liability. Yung
6: criminal liability.
7: Yung age of criminal liability.
6: Kung babaguhin ba natin, ibababa ba natin.
7: And how effective pa ba ang ating juvenile justice law?
6: Eh, sino-sino ba ang gustong mag-hearing, partner?
7: Mm-mm.
6: Sa Senado, meron.
7: Oo, meron yan.
6: Sa House,
7: yes.
6: Meron.
7: Siyempre, sila kailangan talaga.
6: Yeah.
7: Diba?
6: Kasi i-re-review nila kung tama ba, na-address ba ng ating mga kasalukuyang batas, yung mga ganitong insidente, and what needs to be strengthened or changed siguro sa mga regulatory framework natin. But I always strike like, partner, no? To go back to the maybe root cause nitong lahat. You cannot legislate morals. Diba? You can teach it by example. You can try to guide people. Siguro, diba? But you cannot legislate morals. Hindi mo pwede sabihin, huwag kang corrupt. Or huwag kang manakit ng iba. Respetuhin mo yung ibang tao, pwede mo sabihin. Pero yung sabihin mo na huwag kang maging violente o huwag kang maging makapanakit ng ibang tao, hindi mo maituturo yun eh. Kasi kahit na isa batas mo yun, eh paano kung wala nang takot sa batas? Kaya ang sabi nga daw, no, yung dalawang batang namaril, aware pa daw sila kung ano yung loophole sa batas para hindi sila mapanagot.
7: Nababasa. It's kalat na kalat on social media.
6: And if that's really true, that is really bothersome kasi parang nangyari, aware itong dalawa na under the law, they can get away with something as heinous as shooting people.
7: Sabi pa nga doon, partner, minor tayo. Iba ang magiging treatment.
6: Hindi tayo.
7: At pwede rin tayong makalaya ng 18 to 21 na tayo. Yeah. May ganung usapan.
6: So, yun ho ba ang klaseng discernment na hinahanap natin sa mga kabataan? Discernment on how to get around the law or to evade accountability under our present laws. Medyo nakakabahala na talaga yun. Diba? Medyo aware na nga sila eh, diba? Of their actions.
7: And actually, hindi lang yung partner eh. Parang well-researched pa sila.
6: Exactly.
7: Kasi alam nila the what other crimes ang maaring ipinalais sa kanila.
6: Yes.
7: Katulad na lang ng yung paghawak ng pagkakaroon ng baril. Diba?
6: Yeah.
7: Mga ganyan, alam nila eh.
6: So, yun nga ang sabi ko. No? Discernment, maituturo ba natin yon? Morals, malalegislate ba natin yon? Eh, discernment nga, no? I was just talking to some people in the newsroom. And discernment naman, hindi naman kumot you're 18 years old and older.
7: You already have.
6: Matik na yung discernment.
7: Oo.
6: No? Because that doesn't follow. Sorry po, ano, mga kapamilya, pero siguro kayo mismo, may mga kakilala kayo na mga may edad na or mga, you know, young adults or senior adults. Nakulang sa discernment.
7: But then again kasi partner, huh? No? It also ties up with your own values eh. Itong discernment na to eh.
6: Uh-huh.
7: Kasi ang discernment is paniniwala mo on what is right and wrong. Yeah.

0: Yes, your belief system.
1: Oo. So, your if values, ang belief system mo ay crooked,
0: skewed,
1: diba? Yeah. Iba din ang iyong pag-intindi.
0: Ito ang problema, partner. Paano kung yung mas nakararami yung crooked ang belief system?
1: Mm-hmm.
0: Di sila ngayon yung ano?
1: Magno-normalize
0: yun na ito ang mangyayari. Oo, diba? At tayo, sabihin mo na nasanay tayo sa the old-fashioned morals, tayo ay magiging endangered species.
1: Mm-hmm.
0: Pwede bang mangyari yun, mga mm-hmm. kapamilya?
1: Mm-hmm.
0: Tayo yung parang, anong tawag doon? Recessive, ano?
1: Mm-hmm.
0: Gene mm-hmm. sa genetics, mm-hmm. kumbaga.
1: Naku, baka mamaya ma-extinct na yung ganyan,
0: yes,
1: diba? You get wiped out.
0: Yes.
1: And the sad thing on our society is if you try to help, ipapahiya ka pa.
0: Ikaw pa yung ano, oo,
1: parang mapapahiya ka pa.
0: Nagmamarunong ka or ikaw yung nagmamagaling
1: yes.
0: ka.
1: And then, di ko magaling.
0: Yes.
1: Kung maraming alam.
0: Yes. Dapat. So, hopefully nga, no, mga kapamilya, because nga ang daming mga ganitong usap-usapan, tayo mismo, no, maybe within our circle of friends and family, mapag-usapan din natin at maybe maipaabot na rin siguro, no, sa mga kinauukulan. What sentiments yung mismong mga kapwa Pilipino natin can bring no
1: mm-hmm.
0: to help our leaders formulate siguro mm-hmm. Better programs or plans to help our citizens realize diba mm-hmm. kung ano po yung dapat talagang ituwid natin
1: mm-hmm.
0: School syempre I have a big part in that. Sabi ko nga yung mga church leaders
1: mm-hmm.
0: unless sila ay naniniwala on violence.
1: Mm-hmm.
0: Sa kunwari lang, santo-santuhan sila, pero yung pala, pinapalakpakan nila yung palamura at gustong pumatay. And siguro nga, even our political officials or leaders, diba, ay pakita nila na ano ho ba yung tamang dapat gawin ng mamamayan. Eh, problema, sino ba role models ngayon ng mga tao, partner?
1: Hindi ko nga rin alam. Depende kasi sa type mo yan.
0: Yeah.
1: Alam mo, yung algorithm also on social media plays a key role din dito. No?
0: Yeah.
1: Para maybe we can do something na to cleanse our algorithms every now and then.
0: To purge your algorithm.
1: Oo, yeah. Diba? Kasi nga, katulad niyan, kung anong gusto mong panoorin, yun ang yeah. i-feed sa'yo.
0: Kaya ako, at least yung algorithm ko, puro pusa lang.
1: Oo nga.
0: And gadgets. And nothing else, diba?
1: Mm-mm.
0: Anyways, tayo po ay hindi po muna magdi-discuss ng mga school shootings and other really sad topics
1: life.
0: Like that. Yeah.
1: Mm-hmm.
0: But we'll talk about something even sadder.
1: Akala ko naman mag-get away with ano pala, hindi pala.
0: Something even sadder. Yung,
1: ano ba? Sad state of sorry affair ba tayo?
0: Yes, the sad state of our... Kasi
1: hi.
0: Alam mo...
1: Hi, Pilipinas.
0: An impeachment trial para sa akin, partner, is really a sad state of affair.
1: Mm-hmm.
0: Kasi bakit tayo humantong sa ganun, di ba? Why mm-hmm. we need to see I would call it a spectacle, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Of the second highest official of the land, di ba? Undergo an impeachment trial. At the sad spectacle or sad reality there is, you know, it's a political exercise.
1: Mm-hmm.
0: So kahit na anong timbang pa ng ebidensyang iharap dito against the accused, wala pong kasigurahan na magkakaroon ng conviction. Di ba ba?
1: Gulit ako.
0: Sorry, ha?
1: Totoo naman.
0: I know you're squeezing your stress ducky kung nakikita nyo lang yung luwa ang mata. Luwa ang mata ng stress ducky
1: wala tayong magawa,
0: sa sobrang higpit ng pisil ni partner Rica kay stress ducky.
1: Wala tayong magawa, yeah. But to let it happen.
0: So today, tuloy pa po yung pre-trial conference dahil may proseso pong pinagdadaanan ngayon sa Senate Impeachment Court na kailangan imarkahan yung mga evidence para alam daw kung ano ipipresenta ng prosecution and defense.
1: Sinong iharap
0: yung mga, ibigay yung pangalan ng mga iharap ng mga testigo. And kanina, no, ang sabi, papatawag daw nila kahit na alam nilang hindi naman ata totoong tao ito. Yung the popular, very, very popular Mary Grace
1: Piatos. Yes.
0: Okay. Papatawag daw nila. Uh-oh. Because yun daw ay material to the article of impeachment na yung misuse of confidential funds. Dahil alam naman natin si Mary Grace Piatos and many other snacks na baka naman hindi daw totoong tao, pero kunwari, binigyan daw ng confidential funds. No? But, you know, how realistic is that? Na magpatawag ka ng tao na
1: alam mong,
0: does not exist. Sabi ng Philippine Statistics Authority, we have no record of any such person. Uh-oh. Although, remember this, mga kapamilya, si Senator Bato de la Rosa, nung nandun pa siya.
1: Ay, nagsabi.
0: Nagsabi, doon sa Dabao, maraming mga apelyidong piatos doon.
1: Hanapin nyo, hanapin natin ngayon yan.
0: Actually, alam nyo mga kapamilya, I don't even know, finalo up ba natin yon? Have we ever really conducted maybe a census, sabihin mo na...
1: May piatos?
0: May sa Dabao ba may pamilyang piatos ba? Sorry ah, wala akong, I'm not aware. Pero sana meron. I mean, para kuman lang may pumunta kayo, kunwari sa...
1: Mag-commission tayo ng survey for Dabao.
0: An informal survey. Like, kunwari, pumunta lang kayo sa tindahan, may kilala ho ba kayong piatos dito?
1: Kanya, kahit in the guise of parcel delivery lang para malaman natin.
0: Good idea.
1: Di ba?
0: Ma'am!
1: Para kay piatos po.
0: Ma'am, delivery po. Piatos. Pag may nagpa-deliver po, please tell us, yung po mga delivery rider, kung may kilala po kayong piatos. Kasi normally, titimbre yan, tapos sabihin nila, Ma'am, so and so pa para kay ganito. Di ba? Kayo po makakapagpatotoo, may piatos hubang tumatanggap ng delivery. Kahit pagkain man yan o...
1: Jumbo cut.
0: Maybe. No? So, tama-tama. Nasa linya po ng telepono natin. Tama ba? Mission Control? Mission Control, what are you looking at? Lahat sila nakabaling ang attention.
1: Bakit tinitingnan kung nandiyan?
0: Let's silipin mo. Meron silang tinitingnan. Walang nakikinig sa atin sa Mission Control. Nga.
1: Hello sa inyo nandiyan sa
0: testingin natin kung nakikinig sila. Magbababay na kami ni Partner Rica, Mission Control. Bye-bye. Kasi hindi na ba kayo nakikinig eh, di ba? So, I mean, you know. Kasi sinabi ni Ma'am Mara, ba't nagbabay yung dalawa na yun? Kasi Mission Control said, okay na, walang problema, di ba? Yung guest nyo ba, ready na?
1: Oo, nandiyan na daw sa line 5.
0: Line 5. Ngayon, ang nagpa-flash sa akin, line 12.
1: Ayan.
0: So, kung tulare, ako hindi ako marunong magbilang, ha? Yung bang 5 is already equal to 12?
1: Oh, use your discernment.
0: Ay, galing na Mission Control. 5 equals 12. Now, sabi ko,
1: umuos sila?
0: Yes.
1: Umuos sila.
0: Sabi ko, amazing. I was today years old when I found out
1: that your math
0: 5 is equal to 12.
1: Sige.
0: And that's the kind of logic that we'll use in the impeachment trial, ha? Kay Congressman Zia Adjong ay nasa linya po natin. Kong, magandang hapon po. This is Mathematician Tony with Mathematician Rica.
1: Hi, Kong.
2: Hello, good afternoon po, Sir Tony, and good afternoon, Ma'am Rica.
0: Yes.
2: Tama po, 5 is equals to 12 na ngayon, no?
1: Ganun na nga po ang math ngayon, nag-iiba na.
0: The math is not mathing. Grabe. Anyway, Kong Zia, thank you so much for taking our call.
2: My pleasure po.
0: May isang araw pa ho ba ang pre-trial conference or patapos na ho ba today?
2: Actually, I just learned today, no, natapos na po yung pre-trial conference. Mm. All the evidence were already marked. So, today po yung official na tapos na po yung pre-trial conference as to the marking of the exhibit.
1: Mm-hmm.
2: So, baka pa ipatawag po ang both the House Prosecution Panel and Defense ni Attorney Baligod para po dun sa official ng pag-end po ng House pre-trial conference.
0: Official. And may term na ginamit kanina and I wasn't even sure kung tama ba yun. Pre-trial order? Is there such a thing?
2: Mm-hmm. Yeah, yes, that's what we anticipate na maglalabas po ng pre-trial order ang korte. Dito po nakalagay yung contested na mga stipulation of facts, including also our request. Kasi doon po sa manifestation natin, remember in the couple of days ago, lumabas po yung clerk of court na since hindi makapag-agree for certain stipulation of facts proposed. So in writing na rin, no? So we already submitted our comments, including that of the request na hinihingi natin sa korte. Isa nun, yung opening of the ITR box, pati na rin po yung purpose by which yung mga witness natin ay inadapt din po ng panel na parang naging common witness. So that's part of the pre-order, pre-trial order na ilalabas nila. Ano yung pagdidiskusyonan ng actual na trial na darating sa July 6?
1: Kanina po, Kong Zia, lumabas na yung pangalan ni Mary Grace Piatos as part of the prosecution's request for witnesses. Pero yun nga po, dahil nga po, alam naman natin, hindi pa rin siya nagpapakita up until now. If it is the prosecution who requested for her presence, di ba dapat prosecution?

0: I'm still holding out hope.
1: Na may, nga, ano. Yung sabi nga nila, you're waiting with bated breath.
0: Sabi nga, yung stress na kayo.
1: Kasi when you bait your breath, may mga worms, earthworms, and bated breath. Ibang klase palang bait yung tinatawag niya. 6:12 na po ng gabi, mga kapamilya. Kami po ni Partner Rica, magbibigay na po muna sa ilang mahalagang mensahe. Sa ating pagbabalik, tatanggap tayo ng ulat sa ating mga radyo. Patralalala! Dito pa rin po sa issue. Spotted!
2: Issue Spotted sa DZMM.
3: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Serbisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
4: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok na kayo sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
5: DZMM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
6: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
7: Sa house,
6: retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time, na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas. At ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag na isabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
8: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita kagad yung mga tao. Sa ibang balita kagad.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige po kapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa

0: DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
1: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
2: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Sa oras na 6:15 na nagmamadaling gabi, pasok natin ang mga ulat ng ating mga Radyo Patrol. Natapos na ang pre-trial conference sa impeachment case nga ni Vice President Sara Duterte. Alamin natin kung ano mga nangyari dito mula kay Radyo Patrol Robert Mano. Kayong Robert!
5: Tony, natapos na yung 5 araw na pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mas naging mabilis yung markings ng mga dokumento matapos pagdagdag ng mga marking stations at simula nga noon kahapon hanggang ngayong araw ay naging mas maayos at mas mabilis yung naging pagmamarka ng mga dokumento. Kasunod naman itong pagkatapos ng pre-trial conference ay ihahanda na ng Senate Impeachment Court, particular ng Clerk of Court, ang pre-trial order. Sa pre-trial order, dito na kaya lahat ng napagkasunduan, lahat ng napag-usapan, at ilalagay din dito maging yung mga schedule ng pagdinig mismo ng impeachment court. Ang magsisimula yan sa July 6. Sa paglabas ng pre-trial order, may tig 3 araw ang defense at meron tig 3 araw ang prosecution para maghain naman ng manifestation kung kanilang gugustuhin. Pero matapos yan, ay tuloy-tuloy na yung pagsisimula ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa unang araw, inaasahan na magkakaroon lamang ng pagbubukas ng impeachment court at kasunod niyan ay opening statement mula sa depensa at maging sa prosecution. At yan muna ang balita mula
6: sa Robert,
5: Senado.
6: Sir Robert, yes, wait, mamaya ka na mag-extro. Yung sa sinabi mo kanina, no, 3 days to send or give manifestations.
4: For the defense, three days for the prosecution.
6: Una muna yung defense, prosecution, or sabay sila that they can...
5: Both yan, sabay yan. Kung ano lang yung observation, kung may observation sila, kung may nais silang ipakorek doon sa pre-trial order na nakasulat sila pagkasunduan nila. Ganun yan.
6: Okay. Very good. Ang aking katanungan. Sige, maraming salamat, Sir Robert Mano.
5: Balik sa inyo, Tony Enrica.
4: Salamat. Sige, partner, isa pa.
6: Ito pa, motion ni Senator Jinggoy Estrada na pag-isahin o sabay na dinggin ang plunder at graft cases. Ibinasura ng Sandigan Bay. Eh, magkaiba naman talaga kasi. Ha? Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Quezon City. At ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly.
7: Rica, Tony, binasura ng Sandigan Bay and Sixth Division ang motion ni Senator Jinggoy Estrada na pag-isahin o sabay na dinggin ang kanyang plunder at graft cases na may kaugnayan sa umanay-maan naman yung flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Sa ulang pahin ng resolusyon, sinabi ng korte na walang sapat na batayan upang pagsamahin ang mga kaso kahit may pagkakatulad ang mga aligasyon at ebidensya ang iniharap. Ayon pa sa anti-graft body, magkaiba ang mga usaping kailangan resolbahin sa bawat kaso kaya dapat itong dinggin ng magkahiwalay. Dahil dito, mananatiling hiwalay ang pagdinig sa mga kasong kinaharap ni Estrada at ng iba pang mga akusado. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
6: Maraming salamat, Kelly Cordero.
4: May ihahabol pa tayong isa pang Radyo Patrol, ha, mga kapamilya, because yung lalaking nanakit daw ng mga pasahero sa jeep sa Muntinlupa, ayun, dinampot na. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, at ni Radyo Patrol, Bert Tison. Bert!
8: Yes, Tony Rica, naaresto na ng Muntinlupa City Police ang suspect na nanakit sa ilang pasahero sa ng jeep sa bahagi ng South Road Alabang kahapon. Nakuha na ng nag-viral na video online ng ginawang pananakit ni alias Vincent sa isang senior citizen at ilang pasahero. Kwento ng uploader ng video, sumakay ang suspect sa jeep dahil hinahab

0: tumakbo lang tatlong lalaki dahil sa takot ng mga pasahero na madamay ay hinangka nilang pababain yung suspect, pero nagalit ito doon sa mga pasahero dahil dito ay ibinaling ng suspect yung galit niya doon sa isang senior citizen na nagpapababa sa kanya. Dito na nga nagkaroon ng palitan ng suntok. At maririnig din doon sa video yung pag-iyak at pagkatakot ng iba pang sakay ng jeep. Ayon sa Southern Police District, na aresto yung suspect kanina at nasa kustodiya na ng Montilupa Police na naharap sa kasong physical injury. Samantala, ipinag-utos naman ni Montilupa Mayor Rufy Villazon sa Montilupa Police na higpitan pa ang security operation at the police visibility sa lugar kasunod ng insidente. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Bert, ito bang dinampot na nanakit ay sinumailalim sa drug taste?
0: Hindi pa nagbibigay ng ano ng SPD, pero makikita doon sa video na may hawak na solvent yung
1: solvent. Oo. So, may substance abuse. Mga ganun klase.
2: So, kumusta naman yung ano si yung mga nasaktan?
0: Yung mga nasaktan ang sabi sa atin ay nadala naman sa ospital kasi nagpa-medical naging complainant pa yung senior citizen. Tapos yung isang estudyante na nandun sa video na mukhang na-trauma ay binigyan na ng psychological counseling assistance ng school.
1: Psychosocial counseling. Saan banda to? Anong ruta nitong jeep na ito?
0: Sa South Road sa may Alabang, Muntinlupa.
1: Alabang, Muntinlupa. Mabuti lang hindi ako nagagawi doon.
2: Malayo na yun.
1: Feeling ko ako yung pag ako kunwari senior ka, tapos naka-encounter ka ng ganito. Ano? Ano nga ba naman ang gagawin mo? Buti't walang dalang patalim or anything, ano? Mga ganun.
0: Yun din yung kinatakot ng mga pasahero, Tony, kaya nila pinabababa. Kasi nga, baka mamaya, sumaka yung tatlong humahabol doon at may mangyari sa kanila doon sa loob ng jeep.
1: Oo. Ay, nako. So, what's happening talaga?
2: Baka kailangan na rin bang lagyan ng mga, pintuan yung ibang mga jeep, di ba? Kasi yung iba may ganun.
1: Di ba kaya nga nagdisenyo nga sila ng modern jeep? Yung pinaka-entrada nasa gilid na, hindi na sa likuran.
2: Yes.
1: Pero hindi naman natin finesse out yung mga traditional jeep. So, nakakaganan pa rin. Anyway, so maraming salamat, Bert, at salamat po sa ating mga Radyo Patrol.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
1: Alam mo, partner, dahil nga po siya Lunes pa lang, ang dami ng mga mabibigat na mga balita at issue na ating tinatalakay, lagi tayong sumasagad sa oras. Kaya never ko nang napagbigyan si Kuyang Josimo kasi
2: baka nagtampo na si sir.
1: Nagtampo na dahil hindi na nagme-message.
2: Si sir.
1: Dahil nangawit, nangalay na siya. Dahil yung 55-inch na touchscreen TV nga naman niya, hawak-hawak at tinihintay na bumati tayo.
2: Correct.
1: Nangalay na
2: siya. Sipin mo, 10 minutes siya nagtatype na ng hi, Tony.
1: Yes. Oh.
2: Sa laki nun.
1: So anyway, Kuyang, pasensya na. No? Pero ngayon ko lang babatiin yung iyong sister-in-law.
2: Kailan pa yung birthday?
1: Tuesday.
2: Tagal na.
1: Kahit na, dalawa araw pa lang naman, pwede pa.
2: Happy birthday po.
1: Kumbaga, ito ay may expiration date. Happy birthday sa sister-in-law ni Kuyang Zosimo Gasmin, si Mrs. Elvira Arialong ng Ontario, Canada.
2: Wow!
1: So, okay lang naman Ontario. Dahil sila ay nasa Canada. Meaning to say,
2: one day pa lang
1: dahil may time difference.
2: One day late.
1: O, di ba? I computed that. Base po naman sa rotation po naman ng planeta.
2: Sige. Ka-Ernie, oo.
1: Alam nyo ba na nagkakaiba po naman ang oras dun po naman sa kabilang bahagi po ng ating planeta dahil po sa pag-ikot po nito sa ating pong solar system na tinatawag po naman. Na ang oras po sa Canada ay nagkakaroon po ng time delay na halos 13 oras dito po sa Pilipinas.
2: Mm-hmm.
1: So kung ang birthday po naman ni Mrs. Elvira Arialong ay on Tuesday, ay isang araw pa lang naman po ang nakalilipas sa kanila. So tamang-tama. Happy birthday po
2: Carney,
1: sa inyo.
2: Carney, lusot pa rin ba yung argumento ni Sir Tony na one day lang pwede pa bumate? Di ba malate yan dahil one day?
1: Ang tawag po doon ay belated happy birthday po naman.
2: At least better late than never.
1: So, Kuyang Zosi, pasensya na. Ha? Yes. Sobrang dami po na aming tinatalakay. Nauubusan po kami ng oras. But because today, naglaan po talaga ako ng extra minutes for you, ay nabati po tayo. Ha? And today, marami talaga mga nagbe-birthdays.
2: Yes. Si Ma'am Marie, Mamawal,
1: happy birthday.
2: Prof ko yan,
1: si dating kasama natin dito sa DZMM, si Charlie.

0: birthday. Jessie Charlie.
1: Mama Charlie, I love you. Happy birthday.
0: Birthday dance today. Si, ito, kilala mo ba ito?
1: Zino.
0: Because sa iyong mga DJs, sikat na ito dahil voice talent siya. Siya yung, the subscriber cannot be reached. Please try again later.
1: Genial.
0: Or yung arriving at Lacson Station, MRT. Si Pinky Asiron.
1: Wow, Ma'am Pinky, ang lakas-lakas mo na pala kumita. Pa-view ka naman dyan.
0: Ganun ba?
1: Oo.
0: Happy birthday.
1: Happy birthday, Ma'am Pinky.
0: Pinky. At sa classmate ko ng college, si June Ang Villarreal. Happy birthday. Ito, kilala mo to.
1: Sino yan?
0: Ha? Walang iba ko, hindi si PCO Secretary Dave Gomez.
1: Sir Dave, happy birthday po sa'yo.
0: Birthday din today. Secretary Dave, happy birthday. Aking kumare at dating kasama ko din sa Malacanang Press Club na siya ay taga DWIZ, Sally Bueno. Nag-birthday kahapon, Sally. Batang-bata pa rin itsura ni Sally.
1: Eto, kilala mo rito partner, si Ma'am Liza Dino Seguera. Kilala mo yan?
0: Personally, no.
1: Birthday din yan. Happy birthday Ma'am Liza.
0: Si Juliet Labog Javillana, isa sa mga nakasama din natin sa Malacanang Praise Corn On at Philippine Daily Inquirer. Happy birthday sa iyo, Juliet. Jen Chu, dati natin din nakakukubera nito dahil may mga tech-tech na tech shows. Siya may mga gadgets na
1: nagparamdam din sa iyo noon yan, ang mga pinopromote.
0: Si Raul De Asis, ang ating napaka...
1: Uy, si Raul!
0: Yes. Na napaka... napaka-kisig na lightman natin.
1: Ay, talaga bagay sa pangalan yung kakisigin niya. Raul.
0: Raul De Asis.
1: Ang aking kaibigan, si Domenico Nico Lopez. Nico, happy birthday!
0: Happy birthday
1: sa mami mo.
0: Ay, nako. Talagang marami tayong hindi po nabate itong mga nakalipas na araw because there are just too many things going on. Finally, nagparamdam. Si Kuyang Zosimo Gasmin. Happy birthday kay, ZC Labrague ng Mayor's Office sa Mabalacat, Pampanga.
1: Ayan.
0: Nakahabol pa, ha? Kuya, kita mo naman,
1: sige.
0: Ha?
1: Sige. Birthday niya ngayon.
0: Yeah, birthday na niya. Pero hindi ko alam kung ano yung pangalan niya. Totoo ba yun?
1: Ako din, happy belated happy birthday kay Ayi, si VJ Ayi ng Mix. Yan.
0: VJ
1: I love her so much. Si Ayi de la Cruz, yan. Belated happy birthday din.
0: Yeah.
1: 3 days late ako. At taga-Pilipinas siya, so late talaga
0: just
1: ako.
0: There's so many things that are so belated in the world today. Dahil kailangan talaga medyo i-catch up nyo na lang. Hindi
1: Ito rin meron din tayo dito nakasulat partner.
0: Sige, go ahead.
1: Happy birthday kay Marites Joaquin.
0: Jovi Mejia.
1: Yumi Kayama.
0: Carl Mercado.
1: Alejandro Pamatmat. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo.
0: Hot Dial 627. Magbababay na po kami ni partner Rika. Tomorrow, hindi po namin matitiyak kung kami po ay nandito.
1: Pareho.
0: Kaya abangan kung kami po ni partner Rika ay nandito bukas. Kung wala man, ay salamat na lang po doon sa mga re-relievo po sa amin. Thank you so much, mga kapamilya. We'll see you again sometime.
1: Yes!
0: Kakanin to ring Tony Velasquez.
1: Hindi kalasa pa niyo nakasama. Ingat kayo palagi, kapamilya.
0: So, bye.
2: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila no yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
3: Ito ang Radio Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radio Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Nangiwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
4: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
5: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na

0: puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at bilis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
1: Ang talaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: Alas 4, ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyada, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita, alas 4.

0: Ngayon po ay Biyernes, June 26, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, balita alas 4. Bagyong Francisco, lumabas na ng Philippine Area of Responsibility kagabi. Bagyong Gardo, lumakas habang kumikilos palabas ng PAR.
1: Tangkang pag-atake sa isa pang paaralan sa Leyte, napigilan. Autopsy report sa tatlong namatay sa pamamaril sa Tacloban City, inilabas na.
0: Pre-trial conference sa impeachment trial ni Vice President Duterte, tinapos na. Mary Grace Piatos kabilang sa mga testigong pinaharap sa paglilitis.
1: Patay sa dalawang malakas na lindol sa Venezuela, lumobo sa halos 200, mahigit 1,000 sugatan sa trahedya.
0: Sa lalawigan, lolang kalalabas lang ng ospital na bundol na motorsiklo sa Bacolod City, patay. Mister biktima o mister ng biktima, sugatan.
1: At sa balitang sports, tabalang Alex Ayala at tennis legend Venus Williams, bigong makapasok sa semifinals ng Bad Homburg Open Doubles.
0: Magandang magandang morning, kapamilya. It's 4:02. Ngayong madaling araw, Friday. Happy weekend po ha. Kompleto mong dalawang pogi ngayong Biyernes. Ako po si Radyo Patrol, Steve Raz.
1: Good morning! Magandang madaling araw. Ako naman po si Radyo Patrol, Robert Bano. Good
0: morning! 4:03 na madaling araw. Posibleng muli magpatupad ng rollback sa presyo ng langis sa mga oil company. Sa susunod po yan na linggo. Base sa tatlong araw na trading sa world market, halos piso kada litro ang ibinaba ng presyo ng diesel, gasolina at kerosene. Ang Department of Energy o DOE pa rin ang nagdidikta ng presyo ng langis habang nasa ilalim ng State of National Energy Emergency ang bansa. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na sinasalamin ang presyuan ng langis sa world market ang presyo nito sa bansa.
2: Basta AM, DZMM,

0: Ulat. Panahon.
1: Update muna po tayo sa lagay ng panahon. Nakalabas na kagabi ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Francisco na may international name na Mekala. Inaasang ihina pa ang bagyo habang papalapit ng Japan. Pumasok naman sa park kahapon ang Bagyong Gardo. Huli itong namataan sa layong 1,275 kilometers sa silangan ng extreme northern Luzon. Lumakas ang Bagyong Gardo na naging severe tropical storm na taglay lakas na hangin na abot sa 95 kilometers per hour at pagbugso na 115 kilometers per hour. Walang epekto sa bansa ang Bagyong Gardo na lalabas ng par ngayong umaga o hapon. Patuloy na umiiral ang habagat na magdadala ng pag-ulan sa Luzon at Western Visayas.
2: Basta init. DZMM!
3: Patuloy na bumababa ang level ng tubig sa Angat Dam sa kabila ng mga pag-ulan sa mga nakalipas na araw. Sa monitoring ng Pag-asa, bumaba pa sa 162.94 meters ang antas ng tubig sa Angat Dam na halos 3 metro bago sumadsad sa critical level na 160 meters. Halos kalating metro ang ibinaba ng tubig sa Angat Dam kada araw, kaya posibleng bumagsak ito sa critical level bago magtapos ang buwan. Nababato pa ng Maynila ng gabi-gabing water interruption hanggang June 30 sa mga lugar na nasasakupan ito dahil sa pagbaba ng tubig sa Angat Dam at paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino. Apektado ng water interruption mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ang mga Maynila at customer sa Maynila, Caloocan, Las Piñas, Makati, Malabon, Muntinlupa, Navotas, Paranaque, Pasay, Quezon City, Valenzuela at ilang lugar sa Cavite. Inaasahan ng Pag-asa na unti-unting aakyat ang water level sa Angat Dam pagdating ng Hulyo.
2: Basta AM, DZMM!
1: Natapos na ng PNP Regional Forensics Unit 8 ang ballistic autopsy examination sa tatlong estudyante na namatay sa pamamaril ng dalawang menor de edad sa San Jose National High School sa Tacloban City sa Leyte. Base sa resulta ng ballistic at autopsy report, galing sa malayong distansya ang tama ng mga bala sa mga biktima na tumago sa kanilang vital organs na nagresulta ng kanilang pagkamatay. Indikasyon na nila ito na random o walang particular na target ang ginawang pamamaril ng dalawang suspek. Samantala, naka-confine pa rin sa ICU ng ospital ang isa sa dalawampung sugatan sa pamaril sa loob ng paaralan. Tinamaan ng bala sa likod at tumago sa leeg ang 15 anyos na biktima. Nakararanas pa rin ng trauma ang mga magulang, estudyante at guro bunsod ng nangyaring pamamaril.
3: Planong mas-attack sa isang paaralan sa Tolosa sa Leyte, napigilan ng mga otoridad. Narito balitang kumpirmado sigurado mula Campo Crame, Radyo Patrol, Marlene Badiernos Mars.
4: Inihayag ni DILG Secretary John Vic Remulla na lumabas sa investigasyon ng isang 14 anyos na grade 10 student ng Tolosa National High School na nasa dekod ng pagpapakalat ng post hinggil sa tangka nitong mass shooting sa kanilang paaralan. Napigilan na niya ang masamang planong ito matapos na agad mapuntahan ng mga otoridad ang bata sa tulong na rin ng report na itinimbre ni Senator Bam Aquino kay SALJ Remulla. Sabi ng kalihim na pag-alamang may personal at problema sa pamilya ang minor de edad na gumagamit ng maraming social media accounts para ipakalat ang kanyang masamang plano. Posibleng gustong gumawa ng copycat crime ang minor de edad matapos ang ginawang walang hapas sa pamaril ng dalawang grade 9 students sa Tacloban National High School. Kamakailan lang na pare-pareho anyang naglalaro ng online shooting game na Garbox. Dahil dito ay sinusulong ni Secretary Remulla na tuluyan ng iban ang online game na Garbox. Samantala, matapos naman ang magkakasunod na insidente ng karasan at krimen na kinakasukutan ng mga minor de edad, sinabi rin ni SALJ Remulla na makikipagtulungan siya sa Kongreso para sa pagsagawa ng mas komprehensibong batas para sa Juvenile Justice Act. Bukod dito ay nirekomenda rin ni Remulla sa Kongreso na magpataw rin ng kriminal na pananugutan sa mga pabaya at irresponsibleng gun owner. Kasabay ng panawagan sa lahat na agad ipagbigay alam sa mga otoridad sa pamamagitan ng 911 hotline ang ganitong uri ng mga insidenteng mamamataan sa kanilang mga lugar. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
2: Basta't may nangyari, nakarinig.

0: Fox on DZMM. Radyo Patrol sa Istretta.
1: Pinaiimbestigahan ni Pangulo Marcos Jr. sa mga government agency ang ugata ng mga kaso ng karahasan sa mga paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sinabi ni Pangulo Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na labis na ikinalungkot ng Pangulo ang pamamaril sa paaralan sa Tacloban City na ikinamatay ng 3 estudyante. Hindi anya katanggap-tanggap ang mga karahasan na nangyayari sa bansa na kinasasangkutan ng mga kabataan. Dagdag pa ni Castro, hindi makapaniwala ang Pangulo na may kakayahan ng mga kabataan na magplano at magsagawa ng pamamaril sa mga kapwa nila minor de edad. Inatasan na anya ng Pangulo ang mga ahensya ng gobyerno na gawin ang lahat para maiwasan maulit ang ganitong insidente.
2: DZMM. Sa ibang balita naman, kabilang ang pangalang Mary Grace Piatos sa mga inaasang tetestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 2024, lumitaw ang pangalang Mary Grace Piatos sa acknowledgement receipts ng mga sinasabing nakatanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President noong 2022. Nauna nang kinumpirma ng Philippine Statistics Authority o PSA na walang identification records ang pangalang Mary Grace Piatos. Bukod kay Piatos, kabilang din si dating Overall Deputy Ombudsman Melchor Karandang sa mga inaasang testigo, kaugnay ng mga bank account at mga transaksyon ni Vivi Sara at amang si dating Pangulong Duterte. 2018, naglabas ng dismissal order ang Malacanang kay Karandang dahil sa manoy paglabag ng Ibunyagang detalye sa investigasyon sa mga bank account ng dating Pangulo. Pero noong Mayo, ipinawalang bisa ng Korte Suprema ang naturang dismissal order laban kay Karandang. Sinabi ni House Prosecution Team Spokesperson Lanao del Sur, Congressman Zia Adyong, na mahalaga ang testimonya ni Karandang kaugnay nang sinasabing hindi may paliwanag na yaman ni Vivi Duterte dahil may access ang dating opisyal sa ilang mahalagang dokumento tulad ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worths o SALN. Kabilang din sa mga testigo ng prosecution team ang Chief of Staff ng OVP na si Zuleika Lopez, dating Senator Antonio Trillanes IV at nagpakilalang bagman ni Vivi Duterte na si Ramil Madriaga.
0: Basta AM-MM.
1: 4-11. Natapos na kahapon ang pre-trial conference at pagbabarka ng mga ebidensya na gagamitin sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte na magsisimula sa July 6. Hindi na buksan ang selyadong kahon na isinumite ng Bureau of Internal Revenue sa House Justice Committee na naglalaman ng tax records ng Vice Presidente at Mr. Ritong si Attorney Man Scarpio. Disbayado ang House Prosecutors na hindi pagpayag ng depensa na mabuksan ang selyadong kahon o kahit mamarkahan ito. Sinabi ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro na karapatan ng publiko na malaman ang nilalaman ng kahon. Isusumite ngayong araw ng defense team sa impeachment court ang tugon sa manifestation ng mga taga-usig. Sinabi naman ng Clerk of Court na si Senate Secretary Renato Bantug Jr. na 62 trial days ang gusto ng prosecution panel habang 30 trial days naman ang hirit ng depensa. Maglalabas ang impeachment court ng pre-trial order matapos ang pagmamarka ng mga ebidensya.
2: Senator Alan Peter Cayetano at Robin Padilla, pinasasagot ng Office of the Ombudsman sa reklamong obstruction of justice na isinampa ng grupong Tindig Pilipinas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at Tindiradyo Patrol Kelly Cordero. Kelly.
3: Pinagpapaliwanag ng Office of the Ombudsman sina Senator Alan Peter Cayetano, Senator Robin Hood Padilla at dating Acting Senate Surgeon at Arms Mau Aplasca kaugnay ng reklamong obstruction of justice. Sa inilabas na kautusan, inatasan ng Ombudsman ang mga respondent na magsumite ng kanilang counter affidavit at mga ebidensya sa loob ng 15 araw. Ang reklamo ay inihain ni na Francis Joseph Aquino D. at iba pang complainants. Ipinunto ng Ombudsman na kapag hindi nakapagsumite ng sagot ang mga respondents sa itinakdang panahon, maaaring resolbahin ang kaso batay sa mga dokumentong naisumite. Sa ngayon, nasa paunang yugto pa lamang ng imbestigasyon ang reklamo at wala pang desisyon kung may sapat na batayan upang magsampa ng kaso. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
1: Sinampahan ang panibagong reklamong cyber libel sa Department of Justice sa 18 nagpakilala bagman ni dating Congressman Zaldico. Dawit din sa reklamong inihain ni dating Senador Antonio Trillanes IV, sina Senador Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta na nanguna sa pagdinig noong June 4 kung saan inakusahan ng mga nagpakilalang bagman ang ilang opisyal na tumanggap ng mali-maletang perang kickback sa flood control projects. Iginiit ni Trillanes na hindi matatapos ang paghahain niya ng reklamo hanggat patuloy niyang idinadawit o hanggat patuloy siyang idinadawit sa aligasyong pagtanggap ng kickback. Marso, naghahain din ang reklamong cyber libel si Trillanes laban sa mga nagpakilalang bagman matapos akusahang tumanggap ng kickback para ubano sa investigasyon ng International Criminal Court sa War on Drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
2: Sasampahan ng Department of Justice ng patong-patong na kasong tax evasion sa Court of Tax Appeals ang mga dating opisyal ng Bulacan First District Engineering Office na sangkot sa multi-billion pesos flood control scandal. Nakitaan ng DOJ ng probable cause para kasuhan sa korte ang binansagang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys na sina Bryce Hernandez, Henry Alcantara at GP Mendoza. Aabot sa halos 1.7 billion pesos ang hindi nabayaran buwis ng mga naturang akusado. Isinilalim naman sa lifestyle checks ang tatlong BGC Boys at nadiskubre ng BIR ang discrepancies sa kanilang declared income at marangyang pamumuhay. Nabisto na ilang taong hindi naghain ng income tax returns ang mga dating DPWH official.
1: Tatapusin na ng National Bureau of Investigation ngayong araw ang investigasyon sa kaso ng pagkalunod ng Ateneo basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon sa NBI, humarap sa mga otoridad ang ilang individual na tinukoy sa investigasyon, kabilang ang dating coach na si Tab Baldwin. Inaasahan ding haharap sa NBI si Ateneo University President Father Roberto Yapa. Samantala, naiuwi na sa Nigeria ang labi ni Divine Adili matapos silingin ang kanyang pamilya na maibalik siya sa maayos na kondisyon. Sina Adili at Baterbonia ang mga nalunod sa team building activity ng Ateneo Blue Eagles sa Dipakulaw Aurora noong Hunyo a 8.
0: TZMM numero 1 sa aksyon.
2: Hoy, oras po natin 4:16 na po ng madaling araw. Friday po, huwag na punta tama rin. It's our last day this week. So, ibig sabihin, bukas po, Sabado-Linggo, pahinga po natin. Bawi-bawi naman tayo.
4: Uh-oh.
2: Para pagdating po ng Lunes, bakbakan agad po. No? So, ngayon po ay Friday, pasok po tayo ha. Kaya po sa ating mga kaserbisyo at kapamilya po dyan na nagpe-prepare, habang po pasok na nakikinig at nanonood sa ating good morning, good morning!
5: Good morning!
2: Sa ating mga chuper, taxi driver na nagmamaneho po ngayon, naghahanap buhay, good morning din po.
5: Good morning!
2: At syempre sa mga gusto pong magpa-shoutout sa amin, kay nanay at tatay, lola at lola, mag-message po kayo sa aming Viber number na
1: 0919-278-3000.
2: Kaya po, babatiin po namin kayo. 4:17 na po na madaling araw. Abang ang po muna sa aming pagbabalik, mahigit 1,000 baboy sa Negros Occidental namatay sa iba't ibang sakit.
1: Mahigit 200 kaso ng dengue na itala naman sa Antique. Yan at iba pa mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng
2: Radyo Patrol Balita Alas 4! Kape!
1: Taho!
0: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. Pinagkakatiwalaan, DZM, Radyo Patrol 630!

0: yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po ng sasakyan, kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit, pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pangkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
3: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
1: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Radio Patrol Balita alas 4! Radio Patrol Balita! Steve Raz, Robert Manosa, Radio Patrol Balita alas 4.

0: Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol, Balita, alas 4. Bagyong Francisco lumabas na ng Philippine Area of Responsibility kagabi. Bagyong Gardo lumakas habang kumikilos palabas ng PAR.
1: Tangkang pag-atake sa isa pang paaralan sa Leyte na pigilan. Autopsy report sa tatlong namatay sa pamamaril sa Tacloban City, inilabas na.
0: Pre-trial conference impeachment trial ni Vice President Duterte, tinapos na. Mary Grace Piatos kabilang sa mga testigong pinaharap sa paglilitis.
1: Patay sa dalawang malakas na lindol sa Venezuela, lumobo sa halos 200, mahigit 1,000 sugatan sa trahedya.
2: Ulat, panahon.
0: 4:21 na madaling araw, alamin po natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw, Biyernes. At syempre po sa darating na weekend, mula po yan kay Ma'am Lian Loreto live. Mula po yan sa Pag-asa. Ma'am Lian, good morning!
3: Good morning!
4: Good morning po Sir Robert and Sir Steve at sa lahat ng ating
5: good
4: mga
5: tinatay.
4: Ito nga pong si Bagyong Francisco ay nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility kahapon. At ito naman pong si Bagyong Gardo ay pumasok po ng ating Area of Responsibility kahapon din po. At patuloy nga po itong lumalakas, no, at naging severe tropical storm itong si Bagyong Gardo habang nasa may North Philippine Sea at huli po itong namataan sa layong 1,285 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. May taglay pong hangin na abot sa 95 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 115 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa north-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour at inaasahan nga po natin within today ay lalabas din po ng ating PAR at hindi naman po makaka-apekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantala, yung habagat naman po natin ay patuloy pong nakaka-apekto sa Luzon and Visayas. So expect pa rin po natin halos buong Luzon ay magiging makulimlim na sinamahan din po ng mga kalat-kalat sa mga pag-ulan, pagkulog at pagkiblat. Kabilang po dyan yung Western Visayas. At aside naman po dyan, expected din po natin, no, yung mga panakanakang pag-unat sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro na maaaring umabot po ng hanggang 100 millimeters na within 24 hours. So, doble ingat pa rin po sa mga posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. For the rest of the country naman po ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang ating panahon, ngunit mataas po yung chance ng mga thunderstorm activities. And other than that po, wala naman po tayong nakataas na gale warning sa anumang baybayang dagat ng ating bansa. Yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa, Lian Loreto. Magandang umaga.
1: Thank you, Ma'am Lian. DTTZMM,
2: numero uno sa aksyon.

0: Ulat kalusugan. Ulat kalusugan.
1: Good morning.
2: Partner.
3: Mm-hmm.
2: Nakatulog ka ba?
3: Oo naman.
2: Ilang oras ka natutulog sa isang gabi?
3: Mga mahaba na siguro yung 6 na oras.
2: 6 na oras. Max na yun.
3: Max na yun.
2: Oo. E pag baga ganyan ka-fresh,
3: pag ganito ka-fresh,
2: mahaba yung tulog. Mas mahaba?
3: Hindi.
2: Ah, hindi. Ah, pag mas maiksi.
3: Oo. Pag kasi pag mahaba yung tulog mo,
2: may mga medyo, markings ka pa, no? Pag-ising mo.
3: Mas haggard ko tuloy.
2: Oo nga.
3: Pero mas healthy ata yun pag mahabang tulog.
2: Ito po ha, pakinggan nyo ito. Sa ating ulat kalusugan, maari po makatulong ang ilang pagkain upang mapabuti ang kalidad ng tulog at mabawasan ang sintomas ng obstructive sleep apnea.
3: Mm-hmm.
2: Aha. Ayon po sa mga eksperto, kabilang dito ang mga berdeng gulay tulad ng spinach.
3: Mm-hmm.
2: At kale. Ano itong kale? Okay. Na mayaman sa antioxidants, magnesium at fiber na nakatutulong laban sa inflammation at suporta sa maayos na pagtulog. Mabuti rin po ang matatabang isda, gaya ng salmon, sardinas at tuna dahil mayaman ito sa omega-3 fatty acids na maaaring makatulong sa pagbawas ng inflammation at pagpapabuti ng sleep quality. Paalala po ng mga eksperto, mahalaga pa rin ang tamang pagkain, pagkontrol ng timbang at konsultasyon sa doktor para sa mga may sleep apnea. Meron ka ba nito, partner?
3: Wala naman so far. Wala naman.
2: Wala bang barko kapag natutulog ka? Baka hindi mo lang alam.
3: Ah,
2: dapat ang tanongin ko yung mga kapitbahay mo.
3: Dapat yung katabi ko
2: dinig
3: lang.
2: Ng kapitbahay. At yan po ang ating ulat kalusugan on a Friday morning.
0: Agri-Balita! Agri-Balita!
4: Good morning, good morning!
1: Good morning!
4: Sa ating kamamilyang magbubukid at syempre po sa ating kamamilyang mangingisda. Sa ating pong agri-balita, maglalaan ang gobyerno ng 1.6 billion pesos na pondo para palawigin at palakasin ang fish port facilities sa Navotas at Palawan. Inaprobahan ng Philippine Fisheries Development Authority Board ang mga infrastructure project kabilang ang modernization ng Navotas Fish Port Complex at pagpapatay ng bagong fish port sa San Vicente, Palawan. Sa Navotas Fish Port naman, pangunahing i-rehabilitate ang Market Hall 1 at 2, gayon din ang second phase ng Shipyard Development Project. Ayon sa Department of Agriculture, sa pamamagitan ng mga naturang proyekto, ay magkakaroon ng direct access ang mga isa sa mga major trading center para mabilis ang pagbiyahe ng mga nasabing produkto.
1: Good morning
4: sa ating kamamilyang magbubukid at siyempre sa ating kamamilyang mangisda.
1: Good morning!
4: Yan po ang ating agri-balita on a Friday morning.

0: MMM, numero uno sa aksyon.
1: Alas 4:27 na po ng madaling araw. Ibig sabihin, radsarahan na po natin ang mga balita sa mga lalawigan.
0: Pasada, probinsya, probinsya.
1: Unahin po natin dyan sa Antique. Nakapagtala na ang Antique ng 249 na kaso ng dengue ngayong taon, kung isa ang namatay. Ayon sa Antique Integrated Provincial Health Office, pinakamataas ang kaso sa bayan ng Bugasong na halos 40. Kasunod ang Sibalom na may 35, Valderrama na may 27, Pulasi na may 21, at San Jose de Buenavista na may 18 dengue cases. Mula naman sa Patnogon, ang isinasawing 79 na taong gulang na babae. Pinalalahanan ng Provincial Health Office ang publiko na sundin ang 4S strategy o hanapin at linisin ang pinamumugar ng lamok. Gumamit ng proteksyon laban sa kagat, magpakonsulta agad at suportahan ng fogging sa mga lugar na may kaso.
2: Mahigit 1,200 baboy ang namatay dahil sa iba't ibang sakit sa Negros Occidental. Kabilang dito, 500 baboy na namatay sa bayan ng San Enrique, bunsod ng African Swine Fever. Ayon sa Negros Occidental LGU, halos 4% ng mga baboy sa lalawigan ang apektado ng iba't ibang sakit. Inatasan ng mga hog raiser na magpatupad ng mahigpit na biosecurity measure para maiwasan ang lalo pa ang pagkalat ng sakit.
1: Sa Negros Occidental pa rin, desidido ang pamilya ng sugatang grade 10 student na kasuhan ang 17 anyos na suspect sa paranaksak sa biktima sa San Carlos City. Reklamong frustrated homicide ang ihain ng mga kaanak ng biktima laban sa suspect. Makikipaugnay ng PNP sa DSWD sa pagsabad ng reklamo ng mga kaanak ng biktima laban sa menor de edad na suspect. Pinaigting na ng PNP ang seguridad sa mga paaralan sa San Carlos City.
2: Sa Ilocos Sur, patayan si 70-anyos na lolo sa pamaril ng riding in tandem sa barangay Puerta Real sa bayan ng Santo Domingo. Nakatayo sa kalsada ang biktima, lalapitan ng isa sa mga suspect at binaril sa ulo. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero dineklaran dead on arrival. Isang basyon ng bala ng kalibre 45 baril ang narecover sa lugar habang patuloy ang investigasyon.
1: Sa Negros Island Region naman, senior citizen na nakakalabas lang ng ospital, patay matapos mabangga ng motorsiklo.
0: Pasada, probinsya, probinsya.
1: Narito ang banditang kumpirmado, sigurado mula Bacolod City, hatid ni Romeo Subaldo. Romeo.
3: Tumatawid sa pedestrian lane ang mag-asawa na kapwa senior citizen nang banggain ang motorsiklo sa harap ng Corazon Luxin Montelibano Memorial Regional Hospital sa Lacson Street sa Bacolod City, Webes ng madaling araw. Nabagok sa semento ang ulo ni Rosita, 63 anyos, na nagresulta sa kanyang pagkamatay, habang sugatan naman ang kanyang mister na kinilalang si Hinaro, 73 anyos. Sugatan din ang driver ng motorsiklo na si Alia Zairil, 24 anyos, at ang kanyang pasahero. Sa investigasyon ng Bacolod Traffic Management Unit, kalalabas lang ng ospital ng mag-asawa nang mabangga ng motorsiklo. Ayon sa PNP, lasing umano ang driver ng motorsiklo at may daladala pang bote ng alak ayon sa mga nakakita na mangyari ang insidente. Kinumpirma naman ng barangay official na sangguni ang kabataan secretary ang driver. Parehong ginagamot sa ospital ang mister ng namatay at ang dalawang sakay ng motorsiklo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Romeo Subaldo.
1: Maraming salamat, Romeo Subaldo.
2: Sa Davao de Oro naman, college graduate sugatan sa pamaril pagkatapos ng graduation ceremony.
0: Pasada, probinsya, probinsya.
2: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Davao de Oro, atid ni Hernel Tocmo. Hernel.
4: Sugatan ang 29 na taong gulang na lalaki matapos pagbabarili ng dalawang hindi pa nakikilalang armadong indibidwala sa barangay Kingking, bayan ng Pantukan, Davao de Oro, Huwebes ng tanghali. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Irish Hezron Parangan, officer in charge ng Pantukan Municipal Police Station, katatapos lamang ng graduation ceremony at lumabas na sa kolehiyo ng Pantukan campus ang biktima. Pero nakabang na umano ang isa pang sasakyan at pinagbabaril ng dalawang armado ang biktima ng apat na beses. Agad na isugod sa ospital ang biktima biktima at sa ngayon ay nasa stable na kalagayan na ayon sa pulisya. Patuloy ang hot pursuit operations ng PNP habang may natukoy ng person of interest sa krimen. Isa sa mga tinitingnang motibo ng pulisya ang love triangle at personal grudge. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernal Tocmo.
2: Maraming salamat, Hernal Tocmo!
1: Sa Isabela naman, lecture ng mga pulis na uwi sa pagsagip sa estudyanteng nawala ng malay habang nasa klase.
0: Pasada, probinsya, probinsya.
1: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Isabela at ni Cesar Galassi. Cesar, good morning!
5: Nauwi sa aktual na pagsagip sa isang mag-aaral ang lecture ng mga pulis tungkol sa anti-bullying matapos mawalan ng malay ang isang estudyante sa loob ng Makunakon National High School sa bayan ng Makunakon, Isabela noong Miyerkules. Ayon sa Makunakon Police Station, bandang alas 9:40 ng umaga nang magsagawa ng school visitation at security monitoring ang mga pulis sa paaralan at magbigay ng lecture tungkol sa anti-bullying awareness. Habang isinasagawa ang programa, bigla umanong nawalan ng malay ang isang estudyante at agad na inalalayan ng kanyang mga kaklase. Mabilis namang rumisponde si na Police Staff Sergeant Jose Jaquias at Police Corporal Mark Anthony Soria at binigyan ng paunang lunas ang mag-aaral bago dinala sa Makunakon Rural Health Unit. Ayon sa Isabela Police Provincial Office, ipinakita ng insidente ang kahalagahan ng presensya ng mga pulis sa paaralan, hindi lamang para sa seguridad kundi maging sa agarang pagtugon sa mga emergency. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi.
2: Patay naman ang 11 anyos na batang lalaki habang sugatan ng isang 25 anyos na lalaki matapos makuryente sa foam party sa Banate, Iloilo.
1: Nagpo-foam party ka ba? Napakadeligado yan. Basa-basa yan.
2: Kaya nga eh. Ayon sa pulisya, nangyari ang insidente habang ginaganap ang selebrasyon ng kapistahan ni San Juan Bautista. Pumasok umano ang biktima sa off-limits area malapit sa entablado. Ayan na, ito na sinasabi ko.
1: Mm-hmm.
2: At nakahawak ng live wire. Pag off-limits, bawal po kayong pumasok.
1: Pwede dun.
2: Habang basa ang kanilang katawan ng kupo. Nagpaabot naman ng tulong ang lokal na pamahalaan sa pamilya ng nasawi at sa sugatang biktima.
1: Kawawa naman. Alas 4.34 na po ng madaling araw. Kilos gising bangon po sa mga may pasok. Nasamsam ang mahigit 2 bilyong pisong halaga ng illegal na sigarilyo sa Cebu City. Unang natunto ng 6 na container van sa labas ng subdivision sa barangay Bakayan na may tinatayang halagang 200 milyong pisong bawat isa. Natagpuan naman sa pribadong wharf ang 3 pang container van habang 2 sa opisina ng Philippine Coast Guard o PCG. Iniimbisigan na kung saan galing ang kontrabando, gayon din ang sindikatong paniniwalaang sangkot sa illegal na pagpupuslit.
2: Kaso ng pagpatay sa isang Korean sa Nueva Ecija, naluta sa loob ng 3 araw.
0: Pasada, probinsya, probinsya.
2: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Nueva Ecija, hatid ni Gracie Rutal. Gracie!
6: Matagumpay na nalutas ng Police Regional Office 3 ang kaso ng pagpaslang sa isang 37-anyos na Korean matapos maaresto ang lahat ng mga suspect. Wala pang 3 araw mula nang matagpuan ang bangkay ng biktima sa Nueva Ecija. June 17 na matagpuan ng mga otoridad ang isang abandonadong SUV sa Barangay Pias, General Tino, Nueva Ecija, kung saan natagpuan ang bangkay ng Koreano na distributor ng Korean beauty products sa Pilipinas. Agad nagsagawa ng investigasyon at matapos ang 2 araw, natukoy na ng mga otoridad ang 2 suspect sa krimen. Kabilang dito ang pinaghihinalaang gunman at isang babae na pinaniniwalaang tumulong sa pagplano ng krimen. Nabawi rin ang pulisyang sasakyang ginamit sa pagtakas at ang baril na pinaniniwalaang ginamit sa pagpaslang. Ayon sa mga investigador, nakumpirma sa forensic examination na tumugma ang bala na na-recover sa crime scene sa baril na nasamsam mula sa isa sa mga suspect. Pinagtibay rin ng mga pahayag ng mga saksi, CCTV footage at iba pang ebidensya ang pagkakasangkot ng mga suspect sa krimen. Dahil dito, formal nang sinapahan ng kasong murder ng mga otoridad ang 2 na-arestong suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
2: Thank you, Gracie!
1: Mahigit 30 bangkay ng mga person deprived of liberty inilibing ng pamahalang lokal ng Zamboanga.
0: Masada Probinsya. Probinsya.
1: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Zamboanga, atid ni Queenie Casimiro. Queenie.
7: Isang mass burial rites ang isinagawa ng pamahalang lokal matapos ang isang misa para mabigyan ng disenteng libing ang 32 PDL mula sa San Ramon Prison and Penal Farm. Mahigit isang taon ding nanatili sa isang punerarya ang labi ng mga PDL na nasawi sa magkakaibang dahilan at panahon. Dahil walang kamag-anak na nag-claim ng kanilang bangkay, minabuti ng LGU na ilibing na ang mga ito. 75 taong gulang ang pinakamatandang PDL habang 19 years old naman ang pinakabata. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
1: Maraming salamat, Queenie Casimiro.
2: Halos 5 milyong pisong hinihinalang shabu na samsam sa isang drug suspect sa Camarines Sur.
0: Masada Probinsya. Probinsya.
2: Narito ang balitang kumpirmado o sigurado mula sa Camarines Sur, atid ni Vince Villara. Vince.
8: Timbog ng PDEA at PNP ang isang high-value drug suspect na nagmula pa sa Makati City matapos kumagat sa buy-bust operation na isinagawa sa Baaw, Camarines Sur, Miyerkules ng hapon, Hunyo 24. Sa ulat ng Police Regional Office 5, kinilala ang suspect sa pangalang Jose, 32 anyos, pansamantalang nakatira sa lugar subalit nasa East Rembo, Makati City ang permanent address. Pinangunahan ng Regional Police Drug Enforcement Unit 5 ang operasyon kasama ang PDEA kung saan nasamsam ng mga ito ang 9 na bulto ng hinihinalang shabu. Tumitimbang ito ng 700 gramo na may standard drug price na 4,760,000 pesos. Kasama rin sa nakuha sa suspect ang isang kalibre 45 na may magazine, 9mm pistol na may kargang 10 mga bala at isa pang magazine na may lamang 13 bala. Napagalamang dati nang naaresto ang suspect dahil sa droga, ngunit patuloy pa rin ito sa kanyang illegal na gawain. Kasong pagdabag sa RA 9165 at RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang kakaharapin ng suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
2: Maraming salamat, Vince Villar!
1: Alas 4.39, abangan po sa aming pagbabalik. Pagpapadala ng e-waste ng Amerika sa Pilipinas, kinundina.
2: At suspect sa pambubugbog sa 2 senior citizens sa Muntinlupa, Timbog. Kita mo yung video nito, partner. Nagigil eh. Ang mga detalye sa muling pagbabalik ng Radyo Patrol Balita Alas 4.
1: Kape, kape, kape.
2: Bahu, lato.
0: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan. Steve Robert Manosa, Radyo Patrol Balita Alas 4.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-fully cleaning po natin yung mga aircon.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mano, Radio Patrol. Radio Patrol. Balita.
2: Good morning.
3: .443 na po ng madaling araw, tuloy-tuloy pa rin pong balitaan sa Radio Patrol Balita. Alas 4. Good news po muna, kapamilya. Maaari nang kumuha ng visa on arrival ang mga Philippine passport holders simula po yan kahapon. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, ito ay kung merong valid visa, residence permit o green card mula sa ilang bansa gaya ng Amerika, mga miyembro ng European Union, Australia, Japan, Singapore, Korea, Canada at New Zealand. Maaaring bayaran ng visa pagdating sa UAE na nagkakahalaga ng 100 dirham o 1,700 pesos para sa 14-day visa at 250 dirham o higit 4,000 piso para sa mas mahabang pananatili. Ipinagkalobo mano ito ng UAE bilang bahagi ng magandang ugnayan nito sa Pilipinas.
4: Pilipinas hindi isinama ng Japan sa mga pinatawan ng mas mataas na visa fees. Akala ko kasama nung una.
3: Oo.
4: So baka hindi pala.
3: Baka nilinaw.
4: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado atin ni Radio Patrol, Jom Garner. Jom, ano bang totoo?
5: Ohio, Robert at Steve, magandang balita para sa mga kapamilyang nangangarap makapamasyal sa Japan. Nilinaw ng Embahada ng Japan sa Pilipinas na mananatiling libre o gratis ang temporary visitor visa para sa mga Pilipino. Sa kabilaya na nakatakdang pagtaas ng visa application fees ng Japan para sa mga dayuhang aplikante simula sa susunod na buwan. Sa abiso ng embahada, sinabi nitong hindi saklaw ng fee increase ang mga Pilipinong nag-a-apply ng temporary visitor visa para sa mga hindi lalampas ng 90 araw ang pananatili sa Japan. Inilabas ng embahada ang paglilinaw matapos mabahala ang ilang biyahero dahil sa mga ulat na tataas ang visa fees sa Japan simula sa susunod na buwan. Sa ilalim ng bagong fee structure, tataas mula 3,000 yen hanggang 50,000 yen ang single entry visa o katumbas ng humigit kumulang 5,800 pesos mula sa dating 1,200 pesos. Samantala, aakyat naman mula 6,000 yen hanggang 30,000 yen ang multiple entry visa o mula halos 2,300 pesos ay magiging 11,600 pesos na ito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
4: Jom! Arigato!
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East
3: 30. Sa ibang balita naman, hiniling ng ilang grupong ipatigil ang sinasabing pagpapadala ng mga electronic waste o e-waste sa Pilipinas. Kasunod ito ng impormasyong dumadaan sa Subic Bay Freeport Zone ng mga umano'y e-waste o mga sirang electronic device galing Amerika. Ayon sa grupong Ban Toxics, Marso pa ng nakarang taon, ipinalam sa Bureau of Customs o BOC at DNR ang mahigit 200 container ng mga umano'y e-waste pero hindi umano maaksyonan dahil sa desisyon ng Manila Regional Trial Court na pinagtitibay ang Subic Bay Freeport bilang bukod na customs territory. Ganoon din na ng grupo ang naturang desisyong paglabag umano sa environmental protection obligations at soberanya ng Pilipinas. Wala pa namang natanggap na opisyal na impormasyon ng Subic Bay Metropolitan Authority hinggil sa sinasabing e-waste pero nanindigang hindi pinapayagan ang pagpasok ng mga waste material na nakasisira sa kalikasan.
4: MMDA kukuha na sa 10,000 tupad workers sa Dole para maglinis ng mga estero at ilog ngayong tag-ulan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila. Bakit, partner? Taranta ka doon.
6: Kala ko may pipindutin ako.
4: Hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon Bert!
7: Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, target simula ng programa sa July 17 sa Metro Manila at mga karatig lugar. Tatanggap ng minimum daily wage ang mga tupad workers at maaari pang ma-extend ang initial 30 days na trabaho. Tiniyak naman ni GM Torre na mababantayan ang trabaho ng mga tupad workers dahil sasamahan sila ng mga tauhan ng MMDA. Makikipag-ugnayan din ng MMDA sa mga lokal na pamahalaan para sa implementasyon ng programa habang maglalaan ng transportasyon ng MMDA kung mailagay sa ibang lugar ang mga tupad workers. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
4: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Radyo Patrol!
3: Sa ibang balita, naaresto ang isang lalaki na nambugbog sa dalawang senior citizens sa loob ng pampasayerong jeep sa Muntinlupa. Nag-viral ang video na nakuna ng isang pasayero habang pinagsusuntok at sinipa ng suspect ang dalawang matanda. Naaresto ng mga pulis ang suspect na maharap sa reklamong physical injuries. Nag-sorry ang suspect sa mga biktima at iginit na wala umano siyang maalala sa mga nangyari, partner. Ang tagal ng bugbugan doon sa loob.
4: Pwede ba yun?
3: May hawak siyang ano eh.
4: Ewan ko, ano yung bit-bit niya na yun, no?
3: Rugby yata.
4: Diba? Yun. Buti nga lumalaban yung dalawang senior citizen eh.
3: Alam mo yung kawawa doon, partner, yung trauma ng mga pasayerong iba. Yung mga, yung
4: mga babae, diba?
3: Yung mga estudyante rin doon eh. So kawawa naman. So,
4: aling nga kayong dalawa dito.
3: Turuan po ninyo ng leksyon po yung taong
4: ay, yun. Aling ka nga dito, Totoy. Sinasabi ko sa'yo eh.
3: Ako na ko.
4: Hindi mo nagkinala itong dalawang lolo natin eh.
3: Nice.
4: Lumapit-lapit ka pa. Halika pa.
3: Kukuruting kita eh.
4: O, ganyan yung mga expression ng mga nanay. Oh. Eh, no? Pag may nagawa ka dito. Halika dito, kurut ka sa akin.
3: Kurut ka.
4: Samantala, oras po natin, 4:49. Gumising na po kayo bago kayo makurut ni Steve. Arestado ang 30 taong gulang na apoganteng Koreano na may red notice mula sa Interpol sa mall sa Mandaluyong. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, miyembro ng Organized Crime Syndicate ang Koreanong nagpapanggap na representative ng Korean Financial Institution na Hyundai Capital. Lumalabas sa record na inaresto noong 2021 sa Taguig ang suspect dahil sa kasong estafa at nakulong sa Leyte pero nakatakas. Aba! Noong 2023, nakatanggap naman ng 100,000 pisong pabuya mula sa PAOC ang impormanteng nagturo sa Koreano. Dinala na sa Bureau of Immigration Warden Facility ang suspect na nakatakdang ipatapon pabalik ng Korea.
3: Sugatan ng isang grade 6 student matapos ma-hit and run habang tumatawid sa pedestrian lane sa Barangay 5, Caloocan City. Ayon sa pulisya, nahagip ang bata ng isang humaharurot na motorsiklo at sa halip na huminto, tumakas pa yung rider matapos lingunin ang biktima. Nagtamo ng mga pasa at sugat ang estudyante na papasok sana sa eskwela. Nagsasagawa na ng CCTV backtracking enhancement ang Caloocan Police para matukoy ang plaka ng motorsiklo at pagkakakilanlan ng rider.
4: Arestado sa Maynila ang isang lalaki na umano'y sangkot sa pagdukot sa isang batang babae sa Malate. Ayon po sa pulisya, nawala ang bata matapos siyang paunahin ng ina sa karinderya malapit sa kanilang bahay. Sa CCTV backtracking, nakita ang suspect na karga ang biktima sa Adriatico Street at minoles siya umano ang bata bago ito iniwan. Agad namang natukoy na aresto ng mga otoridad ang suspect habang naibalik ang bata sa kanyang pamilya. Napag-alamang may nabiktima na rin ang suspect sa Quezon Province at sa Pasay City, huwag yun na po kasi ang palabasin. Naharap siya sa patong-patong na reklamo kabilang ang kidnapping.
0: DZMM, numero uno sa aksyon. Mga balita sa labas ng bansa.
3: Balita po sa labas ng bansa, lumobos sa 188 ang patay at mahigit 1,000 sugatan sa magnitude 7.2 at magnitude 7.5 na lindol na magkasunod na yumanig sa Venezuela. Mahigit 200 pa ang nawawala sa pinaniniwalaang natabunan ng mga gumuhong gusali at bahay matapos ang pinakamalakas na lindol na naramdaman sa Natura Bayan sa loob ng isang dekada. Pinakalubang na pinsala ang bayan ng Lagira kung saan pinakamaraming naitalang namatay. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, walang Pilipinong nadamay sa dalawang malakas na lindol sa Venezuela. Minomonitor ng DFA ang sitwasyon sa Venezuela at nakikipag-ugnayan sa Filipino community at local authorities doon para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino. Samantala, liyanig din ng magnitude 7.2 na lindol ang Aiwate Prefecture ng Japan. Walang naitalang matinding pinsala at wala ring inilabas na tsunami warning. Pinayuhan ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang publiko na manatiling maging alerto sa mga posibleng aftershock.
0: Showbiz balita, balita.
4: Erica, anong latest?
3: Go.
6: Chika morning, kapamilya. Ito na nga ang latest. Proud na ibinida ng singer-actress na si Maris Racal ang unang Best Actress Award. Sa social media, ibinahagi ni Maris ang natanggap na tropeyo sa pagiging Best Lead Performance sa 6 Pinoy Review Awards para sa natatanging pagganap sa pinagbidahang pelikula na Sunshine. Matatanda ang noong nakaraang taon, umani ng mga parangal ang pelikula sa direksyon ni Antoinette Hadaone, kabilang ang Crystal Bear for Best Film sa 75th Berlin International Film Festival. Sa iba pa nating chika sa umaga, muling magtatambal ang rising kapamilya love team na JM Fiang na sina Fiang Smith at JM Ivara para sa paparating na microdrama na Will You Fake Marry Me? Eksklusibong mapapanood sa iWant ang bagong microdrama simula June 30 habang ipalalabas ang Part 2 sa July 15. Ito ang kauna-unahang microdrama ng tambalang JM Fiang na unang nakilala bilang housemates ng Pinoy Big Brother Gen 11. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
4: Erica, thank you.
0: Sports Balita.
3: Sa ating Sports Balita, tambalan ni na Pinay tennis star Alex Yala at tennis legend Venus Williams. Abay natalo, partner.
4: Saan?
3: Sa quarterfinals ng... Bad Hamburg Open Doubles.
4: At least nag-represent sila.
3: Siyempre, hindi naman
4: mahusay pa rin yan.
3: Yan ang pang sports balita.
4: Ay, kala ko tapos na yung sports.
3: Hindi. Kailangan pa ng detalye niya mula kay Big Man ng DZ.
4: MM!
3: Alfred Dante Alfred!
4: Good morning!
3: Magandang morning!
8: Good morning, Robert and Steve! Para sa ating Balitang Sports! Nabigo ang tambalan ni na Pinay tennis star Alex Yala at tennis legend Venus Williams na makaabante sa semifinals ng Bad Homburg Open Doubles. Natalo ang tambalang Yala Williams sa quarterfinals kontra sa mga tennis player mula Slovakia at United Kingdom sa score na 6-3 at 6-2. Susunod na sasabak si Ayala sa Wimbledon Open sa susunod na linggo kung saan siya ang 29 seed sa main draw. Samantala, umaasa ang samahang basketball ng Pilipinas na may isa sa pinal ang naturalization papers at mabibigyan ng Philippine passport si Benny Boatwright para makapaglaro sa Gilas Pilipinas sa 2026 Asian Games sa Japan sa Setyembre. Pirma na lang ni Pangulong Marcos Jr. ang kailangan para makumpleto ang naturalization ni Boatwright. Sinabi ni SBP Executive Director Erica D. na target na una makapaglaro si Boatwright sa Asian Games kung saan defending gold medalist ang Gilas Pilipinas!
4: At yan!
8: Ang pirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMN.
4: Yeah, hey! Alfred, thank you! It's Friday!
9: Salamat,
4: Alfred Friday Dalde! Gusto mo yan? Alfred Friday Dalde!
9: It's your day, Alfred.
4: Parang fried. Alfred fried.
9: Friday.
4: Ah, Friday.
9: Alfred Friday.
4: Aha. Ay, partner! Bago tayo magtapos, batiin ko lang ng happy, happy birthday, ha? Bigyan mo nga ako ng isang bagsak dyan.
10: Happy, happy birthday!
4: Iyan ang gusto ko sa inyo, sabay-sabay lahat, eh. Happy, happy birthday! Teka lang. Composer.
9: Sino?
4: Bigyan ulit ako ng happy birthday.
10: Happy, happy birthday!
4: Happy, happy birthday kay Fritz Latrell.
9: Oy, Fritz!
4: Balingit ng Candaba, Pampanga. Di bunya partner, eh. Di bunya, eh. Pabatiyan na kanyang mami. Happy, happy birthday, Fritz!
9: Happy birthday, Fritz! At syempre kay Kuyang JRAS, good morning, kay Nanay Ineng, diyan po sa Kabuyaw City.
4: Nanay Ineng, good morning.
9: Good morning.
4: May pandesal ka na, Nanay Ineng.
9: Meron yan, partner. May gatas pa yan.
4: Ayun.
9: At syempre.
4: May ano pa kayo, may pang-grocery pa kayo.
9: Meron mamaya. Yan.
4: Padadala kayo ni Steve.
9: Meron yan, syempre. Kay Sir Romeo Valderrama, good morning. Kay Danica Jane Handayan, Rolly Ilagad Dinglasan, Romeo Guillan, Sir Zosimo Gasmin, JV Valdez, Gerald Ariel Pakulgin, good morning, good morning. Siyempre,
10: good morning.
9: Kay Rowena Sempio, good morning. Maupay nga aga. Kay Alex Faustino, good morning. Team Pogi, LC Balyon Florentine, good morning, happy weekend. Kay Luis Cruz, pa-shoutout naman po, 128th founding anniversary ng Department of Health. Last June 23, 2026 from Engineer Luis Cruz of DOH Central Office, Manila. Kay Maggi, good morning team Pogi, Sir Robin, Sir Steve. Happy weekend from Maggi de Manzana ng Makati City kay Sarah C. Happy Friday. Happy weekend kay Tita Lina Ho. Kay Tita Lorena Pascual. Tita Nona Damian. Tita Maria Dulce Orate. Good morning kay Martha Mayapa Abak. Kay Antonio Manalo, good morning. Kay Cherry Diaz, good morning mula po yan sa Malabon City. Kape, kape, kape. At, partner, pansit Malabon.
4: Ay, pengi, please, pengi, pengi. Sarap niyan, partner. Pansit Malabon. At syempre, magandang morning, magandang madaling araw din kay Sir Tix Pakapak. Kaibigan natin yan mula dyan sa Senado, ha? Sir Tix, ng Senate Blue Ribbon. Kumusta kayo, ha? Sa Senate Blue Ribbon Committee, ha? Kumusta po kayo dyan? At syempre, magandang umaga rin sa team OSAA, Office of the Senate Sergeant at Arms.

0: ng Senado. Good morning din.
1: Good
0: at
1: morning.
0: Syempre, yung mga nasa House of Representatives, nagpapa-attendance check.
1: Aba.
0: Bakit lagi po sa amin? Meron din dito.
1: Meron din
0: nakasama
1: pala.
0: Nakasama po naman kami dati, sabi sa akin. Hey, good morning po dyan sa inyo sa HREP, ha? At syempre, good morning kay Sarah Sina, Los Angeles, California, na binati mo kanina. Si Floor, maganda madaling araw. LB Benitez, Darwin Cabalan, sabi niya, magandang umaga po, Robert and Steve. Pwede po, happy po, shout out kay Darwin Cedillo Cabalan, Lirio Cedillo Cabalan, Ryota Takashi Cabalan. Ah, ito yung team Cabalan.
1: Cabalan family.
0: O'Hara, dyan sa Katmon, Malabon. Tama.
1: Kay RJ Clark, syempre kay Alfredo Biana. Magandang morning din po kay Colleen Panulde. At syempre kay Jennebel Silvano. Good morning, good morning. Habang nag-aasikaso po ng kids, nakikinig po sa atin.
0: Danilo Garcia, magandang umaga, teacher. Teresita Loria, Teacher Romero Sampio, good morning po sa inyo. Tita Amanda Reyes.
1: Bill, Mercy Jim, Milani, Balasot.
0: Good morning. Eksakto.
1: Alas 5 na po na, madaling araw.
0: Kaya kilos gising bangon, Madam Norma Guevara, Mami Lucci. Susunod na.
1: Pasada balita kasama si
0: Jari Johnson Manabot. Christian.
1: Your source.
0: Yes, Ores.
1: Bye. Ingat po, ingat.
0: Happy Friday.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita! Pasada Balita!
0: Happy Friday! Yay! Ay bangon! Gising na po muli! Biyernes po tayo ngayon, June 26, 2026. Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang 6:02. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Manabat.
2: Thank God it's Friday! Happy weekend na po mga kapamilya. Ako po si Christian Yosores.
0: Sa ulo na ating mga maiinit na balita ngayon!
1: Sa ulo ng mga nagbabagang balita! Pasada Balita!
0: Bagyong Francisco lumabas na ng park kagabi, pero bagyong Gardo lumakas naman habang nagbabanta sa hilagang Luzon.
2: Presyo ng mga produktong petrolyo namumuro na namang bumaba sa susunod na linggo.
0: Ilang estudyanteng nasugatan sa pamamaril sa Tacloban City, nananatili pa rin sa ospital. Dalawang suspect inilipat naman sa kustodiya ng DSWD.
2: Pre-trial conference sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tinapos na. Mary Grace Piatos kasama sa mga testigo ng prosekusyon.
0: Sa ating Pasada probinsya, senior citizen patay matapos mabangga ng lasing na motorcycle rider sa Bacolod City. Uli magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, magandang tanghalit, magandang gabi rin sa ating mga kapamilya abroad, saan mang paligho kayo ng mundo nanonood. Ano man ang inyong ginagawa, samahan ninyo kami hanggang alas 6 ng umaga. Ako po si Johnson Manabat.
2: At ako naman po si Christian Yosores.
0: At sa detalye ng ating mga balita.
1: Pilipinas! Pasada Balita na!
0: Sa lagay po muna tayo ng panahon. Lumakas bilang severe tropical storm ang bagyong Gardo habang kumikilos palabas na ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 1,275 kilometers sa silangan ng dulong hilagang Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 95 kilometers per hour at pagbugsong 115 kilometers per hour. Inaasahang lalabas ng parang bagyong Gardo ngayong umaga o mamayang hapon. Nauna nang lumabas ng bansa ang bagyong Francisco. Kagabi.
1: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin natin ang latest mula po sa PAGASA. Nasa linya natin si Ma'am Veronica Torres. Ma'am Veronica, magandang morning! Ma'am Veronica, magandang morning! Yuhuu! Mukhang lumabas na ng parsi, ay ng opisina si Ma'am Veronica.
2: Sumama kay bagyong Francisco.
0: Babalikan natin si Ma'am Veronica. Thank you mamaya. Subukan natin ulit ang PAGASA.
1: Pasada Balita! Panahon!
2: Sa iba munang mga balita, mahigit 60% na ang chance ang lumakas ang El Nino sa mga susunod na buwan. Ayon sa PAGASA, 69% ang posibilidad na maranasan ang strong El Nino sa Agosto hanggang Setyembre, habang 62% ang posibilidad na lumakas pa at maging very strong El Nino sa huling quarter ng taon. Sa kasaysayan, 3 beses pa lamang naranasan ang Super El Nino sa Pilipinas at pinakahuli ito noong 2015 hanggang 2016. June 9, idineklara ng PAGASA ang onset o pagsisimula ng El Nino sa bahagi ng Pacific Ocean. Dito sa Pilipinas, nagdudulot ang El Nino ng pagbawas ng ulan at pagdami ng bagyo. Pero kung sasabayan ng habagat, magiging mas maulan ang tag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa.
0: Muling isinailalim sa Yellow Alert ang Visayas Grid kahapon. Tumagal ng 6 oras ang Yellow Alert simula alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Bunsod ito ng force outage ng mahigit sa 20 planta, habang 16 naman ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ng produksyon. Nauna nang sinabi ng Energy Regulatory Commission na malaki ang itinaas sa singil sa kuryente ng marami mga private utilities at electric cooperatives sa Visayas Region. Dahil dito, naglatag ng kondisyon ng komisyon hinggil sa pagkontrata ng dagdag na reserbang kuryente ng National Grid Corporation para hindi mauwi sa brownout ang Yellow Alert.
2: Posibleng bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 3 araw na kalakalan sa world market, bumaba ng 70 centavos ang diesel, habang 30 centavos sa gasolina at 60 centavos sa kerosene. Hindi pa kasama sa kwenta ang presuhan sa trading hanggang ngayong araw at ipinapataw na risk premium cost ng mga kumpanya ng langis. Nauna nang inanunsyo ng Amerika na halos balik normal na ang sitwasyon sa Strait of Hormuz at nakatatawid na ang mga barkong may kargang langis.
0: Sa iba mga balita, inilipat na po sa kusodiya ng DSWD ang 2 estudyanteng sangkot sa pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. 3 estudyante ang namatay habang 20 ang nasugatan sa pamamaril sa San Jose National High School. Nananatili naman sa intensive care unit ang 3 pang estudyanteng malubhang nasugatan pero nasa maayos naman ang kondisyon. Sinampahan na ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15-anyos na suspect, habang hindi naman kinasuhan ng 14-anyos na salarin alinsunod na rin sa juvenile justice and welfare law. Sa ilalim ng batas, walang criminal liability ang mga 15-anyos pababa pero nakatakdang sumailalim sa intervention program. Paliwanag ni Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Attorney Tricia Claire Oco, lilimitahan ang pagbisita at access

0: internet ng dalawang suspect para matutukan ang kanilang rehabilitasyon. Aminado naman ng lokal na pamahalaan ng Tacloban City na may mga kabataang nasa sangkot sa gulo. Dahil misto lang, alam na rin na mapapalaya sila dahil sa pagiging minor de edad. Noong Marso, isang bata ang nahulihan ng improvised na baril at patalim pero dinala lang sa City Social Welfare Office.
1: Napigilan ang sinasabing isa pang tangkang pag-atake ng estudyante sa paaralan sa Leyte. Miyerkules, tumawag si Senador Bam Aquino kay DILG Secretary John Vic Remulla matapos makatanggap ng impormasyon sa sinasabing usap-usapan sa mangyayaring mass shooting sa Tacloban City. Natuklasan ang Facebook post ng 14 anyos na grade 10 student na sinasabing nagpaplanong mamaril at manaksak sa Tolosa National High School. Nang puntahan ng mga pulis ang bahay, natuklasang gumawa ang estudyante ng maraming Facebook account para ipakalat ang banta kaya nagdulot ng pangamba sa publiko. Pinura na ang mga post at account pero hindi na ikipagtulungan ng estudyante dahil sa takot na maparusahan. Ayon kay Remulla, posibleng issue sa pamilya ang motibo sa tangkang pag-atake at maaaring naimpluwensyahan ang estudyante ng pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Pinaiimbestigahan na sa kamera ang mga insidente ng karahasan sa mga paaralan kabilang ang pamamaril sa Tacloban City.
0: Sa kaugnay pa rin mga balita, nanawagan po ang DILG sa Kongreso na amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Law. Kasunod ito ng pagkakasangkot ng mga minor de edad sa insidente ng karahasan sa loob ng eskwelahan. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na mahalagang gawing basihan sa pagpapanagot ang intensyon at hindi ang edad. Ayon kay Remulla, ginagamit din bilang drug courier ang mga 14 anyos na bata dahil wala ngang criminal liability sa ilalim ng batas. Nanawagan din ng kalihim sa mas mahigpit na patakaran sa pagmamay-ari ng baril. Matapos matuklas ng galing sa pulis ang isang baril na ginamit sa pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Isinulong din ang tuluyang pagbabawal na sa larong Gorbox na gumagamit ng iba't ibang armas at karahasan. Inatasa man ng PNP Anti-Cybercrime Group na bantayan at alisin ang mga kumakalat na video at larawan sa social media kaugnay ng insidente ng karahasan sa mga paaralan sa Tacloban City at Cavite.
1: Sa ibang mga balita, nauuwi na sa Nigeria ang labi ng namatay na Ateneo basketball player na si Divine Adili. June 8, namatay sina Adili at Rene Baterbonia matapos malunod sa team building activity sa Dipakulaw Aurora. Noong Miyerkules, inilibing na si Baterbonia sa kanyang hometown sa Talacogon, Agusan del Sur. Nakatakda namang tapusin ng NBI ngayong araw ang investigasyon sa pagkamatay ng mga biktima. Inaasahan ding haharap sa NBI ngayong araw si Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap.
0: Walang epekto sa mga kabataan ng social media ban sa Australia. Sa pag-aaral ng ilang eksperto, nakalulusot pa rin ang mga minor de edad dahil gumagamit ng account na nakarehistro sa mga adult o mga matatanda. Gumagamit ng peking account at private browser mga kabataan para magkaroon ng access sa social media. Disyembre ng nakaraang taon, ipinagbawal sa Australia ang paggamit ng social media sa mga 15 anyos pababa para maprotektahan ang mga kabataan sa online bullying. Dito naman sa Pilipinas, walang patakarang nagbabawal sa mga kabataan gumamit ng social media. Abril, inihain ni Senate President Sherwin Gatchalian ang panukalang pagbawalang gumamit ng social media ang mga 15 anyos pababa.
1: Sa labas ng bansa, walang Pilipinong naapektuhan ng dalawang malakas na lindol sa Venezuela. Mahigit 106 na puna ang napaulat na namatay habang halos 1,000 ang nasugatan sa lindol sa Caracas. Ayon sa Department of Foreign Affairs, patuloy na binabantayan ang sitwasyon ng mga Pilipino sa Venezuela na pinayuhang manatili sa ligtas na lugar at sumunod sa abiso ng mga otoridad. Nagpadala na ng rescue teams ang Amerika para tumulong sa search and rescue operations sa Venezuela.
0: Ay wala muna maglilipad ng channel na walang BBTU. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita hanggang alas 6 ng umaga. Samahan ninyo kami hanggang kay gumagayak papasok sa trabaho at eskwela. Sa mga nakatulala pa ho dyan na nga nagmumuni-muni ngayong madaling araw na ito ng Friday.
1: Guilty!
0: Aba, aba, aba, aba, tanghali na ha.
1: Kilos na!
0: scroll ng cellphone eh, na maya-maya pa eh na lilingat kayo, mag-aalas 6 na pala.
1: Mabilis lang ang Biyernes, maya-maya uwian na, totoo weekend yan. Na.
0: O kaya gumayak na po ha, magbe-break lang kami sandali, babalik pa kami hanggang alas 6 na umaga, oras po muna natin.
1: Oras 5:14.
2: TTTZMM, numero uno sa aksyon.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals.
2: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Tulumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
3: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
4: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
5: kailangan ng gabay na maaasahan.
4: Ako po si Master James Alejandro.
5: At ako naman po si Ate Nems Turla.
3: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
4: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
6: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
3: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
7: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
3: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
8: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita.
3: Papasada na ang Pasada Balita! DZMM, numero uno sa aksyon!
9: Balik tayo sa mga balita, 5:16 ng oras natin, ipipresenta ng prosecution team ng Kamara si Mary Grace Piatos bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ibig sabihin ba, Archie, totoong tao si Mary Grace Piatos?
10: May naninindigan nilang totoo si Mary Grace Piatos at hindi
9: ibig sabihin,
10: pagkain.
9: Oh, pag may naiharap namang Mary Grace Piatos, edi totoo nga.
10: Talaga.
9: Tingnan natin ha.
10: Sige nga.
9: Sa isinumiting pre-trial brief, nakatakdang tumestigo si Mary Grace Piatos sa sinasabing pagtanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President noong 2022. Nauna nang kinumpirma ng Philippine Statistics Authority na walang birth record ang pangalang Mary Grace Piatos. Tumanggi naman si Lead Public Prosecutor Jervy Luistro na kumpirmahin ang listahan ng mga testigo pero iginit na mahalaga si Mary Grace Piatos para patunayan ang akusasyon laban sa Vice Presidente. Kabilang sa unang Article of Impeachment, ang maanumalyang paggasa sa confidential funds ng OVP at ng Department of Education. Sa ikalawang artikulo, ipipresentang testigo ng prosecution si dating Ombudsman Melchor Carandang para patunayang inimbestigahan ng mga bank account at transaksyon ng pamilya Duterte. Detestigo rin sa ikatlong artikulo hinggil sa panunuhol ang ilang dating opisyal ng DepEd na nakatanggap umano ng cash envelopes. Isinama namang testigo sa ikaapat na Article of Impeachment kaugnay ng pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos ang court sheriff na si Abe Andres na sinapak ni VP Sara noong 2011 para patunayang may kakayahang maging marahas ang Vice Presidente. Natapos na ang pagmamarka ng mga ebidensya kaya isinara na ang pre-trial conference pero hindi nabuksan at namarkahan ang selyadong kahong naglalaman ng tax records ni VP Sara at ang mister na si Attorney Manasseh Scarpio matapos kontrahin ng

0: oras matapos ang pamamaril sa Senado. Wala pang pahayag sina Cayetano at Padilla at Aplasca sa utos ng Ombudsman.
1: Ibinasuran sa Dingan Bayan ang hiling ni Senador Jinggoy Estrada na pagsamasamahin ang kinakaharap na kasong Glafat Plunder kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng 573 million pesos na kickback mula sa flood control projects. Sa resolusyon ng Anti-Graft Court, walang basihan para pagsamasamahin ang mga kaso dahil maaari lamang maantala ang proseso lalo't magkakaiba ang transaksyong sakop ng bawat kaso. Hawak ng 5th Division ang kasong Plunder at Graft kaugnay ng 350 million pesos na flood control project sa Metro Manila at Oriental Mindoro, habang hawak naman ng 2nd Division ang isa pang kasong graft na may kaugnayan sa 213 million pesos na proyekto sa Bulacan. Kinumpirma naman ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. na epektibo na simula noong Lunes ang suspensyon na nakakulong na si Estrada. Nauna na iginiit ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi maaring magsilbing Senator Judge sa impeachment trial si Estrada dahil kasama sa kanyang suspensyon bilang senador.
2: Sinampahan ang reklamong cyber libel sa Department of Justice sina Senador Alan Peter Cayetano, Rodante Marcoleta at 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zal Dico. Nagugat ang panibagong reklamo ni dating Senador Antonio Trillanes sa pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee na pinangunahan ni Marcoleta kaugnay ng investigasyon sa flood control projects. Iginiit ni Trillanes na walang parliamentary immunity ang dalawang senador dahil hindi na Senate President si Cayetano at Chairman ng Blue Ribbon Subcommittee si Marcoleta nang gawin ang pagdinig noong June 4. June 3, nakabuo ng quorum ng 12 senador kaya binakante ang lahat ng pwesto sa Senado. Sa ngayon, submitted for resolution na ang naunang reklamong isinampan ni Trillanes laban sa mga bagmen.
1: Nakatakdang sampahan ng 1.6 billion pesos na kasong tax evasion ang Bulacan Group of Contractors o yung tinatawag nilang BGC Boys. Kasunod ito ng pag-aproba ng Department of Justice sa pagsasampa ng 44 na criminal tax cases laban sa mga dating opisyal ng DPWH Bulacan na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Nagugat ang isinampang kaso sa investigasyon ng Bureau of Internal Revenue kung saan natuklasan ang hindi pagbabayad ng tamang buwis at malaking agwat sa pagitan ng idineklarang kita at gastos ng mga dating opisyal. Nakakulong na sina Hernandez at Mendoza na kapwa-akusado ni dating Senador Bong Revilla sa kasong graft malversation kaugnay ng 92.8 million pesos na peking flood control project sa Pandibulacan. Kasama naman si Alcantara sa mga state witness kaugnay ng flood control scandal.
2: Iutos ng Malacanang na resolbahin ang issue ng right-of-way sa LRT1 Cavite Extension Project. Ayon sa Palaso, gusto ni Pangulong Marcos na matapos ang proyektong pinondohan ng 64 billion pesos para sa mga pasaherong bumabiyahe sa Southern Metro Manila. 2024, natapos ang phase 1 ng proyekto, kaya umabot na ang biyahe sa Dr. Santos Station sa Parañaque City. Pero hindi pa tapos ang Las Piñas, Zapote at Ñug Station sa Bacoor City sa Cavite. Nauna nang itinanggi ng magkapatid na Senador Mark at Camille Villar ang akusasyong hiniling nilang ibahin ang alignment ng riles sa Ñug Station para dumaan sa C5 Road sa Las Piñas City kung saan may property ang kanilang pamilya.
1: Sa oras po nating 5:23 na ng tanghali, alamin naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
3: Pasada balita. Probinsya. Pasada balita.
1: Sa ating Pasada probinsya, patay ang 63 taong gulang na lola matapos mabangga ng motorsiklo sa Bacolod City. Kalalabas lang ng ospital at tumatawid ang biktima. Nang masalpok naman ang humaharurot na motorsiklo sa Lacson Street. Sugatan din ang mister ng biktima, gayon din ang driver at angkas ng motorsiklo. Natuklas ang lasing at may dala pang bote ng alak ang driver ng motorsiklo.
2: Sa Rizal, natagpo ang patay ang lalaking halos isang buwan nang nawawala sa Rodriguez. Nakatali ang mga kamay at may mga bakas na dugo sa katawan ng biktima nang makita sa Tarlac. June 2, napaulat na nawawala ang biktimang construction worker matapos makipagkita sa kachat. Natunton ang kachat ng biktima at itinuro ang dalawang individual na sinasabing sangkot sa krimen. Patuloy pang iniimbestigahan ang insidente.

0: Sa Laguna, natagpuan ang patay na sanggol sa gilid ng irrigation canal sa Santa Cruz. Nakalagay sa kahon ng sanggol na inabandona sa bahagi ng Barangay Labuin. Binasbasan ng sanggol sa kailibing sa Municipal Cemetery. Patuloy namang tinutugi sa mga magulang at sa nagtapon sa labi ng sanggol.
1: Sa Batangas, patay ang babaeng negosyante matapos pagbabarilin sa Santo Tomas City. Nakatayo lang ang biktima sa harap ng pag-aaring tindahan ng karne. Nang lapitan at apat na beses na barilin ng mga sospek na sakay ng motorsiklo sa Barangay San Pedro. Inaalam pa kung konektado ang krimen sa plano ng biktimang tumakbo sa barangay elections.
0: Sa Cebu City naman, nasamsamang mahigit 2 bilyong pisong halaga ng ilegal na sigarilyo. Unang natagpuan ng 6 na container van na naglalaman ng 1.2 billion pesos na halaga ng kontrabando sa labas ng subdivision sa Barangay Bakayan. Sunod na na-recover ang 5 pang container van na naglalaman din ng mga ilegal na sigarilyo. Nagsagawa ng operasyon matapos madiskubring galing ng Cebu ang 1.7 billion pesos na halaga ng ilegal na sigarilyong nasabat naman sa Maynila.
1: Sa Isabela, nasagip ang estudyanteng nawala ng malay sa klase sa bayan ng Makunakon. Nagsasagawa ang mga pulis ng lecture hinggil sa anti-bullying awareness nang biglang mawala ng malay ang estudyante. Agad na binigyan ng paunang lunas ang estudyante sa kadinala sa Makunakon Rural Health Unit. Nasa maayos ng kalagayan ng estudyante habang kinilala ang pagiging handa ng mga pulis na tumugon sa anumang emergency.
0: Ay tanghali na tanghali, bilis bangon, gumayak na mga dapat gumayak at gumising, gisingin na mga dapat gisingin dahil 5:26 na po. Sa oras nating yan, alamin naman natin ang mga balitang nakalat na ating mga kasamahang radyo. Patrol! Mga baril at pampasabog natagpuan sa dating kuta ng mga rebelde sa Zambales. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Eason. Magandang morning, Tata Rod.
2: Good morning, Johnson, Christian. Sangkaterbang explosive materials, pala, explosive ordnance at mga subversibong dokumento ang nahukay ng Zambales Police sa dating kuta ng Communist Terrorist Group sa Sitio Buri, Barangay Inhobol, Masinloc, Zambales, araw ng Huwebes. Ayon kay Zambales Police Provincial Director Colonel Benjamin Ariola, natuklasan ng pulisya ang isang dating kuta ng mga Communist Terrorist Group sa tulong ng impormasyong galing sa Kilusan. Itinuro ng isang dating kaanib ng Kilusan ang lugar kung saan ibinaon ng mga dating rebelde ang maraming bilang ng mga explosive materials. Sa iba't ibang pampasabog, nakakuha din ang pulisya ng 2 piraso ng improvised shotgun, 123 rounds ng assorted cartridge at marami pang bilang ng iba't ibang bala. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Thank you, maraming salamat, Tata Rod Eason!
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda!
4: Pilipinas! Pasada balita na!
0: Ay, ito po ang pasada balita hanggang alas 6 pa na umaga at sa oras nating 5:28. Eto na po sila.
4: Metro Pasada!
0: Sa ating Metro Pasada, kasambahay at live-in partner nito, arestado matapos nakawan ng kanilang amo sa Quezon City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen, magandang morning!
5: Good morning, Johnson. Kisya, nasa kasudayan na ng Quezon City Police District ang 52 taong gulang nakasambahay at ang kanyang kalibin partner matapos matakot sa qualified test at paglabag sa anti-sensing law. Batay sa investigasyon ng polisya, na-discover ng 59 na taong gulang na biktima, nawawala ang kanyang 150,000 pisong cash at ilang gamit sa kanyang bahay sa Barangay UP Village pag-uwi niya mula sa isang business meeting. Agad nagsawa ng follow-up operation ng mga operatiba ng Anonac Police Station na nagresulta ng pagka-aresto ng mga suspect. Na-recover mula sa mga suspect ng iba't ibang gamit sa bahay ang kulong, mga monoblock chair, antigong salamin, dresser, mga tasa, plato at mangkok na pinaniniwala pag-aari ng biktima. Gayon man, nabawi ang perang ninakaw ng mga suspect. Lumalabas din sa investigasyon na nagkakaroon trabaho bilang kasambahay ng biktima ang pangunahing suspect, kaya may access sa bahay na kulong ng mga suspect na naharap sa kawastong qualified test at anti-sensing law. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roy Cueto, DZMM.
0: Thank you, Rowan!
1: Lalaki at imbog sa pagbibenta ng shabu sa Antipolo City. Balita mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Good morning, Zeus!
6: Good morning, Crystal at Johnson. Arestado sa baybas ng Antipolo Police ang isang lalaking umano'y nagbebenta ng illegal na droga sa barangay Kupang, Antipolo City. Kinilala ang suspect na si Alias Boy, 47 anyos. Nakuha mula suspect ang 11 sachet ng hininalang shabu na may timbang na 28 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng higit 190,000 pesos. Nakuha rin mula sa kanya ang cellphone, wallet at perang gamit sa illegal na transaksyon. Naharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
0: Samantala, Granada, natagpuan malapit sa gasolinahan sa Maynila. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia, magandang morning.
7: Good morning, Johnson at Kristen. Isang hand grenade ang narecover ng taxi driver sa tapat ng isang gasolinahan sa Sampaloc, Maynila. Una nitong napansin ng latas sa mga halaman at ng siripin ay may granada na palang nakatago sa loob. Inuwi pa ng taxi driver ang granada pero makaraan ng ilang oras ay sinuko rin ito sa pulisang granada sa takot na sumabog ito. Kinordonan ng lugar kung saan nakita ang granada habang sa ilalim sa pagsusuri ang nabawing explosive. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Thank you, Trisha. Maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda. Papasada na ang Pasada Balita!
0: Ay maliwanag na sa labas. Ibig sabihin ay tanghali na at magsisimula na naman ang rush hour na mga manggagawang papasok sa trabaho. Sa mga nanay at mga tatay na maghahatid ng estudyante sa eskwela, magandang morning.
1: Alam na this. Good morning po. Gayak na po tayo. May pasok pa ngayong Biyernes ha, pero onting ano lang push lang po dahil naman kapag natapos ang araw na ito, pwede na mag-happy weekend.
0: Maya-maya pa'y Lunes na naman. Mabilis lang ang weekend.
1: Pero tsaka nyo naisipin yung Lunes, enjoy muna natin yung weekend.
0: Meron pang dalawang araw yan, Sabad at Linggo, na pwedeng mag-relax, magpahinga, mag-recharge, at para full charge ulit tayong pare-pareho on Monday. Abatiin muna natin yung mga dapat batiin dahil meron tayong 19 million live viewers.
1: Wow!
0: Ang nasa YouTube, maganda umaga po sa inyong lahat. Hindi namin kayo maiisa-isay pero alam nyo nang kayo po yun.
1: Good morning. Siyempre, kabilang dyan sa mga nakatutok sa atin, ang mga taga Santolan, Pasig.
0: Uy.
1: Sina Mami Maricel Lucas, si Tita Freya at Miroy Lucas. Pinapabati ni Sir Rian Lucas. Good morning po. Good morning sa mga taga Santolan, Pasig. Good morning.
0: Ay, maganda umaga. Sina Julius Bangalando ng Camarin North Caloocan, nag-a-attendance check na rin sa YouTube. Maganda umaga. Pati na rin kay Elbe Benitez from Japan. Ay sa ating mga kapamilya abroad, ha, maganda umaga po sa inyo saan man kayo naroroon. At syempre sa mga kapamilya nating OFW na uwing-uwing-uwing-uwi na ng Pilipinas, pero nag-iipon pa ng pasalubong sa kanilang mga pamangkin. 10 and a half. Ay maganda umaga rin kay Dr. Maria Festi, nag-a-attendance check na rin. Maganda umaga po sa inyo.
1: Good morning po. Good morning din pagbati po sa mga tagalipa Batangas, kina Melissa Malabanan at kay Tandy Maano. Get well soon. Good morning. Happy Friday.
0: Ay sa mga nasa ospital nga ho pala dyan, ay mga may karamdamang kinakailang ma-confine muna pansamantala ha. Ay magpagaling na kahit nang makauwi na. Mahirap din naman ang nasa ospital ng mahabang panahon. Pati na rin sa mga nagbabantay na puyat na puyat. Ay magpahinga rin pag may time, baka kayo naman ang magkasakit. Sa mga nasa biyahe na po dyan, sa mga kalsada halimbawa sa EDSA, sa Commonwealth Avenue, mga galing ng Farview, papunta dito sa area ng Quezon City at ng Elliptical Road, traffic na ba? Ah, okay pa.
1: Aga pa.
0: Okay pa yung mga ganyan. Mamaya mga bandang lagpas alas 6 na ng umaga.
1: Eh, huwag yun ang hintayin. Dapat ngayon pa lang bumiyahe na kayo.
0: Bilisan nyo na ha. Ay, teka, sa oras po nating

0: eto, asa na ba? Eto na nga.
1: Kakaibalita!
2: Kakaibang balita!
0: Sa ating kakaibalita, nasagi po ang lalaking nahulog sa holding tank ng inidoro sa Amerika. Archie, ibig sabihin ay Poso Negro? Ganun ba yon?
3: Anong tawag?
0: Holding tank ang holding tawag tank. Nila. Bagay, hindi nila ng Poso Negro. Holding tank ang tawag nila.
3: Masosyal pa ikan sa atin.
0: O, syempre naman. Kunin mo nga yung inidoro. Nahulog po ang lalaki sa loob ng holding tank habang kinukuha ang kanyang sunglasses na nahulog po sa inidoro. Ano yun? Nahulog sa inidoro yung sunglasses.
3: Napunta sa holding tank.
0: Nahulog naman siya sa holding tank.
3: Na-flash na kasi.
0: Nasagi po naman ang mga rescuers ng lalaki matapos matrap ng 15 minuto sa loob ng mabahong holding tank. Ay malamang.
3: Hindi tumagal ng 15 minuto. Di ba nakakasuffocate yun?
0: Totoo yan. Nung araw, meron kaming na-cover na ganyan. Yung mga trabaho naman nila, maglinis ng Poso Negro.
3: Oo.
0: Patay yung parang 3 yata or 4 sa isang mall dyan sa Cubao.
3: Kasi diba may parang toxic yung ano nun, yung amoy na.
0: Ayun, pagka kuha po sa kanila ay wala na, talagang delikado po yung ganyan. Dahil po sa exposure sa dumi at kemikal, isinailalim sa decontamination process ang lalaki para makaiwas po sa komplikasyon. Nagbabala naman ng mga otoridad na maaring mauwi sa pagkamatay, yun na nga, ang exposure po sa kemikal sakaling mahulog sa holding tank ng inidoro.
3: Ah, ganun ka-importante at mahalaga yung kanyang sunglasses para i-risk niya ang kanyang buhay para kunin lang yun.
0: Para lang dun sa mabahong holding tank.
3: Holding tank.
0: Ay, mag-iingat po, lalo din sa mga siguro, baka yung mga nagse-selfie-selfie dyan eh, baka kayo nasa alanganing posisyon eh, malaglag ho naman kayo sa kinalalagyan po ninyo, ha? Mag-iingat po palagi.
3: Oh, at mabuhay yung binanggit mo nga, yung mga nagtatrabaho dyan sa mga Poso Negro.
0: Oo, ang naglilinis ng ating mga Poso Negro. Trabaho po yan ng talagang napakahirap din nga naman.
3: Kaya mahiya yung mga hindi po papasok sa trabaho pero sumasahod.
0: Nang laki pa, no?
3: Oo nga, tapos yung mga ganong trabahador nagtitiis sa kakarampot na sahod pero at risk yung buhay nila, hindi ba?
0: Yun ang mararangal na trabahong ika ngay lumalaban din ng patas. At yan po mga kapamilya ang ating kakaibalitang tampok ngayong Biyernes ng
1: Umega
2: Morning.
1: Kakaibalita.
2: Kakaibang balita.
1: Pasada balita.
0: Ay, pero wala muna maglilipad ng channel. Walang BBTU. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita hanggang alas 6 pa ng umaga. Dita Chrissy Galvez, magandang morning, ha. Manood ka lang at makinig hanggang alas 6 na umaga. Ay, mamaya makikipagkwentuhan po tayo kay Dr. Ron Jean Solante.
3: Yes.
0: Isang infectious disease specialist. Ang dengue kasi, cases daw po sa bansa ay bumaba ng 56%.
3: Pero,
0: anong pero?
3: Ang leptospirosis naman daw ay tumaas.
0: Eh baka kasi dahil sa nagtatatag-ulan na naman.
3: Oo.
0: Lalo kung siguro may mga pagbabaha na naman ganyan.
3: Back to ano tayo? Back to zero tayo sa ating mga kaalaman. Alamin lang natin kung ano ang pwedeng gawin at response para hindi naman tumaas lalo yung mga numero na yun.
0: Hirap kaya, nagka-dengue ka na ba?
3: Ang talaga. Hirap.
0: Mahirap po yung ganyan, ha? Kaya mag-iingat po ay mga batang laro ng laro sa halimbawa sa eskwelahan. Minsan doon nakukuha pagka maraming halimbawa ay isa, dalawa, tatlo, apat na mga magkakaklase ang nagka-dengue, ay mas malamang sa hindi kung saan sila naroon malimit, madalas.
3: Malamang.
0: Baka nandoon yung lamok na may dalahong dengue.
3: Correct. Alam nyo na yan kasi lagi naman pinapaalala ng DOH sa kanilang mga opisyal, di ba? Yung paglilinis ng paligid para hindi rin pamugaran noong mga kitikiti ng mga lamok.
0: Mamaya ho, pagkukwentuhan po natin yan. Maganda-maganda umaga po muna kay kay Direk Bunel Pedrialba.
3: Pwede rin namang doktor ata.
0: Oh, nagdo-doktor din ito nung araw eh, nung bago siya maging direktor eh. Direk Bunel, maganda-maganda umaga sa inyo ha. Ingat. At kay, syempre kay Doña Juanita Pedrialba, maganda umaga po sa inyo, Doña Juanita.
3: Good morning po kay Dr. Alex Tinsuan sa Pateros. Good morning, salamat.
0: Ay, magbe-break lang kami sandali. Babalik pa hanggang alas 6 na umaga pero baka kayo nalilingat ng hali na itama muna inyong mga orasan. Mga doktor at mga nurses na naka-duty po ngayon pero pa-out na ng alas 6 na umaga.
3: Ingat!
0: Pati sa mga security guard.
3: Ingat! Ang oras natin ay 5:39 na umaga.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: How much of the Philippines do you really know? Discover.
2: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging bosses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ko sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko po yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
3: Malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
0: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM. Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: passada da passada palhita.
1: DZMM número 1 sa aksyon.
2: Ay, balik ho tayo sa ating kwentuhan na ito po ang pasada balita. Ako po si Johnson Manabat.
3: Ano naman, si Christian Yosores. Good morning.
2: Sa mga nanay, sa mga tatay na may mga alaga ho dyan na wag naman sanang na-dengue. Kaya yung mga kababayan ho natin, mga kapamilyang no choice, kundi minsan ay lumusong ho sa baha, ay nandyan ho ang banta ng leptospirosis. Pero din ho sa datos ng DOH ang sabi, yung dengue cases daw ho sa bansa ay bumaba naman ng 56%, pero tumaas naman ang leptospirosis cases dito ho, lalo na sa Metro Manila. Ay nandyan ang tag-ulan, di ho ba? Malimit na namang mas malamang sa alamang, ay babahayin na naman yung ating mga kababayan sa ilang parte ng Malabon. Yan sa Talayan area sa Quezon City. Yung ba mga lugar na malimit ho talagang bahain?
3: Oo, at ano ha, minsan ang epekto niyan, kapag kahit humupa na yung ulan, may mga natitira pa rin tubig. Yun. Diba? Yung mga naiwan doon sa mga gulong, sa mga container na baka po hindi natin basta-basta nalilinis agad.
2: Alamin nga ho natin si Dr. Ron Jean Solante, ang infectious disease specialist at chairman po ng Department of Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine dyan po sa San Lazaro Hospital at past president ng Philippine College of Physicians. Doc Ron Jean, magandang morning po muli. Si Johnson and Christian sa DZM, magandang morning po sa inyo.
3: Good morning, Doc.
4: Hi, Christian and Johnson. Good morning.
2: Apo. Doc, anong nakikita ho ninyong factor? Bakit merong pagbaba? Siyempre, good news po naman ito. Bagamat bumaba po ng 56% daw ang dengue cases sa Metro Manila.
4: Well, ang pagtaas naman ng kaso, no, maraming factors 'yan, no. So, unang-una, yung circulating na mga lamok sa environment, that's always the carrier of the virus, no. And at the same time, pag merong maraming tao, maraming vulnerable population na makagat, then that also be another factor. So, wax and wane, no. Ibig sabihin, there are times or there are months na bumaba, there are months also na tumaas ang dengue. So talagang ano yan, yun yung nagiging trend. No? So it doesn't mean mababa ngayon, okay na tayo, but there may be a positive way. Baka may nag-iingat na tayo, naglilinis tayo sa environment natin.

0: Importante yan eh, kasi alam mo, pag sinabing dengue, talagang like the Philippines, no, ang lamok talaga ang pinaka-importante dyan. At the same time, we need to control the environment na hindi dumadami ang breeding place ng mga lamok.
1: Opo, opo. At Doc Ronjin, ang dengue walang pinipiling edad, ano?
0: Yes, of course, no, kasi anyone that can be bitten by that mosquito na merong virus can always be vulnerable. Pero lately, no, nakikita din natin, hindi lang mga bata, tumataas-taas rin ang mga kaso sa mga adult, no, especially for those na nagtatrabaho, that is always exposed dito sa mga areas na to na malaming lamok.
1: Opo. Sa ngayon po, Doc Ronjin, di ba wala pa tayong available na bakunang ginagamit dito sa Pilipinas to prevent or labanan po ang dengue. Pero para po doon sa mga nagka-dengue na before, possible po bang magka-dengue ulit sila kahit sila po ay nagkaroon na ng sakit before? Pwede bang maulit yun?
0: Yes, Christian. No? Tandaan natin na we have 4 dengue serotype, no? The dengue 1, 2, 3, 4, no? Virus, ha? Itong 4, no? And each time na meron kang dengue virus, you will not have any protection against the other 3. So, ibig sabihin, you may have the potential of getting 4 episodes or dengue infection in your lifetime. So, that's how, that's why in tropical countries, kagaya ng Philippines, mataas talaga ang dengue because of the, wala tayong protection. Pag nagka-dengue ka ngayon, hindi meron ka pang 3 serotypes na pwede kang ma-expose, and then and so on and so forth, no? So hanggang lumaki ka, nandun pa rin yung risk of exposure.
1: Dr. Ronjin, yun hubang dengue types na 1 to 4 ikamo, eh, mas kumbaga, mas malala ang magiging epekto ng dengue type 2 kung yun ang tatama sa iyo, or pare-pareho lang naman siya, magkakaiba lang ng type.
0: Actually, ang nangyayari ngayon, no, so meron tayong tinatawag na antibody dependent enhancement. Usually nangyayari yan pag nakakuha ka na ng second dengue infection, no? But ang nakikita natin ngayon, whether you have first infection or second infection, most likely it can still lead to severe infection. So ibig sabihin, maski first dengue mo or second dengue or even third dengue, there's always a possibility magiging severe, no? Because ang severity kasi nito dyan, ha, depende sa host factor. Halimbawa, meron kang diabetes, meron you are immunocompromised, you are obese, no? Or you are smoker. Doon yun mag-manifest na pwede kang mag-severe because of the comorbidities.
1: Opo. Sa ibang bansa ho ba, Doc Ronjin, eh, meron ng mga bakuna kontra dengue?
0: Yes, meron na silang bakuna, no? Yung Q-Denga, no? Kagaya ng Indonesia, Thailand, and then Vietnam, no? So, na-approve na sa kanila yung bakuna.
1: Dito sa atin ay wala.
0: Wala pa. Na I think as far as I can remember, mayroon pang mga sinusuri, may nire-review pa ng mga kinakailangang data ang government natin, ang FDA, para makompleto yung submission nila. So that's part of the process of evaluating a vaccine naman.
1: Opo, pero sa palagay po ninyo, Doc Ronjin, it is a high time na magkaroon na rin po talaga ng available na anti-dengue vaccine sa atin dahil every year, lagi tayo may mga naitatalang pagtaas o pagbaba ng mga dengue cases eh.
0: Yes, obviously, kailangan natin din. Kasi ang bakuna is one part of the intervention, no? Sabi naman ng WHO yan, kasama yan sa intervention aside from detection, clinical management, at saka environmental control na maglilinis sa mga environment para matigil yung breeding places ng mga lamog. Kasama pa rin yung bakuna, no? Because this is more of multi-prong intervention. Hindi lang yung isa na pwede. Lahat, kung ano man yung other interventions that can really prevent and control dengue, mas maganda yon.
1: Opo. Ay, kaya lang, Doc Ronjin, eh, yun hubang stigmang dala dati nung controversy sa bakuna against dengue, eh, sa tingin niyo, nawala na sa ating mga kababayang Pilipino?
0: Well, hindi naman mawawala yan. Kasi kung meron pang mga magbabanggit pa sa ganitong klaseng issue hanggang ngayon, na supposed to be, wala na yan.
1: Mm-mm.
0: No? Oh, pag merong magbabanggit sa mga social media, sa mga other platforms, talagang nandun yung pangamba pa rin ng mga tao. Tapos hindi lang na yan ang naapektuhan, ang daming apektuhan yung expanded program of immunization natin.
2: Opo.
0: Yung mga mothers hesitant to have their children na babakunan, malawakan ang impact nung ding vaccine na yan, no? Yung ano na yan. Kaya mas ibang programa ng government natin sa mga bakuna, especially sa mga bata, malaki ang epekto noon, no? So hopefully sana tuloy-tuloy lang natin na ibigay ang tamang impormasyon, no? Sa mga bakuna, kasi malaking bagay pa rin, especially sa mga bata at mga vulnerable population.
2: Dok Ronjin, ikaw mo, di ba, merong 4 types of dengue. Ibig sabihin, meron ding 4 types ng bakuna against dengue, or meron silang available abroad na parang 4-in-1 na lang?
1: Oo, parang para sa lahat na yun.
0: Oo. Yung mga bakuna, like kagaya ng mga yung dengue vaccine, no? It also covers the 4 serotypes. Ibig sabihin, if you will be given the vaccine, meron kang protection doon sa 4 na serotype. Kasi hindi naman pwedeng i-approve yan ng WHO kung walang coverage sa 4, no? So dapat pantay-pantay ang visa niyan sa 4 na serotype. Yun yung isa sa mga requirement for a very good and ideal dengue vaccine.
2: Opo. Yung mga magulang ho halimbawa na baka kakabakabat, baka dengue na ho yung tumama sa kanila, ano ang babantayan, dapat bantayan ng magulang sa bata na mayroong posibleng sintomas ng dengue para hindi ipagpalagay na, hindi, ordinaryong lagnat lang yan, gagaling din yan bukas sa makalawa. Anong kaibahan ng dalawa?
0: Magandang tanong yan, Johnson. No? Meron tayong sinatawag na mga dengue warning signs. No? So, sabi ng WHO, pag meron kang warning signs sa isang mga manifestation or mga sintomas, kasama na doon sa warning signs, kailangan talagang dadalhin sa hospital or sa health center, no? Ano ito, no? Nagsusuka, tapos sumasakit ang tiyan, no? And then, yung iba, naninilaw, o yung iba, bumaba na yung sensorium, palaging tulog. Yun yung mga sinyalis na kailangan dalhin sa health center, or nagdudugo yung dilagid or nosebleed. Isa yan sa mga warning signs. So, hindi lang lagnat ang babantayan natin. Kailangan din natin na ma-inform sila na mayroon mga warning signs, because itong mga warning signs na to, pag dumarating na to sa mga pasyente, most likely pupunta na yan, ang next phase na yan will be severe dengue.
1: Mm-mm. Paano naman po sa mga adults o Doc Ronjin? Kasi may iba sa atin, lalo na sa mga nakatatanda, di ba, na kapag nakaramdam ng sintomas, hindi ganun ka-sensitive, na parang wala lang yan, trangkaso lang
2: malakas
1: yan.
2: Malakas ang pain tolerance na iba.
1: Oo, okay lang yan, bukas wala na yan.
0: Oh, yes. Ganon din ang hinahanap natin sa mga adult, no? Yung mga warning signs na yan. At dapat hindi baliwalay niyan, no? Ang palagi naming advice niyan, pag yung lagnat mo lumampas na ng third day, may lagnat ka pa rin, nanghihina, nagsusuka, walang ganang kumain, magpasuri na, no? Para at least makita doon sa hospital or sa health center kung may dengue, you have to rule out dengue first. Kasi alam mo, wala namang gamot ng dengue na antiviral, no? Talagang supportive yan.
1: Mm-mm.
0: Tuwero, tapos pahinga, no? Saka imo-monitor yung mga signs of bleeding.
1: Opo. May incubation period ba sa dengue, Dr. Ronjin, na aaring advisable, or ano ang tanda para sa isang taong pinaghihinalaan niyang may dengue siya para sa sumailalim na po sa test?
0: Yun, ang babantayan mo talaga niyan, kasi hindi mo naman alam, lahat naman tayo nakakagat ng lamok, tapos hindi natin alam kung kailan ka nakagat o anong lamok yun na merong dengue nakagat ka, no? So ang palatandaan na lang natin yan, na pag meron ka ng lagnat at yung lagnat mo pabalik-balik, on the third day, nandun pa rin, pupunta na tayo sa ospital. Huwag na nating hintayin kung may warning signs or wala, because sometimes itong mga warning signs, hindi mo makikita, especially pag matanda na, no? Or may mga comorbidities, minsan bigla na lang pagdating sa ospital, nandun na pala yung warning sign.
1: Opo. Mula naman po sa dengue, yung leptospirosis naman po, sinasabi naman po na tumaas nito pong mga nakalipas na buwan. Ano po yung nakikita ninyong dahilan dito, Dr. Ronjin? Bakit may bigla ang pagtas na agad ng kaso ng leptospirosis? Kakasimula pa lang naman ang tag-ulan.
0: Yes. Actually, hindi lang kakasimula, no? Mga usually kasi pag nag-wave ka or naglumusong ka sa baha, it will take minimum of 2 weeks before you will get the manifestations, no? So I think itong mga pagtaas na yun, because of the rainy days itong two weeks ago,
2: na
0: nag-umpisa yan, or 1 week ago, no? So ngayon, halimbawa, itong mga araw, 2 to 3 days umuulan, babantayan natin ito, yung mga sintomas, after a week, mag-umpisa na yan na merong tumataas na naman ang leptospirosis. So talagang ganun. The trend will always be like that, no? May mga pabugtubugtong baha, may mga tao na lumulusong doon, na walang protection, hindi nagbubota, then exposed ka talaga. And most of the time, tumataas ang leptospirosis in highly urbanized area, kagaya ng Metro Manila or National Capital Region.
2: Doc Ronjin, sa area halimbawa ng Malabon at Navotas, nung mga nakalipas na taong nakapagko-cover kami ng baha dyan, yung mga magulang mismo, hindi lahat, ha, may mga ilang-ilang magulang na hinahayaan na lang na maligo ng... sige lang, yung mga bata sa baha, sa paniwala na dahil yung baha sa kanila ay konektado sa dagat, most likely na iwala naman ng lepto. Pwede ho bang ganun ang mindset ng mga magulang?
0: Hindi dapat, no? Kasi kung tubig baha yan, no? Hindi mo na ma-differentiate kung may connection yan doon sa dagat or wala, no? Because usually, ang infected na tubig na merong contamination galing sa ihi ng daga, are usually in a stagnant na mga tubig, no? Like yung mga matagal humupa na mga baha, yun yung high risk, no? Yung mga initial mga ulan na medyo malakas ang daloy na yan, hindi masyado yan. But when you are in an area na 2 days, 3 days, nandun pa rin yung ulan or baha na hindi nawala, then that's where the higher risk, because dun naiipon ang ihi, naiipon din ang mikrobyo, kaya mas higher risk na magka-leptospirosis.
2: Sa bagay dun sa kanila kasi, yung napuntahan namin yun, parang running water, para bang ilog, Doc, na
1: umaagos
2: ang tubig. Baka kaya siguro ganun ang paniwala nila na walang naiipon, naihi ng daga na posibleng pagmulan ng lepto.
0: Yes. Maski meron pang ganun na running water, but the water is contaminated pa rin yan, meron pa rin risk yan.
1: Mm-hmm. Opo. So kung after 2 weeks, sabi nyo, Ron Jean, yung parang incubation bago makaramdam ng sintomas ang isang maaaring may leptospirosis, ano po yung mga symptoms na kailangan niyang bantayan kung siya man ay may history na lumusong po sa baha?
0: Oh, yun yung importante dyan, no? Kasi ang nakikita namin, may lagnat lang yan, hindi ganun kataas ang lagnat, pagod ang katawan, masakit ang katawan, and then a lot of patients, especially for those na merong severe leptospirosis, third day, fourth day, doon na nila naramdaman na kumukonti na yung ihi nila, no? Ang problema kasi sa leptospirosis, talagang ang bato ang nasisira dyan, no? So, a manifestation of renal dysfunction is kumukonti ang ihi. Minsan, yung iba, hindi na umihi for 1 day or 2 days. Kala nila, okay lang yun. But they already have leptospirosis. Kaya, siguro ganun din ang advice natin, no? May lagnat in the third day, tapos meron kang history na naglumusong sa baha.
1: Opo.
0: Tapos kumukonti yung ihi mo, punta na tayo sa ospital, because the longer you will have this manifestation, especially yung pag kumukonti na yung ihi mo, that's already a sign na malaking bagay na apektado na rin yung bato.
2: Okay. Kailan ho ina-advise ng doktor ang pag-inom ng gamot?
1: Yes, yung doxycycline.
2: Mm-mm.
0: Okay, so that should be taken within 24 hours, no? So ibig sabihin, within 24 hours na na-expose ka, kailangan mong uminom na yon sa gamot na yon, yung prophylaxis natin.
2: Mm-mm. Eh, gano'ng katagal ang pag-inom? Ilang beses?
0: Depende yan sa degree ng exposure, no? But usually, pag yung ngayon ka lang na-expose, then you only have to take that medication for 1 day, no? So, depende yan sa degree of exposure. But a lot of times, isang inuman lang yan.
2: Kahit walang symptoms ng sakit, kung basta lumusong sa baha, kinakailangan uminom?
0: Yes, oo. Yun yung advice natin.
2: Yun ho ba'y libre sa mga health center ng barangay?
0: Ang pagkaalam ko, dapat meron diyan, kasi kasama naman yan sa programa ng Department of Health, no? Yung doxycycline post-exposure prophylaxis.
2: Alright. Doc Ron Jean, maraming salamat sa oras at sa mga paliwanag po ninyo, ha. Maganda umaga and happy weekend.
1: Salamat po, Doc.
0: Thank you, Jensen and Christian.
2: Thank you. Maraming salamat si Dr. Ron Jean Solante, isang infectious disease specialist at chairman po ng Department of Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine mula po dyan sa San Lazaro Hospital. Ay mga taga San Lazaro, maganda umaga po sa inyo.
3: Good morning!
2: Ay mga naka-duting doktor at mga nurses po natin na pa-out na ng duty, maganda ng umaga po sa inyong lahat. Ha? Pati
3: morning
2: na rin sa mga nasa ibang ospital.
1: Oo, at pagbati pala kay Dr. Michael Montesa na nanonood sa atin everyday. Good morning! Salamat
2: Hi, Doc,
1: po.
2: Maganda umaga. Ay papano, muli maraming salamat and congratulations sa mga kapamilya ho nating nakakompleto na naman isang buong linggong pagkain ng walang absent at walang late.
1: Woohoo! Mabuhay.
2: Sarap din mga hindi nalilate, ano?
1: O, pwede kayong gumising ng late bukas.
2: Sa mga walang pasok,
1: walang
2: pero
1: di ba
2: may programa ka ng weekend?
1: Correct.
2: Hindi ka po pwedeng gumising ng tanghali pala bukas.
1: Bawal.
2: Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na Lunes. Ako po si Johnson Manabat.
1: Ako naman po si Christian Yosores.
2: Pero walang maglilipad ng channel ha, walang BBTU. Susunod na po ang Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Ingat po kayo and happy weekend! Monday
1: Bye.
2: Ulit!
1: Happy
2: Bye-bye!
1: Happy weekend po! Ingat!
2: Good night!

0: Gising! Gising! Pilipinas!
1: Good morning!
2: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman.
3: Dapat mong malaman.
2: Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
3: Gising na!
2: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
0: Gising!
1: Gising
0: Pilipinas!
1: Good morning! Good morning!
4: Good morning! Let's go! Oy, nawala yung bed ko. Parehong walang bed. Pero ariba-ariba po tayo. Narito na mga may init na... Yun, pala naman, Joris. Friday na Biyernesan. Narito na po mga may init na balita ngayong Biyernes sa Gising Pilipinas. Mr. Gising to, ha? Reporting morning. Napigilan po sinasabing isa pantangkang pag-atake ng estudyante sa paaralan sa Leyte. Miyerkules, tumawag si Senator Bam Aquino kay DILG Secretary John Vic Remulla matapos makatanggap ng impormasyon sa sinasabing usap-usapan sa mangyayaring mass shooting sa Tacloban City. Natuklasan ang Facebook post ng 14 anyos na grade 10 student na sinasabing nagpaplanong mamaril at manaksak sa Tolosa National High School. Nang puntahan po ng mga pulis ang bahay, natuklasang gumawang estudyante ng maraming Facebook account para ipakalat ang banta kaya nagdulot ng pangamba sa publiko. Binura na ang post at account pero hindi nakikipagtulungan ang estudyante dahil sa takot na maparusahan. Ito yung babae, di ba, Archie? O ito yung babaeng estudyante, 14 years old. Ang Geromulia, posibleng issue sa pamilya ang motibo sa tangkang pag-atake at maring maimpluensyahan o naimpluensyahan ng estudyante sa pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Pinaimbisigahan na sa kamera ang mga insidente ng karahasan sa paaralan kabilang ang pamamaril sa Tacloban City. Ayun din po sa Senado, meron din. May imbisigasyon din sila sa July 1. Samantala, inilipad na sa kustudiya ng DSWD ang dalawang estudyanteng sangkot sa pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Tatlo estudyante ang namatay habang 20 ang nasugatan sa pamamaril sa San Jose National High School. Nananatili naman sa intensive care unit ang tatlong estudyanteng malubhang nasugatan pero nasa maayos ng kondisyon. Sinampahan na ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15 anyos na suspect habang hindi kinasuhan ang 14 anyos na salarin alinsunod na rin sa juvenile justice and welfare law.

sa ilalim po kasi ng batas, walang criminal liability ang 15 o ang mga 15 anyos pababa pero nakatakdang sumailalim sa intervention program. Paliwanag ni Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Attorney Trisha Claire Oco, lilimitahan ang bisita at access sa internet ng dalawang suspect para matutukan ang rehabilitasyon. Aminado naman ang lokal na pamahalaan ng Tacloban City na may mga kabataang nasasangkot sa gulo dahil mistulang alam na mapapalaya dahil sa edad. Sa totoo lang po, hindi lang sa Tacloban, kahit dito sa Metro Manila, ganun ang pag-iisip ng mga bata, ano po? Noong Marso, isang bata ang nahulihan ng improvised na baril at patalim pero dinala lang sa City Social Welfare Office. Sugatan ng isang college graduate matapos ang pamamaril sa labas ng kolehiyo sa Davao City o sa Davao de Oro. Pauwi ng biktima matapos ang graduation sa kolehiyo sa pantukan ng barilin ng dalawang armadong sospek. Nasa maayos ng kondisyon ng biktima ay sinugod sa ospital matapos magdamo ng 4 na tama ng bala sa katawan. Noong nakarang buwan, namatay din ang kapatid ng biktima matapos pagbabarilin dahil naman sa mistaken identity. Sinasabing napagkamalan ng sospek na ang kapatid ang target kaya pinagpabaril. My goodness. Patuloy pong pagtugi sa mga sospek na pinaniwala ang gun for hire habang may natukoy na person of interest sa krimen. Habilang sa iniimbisigahang motibo ang love triangle o personal na galit sa biktima. 6 na minuto makalipas ay 6 ng umaga, nanawagan ng DILG sa Kongreso na amyandahan ng Juvenile Justice and Welfare Act. Kasunod po ito ng pagkakasangkot ng mga minor de edad sa insidente ng karahasan sa loob ng paralan. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na mahalagang gawing basehan sa pagpapanagot ang intensyon at hindi po ang edad. Ayon kay Remulla, ginagamit din bilang drug courier ang mga 14 anyos na bata dahil walang criminal liability sa ilalim ng batas. Nanawagan din ang kalihim sa mas mahigpit na patakaran sa pagmamayari ng baril matapos matuklasang galing sa pulis ang isang baril na ginamit sa pamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City. Isinulong din ang tuluyang pagbabawal sa larong gore box na gumagamit ng iba't ibang armas. Inatasan naman ang PNP Anti-Cybercrime Group na bantayan at alisin ang mga kumakalat na video at larawan sa social media kaugnay ng insidente ng karahasan sa mga paaralan sa Tacloban City at Cavite. Walang epekto sa mga kabataan ang social media ban sa Australia. Sa pag-aaral, lumabas na nakalulusot sa ban ang mga minor de edad dahil gumagamit ng account na nakarehistro sa matatanda. Natuklasan ding gumagamit ng peking account at private browser ang mga kabataan para makagamit ng social media. Disyembre na nakarang taon, yung ipinagbawal po sa Australia ang paggamit ng social media sa mga 15 anyos pababa para maprotektahan ng mga kabataan sa online bullying. Dito sa Pilipinas, wala pang patakarang nagbabawal sa mga kabataan gumamit ng social media. Noon na lang sinabi ng Malacanang na bukas si Pangulong Marcos na ipagbawal ang mga mararas na online games at pag-aralan ang panukalang layong pagbawalan ang mga minor de edad na magkaroon ng access sa social media. 8 minuto makalipas sa 6 ng umaga, sa ibang balita naman tayo, posible pong bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 3 araw na kalakalan sa world market, bumaba ng 70 centavos ang diesel, habang 30 centavos naman sa gasolina at 60 centavos sa kerosene. Lalo pa pong nadagdagan yan sa pang-apat na day of trading, pero mamaya alas 7 na po sa newscast na. Hindi pa kasama sa kwentang presyuhan sa trading ngayong araw at ipinapataw na risk premium cost ng mga kumpanya ng langis. Naniniwala si Jet Petroleum President Leo Pelias na posible pang masundan ang rollback sa Martes. Lalo na lang inanunsyo ng Amerika na halos balik normal ng sitwasyon sa Strait of Hormuz at nakakatawid na ang mga barkong may kargang langis. Eh, pero sinabi din po ni US President Donald Trump na paimbisigahan yung mga oil companies dun sa kanila. Para sa kanya, hindi pa po sapat yung rollback. Kaya tanong ko dun sa report ko sa post ko kahapon, sa Pilipinas ba dapat din natin gawin yon? O hindi natin pwedeng gawin dahil meron tayong state of energy emergency. Kung meron man po tayong dapat sitahin ay ang Department of Energy. Dahil ang Department of Energy ang nagkikwenta kung magkano po ang taas o baba kada linggo. So ang mga kumpanya na lang isunod lang ng sunod. Kaya lang, nung ginawa na pong range ng DOE, hindi naturalmente, kung ako negosyante, anong pipiliin ko sa range, hindi yung pinakamataas pag-increase at yung pinakamaliit pag-rollback. Hindi ho ba? Ay naku, mamaya-maya kakusapin natin si Director Rino Abada, kaugnay sa kanyang forecast for next week.

0: Pero ito po muna, muling isinailalim sa Yellow Alert ng Visayas Grid kahapon. Dumagal ng 6 na oras ang Yellow Alert simula alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Kunsod ito ng forced outage ng mahigit 20 planta habang 16 ang tumatakbo sa rated capacity o kulang ang produksyon. Lalo na lang sinabi ng Energy Regulatory Commission na malaki ang itiraas sa singil sa kuryente ng maraming private utility at electric cooperative sa Visayas. Ay maganda umaga po sa lahat ng mga taga Eastern Visayas. Naku, balita ko, halos lahat daw na electric cooperative sa Eastern Visayas, yung mga Bisaya at mga Waray. Waray maupay. Naku po, Diyos ko po. Sa bagay, kung wala naman nagre-reklamo at willing naman magbayad lahat, di okay lang. Ano po? Pati na rin sa mga kababayan ko dyan sa Negros. Te kaya pa? Ha? Kaya pa? Paano ba kaya sa atin, Bea? Kaya. Kasarang pa ka mo. Pwede ganun, ano? Kasarangan nyo pa? Magbayad? Biskanta ko? Ang inyong bill? Wow, tingin, grabe. Alam mo naman sa Negros, ha? Sa Negros po, ang kwarta, ginapiko, ginapala. Yayaba. Hindi, kasabihan lang po yun. Hindi naman totoo. No? Po, sabi lang nila yung mga taga Negros, mayayabang. Kasi ang pera daw ay pinipikot, pinapala. Hindi naman totoo. Ang dami mahirap din sa Negros, ha? Ang laki ng tinas nyo dyan, ha? Dahil po dito, naglatag ng kondisyon ng ERC hinggil sa pagkontrata naman ng dagdag na reserbang kuryente ng National Grid Corporation of the Philippines para hindi mauwi sa brownout ang yellow alert na pang ika-45 araw na kahapon. So kung yellow alert ulit later, today, ika-46 days na yellow alert po ang Visayas. Ibig sabihin po ng yellow alert, manipis ang reserbang kuryente na kapag may isa o dalawang planta pang dagdag na pumalya, ay mauwi na po yan sa red alert. Ano po? Lagay po na ng panahon, napanatili ng bagyong Gardo ang lakas nito habang kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Uli po itong namataan sa layong 1,280 kilometers sa silangan-hilagang-silangan ng extreme northern Luzon. Taglay lakas ng hangin umabot ng 95 km per hora at pagbugsong 115 km per hora. Inaasa ang lalabas po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Gardo ngayong umaga o mamayang hapon. Nauna na lumabas ng bansa ang bagyong Francisco kagabi. Pihit naman po tayo sa balitang politika. Ipipresenta ng prosecution team ng Kamara si Mary Grace Piatos bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isinumiting pre-trial brief ng prosekusyon, nakatakdang tumistigo si Mary Grace Piatos hinggil sa sinasabing pagtanggap ng confidential funds mula sa office of the Vice President noong 2022. Ay, so after all, totoong tao pala yung Mary Grace Piatos. Nauna nang kinumpirma ng Philippine Statistics Authority na walang birth record ang pangalang Mary Grace Piatos. O paano yun? Paano magtistigo yun? Abaka alias. Alias Mary Grace Piatos. Ano po? Tumanggi si Lead Public Prosecutor Jervy Luistro na kumpirmahin ang listahan ng mga testigo pero iginiit na mahalaga si Mary Grace Piatos para patunayan ang akusasyon laban sa Vice Presidente. Kabilang sa unang article of impeachment, ang manumalyang paggastos sa confidential funds ng OVP at Department of Education. Sa ikalawang artikulo naman po inaasahang ipipresentang testigo ng prosekusyon si dating Ombudsman Melchor Carandang para patunayang iniimbestigahan ang mga bank account at transaksyon ng pamilya Duterte. Titistigo naman sa ikatlong artikulo hinggil sa panunuhol ang ilang dating opisyal ng DepEd na nakatanggap ng cash envelopes. Isinama naman testigo sa ikapat na article sa kaugnay po sa pagbabanta kay Pangulong Marcos ang court sheriff na si Abe Andres. Ito po yung sinapak ni Vice President Sara Duterte noong 2011 para patunayang may kakayahang maging marahas ang Vice Presidente. Natapos ang pagmamarka ng ebidensya kaya isinara ng pre-trial conference at nakatakdang magpalabas ang Senate Impeachment Court ng pre-trial order para sa impeachment trial na magsisimula sa July 6. Dinagdagak pa ng one. July 6 po, Lunes yan, ha. Hindi naman nabuksan at namarkahan ng selyadong kahong naglalaman ng tax records ni VP Sara at mister na si Attorney Manasses Carpio matapos kontrahin ng defense team. Pero mari pa rin hilingin na buksan at pamarkahan ang mga dokumentong laman ng kahon sa mismong araw o sa mismong paglilitis. Alas 6.14, ano nangyari sa mga ano natin, sa mga radio patrol reports natin? Wala! Alas 6.14! O, Standby Radyo Patrol kayo susunod. Nilinaw po ng Japanese Embassy na libre pa rin ang temporary visa para sa mga turistang Pilipinong pupuntang Japan. O ano yung tataas? Kamila, akala ko may tataas yung parang dudoble. Ano yun? Kasunod po ito na anunsyong tataas ng singil sa single entry at multiple entry visa sa mga turistang papuntang Japan simula Hulyo. 15,000 yen o mahigit 5,600 pesos ang single entry visa mula sa kasalukuyang 3,000 yen o mahigit 1,100 pesos. Oo nga, so ano nga yung isa na libre pa rin? Ano bang kaibahan ng temporary visa at saka yung single at hindi pa pareho lang yun? Mamaya, maghanap nga tayo ng ano dito, ng eksperto, no? I-explain natin, sinalilito din ako eh. Ano yung libre? Ano yung sinasabi niyo sa inyo sa item na libre? At ano naman yung tataas yung single entry? Kasi single entry at multiple entry refers to the kind of visa that you get. Pag single entry, isa lang. Pag multiple entry, pwede kang pabalik-balik over a period of time. Abot naman po sa mahigit 11,000 pesos ang multiple entry visa mula sa mahigit 2,000 pesos. Ayon sa Japanese Embassy, hindi sakop ng dagdag singil ang mga Pilipinong nag-apply ng temporary visitor visa para sa mga hindi lalangpas ng 90 araw ang pananatili sa Japan. Eh syempre, pag nagbakasyon ka dun, hindi ka naman naabot ng... Meron bang nagbabakasyon, Camille, sa inyo dito na 90 days dun sa Japan? Hindi naman. Ako nga, hanggang 2 weeks nga lang yung bakasyon ko eh. Eh siguro yung todo na isang buwan, ano? Pero sobrang haba naman nung 90 araw na bakasyon. Sabagay, papayagan ka ba ng company na 90 days, ano po? Pero standby Radyo Patrol. Gising na si Honey Reyes ng BDO. Honey, ikaw nauna ngayon at si Dr. Mario Fistin ay pinapabati po ng isang happy birthday bukas si Crisanto Batol ng Arlington, Virginia, na magiging 100 bukas. Oh, talagang nga naman. Isang siglo na po kayo, Mang Crisanto Batol. Oh, happy birthday po. Regularly watching Gising Pilipinas from nasan bang lugar yun sa Amerika? Dinigit ko na, di ba? Arlington, Virginia. Ayan, ha? Sir Crisanto Batol, happy 100th birthday. Talaga nga ba ng buhay ni Sir Crisanto, ha? Happy birthday po. Magandang umaga din kay Grace San Mateo at kay Ted Ku. Happy weekend at happy birthday. Pakipindot mo nga dyan, Joris, yung happy birthday. Kasi suki natin ito. Birthday ni Paulo Ubalde ng Virac Catanduanes. Happy birthday! Happy birthday! Ayan, dinobli-dobli pa. Paulo Ubalde para sa'yo. Unahin natin si Zeus Ligaspi. Go, Zeus!
1: Alvin, tatlong sakay ng ambulansya ang nagdamo na sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan matapos nitong sumalpok sa isang SUV sa Quezon Avenue at Dituazon Street sa Quezon City. Mag-aalas 2 sa madaling araw kanina na mangyaring insidente. Sa CCTV video, kitang galing ang SUV sa Dituazon Street at biglang sinalpok ng ambulansyang pinabaybay ang Quezon Avenue. Huli sa video ang mabilis na pagpapatakbo sa ambulansya. Sa lakas ng pagkakabangga, tumagilid ang SUV at tumanggal sa Center Island ang ambulansya. Ayon sa MMDA Metro Base, nagtamo na sugat ang driver ng ambulansya at dalawang sakay nito. Hindi naman nasugatan ang mga senior citizen na sakay ng SUV. Iniimbestigahan pa ng Quezon City Police District Traffic Sector ang insidente. Pasado alas 3 sa madaling araw nang maialis ang mga sangkot na sasakyan sa kalsada. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Ay Zeus, yung tinapay mo dito sa newsroom, di mo kinuha, sayang. Naku, nag-expire na Zeus, ha? Kunin mo sa yung mga tinapay. Ha?
1: Yes, Alvin, dadaanan natin yung mga tinapay.
0: Wala na, natin. Wala na. Hindi, wala ka nang dadaanan. Expired na kahapon.
1: Pwede pa.
0: Pwede pa yan? Init lang na. Thank you. Maraming salamat, Zeus Legaspi. Hindi, sayang kasi may pa-sponsor yung may pabigay yung gardenia. Sayang na may tinapay. Kainin ninyo, ha? Arnel Ozaita, go Nel.
2: Yes, good morning Alvin. Arestado ang isang CAFCO member na itinuturong gunman sa magkakasunod na pamamaril sa bayan ng San Andres at Lopez sa Quezon noong Abril na ikinasawi ng 4 individual. Kinilala ni Police Brigadier General Hansel Marantan, Regional Director ng PNP Calabarzon, ang suspect na si Alias Jerome na nakatala bilang number 1 regional most wanted person. Dinakip ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa 2 bilang ng kasong murder na kapwa walang nirekomendang piyansa.

0: ang mag-asawa. Abril Agis muling matake ang riding in tandem sa Lopez Diversion Road sa barangay Danganan, Lopez, Quezon, kung saan napatay naman sina alias Jose at FN niya na kapal land agents na itinuturing na tunay na target ng suspect. Ayon kay Quezon Police Provincial Director Police Colonel Romulo Albacea, posibleng motibo sa krimen ay ang alitan sa atian ng komisyon sa bentahan ng lupa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito Raj Patrol Arnel Ozaita, DCMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Arnel Ozaita. Isunod natin si Manong Rod Iso. Ay, bago si Manong Rod 621. Manong Rod Eason, kayo na po, Manong Rod.
2: Good morning, Alvin. Isang bangkay ng lalaki ang narecover ng Philippine Coast Guard Bataan Station sa inilatag na search and retrieval operation sa vicinity waters ng barangay Pag-asa, Bagak, Bataan. Naunang nakitang may isang lalaki ang lulutang-lutang sa lugar na naunang itinawag sa mga operatibo ng Coast Guard Station Bataan. Mabilis ang naging pagtugon ng PCG Bataan at Substation Bagak bilang bahagi ng kanilang misyon sa ilalim ng ICARE program. Sa pakikipagtulungan ng Bagak Police at Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, MDRRMO at iba pang ahensya, nakuha ang mga labinang lalaki sa karagatan at dinala na sa proper authorities para sa disposisyon. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DCMM.
1: Thank you, maraming salamat, Rod.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DCMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Thank you, Radyo Patrol. O, ipatindaw muna natin yung Nikki Bigornia, Islanan. Naka-monitor ngayon. Anong ginagawa mo niya? Gawang gumising, Nick. Agluluto. Pagluto mo nga si Tito Alvin ng sunny side up na egg.
4: Good morning!
1: Hindi pa ako kumakain kasi may ano kami, may annual physical exam kami. Iba, di ba may fasting? O, Bigornia, huwag muna akong dala ng breakfast, ha? O, kasi si Bigornia, gising na rin, eh. Huwag kang magdala ng pagkain dahil bawal akong kumain hanggang alas 8:30 magpapakwa tayo ng dugo, ha? Kailangan natin yan, ha? Kayong mga empleyado na mag-undergo po ng annual physical exam, ay samantalahin po ninyo dahil para sa atin yan. Para po yun sa mga gagawa, para ma-check po yung kalusugan natin. Importante po yan, kahit medyo tinatamad na kayo. Excuse naman yan, eh. Di ba? Pag maba ang pila, hindi po kayo aabsinan. Tsaka dapat hindi muna kayo nagtatrabaho din, ano? Eh, kasi syempre, nahilo-hilo ka pa dahil nag-fasting ka simula kagabi hanggang ngayon dahil nga po sa mga blood tests. Ha? Maganda-maganda umaga sa iyo, Ma'am Elsie Balion Florentine. Happy weekend now. At ganun din si, sinong pinapa-shoutout ni Ma'am Elsie? Si Maria Dulce Orate pala at si Ma'am Lina ho, ang mga barkada mo, ha? At si Ma'am Nona Damian at si Elbe Benitez at si Lady Yems and Tiger Lily. Mga dabar cards pala ito ni Ma'am LC. Ano din si Bev H na pinapakongratulate ang kanyang pamangking si Kyle Justin Suliman na nag-graduate naman ng Magna Cum Laude. Wow, BS Computer Science sa AMA sa Makati. Happy birthday sa kanyang sister na si Christine Suliman Lapuz ng San Jose del Monte, Bulacan. Maabos sa Josh Kyle Edip, magandang umaga sa iyo, pa-attendance check, at si Sarah Concepcion sa oras na 6:23. Kailan po natin mag-commercial dahil sa ating pagbabalik. Kakausapin natin si DOE Director Attorney Rino Abad. Alamin po natin kung ano bang magiging takbo ng presyo. Masusundan ba yung rollback? Kasi sa kwento ko, wala pang 1 peso. Eh. Pero pababa. O eh, huwag ko sa kwenta ng... Ang mas mangingibabaw po ay ang kwenta ng Department of Energy. Attorney Rino Abad sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Friday weekend na!
5: Boses na gigising sa umaga.
3: Alvin El Chico, Gising Pilipinas!
6: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
7: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, eh pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito, nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, eh magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.

0: kilala rin kung sino ang nasa harap mo.
1: Hoy! Kilala mo ba kung sino ko?
0: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
1: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
0: Ang swabing bigotilyo.
2: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
3: Wala naman akong boyfriend din.
2: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
0: Malinis trumabaho.
1: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
0: Walang aksyong di tatata.
2: Ano?
0: Lahat ay magmamarka.
1: Sige! Tumukan mo!
2: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munit. Magkakamatay tayo.
0: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Garrido.
4: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy week
5: ko, yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang radio patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
0: Pinangmasang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Gising Pilipino!
7: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
0: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
8: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
1: Ibahin mo ko!
0: Maaksyong tapatan!
1: Papakita ko sa'yo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
9: Pasalamat ka suot mo sutana mo, kung hindi pa hahalikin kita sa lupa.
0: Maaksyong baridan!
2: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
0: Punong-puno ng aksyon!
1: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
10: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
0: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon. Dito sa Sine mo, Ari Garrido!
11: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
12: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at lakas. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May

0: Dalawang oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Bantas surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
1: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
2: Sa house.
3: Pretrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Inisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
4: Kasi kung magkaharapan na ho kami at siya ay halimbawa 1 peso, pwede ko naman ibaba ng 50 centavo ang aking adjustment. So, mayroong element pa rin ho ng competition on the ground. So, yun ho ang inaasahan natin na hindi straightforward, puro sila nandun sa pinakamataas.
5: So, ang ibig mo sabihin, bagamat halimbawa i-anunsyo ng mother unit ng pinaka-head office nila ay pare-pareho, pagdating sa ground or sa field or sa actual na gasolinahan, nagkakatalo din, nagko-compete sila, lalo na kung magkakatabi. Is that what you're saying?
4: Opo, Sir Alvin, ganun ho talaga ang naobserbahan natin. Kasi gaya nga ng mga nadadaanan ko, mayroong 68.40. Mayroon din 68.80. So talagang naglalaban-laban eh. So in the end, basta hindi lang ho lumabas dun sa range, ayos na rin ho yun. Kasi total, yun naman ang hiningi ng industry. Of course, nire-respeto din natin yung point of view nila na hindi ho sila one number fit to all. So, yun na nga ang naging resulta. At true enough, pinangako naman ng industry na after this, tatahimik na kami, okay na kami dun. So, okay na sila. So, maganda na rin ang naging resulta ng usapan.
5: Apo, sa palagay mo ba, Attorney Abad, ay dapat ding gayahin ang ginawa sa Amerika dito sa atin? Si US President Donald Trump po ay nagalit, ano? Kasi para sa kanya, hindi na po fully implement yung reduction sa world market, sa pumps, sa US. Eh sa US, everyday, nagbabago yung presyo. Hindi ho ba sa atin, lingguhan, dapat bang imbestigahan o kasuhan din yung mga oil companies dito sa atin o hindi naman?
4: Well, mahirap din ho yung, well, hindi natin masabi sa US, pero kung wala silang implementation ng emergency power, deregulated din ho sila. Pero dito sa atin kasi nagkataon na meron tayong EO110 at nagamit na nga ho natin yung intervention ng government. Hindi na ho na-implement all through and through yung oil deregulation. So, habang nandyan yan, patuloy ho nating ginagamit yung emergency power until mawala na rin ho yung impact or effect nung Executive Order 110.
5: Opo.
4: Doon ho, wala. Ultimately, babalik ho tayo sa batas natin. Kasi itong emergency power lang ho ito. Hindi ito as in the legal regime natin. Ang regime ho talaga natin is yung deregulated regime. Ngayon, kung babaguhin yan, din dapat ang baguhin talaga yung batas mismo.
5: Tama. Ibig sabihin, sa Pilipinas, DOE ang nagdidikta sa loob na ng 2 buwan ng taas-baba ng presyo kada linggo.
4: Opo, for now that we have the emergency power. But pag nawala yan, ang matitirahong legal framework ay yung oil deregulation. And if that will be changed, dapat idaan sa Congress.
5: Okay, one last. Kailan yung tansya mo na babalik sa dati ang presyo ng produktong petrolyo, Director Abad? Yung dating 50 to 60 pesos

0: lang per liter bago ang gyera, hindi pa po tayo nababalik doon. Ano po, mga kailan kaya babalik sa dati yan?
1: Sir Alvin, consistent po ang mga projections ng mga oil market reports. Nung nakaraang tatlong linggo, nag-report sa amin, nag-request kami ng presentation from Global Platts, 6 to 12 months. Ang projection is kung matuloy yung MOU, maganda nga na natuloy talaga based dun sa projection. Kaya yung projection na yun, talagang aligned sa nangyari ngayon. So 6 to 12 months. Next year ho talaga yan, January to July. Ang sabi lang is makabalik na yung level ng supply from the Persian Gulf before the conflict, which is around 21 million barrels per day. Ngayon, nasundan din ho yan ng kahapon, meron ding presentation sa amin yung Argus. So consistent din sila, hindi immediate yung magiging pagbabalik ng level. It's not the price, Sir Alvin, ha? Ang ating reference is pagbalik ng original level ng supply before the conflict vis-a-vis yung price at that time. So ang atin na lang sabihin at ang price natin before February 28 is around 50 to 60 peso per liter. So yun ho ang tingin natin na magiging implication naman sa price come after 6 to 12 months na adjustment.
0: Opo, ngayon isa na lang pala may papahabol yung LPG. Kasi sabi ni Rigasco President Arnel T, aba malaki-laki yung aasahan sa LPG na rollback sa, kailan ba yung July 1? Wednesday, next week, Director Rino. Nakikita nyo ba malaki-laki nga?
1: Well, Sir Alvin, it's high time. In fact, isa yan sa nagiging topic ng discussion with Global Platts, with Argus. Kasi noong June, nag-increase pa rin eh ang contract price ng Saudi Aramco. Where in fact, doon naman sa liquid fuel, yung Min of Plat Singapore natin sa gasoline, diesel, kerosene, as early as first week of May, nagbabadya na siya ng pababa. Unti-unti. Pero itong surprisingly, nung magkaroon ng CP, contract price ng June, aba, umi-increase pang LPG. I think it's high time. Natama talaga yan. Dapat bumaba na rin siya kasi hindi naman siya kaiba doon sa gasolina eh. Galing din naman siya sa crude oil. At yung naapektuhan naman sa atin ng malakihan ay yung crude oil supply ng Persian Gulf. So ngayon kung maaayos, maganda na yung development doon sa Persian Gulf, wala hong ibang pupuntahan niya. Dapat bumaba na. And it's good to note na meron ng initial report. Hindi kami, kasi Sir Alvin, nagsasabi ka agad unless makuha talaga namin yung contract price for July. But the industry, meron ho sila kasi nag-trade talaga sila. So nakikita na ho siguro nila along the month of June hanggang katapusan ngayong June, napababa na ang price. And it's good to note na nagsasabi na sila sa public na yun na ang nararamdaman nila at yun ang na-experience nila.
0: Oh, sana nga po kasi ang mahal pa rin po ng LPG. Sabi naman kumain natin, ang mahal ng gasol, hindi po wag gasol. Kasi gasol brand po yun, Petron yun eh. Nasaan nakasanayan yung gasol? LPG, ang mahal pa rin ha. 1,000, magkanong range mo ngayon dyan? I think may abot pa rin ng 1,600, ano?
1: Meron pa rin ho, sarating. Pero yung napakataas na yan, alam naman natin may isang brand dyan na because of the quality ng kanyang cylinder, no?
0: Anong brand ba ito? Anong brand ba itong nuknukan ng mahal? Yan ba yung Eastern ba?
1: Grabe, hindi ko na lang po sasabihin.
0: Pero, Sulain. Actually, ang Sulain ang mahal. Ang Sulain din mahal, ha?
1: Hindi ko din natin masabi, no? I think may...
0: Di ako, nakikita ko lang kasi nadadaanan ko.
1: Pero alam mo naman natin sa ground kung yung mababa at doon sa website na ng DOE makikita naman doon yung price monitoring nila at mamili ho sila doon kasi halos kinumpleto namin yung monitoring ng bawat brand.
0: Ah, okay, sige, very good. Magfa-follow up na lang kami. Thank you, Attorney Abad. Magandang umaga po at mabuhay ang Department of Energy.
1: Magandang umaga ulit sa ating mga kababayan.
0: Thank you. Maraming salamat kay Attorney Rino Abad, ang Director po ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Teka muna. 6:40!

0: ay di sunod na po natin kaagad dahil baka maputol na sa Amerika po ito. Nasa Chicago si Dr. Raymond Narag, Associate Professor, Criminology and Criminal Justice, School of Justice and Public Safety ng Southern Illinois University, Carbondale. Mamay ganun silang school, School of Justice and Public Safety. So isang professional na criminologist si Dr. Raymond Narag. Magandang umaga po sa inyo, Dr. Narag.
1: Magandang umaga rin po at magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig.
0: Opo, si Alvin po ito ay pretty sure po, alam po ninyo na pinagdidebatehan ngayon dito sa Pilipinas kaugnay po ng pamamaril sa Tacloban yung pagpapababa po ng age of discernment, yung criminal liability po ng bata. Ano po, kasi ngayon 15 po, ano? Makakasolve ba ng problema pag binaba po natin yung criminal liability, yung age of criminal liability ng mga bata na nasasangkot sa krimen?
1: Unang-una, ako'y nakikisimpatiya sa pamilya ng mga nasawi at lalo na ganun din sa mga nasaktan and sa buong siyudad ng Tacloban. Nandito ako ngayon sa Pilipinas kaya nasusundan ko lahat ng diskusyon, lahat ng news reports about this incident. With regards dun sa katanungan po ninyo na makakasagot ba na ibaba natin yung age of minimum criminal responsibility, ang sagot ko po rito ay hindi. Unang-una, yung 15 years old pababa ay mababa na ang sa edad.
0: Opo.
1: And based po sa siyensa, yung mga batang ito ay hindi pa develop ang kanilang yung maturity, brain maturity nila, yung kanilang executive functioning hindi pa kumbaga fully developed at hindi po nila alam yung tama at mali. Right? Gayunpaman, hindi naman sinasabi ng batas na huwag parusahan itong mga batang ito.
0: Opo.
1: Mayroong proseso ng pagpaparusa. Yung nga lang, yung accountability na in-exact ay hindi punitive accountability, kundi ang kanyang in-exact ay what we call rehabilitative accountability. Hmm. Ibig sabihin, sila ay nasa isang secured setting. Nakakulong pa rin sila, doon tawag natin ay hindi detention, hindi jail or imprisonment, rather it's more of a secured housing. Mm. And sila po ay nag-undergo ng intensive rehabilitation treatment. So, hindi solusyon yung pagbaba ng edad sapagkat hindi niya maapektuhan yung pagdetermine nila ng right or wrong kasi yung mga bata talaga ay hindi nakakapag-develop pa ng kanilang discernment, yung maturity nila sa mga ganitong edad. But at the same time, yung batas ay mayroong ginawa para sa ganon mapanagot sila and at the same time, hindi na sila uulit sa mga ganitong karumal-dumal na gawain.
0: Apo. So ibig nyo sabihin, Dr. Raymond, even in this day and age na napaka-advance po ng teknolohiya kumpara po nung panahon natin, nung tayo lumalaki, ibig nyo po sabihin, hindi porket alam niya ang tama o mali, kasi sabi alam niya pinlano pa nga, yun pa yung findings ng mga pulis, ano po, na parang pinlano pa yung atake. So hindi ibig sabihin na alam na niya kung ano ang tama at mali at that age, yung 15 anyos po at saka yung 14 anyos.
1: That is correct. Case-to-case basis ang ating pag-evaluate, kaya mayroon tinatawag na discernment at yun ay tinalaga sa mga judicial authorities with the assistance of social workers, psychologists, para sa ganun ma-establish natin yung facts of the case, right? Ngayon, kung yung batang talaga na yan ay age 15 and above at may discernment, sila po ay mapapanagot, right? They will be treated with a juvenile justice mechanism na kung saan sila ay kakasuhan, sila ay ikukulong, and once found guilty, sila rin po ay idadaan sa proseso ng ating criminal justice system. Ngayon, dun to sa mga age 12 to 15, right? And ito, sinabi ng batas po natin, wala po silang criminal liability pero meron pa rin silang pananagutan tulad ng sinabi ko kanina. Now, so sinabi mo ngayon about our generation right now na lalo tayong, yung mga bata ngayon na exposed sa social media, very young age, ang tindi na nilang kanang exposure.
0: Opo.
1: Well, maaari mong titignan yon sa other side, right?

0: Ngayon, mas matindi ang mental health maladjustment ng mga bata. Dahil sa bata pa lang sila, super, super duper exposed na sila sa mga violence, right? And hindi ibig sabihin na super exposed sila sa violence and nagmamature sila, right? Maaring ang magiging tendency ay sila ay nagde-develop ng antisocial personality. Ang galing-galing nila makapag-usap online, pero kapag offline, very awkward sila. At yan ngayon yung tendency. And hindi sila makapag-express ng kanilang conviction, rejected sa kanilang mga peers, kung kaya nagkaroon sila ng mga coping mechanisms like going to the internet, accessing this violent content, and napagmamali nila yung online sa real life. And akala nila na kapag gumawa sila ng mga itong bagay, magkakaroon sila ng self-expression, makikilala sila, magkakapangalan sila. So, though totoo na maraming exposure, though totoo na sa panahon ngayon, iba yung kanilang development, on the other hand, research do suggest that this is much more of a burden to our young people.
1: Okay.
0: Kaya kung ibababaan mo lalo yung age of criminal responsibility, mas lalong mga bata na non-serious or non-violent ay mapapasama din dito at we are all going to treat them as adults. And babalik tayo sa panahon, ikukulong natin sila sa isang siksikang kulungan, magtatagal sila, they will expose to criminogenic tendencies, at pag sila lumaya, they are becoming even worse of a threat to our society.
1: So sa makatuwid, Dr. Narag, hindi po solusyon sa problemang ganito ang pagpapababa ng age of criminal liability. Maybe you should be called to the Senate or the House hearing, kasi pag-usapan po nila yan, tsaka pinagdidebatehan po. Hindi po pwede na kami or media or senador or politiko. Dapat ang kinakausap natin yung mga eksperto, kagaya po ninyo, you are a criminologist. Ano po, hindi solusyon sa problema ang gagawin, ang plano nating pagpapababa ng age of criminal liability.
0: Yes, and tulad ng sinabi ko, I'm very willing to share my research. I teach comparative criminology and criminal justice and also juvenile delinquency all over the world. And I've seen many countries, the trend is actually pinapataas nila yung minimum age, right? Most countries are at our level. May mga countries din even higher, 16. For example, Argentina, 16 po yung kanilang minimum age.
1: Pero mas may and mababa din, Doc, di ba? May 12. Parang may nabasa ako na 12 or 10.
0: Yes,
1: meron din
0: may
1: mas mababa.
0: Mga countries din. May countries din as low as 9. May countries as low as 10, 11, 12 years old.
1: Diyan ba sa Amerika, right? anong edad nila? Yung may
0: iba-iba po. Iba-iba. Depende po sa state.
1: Sa state. Oh.
0: Sa Amerika, alright, may mga states na 14 years old, may mga states na 15, may mga states na 12.
1: Opo.
0: Depende po sa state. And what we have found is that walang correlation dun sa juvenile involvement sa crime, yung age of minimum criminal responsibility, right? May mga napakababa, but it's still very high juvenile involvement. Because age actually is not a predictor. What is a predictor is more, one, yung kanilang family exposure, kung yan ay nagkaroon ng monitoring sa mamilya. Two, yung mental health burden, kung sila ay maladjusted, antisocial sila. Three is yung exposure sa violent content sa internet, and that's one of the most problematic issues at our time. And yung kanilang ina-access ay mga violent content and sila po ay nadadala sa mga ganyang usapan. And then fourth is access sa guns and other weapons na mas kumbaga murder yung mga weapons na yan. So yun talaga ang issue, right? Sa mga states, sa Amerika na mataas ang gun ownership, sa mga states na mataas ang social media extent, sa mga lugar na very low parental supervision or school supervision, doon mataas ang juvenile crime. Hindi yun sa age, regardless of age.
1: Okay. So tayo po, nakaka-discuss tayo ng issue dahil hindi naman po tayo involved. But let's take the point of view of the families of the victims. Ano po? Kasi yun, naghahanap po ng hustisya. Ano po? So, paano kaya ang magiging hustisya naman nila kung ang magiging parusa lang sa nag-cause po ng trahedya ay isang taon lang na detention sa DSWD kasi nga rehabilitative ang purpose. Ano po? Although yung isa kinasuhan naman po, pero dahil minor nga, eh baka dun din mauwi sa rehabilitative na stance. Ano po? Paano naman natin mabibigyan ng hustisya kung ikaw ay tatay na matay, ang anak mong 13 o 14, nanay ka, namatayan ka ng only child mo, paano mo sila mabibigyan ng hustisya kung ganun-ganun lang, Doc?
0: Actually, ako po ay nakikiramay sa pamilya tulad na nabanggit ko kanina at nararamdaman ko, ako ay isang magulang din, yung concern na po na ganyan. Pero hindi po sinasabi ng batas na wala po silang parusa, right? Pinaparusahan sila. Ang sinasabi lang natin dito ay dahil bata sila, tamang pagpaparusa ang ating ibibigay, right? From punitive accountability to rehabilitative accountability. Medyo mali kasi yung lumalabas ng balita. It's more about fake news. It's more about politicizing the issue na lumalabas na walang parusa sa mga bata na ito ay kumaga small pat at the back at ikaw laya ka na. No. Mayroon tayong tinatawag na 12 to 15 years old, Section 20A of the amendments in the Juvenile Justice Welfare Act says that yung social welfare office or yung local DSWD or even the lawyer, the power lawyer, can immediately file to the court for involuntary commitment. And dito, nasa secured setting siya. I've been to many bahay pag-asas in the Philippines, right? Some are good. Mayroon silang mga rehab programs. They isolate individuals. Mayroon silang intensive treatment. But still, many bahay pag-asas are struggling, right? And mayroon akong mga nakita ng mga bata na nakulong ng 7 taon, 5 years, 7 years. Bata pa sila, right? Hanggang matanda na sila, 22 years old. They started being in prison when they were 14, 15, hanggang 22, right? It is because the law allows for involuntary commitment. And evaluation niya ng judge at a minimum of 1 year, kung titingnan yung kanyang pagbabago, it could be extended to 2 years, 3 years, 4 years, dependent. So we are very rehabilitative in that regards.
1: Yeah.
0: And of course, the law says that there should be resources, personnel, with the capability to overcome yung criminal thinking patterns sa mga bata, yung kanilang engagement sa violent conduct, etc. Right? So yun yung vision ng batas. Yun yung vision ng batas. Now, paano sabi, sila po ba ay nakatanggap ng hustisya? Alright? So, yeah. Of course, gusto natin 20 years, 30 years, 50 years.
1: Yun ang nasa isip, Doc. Yun yung parang traditional. Parang an eye for an eye, pinatay mo to, o 20 years habang buhay. Parang ganun ang pag-isip na hindi dapat
0: ganun.
1: That is correct.
0: And that's what's happening in many other countries. And now they are realizing that, you know, life without imprisonment for juvenile offenders have created so much problems in their criminal justice system. Right? Okay. Napupuno ang kulungan nila because they stay for 30 years, 40 years, 50 years. Even if there are already, you know, signs and signals of reform and rehabilitation, right? Mga bata, mga ito, 12, 13, 14, 15, 16 years old, hindi pa nila alam kung anong tama at mali. Hindi sila tulad ng adults, right? Kung adults ang nakagawa na ngayon, then we can go for very punitive responses. Okay. Pero mga bata ito right? Okay. At ang danger po kasi dito, if we allow this for one case, we allow this for all other cases. Kahit mga nagkakaraklus lang, kahit mga nagbabandalize, everybody will be treated the same way.
1: That's right.
0: And then it will lead to the problem that we had prior to this law, right?
1: Tama.
0: On 2006, before that, anong nangyayari sa mga kulungan natin? Nag-umapaw ng mga bata, yung bunso, yung pelikulang bunso noon, right? Nakita natin. Nandun sila sa adult jail, they are criminalized, they are socialized to criminal networks, paglaya. It's a bigger problem for us. In fact, nung pinatupad tong batas na to, every year bumababa ang juvenile crime. Bumababa ang juvenile delinquency.
1: Apo. So, siguro dapat ipaliwanag nyo, sa inyong mga exposure, Dr. Raymond, yung difference ng rehabilitative and punitive. Ano po? Dapat
0: yes,
1: tayo
0: sir,
1: sa rehabilitative. Kasi tao yan, may chance pa yan na magbago. Na magbagong buhay at maging productive member ng society. Rather than punitive, na ikukulong mo siya at may expose siya sa ibang hardened criminals, eh wala na siyang chance na magbago. Talagang criminal na siya buong buhay niya. Ano po?
0: That's correct. Opo.
1: Okay. Thank you, Doc. Maraming salamat for your insights. Patatawagan ka namin ulit from time to time pag may ganitong diskusyon, Doc, ha? Thank you po.
0: Wala naman at maraming salamat sa pagpapaulak na naman sa akin na makapagsalita sa inyong programa.
1: Mabuhay ka. Si Dr. Raymond Naraga, Associate Professor, Criminology and Criminal Justice, School of Justice and Public Safety ng Southern Illinois University, Carbondale. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Kaya tuloy-tuloy lang natin yung debate. Maganda din na mapag-usapan para mabuksan pong isip natin ano ba ang purpose. Kasi pag tinignan mo lang, pag ikay sinaktan, ano ba ang tendency mo? Eh, re-risk back. Pwede naman pwedeng punching bag mo lang ako. Eh, ito may namatay po eh. Kaya maintindihan mo rin yung mga magulang kung bakit po sila naghahangad ng hustisya. Eh, dun sa appreciation ng hustisya, kailangan ipaliwanag po sa madlang people na hindi naman pare-pareho ang hustisya. Ano po? Hindi po siya palaging an eye for an eye, a tooth for a tooth. Di ba nakalagay sa Biblia yun? Ay, yung iba, di ba? Nagnakaw ka. Anong ginamit mo sa pagnanakaw? May ganyang bansa, ha? Kamay. Akin ang kamay mo, putuli natin yan. Nanilip ka? Ano ginamit mo sa panilip? Mata? Tanggalin yung mata. Mga ganon, hindi na po ganon. Ano po? Kailangan po rehabilitative kasi yung bata, may chance pa pong magbago. At kahit sabihin mong moderno na yung age ngayon, hindi, 13, 14, 15, iba pa rin pong mag-isip po yan. Iba pa rin kumpara po sa adult. 6:57! Lana, magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy Energy on a Friday!
2: Gising! Gising Pilipinas!
3: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
4: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pala ang mga kurito. Eh, pinalabas tayo kagad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, eh magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pagbo-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
5: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
6: Ubusan ito ng lahat.
7: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari,
8: babawiin ko yan.
5: Mabagsik at walang sinasakto.
9: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
5: Kapahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
10: Sa akin ka pa rin babagsak!
11: Ako ang magsisilbing tinig sa lalungan.
12: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo.
13: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
14: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
15: Saan?
14: Sa puso mo.
5: Sine Barako. Sa sine mo, hari-garito.
16: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
17: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
18: Pero sa house,
17: retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisa batas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung
1: partner. Ano na nito? Ay, ang bilis na kamay, pinindutagan. Hindi, babatiin ko lang si Doktora Jessica D. Oh, partner, yung mga salamin ko, ha?
19: Nice.
1: Oh, Camille, sponsor ko na si Doktora Jessica D, ang Ideal Vision sa aking mga eyewear. Yaman din lang na hindi nyo ina-actionan yung mga request ko ng mga sponsors. Ang tagal na nun figure niya, di ba?
19: Oo naman.
1: Oh.
19: Parang mga...
1: Thank you, ha? Thank you sa Ideal Vision kay Doktora Jessica D sa aking mga eyewear.
19: Good morning po, Doktora.
1: Paano tayo binigay sa aking eyewear ni Doktora? Thank you, Doc. Maraming salamat. Ideal Vision, thank you.
19: Thank you, Doc. Eh, paano naman ako?
1: Eh, hindi ka pa, ano, kailangan magkapirmahan kayo.
19: Ah, okay. Oo. May bloodletting ito.
1: Ay, kailan patingin ba ng salamin mo? Ano ba, mga bagay ata sa'yo, yung mga malalaki din, yung parang donyang-donya ka. Parang matrona, yung parang matrona.
19: Ayaw ko.
1: Oh, denial, kahit si Tenta na yung edad.
19: Nagbeberat pa.
1: Radyo Patrol, palita alas 7 sa pagbabalik ng
2: Gising Pilipinas!
1: Energy, energy!
2: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin El Chico at Doris Bigornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Presyo ng mga produktong petrolyo posible na namang bumaba sa susunod na linggo.
19: Bagyong Gardo lumakas habang nagbabanta sa Hilagang Luzon. Bulkang Mayon muli namang nagbuga ng lava.
1: Tatlong estudyanteng nasugatan sa Paamaril sa Tacloban City. Nananatili sa intensive care unit. Dalawang minor de edad na suspect inilipat sa kustudiya ng DSWD.
19: Estudyante sugatan sa Paamaril matapos ang graduation sa Davao de Oro. Isa pang tangkang pag-atake sa paaralan sa Leyte na pigilan naman ng mga pulis.
1: Mary Grace Piatos, si pipresentang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, court sheriff na sinapak ng Vice Presidente kasama rin sa testigo ng prosekusyon.
19: Senador Alan Peter Cayetano at Robin Padilla pinagpapaliwanag sa pagtakas sa Senado ng puganting si Senador Ronald De La Rosa.
1: Dalawang pasaherong senior citizens sugatan matapos bugbugin ng lalaking namamalimos sa Muntinlupa City.
19: Sa showbiz spotlight, posibleng reunion ng Spice Girls. Usap-usapan sa social media.
1: Yan po ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Biyernes, June 26, 2026. Ako po si Alvin El Chico.
19: Ako naman po si Doris Bigornia.
1: Detalye. Lagay muna ng panahon, napanatili ng bagyong Gardo ang lakas nito habang kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Ulitong namataan sa layong 1,280 kilometers sa silangan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay lakas na hangin umaabot ng 95 kilometro per ora at pagbugsong 115 kilometro per ora. Inaasahang lalabas ng Pilipinas ang bagyong Gardo ngayong umaga o mamayang hapon na nalulumabas ng bansang bagyong Francisco kagabi.
19: Naitala ang lava effusion o pagbuga ng lava ng Bulkang Mayon sa Albay kagabi. Tumagal ng ilang oras ang pagdaloy ng lava mula sa bunganga ng bulkan na mahigit 100 araw nang nag-aalboroto. Naitala rin ang pagdausdos ng pyroclastic density currents o uson at pagguho ng mga bato. Nananatili sa alert level 3 ang Bulkang Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone.
1: Muling isinailalim sa yellow alert ng Visayas Grid kahapon. Tumagal ng 6 na oras ang yellow alert simula alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Bunso dito ng forced outage na mahigit 20 planta habang 16 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Noon na lang sinabi ng Energy Regulatory Commission na malaki ang itinaas sa singil sa kuryente ng maraming private utilities at electric cooperatives sa Visayas. Dahil dito naglatag ng kondisyon ng komisyon hinggil sa pagkontrata ng dagdag na reserbang kuryente ng National Grid Corporation para hindi mauwi sa brownout ang yellow alert.
8: Isa lang o dalawa na mag-outage na planta dahil nga manipis na yellow alert na, baka pa magkaroon ng load dropping or red alert.
1: CERC Chairman Attorney Nino Juan.
19: Posibleng bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa apat na araw na kalakalan ng world market, bumaba ng 70 centavos ang diesel at kerosene, habang 80 centavos naman sa gasolina. Pero sa range adjustment ng Department of Energy, posibleng may rollback na 50 centavos o tumaas ng 1 peso and 50 centavos ang gasolina, habang 81 centavos naman na bawas presyo o 1 peso and 20 centavos sa pagtaas sa diesel. Ang kerosene posibleng bumaba ng 60 centavos o tumaas ng 1 peso and 40 centavos. Iginit ni Energy Director Rino Abad na may kompetisyon pa rin ang mga oil companies kaya may range ang galaw sa presyo.
15: Ang reklamo talaga is hindi ho pwede yung isang numero sa lahat kami. So bigyan mo kami ng range because magkakaiba yung ordering schedule namin, magkaiba yung premium, insurance, freight namin. So on the ground, sabi nila, kami nang bahala mag-compete along the range. Yun ho ang inaasahan natin na hindi straightforward, puro sila nandun sa pinakamataas.
19: Naniniwala naman si Jetty Petroleum President Leo Bellas na posible pang masundan ang rollback sa Martes.
18: Kung ang ibibigay kasi na i-establish na range ng DOE would be merong nakikita namin may rollback at saka may possible no movement or increase, no, pero yung lower range po talaga nakikita naman natin na may possible rollback.
19: Nauna nang inanunsyo ng Amerika na halos balik normal na ang sitwasyon sa Strait of Hormuz at nakatatawid na ang mga barkong may kargang langis.
1: 6 minuto makalipas ay 7 ng umaga. Ibang balita naman po tayo, inilipat na sa kustudiya ng DSWD ang 2 estudyanteng sangkot sa Pamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. 3 estudyante ang namatay habang 20 nasugatan sa Pamaril sa San Jose National High School. Nananatili sa intensive care unit ang 3 estudyanteng malubhang nasugatan pero nasa maayos ng kondisyon. Sinampahan na ng reklamong murder, frustrated murder, a serious physical injuries ang 15 anyos na suspect habang hindi kinasuhan ang 14 anyos na salarin alinsunod sa juvenile justice and welfare law. Sa ilalim ng batas, walang criminal liability ang mga 15 anyos pababa pero nakatakdang sumailalim sa intervention program. Paliwanag ni Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Attorney Trisha Claire Oko, lilimitahan ang bibisita at access sa internet ng 2 suspect para matutukan ang rehabilitasyon.
20: Hindi po sila hinahandle na adult kasi covered pa po sila ng RA 9344, which provides the procedural law or the process how to handle yung mga below 18. So, iba lang yung prosesa nila compared sa adults. Pero responsible pa rin sila doon sa krimen. Kailangan natin silang gawing responsible doon sa krimen. Iba lang yung pag-handle sa kanila.
1: Aminado naman ang lokal na pamahalaan ng Tacloban City na may mga kabataang nasasangkot sa gulo dahil mistulang alam na mapapalaya dahil sa edad.
21: No, may mga rambol din ako narirespondihan sa barangay na yan ang mga sinasabi ng mga bata na karang pinagtatawanan pa nga kami. May mga nakawan din na pangyayari na mga bata talaga yung involved sa aming barangay na sasabi na lang nila na hindi naman sila mahuli, makakalabas naman kasi sila kaagad kasi bata pa sila.
1: Noong Marso, isang bata nahulihan ng improvised na baril at patalim pero dinala lang sa City Social Welfare Office.
19: Napigilan ang sinasabing isa pang tangkang pag-atake ng estudyante sa paaralan sa Leyte. Miyerkules, tumawag si Senador Bam Aquino kay DILG Secretary John Vic Remulla matapos makatanggap ng impormasyon sa sinasabing usap-usapan sa mangyayaring mass shooting sa Tacloban City. Natuklasan ang Facebook post ng 14 anyos na grade 10 student na sinasabing nagpaplanong mamaril at manaksak sa Tolosa National High School. Nang puntahan ng mga pulis ang bahay, natuklasan gumawa ang estudyante ng maraming Facebook account para ipakalat ang banta. Kaya nagdulot ng pangamba sa publiko. Binura na ang mga posts at account pero hindi nakikipagtulungan ang estudyante dahil sa takot na maparusahan. Ayon kay Remulla, posibleng issue sa pamilya ang motibo sa tangkang pag-atake at maaaring maimpluwensyahan ang estudyante ng pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City.
22: Ayun ang delikado dito eh. Kasi nga nakikita sa video games na napakadali bumatay ng tao, tingin nila, ay ginawa dun, kaya ko rin to. Any threat is considered live until it is neutralized.
19: Pinaimbestigahan na sa kamera ang mga insidente ng karahasan sa paaralan, kabilang na ang pamamaril sa Tacloban City.
1: Alas 7:00. Sugatan ng isang college graduate matapos pagbabarilin sa labas ng kolehiyo sa Davao de Oro. Pauwi ng biktima matapos ang graduation sa kolehiyo ng Pantukan ng barilin ng dalawang armadong suspect. Nasa maayos ng kondisyon ng biktima, nagtamo ng apat na tama ng bala sa katawan. Noong nakarang buwan, namatay din ang kapatid ng biktima matapos pagbabarilin dahil sa mistaken identity. Sinasabing napagkamalan ng suspect na ang kapatid ang target kaya pinagbabaril. Tinutugis pa ang mga suspect na pinaniniwala ang gun for hire habang may natukoy ng person of interest sa krimen. Kabilang sa iniimbisigahang motibo ang love triangle o personal na galit sa biktima.
0: There was a love quarrel by her ex na parang yung malaki na po, naging grudge na po, no?
3: Mm-hmm.
0: No? Yun, nauwi po sa ganitong ano, pangyayari. And previously din, namatay yung kapatid niya regarding shooting incident din. Mm-hmm. Tapos, it was mistakenly identity na siya yung target. So, yun nga, pagka ano, nakakita ng opportunity sa graduation niya, parang dito siya gianohan.
1: Si Bantukan Police Officer in Charge, Lieutenant Colonel Irish Parangan.
19: Nanawagan ang DILG sa Kongreso na amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act. Kasunod ito ng pagkakasangkot ng mga menor de edad sa insidente ng karahasan sa loob ng paaralan. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na mahalagang gawing basehan sa pagpapanagot ang intensyon at hindi ang edad. Ayon kay Remulla, ginagamit din bilang drug courier ang mga 14 anyos na bata dahil walang criminal liability sa ilalim ng batas. Nananawagan din ang kalihim sa mas mahigpit na patakaran sa pagmamay-ari ng baril matapos matuklasang galing sa pulis ang isang baril na ginamit sa pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Isinulong din ang tuluyang pagbabawal sa larong gore box na gumagamit ng iba't ibang armas. Noong 2022 hanggang 2025, umabot ng mahigit 1,000 ang school-related incidents na kinasasangkutan ng mga bata. Naresolba ang mga insidente sa pamamagitan ng pagsasampa ng kaso, social welfare at community-based intervention. Para kay Dr. Raymond Narag ng Southern Illinois University, hindi dapat ibaba sa 15 anyos ang age of criminal liability dahil hindi pa developed ang maturity ng bata.
4: Yung 15 years old pababa ay mababa na ang sa edad.
1: Opo.
4: And based po sa siyensa, yung mga batang ito ay hindi pa develop ang kanilang yung maturity, brain maturity nila, yung kanilang executive functioning, hindi pa kumbaga fully develop at hindi po nila alam yung tama at mali. Hindi naman sinasabi ng batas na huwag parusahan itong mga batang ito.
19: Nauna nang isinulong na ibaba sa 12 hanggang 10 taong gulang ang edad ng criminal liability sa bansa.
1: Alas 7:13, naiuwi na sa Nigeria ang labi ng namatay na Ateneo basketball player na si Divine Adili. June 8, namatay si Adili at Rene Baterbonia matapos malunod sa team building activity sa Dipahulaw, Aurora. Noong Miyerkules, inilibing na si Baterbonia sa kanyang hometown sa Talacogon, Agusan del Sur. Nakatakda naman tapusin ng NBI ngayong araw ang investigasyon sa pagkamatay ng mga biktima. Inaasahan ding haharap sa NBI ngayong araw si Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap.
19: Walang epekto sa mga kabataan ang social media ban sa Australia. Sa pag-aaral ng ilang eksperto, nakalulusot pa rin ang mga menor de edad dahil gumagamit ng account na nakarehistro sa matatanda. Gumagamit ng peking account at private browser ang mga kabataan para magkaroon ng access sa social media. Desyembre ng nakaraang taon, ipinagbawal sa Australia ang paggamit ng social media sa mga 15 anyos pa baba para maprotektahan ang mga kabataan sa online bullying. Dito sa Pilipinas, wala pang patakarang nagbabawal sa mga kabataan gumamit ng social media. Abril, inihain ni Senate President Sherwin Gatchalian ang panukalang pagbabawal na gumamit ng social media ang mga 15 anyos pababa.
1: Alas 7:15, sa labas ng bansa, walang Pilipinong naapektuhan ng dalawang malakas na lindol sa Venezuela. Mahigit 160 na ang napaulat na namatay habang halos 1,000 ang nasugatan sa lindol sa Caracas. Ayon sa Department of Foreign Affairs, patuloy na binabantayan ang sitwasyon ng mga Pilipino sa Venezuela na pinayuhang manatili sa ligtas na lugar at sumunod sa abiso ng mga otoridad. Nagpadala naman ng rescue teams ang Amerika para tumulong sa search and rescue operation sa Venezuela.
19: Nilinaw ng Japanese Embassy na libre pa rin ang temporary visa para sa mga turistang Pilipinong pupuntang Japan. Kasunod dito ng anunsyong tataas ang singil sa single entry at multiple entry visa sa mga turistang pupuntang Japan simula sa Hunyo. Hulyo, 15,000 yen o mahigit 5,600 pesos na ang single entry visa mula sa kasalukuyang 3,000 yen o mahigit 1,100 pesos. Aabot naman sa mahigit 11,000 pesos ang multiple entry visa mula sa mahigit 2,000 pesos. Ayon sa Japanese Embassy, hindi sakop ng dagsingil ang mga Pilipinong nag-a-apply ng temporary visitor visa para sa hindi lalampas na 60 araw na pananatili sa Japan.
1: Alas 7:16, ipipresenta ng prosecution team ng Kamara si Mary Grace Piatos bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isumiting pre-trial brief, nakatakdang tumestigo si Mary Grace Piatos sa sinasabing pagtanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President noong 2022. Nauna lang kinumpirma ng Philippine Statistics Authority na walang birth record ng pangalang Mary Grace Piatos. Tumanggi si Lead Public Prosecutor Jervy Luistro na kumpirmahin ang listahan ng mga testigo pero iginiit na mahalaga si Mary Grace Piatos para patunayan ang akusasyon laban sa Vice Presidente. Kabilang sa unang article of impeachment na manumalyang paggasto sa confidential funds ng OVP at Department of Education.
3: If ever lang, no? Because we do not want to dwell on the witnesses to be presented, I am sure that it will be significant in proving the prosecution's case, no? If ever nakasama si Mary Grace Piatos.
1: Sa ikalawang artikulo, ipipresentang testigo ng prosekusyon si dating Ombudsman Melchor Carandang para patunayang inimbestigahan ang mga bank accounts sa transaksyon ng pamilya Duterte. Detestigo sa ikatlong artikulo hinggil sa panunuhol ang ilang dating opisyal ng DepEd na nakatanggap ng cash envelopes. Isinama naman testigo sa ikapat na article of impeachment kaugnay ng pagbabanta kay Pangulong Marcos ang court sheriff na si Abe Andres na sinapak ni VP Sara noong 2011 para patunayang may kakayahang maging marahas ang Vice Presidente. Kasama rin sa listahan ng mga testigo si Defense Counsel Michael Poa na dating Education Undersecretary. Handa si Poa na magsilbing testigo hanggat hindi matatanong sa papel bilang abogado ni VP Sara.
6: May naman nila ay pwede naman because lalo na kung ang tatanungin naman nila ay matters that are not pertaining to my role as counsel of the Vice President, wala naman sigurong problema.
1: Natapos ng pagmamarka ng mga ebidensya, ay isinara na ang pre-trial conference para hindi nabuksan at namarkahan ang selyadong kahong naglalaman ng tax records ni VP Sara at mister na si Attorney Manasseh Scarpio matapos kontrahin ng defense team. Marumari pa rin hilingin na buksan at pamarkahan ang mga dokumentong laman ng kahon sa mismong paglilitis.
19: Pinagpapaliwanag ng Office of the Ombudsman sina Senador Alan Peter Cayetano, Robin Padilla at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca kaugnay ng pagtakas sa Senado ng puganteng si Senador Ronald De La Rosa. May 15 araw ang mga respondents para maghain ng counter affidavit sa reklamong obstruction of justice. Nagugat ang reklamo ng grupong Tindig Pilipinas sa sinasabing coordinated effort para pigilan ang pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay De La Rosa. Mayo 14, tumakas si De La Rosa sakay ng SUV ni Padilla. Ilang oras matapos ang pamamaril sa Senado. Wala pang pahayag si Cayetano, Padilla at Aplasca sa utos ng Ombudsman.
1: Time out, time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
19: 7:20 na kaya.
1: Marami pang istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
7: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, siguro.
9: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
10: Dear Chang Ami, tulad nga po na...

0: sa tindig.
1: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
0: Ibang klase tumitig.
2: Alias pretty boy.
3: Agad narito ko, liligaya ka.
0: Kapag sila ang pumorma, kahit sino may yayanig.
4: Ito ang tandaan mo. Tistado ng bulok mo.
5: Ang tigas ng dibdib mo. Sitigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
0: Yan ang tunay na astig.
6: Sa Diyos lang ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahag ang puntos ko.
0: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 PM.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
8: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
9: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
7: At masasayang usapan.
10: Choir ako dati, nung bata-bata ako.
11: Yung Martin, ako nag-train dyan.
8: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
11: Leia?
8: De Guzman.
7: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
12: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisory,
7: sigurado DZMM.

0: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7:23. Si binasura ng Sandigan Bayan ng hiling ni Senador Jinggoy Estrada na pagsamasamahin ang kinakaharap na kasong graft at plunder kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng 573 million pesos na kickback mula sa mga flood control project. Sa resolusyon ng anti-graft court, walang basihan para pagsamahin ang mga kaso dahil maari lang maantala ang proseso lalo't magkakaiba ang transaksyong sakop ng bawat kaso. Hawak ng 5th Division ang kasong plunder at graft kaugnay ng 350 million pesos na flood control project sa Metro Manila at Oriental Mindoro, habang hawak naman ng 2nd Division ang isa pang kasong graft na may kaugnayan sa 213 million pesos na proyekto sa Bulacan. Kinumpirma naman ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. na epektibo na simula noong Lunes ang suspensyon sa nakakulong na si Estrada. Noon na iginiit ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi maaaring magsilbing Senator Judge sa impeachment trial si Estrada dahil sa suspensyon bilang senador.
1: Sinampahan ng reklamong cyber libel sa Department of Justice sina Senador Alan Peter Cayetano Rodante Marcoleta at 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico. Nagugat ang panibagong reklamo ni dating Senador Antonio Trillanes sa pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee na pinangunahan ni Marcoleta kaugnay ng investigasyon sa flood control projects. Iginiit ni Trillanes na walang parliament immunity ang dalawang senador dahil hindi na Senate President si Cayetano at Chairman ng Blue Ribbon Subcommittee si Marcoleta nang gawin ang pagdinig noong June 3. Nakabuo ng quorum ng 12 senador kaya binakante ang lahat ng pwesto sa Senado.
2: Habang patuloy silang nagpapagamit dun sa mga political handlers nila, eh bagong kaso yon. Kasi ganun po ang ang cyber libel eh. Every occasion na sinasabi nila yon would be another count ng cyber libel. Para magtanda, kasi kung ano man yung pinangako sa kanila rito o binigay sa kanila, tignan natin kung katumbas yan ng perwisyong kakaharapin nila.
1: Sa ngayon, submitted for resolution na ang naunang reklamong isinampa ni Trillanes laban sa mga bagmen.
0: Alas 7:25, nakatakdang sampahan ng 1.6 billion pesos na kasong tax evasion ang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys. Kasunod po ito ng pag-aproba ng Department of Justice ng pagsasampa ng 44 na criminal tax cases laban sa mga dating opisyal ng DPWH Bulacan na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Nagugat ang isasampang kaso sa imbisigasyon ng Bureau of Internal Revenue kung saan natuklasan ang hindi pagbabayad ng buwis at malaking agwat sa pagitan ng idiniklarang kita at gastos ng mga

0: Dating opisyal, nakakulong na sina Hernandez at Mendoza. Nakapwa-akusado ni dating Senador Bong Revilla sa kasong graft at malversation kaugnay ng 92.8 million pesos na Peking Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Kasama naman si Alcantara sa mga state witnesses kaugnay ng anomalya.
1: Iniutos ng Malacañang na resolbahin ang issue ng right-of-way sa LRT1 Cavite Extension Project. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na gusto ni Pangulong Marcos na matapos na ang proyektong pinondahan ng mahigit 64 billion pesos para sa mga pasaherong bumabiyahe sa Southern Metro Manila.
2: Matagal na nakabinbin ang nasabing proyekto at hindi dapat ang taong bayan ang magdurusa sa pagdelay nito. Hindi po gobyerno ang dahilan ng delay sa pag-usad ng proyekto nito, kaya sabay-sabay nating kalampagin ang iba pang stakeholders na makipagkaisa at makipagtulungan na huwag maging balakid sa mabilisang pagtatapos ng proyekto.
1: 2024, natapos ang phase 1 ng proyekto, kaya umaabot na ang biyahe sa Dr. Santos Station sa Parañaque City. Pero hindi pa tapos ang Las Piñas, Zapote at Ñog Station sa Bacoor City sa Cavite. Nauna nang itinanggi ng magkapatid na Senador Mark at Camille Villar ang akusasyong hiniling nilang ibahin ang alignment ng riles sa Ñog Station para dumaan sa C5 Road sa Las Piñas City kung saan may property ang kanilang pamilya.
0: Alas 7.28, ito na kinikwento mo sa akin, partner.
1: Oh.
0: Sa Muntinlupa City, sugatan ng dalawang senior citizens matapos bugbugin sa loob ng pampasayrong jeep sa Alabang Zapote Road. Sa viral video, sumakay ng jeep ang suspect at pinagtulong ang bugbugin ng tatlong lalaki. Bumaba ang tatlong lalaki kaya pinakiusapan ng lalaking biktima ang suspect na bumaba na rin ang jeep. Pero nagalit ang suspect at ilang beses na sinaktan ng biktima. Hindi pa nakontento, sinuntok din ng suspect ang isa pang senior citizen na pasahero sa katumakas. Natimbog sa follow-up operation ang suspect na inaming namamalimus siya sa jeep para makapunta sa Parañaque City. Pero hindi niya maalalang sinaktan ang mga biktima. Nakakulong na ang suspect na maharap sa reklamong physical injuries.
1: Grabe, no?
0: Oh, hindi niya maalala.
1: Kaya tinatanong ko kung meron bang criminal liability ang mga seniors. Pumanaw na ang senior high school teacher na nabangga ng SUV na minamaneho ng anak ni Marikina Vice Mayor Del De Guzman. June 13, nagtamo ng pinsala sa ulo si Alexander Cruz matapos mabangga ng driver na si David De Guzman. Sinasabing nagpositibo sa alcohol breath analyzer ang SUV driver na inaresto pero nakalaya matapos makapagpiansa. Pero dahil sa pagkamatay ng biktima, sinampahan ng driver ng kasong reckless imprudence resulting in homicide. Nangako ang Marikina Police na hindi bibigyan ng special treatment ang SUV driver.
0: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
3: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Usap-usapan sa social media ang posibleng reunion ng Spice Girls kasama ng 30th anniversary ng kanilang kantang Wannabe. Ayon sa miyembro ng girl group na si Mel B, pinag-uusapan na ang posibleng reunion pero wala pang kumpirmasyon. Nabuo ang Spice Girls noong 1994 at huling beses na sama-samang nagtanghal sa London Olympics noong 2012. Samantala, mapapanood na sa free TV ang Oh My God tuwing 10:30 a.m. hanggang 11 a.m. mula
0: Oh
3: Lunes,
0: My God! Sorry. Nakirin daw yung ako.
3: Simula sa Lunes, abangan ng Oh My God sa Kapamilya Channel, All TV 2, A to Z at Kapamilya Online Live. Maraming salamat po sa ating mga kapamilya na patuloy po na sumusuporta at nanonood po
0: anong
3: sa EBS-CBN News YouTube channel.
0: Ano
3: finally,
0: oras?
3: Nasa free TV na po tayo.
0: Kaya nga, anong yes, oras nga? Anong oras lalabas sa free TV?
3: 10:30 a.m. siya every day.
0: Every day?
1: Wow! Yes. Oh my God!
0: Oh no, ang dami mong trabaho ang gagawin kung every day pa na, daily show.
3: Wow.
0: Oh no.
3: Pero masaya, masaya to.
0: Kailangan marami kang bankong guest partner.
3: Oo, sabi niya, Alvin, umupo ka daw eh.
0: Hindi, si Vigor.
3: Hindi, nakaupo na si Doris.
0: Si Vigor niya yung representative.
3: Dapat Alvin at Chico din.
0: Hindi, wala kang mapapala sa akin.
1: Dapat si Alvin, oo. Pero ano yan ha, isang malaking milestone sa career ng isang, oh my God!
3: Oh my God!
0: Congratulations! Congratulations! So 10:30 to 11 or 11:30. Is it an hour or 30 minutes?
3: 10:30 to 11 a.m.
0: Ah, 30
3: minutes. Monday to Friday.
0: Pero everyday po yan.
1: Everyday.
0: Kaya i-congratulate. Saan mapapanood? Kapamilya Channel? Ano pa?
3: Kapamilya Channel, All TV2, A to Z, at Kapamilya Online Live.
0: Very good. Very
1: nice,
0: good.
1: Nice,
3: meron
1: nice.
3: Din sa I1. Meron din sa I1.
0: Congratulations, Ganiel. Daniel Krishnan, maraming salamat. At dyan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol, Balita alas 7.
1: Ako po si Doris Bigornia.
0: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
4: Gising Pilipinas! Pilipinas!
0: Energy, energy on a Friday weekend!
5: Radyo Patrol, Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
5: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pangkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigornia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
5: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Tatamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas!
1: Mamaya na kayo magjigan, magtrabaho muna tayo, ha? Si Jane, si Jane Galang nakamonitor sa ating magandang umaga sa iyo. Pa isang linya lang po ito at ang dami niyo, ha? Ceci Lopez, magandang umaga sa iyo. Ano daw, pakibati yung mga kaibigan ko, magbi-birthday bukas, Rosemary Platon and Josephine Inzon.
2: Yan, partner, go. Jorey De Vera, good morning daw, nanonood mula sa Santa Cruz, Laguna, at si Morel. Kumusta kayo? Mabuti naman. From Northern California.
1: Oh, okay.
2: Mauril and Josie, Sigabo, rich, good reviews, rating, but the violence can be dangerous.
1: Oh. Oh,
2: what's your opinion on that, Alvin?
1: Naku, hindi ko napanood kasi.
2: Ako din, hindi ko napanood.
1: Pro action series naman ata kasi yun.
2: Ah, ganun ba?
1: Oo.
2: Ano bang papel ni Coco Martin doon? Police?
1: Hindi ko rin napanood kasi. Hindi siguro, hindi siya siguro police kasi kung police, hindi naman mahaba ang buhok ng police. Alamin na ba pwedeng ganun ang buhok ng police?
2: Kung undercover cop. Alamin natin yan mula sa Oh My God.
1: Flor Lalisa Uledan, magandang umaga sa iyo. Si ang kwarta ginapiko, ginapala, pero ang utang ginabuldos.
2: Ano daw?
1: Yung mga mayayabang na mga Ilunggo, partner.
2: Ah.
1: Si Ricky Sobrevega, magandang umaga sa iyo. Pinapabati niya ng happy birthday kay Juna Zamudio Kusay today. Uh-huh. Pagpalaan kayo ng may kapal. Go.
2: Si Francis Marhaina Aga, from Francis Padilla at Mama Edna Padilla, watching from Ginuwatan, Albay.
1: Si Mariliza Pancho, pinapabati ng belated happy birthday ang besi niyang si Amelita Hayona. Salamat po, Wawaliza Pancho. Kupanan.
2: Si Ami Ignacio, pabati daw, suki daw natin siyang tagapakinig. Nakiki-update from Teacher Ami, taga Samar lang po ako.
1: Thank you.
2: Sana mapansin. Ayan na po, ayan. Ma'am Teacher Ami.
1: Pasasaan ba't mapapansin ka rin?
2: Correct.
1: Kasi ang dami. Rene Ibardulaza, from Mountain View, Mariveles. Ayan, napansin natin. Ha? At si Bonbon Ramos, watching from Riyadh. Ang dami, partner, go.
2: Yung aking amiga na si Pacing Hidalgo, nagtatampo na rin, partner. Alam mo, sinabi ang text, Iha, do you still remember me?
1: Marami kasing nagpapabati sa totoo lang, kaya hindi natin napi-perfect.
2: Pacing, hello.
1: Si Gemma Peñaranda, from Pilar Abra, pinapabati yung kapatid niyan si JP Tenorio ng Baguio City. Governor.
2: Si Ulgen Gaa, mula daw alas 5 ng umaga, nakabukas na ang TV nila. Pabati naman po, lagi ako nakatutok sa DZMM.
1: Thank you.
2: Una sa public service. Happy 40th anniversary. Thank you.
1: Thank you, Ma'am Lina. Ho, magandang umaga. At si Alanis Kim Bautista, magandang umaga sa iyo. Sige, partner, tuloy mo lang.
2: Si Lito Gamboa.
1: Pangit naman yung Gamboa yan.
2: Lito na Gamboa ng Baguio City, lagi din nanonood sa atin. Gayon din si nabasa mo na to, si LC Balion Florentino.
1: Oh, palagi yan.
2: Sara C ng LA, California. Happy Friday morning daw sa'yo, Mr. Energy, Energy,
1: Thank
2: Energy.
1: Thank you. Magandang umaga din sa'yo, Ella Ong. Mamaya naman yung iba partner, pakuha mo muna si Lorraine. Kasi si Jason nandiyan na rin eh.
2: Okay.
1: Si Jason Yang, ang president po ng Philippine Travel Agencies Association o PTAA. Mamaya, ipaklear natin yung sa Japan. Ikaw ba nagbasa ako?
2: Oo, ako.
1: Okay, hindi ko rin maintindihan.
2: Hindi lang totoo. Nananatili sa dating rate yung
1: pang-tourist.
2: Pang-tourist. Magkano ba yung tourist?
1: Eh, ano yung tumaas?
2: Wala.
1: Hindi, meron. May tumaas na visa. Mamaya, ipapaliwanag ni Jason yan, ha?
2: Ito naman si Lorraine, ang init ang
1: si Lorraine,
2: ulo. Lorraine, napakalat-kalat sa Barangay Project 6, Quezon City po yan, dahil sa ating pamimigay ng limpak-limpak na salapi ni Lorraine. Lorraine, hello!
3: Good morning, gising Pilipinas! Hello mga kapamilya! Ako po si Lorraine Galvez, ang inyong online show, Diva na sa Radyo na rin, Chumichika. At ngayong Biyernes ng umaga nga, Kuya Alvin na Ate Doris, ay nakisakay ako sa Jeep ZMM upang bisitahin ang ating mga kapamilya dito sa Barangay Project 6, Quezon City, kung saan kasama natin ang iba't ibang parte ng kanilang organisasyon dito sa kanilang barangay. Kaya kamustahin natin ang isa sa kanila. Hello po, Nanay!
4: Yes, po. Hello po, good morning! Good morning, good morning!
3: Ano kailan po ninyo?
4: Liberty Songer po.
3: Miss Liberty Songer, wow, parang singer lang.
4: Oo, kaso past tense. So, alam na.
3: Oo. Pero balita ko, meron din kayong blast from the past. Balita ko, may kakilala rin po kayo sa DZMM.
4: Yes, it's Miss Doris Bigornia.
3: Ayan.
4: She used to be my classmate, remember?
3: Wow.
4: Remember Liberty Songer.
3: Ayan.
4: Napapandaan mo pa, way, way back, 1,000 years ago.
3: 1,000 years
4: ago? We graduated from the same
2: ko nga,
4: school,
2: Liberty.
4: High school.
3: Naalala ko
4: elementary and high school. Oh. Well, we miss you sa lahat ng mga...
2: Ay, salamat naman, Liberty.
3: Na-miss ka daw po nila, Miss Doris. Ay, ayan.
2: Baka pagka nagka-reunion, pupunta ako, magkita-kita tayo.
3: Ayan, magpupunta rin po siya pagka may reunion daw po kayo. Ayan. Gusto ko batiin yung mga batchmates niyo rin po?
4: Yes. If they are watching or listening, hi to my batchmate, St. Paul's College. Ayan. Paranaque and Manila.
3: Nako, maraming salamat
4: yes,
3: po. Ayan. At syempre, kamusta din natin ang iba pa sa kanilang mga organisasyon? Hello po, Mother. Dito po kayo. Napakaganda rin. Diba? Good morning. Ano po pangalan po ninyo?
5: Dora Mina.
3: Ma'am Dora Mina, ano po ang posisyon niyo dito sa inyong barangay?
5: Dito may grupo kami ng senior citizens, Community Association of Senior Citizens of Project 6.
3: Mm-hmm. Ano po yung mga activities na meron po kayo?
5: Marami kaming activities. Normally, may livelihood programs, may planting activity kami. Depende kung ano ang kailangan namin bigay sa barangay.
3: So ngayon pong patapos na ang June at parating na ang July, ano po yung mga aabangan nating activities dyan?
5: Yeah.
3: May mga seminar po ba tayong aabangan?
5: Yeah. Hindi, dati nag-seminar na kami for mental awareness. Mm-hmm. Tapos magkakaroon kami ng parang bazaar.
3: Mm-hmm. May bazaar.
5: Mga seniors, yes.
3: Ayan, anyayakan niyo naman yung mga seniors ng Barangay Project 6 na pumunta.
5: Anyayakan ko po kayong lahat na mag-attend po at pumunta sa ating nalalapit na piyesta po. July 16.
3: Wow, July 16.
5: Our Lady of Mount Carmel. Yes, fiesta.
3: Ayan, baka may mga gusto rin po kayong batiin.
5: Binabati ko lang po ang lahat ng mga kaibigan ko ng Charms at ang aking pamilya. Yung 10 ng aking mga anak at kapatid.
3: Ayan, maraming salamat po. Nilagay niyo po ba ang pangalan niyo sa ating mahiwagang
5: yes,
3: fishbone? Gusto mo ba pangalan niyo ang mabunot ko?
5: Okay.
3: Okay, then thank you so much. Ay, Eddie Wow, diba? Tignan natin kung kanino pangalan ba ang ating mabubunot, Kuya Alvin and Ate Doris, para malaman natin kung sino ang mabibigyan natin ng munting regalo galing sa DZMM. Ayan na, may isa pang busina tayo narinig, pero eto na, bubunot na po tayo. Ang pangalan na aking nabunot ay si Ibrahim Tulawi. Ibrahim, ayan, hello po. Congratulations kayo po ang nabunod ko. Tanggapin po ninyo ang DZMM shirt. At syempre, para una po kayo sa balita, Transistor Radio mula sa DZMM.
6: Maraming salamat po.
3: 1,500!
6: Maraming salamat po. Thank you po. Thank you po.
3: Ano po gusto nyo sabihin sa DZMM kay Kuya Alvin at Ate Doris?
6: Maraming salamat po sa DZMM, Ate Doris, Kuya Alvin. Maraming salamat po sa punting regalo.
3: Ayan, at syempre, bukod pa dyan, tanggapin din po ninyo ang Protect Freshness Everyday. Congratulations! Ano pong gusto nyo sabihin sa Protect?
6: Thank you sa Protect Antibacterial Soap Everyday Freshness.
3: So much, and congratulations! At syempre, bukod pa po dyan, kanina po ay bumunod na rin po tayo ng dalawa makakatanggap pa po ng Protect. Kaya congratulations po sa kanila, ang ating dalawang nabunot na tatay. Dito po kayo, ayan. Ano po pangalan po ninyo?
7: Ako po si Roland Borja.
3: Ayan, and of course?
8: Ako po si Benjamin Kalikdan.
3: Congratulations po sa inyo. Tanggapin po ninyo ang Protect Freshness Everyday. Diba? Protect your family with the all-new Protect Antibacterial Soap. Kills 99.9% of germs with up to 8 hours freshness. May moisturizing vitamin E pa for everyday care. Afford na afford starting at 15 pesos and 50 centavos only. Available in leading supermarkets and local grocery stores nationwide. Stay clean, stay protected, and have that freshness every day. Maraming salamat, Protect. Ano pong gusto niyo sabihin sa Protect?
7: Thank you sila Protect Antibacterial Every Soap Every Bill.
3: Ayan, kayo po.
8: Thank you sa Protect Antibacterial Soap Every Day Christmas.
3: Maraming salamat and of course congratulations po sa inyong lahat mula dito sa Project 6 Quezon City. Balik na po dyan sa studio.
1: Thank you. Maraming salamat kay Lorraine Galvez. Batin muna natin ay isang magandang umaga si Boss Rachi Kuna, partner. Nakamonitor sa atin.
2: Uy, hello Rachi.
1: Pati din si Jing Subido at si Kagawad Marlon Nason at si Ambassador Francis Chua. Ambassador, good morning.
2: Good morning.
1: Oh, nagtatanong kung kailan yung bakante ko, partner. Samahan mo nga ako mag-lunch with Ambassador.
2: Ay, ikaw muna.
1: Kasi may ano po siya, may dialysis.
2: May dialysis, yes. Oh.
1: Watching from Baguio City naman, si Hubert Vito. Nakamonitor din sa atin. At si, of course, si Ma'am Lina Ho, gising na gising na rin. Meron ka ba partner?
2: Meron ito si RC Ramo, Ramos 6932. Wala na bang mas mahirap pa sa pangalan mo? Iba't ibang bansa, iba-iba ang pag-iisip ng kabataan. Huwag nyo ikumpara sa Pinas.
1: Hindi, kinukumpara nga para makita natin kung ano ba yung range.
2: Oo.
1: Hindi ba ibig sabihin na gagayahin natin? Ano po?
2: Correct.
1: Kung hindi, tingnan din natin yung kapitbahay natin, paano ba ang kanilang pag-appreciate sa mga ganyang edad? Ano po? Jerry Diaz.
2: Pulutin po natin yung best practices.
1: Yeah. Oo. Jerry Diaz, mga na umaga sa iyo. Alfred Esina, nabati ko na yan. Si paring Mon Samson, pinapabati yung anak niya, si Mary Ashley Samson. Birthday today.
2: Oy, happy birthday
1: from your loving dad. Yan, si paring Mon. Viana Villanosa, magandang umaga sa iyo. At si Richard Merck at si Deo Jeronimo, gising na rin partner. Okay?
2: Hello, Richard Merck. John okay. Allen Sobrino. Lagi daw siya nakakulong daw sa room cellphone ng cellphone. Lack of interruption. Then family, wala namang pakialam.
1: Oh, may ganun nga nangyayari. Si Jason Yang.
2: Jason, partner.
1: Okay. Jason Yang, ang presidente po ng Philippine Travel Agencies Association o PTAA at nagpapadala po ng mga masasarap na ulam sa amin ni Bigornia from time to time. Kahit walang okasyon. Napakasarap, partner. Alam mo kung ano masarap na padala nito? Yung putay na may atay, yung parang may tomato sauce. Minudo.
2: Oo,
1: yun.
2: Minudo.
1: Masarap. Jason, magandang umaga sa'yo. Jason.
9: Good morning, Alvin. Good morning, Doris. Alvin, finally, nagtagpo din tayo, ha?
1: Finally, after a few, kasi na-invite ko to, hindi siya available. Finally, naging available siya ngayon.
9: After several attempts.
1: Taga Malabon na mga yan. Malabon, okay. Di ba, Jason?
9: Yes, correct, Alvin.
1: Oh, yun. Pero si Jason po ay president in a Philippine Travel Agencies Association. Eh sabi ko, Friday naman, pakipaliwanag mo nga yung news item tungkol sa Japanese visa. Ano yung clarification ng Japanese Embassy na hindi libre pa rin para sa mga temporary visitors? Hindi ko mag-gets yung temporary visitor. Anong difference niyo dun sa tourism?
9: Okay.
1: Parang pareho lang.
9: Well, okay. First and foremost, let's call a spade a spade. Never, hindi talaga libre. Libre ang visa fee, pero dahil may BFS tayo, we have to pay the service fee of the BFS who's processing the Japan visa, which is around 900 pesos. There was a time na sobrang laki pa nga yan, dahil nagkakahirapan kumuha ng visa or ng appointment. You have to get the rush fee or the premium fee, which is aabot ka ng 10,000. But anyway, in terms of visa fee, tuloy ang ligaya, walang increase, libre pa din, but you still need to process it via BFS. So yung sinasabing temporary visa, Alvin and Doris, that's referring to the tourist visa, which most of us are applying.
1: So ibig sabihin, Jason, bukod doon sa service fee mo sa VFS, dahil dadaan ka nga ng VFS, yung visa itself, hindi pa tumaas. Kumbaga walang bayad.
9: Yung visa itself, walang bayad yun ever since. Libre yun na binibigay ng Japan Embassy. Ang binabayaran natin is the service fee of a third-party handler processing the visa for you.
1: So ano yung inanunsyo earlier na ang single entry, naalala ko yun eh, single entry naging ganito.
9: This refers to the other visa. Yan yung mga non-temporary visa. Ito yung mga student visa, permanent residence visa, yung mga ganong visa. But it doesn't affect the tourists in general.
1: Ayun! Ba, at least nalinaw. O kasi akala ko talaga may bayad.
9: So yung visa increase, totoo naman, inaprubahan yan ng gobyerno ng Japan, but it doesn't apply to the tourists of Japan. So hindi tayo maapektuhan noon.
2: Ayun naman, oh, pala. Naman pala. Oo,
1: pero partner,
9: tuloy ang igaya, Alvin, sa pagbisita sa Japan. So sana lang ang pinapanawagan natin is dumami yung slot ng DFS or yung mas mapabilis yung process. Although medyo maayos na siya, but again, there was a time na pag desperado kang kumuha ng visa sa Japan, kahit 10,000 may mga nagbabayad.
1: Oh, may wow. Ganun pala. Hindi, protect ka muna, Jason. Bakit ganun? Pag ang Hapon, bibisita ng Pilipinas, wala naman siyang visa, ba't tayo na Pilipino, pag pumunta ng Japan, kailangan may visa? Ba't ganun?
2: Matik.
9: I think ang makakasagot dyan is the diplomatic relationship ng Philippines saka yung economic status din ng Pilipinas.
1: Parang unfair kasi, partner, na tayo, welcome ang Japanese. Welcome! Walang visa! Ay, bakit pag Pilipino na
9: siguro
1: yung babiyahe?
9: Ang kailangan natin gawin is, dahil diba dati nauso yung mga pag nagbabiyahe ka, then Pilipino, naghahanap ng trabaho sa ibang bansa, eh, siguro dapat ayusin natin din yung ganong sistema na ang Pilipino is nagta-travel lang talaga. So, tingin ko naman, dating din yung time na maaayos yun.
2: Hanggang ngayon ba, Jason, ay marami pa rin mga Pilipino na talaga namang hot na pumunta doon sa Japan. Nakikita natin sa mga Facebook pages, ano sila, yung talaga nagyayabang na ando doon sila. Pero yung gastos, ang iniisip ko eh. Kaya hindi malinaw yung tanong ko.
1: Anyway, nagpunta ka rin sa Japan?
2: Oo, nagpunta ako. Oo, pero
9: okay. Last year, Doris, I think sa datos ng Japan Embassy and JNTO, ang bumisita sa Japan ng mga Pilipino is nasa 885,000. So almost a million ha, ang bumisita sa Japan na mga turista. That's why napaka-importante ng Philippine market sa Japanese government because we are also helping their tourism. And of course, when you help tourism, you help their economy also. Na mas kailangan ng gobyerno ng Japan ngayon. That's why yung mga Pilipino gustong magbiyahe sa Japan because ang baba ng yen. Ang mas murang mag-shopping, mas murang kumain. So yung sinasabi natin na mahal yung Japan, medyo nababago na yung ganyang impression.
2: Ay, ganyan ba?
1: Saan ba mas maraming pinupunta ng Pilipino? Japan o Korea?
9: Okay. Sabihin ko yung parang datos. Meron akong datos ng Korea. Ang Korea this last year was around 620,000. Ang Japan is 885,000. So, hindi naman nagkakalayo.
1: Oo, kasi okay. Si Jason partner pupuntang Busan nito. Anong meron sa Busan?
9: Mamaya.
1: Anong meron sa Busan, Jason?
9: Okay, ang Busan is southern part of Korea. Mas ano yan, kumbaga, how will I explain it?
1: Probinsya, parang probinsya.
9: Parang kumbaga Manila in Cebu.
1: Ama.
9: So, mas laid back ng konti ang Busan. So, mamaya ang PTA members, mayroon tayong farm tour sa Busan. Actually, nandun na sila kahapon. Hahabol na lang ako.
2: Ayoko pumunta sa Busan.
1: Bakit pa?
9: Bakit?
2: Eh, may mga zombie.
1: Hindi ba yun? Train to Busan.
9: Train to Busan. Huwag ka. Hindi. Pili ko na lang yan, Doris.
2: Hindi, actually, bucket list ko ang Korea, hindi na ako makakapunta. Dahil sa
9: punta na!
1: Actually, mas gusto ko yung Japan. Pero siguro dahil matanda na nga ako, pero mga bata, gusto naman Korea.
2: Totoo lang.
1: Diba? Marami pa rin ang bumibisita sa Korea. Pero alin yung mas madaling kuhanan ng visa? Yung Japan o isa pa yung Korea partner?
2: Ay,
1: ang mga
2: correct.
1: Koreans, walang visa papunta dito. Tayo pagpunta sa Korea, mayroon.
2: Pila-pila. Diba, naalala mo?
1: Alin na mas mahirap, Jason?
9: Sa ngayon, parang pareho lang din naman yan. Pareho lang din ng halos ng procedure ng pagkuha ng Korea and Japan visa. So, lagi natin sinasabi sa mga nagbabiyahe, kung gusto niyang mapabilis kayo or mapadali ang pagkuha niyo ng visa, is magplano kayo ng maaga. And then, always ask help from a travel agency. Bakit? Kami yung nakakaalam nung tamang proseso. Yung minsan nanguhula tayo, dyan tayo mas tumatagal yung procedure. Although, ang mga travel agency, of course, we have service fee. Pero we make sure naman na tama yung mga documents na sinasabit mo. Doon mo maasahan yung mga miyembro ng PTAA.
1: Yeah. No? Okay. So, ibig sabihin lang ni Jason, kung kukuha kayo ng mga travel agency, yung miyembro na po ng PTAA, dahil
9: correct.
1: Yan ay may asosasyon eh.
2: Correct, correct.
1: Yung
2: correct.
1: Hindi bugo, sigurado
9: pwede kang
1: hindi bugo.
9: Pwede sa association namin in case na merong kakamali o pagkakulang sa pag serbisyo sa inyo, you can always refer it to our association.
1: Ngayon, may isa pa, Jason, bago maubos yung oras natin. Yung sa United Arab Emirates naman, partner, ikaw ba nabasa noon o ako?
2: Ako.
1: Parang visa on arrival something?
2: Oo.
1: Visa on arrival na yung Pilipino? Paano nga yun, Jason?
2: Anong ibig sabihin?
9: Okay, before kasi, para ka makapunta ng, let's say, Dubai, UAE or Abu Dhabi, para ka makakuha ng visa, it's either you have a hotel booking or airline booking or any tour na talagang papatunayan mo mag-tour ka sa Dubai. Ang kukuha niyan for you is the operator or the hotel in Dubai or the travel agency here sa Pilipinas, sila yung mag-a-apply ng visa sa'yo. Then, pagbiyahe mo doon, may visa ka na. So ngayon, mas pinadali yung proseso. Kung meron kang valid US visa, UK visa, Japan visa, Schengen, or meron kang green card, ang gagawin mo, hindi mo na kailangan yung mag-apply prior to your arrival. Pagdating mo sa airport, meron dong desk that you can get your visa upon arrival. As long as mag-qualify ka. So kung wala ka ng mga valid visas na sinabi ko, you still need to process on a regular procedure.
1: Tama. So ibig sabihin,
9: pero parang madali na yon. Kasi kung wala kang time mag-file ng visa, tapos meron ka lang US visa or other visa na sinabi ko, then you can just go to UAE anytime.
1: Dubai.
2: So
1: Dubai.
2: Parang sure ball.
1: Yeah.
9: Sure ball yun. I think ang rate niyan, once you arrive in, let's say, in UAE airport, one of the UAE airports is, I think between $30 to $40.
1: May bayad pa rin, partner. Meron, so, ibig sabihin, hindi ka mag-apply. Upon arrival, pagdating mo.
9: Upon arrival. Pero madali na yun because hindi mo na kailangan mag-collect ng mga documents or mag-prepare ahead of time.
1: I was at the Department of Foreign Affairs noon Tuesday, Jason. Diyos ko, ang daming nag-a-apply at nagre-renew ng passport, partner.

0: Oh.
1: Ibig sabihin, sino oh. magsasabing naghihirap ang Pilipino? Ang daming yeah, gustong eh. ang daming gustong bumiyahi, Jason.
2: Of course. Ngayon bumababa ang presyo ng langis. So medyo nakakakita kami ng konting pagbawi or paglakas uli ng turismo mga last quarter of this year. So we're hoping and praying na magdire-diretso yung fuel rollback.
1: Opo. Uh-huh. Eh dapat partner, magbenepisyo din ang Pilipinas. Ano po kasi correct. Pinag-usapan natin UAE, Japan, Korea. Hindi dapat yung local may forecast ba kayo na for the local tourism, Jason, ay babawi din because of lower cost of fuel?
2: You know, Alvin, maganda yung start ng inbound tourism natin ng first quarter. Sobrang taas ng arrival natin compared last year. So maganda na sana, tapos bigla nga nagka-oil crisis. We are very optimistic with the new DOT Secretary, Dita Agaramatay, na papalakasin niya palalo or babawi tayo dun sa mga nawala sa atin because of the fuel crisis. So, ngayon, medyo binabago natin yung branding. May nilaunch siyang DOT, yung Discover More to Love campaign. Ang hangarin nito is palakasin yung turismo sa pamamagitan ng collaboration with the stakeholders o yung kami, yung private sector like us.
1: Yan.
2: So, meron namang mga ginagawa para palakasin uli yung turismo sa Pilipinas.
0: Oo, pero
2: but again, Jason, babalik naman tayo sa lagi ating pinag-uusapan, mahal ang Pilipinas, yung infrastructure natin, may issue. So, I think the interagency discussion within DOT and other agencies of government will also help.
0: Oo, pero sa ganitong klaseng panahon, June, July, August, ano bang lugar sa atin ang kumbaga ay ideal?
1: Kasi maalin sa init at saka maulan, mabagyo.
0: Hindi mo nga alam, mabagyo, mainit, yung ganyan. So anong dapat nating i-promote na puntahan naman nila?
2: You know, kung ganitong mga mababagyong panahon, ang Mindanao is ideal. Kasi hindi sila halos binabagyo, konting bilang-bila silang bagyuhin. So, ang ganda ng Zamboanga, ang ganda ng Davao, ang Bukidnon. So, may mga destination sa Pilipinas na, of course, rainy season, pero hindi naman binabagyo. Ang Tawi-Tawi, sobrang malaki yung pagbabago sa Tawi-Tawi.
1: Tawi-Tawi. Actually, sa totoo lang, gaganda ng beach ng Tawi-Tawi.
0: Yung basin. Yung Big Sand.
2: Punta na tayo nila Doris dyan.
1: Hindi na, napunta na. Ako nakapunta na akong Tawi-Tawi. Si Bigo
2: niya. Bumalik ka kasi ang dami ng bagong resort.
1: Sa Tawi-Tawi?
2: Yes.
1: Eh, yung flight. Paano yung flight pa Tawi-Tawi? May mayroon bang Manila Tawi-Tawi? Ah, via Zamboanga.
2: Then you have to fly Zamboanga, Tawi-Tawi.
1: Actually, maganda din ang Zamboanga. Masarap
2: ang
1: pagkain.
0: Ang kain talaga.
1: Yung bukid no, nabanggit mo, ang ganda din ang bukid. Ang lamig po ito. Parang bagyo.
2: Yes, may bago din tayong airport na bubuksan sa bukid noon soon. So, we look forward for that.
1: Okay.
0: Tsaka amoy pinya.
1: may ano doon, may pineapple. Pero pwede ka mag-horseback riding.
0: Pwede.
1: Diba? Maganda yung klima.
0: Oo.
1: Sa
0: kaya
1: Bukid
0: nga,
1: Bukid.
0: Jason, naka two-piece bikini na ako ngayon.
2: Let's go later. Alis na tayo. Happy Friday kasi.
1: Hindi, beach yun eh. Pag ganyan ba, pag ganitong mabagyo, maulan, ang Boracay ba patok pa rin? O wala ng tao sa Boracay?
0: Oo,
1: dahil
0: nga.
1: Maulan eh.
2: Well, ang Boracay is Boracay. Laging may tao.
1: So may tao pa rin. Okay.
2: Pero syempre, hindi mo siya makukumpala sa dami ng tao during summer.
1: Ama.
2: Pero hindi nawawalan ng tao sa Boracay.
1: Oh, very good,
0: okay,
1: very good. Thank you, Jason. Maraming salamat ha. Good
2: salamat,
1: luck.
2: Alvin at and Doris. Sana makapagbiyahin tayong tatlo.
1: Mag-ingat kayo dyan sa Busan. Bye-bye.
2: Thank you.
1: Maraming salamat. Si Jason Yang, ang presidente po ng Philippine Travel Agencies Association o PTAA. From time to time, masarap din pag-usapan yan kasi hindi mo nyo ba napansin mula Lunes hanggang Webes, napakabigat po ng mga topic. Patayan. Puro negative sa totoo lang.
0: Puro nega. Walang makapagpasayaman lang sa atin.
1: Oh.
0: Kaya nga, dahil dyan, bukas, 9 to 10.
1: Yan.
0: Tama ba ang schedule
1: tama yan,
0: ko?
1: Tama yan.
0: 9 to 10. Ididiskusyon natin ang kung anong gagawin at hindi dapat gawin kung mayroong active shooter sa eskwelahan man yan.
1: Hindi ba dapat i-welcome? Di ganun?
0: I like your guns. hindi. Seryoso yun. Malaman natin. Lalo na sa mga kabataan, sa mga magulang, makinig po kayo at manood ng Mutya ng Masa.